Bravo! Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang issue'ng babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano.

0: balitang dapat malaman mo Antemano.
1: Isang magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat, kaserbisyo, kapamilya, kamusta kayo? Ngayong araw ng Sabado, ngayon ay May 9, 2026. Ako, baka medyo nagbabago kayo at nagulat ha. Ako po si Danny Buenafe. Siyempre, pansamantalang umahalili sa ating kasamang si Robert Mano. Eh, may mission yatang ginagawa ngayon. So, alalay muna tayo sa kanyang programa dito sa Epres sa Antemano. Ang inyong kaserbisyo at mga balita at impormasyong dapat alam mo. Yan nga ang balitang Antemano. Dito, siyempre, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Sundan din niyo kami sa YouTube, mag-subscribe at panoorin kami sa DZMM Teleradio YouTube Channel. Aba, higit 1.4 million na tayo, kaya subscribe para sa mga tuloy-tuloy na live stream at updates. Para sa mga mensahe, ito, huwag niyong kakalimutan. Kung gusto niyo magbigay ng reaksyon sa mga tinatalakay, ay pwede ho kayo mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Ayun, narinig niyo ba yon? Okay, pwede rin ho kayo ha sa mga social media account ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya lamang. Okay, so isang oras tayo magsasama hanggang alas 9 ng umaga. Balikan natin ang mga balitang dapat alam Antemano sa linggong nagdaan. Ano ba yung mga maiinit na nagdaang mga balita? Impeachment complaint laban kay Vice President Zara Duterte na isama na sa calendar of business ng kabara. Yan, abangan natin. Alam ko, Lunes, magkakaroon na ng botohan sa plenaryo. Okay, do. So, ibig sabihin, ang mga balibalita natin, mukhang lagpas 200 na raw. Yun, narinig natin si Congressman Terry ni doon. Pero alamin natin kung talagang kaya abutin. Kasi yung last year, naudlot, di ba? Diyan sa fourth wind na issue, 250 pa nga umabot. Pero pag umabot lang sila na mahigit 106, automatic yan. Dadali na ho yan sa Senado. May elevate na yan. Pero ang Senado sinabi na talaga magkoconvince sila into an impeachment court. Pero aalamin natin dahil may mga ibang kumukontra. Hindi pa dumarating. Pero yung iba nagkokomento, para dereliction of duty daw yan pag hindi nila harapin. Kasi constitutional duty raw yan na kailangan pag meron na sapat na bilang mula sa lower house, action na mag-convene na sa impeachment court ang Senado. So, alamin natin, meron tayong soundbite tungkol dyan. Tingnan natin.
2: Pag-headline yan!

0: yan.
1: Sa tingin ko, mapapadala na talaga sa Senado yan. Alam mo, nung umpisa pa lang, bumoto naman kami para sa form and substance.
2: Tama.
1: Doon pa lang tapos na yun. Ibig sabihin, pag nag-vote ako na may form and substance, doon pa lang pwede mo nang padala sa Senado.
3: Lakas CMD has the substantial number. The majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
4: It's unfair. Dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
5: Okay, naisama na sa calendar of business nga sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So kasunod dito, yung pag-refer sa plenaryo ng Committee on Rules na inoprubahan ng House Committee on Justice. Napanood nyo naman nyo, siguro apat na hearings. Ayun, marami ang mga naibunyag doon. Puro clarificatory hearings lang yun. Wala pa yung mga probing questions doon. So ito ay committee kasama resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inatasan na ng House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Kailangan lamang ho, yung binanggit ko kanina, 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para ipaipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. So Lunes na yan, yung May 11, yung plenary nila. Sa taya ni na National Unity Party Chairman Ronaldo Puno at Lakas Spokesman, CMD Spokesman Zia Alonto Adyong, posibleng umabot ng hanggang 200 nga kongresista ang papabor sa reklamo. At iginiit naman ni VP Sara na hindi patas na madawit ang kanyang pamilya sa impeachment proceedings. At sa nakaraang pagdinig, sinita ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank account ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manasis Carpio mula noong 2006 hanggang 2005. So inakusan din ang pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula naman sa sinasabing drug lord, umano'y drug lord na si Samuel Uy. So tanggap naman ni VP Sara sakaling muling ma-impeach ng Kamara dahil ito ay sinasabing isinulat ng Diyos. Okay, si Senator Lacson, Senado, sabi niya posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
0: Pang-headline yan!
6: Well, since kung hindi para convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh.
7: Mm-hmm.
6: So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi.
8: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
7: Mm-mm.
8: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito,
7: mm-mm,
8: ang trabaho namin ay i-oppose.
7: So
8: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
9: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
5: Okay, so malinaw naman yung kanilang mga posisyon, no? At ito, nanatili ang posibilidad na hindi nga mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Batay na rin, narinig nyo si Senator Lacson, pero ito ay kinukontra na maraming mga legal experts sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tem Panfilo Lacson, maaaring pagbotohan muna ng Senado kung magkoconvene bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang Fort Wid na nangangahulugan ng loob sa loob ng reasonable hours na maaaring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court. Inupakan naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pahayag ni Senator Robin Padilla hinggil sa pagharang sa impeachment at iginiit na maituturing ang senador na obstructionist sa halip na miyembro ng oposisyon. Pinag-aaralan naman ng italaga si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager o magtitimon sa paglilitis kasi siyempre si Senator Pangilinan ay isang abogado. Yun, oo. So, kaya siya ang napili. Dahil alam naman natin, Senate President si Tito Soto ay hindi abogado. So, kailangan meron talagang parang impeachment manager. So, ito eh, pagbubutuhan pa rin dyan sa plenaryo matapos maitransmit ng House at mabuo nila yung one-third vote na kailangan para maidala sa Senado. Okay. Bilang na mga Pilipinong walang trabaho, aba, bubaba, yan.
0: Pang-headline yan.
2: Mangisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid, kaya they let go of some of the domestic helpers.
5: So bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa kabila ng gera sa gitnang silangan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5% ang unemployment rate mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. So aminado naman si National Statistician Dennis Mapa na mas mataas pa rin ang unemployment rate noong Marso kumpara sa 3.9% noong nakaraang taon. Bunso dito ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tumaas naman sa 12.3% ang underemployment rate mula sa 11.8% noong Pebrero. So katumbas ito ng mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan. Yun ang tinatawag po natin na underemployment. Yung hindi sapat yung regular work mo, naghahanap ka pa ng additional income. Yun. Okay, so para at least maintindihan ng atin mga kababayan, kaserbisyo, ang ibig sabihin ng unemployment at underemployment. Yung unemployment, talagang wala kang trabaho. Ha? Yung underemployment, may trabaho ka pero hindi sapat ang kita mo. So naghahanap ka ng sideline. Yun ang tawag doon. Kaya pag meron akong mga binabalita, di ba, na mga job fair, ay ito ho ba, part-time or full-time na trabaho? Yun ang mga kailangan nating alamin para at least, kasi marami yung gusto pa rin ng sideline. Kasi sa mahal nga ng presyo ng petrolyo at saka mga bilihin, kailangan nila ng additional jobs para masuportahan ang pamilya. Okay, magko-commercial gap lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil hindi pa ho tapos ang programang Antemano.
7: Bawat balita, mano-manong susuriin sa Balita Antemano.
10: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Nasaan yung ano?
13: Oh.
12: Saan ba dito yun?
13: Ito ba? Ito?
12: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
13: Ano ba anak? Ito oh.
12: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
10: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
14: gabi.
15: Good morning!
10: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
14: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
10: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Wait,
1: Talagang ano, kasi
0: yeah.
1: what we want is a consultation where we can in fact shape how the policy that will be implemented to higher education, which we ourselves would implement.
0: Okay.
1: Okay?
0: Bali, FYI lang, Rene, after my interview sa'yo, siguro pakinggan mo na lang later, para balanse ang ating diskusyon, makakausap naman natin ang representative mamaya ng CHED. So, at least,
1: Yes,
0: para
1: yes.
0: lang, ano, may siguro yung kanila sa loobin, kung talagang final na ba yan sa 2027 curriculum, alamin na lang natin. Pero maraming salamat sa oras na binahagi mo sa amin,
1: maraming,
0: Rene.
1: Maraming, maraming, maraming salamat at maraming salamat sa mga nakikinig ngayon
0: Okay, thank you.
1: In this program.
0: I'm sure maraming mga teachers at saka nasa education sector nakikinig. Maraming salamat.
1: Yeah, we
0: yan
1: are
0: ho ang
1: organizing actually.
0: Yun, oo. Yan ho ang presidente ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines. Walang iba kundi si Rene Tadle. Okay, wag ko kayong alis dahil makuha naman natin ang side ng CHED tungkol dito sa plano ng pagbabago ng educational curriculum sa pagbabalik ho ng Balita Antimano.
2: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antimano! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang dapat malaman mo Antemano.
0: Alright, nagbabalik ko tayo dito sa Balita Antimano at sabi nga natin, para kailangan balanse ang diskusyon natin. So nakausap natin kanina ang kinatawan ng di ba, Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines, si Rene Tagle. Ngayon naman, bigyan natin ang pagkakataon naman na magpaliwanag din ang CHED. Ito ay ang chairperson ng Technical Panel for General Education Commission on Higher Education. Walang iba kundi si Dr. Edison Ed Fermin. Doc, good morning o. Si Danny Buenafe dito sa Balita Antimano. Good
6: morning! Magandang umaga po, Sir Danny. At sa ngalan po ng komisyon at ang ating kalihim, si Dr. Shirley Agrupis, ipinagpapasalamat po namin ng pagkakataong ito upang mapakinggan din ang panig ng komisyon hinggil sa usapin.
0: Okay, maraming salamat for being accessible. Anyway, siguro napakinggan nyo o bahagyan nyo napakinggan nyo sinasabi o ni earlier ni Rene Tadle, no, ng mga yung sa teaching staff, yung representatives dito sa grupo ng mga, di ba, sinasabi nila yung ano, yung galit sila or parang nagkaano sila ng warning eh. If ever na matupad itong bagong curriculum daw na magbabawas ng mula 36 gagawing 80 na lang yung mga general education units, eh ano ba ang saloobin nyo? Ito ba itutuloy na talaga sa curriculum ng 2027, educational curriculum?
6: Maraming salamat, Sir Danny, sa tanong na yan. No? Una, balikan po natin ang intensyon o hangarin ng komisyon nang isinagawa ang online public hearing. Malinaw po namin na binanggit na isang draft ang inihahain ngayon para pagsimulan ng ating pagkukuro at paglilinaw kung ano ang direksyon na ating tatahakin. Kailangan po maunawaan natin na sa kasalukuyan, sa taong akademiko na ito, ay tinatapos po ang core subjects ng senior high, ng strengthened senior high school, kung saan lima sa kanilang core courses ay naglalaman na ng mga batayang kasanayan na dati ay naroon sa ating umiiral na general education program. Ito po ay bunga ng mahabang artikulasyon ng DepEd at ng CHED para yung mga kasanayan ay hindi na uulit pa at mabigyan ng puwang ang ating curriculum sa higher education para maihanda pa natin ang ating mag-aaral sa pakikilahok sa mga pagbabago sa ating lipunan, hindi lamang sa kahingian ng trabaho. Dahil alam naman natin, kailangan din ng trabaho ng ating mga mag-aaral, pero kaisa kami ng lahat ng mga nagbigay ng puna, hindi lang naman yun talaga ang ating pangunahing direksyon. So, ipapatupad po ba siya? Wala pa po sinabi ang komisyon. Kaya gusto ko pong linawin sa lahat na kailangan po dun sa public hearing, may pag-usapan tayo. Alangan naman po pupunta kami sa public hearing na walang initial ideas. At ito ang maganda sa prosesong ito, Sir Danny. Hayaan nating magsalita ang lahat ng sektor para noon malimi-limi pa ng maayos ng komisyon ano ang magiging hubog at panghuling anyo ng program standards and guidelines na ito na kaibang-kaiba sa mga iba pang proseso. Okay. Gusto ko rin pong linawin, hindi po moro-moro ang public hearing namin. Tandaan po natin na mayroong apat na zonal public consultations noong nakaraang taon. Yun nga lamang, marami sa ating mga kasamahan ay hindi naka-attend nito. At dahil nga ito ay nasa kanyang pangunang anyo, kailangan tiyakin ng CHED na kung ano yung nakuha niya sa zonal public consultations at ano yung unang naihabi sa anyo nito ngayon ay atin pang i-subject sa mas mahabang usapan. So, babalikan ko yung tanong mo, Sir Danny. Ito ba ay ating ipapatupad na sa lalong madaling panahon? Hanggat wala pong CMO, walang ipapatupad. So, mamadaliin ba ang proseso na to? Hindi po namin tuminamadali dahil alam namin na habang minamadali ang isang patakaran ay lalo lang nadidiin yung iba't iba pang sektor. Nga lang, dahil yon ang pinalalabas sa social media na meron ng timeline at i-implement na to, yun po ay mga panukala. Kaya po ang inilabas namin ay isang draft. O, malinaw na po sana yon, Sir Danny.
0: Okay, medyo malinaw. Pero ibig sabihin, meron pang pag-asa, may kakaroon pa ng broader consultation, yung kasi panawagan nila, to include ito mga, let's say, yung mga talaga daw stakeholders, pati daw yung mga teaching groups, kasama dun sa consultation. At at least nilinaw nyo na hindi pa naman yan final, no? Draft pa lang yan. So, ibig sabihin, ito lang yung lumabas dun sa mga una na hindi pa sila naisama. Pero in the broader consultation na meetings na gagawin ninyo, they would definitely be included. Tama ba, Doc?
6: Opo. Balikan lang natin ang proseso na pinagdaanan namin, no? Ang ating butihing dating kalihin ng CHED, si Dr. J. Prospero de Vera, siya kasi ang pumili at nagtalaga sa amin bilang mga miyembro ng Technical Panel for General Education. Okay. Alam niya ang pangmahaba ang layunin. Una ay makipag-ugnayan kami sa DepEd at simulan kung paano natin i-reframe o ayusin ang general education. At pinapahalagahan namin ang kanyang perspektibo dito sa mga pangyayaring ito. At mula doon ay pinick up naman po ng ating kagalang-galang na kalihim, si Dr. Shirley Agrupis, o sige, ayan ang draft. Tingnan natin ano ang sasabihin ng madla. At kung ano ang sasabihin nila, ito ang magiging batayan ng mas mahaba pa nating konsultasyon. Mm-hmm. Tinitiyak po namin na susundin natin ang panawagan ng ating kalihim at ng sampu po ng ating commission and bank, lahat ng commissioners at directors ng CHED. Mm-hmm. So, Sir Danny, ang mangyayari nito ngayon, ang dami na po naming nakuha ng mga komento, mga formal na komento, formal na liham, at ang mga ito po, at nakikipagpulong na rin po ang iba't ibang mga tauhan natin o opisyal ng CHED. Kasama na po si Chairperson Agrupis, na pag-usapan na rin po nila ito kasama ng TESDA at saka ng DepEd nitong nakaraang Webes. At sama-sama po at nag-iisa ang aming paninindigan na palawakin pa natin yung pagbibigay ng puna at mga mungkahi para talagang matiyak natin ito ang kailangan natin sa ating higher education sector. Sir Danny, lilinawin ko rin ha, sa paunang bahagi po ng public hearing, ipinakita po namin yung susundan na proseso after ng public hearing. Malinaw po doon, meron pa pong mga dagdag na layers ng consultation sa mga tinatawag natin na stakeholders. Ito po ang mga listahan niya, no? Kasama po namin kakapanayamin ang mga mag-aaral na palabas ng senior
0: kailan
6: high school.
0: Kailan yan? Kailan? Yung next round.
6: Meron po kaming tatlong buwan na tinitingnan ngayon para ito ay matapos. Okay?
0: Okay.
6: Syempre po mas pulido dapat ngayon yung mga ating steps kasi hihingin na natin ano yung ano sa tingin niyo yung final version given itong mga komentong ito.
0: So una students.
6: Meron pong student. Hindi naman po necessarily mauna yung students kasi represent. Pwede siya magkakasabay.
0: Student group.
6: Okay?
0: Opo.
6: Kasi marami naman pong miyembro ng aming technical panel at ng buong komisyon na maaaring magsagawa nito. At ang mga professional na organisasyon na napakamagalang at napakamabuti ng kanilang pagbibigay ng mungkahi na makikisangkot kami doon sa prosesong ito. At pinapahalagahan po namin yan. Mm-hmm. Sa katunayan po, dapat sa Lunes ay maisumiti ko na sa ating kagalang-galang na kalihim, ano po yung schedule ng mga consultation na to? At ilalabas po yan ng CHED para po yung mga gusto talaga makisama, sumama po kayo kasi pag hindi nyo po pinapansin yung CHED advisory na merong consultation, ilalabas po pag hindi kayo nakapunta, sasabihin nyo hindi kayo kinonsulta, may announcement naman po. Mm-hmm. Nevertheless, mag-move forward po tayo. Sabi ko nga, may estudyante, may alumni, kailangan din po namin tanungin ang mga guro ng GE, kasama po sila. Mm-hmm. Kailangan din po namin makausap ang mga tinatawag natin na program chairs ng general education. Mm-hmm. Susubukin po namin na makarating sa antas ng ating Vice President for Academic Affairs at ang mga presidente na rin kung kakayanin pa natin. Pero kailangan din po natin pakinggan sino po ang tatanggap ng mga graduates ng higher education. Kailangan po natin pakinggan ang mga industry representatives kung yung mga batayang kasanayan sa GE na inihahain ay sasapat na para maging mabubuti silang empleyado sa kanilang mga sektor.
0: Okay, so is it safe to say for the next 3 months there will be a broader consultation that ito mga groups na to will be part of it at meron na kayo mga advisory or parang pinadala na mga liham or invitation para
6: wala pa sir Danny yung mga liham lilinawin ko ha. Ang kailangan po naming maisumite sa Lunes ay ang talaan ng mga mangyayari pang consultation kasi kailangan po yang bigyan ng approval ng komisyon. Mm-hmm. Tapos po ang susunod niyan magkakaroon po ng call for participation. Mm-hmm. Sir Danny, nakalimutan ko po pulang banggitin isa sa mga pinakamahalagang stakeholder na isasama natin ngayon, yung tinatawag po natin na professional at disciplinal organizations. Okay. Ito po yung halimbawa po kung meron tayong pambansang samahan ng mga guro ng etika ng kasaysayan, kasama po sila sa magiging ikalawang yugto. At yung ikalawang yugto po nito ay ang pagliginis at ang pagpapatibay pa nung nilalaman ng ating magiging PSGs.
0: At least, salamat sa mga pagpapaliwanag mo kasi marami pa lang na pwedeng mga pagbabago pa na hindi pa pala final yan.
6: Opo. No? Siguro, Sir Danny, sabihin natin na ito talaga function po ito ng para siyang knee-jerk reaction. Kahit sino naman po na pag hindi na nila nakita yung dati nilang subject doon sa listahan, tatanggalin na ako. Samantalang, pinaliwanag na rin po namin, kailangan magkaroon tayo ng upskilling at transition para yung displacement na pinag-uusapan, ma-manage po natin ng maayos.
0: Ayun.
6: Natutunan na po ng CHED ang kanyang mga naunang lessons doon sa mga unang versions ng GE. At syempre, bigyan naman po natin ng tiwala sana, o pagkatiwalaan naman po natin ng komisyon sana na pinagbubuti naman ngayong proseso. Nga lang, ito ay sa lasalabit ng mga usapin na dapat himayin natin na maayos at handa po ang aming technical panel at ang buong komisyon para ito ay tiyakin na magagawa natin ng maayos.
0: Okay. Nako, marami salamat ha. At medyo kinapos na tayo sa oras. Salamat, Doc. At may konting paglilinaw at talaga malinaw na ha, sa issue ng ito, yung tungkol sa GE units. Maraming salamat and have a safe Saturday.
6: Salamat din po, Sir Danny.
0: Okay, alam. Yan ho si Dr. Edison Ed Fermin, Chairperson ng Technical Panel for General Education Commission ng Higher Education, or CHED. Okay, at meron lang tayong announcement. Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon ng mga nangangailangan, nakamit na ho ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel. Aba, palakpakan naman sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Maraming salamat to sa patuloy na pagtangkili ko sa DZMM Teleradio. Ako po ang inyong kaserbisyo, Danny Buelefe, at ito ang Balitang Timano. Susunod na ho, si Miss Mutyanang Masa, nag-iisang Mutyanang Masa, Tritoris Bigornia. Bye-bye!
2: Bawat balita. Mano-manong susuriin sa Bababalita Antemano. TTTZMM, numero uno sa aksyon.

0: pamilya posibleng makasama sa imahe ni Vice Presidente Senador Duterte kung matutuloy sa Senado ang impeachment laban sa kanya. Sinabi sa DZM na political analyst na si Dr. Dennis Coronacion na hindi maganda ang magiging epekto kay VP Sara kung muling mauungkat at may papaalala sa publiko ang mga ebidensya ng impeachment case.
1: Kasi alam niyo mga Pilipino, galit na galit yan sa mga kurakot ng mga politiko natin, ano? Mm-mm. So kapag naulit na naman yon, baka somehow maapektuhan yung kanyang popularidad at yung kanyang survey numbers.
0: Sa Lunes, inaasahang pagboboton sa House of Representatives ang Articles of Impeachment laban sa Vice. Sa ibang balita, sumiklab naman ang sunog sa residential area sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago napula bandang alas 6:35 ng umaga kanina. Sa inisyal na taya, nasa 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Patuloy na imbestigahan ang sanhi ng insidente. At yan na po ang balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Hoy! Hoy! Makinig ka na!
2: Mula sa puso ng balita at serbisyo para sa bayan. Ito ang programang kakampi ng masang Pilipino. Nagbubukas ng issue, naglalantad ng katotohanan at naghahatid ng solusyon para sa masa. Matapang na tinig, walang inuurungan sa paglilingkod. Kasama ang nag-iisang Doris Bigornia, ang mutya ng masa.

0: sabi, hoyo. Kaya gising na tayo dahil, ba, eh, pasado alas 9 na. Pag pasado alas 9 na, isa lang ang ibig sabihin yan. Kasama nyo na po si Doris Bigonia para sa ating programa na talaga namang magbibigay sa atin ng good vibes lang, inspirasyon. Kasi isang linggo tayo medyo, alam mo yun, mabibigat yung mga sinabak na issue ng ating bansa. Kaya tayo naman, pagkadating ng Sabado, chillax lang tayo. Isang magandang umaga, okay na tayo sa kape, naglilinis-linis sa bahay, kasama ang mga kapamilya, maganda na yan. Cool-cool lang tayo, di ba? Kaya naman po, isang magandang umaga, mga kumare, mga kumpare, mga ka-vibes at ka-chill. Tuwing Sabado nga po yan, ako ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, si Doris Bigonia. Ito ang mutya ng masa. Thank you para sa magandang palakpakan na yan, AC. Mission po namin ang magsilbing tulay para magatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat at lagi kayong andyan para sa ating lahat. Thank you, di ba? Ano sasabihin ko? Yung iba na hindi pa nakakaalam at yung iba hindi pa nakaka-memorize nito, yung mga kapitbahay nyo nakikinig na, kayo hindi nyo alam kung saan pupunta, ito po. Kami po ay inyong napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro Manila at Mega Manila. Sabay ang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live po na ang aming live stream, i-follow at i-like. Sabi ko nga, live stream, di ba? Oo. Ang arte ko. Kaya nga po, i-follow nyo kami at i-like ang aming official DZMM Teleradio Facebook. Facebook page. At mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Huwag po kayong mainggit dun sa kapitbahay ninyo. Sabi niya, bakit naririnig ko yung bunganga ay boses ni Doris Bigonia? Bakit ako hindi ko makita o hindi ko siya mapakinggan? Yun nga po, mamaya ulit-ulitin natin yan kung saan kayo pupunta. Pero marami na po tayong mga kasama, ha? Marami na tayong mga kapamilya, mga kaserbisyo na sabay-sabay naman na nag-aalmusal, sinasawsaw yung pandesal doon sa kape nila para makapag relax tayo. Uy, maganda yung aming kwento ngayon, kaya medyo nakadikwatro na ba kayo ngayon, mga kumpare ko? Mapanoorin po natin itong magandang istorya po ng isang nanay. Uy, naku po, May 9 nga pala ngayon, Sabado. May 10 bukas, alam nyo na, mga mister, mga anak. Kaya nga, dapat alam nyo kung anong ibig sabihin ng May 10. O, di ba? Importante yan. Kaya huwag nyo kalimutan. Bigyan ko kayo ng clue. Mother's Day po bukas. Baka nakakalimutan ni Mr. Nako, magtatampo sa iyo si Mrs. Kaya ngayon pa lang ay isipin niyo na kung paano niyo mabibigyan ng kasiyahan ang inyong mga Mrs. What's with? Ang luma na nun, what's with? Ang inyong mga kapartner sa buhay, special po yan bukas. Pero, syempre, kahit special po ang ating i-celebrate bukas, lagi po natin pakatandaan ang pag-iingat po. At yung dahilan ng pag-celebrate ng Mother's Day, bida-bida kami. Bida-bida kami nga mga nanay bukas. Kaya, kumbaga, araw namin bukas. Kaya, kami ay ang inyong dapat pagsilbihan. Mga anak, kayo ang magluto, kayo ang maglinis. Si nanay, pupunta muna dito sa may kapitbahay at makiki-update. Ayaw ko sabihin na makikimarites. Makiki-update kami mga magkakamare. Wala lang, masaya lang. Wala naman yung mga seryosohan dyan at kung ano-ano na mga bashing. Wag tayo sa ganun. Dito lang po tayo sa good vibes. Kaya naman po, welcome po dito, ha, ang inyong mga mensahe. Kung meron po kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Teleradio Viber number. Ito po yan, 0919-278-3000. O, babasahin namin. Kaya maaga kayo. Napakaluma naman yung tutot na yun. Oo. Pero pag sa Viber po, gusto nyo magkausap tayo dyan. Bilisan nyo lang kasi alam nyo naman po, Monday to Friday, si Doris po ang pinakamabagal magbasa ng mga mensahe. Kaya pagka nagpadala kayo kagad, baka sakaling maabisuhan ako ni Ellen at saka ni AC, nabasahin nyo yung ano nga ang totoong mga pangalan nyo, AC Nugget at Ellen DeGeneres, hindi. Ellen Kaitum. Kasama po natin ngayong araw na ito ang ating executive producer na si Fred Bandolin. Alam niyo po, itong programa na ito ay napakalaki. Pero apat lang po kami ngayong araw. Dahil nasa labas kasi yung iba. Alam niyo naman, live na live nga po tayo. Plus yung ating mga sa technical, sa ating teleprompter. Maraming salamat. At Happy Mother's Day sa inyong mga ina. Oha.
1: Love
0: lang talaga. Oo. Kaya pala sabi ko, bakit kaya parang positive na positive ako? Medyo nag-negative kanina, pero nag-positive ulit. Dahil yan sa tinapay. Samantala ngayong umaga, pasukin po natin. Ready kayo ha? Pasukin natin ang tahanan ng isang ina na nawalan ng tatlong anak. Naku, dahil sa isang trahedya. Atin pong tunghayan at pakinggan ang kanyang kwento.
2: Mutya ng Masa sa DZMM.
0: Sariwa pa sa alaala ni Janine Pauline Minyosa, 31 anyos, ang trahedyang gumiba sa kanyang mga pangarap. October 14, 2025, nilamon ng apoy ang kanilang tahanan sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Abala si Janine at ang asawang si Al John nung mga oras na yon sa pag-aasikaso sa ina na nasa ospital. Ang desisyong bunga ng pagmamahal sa ina, mauuwi pala sa trahedyang dudurog sa kanya bilang isang ina. Kasamang natupok ang kanilang tatlong anak na mahimbing na natutulog, sina John Matthew, 10 taong gulang, si Zach Daniel, 7 taong gulang, at ang bunsong si Zara Catherine, 5 taong gulang. Ang bigat na dinadala lalo pang nadagdagan nang pumanaw ang ina 3 buwan matapos ang trahedya. Paano kaya hinaharap ni Nanay Janine ang mga pagsubok na ito? Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa.
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
4: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
7: DZMM sa Estrella ang impilan ng malaya. Mamamayan.
8: Manatili po kayong nakikinig.
9: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
0: Nagbibigay ng iba't tayo, inom-inom lang konting tubig. Alalahanin niyo po, napakainit ang panahon ngayon. At sa atin naman mga tatay, yun yung mga kwentuhan ninyo nila kumpare. Ayusin po natin. Konting kwentuhan, konting tawanan, malaking bagay po yan. Nakakawala po ng stress sa isang linggo na tayo ay tumawid sa napakamarami nating issue sa ating buhay. Kaya naman, lagi nandito ang Mutya ng Masa at nandyan din kayo. O, kito nyo na, o ito mga kapitbahay ni Richelle Baral. O, nag-message siya. Kaya, babasahin natin. Sabi niya, Happy Mother's Day po, Mutya ng Masa, Miss Doris. All the best po. And sa inyong show, everyday po namin kayong kasama sa pakikinig ng radyo. Greetings from architects Rachel and Johnny. Ay, maraming salamat po. Palagay ko, ha? Hula ko lang naman. Itong si Rachel and Dione. Nakatutok lahat sa ating mga programa sa DZMM Teleradio. Araw-araw daw siya, katabi na niya ang radyo. Natutuwa po kami kapag ganyan may mga mensaheng ganyan. Dahil tayong lahat, hindi lang naman natin gustong ma-inform. Hindi lang natin magusto kung malaman kung ano ang lagay ng traffic sa labas ng ating bahay, kung ano ang lagay ng panahon, kundi ano rin ang lagay ng ating mga kapitbahay, anong lagay ng ating mga kamag-anak, anong lagay ng mga tao sa kapaligiran natin na sa palagay natin ay makakakuha tayo ng napakagandang inspirasyon, lalo pa at ang simula ay nakakalunos-lunos. Kaya po, kanina nilabas natin yung kwento ni Ma'am Janine. Nakakadurog ng puso, di po ba? Pero tignan natin, kasi sabi nga ng iba, kapag ka naharap ka sa ganyang klaseng napaka-tindi na trahedya, dyan lumalabas yung tapang, yung pag-asa, yung naisin na gumanda na palalo ang buhay dahil may buhay pa hindi natatapos doon. May buhay pa. Go lang ng go, ika nga. Kaya nga, mula po sa Santo Domingo, dito po yan sa Quezon City, live po na makakasama natin ang ating katuwang sa pagsiservisyo, ang ating public service lead na si Paul Bea. Paul, kamusta ka?
10: Maganda kumaga, Mutya ng Masa, Doris Bigonya. Nandito nga po tayo sa barangay Santo Domingo, sa Quezon City yan. At ngayong araw na ito, ating Mother's Day episode, pipilitin natin ang maging masaya sa kabila ng trahedya na kinaharap ng ating nanay, si Miss Janine Olin Minyosa. Maganda kumaga, Ma'am Janine. Kasama natin si Mutya ng Masa, Doris Bigoy. Kumusta po kayo?
11: Ayos lang.
10: Mutya, si Miss Janine.
0: Hello, kumaring Janine, kumusta ka?
11: Hello po, ayos lang naman po.
0: Oo. Sabi nga ni Paul, tayo ay magkukwentuhan lang, masaya lang, lalo pat Happy Mother's Day natin bukas. Ako na nauna nagbati sa iyo, Happy Mother's Day.
11: Salamat po.
0: Okay. Ano ba balak mo bukas?
11: Magtitinda lang po. Maraming
0: Tuloy-tuloy lang ang pagkayod, oo. Pero siyempre, huwag mong kakalimutan din ang sarili mo dahil bukas ay araw natin tayong bida. Kaya kung ano yung gusto nating gawin bukas, di ba, ay ating gawin. Pero sa ngayon, nais natin ipaalam sa ating mga kapatid, kaserbisyo, kapamilya, lahat na ng klase ng ka-Santo Domingo, Paula, no? Di ba yung nilabas natin na storya niya? Nakakalungkot, Janine. Unang-unang tanong ko, noon pa man sinabi sa akin ng nila Fred Bandulin yung kaso mo, anong nangyari at paano nangyari na hanggang ngayon ay nakakausap kita? Kasi kung ako sa ganyan, ako Diyos ko po, parang bibigay ako.
11: Ano po? Ano lang po, dasal lang po talaga. Lapit lang po sa Panginoon lagi. Ano ba nangyari nung mga panahon na yun? Nung araw po na yun? Naasikaso ko po kasi yung sa CT scan ng nanay ko. Kasi nga po may sakit po yung nanay ko. Nung araw na yun, papasok po talaga dapat din ako sa trabaho. Pero dinaan ko po muna yun. Sa result po ng CT scan ng nanay ko. Bali, hinatid po ako ng asawa ko kasi nakamotor po kami. Mabilis lang po yun. Alas 10 pasado na po yata kami nakaalit. Tapos yung mga bata, inoon lang po namin sa kwarto namin kasi wala po silang paso. Pero usually po, may back na mga oras na yun, dapat po na sa school sila. Nasuspende po yung mga klase nyo kasi uso nga po yung mga lindol-lindol. Iniwan po namin sila nung kasi mabilis lang din po babalik yung asawa ko. Tapos yun nga po, habang nandun po kami sa pabelya, may tumawag po sa asawa ko na nagkakasunog nga daw po sa amin. Tinawagan ako ng asawa. Sabi ko, sige po, ay sige, Vio, mauna ka na, mauwi ka na para maano mo na doon. Tapos iba yung kaba ko nun, nung ano na yun eh. Nauna na yung asawa ko dito, bala ko may tinapos ko pa yun sa hospital. Tapos nung ano, bumiyahin na din ako. Pagdating ko nga po dyan, ang dami ng tao, nagkakagulo na, ang dami ng bombero. Nakalabas po halos lahat ng kamag-anak namin. Tapos yung mga bata, sabi kasi din na una, may nalabas na daw po ng tatlong bata. Sabi ko, kasi kung nakalabas ng mga bata, maghahanap ng kasama yun. Kasi kilala naman po lahat ng nandun kasi alos magkakamag-anak na po kami doon. Yung iba na po yung ano ko nun, yung dami na rin po mga ano. Yung nga po, yung nag-ano pa po ko sa reporter na baka may makakita sa ano, kasi baka naligo. Hanggang sa alas 12 na po siguro yun na yung ano, na hindi po yung mga ano yung mga bata. Hindi na yung mga bata. So, nung una, wala kang, hindi mo alam, o wala pa nagsasabi sa'yo, nawawala, o hindi pa nakikita. Hindi pa po nakikita. Tapos, ang inaanap pa po ng mga tao doon, may nalabas na daw po mga bata, tatlo din. Yung inaanap nila doon, nandun na kami. At sabi ko nga po, kung nakalabas po yung tatlo, nandun lang din po yun.
0: Opo.
11: Kasi, kung magkakamag-anak na lang po kami doon,
0: opo, opo. Pero Ma'am Janine, sabi mo kanina, nabanggit mo na nung kayo ay nasa pabelya pa, na ibinalita nga sa asawa mo na may sunog na, sabi mo iba yung pakiramdam mo. Anong klaseng pakiramdam ang pumasok agad sa'yo?
11: Hindi po ako mapakalino niya habang kinakausap nga po ko ng social worker din po sa pabelya. Sabi ko, sir, pabilis na lang po, may teacher na lang po ko. Kasi may sunog daw po sa amin, sabi ko yung mga anak ko po, kasi nagtutulog pa po yun. Tapos iba na po yung parang po, kaya po nung ano, pina-assist pa po nila ako sa mga guard pa sakay kasi hindi na po kung parang nanghihina na po yung tuhod ko. Pero dasal lang po ako ng dasal mo. Tapos yun nga po, pag nakikibalita po ako sa asawa ko sa center, yan, hindi po nakikita, hindi wala pa yung mga bata.
0: Paano po nakumpirma na yun na nga po nasa Wimpalad po yung tatlong anak ninyo?
11: Nandito na po, nakarating na po kami dito. Inanong na po na
12: ayaw pa po nila agad sabihin. Kasi pumasok po talaga ako sa lungkot. Sabi ko, wala po. Sabi ko, pamitin lang po yung bahay. Tinuturo ko po yung bahay. Sabi ko, mga nandiyan pa po yung mga... Sabi nila, wala, wala naman mga bata. Wala naman na. Tapos yung mga banda, alas 12 po yun na. Inanin nila. Nandun nga po yung mga, ano na mga bata.
0: Opo, opo. Ay, Ma'am Janine, sorry ha, pero alam ko na napakahirap, napakasakit na alalahanin pa ulit ito. Oo, pero yung pag, namatay po yung tatlong anak ninyo, saan po kayo napunta? O kayo po ba ay talaga naging tolero? Well, hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo? Paano po nangyari?
12: Nandun po ako, naalalayan ko rin po yung nalay ko po kasi nakalabas dito. Naalalayan ko po yung nalay ko, bali yung asawa ko din po yung paikot-ikot na. Kaya po kamayari ko na. Ano pati yung mga inabakuin, yung evacuation po na pinipano mga nasunugan. Wala natin po din paikot-ikot. Bali yung nalawin ko talaga po yun. Wala. Hindi ko na.
0: Pero meron po bang ibang mga pagkakataon, Ma'am Janine, na talagang naiiwan ninyo sa bahay yung tatlong bata?
12: Hindi naman po totally na naiiwan kasi nandun po yung nanay ng asawa ko, yung nanay ko po.
0: Ah, okay. Yung magkakamag-anak nga halos lahat na yun doon.
12: Magkakatabi lang po.
0: Opo. Yung ganyang klaseng sitwasyon, Ma'am Janine, ayoko mang tanungin, pero sino ba, hindi naman sa sinisisi, or paano nyo unti-unting natanggap na gano'n na nga po ang nangyari?
12: Natanggap po. Natanggap? Kasi sa araw-araw po, iba-iba din po ito mapasok sa isip ko. Minsan sinisisi ko po yung sarili ko pa rin. Minsan sinisisi ko po yung ibang tao din. Na parang lahat po nang nangyayari may ano rin po. Yung dahilan. Bakit po nangyayari?
0: Opo. Kung isipin po ninyo ngayon, ngayon tayo ay, siyempre, napakasakit na alaala yan. Pero gusto ko sanang alalahanin mo, Ma'am Janine, yung mga, ano ba yung mga karakter ng mga tatlong anak mo na sa palagay mo ay nakapagbigay sa'yo na sobra-sobrang saya?
12: Yung, ano po, kasi yung panganay po namin malambing po yun. Yung bawat uwi ko po sa trabaho, mahirap po tama. Mapagod ka, mga ganun po yung mga anak ko. Pag-uwi ko po galing sa trabaho, tatanong yung mga anak, pagod ka, pakamusta work mo? Yung panganay ka, yung pangalawa po namin, tahimik lang po, pero malambig po sa akin. Kung hindi po siya maano sa tao, pero pagdating po sa akin, napakalambig. Tapos yung bunso po namin na babae, yung madaldal, yung kahit sinong tao po pwede niya kausapin. Yung maano po siya sa mga tao.
0: Bibo, yung bata.
12: Opo. Padaldal po talaga.
0: Padaldal. Alam mo, napakaswerte mo rin at nagkaroon ka ng ganyang mga anak. Hindi lahat ay nakaka-experience sa ganyan na pag-uwi galing trabaho, stress ka, tatanungin ka ng mga bata kung kamusta ka na, kumusta ang trabaho. Naging maswerte ka rin, Janine. Pero... mukhang talagang sinundan ka talaga ng hindi kagandahang mga pangyayari. Pagkatapos lang ng ganyang trahedya, may isa na namang trahedyang nangyari. Pakikwento mga Janine.
12: Bali po nung nangupahan po kasi kami nun sa Jelly Leaves. Tapos bumalik po kami dito po sa nangyarihan ng puno. Mga dalawang araw lang po. Ginagabihan po. Inatakot po yung nanay ko. Parang nagpabalik lang din po siya dyan.
0: Oo.
12: Inatakot po siya. Pagka dala po namin sa kanya sa ospital, dead on arrival. Mabilis lang po, hindi po siya nagsalita na may nararamdaman siya. Parang inano niya na rin.
0: Oo. So, no, anong naisip mo noon? Nakakatapos lang nga yung nangyari sa mga anak mo, tapos natupok pa yung buong bahay mo. Napakahirap na masunugan, hindi ba? Tapos ito naman nangyari sa nanay mo. Ano ang pakiramdam mo? Anong naisip mo noon?
12: Hindi ko ako sa trabo naman. Hindi mo lang ang wala. Isang ako tapos nagyasa sa mga bata. Tapos yung nanay ko po, yung nilalaman ko nung nangyari po yun sa mga bata. Tapos... at nangyari sa mga bata, siya yung nilalaman ko. Tapos yung nilalaman ko, sumunod din panasas.
0: Janine, saan kaya yung ganyang klaseng katinding trahedya? Saan ka kumapit? Kanino ka kumapit?
12: Sa partner ko po. Pero sa Panginoon din po. Lalo po kung umang sa Panginoon. Lahat po ng inaano ko, nagdarasal po talaga.
0: Oo,
12: pero... Nabigyan pa ako ng lakas.
0: Ay, pero napakahirap nung ganun sitwasyon, ano, Janine? Yung ibang mga tao dyan, parang pagka ganyan nagkasunod-sunod ang trahedya, parang nawawala ng tiwala, nawawala ng lakas ng loob na magpatuloy. Pero ikaw ba, dumating yung punto na ganun?
12: Oo, nag-uusap na ako kami minsan mag-asawa na. Tumalong na lang kaya tayo sa ano, para kasundan na lang, pakasunod tayo sa kanila yun. Mag-ano na lang kaya tayo, mga suicide na lang. Kakaisip
0: din ko pa. Oh. Lalo na po pag kasama kami dalawa, naaalala namin mga bata. Pero ngayon, ayan, nandiyan ka, nakakausap ka namin ngayon, nakakatayo kayong mag-asawa, tuloy ang buhay ninyo. Ano na lang yung kumbaga ay nilalagay ninyo sa inyong mga puso at pag-iisip na ito ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating pakita sa mga bata at kay nanay na okay tayo. Kahit napakasakit nung nangyari, ay patuloy kayo. At yung buhay ninyo ay inaalala nyo pa rin, pinangangalagaan nyo pa rin.
12: Opo. Kasi na, yun nga pa sinasabihan po ako ng asawa ko. Sabi rin yung pari po, may nakausap din po kasi kami yung pari. Kung gagawin mo ba yan, tingin mo makakasama mo sila. Kaya po, hindi matutuwa ang Panginoon sa ginawa mo yan. Hindi mo makakasama yung anak mo. Kaya po, yun din po yung asawa ko na. Siyempre, hindi matutuwa yung mga bata na makita na ganyan ginagawa mo. Lagi lang po namin iisip rin ng mga bata sa mga gagawin namin ngayon.
0: Oo. So ngayon, Janine, ano na lang yung sa palagay mo ay magagawa nyo pa ng mag-asawa para hindi naman totally nakalimutan kasi hindi naman talaga natin pwedeng makalimutan yung nangyaring trahedya dyan. Yung maisip mo ba na siguro ganito, pagka ganito ang ginawa namin, ito ay katutuwa nila. Hindi lang ng Diyos, kundi yung mga bata.
12: Yun nga po, nagtitindahan po kami. Tapos yung nga po, pinapagawa po ng bahay natin po ng Yosin. Yung mapagaan po namin yung buhay namin. Malayo na po sa buhay namin dati. Oo. Kasi nabubuhay po yung mga bata. Yung, mama, hindi po sila yung mahingi ng mga bata, yung pahingi ako ng ano. Lagi po nila sila sabi, mama, pag may pera ka na, pili mo kami ng ano ha. Sabi, o sige, pag may pera na si mama, sabi niyo. Tapos sasabi ko, mama, sige, mama, ipag-pray namin si Lord. Sila po yung iisip ko, tapos po magtatrabaho ako. Mama, sana hindi ka na mag-work. Sabi, sasabihin ko siya, di wala tayong pera, wala tayong pera. Hindi, pray namin kay ano. Kaya nga po, nung may mga natanggap kami, nung nagyari sa mga bata, sinabi ko, ito nga yung mga pinagdadas nila mga ano. Yung mga ilaan, Lagi po kasi sinasabi niya na pagpipuri namin kay Clark na iyan ka ng marami pera para hindi ka sumula. Kaya po nung walang naan ko po nung pagkatapos hindi na po ako nagtrabaho. Ano na po ako ng munting tindahan. Tapos pinatrain ko si Ika po ako ngayon na mapas, mas mapaayos yung ano namin, manuhay. Para kung sakali man po, mabiyayaan po kami, hindi na po namin yung hindi na po kailangan na iwanan ng mga bata kasi lagi ko na po kasama.
0: Opo, ang sakit sa dibdib, ano? Pero yun na nga, meron ba kayong mga kamag-anak na sumusuporta naman sa inyo? Kinukumusta kayo? Yung mga ganyan para medyo makayanan ninyo yung trahedyang nangyari sa inyo?
12: Kasi yung mga kamag-anak po na asawa ko, halos na ayun nga po yung mga nasunugan din
0: po. Ay, Sus Mariusep.
12: Opo, yun din po yung mga... Siyempre, wala rin naman po silang maitulong sa amin kasi sari-sari lang din po kami nawala.
0: Ah, okay.
12: Kasi nangyari po yung... Pero yung mga pag-suporta po sa mga ano namin.
0: Ayun. O eh, pero huwag kang mag-alala, Jeanine. Marami at naandyan lagi ang mga tutulong sa inyo. Siguro yung ibang mga kamag-anak ninyo, kumbaga ay dahil nga sila rin ay nasama dun sa trahedyang sunog na yan, ay kumbaga parang nagre-rebuild din sila sa kanilang buhay. Malay mo, meron naman din pagkakataon na kayo ay makapagsama-sama at magtulungan. Kasi kayo lang naman talaga magkakapagtulungan ang pamilya po, ano, ang ating mga kapamilya. At meron po mga ibang tao, meron pong ibang mga grupo na kapag po ganyan nang narinig o nakaulinig ng ganyang klaseng istorya o pangyayari, ay nabubuksan po yung kanilang puso para tulungan kayo. Kaya nga, yung si Paul Bea, tutulungan ka niya. Alam mo, Ma'am Janine, alam mo yung si Paul Bea, pwede mo yung utangan. Marami yung pera. Pinapatawa lang kita kasi siyempre, ayoko naman na lagi tayong mag-iyakan dito. At mas maganda ka kapag ka tumatawa, Janine. O, oh, di ba? Paul, pautangin mo nga si Janine.
10: Pero tayo para tulungan si Ma'am Janine.
0: Oo, pero may sorpresa tayo kay Janine, di ba?
10: Meron. Mati alam masa, meron tayong sorpresa para kay Janine. Pero bibitinin natin yan hanggang mamaya. Antay

kami. Babalakyan po natin si Nanay Jeanine at ang kanyang napakagandang story. Tingnan natin kung paano masusurpresa ng mutya ng masa ang ating nanay ngayon. Mother's Day pa naman bukas. Wait lang, dyan lang kayo.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga,
4: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
5: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
6: Kita mo na, ang bilis ng oras. Nakalimutan ko, balik pala nga tayo. O, yan ang ating pinangako sa inyo. Kaya tayo ay nakabalik ngayon at kayo po ba ay excited na? At kayo ay nabitin doon kanina si Paul Bea kasi binitin tayo kung ano ang magiging sorpresa natin. At ano man yung pwede nating maibigay kay Nanay Ginny na talaga naman, Diyos ko, kung tayo ay naharap sa ganyang klaseng sitwasyon. Iba-iba ang pag-atake natin sa ganyang klaseng sitwasyon. Pero mabuti-buti si Nanay Jenine. Sabi ko, Jenny. Nanay Jenine, na siya ay may katuwang din sa buhay niya at nakakaagapay naman siya. Kaya live po mula sa Santo Domingo. Tama ba? Santo Domingo, Quezon City. Ando doon pa rin po. Pakalat-kalat eh, si Paul Bea. At siyempre, ando doon si Nanay Jenine. Paul, ano ba ang sorpresa na sinasabi natin para kay Nanay Jenine?
7: Oo, mutya. Dito tayo sa Barangay Santo Domingo. At dahil bukas ay Mother's Day, uunahan na natin ang pagbati kay Mom Jenine ng Happy Mother's Day. Para po sa inyo mula sa team ng Mutya ng Masa at saka sa DZMM po. Yan po ang isa sa aming sorpresa. At bukod dyan, mutya, makakasama natin si Miss Janet Duque. Siya po ay mula sa Quezon City Social Welfare Development Department, no? Sa local government of Quezon City, para siya po ang magbanggit ng isang magandang balita para po sa pamilya ni Ma'am Janine. Ma'am Janet, magandang umaga po. Welcome sa Mutya ng Masa. Doris Tihonya, dito po tayo sa gitna. Yan. Sige po, Ma'am Janet. Ano po ba yung kanina pa kayo nag-uusap ni Ma'am Janine bago tayo magsimula?

0: Sino po ang magbangkit ng magandang balita po?
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Apa. Nais po namin ipaalam na patuloy po yung amin pong pagmo-monitor dito sa kalagayan po ng mag-asawa. In fact, the last time na nag-usap kami last year at ngayon po ay nakita namin na mas malalo pa po namin matutulungan ang ang mag-asawa. Nito pong darating na buwan, magkakaroon po kami ng cash for training and work sa tulong po ito ng DSWD na kung saan makakasama po. Hindi lamang po ang kabiyak ni Janine Comedy, maging ang kanya rin pong membro ng pamilya na kasama dito yung mga kapatid na apat na mga kamag-anak na kung saan sila po ay magtatrabaho pansamantala na at sila po ay susweduhan po ng atin pong pamahalaan. Paliban po dito, may alok din kami na capital assistance para po sa mag-asawa na kung saan sa kasalukuyan meron din naman silang pong tinataguyod na maliit na sari-sari store at yun po ay amin pong susuportahan din. Ganon din ay atin pong tulungan silang mag-asawa dahil nabanggit po ni kabiyak niya, ni Janine,
0: John Paul
1: na gusto niyang magpatuloy ng kanyang pag-aaral at yun po naman ay tanging hangarin po natin dahil naniniwala po tayo ng edukasyon ang siya po talagang magbibigay tulay sa atin para sa mga pangarap po natin. At hindi lang din po doon pa magtatapos yung atin pong pagtulong sa mag-asawa po ito. Makakaasa po kayo sa amin pong tanggapan sa Social Services Development Department.
2: Okay, so Ma'am Janet, ibig sabihin... tututukan nyo talaga itong pamilya na ito ni Janine.
1: Yes, ma'am.
2: Okay. Paul, sorry. Sige,
0: go ahead. Package ito, Mucha. Napakadami. Hindi lang para kay Janine sa kanyang kabiyak, pati sa buong pamilya nila, no? So, talagang nagpapasalamat tayo sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Siyempre, sa Quezon City Social Welfare Department sa paglaan ng oras at sa proyekto na ibibigay nila sa pamilya ni Janine.
2: Janine, ano reaction mo? Ikaw ba ay natutuwa sa sorpresa na yan? At talagang malaking tulong. Ang dami nga. Sabi mo nga, Paul, full package, ano?
3: Opo. Nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po. Kasi simula din po nung umpisa, nandyan po sila laging nag-a-assist po sa amin. Salamat po. Laman Mayor Joy po.
1: Lalo na yung
2: Okay.
0: Mutya, nagpapasalamat lang din tayo no, sa Barangay Santo Domingo kay Kapitana Michelle Yu at saka syempre sa ating kaibigan na si Bert Apostol no, nagpapasalamat tayo para sa kanyang sa pagbibigay ng assistance dito sa araw na ito ngayong araw na ito.
2: Si kumparing Bert Apostol, mainam na tao yan. Isa pa yan sa pwede nating utangan, Paul.
0: Oo nga po eh. Sabi ko nga sa kanya, baka pwede tayong makautang. Kakausapin niya daw kayo.
2: ay, biro lang ha. Pag ako nagsabi na pwedeng utangan, Ma'am Janine, ano ang pangalan nito? Si Paul,
0: Si Ma'am Janet,
2: si Bert Apostol, wala lang, ibig ko lang sabihin, para maging masaya lang tayo. Diba? Lalo pa nga. At, Ma'am Janet, meron po ba kayong pamilya?
1: Apo.
2: Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyo.
1: Thank you.
2: Napakaganda ng proyekto na ibinigay ninyo kay Ma'am Janine. At Ma'am Janine, huwag na tayong iiyak. Ayaw kita makita umiyak. Happy lang tayo. Thank you sa iyo.
3: Thank you po.
0: Ayan, Mutya, gagamitin ko lang itong pagkakataon para batiin ka. And Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day.
0: Maraming salamat sa linggo-linggo na magkasama tayo. Happy Mother's Day sa'yo. At I wish you good health and happiness.
2: Ayan.
0: Mabatiin ko na rin ang aking bahay. Mami, Ching, Bea, Happy Mother's Day. At sa nanay ko, Mama Jean. Happy Mother's Day. At sa lahat po ng mga nanay, Happy Mother's Day po sa inyo lahat.

0: pagpalain po tayo ng Panginoon. Balik sa inyo. Buti ang mga sandalit bigay.
1: Maraming maraming salamat sa iyo, Paul Bea. Huwag kang titigil sa ginagawa nating advokasya na magpapasaya sa ating mga kasamang masa, 'di ba? Hindi lang naman masa, kahit naman sino na nangangailangan ng tulong, pwede na rin dating hindi lang tulong ah, yung kwentuhan lang, doon din tayo, 'di ba? Chillax, chillax lang. Kaya masaya lang tayo at happy Mother's Day din sa iyong mother, nanay mo, Paul, at sa iyong waswit. Happy Mother's Day. Thank you. Thank you very much. Sa ating pong pagbabalik ha. Oo, meron pa rin tayong makakasama na isang taong, isang taong, yung kapamilya po natin na ito ay may kakaibang advokasya para sa mga nanay. Ba, hindi ko alam, meron palang ganun. Kaya po manatiling nakatutok sa inyong kasangga tuwing Sabado ng umaga. Ito po ang Mutya ng Masa.
2: Mutya ng Masa sa DZMM.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa. Mutya ng masa.
1: Sa atin pong sa pagpapatuloy po ng ating serbisyong makamasa, may makakasama po tayo dito sa ating studio, isa pong kapamilya na may kakaibang advokasya para sa mga nanay. Andi dito na siya, di ba? Live na live po siya natin makakasama dito sa ating studio, ang anak ng mutya. Ha?
2: Happy Mother's Day!
1: Oh my God!
3: Thank you,
1: anak! May advokasya ka pang nalalaman.
3: Sino nakaisip nun?
1: Ah, thank you, thank you. So, umupo ka doon, i-interviewin kita.
4: Love, love, love.
1: Love, love, love. Nako, maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng bumubuo ng mutya ng masa. Magkano babayaran ko dito? Thank you, anak. Yan po ang aking anak na si Nikki Bigonia Islanan. Kamusta naman, anak? Parang hindi tayo nagkita kagabi.
3: Kaya nga sinadya ko yun. Para kunwari, may effect.
1: Kaya nga sabi ko kanina, tinatanong nila Fred, ano daw ang Mother's Day na celebration natin. Sabi ko, wala. Bahay lang. Kasi pag may anak ka na malalaki, kanya-kanya lang lakad. Oh.
3: Hindi, syempre. Kahit na malaki pa rin, pag nanay, gagawa ng paraan. Kahit nagaling ako ng 6 a.m. shift ko, I got you.
1: Ay, salamat at nakakataba naman ang puso. Kaya nga, para ba akong remote, anak? Binasa ko sa teleprompter. Ang anak ng mutya. Akala ko, meron silang kinuha na maliit na tao.
3: Kanina ko pa nga iniisip ano advocacy ako eh.
1: mabuti naman. I'm so happy na andito ka. Thank you, thank you. Maraming salamat. So, paalmusalin mo ba ako?
3: Sila Fred the Bad.
1: Maraming salamat, mutya ng masa. At nagulat me. Thank you naman.
3: Pareho pa tayo ng kulay. Sinadya ko yun.
1: Pindutin ba yung mic mo?
3: Kanina pa ba ako hindi nagsasabi?
1: Hindi, meron. Kanina, ayan. Oh. Ano ka mo, sabi mo?
3: Pareho tayo ng kulay.
1: Pareho tayo. Red tayo. Kaya nga, buti naman at ikaw ay nagising. At thank you very much. I'm so happy dahil hindi ko inakala. Para akong ano, para kalakasan na yan. Para akong ano yan, sa beauty pageant. Ha? Pundot. Alam, wala. Hindi, sa taas yung pula.
3: Hello.
1: Yan. Oo, yan.
3: Sabi ko kaya nga, ikaw ang mutya ng masa.
1: Aha.
3: Yun ang title mo.
1: Okay. Fred, may kulang lang. Asa na yung aking crown? Dapat pala gumawa ako ng sarili kong crown. Again, maraming salamat. Napaka, ano naman. Kaya pala, inasara ko ni Fred kanina.
3: Ano sabi?
1: Meron niyang ginawang kapalpakan. Eh, hindi naman niya kapalpakan yun. Pero sabi ko, ano ba? Mother's Day na Mother's Day. Tapos, pinakain nila ako ng pandesal. Okay na ako. Basta may pagkain, okay na
3: pinakain
1: ako.
3: Pinakain din nila ako ng pandesal.
1: Tapos, meron pa bulaklak na ganito. The best. Diba? Magpa-postmortem meeting tayo mamaya. Papagalitan ko kayong lahat. Diba? Para kong engot. At andito po ang anak ng mutya ng masa.
3: Wait, pero thank you, Fred, and the mutya ng masa team para sa surprise na to. Matagal na namin tong inuno.
1: Ah, talaga
3: mga
1: ba?
3: Mga 1 year.
1: Wala pang mutya ng masa noon. Thank you, anak. I love you so much.
3: I love you.
1: Okay. Tapos na tayo? Akala ko meron pa tayong iba.
3: Ako lang yun. Ano gusto mo? Ako lang yun.
1: Akala ko meron talaga yung merong advokasya tungkol sa Inay Foundation. Sabi ko, hindi ko alam yun. Ay, Diyos ko po. Santissima. Maraming salamat ulit sa iyo, Nicole Marie Bigonia Sungalon Islanan. Thank you, anak. Wait mo ako dyan. At marami pong salamat sa isang oras na pagsiservisyo at lagi po ninyong tatandaan. Sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Ako po si Doris Bigornia, ang inyong mutya ng masa. Susunod na po, mga panalong kwento ng isa pang mutya ng masa, ang inspiration po natin lagi. Hatid po yan ni Tita Winnie Cordero sa Win Today sa lahat po ng nanay. At tumatayong nanay, happy, happy, happy, happy Mother's Day. God bless you all. Bye-bye!

Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 10:00 ng umaga.

0: matatanda ang company Vice President Sara Duterte sa botohan sa Articles of Impeachment sa Kamara sa Lunes. Sinabi sa DZRM ni Attorney Michael Lopoa, counsel ng Vice Presidente, na handa silang humarap sa paglilitis sakaling agad na mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag naipadala na ang Articles of Impeachment.
1: As you know, no, business as usual naman parate sa ating Vice Presidente. Wala naman pong specific instructions, we're just on constant communication. And then kami naman po, mag-update lang kami sa kanya kung ano man yung mangyari bukas.
0: Binato siya ng laptop ng Vice Presidente at tinawag na chismis lang ang issue.
1: Wala pong bahid ng katotohanan, no, yung chismis na kumakalat na yan. Hindi po ako or kung sino man sa defense team na nabato ng laptop or anything. At sa pagkakakilala ko naman sa ating Vice Presidente since 2022, not once ko pong nakitang namato yan na kahit ano or even manigaw man lang.
0: Balita naman sa labas ng bansa, piniregulate na ang mga cruise ships sa Antarctic Peninsula dahil sa kaso ng hantavirus. Ayon sa mga eksperto, pang-engganyo ang cruise ships sa mga turista sa iba't ibang bansa para dayuhin ang lugar na matumal ang turismo. Pero dahil sa virus outbreak sa Dutch vessel na MV Hondius, iminungkahing i-update ang guidelines para sa medical protocols at insurance coverage ng tourism operators sa lugar. Una nang kinumpirma ng World Health Organization ang 5 kaso ng hantavirus sa barko kasama na ang 3 namatay. Nagsimulang cruise noong April 1 sa Argentina at matatapos sa Mayo Agis sa Canary Island sa Spain.

0: Maganda, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang programang maglalagay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning kasama nag-iisang dalaginding ng teleradyo, Tita Winnie Cordero, na lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today! Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating Mother's Day Special Saturday. Mother's Day Saturday Special. Oh, yun! Dahil ngayong araw na ito, kung kanina ako naiyak at naiyak kayo't na antig ang damdamin sa kwento ni Janine kasama ang ating mutya ng masa na binigyan ng sorpresa ng kanyang kaisa-isang daughter na si Nikki. Oy, Mother's Day na Mother's Day talaga ang feeling. Pero dito naman po sa ating programang Win Today, winner na nanay ang ating kakausapin dahil talagang nagpupursige para maitaguyod ang kanilang pamilya, ang kanilang kabuhay. Yan, tulong-tulong, di lang naman siya mag-isa. Pero syempre, sa mga nanay, we are masters of multitaskers, tasking. Tayo ang reyna ng mga babae, reyna ng tahanan na lahat yata ng dapat gawin, ginagawa. Oh, diba? Pero bago yan, syempre magluluto tayo. Aba, mga ating mga kuya, mga nining, mga tutoy lalo na, baka gusto nyo ipagluto ang inyong nanay bukas, Mother's Day. Meron tayong special na recipe mula sa ating guest cocinero. Para po yan sa ating, asa na ba yan? Para po yan sa ating, asa na ba yun? Para po yan sa ating, Winnie's Kitchen. Wait a minute, asa na ba yun? I cannot see. Ayan, okay na! Ito na!
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Winnie's Kitchen ngayon, ipagluluto tayo ng ating guest cocinero ng creamy beef with mushroom. Oo, special. Kahit medyo mahal-mahal ang presyo ng baka. Eba kahit naman pa konti-konti lang pwede na sa budget, ba? Diba? Creamy beef with mushroom. Ayan, inaayos lamang po ang koneksyon ng ating guest cocinera ngayong araw na ito. Kasi rich eh, hindi ko alam kung ano, kung babae ba ito o lalaki. Ano ba tingin mo, AC? Babae ba o lalaki si Rich? Babae! Yan! Isang nanay din kaya? Malaman po natin pag okay na ang kanyang tawag dito, linya para magluto ng kanyang creamy beef with mushroom. Okay, are we ready? Okay, ready na. Ready na. Tawagin na natin ang ating guest cocinera, isang food content creator, si Rish Mars. Hello, Rish. Welcome to Win Today.
2: Hello, ma'am. Hello, hello. Tita Win.
0: Nakita na tayo. Oh,
2: ayan. At tawakas po.
0: Nanay ka na rin ba, Rish?
2: Opo, yes, ma'am. Okay. Ma'am, happy Mother's Day po, Tita Win.
0: Happy Mother's Day sa iyo. Ilan na anak mo, Rish?
2: Isa lang po.
0: Isa? Ilan taon na?
2: 13 years old po, kasing tangkad ko lang din po.
0: Wow, 13 years old. O siya, sige, creamy beef with mushroom. Gluto na tayo, yes. Rish.
2: Okay po ma'am, ito na po yung ingredients ko, Tita Win. May butter po tayo, soy sauce, onion, garlic, mantika, mushroom, beef seasoning. Meron din tayong salt and all-purpose cream. And then nakaready na po sa akin yung crispy garlic. So ito po, sisimulan na po natin sa pag-fry po muna tayo ng, fry po muna tayo ng itong beef.
0: Ipiprito ang beef.
2: Yes, Tita Win, iprito po ito para mamaya po, medyo malambot na po siya. Then set aside po natin ito pagkatapos.
0: Ah, okay, sige, go. Iprito ang beef. May ano, may timpla na ba si beef?
2: Pa?
0: May timpla na ba si beef? Nilagyan mo... Ne, asin.
2: Okay, so yun. Itong beef po natin is marinated na po with garlic, black pepper, and soy sauce, and oyster sauce, and sugar din po.
0: Ah, ayan. O siya, meron ng timpla. At ipiprito na ni Rish.
2: Okay po. Painitin lang po natin. Sandali po.
0: Sige.

0: Kasi naman, makita po. Ito po yung matala ko kung ano kayo hinihintay po.
1: Ano?
0: Yan.
1: Ayan.
0: Yan, tingin. Hanggang sa maluto po siya, lumambot. Ayan po, hintayin po natin siyang lumambot, titawin.
1: Okay.
0: Yan, ito po yung beef natin. Yan.
1: Ayan. May nailuto, ayan. May nailuto ka na ba?
0: Yes po, titawin. Meron na po.
1: Okay.
0: So, ito po. Ito na po yung beef natin. Hintay natin hanggang lumambot. Pero, may nakaredy na po ako na luto na rin po.
1: Ay, so, okay. Very yun. Good yan.
0: Ayan so, ito na rin po yun. Sinatasahin po natin kanina.
1: Uh-oh.
0: So, ang mangyayari po nito is,
1: ano na gagawin natin? Sauce?
0: Opo. Palitan po natin dito sa harap natin.
1: Okay.
0: And then, ito po yung ilalagay natin. Itawin. Lagay po tayo ng butter.
1: Butter!
0: Oh, okay. Tanyo mo lang po. Ito, may butter po tayo.
1: Butter.
0: Yan, butter. Yan. Siguro din natin yung mainit na po yung aking talan.
1: Oo.
0: Yan.
1: Tapos?
0: May butter tayo. And then, isunod na po natin yung ating garlic. Yan. May garlic na rin po tayo. Hanggang sa mag-brown, isunod na po na rin po natin yung ating white onion. Pero kahit anong onion lang po pwedeng gamitin dito. Prefer ko lang po talaga yung white.
1: Ayan. Uh-oh. Okay. Yan.
0: Hintayin lang po natin na medyo mag-brown siya konti. Medyo masarap na yung amoy niya.
1: Ayan.
0: Uh-oh. And then po, then dito na po, ma'am, Tita Winnie, is ilalagay na po natin yung ating mushroom. Actually, kahit anong mushroom lang naman po pwede dito, pwede naman yung canned na mushroom.
1: Uh-oh. Eh, anong mushroom ang ginagamit mo, be?
0: Anong brand po?
1: Anong klase ng mushroom?
0: Ano ba yung klase ng mushroom to?
1: Boton ba? Boton mushroom ba yan? Sa lata yan?
0: Opo, ma'am.
1: Boton mushroom ang tawag dyan, be.
0: Mushroom.
1: Oo, yan. Okay. Pero kung halimbawa, meron kayong budget, pwedeng nga shiitake, di ba?
0: Yes. Opo. Yan. Kahit ano lang po, pwede naman po dito kahit anong mushroom. And then, hintayin po natin na medyo mag-brown-brown na po yung mushroom.
1: Okay.
0: Then, pwede na po natin dito ilagay yung sinatasay po natin kanina, Tita Win, na yung beef po.
1: So, lalagay
0: na ang beef. Kasi ito nakaready na kasi kanina, Tita Win.
1: Yes.
0: Ang maganda kasi dito, Tita Win, ang nagustuhan ko dito kasi madali lang siyang gawin at the same time po is masarap din po siya.
1: Oo naman.
0: Kaya lang din po gayahin kasi madali lang din siyang gawin po.
1: Saan mo ba natutunan yan recipe na yan, Rish?
0: Actually po, sa internet lang din po, pero yung niluluto po namin talaga sa bahay is yung beef steak. Parang may similarity lang po sila konti. Pero
1: okay.
0: Ito, it's mas creamy po siya kasi may all-purpose cream at saka may mushroom din po ito.
1: Okay.
0: Yan, and then pagkatapos po nito is pwede na po natin lagyan na. Add lang po tayo na konting tubig lang po na tamang-tama lang din po na parang makover lang po yung buong karne ng baka. Yan, hanggang magpakuluan po ng konti. Yan, then medyo mainit po kasi yung ano natin. So, madali lang po ito, Tita Win. Actually, madali lang po talaga itong gawin.
1: Oo, parang gisa-gisa lang, Rish.
0: Opo, Tita Win. Yan. Yan, then, ito. Actually, kumukulo na po siya.
1: Oo nga.
0: And pwede na po natin lagyan ng kaunting toyo. So, tansya-tansya na lang po. Yan, toyo. And then, pwede na natin lagyan ng ito po, beef seasoning, beef broth, beef stock broth, cube. Yan. Yan po. Yan, hanggang para mas malasa po yung creamy beef mushroom po natin. So, kahit anong seasoning nga po, depende na lang po sa inyo. Hanggang patunaw po yun dito.
1: Okay, and then,

0: po tayo ng ano lang po. Konting ano lang din po. Konting salt lang para hindi ganong naalat.
1: Yan. Oo, may toyo ka na. May beef cube ka pa. May salt ka pa.
0: Konti lang po kasi. Mamaya po kasi. Lalagyan po kasi natin ng all-purpose cream.
1: Okay.
0: Para ano lang din po. May mag-balance lang din po. Yan. So, ngayon, luto na po kasi yung beef natin, Tita Win. So, kanina kasi, naluto na po to kanina. So, ngayon, yung parang niluluto na lang po natin is yung ibang mga ingredients niya. So, yan, malampot na po to.
1: Oo.
0: Yan po. Then, pwede na po natin isunod itong kanyang all-purpose cream.
1: Yan. Okay. Yan na.
0: Yan. Okay, then halo-haloin.
1: Halo-halo.
0: Yan. Ang dali lang gawin, especially ngayon. Pwede lang pang ulam sa bahay. Lunch time.
1: Alam namin ang ulam niyo mamaya.
0: Ito na po yun.
1: Ang dami-dami kasi baka niyan. Rish.
0: Kasi po, parang may naka-ano na eh. Nakaantay na sa gilid eh. Parang ito na yung ulan din talaga nila po, ma'am.
1: Okay.
0: Ayan.
1: So, ready na. And that's it. That's it, pansit.
0: Yes. Yes, Tita Win. And then, pakuluan lang po natin sandali po. And then, pwede ko na pong wait lang po ha. Pakuluan ko lang po sandali. Then, i-try ko po.
1: I-ano mo pa?
0: I-try ko.
1: Ah, titikman. Oh, kamusta naman?
0: Masarap na po siya.
1: Siyempre, alam nga naman sabihin mong hindi masarap. At yan na po, ang creamy beef with mushroom ni Rish Mars. Uy, Rish, imbitahan mo siya sila sa iyong site. Saan ka ba nagluluto?
0: Una sa lahat po, binabati ko po lahat ng mga taga Kinabawan City, mga taga North Cotabato, at inimbitahan ko po ang lahat na mag-follow sa Facebook account ko na Rish Mars. And then, binabati ko po lahat ng mga ilaw ng tahanan po sa lahat ng mga nagsakripisyo, walang sawang pagmamahal. Happy, happy Mother's Day po. And deserve po natin ang masarap na ulam ngayon.
1: Yan.
0: Lalo na kay special na araw na ito. Happy Mother's Day po, Tita Win. At ito na po yun.
1: Ayan na, Happy Mother's Day din sa'yo, Rish. Rish, nasa North Cotabato ka pa?
0: Yes po, Tita Win.
1: Kaya naman pala hindi ko maamoy ang creamy beef and with mushroom nang napakalayo mo. Kailangan mag-aeroplane para mapuntahan ka. Uy, thank you, Rish, ha?
0: Yes po, Tita Win. Thank you po sa pag-invite po sa akin ulit dito sa inyong programa po, Tita Win.
1: Ay, nako. Sa uulitin, maraming salamat sa panahong ibinigay mo sa programa. Thank you, Rish. Happy Mother's Day sa'yo.
0: Thank you, Tita Win. Happy Mother's Day din po. Salamat.
1: Yan po ang ating content creator na si Rish Mars. Hanapin niyo siya sa Facebook. Rish Mars with her creamy beef with mushroom. Ating pagbabalik ay tayo makikipagkwentuhan na sa isang nanay. Sa isang nanay na talagang hindi ang gabi ginagawing umaga at ang umaga ginagawang gabi para lamang maitaguyod at makatulong sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Up next sa ating programang Win Today!

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Hanap mo ba'y usapang light and easy sa Sabadong hindi busy? Tutok na sa Win Today! Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!
1: Balik sa ating programang Win Today. Ang oras po natin, alas 10:23. At dahil nga po bukas, Mother's Day, mga kwento ng mga winner nanay ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. Kasama po natin ang isang ina, asawa ng isang jeepney driver na alam naman po natin ay apektadong-apektado dahil nga po sa pagtataas ng mga produktong petrolyo dahil nga po sa gerang nangyayari sa gitnang silangan. O paano nga ba siya nakakatulong sa kanyang asawa? Kasama natin si Susan Bangkilay. Hi Susan! Magandang umaga!
2: Hello po, good morning po.
1: Oo, taga saan kayo, Susan?
2: North Sagaray, Bulacan po.
1: North Sagaray, Bulacan. Ako, nagbiyahe ka pa?
2: Hindi po, dito po ako nag-stay kasi po tumutulong ako dyan sa asawa ko.
1: Okay, what do you mean? Saan kayo talaga nakatira?
2: Dito po kasi sa Lardisabal, Sampaloc.
1: Sa Sampaloc. Yung sa North Sagaray,
2: doon
1: ka lumaki?
2: Hindi po.
1: Hindi rin.
2: Lilipat lang kami doon dahil sa nung na-demolish po yung sampa.
1: Na-relocate kayo? Opo. Pero sa Sampaloc pa rin kayo tumutuloy.
2: Ngayon, no?
1: Kasama yung mga anak mo.
2: Isa lang po yung nandito, yung dalawa po nasa Bulacan.
1: Ah, okay. Tuwing kailan kayo nauwi ng Bulacan?
2: Pag may kailangan pong importante.
1: Dapat kailangan. So most of the time nandito kayo ng asawa mo diyan sa Sampaloc. Oo, lalaki na ng mga anak mo. Opo. Isang 20, 23, 20 at saka 18. Opo. 47 ka pala, maaga ka kumerengke.
2: Lima, 20. 22?
1: Oo, yun. Kaka-graduate lang ng kolehiyo nung araw. Okay, but then again, ang ganda ng tawag dito ng nabasa ko kasi yung 23 years old mong lalaki, graduating ng education. Tama. Tapos yung 20 years old, siya naman incoming third year college. Anong course?
2: Accounting po.
1: Accounting naman. Yes, tapos yung bunso, yung 18?
2: Computer engineer po. This coming.
1: Papasok ng kolehiyo, no?
2: Yes.
1: Galing naman. Di ba mahirap?
2: Mahirap po kung lagi mong isiping mahirap. Pero kung ipapasadyos niyo po lahat, walang mahirap, walang imposible kay Lord.
1: Gusto ko yan sinabi mo, Susan. Kasi mahirap na nga, mahirap na nga. Tapos iisipin mo talaga, mahirap din talaga. Talaga mahirap.
2: Opo.
1: Kamusta yung asawa mo? Kasama ba siya dun sa nabigyan ng ayuda?
2: Opo.
1: Ay, very good naman. So, nakatulong ba yung ayudang nabigay?
2: Nakatulong po sa bayad sa boarding house.
1: sa bayad dito sa Sampaloc?
2: Opo.
1: Okay. Paano ba maging isang asawa ng isang jeepney driver, Susan? Kwento mo naman.
2: Kailangan po naiintindihan mo yung sitwasyon niya, kung pagod siya or what, kung nagugutom siya. Kasi once na yung driver mo is naguguto, mainit na po yung ulo.
1: Oh, naman. Kahit naman sino, kahit hindi driver. Paguto, mainit ulo.
2: Pagod pa, ang init ng panahon. Kaya po, pag mayroon siyang gustong sabihin, dapat po gawin nyo na nang hindi kayo nagsasagutan or what.
1: Wala nang kontra-kontra.
2: Para wala pong sagutan, di manahimik ka na lang.
1: paano nakatulong ba siya sa pagtataguyod ng mga bata?
2: Oo naman po, siya kanya naman po. Kunti lang naman na ambag ko.
1: Hindi, ibig ko sabihin, paano siya naging tatay?
2: Kung sa pagiging tatay po, wala ka na pong hanapin kasi po, napakasipag po niya. Kahit po coding niya, gahanap siya ng ibang jeep para lang may mailabas.
1: Talaga?
2: Opo.
1: Naku, ikaw naman, naiwan ka sa bahay.
2: Nung hindi pa po ako pumupunta ng Manila, gumagawa po ako ng doormat.
1: Doormat na sa Bulacan?
2: Opo.
1: Ay!
2: Yung sa string po, yung ginugupit na tela, yung mga ritaso.
1: Oo, ano yun? Yung malilinggit na ganun o yung paikot-ikot lang?
2: Hindi po yung may mga pako po sa bawat gilid.
1: Ah, yun, oo. Opo. Alam ko, bumibili ako noon. Talaga? Opo. Nakakailang ka ng ganun?
2: Ma'am, depende po sa gupit niyo. Kung mabagal ka, minsan tatlo, maghapon na yan.
1: Bakit kailangan mo gawin yun?
2: Eh, para po makatulong, eh, mahirap naman po umasa lang sa asawa.
1: Ay, opo. Gusto ko yan. Sabi nga ng nanay ko nung araw, wag mong ibigay lahat. Kailangan meron ka ring, meron ding manggagaling sa iyo, no?
2: Opo.
1: Ay, okay naman sa asawa mo na meron kang ganong sideline.
2: Oh, okay naman po.
1: Kasi yung ibang asawa, naku, wag mo nang gawin yan, baka manapapabayaan mo yung mga bata.
2: Ay, hindi po, marunong naman po sila.
1: Ah, yan. O, magkano naman ang kinita mo nung ikay nagdodormat?
2: Kasi po ano eh, minsan $1 lang po sa isang araw. Tama lang pambaon ng bunso ko.
1: Ah, okay. Very good. Nakakailang dormat ka ba?
2: Kadalasan po 5. Pag nagpapatulong po ako, may 10 po sa buong mag-araw. 10 hapon.
1: Pagka sa 10 dormat, pag nabenta lahat yon, sandaan?
2: 200. Kasi 20 po dati nung
1: nalimutan. Sino nagbabenta?
2: Yung anak ko rin.
1: Ay, talaga naman! Apo. Ah, okay. Very good yan. E tapos, pagkatapos ng doormat, ano sunod?
2: Gawain bahay na.
1: Gawain bahay. Dete, sige. Tapos, meron kang mga dala-dala na mga bag ba yan? At saka, ano, coin purse?
2: Coin purse po.
1: Ano naman yung bagong project mo yan?
2: Bago po ako pumunta talaga dito, gumagawa na po ako nito. Pero hindi po siya tuloy-tuloy. Pre-order lang po.
1: Ah.
2: O yung may gusto lang magpagawa. Tapos
1: ano
2: nahinto.
1: Yan? Ano nga yan?
2: Straw. Maiden straw. Sobring straw.
1: Pay, paabot mo nga ako ng isa okay. Para makita ko. Gamit na...
2: soft drink straw.
1: Okay. So, straw ng soft drinks. Tapos nilagyan mo ng mga beads.
2: Opo.
1: Saan mo natutunan nito, be?
2: Yung katawan nito, tinuro po sa akin ng pinsan ng asawa ko kasi po nag-aral po sila ng livelihood po doon sa North Sagaray, sa munisipyo.
1: Okay, and then?
2: Ako na lang po nag-isip po na paano siya maging...
1: Mga design-design?
2: Opo. Kung saan ako bibili.
1: Galing naman. Magkakano yung benta 50. Mo ng ganito? 50?
2: Opo.
1: Pagkatapos yung bag na ganyan na malaki-laki? 150. Saan mo naman binibenta?
2: Ito po, karamihan sa jeep. Ito naman, pre-order lang po.
1: Paano binibenta si jeep?
2: Sinasabit lang po ng asawa ko dun sa likod niya. Nakalagay okay. Po siya, nakasabit lang yun. For sale.
1: Oh, really?
2: Opo.
1: Oh, galing naman. So, habang pumapasada, meron bang bumibili?
2: Opo, meron naman po. Minsan apat, dalawa. Minsan wala.
1: Ang galing nyo naman, mag-tandem, ano? Hindi ka ba nahirapan? Sa isang araw, gano'ng kadami nagagawa mong ganito?
2: Apat lang po mamadalas.
1: Apat. Opo. So para talagang ano, hindi siya, kumbaga eh, pangunahing pinanggagalingan Opo. Ng kabuhayan.
2: Opo.
1: Pandagdag lang Opo. Talaga. Ano naman ang reaksyon ng asawa mo?
2: Nung una po, wala lang sa kanya. Sabi, anong ginagawa mo? Paggagawa muna ako yung pansarili ko lang gamit.
1: Oh, okay.
2: Para pag nang-leksyon po. Kasi po nag-ana ako sa pilahan ng jeep, naglilista po ako.
1: Naglilista
2: po ako yung darating at saka yung paalis.
1: Okay.
2: Every jeep po, 20 pesos.
1: Parang manager ka ng pila. Ganun ba yon?
2: Coordinator ng pila. Opo.
1: Okay. So, tapos?
2: Habang wala po yung jeep, gumagawa na po ako, bumibili ako ng straw, gumagawa na po ako ng katawan lang nito. Tapos kinabukasan, hindi ko duty. Doon na ako magdi-design sa bahay.
1: Opo.
2: Hindi na sasayang
1: yung... Doon mo natatapusin.
2: Opo.
1: Parang ano naman, ha? Kasi yung iba, syempre, magpe-Facebook na lang. Walang ginagawa. Ikaw talaga, trabaho pa rin.
2: Opo.
1: Hindi ba mahirap maging manager sa pilahan ng jeep? Ang init-init kaya ngayon.
2: Mahirap naman po. Kaya lang minsan is merong mga driver na gusto nila matulog pagdating sa pila. Gigisingin ko pa kahit... hindi ko naman obligasyon.
1: Paano bang sistema nun?
2: Diba, darating sila galing sa biyahe, galing sila ng Lord Rizabal, darating sila ng Tayuman, so may mga 10 pang jeep na kasalang.
1: Okay.
2: Kasasalang bago sila. Matutulog muna ako, te, gisingin mo na lang ako. Minsan nakakalimutan ko kasi po, nakaano ako dito sa mga darating na jeep.
1: Okay.
2: Magagalit yung isa kasi hindi ko daw siya ginising. Opo, pinapagpasin siya. Opo, sabi ko.
1: Buti hindi napapaaway yung asawa mo kasi inaaway ka ng mga driver.
2: Hindi, nagkikwento na lang ako sa kanya pag pauwi na kami. Mayarap naman yung habang nasa biyahe kaya magkikwento ka sa kanya.
1: Eh, dire-rest ba kanya bukas?
2: Hindi eh, naman po, hindi naman.
1: Walang ganun. Walang ganun. Oo, wag daanin sa init ng ulo.
2: Opo.
1: No? Ay, anong masasabi mo sa klase ng buhay mo ngayon?
2: Sa klase ng buhay ko ngayon? Medyo mahirap na masarap dahil po na nakikita ko naman po yung paghihirap namin mag-asawa is napapalitan naman po ng mga anak ko yung nagsisikap sila para yung gusto nilang mabot na makatapos sila is ginagawa po nila.
1: Wow. Opo. Kung halimbawa makakabalik ka sa nakaraan, meron ka bang gustong baguhin sa buhay mo?
2: Nakaraan?
1: Oo. Meron ka bang halimbawa na sana, yung mga sana-sana.
2: Ay, sana-sana po.
1: Oo.
2: Nung panahon na hindi ako pinapayagan ng tatay ko pumunta ng Maynila.
1: Ay, bakit?
2: Kasi po, sabi ko, tayo sa Maynila na lang ako mag-aaral kasi sabi nila maganda daw doon.
1: Oh.
2: Sabi ng tatay ko, sa Diwo ka na lang sa Tacloban. Kahit anong course, pwede naman sa'yo. Kasi bunso ako.
1: Ah, okay.
2: And then po, hindi po ako sumunod sa gusto niya dahil sa katigasan ng ulo ko. Nagpa-Maynila po ako. Nagsisi po ako pagdating ko dito.
1: Sana.
2: Opo, sana-sana.
1: Sana-sana, sumunod na lang ako kay tatay. Ano, nag-aral ako sa late, no?
2: Opo, Tacloban sana.
1: Pero hindi. Tawag dito. Ganun talaga ang gulong ng buhay. Noong nagpunta ka sa Maynila, anong reaksyon ng mga magulang mo?
2: Yung tatay ko po, hindi niya ako hinati dun sa terminal, umiyak lang siya.
1: Siyempre, no? Pero pinayagan ka niya.
2: Pinayagan ako, sabi niya, wala akong magagawa, kagustuhan mo yan. Kaya oo lang, sana, naman, bilang tatay, nasunod mo ako.
1: Sana. Opa, no?
2: Opa.
1: Pagdating mo dito sa Maynila, ano nangyari?
2: Pagdating ko po dito sa Maynila is makikitira ako sa mga kapatid ko. Okay lang sa mga kapatid ko. Kaya lang,
1: kasi nga malakas ang loob mo. Meron kang nga tutuluyan dito po sa Maynila. Mm-hmm. Ah, okay. O pagdating mo dito?
2: Sa Maynila is...
1: Kinupkup ka ba kaagad? O pinagalita ka ng mga kapatid mo?
2: Okay naman po. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Sabi ko, mag-aaral ako kahit 2 years lang.
1: Okay.
2: Sabi ko, anong course mo? Bahala na ako, anong gusto ko dyan. So, yung parang napilitan lang po ako.
1: So, ano, nag-aral ka ba talaga?
2: Nag-aral naman po ako dito sa ano po, LBTC. Okay. Laura Vicuña Training Center po, ng 1 year lang.
1: Anong kurso?
2: Computer Secretarial.
1: Natapos mo ba?
2: Hindi po, kasi nga po, yung hipag ko. Sorry, hipag. Ano kasi nagdadabog na.
1: Okay. So wala kang choice kung hindi magpatuloy ng pag-aaral, ano ginawa mo?
2: Umuwi po yung kuya ko galing Saudi. Dinala niya po ako doon sa Nueva Vizcaya.
1: Nanay? Mula Bisaya, Leyte, nagpunta ka ng Maynila, tapos nagpunta ka naman ng Nueva Vizcaya.
2: Opo.
1: Ano ginawa mo doon?
2: Pumasok po ako doon kasi yung hipag ko is manager po ng Sinian.
1: Wow.
2: Pinasok niya po muna ako doon bilang tendera.
1: Okay.
2: Habang nagtatype din po ako ng mga payroll,
1: okay,
2: waiver, yun po.
1: Wow, okay. And,
2: then sabi ko, tay, gusto kong mag-aral.
1: Oo, yan.
2: Parang ayaw nila akong payan.
1: Ako naman. O, tapos?
2: Sabi ko, gusto ko lang naman mag-aral. Ayaw.
1: Oo,
2: tapos, yung manager ko po noon, hindi ka pwede mag-aral dito. Kung mag-aaral, pagpipilitan mo, lumipat ka na lang ng... No choice. Nag-board po ako ng ano. Lumipat po ako.
1: Saan ka naman napunta?
2: Bayumbong, Nueva Vizcaya.
1: O sige. Pagkatapos?
2: Ayun na nga po.
1: Nakapag-aral ka naman sa Bayumbong?
2: 2 years po. Computer Secretarial din.
1: Ah, okay.
2: Natapos ko naman
1: Natapos mo siya. So, tapos?
2: Sabi ko sana gusto ko 4 years.
1: Gusto mo ulit mag-aral?
2: Oh,
1: puro kasi aral. Siguro sabi ng mga kapatid, puro aral na lang.
2: Apo, aral. Sabi niya sa kapatid ko, may mag-aaral ka para pamangkin, paano kita masusuportahan?
1: Oo nga.
2: Kaya yun na po, wala na akong choice, kundi yun, tanggapin ko na lang.
1: Oh, hindi na nakapag-aral.
2: Hindi na po ako nakapag-aral ng 4 years, gusto ko pa talaga accounting.
1: Ah, okay. So, hindi nangyari yun. Pero natapos mo yung computer secretarial, anong nangyari?
2: Umuwi ulit ako ng Maynila.
1: Bumalik ka sa kapatid mo dito sa Maynila. Tapos?
2: Magtrabaho muna ako, pero hindi pa ako nakapag-apply ng secretarial. Kahit ano na lang po, tendera.
1: Ganon?
2: Ako.
1: hindi mo na gampanan yung kurso mo.
2: Opo.
1: Oh, tapos?
2: Then, yun din na nga po. Nakita ko na yung asawa.
1: Kumirengking ka na.
2: Ay?
1: Ayan, ako. Tapos, agad-agad kayo nagkaroon ng mga anak?
2: Hindi po. Two years po ata. Bago
1: two years after? Wow, nag-family planning pa.
2: Hindi. Wala namang ganun.
1: Hindi agad-agad na buo, nakabuo.
2: Opo.
1: Ah, okay. Okay. So, nung time na yun, driver, jeepney driver na si asawa?
2: Hindi po. Tawag dito, maintenance po siya ng hospital po dito sa San Juan de Dios.
1: Paano na bago ang buhay mo nang magkaroon ka ng anak?
2: Anong nagkaroon po ako ng anak? Noong una po, hindi ko po talaga alam paano alagaan yung baby ko.
1: Oo.
2: Hindi kasi first time eh, pero...
1: Oo naman. Una eh.
2: Sinikap po na lang po.
1: Wala ka bang kasama? Hindi mo ba kasama yung ano mo, bibiyanan mo, kapatid mo? Kailan dalawa talaga?
2: Opo. Sabi ko sa asawa ko noong, kung magsasama tayo, ayokong pumisan.
1: Ah, okay. Gusto so kayo ko, lang.
2: Opo.
1: Hindi ka marunong magpalit ng lampin.
2: Opo.
1: Hindi ka marunong magpaligo ng baby. O paano ginawa mo?
2: Sinubukan ko lang po. Madali lang siguro subukan eh.
1: Oo, mother's instinct ang tawag doon, di ba? Oh, and then, tapos sumunod. Meron pang pangalawa. Meron pang pangatlo. Paano naging buhay nyo nung medyo dumadami na yung, hindi makaramihan, ano? Tatlo lang pala.
2: Apo.
1: Ang buhay noon.
2: Mas mahirap po nung nawalan po siya ng work. Apo, doon sa San Juan de Dios. Kasi yung biddings po ata is hindi sila nanalo yung ano nila.
1: Okay.
2: Yung agency.
1: So, paano mo sinuportahan, mister mo?
2: Ano po, dahil layo ko nga pong maso sa kanya, nagano po, nagtindahan.
1: Ay.
2: Apo, nag-umpisa po ako sa maliit. Minsan po, ano, pumupunta akong divisoria, nagano po ako kung ano pwede ripakin. Nagre-ripak po ako ng bawang, pamenta, laruan po, nalagyan ko ng candy. Naging hanap buhay po ng asawa ko, siya po naglalako.
1: Ah, talaga.
2: Opo, nung nawalan po siya ng work. Tapos hindi sapat, nag-fishbowl po siya.
1: Nag-fishbowl din siya. Paano mga bata? Paano pag-aalaga sa mga bata habang lumalaki?
2: Ano po, nasakat. Kasi pangalawa ko na po yung ano, yung nangyari yun. Pangalawa pa lang yung anak ko. Habang nag-repack po ako, nandiyan po yung si Summer. Opo, nandiyan siya sa katabi ko.
1: Talaga ba?
2: Opo. At saka hindi naman makulit yung panganay ko.
1: Hindi naman makulit.
2: Opo. Ayan.
1: Alika nga, Summer. Sali ka dito. Punta ka dito sa tabi ng nanay mo. Doon sa merong isang mikropono. Bilisan mo. Ako yung mag-o-overtime ako. Ayan. Sige yan. Sige. Tapat mo lang. Kwento mo... Anong masasabi mo sa

0: may pangarap kayo, gawin nyo lang yung gusto nyo. Maging masaya lang po kayo. Huwag kayong magpapapressure. Kaya namin ng papa mo yan. Lalo't kasama natin si Lord.
1: Yeah!
0: Kasi po, ma'am, yung panganay namin, ano, nasa church. Ano pang minister po yan?
2: Music ministry.
1: Yeah, wow. Alam mo, ang pagsasama, ang tawag dito, paggawa kung base sa ngalan ng Panginoon, alam mo yun, lahat magiging maayos, maisa sa ayos, gano'n man kahirap ito. Very good! Thank you! Maraming salamat, thank Susan, sa pamamahagi ng inyong kwento. Thank you. And thank you rin sa iyo, Summer, at sa iba pang mga kapatid mo. Mahalin ng nanay, ha? Okay. Happy Mother's Day!
0: Happy Mother's Day din po, mga taga Norsa Garay, yung mga taga Tigbe, yung mahilig maggawa ng doormat. Hello!
1: Samantala sa ating pagbabalik, kwentuhang palusugan naman ang ating tatalakayin kasama ang MX3.

0: pamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? EZMM, Radyo Patrol sa Istwenda. Una sa balita, una sa family service.
0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
2: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
3: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa pamilya.
6: And narito na naman tayo para talakayin ang mabuting kalusugan. Kasama natin ang ating wellness and integrative medicine. Tama ba yun, Doc? Nakasuri naman. Wellness and integrative specialist, Doc Edwin Bien. Hi, Doc!
7: Ayan. Happy Mother's Day!
6: Uy, thank you, Doc Edwin. Today ba, ano bang tatalakayin natin?
7: Well, related dun sa Mother's Day celebration, ano?
6: Which is?
7: Yung mga mabibigat na kalungkutan ng mga nanay.
6: Wow! Mabibigat na kalungkutan ng mga nanay. So, sa ating question of the day po, kung saan mamimili po kami ng kagandahang sagot sa ating tanong na, anong ginagawa mo para hindi ka malungkot? Oh, di ba? Anong ginagawa mo para hindi ka malungkot? I-text na sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000 at pagka kayo po ang napili, meron po kayong regalo mula sa MX3. Okay, Doc.
7: Okay.
6: Matinding kalungkutan ng mga nanay. Please expound further.
7: Sa

0: medical term ang tawag namin doon, depression.
1: Of course.
0: Tinatalakay natin ito kasi ang buwan ng Mayo ay mental health celebration for the month.
1: Wow, okay.
0: Oo, ang buwan ng Mayo.
1: Mental health month.
0: Okay. Awareness.
1: Oo, mental health awareness month. Okay.
0: Oo, at ang isa sa mabigat na problema sa ngayon dahil sa hirap ng buhay o kaya sa mga challenges in life, ang isa sa nagdadala ron ay mga nanay. And sometimes, nauwi ito sa pagkalungkot o depresyon.
1: Papa, ayun nga, Dok. Ang, well, from other interviews, pag siya mong depression, isa na itong mental health issue.
0: Correct.
1: Pero, iba rin naman din yung nalulungkot ka lang.
0: Yes, or, iba naman yun.
1: So, papano nagiging depression ang pagiging malungkot
0: ka lang? Kapag ito ay prolonged o medyo matagal na,
1: okay.
0: Inaabot na ng 2, 3, or 4 na buwan.
1: Nay, buwan? At, akala ko isang linggo lang. Buwan talaga?
0: Buwan talaga. At merong kaakibat itong tinatawag na anhedonia. Ah, medical term yun, ha? Naman yung sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Ang ibig sabihin nun, wala ka ng ligaya sa mga bagay-bagay na dating kinaliligaya mo.
1: Ay, hindi ka na nakakahanap ng kagandahan sa buhay, ganon.
0: Oo, halimbawa, dati hilig mong magluto, ayaw mo na magluto. Hilig mong mag-ayos, lumalabas ka na lang na hindi naliligo.
1: Parang wala ka ng motivation.
0: Wala na. And that is now depression.
1: Okay. Paano kaya ang dahilan?
0: Ay, marami sa ngayon eh.
1: Marami.
0: Alam mo, nakalulungkot isipin itong panahon na ito. Meron tayong konting picture na inihanda ko. Kung makikita nyo, yung may relasyon, may papakita natin ano. Ito eh, relasyon sa ating mahal sa buhay.
1: Okay.
0: Na minsan sila po ay nalulugmok sa mga bagay-bagay. Ang dami niyan ngayon, Miss Winnie.
1: Correct.
0: Nababaon sila. So ano, ang nararamdaman nila, ayan po. Mayroon tayong second picture diyan, persistent sadness. Isa sa sintomas 'yan.
1: Yung yung sinasabi mo na continuous. Na kalungkutan.
0: Oo.
1: Okay, and then
0: tapos hindi ka na mapagkatulog.
1: Difficulty sleeping.
0: Tapos wala ka nang interest, kamukha ng sinasabi ko, sa mga bagay na gusto mo.
1: Wait lang, before the interest, mayroon din kasi sinabi dito, nahirapan matulog o di kaya tulog ng tulog.
0: Oo, isa 'yon. 'Yon matindi na 'yon. Ikaw ay nag-withdraw from society, dinadaan mo sa pagtulog.
1: Wow, okay.
0: Yun. At lagi kang parang
1: sakit
0: pagod.
1: Sakit sa ulo nun, ha?
0: Di ba pag
1: yun? Tulog na tulog, buong araw, tulog lang.
0: Yun lang, magising ka ng alauna ng tanghali. Sakit sa ulo.
1: Parang ano?
0: Parang lasing na rin.
1: Di ka makatulog mamayang gabi, pero meron talaga, as in the whole day?
0: The whole day. Oo, gigising lang para siguro uminom ng tubig o kumain. And they feel tired kahit natulog sila ng tulog.
1: Ayun.
0: Ayan.
1: Okay, tapos yung loss of interest in activities, yung sinabi mo kanina na gusto mo ginagawa.
0: Anhedonia.
1: Anhedonia.
0: Bagay sa mga nanay, no? Donya.
1: Meron pa. Meron pa.
0: Yung next na picture natin dito, weight and appetite changes.
1: Okay.
0: Walang ganang kumain or kabaligtaran, ano?
1: Kain ka naman ng kain.
0: Kain ng kain. So, you know, they become so big na kasi binge eating kung tawagin.
1: Yun.
0: Oo.
1: Meron akong ganyang atake minsan, Dok. Pero hindi.
0: Craving.
1: hindi. Recently nangyari. Last week, ano. Sobrang dami kong ginawa. Pagod na pagod ako. Tapos finally, natapos ko lahat yung errands ko. Sabi ko, gusto kong kumain ng masarap. But it is just parang I regard it as a reward. Hindi naman yun kasama doon sa changes in appetite.
0: Ay, hindi naman.
1: Hindi.
0: It's a reward. At saka sinabi mo, gusto kong kumain ng masarap. Hindi mo sinabing gusto kong kumain ng napakarami.
1: May kaibahan nga yun. Pwedeng madami lang siya pero hindi siya masarap. Okay. Tapos, next is...
0: Trouble thinking. Yung isipan talaga parang confused, lito, loading.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Okay.
0: Malilimutin.
1: Oh, may ganyan. Tapos?
0: Ito matindi na ito, no? Yung may feeling ka na worthless ka, wala ka ng
1: silbi.
0: Silbi na gusto mo, sana wag na lang akong magising.
1: Oh,
0: depression yon.
1: At yung pinaka extreme.
0: Extreme na yon, yung sana wag na lang magising. Oh, maraming mga ganun eh.
1: And to commit.
0: Wag naman mag-commit, pero sometimes even teenagers do that, no? Sana hindi lang ako magising, nabubuli ako eh.
1: Wow.
0: Ayan. Now, we have to realize that something is going on inside the brain. Hindi lang puro psychological ito, ha?
1: Ah, okay.
0: Oo. Doon sa next picture natin, marirealize natin.
1: Sabi yung mga picture na yan, bakit hindi natin mapakita?
0: Buti sige, na lang na
1: ano nangyari?
0: Naikikwento ko.
1: Oo nga eh. Ano nangyari sa brain, Doc?
0: Ito sa brain natin, kailangan ma-realize natin mga pagkukulang sa certain chemicals in the brain.
1: Ano ito?
0: Ayun o, ayan o. May mga chemicals gaya ng dopamine.
1: Ayan, good hormone yan.
0: Good hormone yan. Mm-mm. O oxytocin.
1: Oh, love
0: hormone. Love hormone yan. Endorphin.
1: Endorphin.
0: Para so, wala kang nararamdamang kirot-kirot.
1: Correct.
0: Energetika. And serotonin.
1: Ano naman yung
0: serotonin? Kalmado ka.
1: Kalmado ka.
0: Kalmado ka.
1: Ah, okay.
0: So these are chemicals.
1: Brought about the depression.
0: Brought about by depression, brought about by chemical imbalance, and nutritional deficiency.
1: Ay, may
0: nutritional deficiency.
1: Paano naman makakatulong yung MX3 dyan, Dok?
0: Yun sana ang pinakamagandang picture ko. Maipapakita lang natin.
1: Eh.
0: Ano? Sa last picture na naihanda ko po, Abay, may pag-aaral, scientific article talaga, oh.
1: Ito.
0: Ayan, oh. Babasahin ko ng maikli lang yung title.
1: Sige, please.
0: Efficacy of Adjunctive Garcinia Mangostana. Yung pericarp daw, yung balat ng mangostin. For bipolar depression.
1: Hmm?
0: Oh, galing,
1: ganun?
0: No? So, ibig sabihin, although ang mga doktor ay nagre-reseta ng antidepressant,
1: okay.
0: Maganda palang sinasamahan ito ng nutrition gaya ng MX3.
1: I never thought na may na makakat alam mo nung hindi ko pa nababasa tong hindi ko nakita tong article na to, no. Iniisip ko talaga anong connection ng MX3 sa depression, meron palang pag-aaral.
0: Scientific study, makikita nyo there are names of scientists studied it.
1: Yes, meron nakalagay, Dok, study protocol for a proof of concept trial. Ibig sabihin
0: ginawa nila sa mga taong may depression. Kinukumpara ang effect ng antidepressant only versus yung Garcinia Mangostana extract only. At nakita nila ang positive results.
1: Ito nga, nakalagay, conclusion.
0: Conclusion.
1: The findings of this study may have implications for improving treatment outcomes for those with bipolar disorder and may contribute to our understanding of the pathophysiology of bipolar depression. Wow!
0: Galing, no?
1: Pero gano'n naman katagal?
0: Gano'n karami?
1: At saka gano'n karami MX3 ang kailangan ko para naman medyo makatulong?
0: Well, makikita po ninyo sa harapan ko, no, meron pong sample ng capsule. No?
1: Okay.
0: It comes in 30 capsule per box, yung MX3 Plus, o yung ating pong 60 capsule per box. Alam nyo, pag ito pong 60 capsule per box, just 2 times per day.
1: Twice a day.
0: For about a month or 2 months at nakita nila ang positive effect.
1: Paano, ano nga effect sa mga may depressive state?
0: Well, ang magyayari po nila, they would find now happiness in the things that they formerly loved to do.
1: They can really feel?
0: Oo, makikita mo kasi gigising ka na eh. Yung dati ayaw mong gumising, higo po ka lang, kwarto ka lang. But now, gigising ka na, there must be something in the day for me. Ayan. Makapagpa-araw nga.
1: Pero hindi naman pare-parehas, Dok, ang duration ng resulta, di ba? Kasi kasi rin naman, di ba?
0: Iba-iba. Pero itong maganda.
1: Okay.
0: Ang MX3 ay prutas. Galing sa prutas ng mangostrin. So there is nothing wrong with it. It becomes your natural supplement. Diba?
1: Walang overdose.
0: Wala siyang overdose kasi nga galing ito sa balat ng prutas. It is FDA approved at nag-undergo ng research.
1: Pero Dok, sabihin mo, no, hindi mo ina-advise na isang anong tawag?
0: Isang banig.
1: Isang banig.
0: Lakalaking
1: ko sa isang araw.
0: At saka baka kalimutan mo naman yung reseta ng iyong doktor, no?
1: Oo nga.
0: Check with your doctor, isabay mo dun sa reseta ng iyong doktor. And then of course,
1: walang kontra-kontra, Doc?
0: Walang contraindication kahit bata, matanda, or with medication, wala.
1: Ah.
0: And of course, bigyan ko na ng tip yung sagot doon sa question of the day.
1: Ah, sige.
0: Samahan mo ng dasal.
1: Ay, of course. Totoo naman po. Alam mo, katulad nung guest ko kanina, Doc, kahit na naging mahirap ang kanilang journey sa buhay,
0: oo.
1: Sabi niya pinapasa Diyos na lang ang lahat. Pero gumagawa sila ng paraan para makaahon sa kahirapan.
0: Na-impress nga ako eh. Yung candy, lalagyan niya ng laruan, tapos ibebenta.
1: Diba?
0: Wow! Kung ako, elementary school, bibili ako nun.
1: May lahat, araw-araw, may kagandahang idinudulot sa atin ang buhay. Dahil blessed tayo ng Panginoon habang tayo gumigising sa araw-araw.
0: Yes.
1: Diba, Doc?
0: Every gising is a blessing.
1: Yes! And final message, Doc, at paano pa, baka naman may iba pa tayong mga details or information about MX3.
0: Yes, so po, kung kayo ay may questions, whatever your condition is, no, hindi lamang po depression, it is a very good supplement for everyday use. I-text nyo lang po, 0918-888-8693 o sa website, www.mx3ph.com.
1: Yan. At mamaya naman po, alas 6 ng gabi, meron po tayong live selling sa ng MX3 sa TikTok. Asa na ba yung picture? Wala, hindi to. Asa na ba? Ayun! Sa MX3 po yan, ha? Mamayang 6 o'clock, antabayanan nyo po Mother's Day Special live sa TikTok. At Doc, maraming salamat po.
0: Maraming salamat at God bless.
1: Thank you so much. Maraming salamat. Yan po si Doc Edwin Bien, ang ating Wellness and Integrative Specialist. At para po sa ating katanungan, paano ka nagiging masaya? Ha? Ang ating nanalo, eto ang sagot niya. Ako po, Tita Win, pag malungkot po ako, nagtatanim po ako ng halaman para maibsa ng kalungkutan ko. Salamat! Congratulations! Meron kang regalo mula sa MX3, Julius Bangalando ng North Camarin, North Caloocan City. Congrats! Babalik po ako. Wait lang!
2: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigo.
1: sa lahat po ng mga nanay. Sa nanay ko, Pina Calyejo, sa aking mother-in-law, Nanay Beta Erquiesa, sa mga kapatid ko na nanay na, at sa lahat po ng nanay all over the Philippines and the world, Happy Mother's Day! Next week po ulit, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today! Smile! God loves you!

0: DZMM, número uno sa aksyon. DZMM, balita ngayon.
1: Pamilya, ikinit na ilang mambabatas na maaring makasuhan ang mga senador kung haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Justice Committee Member Joel Chua na wala mayiging basehan ng Senado para gawin ito dahil malinaw na nakasad sa konstitusyon na mandatory at hindi optional na ituloy ang paglilitis. Matanda na ang sinabi ni Senador Robin Padilla na posibleng harangin ng minority bloc ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil trabaho anya nila ang mag-oppose o kumontra.
2: Maliwanag po, no, na nakalagay sa ating saligang batas, trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin po niyan, eh hindi po nila option kung ito po itutuloy o hindi. Wala silang magiging basis eh. Ano po magiging basis nila? Mm-mm. Pwede po silang makasuhan dyan. Dereliction of duty. Grave abuse of discretion. Marami po po pwedeng maikaso sa kanila.
1: Sa ibang balita, posibleng tumagal pa hanggang sa katapusan ng taon na mataas na inflation o bilis sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Sinabi sa DZMM na ekonomistang si Alexander Escucha na mananatiling malaking ambag sa inflation ang presyo ng kuryente, bigas, diesel at gasolina, lalo't wala pang katiyakan kung kailan matatapos ang gulos sa Middle East. Nitong Abril, naitala sa 7.2% ang inflation na mas mataas sa 4.1% noong Marso.
3: So talagang tinatamaan tayong lahat, pero mas matindi ang tama sa mga mas mahihirap nating mga kababayan. Kaya yun ay madadama pa natin hanggang end of the year yan.

0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wise tayo lagi. Sa palengke man o supermarket, sa talipapa man o department store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wise consumer! Wise consumer!

0: Game. It's a beautiful Saturday. Ladies and gentlemen, welcome po sa Wise Consumer. Present ang inyong Wise Consumer, Alvin Olchico reporting for duty. Ang magandang pag-uusapan natin ha, dahil ito ay very useful po, lalo-lalo na sa mga makakati ang paa, kagaya ni Alvin. Eh bago po kayo magbakasyon, tingin-tingin muna, check-check muna kung yung binabayaran ba ninyo ay tama. Naku po, lagot. Imbis na mag-relax-relax po kayo, baka ang ending ay ma-stress po kayo, ha? Meron pong naglipa ng travel at accommodation scam sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At marahil pati na rin po sa abroad. Mas mahirap ang sitwasyon kung abroad po, ano? Dahil wala na kayong choice. Kaya lang, lilipad ulit kayo pabalik ng Pilipinas. Mapipilitan kayong gumastos. Ano po? Yan po ang pag-uusapan natin. Please send your questions as early as now. Amiya-amiya makasama po natin ang mga taga Philippine Travel Agencies Association na at the same time yung presidente po ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and Laia Resort Owners dyan po sa Batangas. Kasi sila ata ang nagreklamo, kaya marami po sa ating mga kababayan na nandun na sa Batangas na hindi pala nakabook nang tama sa kanilang resort, eh syempre wala naman po silang choice. Negosyo po yan eh, whether we like it or not. Ano po? Kaya dapat paghandaan po natin ang ating mga bakasyon para na sa ganun ay hindi po tayo mamirwisyo at mamroblema.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Siyempre, unahin po natin ang ating fuel price outlook sa susunod na linggo. Good news po sa mga diesel users dahil may rollback po. Kailangan sa gasolina, pataas po. Ha? Ito yung final estimates po natin batay sa batay sa limang araw ng trading sa world market. Pati na rin po mga risk premium. Ang diesel po bababa ng estimated na 8 piso. Hanggang 9 na piso ba? Malaki-laki yun ha. Buti na lang diesel ako. Pero ang gasolina po tataas ng 4 to 5 pesos kada litro. Ang kerosene naman po 11 hanggang 12 pesos ang ibababa. So dagdag bawas po tayo next week. Ang mga paunahing dahilan po niyan, yung gasolina kaya nataas. Kasi sa totoo lang po sa first 5 days, yung full week, eh, hindi po aabot ng ganyan. Wala pa pong 50 centavos ang increase. Kaya lang, ang sabi ng mga taga-industriya, malaki po ang risk premium dahil mataas ang demand sa gasolina. Kasi po, pa summer season na sa North America at saka sa Europa. Pag summer season po, ang ibig sabihin yan, driving season. So magdadrive na po ang mga utaw sa Amerika at sa Europa, kaya tumataas ang demand sa gasolina. Kaya ulitin natin ang diesel. Rollback po tayo mga diesel users. Yehey! 8 to 9 pesos kada litro. Ang gasolina po, 4 to 5 pesos increase. At ang kerosene, 11 hanggang 12 pesos na rollback.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Kasama na po natin sa studio ang chairperson for international affairs ng Philippine Travel Agencies Association, si Ma'am Marijel Manotok. Magandang umaga po sa inyo, ma'am.
2: Yes, good morning po, Sir Alvin.
0: Si Jason nag-message na sa akin for the second time. Sabi niya, hindi, dapat na last time in-invite din namin siya, hindi rin siya pwede ngayon. Hindi rin siya pwede. I think he's in Sorsogon?
2: Sorsogon.
0: Oh, ano meron sa Sorsogon?
2: Meron ho kasi kaming outreach program ho, PTAA Foundation. So, pero sinabi ho niya na kailangan batiin ko siya. So, Jai.
0: Baka naka-monitor si Jason ba?
2: Jason Yang.
0: Ay, hindi Jason. Jason. Okay. Jason Yang. Ayan. Yeah. Next time, sir, kayo na po ang upo dito. Ah. Lucky third. Lucky third. Sa third time, baka makapunta na po sa atin sa studio si Jason. Okay. Sama din po natin si Ma'am Evelyn Bondadji.
3: Opo.
0: Is that how you say it?
3: Opo.
0: Bondadji.
3: Magandang umaga po.
0: Executive Vice President ng Philippine Travel Agencies Association. Why is your family name so unique, Ma'am Evelyn? Ano ba yan? Is that a foreign sounding, ano?
3: Yes po.
0: Anong lahi nyo?
3: My husband is Arab.
0: Oh, kaya. Yes, oh, okay. Maraming salamat. Pero marunong po kayo mag-Tagalog?
3: Ay, dito ako pinanganak.
0: Ah, okay, very good.
3: I was born and I grew up here.
0: Oh, very good. Thank you po. Maraming salamat for coming. Maya-maya po makausap natin via Zoom si Simonetta Gusi, ang president ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and Laia Resort Owners. Kasi po mukhang dyan nagsimula sa Batangas, yung pang-iiskama na po, marami po silang na-experience na ganyan na nagbayad po through social media o other platforms ayon ang ending, hindi pala napunta dun sa resort dahil scammer nga po ang nabayaran po nila. Kaya dyan nagsimula. But I suppose, nagsimula na ba ang travel season noong ating mga kababayan? Kasi parang kalagitnaan na tayo ng summer, ma'am. Ano? Although yan ay nag-i-extend hanggang what? June, July, kahit tag-ulan, meron pa rin nagbabakasyon.
2: Kasi ho, ngayon ho yung mga summer break zone ng schools, iba-iba na ho kasi. So you have the private, the public, iba-iba ho yung mga schedule nila.
0: Yung mga bata.
2: So normally ho, sumusunod ho yun sa kung saan ho may bakasyon ng
0: Pero
2: mga
0: ngayon,
2: bata.
0: Bakasyon pa, diba?
2: Yes.
0: Kailan ba yung opening ng mga bata? June pa?
2: June. Pero meron ho yung mga iba, mag-i-end pa lang ng June. So tapos magse-start pa lang ho yung summer nila. So sa ngayon ho I think pero yung summer talaga na kinalikihan ho natin is from
0: April, May, June,
2: 'di ba? So yun ho yung talagang pinaka summer kasi may Holy Week and all those things. Pero kung ano lang ho sasabihin ko lang ho yung kaibigan ko ho na Batanggenya na-scam rin nga ho dun sa Batangas.
0: Oh my goodness.
2: So it's very funny kasi nga ho pwede na ho tayong mag-ano. Kasi ang nangyari ho doon was, it was through Facebook. Uh-huh. And then, it's so funny nga na parang matalino ho yung kaibigan ko na ho na yun. No?
0: Naloko pa.
2: Oo, kaso ho kasi, nagmamadali ho siya. So parang kailangan magsistay siya, uwi siya ng Batangas, pinapagawa yung bahay nila. So nag-book siya doon. Tapos humiram pa nga ho siya. Wala ho siya kasing GCash. So humiram pa siya doon sa brother niya na sabi niya, bigyan mo nga ako, I need like this. Tapos kasi kailangan magbayad agad, ganito. So, tapos yun nga. So it was a scam. Yes, and then ang nangyari ho, pumunta ho siya talaga. So when she complained, nung talagang may Facebook ho kasi I think the government of Batangas, dun ho pala nakalagay na beware of these people.
0: So late na niya nabasa.
2: Nung na-scam na ho siya.
0: Opo. Pero hindi lang naman sa Batangas nangyayari. I suppose you have reports all over, ma'am?
3: Opo. It happens everywhere. Everywhere where Facebook is all over. So kailangan talaga mag-ingat tayo.
0: Tama. Oo. Kasi, pero saan pa yung example ninyo? Hindi lang naman Batangas si Kamo. May nalalaman ka pa ba na nangyari din yung ganyan? Anong
3: meron,
0: tourism sites sa Pilipinas?
3: Meron din akong kaibigan dati.
0: Saan naman? Saan lugar?
3: Taga Quezon City siya eh.
0: Okay.
3: Bumili siya ng ticket. Tapos pumunta siya sa airport. Doon ko lang nalaman nung tinawagan niya ako sa airport. Sabi niya, "Ako Evelyn, pwede mo ba ako matulungan kasi wala pala akong flight dito."
0: Ah, so this time, plane ticket naman.
3: Opo.
0: Oh, so hindi
3: so,
0: lang
3: mga
0: resort,
3: ganyan.
0: Plane tickets
3: Oho.
0: Din.
3: That's why you have to, as a consumer, you have to be vigilant and buy only from legitimate agents.
0: We'll have plenty of time to give them tips later. Ano po? I-reserve mo yung tips mo. Yeah. Andito pa lang tayo sa mga kwento, ano? Uh-huh. Sa mga tales na marami pala. So hindi lang resort. Kung hindi pati tickets.
3: Pati land arrangements.
0: I suppose pati tours.
3: Yes, tours.
0: Pati tours din. May nagugumuyo rin. Yes. Oh my goodness. Sige, pasok natin sa diskusyon si Simonette. Simonette, magandang umaga sa'yo.
4: Magandang umaga po, Sir Alvin.
0: Did I pronounce your name correctly? Is it Simonette or Simonette?
4: Simonette.
0: Tama. Ikwento mo nga ano nangyari dyan sa inyo sa Batangas. Kayo kasi yung well-publicized, ano po? Kasi may si Arnel Ozaita, yung aming correspondent dyan, nag-report yan, kaya nakakuha ko ng idea. Nakakuidiscuss nga natin ito kasi possible na hindi lang talaga sa Batangas nangyayari. And true enough, sabi ng mga guests namin, Simonette, hindi lang sa Batangas. But ikwento mo, paano nangyari yung dyan sa inyo sa Batangas?
4: Okay. Dito po sa San Juan, Batangas, we have already started receiving mga bisita na pagdating nila sa aming mga resort ay sinasabing may mga booking sila. Since 2024 po ito ng November. Medyo matagal na po, Sir Alvin.
0: Okay.
4: But during that time, trickles lang, konti-konti pa isa-isa. And so the association was alarmed na may mga ganitong dumarating na mga bisita. So kami po ay nakipag-ugnayan dito sa aming local government unit na nag-i-inform kami na may mga ganito. Subalit, pinakamarami po na mga occasion na meron kaming ganito was last 2025, summer of 2025, nagdatingan na po sila, napakarami po, like there are like cases na 10 sa isang araw dadating sa aming mga resort, may mga dala po silang booking. So tinatanong namin paano po nangyari ito. So ang nangyari po, Sir Alvin,
0: opo,
4: nakakakita sila ng mga ads sa Facebook.
0: Facebook na naman. Palagi na lang Facebook. Oh. Alam mo, daming lukulukot, daming mga manluloko sa Facebook. Ano? Eh, ewan ko ba, paano bang ginagawa ng Facebook to clean that, no? Ay, sorry, nakikarried away ako si Munet. Naiinis kasi ako na hinahayaan ng Facebook na may nanluloko. Dapat hindi hinahayaan, dapat binabantayan ng Facebook ang mga manluloko sa kanilang platform. But anyway, continue.
4: Ang nangyayari, sir, gumagawa sila ng mga account na kapareho ng account ng aming mga resorts. Exactly the same.
0: For example, ano, ma'am? Anong resort ang ginagaya, ma'am? You can mention it so that people are warned.
4: Aquatico Beach Resort and Hotel. Oh. Kukunin po nila yung pangalan na yun, lalagyan lang nila ng INC o kaya ng yung end papalitan nila or Aquatico Beach Resort La Ia. Meron
0: o siguro
4: silang i-change yung sa
0: Aquatico,
4: pangalan.
0: Yung imbis na O, gagawin nilang zero. Di parang O pa rin. Pero fake na pala yun. Parang ganun.
4: Opo. Oh. And then po, maglalagay sila ng mga post na kinopia nila dun sa original naming account. Exactly yung mga post namin. So napakaganda po ng mga nakalagay kasi yun yung aming sariling promotional materials.
0: Hindi niyo po ni-report, Ma'am Simonet, hindi niyo ni-report sa Facebook na, oy, i-take down nyo ito, peke ito.
4: Ni-report na po namin. Actually po, ang association, sumulat na po kami sa Facebook na kinokopya po ang mga page namin. Subalit, hindi po binalagyan ng action ng Facebook. Ang sabi lang po nila sa amin ay i-verify namin ang mga pages namin. So, nagpa-verify po kasi kami sa kanila, may bayad po ang pagpapa-verify ng aming mga pages. So, we did all of that. We submitted all our papers, mga SEC certificate, lahat po ng aming business permit. But only to find out, pagising namin one day, verified na rin po ang mga pages ng mga fake accounts.
0: Ano ba yan? Pati yung fake accounts po na verified din?
4: Yes, and hindi po kayo paniniwala, sir. Meron kaming 190,000 likes na sa aming pages. Ito po yung mga organic, yung pinaghirapan namin sa loob ng napakaraming taon. Sila po, yung fake page, 220,000 likes.
0: Wow, grabe ano.
4: In one, pagising mo sa umaga, ganun. Kasi binabayaran po nila yung mga fake accounts na yan. Sila po ay kumukuha ng mga verified pages, pinapalitan nila yung mga pangalan.
0: So dapat, nakikinig po sa iyo, sa inyo po yung chairperson ng International Affairs ng PTAA. I suppose may efforts din po yung, kasi national NGO po sila, non-government organization po sila, pati si Ma'am Evelyn nakikinig din. Paano bang gagawin natin pag ganyan? Akala ko yun na yun, badge, verified. Yun pala yung peke, meron
2: verified
0: din siyang
2: din.
4: Opo, may lima sir na verified pages ang resort namin. At hindi lang po kami yun. Napakarami naming resort. Ang association po namin dito sa La Ia, we have 200 resorts. So, yun pong mga resorts na yun, may mga tiglilimang verified pages, ganun. So, hindi na po ma-identify ng ating mga turista kung alin ba talaga ang totoo.
0: Yes.
4: Na oo, page dito.
0: Si Marijel, Simonet, pahinggan natin, paano ba yan? Kasi kayo nasa national, how can you help, Simonet?
2: Actually, ang ginagawa ho namin is we're doing mga infomercials. So, ang PTAA, sa PTAA page ho kami, meron ho kaming travel scam alert na infomercial. And we're also launching yung parang legal scam hotline.
0: Yeah.
2: So, kung meron ho kayong mga tao, ho, mga consumers na scam ho, pwede ho silang talagang mag-report doon. At yun ho, sinasagot ho ng mga lawyers namin.
0: No, but the objective should be before.
2: Yes,
0: before it happens,
2: exactly.
0: Not after it happens because it's difficult to recover the money.
2: Alam nyo ho, ang parati ko hong sinasabi, kasi ho, pagmura talaga. Talagang mapapamura kayo. So, yun lang ho eh. Kailangan ho kasi maghahanap ho tayo ng mga, yung, of course, lahat who does not want a bargain. Everybody who really wants a bargain. Pero, pag sobrang mura naman ho talaga, parang mapapaisip naman ho kayo talaga. Kasi it's your hard-earned money. Lahat ho tayo na nagta-travel, gusto ho natin ma-relax, di ba? Stress-free. Yeah. Eh, pero, pag napakamura ho, pagpunta nyo naman ho, wala ho kayong hotel, wala kayong accommodations, lahat ho, anong mangyayari? Super stress naman ho kayo doon.
0: I was wondering though, Evelyn, pwede kayang makatulong ang gobyerno through the, ano yung agency na yun? CIC, yung cyber ano nga yun?
3: Sa
0: cyber
3: DICT
0: crime.
3: Ba?
0: Oo, sa under sa DICT.
3: Opo.
0: O, pwede sila kayang makatulong kasi this is a crime. Krimen po ito kasi nanluloko kay.
3: Siguro
0: have you tried consulting government?
3: We haven't reached that. We are reaching out to Meta.
0: Oh.
3: And our PRO is working on that.
0: Eh kasi nga sila din nag-reach out tapos the next day naging verified. So verified scammer pa ang nangyayari ngayon. Ano ba yan? Hindi ho ba? Parang napakahirap na problema. So si Monet, after mangyari yun, may nalista nyo ba ilan ang naloko nung pareho kayong certified?
4: Napakarami na po, sir. Like, in our resort alone, ito pong Thursday, Holy Thursday, there were 21 individuals who came to our gate. May daladalang confirmation na sila ay nakapagbayad ng kanilang mga booking sa amin.
0: Mariyosa.
4: 21 po sa isang araw.
0: Ano pangalan ng resort ninyo, Ma'am Simonet?
4: Aquatico Beach Resort.
0: Sa inyo yung Aquatico. Oo nga, ang Aquatico, yun ang pinipeke. Ano. So, paano
4: kasi
0: ngayon?
4: Kasi po, lagi kami puno. So, ang sinasabi po ng mga scammer, may available silang kwarto, kailangan na nilang magbayad ngayong oras na ito.
0: Yeah.
4: Because we have one room left. Yeah. And then, so ito naman pong mga guests, dahil kakagustuhang maka-check-in, nagbabayad po sila dahil mawawala na yung booking.
0: Exactly. So ano ngayon ang protection ninyo? Anong protection nyo ngayon, Ma'am Simonet, after the incident, ano ang ginagawa ninyo para ma-prevent or kung hindi man ma-lessen, kumunti ang mabiktima?
4: Ito pong aming mga Facebook pages, nakalagay po dito ang aming mga telephone number, ang amin pong mga website, kasi yun po ang mga safe na flat platform, yun pong website, kasi nandoon po talaga ang aming mga rooms, ang aming mga telephone number, yun po ang aming sinasabing platform na pwede silang mag-book. Ayaw po namin i-encourage ang mga bisita na gamitin ang Facebook sa pag-book kasi nga po napakarami ng scam. And then ito pong aming local government unit, sila po ay very active in promoting yung page ng LGU na nandun po lahat ng mga verified pages ng mga resorts dito sa San Juan. Kami din po ay nakipag-coordinate sa CICC. Nakita po namin ang silver lining kasi ang CICC pala po ay may direct na coordination sa Meta. So kami po ay pumunta sa kanilang opisina, dinala namin ang lahat ng mga napeke naming mga bisita, yung pong mga documentation ng mga pages na na-fake, ng mga guests na na-scam. Dinala po namin sa kanila at tinutulungan nila kaming i-down yung mga pages. Unfortunately, napakabilis pong lumago ng mga fake. So, pagkaka-down po ng CICC, may bago na naman.
0: Yeah.
4: So,
0: mas pwede, mabilis po sila. Ma'am Simonet, hindi ba pwede na bawal na ang booking through Facebook? Pwede bang ganun? O lahat ng gusto mag-book sa Aquatico, walang Facebook booking, dapat direkto sa website. Pwede ba yun?
4: Sinasabi po namin yun. So, balit ang mga guest po na nakakakita ng Facebook ad ng mga scammer, dumidiretso pa rin po sila doon. So, isa pong magandang opportunity ito na maging nationwide ang campaign natin sa pamamagitan ninyo ng media na may ganito po talagang nangyayari kasi hindi po enough yung aming efforts to really inform our clients, kahit po yung LGU namin, yung Provincial Tourism Office namin, nagpo-post na po sila ng napakarami. Nakakalusot pa rin po, sir.
0: Opo.
4: Napakadami po talaga na napepeke.
0: Ma'am Simonet,
4: So,
0: yung episode natin ito, i-post nyo yan sa, ano nyo ha, sa Facebook page nyo ha,
4: yes
0: yung
4: po.
0: Itong buong
4: yes
0: episode.
4: Po.
0: Kasi babalikan
4: yes
0: pa
4: po.
0: Kita mamaya kasi may mga Q&A pa tayo. Okay lang ba sa'yo, you will stay until 12? Nandiyan ka lang to accommodate
4: no problem,
0: questions
4: sir.
0: Later. Kasi babalikan kita ha, para lang ma-discuss natin yung ibang topic. Then we will go back to the to your resort in Batangas. Ang ngayong summer season, just say something if you wanna say sa point, okay? Saan ang gustong puntahan ng mga Pilipino? Sa lokal o lumalabas?
2: Depende rin ho sa preferentials ninyo. Pero kasi ho ngayon, summer ho, di ba? So napaka-init ho. So syempre, a lot of people would like colder places.
0: Oh.
2: So another, Baguio is normally our summer capital. Kaso yun lang gas lang ho. Pero kung may hybrid ho car kayo ho, or electric car.
0: Kung mainit din sa Baguio pag summer, ah. Pag umaga, mainit.
2: Yung
0: sa gabi siguro malamig.
2: Oo, sa gabi
0: okay.
2: Ho, maganda.
0: Okay.
2: So, parang bumababaw ng mga 20.
0: Ah, that's
2: so,
0: nice.
2: So, that's still nice. So, yeah.
0: Definitely better than Manila.
2: So, tapos, of course, syempre, yung mga popular ho, yung mga Korea at saka Japan. Kaso, visa naman
0: may
2: ho
0: visa
2: ang problema.
0: May visa naman. Okay.
2: So,
0: pero na-notice mo, no? Ito walang hard data muna. Kasi baka nasa Department of Tourism yun or sa immigration, nanonotice mo, mas dumadami ang lumalabas kesa sa domestic o mas marami pa rin yung domestic?
2: Tingin ko, ho, parang mas marami ho ang lumalabas.
0: Lumalabas.
2: unfortunately. I mean, but we really, but that was kasi before the crisis. Pero right now, ho, that there's, I think it's still safer to go around the Philippines lang.
0: Mahal ticket niyo
2: yun.
0: Napakamahal ng airfare ngayon. Because of the fuel surcharge.
2: Yes,
0: pero ma'am, meron pa rin ma'am. May lumalabas pa rin po kahit mahal ang ticket.
3: Opo.
0: Meron pa rin.
3: Meron.
0: So, sino nagsasabing naghihirap ang Pilipino, ano?
3: Hindi naman tayo naghihirap ng gaano, pero we tighten our belts now.
0: Yes, we do. Marami pumupunta
3: because,
0: outside. Japan, Korea. Vietnam,
3: also,
0: ano? Para
3: Japan,
0: marami
3: Korea,
0: akong
3: Vietnam,
0: friends.
3: Taiwan also.
0: Taiwan,
3: yes.
0: Vietnam. Although may napunta din ma'am ng Europe.
3: Meron pero
0: rin.
3: Mas konti. Medyo natakot yung iba.
0: Yes.
3: At saka yung mga flights nagkagulo nung nag-crisis.
0: I was there. Tinuloy namin ng kapatid ko yung bakasyon ko sa Finland at saka sa Norway. And we took the longer route and we paid additional. Kaya nag-economy na lang. No. Papunta kasi kinansel ng Qatar yung flights ko dahil nga, syempre nakakatakot din. Ano? So I took the longer route. I took Cathay and pabalik. Ano yung airline ko pabalik? Iba sa iba yung airline ko. Ah, KLM.
3: Okay.
0: Oo, nag-KLM na ako. Pero we paid additional. Kahit
3: yes.
0: Na-refund kami, at nag-economy pa yun. So,
3: yes.
0: Tinuloy na rin namin yung bakasyon. So, we were wondering, ang dami nagtatanong sa akin, paano ka natuloy? Kasi maraming na-cancel. So, marami pa rin ang natuloy, kahit medyo mataas ang presyo ng ticket ngayon, ma'am. But that was April.
3: Kasi maraming nagbayad na ng kanilang land arrangements. So, parang sayang, di ba? Kung hindi sila matuloy.
0: Kasi
3: tapos yung visa, tayo, we spend also for getting the visa. So, sayang if hindi sila matuloy.
0: Opo. Pero moving forward, for May and June, meron pa rin.
3: Meron pa rin.
0: Kasi yan talaga ang tunay na summer sa North America at sa Europe. Hindi naman nila summer yung April, eh. That's spring. Eh.
3: No,
0: yung summer nila is hanggang August ata. Hindi ho ba?
3: Yes.
0: Oh, so marami pa rin.
3: But there are some deals also locally. So, you know, in order to help also our country, we should also patronize some of the local destinations.
0: Pero tumaas ba, Ma'am Marigel? Ang kahit yung local destinations natin with fuel prices increasing, tumaas din yung rate ng domestic
2: Actually,
0: tours?
2: Actually po, yung airfare ho, hindi naman ho tumaas. Eh.
0: Sure ka? Ang surcharge
2: ho,
0: tumaas
2: bumaba,
0: eh.
2: Rin,
3: it's the fuel surcharge.
2: Ang fuel surcharge ho, ang tumaas.
0: Kaya nga.
2: It's the taxes. Pero yung airfare, yung base fare ho, kasi, it did not increase. Some of them nga, they have promos. But I always say ho, parati nagtatanong, kailan bang ka dapat bumili? The best time to buy is when there's a travel tour expo ho. Sir, meron ho kasi kami dan sa lahat ho ng mga taga Mindanao. We have ho PTAA Travel Tour Expo, this mean edition sa Davao ho, SMX Lanang in June 5, 6, 7.
0: Pero yan, ang travel niyan, domestic and international.
2: Yes, domestic and international. Okay. And the best time to buy ho kasi is when there's a sale and there's a travel tour expo. At saka, yung matagal pa ho.
0: Yeah.
2: Oho, kasi ho, you don't know naman. Kasi ho, yung mga iba ho nasa scam, ang nangyayari ho kasi parang, uy, bigla-bigla, uy, holiday, oh, weekend tayo, oh, may ginagawa ka ba? Wala. Oli ka na, book na tayo. So, oh, hanap tayo sa Facebook, ganyan-ganyan. Oh, ito, oh, naku, kailangan magbayad na tayo agad. So, bayad tayo agad kasi nagmamadali tayo. Kasi a lot of Filipinos, really, I mean, our one of our traits is last minute.
0: Totoo
2: so,
0: yan.
2: Dun ho tayo, I think they are, the scammers are really, talagang iniisip po niya, ay, mga Pinoy, last minute yan. Kaya ganun, no, lagay mo. Tapos yung mga 50% off, yung mga ganyan-ganyan. Eh, syempre, sino naman hindi ma-e-enganyo?
0: So, ibig sabihin, hindi lang ikaw may alam nun. Yung scammer, alam niya rin.
2: Oh, I'm sure.
3: Pinag-aralan niya talaga. Mahusay sila.
0: Oo nga.
2: Kung tayo ho, sa tingin niyo matalino, mas matalino ho sila, I'm sure.
0: Kaya nga sila kumikita, kaya sila criminal. Meron silang criminal mind.
2: Yes.
0: Pero in Batangas, Miss Simonette, ano bang pwedeng puntahan ng mga kababayan natin? Remember, malapit na po yung pasukan. I think in less than a month, magpapasukan na po. Pero pwede pang humabol, ano? Ano bang mga tourist attractions dyan sa Batangas, Ma'am Simonette?
4: Dito po sa San Juan, Batangas, kami po ay iinganyo sa inyo na bisitahin kami dahil napakaganda po ng aming beach resorts dito. Nasa harap po kami ng 7-kilometer stretch of beaches dito po sa amin. And hindi na po nyo kailangan pumunta at sumakay ng eroplano para sa white sand. Dahil dito po sa San Juan ay may white sand beach po kami. And then aside from that, may mga cultural experiences po katulad ng aming mga heritage houses. Meron po kaming mga hiking and diving na nandito po sa bayan ng San Juan. And ang amin pong mga produkto ay ang gawaan ng mga lambanog nandito rin po at saka po pottery. Yan po ang mga bagay na pwede nyo pong magawa dito sa bayan ng San Juan, Batangas.
0: Yan. So, pinomote na po natin yung Batangas. Pero actually, hindi lang po San Juan ang merong tourism site sa Batangas. Marami pa po. Even food tourism is really good sa Batangas. Ang daming masasarap kayo na pagkain ng mga Batanggenyo, Ma'am Simonette.
4: Yes, opo. Kami po ay kilalang kilala sa Batangas Lomi.
0: Ayun.
4: At ang aming kaping barako na talaga naman po pinupuntahan at binibili ng aming mga turista at iniuuwi sa kanilang mga bahay. Yan po ang aming mga produkto dito sa aming bayan.
0: So, i-consideran nyo po kung kayo mga taga Metro Manila. Pinag-usapan naman po natin yung mga destination. We will go back to the scams in a few minutes. Ano po. Pero tourist destination muna tayo. Please consider Batangas. Malapit lang. Ang San Juan ho ba is mga 3 hours from Quezon City o 2 lang?
4: Around 3 hours po. Pero ngayon po may bago ng diversion road sa may Lipa City papunta po dito sa bayan ng San Juan at nabawasan na po ng 30 minutes ang biyahe papunta dito. So about 2.5 hours po kaya na ngayon.
0: Yung Kalatagan baka tabi ng San Juan ba yun? Mga beach o ibang lugar yung Kalatagan?
4: Iba po. Ang San Juan, Batangas po ay nasa eastern portion of Batangas. Ang Kalatagan po ay nasa western portion of Batangas. So magkalayo po kami.
0: Magkalayo sila. Mm-hmm. Ano yung katabi ninyo na hilera ng mga beaches?
4: So kami po ay pagpapunta po dito yung Lipa City, papunta po kayo ng Padre Garcia and Rosario. Tapos po, San Juan na ang sunod nun. Ang katabi po namin, boundary po kami ng Quezon Province.
0: Ayun.
4: Dito po kami sa
0: Mas maganda yung beach sa San Juan, ma'am, kesa sa Kalatagan.
4: Kulay puti po ang aming sand. Sa Kalatagan po ay medyo itim po ang sand.
0: Ayan. Hindi naman. Magkaiba po yung kanilang quality. Pero basta Batangas, puntahan po ninyo. Ano po, magbabalik pa po tayo. We go back to our issue po sa scammer. Ahingi tayo ng tips, pati kay Ma'am Simonette at sa ating mga bisita. And we will accommodate questions kasi marami-rami na po yung tanong. It's already 11:34. Magbabalik pa po ang Wise Consumer. Diyan lang po kayo. Questions yun na next.
5: ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
9: Mahalaga po kasi ang DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
10: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Nasaan yung ano?
12: Oo.
11: Saan ba dito yun?
12: Ito ba? Ito?
11: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
12: Ano ba anak? Ito, oo.
11: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
6: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
0: Eleven 37.

0: aming local government unit, tourism office, ng mga verified na mga Facebook account kung kinakailangan po niyong sa Facebook mag-post. So hindi pa po napepeke ang mga Facebook account ng mga tourism offices at ng mga LGU. So yun po ay reliable pa. Pero ang mga Facebook pages po ng mga resort ay ginagaya na. So wag po kayong mag-book sa mga Facebook pages. Yun po ang aming advice.
1: Yan ang pangalan pala ng secretary ay si Secretary Dita Angara Matay. O baka kasi pwede sabihin ni Secretary, hindi, sa amin yan, ano yan, cyber. Hindi po, pakialaman nyo na po kasi ang nakataya dito ay turismo ng buong bansa. Hindi lang naman ito related sa crime. Yes, it is a crime, but it also affects tourism. Ay, ibang tao dyan, ba't pa ako magtitiwala sa domestic tourism kung puro man lokohan dyan, naglipa na yung mga scammer o di pupunta siya sa ibang bansa. Sayang naman, ang pera, doon niya gagastusin. Hindi dito sa domestic tourism, which we promote. So dapat kasali po kayo dyan, Secretary Dita Angara Matay. Eh, inimbitahan natin one of these days, baka maging bisita din natin si Secretary. Ano po, let's accommodate some questions. Sabi ni Arnold, pag ganyan po, mga legit na account pero scam pala, ano po ang ginagawang aksyon ng mga travel agencies para i-report ang mga fake accounts online? Sabi nyo naman, nire-report nyo, di ba?
2: No. I would actually suggest kasi, so as a consumer, kasi ako rin naman ho, traveler rin ho ako, consumer din ho ako. Dapat ho kasi, mas mabuti ho yung face-to-face yung nakakausap. So pumunta ho kayo sa mga opisina nila. Lahat ho naman dapat ng legitimate travel agencies may opisina ho. So, yun ho, i-verify nyo. Pero kung minsan rin ho, depende rin ho. Sa Facebook, meron ho silang address. Tapos nga ho, ang nangyari, eh, vinerify rin ho nung isa naming, ano, na dun, nasa Star, let's just say, I'm just in making invento, Star Mall. So ngayon, pumunta na naman ho kami, chinek namin sa Star Mall, wala rin ho sila dun.
1: O di dapat red flag na yun.
2: Kaya nga, yes. Red flag na ho.
1: Red flag na yun.
2: So yun, marami ho dapat talaga titingnan yun ng mga red flags. Kasi, una muna, may actual location ba? Tapos yung ano, meron hong mga certificate or awards. So nakita ko, sabi ko, eh pero hindi naman hong member ng Department of Tourism or hindi naman ano, pero may picture ho na nakakuha ng award. So I mean, oh my gosh. So yeah. There's so many things. Okay.
1: Sabi ni Lida Melchora, paano dapat po siguro gawing makamasa ang infomercials para mas madaling makarelate ang publiko sa mga paalala? You do infomercials also?
3: We have an infomercial.
1: Dapat medyo pangmasa daw.
3: Pangmasa siya. Can we send you the link?
1: Yeah, para so meron. No, but where can they watch it?
2: In our Facebook page.
1: Facebook page ng PDAA. Pati baka pati yan, ginagaya na rin ng scammer.
2: Baka natututo nga ho sila
1: doon. Sabi ni Reynaline, ano po ang dapat gawin para makaiwas ang publiko sa mga scammers? Marami po kasi sa Facebook, ang daling paniwalaan, meron po sana hotline sila na pwedeng tawagan. Eh sabi nga ni Simonet, you call them, you call the resort. Simonet, pwedeng tawagan yung resort, di ba?
0: Yes po, meron po kaming mga telephone numbers sa aming mga website at ganun din po sa tourism pages ng San Juan, Batangas. Nandun po ang mga legitimate telephone numbers ng mga registered resorts.
1: Sabi ng kaibigan kong si Rico, paano pag na-scam? So saan tutuloy ang mga bisita kung hindi sila taga dyan? Pasensya na po, hindi ala nga naman patutuloyin ni Simonet. Hindi nga po sila nakatanggap ng bayad, dinegosyo po sila, no po. Simonet, anong ginagawa niyo pag na-scam? Di nasa pintuan niyo na. Ready nang lumusong sa swimming pool ninyo. Pero hindi pala
0: ready
1: nakapo.
0: Ready nang mag-check-in.
1: O paano yun?
0: Po, nung isang araw po, isang buong pamilya nakasakay sa van and they were so excited to check in. Pagdating po nila, sila ay nakapagbayad ng 138,000 because they are supposed to stay for 3 days and 2 nights.
1: Oh no.
0: So naibigay nila ng full ang kanilang bayad.
1: Oh,
0: so dahil po kami ay fully booked na, sila po'y tinulungan naming maghanap ng ibang mga resort dito sa aming bayan para naman matuloy ang kanilang mga outing. Pero kung kami naman po ay may available na mga kwarto, ina-accommodate naman po namin sila dito sa aming mga resort.
1: Hindi, pero paano yung binayad niya, Simonet? Wala na yun. Magbabayad siya ulit.
0: Opo, kasi ang ginagawa po namin, binibigyan namin sila ng certification para mag-claim sa kanilang mga bangko na hindi po namin natanggap ang bayad na ito na kiniklaim nila na binayaran nila. Kasi nakalagay po dun

0: Sa mga account number, Aquatico Beach Resort pa rin po. Pero hindi po talaga Aquatico. Pag ni-search po nila yon, pinapalitan lang yung nickname ng mga account dahil online nga po. Hindi po sila sa bank nagbabayad.
1: So malabo yung
0: Online.
1: mababawi mo yung binayad mo. Wala na yon, charge to experience na yon, Simonet.
0: Po ang nangyayari, sir. Ganun
1: Oh
0: po.
1: my
0: But there are
1: goodness.
0: others who are trying to file charges po sa PNP Cybercrime Unit. According po dun sa aming Batangas PNP Cybercrime Unit, nakakatanggap naman po sila ng mga complaints. Unfortunately, after a few days or weeks, itinaturn, yung hindi na po nila itinutuloy ang kanilang
1: Kasi
0: pagpafile ng
1: abala eh. Abala
0: kasi
1: din eh, no?
0: tinutuloy po. At saka
1: Evelyn,
0: marami daw pong requirements.
1: Opo. Evelyn, I was wondering, kasi ako nagbubook ako through Agoda or Booking or kung saan man, wala naman kami face-to-face interaction eh. And yet, okay naman, pagdating ko sa abroad, meron naman, legit naman. O, kasi sabi mo, sabi ni Marigel, hindi dapat may face-to-face, ano po. Bakit yung mga international, reputable naman, wala naman kami face-to-face, ha? Pero pagdating doon, okay naman yung booking ko.
2: Meron talagang ibang legit.
0: Yes.
2: Pero nasisira yung mga legit dahil doon sa mga illegal at scammers.
1: Mm.
2: But then, di ba we say, buy at your own risk. You have to also be aware to make sure that you are buying something that is tested, legal. Di ba? Yung Booking.com, yung Agoda, na-try na ng iba eh. So alam nila, okay siya. Sa amin, kung hindi ka sure at nakita mo sa Facebook, pwede ka pumunta sa website ng PTAA. Meron kaming listahan dyan ng mga members namin na agents eh. You can buy there.
1: No.
2: You can, there are contacts there.
1: Or go
2: you
1: to
2: can,
1: the website of the resort. Pwede
2: you,
1: din.
2: You can go to the, I'm not sure of all the website of the resorts.
1: Okay.
2: But you can go to the travel agents. That's why we are Travel Agencies Association. We have legal agents who can work with you. We have contacts with the resorts, we have contacts with the hotel. You can check from our website, get the name of the travel agent, choose one, and then you can buy from there.
3: Saka, kung minsan ho kasi merong impression ho sila na pag pumunta sila sa travel agency, mas mahal. Pero not necessarily ho, oho. Kasi ho, it's a one-stop shop ho kasi. You're paying for our wisdom and our experience, no? Kung minsan nga ho, mas nakakamura pa nga ho kung sa travel agency ho kayo bumibili. Kasi lahat ho kami, alam ho namin lahat na ng mga airlines, kung sino ang mga may promo at lahat. And tried and tested na ho namin. Pero kung mga consumer ho, I would really suggest kung magtanong ho kayo dun sa mga relatives ninyo, mga kaibigan ninyo, yung mga nakabook na way ahead, saan ka ba nagbook? Baka dun na rin ako pwede magbook.
1: Yeah.
3: Kasi ho, merong mga ho, okay, there are online travel agencies also, online travel sites, but not necessarily all are really also very legit. Because there are sometimes that right now, yung mga scammers ho, napakagaling ho, na nakuklone ho nila yung mga Airbnb or yung mga ibang websites. So yun lang naman ho ang talagang ho. Talaga ho, napaka ang dami-dami ho talaga
1: mahirap.
3: Natin pwede hong gawin.
1: At saka siguro ang gawin natin constant reminder pag may opportunity na ganito, gawin natin, no?
3: Yes,
1: from time
3: opo.
1: To time,
3: yes,
1: mga episodes opo. Na ganito.
2: Alvin, meron pa kami isang tip. Halimbawa, talagang nakaplano ka ng maaga at meron kaming travel expo. Doon ka bumili.
1: Ayun. Yeah.
2: Doon nandiyan yung mga legit na travel agents. Pwede kang bumili doon. At that time, may promo.
1: Alright.
2: Like yung binanggit ni Marigel na sa
1: Davao.
2: June. Oh, sa Davao. June 5, 6,
3: 7.
2: They will all be in one place, no? So, you can buy there.
1: Bakit
2: para
1: sa Davao? Ba't wala kami dito sa Metro Manila? Alam
3: kasi
1: mo,
3: yung Metro Manila ho namin, yung last time ho we
2: February.
3: Were here, February.
1: Okay,
3: so every February ho kami sa SMX. But we are a national association, so we really have to bring also our biggest and the best travel tour expo sa mga Vismit area.
1: Okay, that's good. Marami pa tayong tanong. We have 9 minutes left. Sabi ni Raf, Happy Mother's Day sa mama ninyo, Sir Alvin. Thank you. Happy Mother's Day, Mama Norma. Pakigreet po sana mga nanay ng membership department ng San Dionisio Credit Cooperative na sina Ma'am Ellen, Beth, Sol, Marlene, Janet, Rome, Rina, and Maricel. Happy, happy Mother's Day. Josh Kyle Eddy, pa-attendan si Randy FD. Good morning po. Ma-advise ba ng guest ninyo na huwag nang mag-book of any tour or flights from FB? Kasi maraming scammers. Yes, sinabi na po nila, ano po, sa legit legit websites na lang at sa airline at sa travel agencies. Yes po, wag na po din sa FB. Louis Basco, thank you sa mga guests. Saktong-sakto po ang topic today. Magre-relax muna kami sa malamig at swimming sa Tagaytay. Maraming magagandang resort sa Lian. At San Juan, Batangas, dapat po mag-post ng phone number or telephone number para doon na lang. Call only. Si Monette, meron naman, di ba? May mga phone numbers naman na pwedeng i-verify.
0: Yes po. Meron po kaming mga phone numbers. Nakapost po ito sa Tourism of San Juan, Batangas.
1: Okay.
0: Na Facebook page.
1: So bago kayo magbayad, bago nyo tapusin yung transaksyon, call. Okay. Sara Concepcion, magandang umaga from Los Angeles, California. Thank you po. Aris de la Cruz, thank you. Okay. Si Lerma Cruz, paano po nadidistinguish ang peking travel booking sa legit? Or hindi nadidistinguish? Madidistinguish silang pagdating muna sa resort.
2: Or sa airport.
1: Or sa airport, yes, for that matter. Ano ka mo, si Monette?
0: Medyo mahirap pong medyo i-distinguish mahirap. Kasi nga po, verified pages din sila.
1: Yeah,
0: so
1: tama,
0: pareho
1: tama.
0: Po yung mga posts namin. So medyo mahirap pong i-distinguish talaga if sa Facebook po natin ibubook ang ating mga reservations po.
1: Sabi ni Mama Zel, ano po ang red flags na dapat tinitingnan? Nabanggit na namin, Mama Zel, bago i-click ang personal na info, lalo na po sa FB, madalas po kasi pag-click na pupunta kung saan-saan sites, tama po yun. Iwasan yung Facebook. Si Nards Kamya, ano po ba ang tamang process na dapat gawin kung may nabayaran na online booking at na-scam? Nards, sorry. I'm sorry to tell you, I wanna be realistic. Malabo na maibalik. No, kesa paasahin pa kita na maibabalik, yes. Malabo na maibalik. Kung may chance man, baka what? Less than 10% na may babalik. Ano? Yung mga ako, baka umasak eh. Si Charles Experience, di ba? Sharky Monata, meron po ba talagang nahuhuling scammer sa mga peking online booking? Si Monette, may nahuli na ba kayo? Sabi mo sa akin, 2024 pa may ganyan. May nahuli na ba kayo kahit isa man lang?
0: Unfortunately, wala po kaming nahuli pa o na-report sa amin na nahuli na ng mga scammer.
1: Oh,
0: ito
1: no.
0: Po ang sad fact. Wala po talaga, nahirapan po ang ating PNP cybercrime group para ma-identify kung sino po ba itong nasa likod ng scamming na ito. Kasi lahat po talaga online ang transaction.
1: Oo. Eh, pumayag so, din po tayo. Po o kumbaga, ang kanilang susi din, pumatul tayo eh. I mean, wala naman, hindi ka naman niya pinuwarsa. Hindi ka niya tinutukan ng baril. Kusa mong binigay yung pera mo. Diba? Yun pala, scammer. So,
3: actually, sa tingin ko, walang mangloloko kung walang nagpapaloko. Yun ho ang nagiging problema ho namin. So, I think kasi ho, lahat ho rin tayo nagtitipid.
1: Yeah.
3: So, parang pag merong pinakamura na ano, dun ho bumapatol tayo naiengganyo. Kung bumapatol ho tayo at saka puro mga last minute. Tapos parang, uy, ang mura-mura naman ito.
1: So, ito kaso, lesson learned. No?
3: Yes.
1: May nabiktima na po. Hindi lang isa, hindi lang dalawa.
3: Ang dami
1: na.
3: At saka hindi ho, mga matatalino ho.
1: Yeah.
3: So, I mean, kung sa tingin nyo ho, matalino kayo, mas matalino ho talaga yung mga scammers.
1: Si Monette, yung sabi mong family, yung nagbayad ng 100 plus thousand, ano ba sila? Hindi talaga sila tech savvy? Kumbaga, nagtiwala lang yung, sino nagbayad? Yung tatay, yung nanay, o yung anak?
0: Yun pong family nila, yung the whole family, maari nga pong pinag-contribution na nila yun para lang makapag-outing sila.
1: Oh my goodness.
0: So, they are really so sad about what happened to their booking dito sa amin.
1: Yeah.
0: And then, to bring them to another resort para lang po matuloy ang kanilang bakasyon. Pero syempre, yung excitement po ng mga bata ay nauwi sa kalungkutan dahil wala pala silang booking.
1: Sabi nung isa, thank you. Sabi nung isa, ma'am, paano naluloko po yung sa may airline ticket? Hindi ho ba dapat may issue ticket yung airline? How do they do that? Pinipeki din pati yung entry ng airline ba? May flight number, may flight time, may mga reference code yun dun eh.
3: Yeah.
2: Yung ticket.
1: Oh.
2: Pero kasi, the ticket before was paper ticket. Yung may marami pang coupons.
1: Yeah.
2: Luma yan. Naging e-ticket na.
1: Oh.
2: Yung e-ticket, pwede i-fake din yun eh. Content based. Tapos,
1: pwede
2: rin siya mag-book. Ang iba, bumili sa isang ano. Tapos, hindi niya binayaran. Pero binigyan na siya parang ng itinerary. Yun ang ginagamit nilang pang-fake.
1: Oh, Okay. Can you verify that? I mean, days before or bago ka magbayad, pwede mo bang kontakin yung Cebu Pacific o PAL na tama ba itong reference number na binigay sa akin? May ganito ba talagang booking? Pwede ba yun?
2: Yes, you can call the airline.
1: Pero yung customer hindi na ginagawa. Excited na.
2: Kasi syempre, they thought the agent is, ano, di ba? The agent is trustworthy.
3: An actual e-ticket kasi is you can just cut and paste. You can just change the numbers and change the record locator. But when you go to the counter na nasandu ka na sa airport, wala kang booking.
2: Tinignan nila sa system tapos wala.
1: Oh my goodness. And if you mean is before you pay that supposed ticket, you can call the airlines naman.
3: Yes.
1: I-accommodate ka naman ng airlines na, Stoy, may ganito ba kayong record locator? May reference number ba kayo na ganito?
3: You state your name and your details. Uh-huh. Tapos makikita, pero sasabihin ho naman ng airline. If you are the passenger yourself naman, they will tell you. But of course, you cannot call for somebody else.
1: Oh yeah, it has to be personal.
3: Personal. Yes. And you have to know the flight details.
1: Uh-huh.
2: But then again, it's really better to buy it from an agent that is really accredited to issue the ticket.
1: Okay.
2: If the agent is not accredited to issue the ticket, you may be buying it from a third party that is illegal.
1: Pero yung agent, yung travel agent na legitimate, pag nag-book ba ako ng ticket sa yun na airline, magpapatong ka ba? O hindi, kung ano yung presyo nun sa website, yun din yung presyo ng agent.
2: May service fee.
1: May service fee for the whole service.
3: Yes.
2: May service fee for the whole service.
1: If
2: it's ticket only, we add service fee. Depende po.
1: Pero hindi naman kalakihan, I suppose.
3: Hindi
1: kalakihan. Anyway, nakakalungkot po, ano.
2: Nakakalungkot nga rin kasi, minsan, dahil gusto nila magtipid, let's say, ng 100 or 200 pesos, if it's a domestic ticket, bumibili sila sa mga scammers.
1: Wala. It's as if you did not buy a ticket at all.
2: Yes.
1: Nakatipid ka nga kamo ng 100, pero wala kang ticket, italo ka.
3: Yes. So nakatipid ho kayo ng 100 pesos, pero gumastos naman kayong 5,000 sa scammer.
1: Mariyosa.
3: So saan ba ho kayo doon?
1: Anyway, we run out of time. Bigyan natin ng pagkakataon si Simonette once again to appeal sa lahat po ng gustong mag-book dyan sa Batangas. Ano ang mensahe o reminder ninyo, Simonette? Go ahead.
0: So, sa lahat po ng mga nagpaplanong bumisita dito sa aming bayan ng San Juan, Batangas, we would like to inform you na ang amin pong mga legitimate resorts at mga registered resorts ay nakalista sa aming Facebook page ng LGU of San Juan, Batangas and Tourism of San Juan, Batangas. Makikita po niyo doon ang aming mga website at ang aming mga telephone numbers. At kung maaari po ay huwag tayong mag-book sa Facebook at gamitin po natin ang mga telephone numbers, tumawag po tayo at makipag-transact sa mga website na available po sa aming Facebook page.
1: Thank you, Simonette. Mabuhay ka. Mabuhay po ang San Juan Resort Owners Association. Pag meron po kayong concern o kailangang ipa-anunsyo, don't hesitate to give us a message, okay? Mabuhay po kayo dyan sa Batangas, ha?
0: Maraming salamat po, Sir Alvin.
1: Mabuhay ka. Si Ma'am Simonette Gusi, ang President ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and Laia Resort Owners. We go to Evelyn. Evelyn, ano yung parting shot mo? 1 minute, please.
2: Kung meron po kayong katanungan tungkol sa mga possible na scammer, you can check with PTAA.
1: Okay.
2: Check in our PTAA website. We will have there the list of our agents who are legal. And then, if they are not there, then beware already. Number two, we also have legal hotline. You can also email us at our legal hotline. If you have any questions, legal questions, we will have lawyers there who can answer you.
1: Thank you very much for your time.
2: Thank you, Alvin.
1: Sa ulitin
2: po, kasama na namin po si Jason Yang, ang aming president.
1: Bonda G. Ayan, si Mama Marijel naman. May babati muna si Mama Marijel bago yung tip niya. Go, makalimutan.
3: So, yung pinaka-fan ho ninyo, Sir Alvin, kaibigan ko ho si Eli Florencio. Happy Mother's Day.
1: Eli Florencio, Happy Mother's Day.
3: So, ang pinaka-last ho na lang ho, I would like to remind everybody, yung tip ko lang ho. So, think before you click, investigate all the documents and pay only to corporate accounts and not personal people.
1: Okay. Thank you very much. Sa ulitin, tulungan natin yung ating mga kababayan na gusto lang po mag-relax, mag-distress, and yet nai-stress po sila dahil sila po ay naluloko ng mga scammer. Facebook, umayos ka! Ay nako, si Alvin Chico po ito, ang inyong Wise Consumer. Hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer, susunod ng pinakamagaling po sa DZMM Teleradio. Walang iba kundi si Ariel Rojas sa programang Ligtas Dapat. Bye! Happy weekend!

Ligtas ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12:03 ng tanghali. Kumain na ba kayo?

0: Atensyon po mga motorista, asahan po ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maglalaro sa 8 hanggang 9 na piso kada litro ang rollback sa diesel at 11 hanggang 12 peso sa kerosene, pero tataas naman ng 4 hanggang 5 piso ang gasolina. Kahapon, sinabi sa DZMM ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na halos dumidikit na ang diesel sa presyuhan bago ang gera sa Middle East matapos ng sunod-sunod na rollback. Sa ibang balita naman, nangangamba ang samahan ng mga guro sa posibleng epekto ng pagbawas ng Commission Higher Education sa mga General Education Units sa kolehiyo. Sinabi sa DZM ni Rene Tadle, Pangulo ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines, na posibleng itong magdulot ng pagbawas sa sweldo ng mga regular na guro at pagkatanggal ng mga contractual o part-timer. Gayun ni Tadle, hindi excess baggage o dagdag pasanin ang mga general education subject.
1: It's not actually the problem of students receiving too much general education. The problem is that Philippine higher education has not been properly designed to integrate general education. Ang compass ng higher education ay yung GE subjects. Okay, mm-hmm. So it's not an excess baggage.
0: Nilinaw naman ni Dr. Edison Fermin, Chairperson CHED Technical Panel for General Education, na hindi minamadali ang naturang panukala at may mga isasagawa pang dagdag na konsultasyon.
2: Ipapatupad po ba siya? Wala pa po sinabi ang komisyon. Hanggat wala pong CMO, walang ipapatupad. Kaya po ang inilabas namin ay isang draft. Isa sa mga pinakamahalagang stakeholder na isasama natin ngayon, yung tinatawag po natin na professional at disciplinary organizations.

0: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nang-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
1: DZMM Balita Ngayon! Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahag, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas dasat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat.

0: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao, TGIS. Ayun, lumang palabas noong bata pa ako. Thank God it's Sabado. Ayun po, ngayon po ay May 9, 2026. Magandang tanghali po sana kayo ay naka or nananghalian na ngayon. Ako mamaya pa after ng show. Welcome po sa programang Ligtas Dapat. Kasama niyo po ang inyong tito meteorologist Ariel Rojas. Alam niyo, pag-uusapan po natin ngayon yung naging epekto no nung pag-alboroto, paglabas ng pagdaustos ng uson, yung pyroclastic density flow or materials or current dyan sa Mayon Volcano, at pati po yung pagbagsak ng makapal na abo, no? Ashfall, grabe yung nakita natin sa mga videos. Nangyari yung pagputok or yung unang paglabas nung pag-ashfall noong Sabado after nung palabas natin, and naulit po ulit nitong Linggo. So medyo maraming kababayan natin sa Albay ang apektado yung kanilang kabuhayan, kasi yung mga pananim na balot ng abo. May mga namatay na livestock, yung mga alagang hayop. Kaya nga po, meron ng state of calamity sa ilang bayan doon sa Albay. Ayan po. At kumusay natin din yung ano ba yung aabangan or babantayan natin. Tuloy-tuloy ba yung ganitong aktibidad? I-check natin mula sa FIVOX. And kung ano po ba yung ginagawang tulong ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan na apektado ng ashfall. Gusto ko lang pong banggitin pala, no, syempre meron tayong binabantayang bagyo sa labas ng PAR, pero mamaya na iyan, sabi nga ng mga Gen Z, nonchalant. Ayan. Ano yun? It's giving nothing. Itong bagyong ito. Well, thankfully, pero marami kasi naghahanap nung pag-ulan sana, no, para man lang reprieve, maibsan yung init ng panahon. Kasi nga, grabing init. Ayan, maya-maya mag-weather update po tayo. And kung meron kayong mga katanungan ukol sa ating pag-uusapan ang ashfall sa Albay, pwede-pwede po kayong mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919278300. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotline number 8924-4101 at click lang, i-click, i-press yung ating local numbers 5671, 5672, at 5673. At of course, pwede po kayong mag-comment sa ating live stream dito po sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang @DZMM Teleradio. Ayan po. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay magbibigay ng weather update. Kanina nabanggit ko, no, may bagyo sa labas ng PAR. Yan po ay ang Tropical Storm Hagupit. Papahina po. Ito po ay pwedeng pumasok ng PAR ngayon pong araw ng Sabado. Ito po ay huling namataan, 1,065 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At ito po ay may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. At yung pagbugso ng hangin umaabot ng 80 kilometers per hour. Saan ba ito pupunta, Tito Ariel? Ito po ay pa-west-northwest yung magiging pagkilos dyan sa Philippine Sea. Pero tuloy-tuloy po yung paghina. Sa Lunes po, LPA na lamang yan. Hindi man lang lalapit sa atin, wala pong magiging epekto. It's giving nothing. Tama ba yun? Ano yun? Thanks for coming by, I guess. Yun ang sabi ng mga Gen Z. Para dyan sa bagyong Hagupit, na pag pumasok ng PAR, tatawagin po sa local name na Kaloy. Ano po siya? Parang non-event na bagyo. Pero sana, no, kung may pag-ulan, ay makakatulong sa pag-iwas or pagpapababa ng temperatura. Pero alam niyo po, may mga thunderstorms tayo ngayong aasahan ngayong weekend. Bago yung thunderstorm, syempre meron muna tayong mararanasan na grabing alinsangan. Mataas po ang heat index. Alam niyo, nasa 28 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level na heat index po ngayong weekend. At yan po ay may mga nasa 44 degrees Celsius po na lugar, no, dyan sa bahagi po ng Northern Luzon especially. Puntahan natin yung ating heat index. Yung mga lugar kung saan pwede makaranas ng grabing heat index. Ayan po, dito po sa Metro Manila, sa Pasay at sa Science Garden sa Quezon City, pwede umabot ng 42 degrees Celsius. 44 degrees naman sa bahagi po ng Alawag City. Gayun din sa may Kamiling Tarlac, Cavite City, pati po sa Cuyo, Palawan, Rojas City at Dumangas, Iloilo. 43 degrees Celsius naman, grabe, sa may Dagupan, Batac City, Bacolod, La Union, pati sa Apari, Cagayan at sa Tuguegarao, Etchaque, Isabela, Science City of Buño sa Nueva Ecija, and sa Alabat, Quezon. Saan ba to? Sa Nusay Occidental, Mindoro, as well as sa Iloilo City at sa Butuan City. Ayun. And the rest ay 42 degrees at meron ding 40 to 41 degrees Celsius. So grabe po yan, na alinsangan. Stay hydrated po mga kapamilya. In terms of ulan naman po, syempre pagsapit ng hapon, meron po tayong mga aasang thunderstorms dyan sa Ilocos Region, Cordillera, some parts ng Central Luzon. Ito po, umaga pa lang, may mga, ngayon actually may mga konting ulan na dyan sa bahagi ng Mindanao. Maya-maya po mas malalakas pa iyan. Same weather condition po ang aasahan bukas at sa mga sunod na araw, kasi next week po ay magpapatuloy po itong pag-iral nung Easterlies. Ito po yung mainit na hangin mula sa Pasipiko. Ito po ang aasahan nating weather system sa sunod na linggo, kasi nga hindi naman makaka-apekto itong LPA. If ever, baka may ilang lugar dyan sa may Eastern Visayas and Bicol may kaunting ulan next week. Pero wala po. Wala po tayong inaasahan na grabing ulan. So mukhang next week po talaga ay Easterlies pa rin ang iiral na weather system. Mainit, maalinsangan, at may thunderstorms sa hapon, lalo sa Northern Luzon at sa Mindanao. Some other areas pwede po makaranas ng mga localized o yung maliliit lang at saglian lang ng mga thunderstorms. Yan po ang ating update sa lagay ng panahon for this weekend at sa susunod na linggo. At update din sa ating binabantayang Bagyong Hagupit, natatawaging Bagyong Kaloy. Mabait po ang Bagyong Kaloy. Ayan, pagpasok ng PAR ngayong araw. Ayan, mag-commercial break po muna tayo. Pagbalik natin ay magsisimula na ang ating talakayan. Kuha tayo ng update ukol sa kondisyon sa Mayon Volcano mula sa FIVOX. Dyan lamang po kayo, magbabalik po ang Ligtas Dapat.
1: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po, si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Nasaan yung ano?
6: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng...
0: Yan po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
7: Pariel, maagang Mother's Day treat ang handog ng isang grupo para sa mga nanay ng tahanan sa Barangay Lambak, Bayan ng Guagua, Pampanga ngayong Sabado ng umaga. Isinagawa ng Rotary Club of Western Pampanga ang kanilang Project Clear Vision, kung saan nagkaroon ng libreng optical eye examination at pamamahagi ng libreng salamin. Bilang pagdiriwang ng Mother's Day, prioridad na mabigyan ng serbisyo ang mga ina, kabilang ang mga babaeng barangay officials, police at volunteers. Mahigit 60 kababaihan ang sumailalim sa eye check-up. Sinuloy rin ang mga asawa at mga bata na dumalo sa aktibidad. Ito na ang 9 na barangay na napuntahan ng Rotary Club of Western Pampanga kung saan umabot na sa 459 na libreng prescription glasses ang kanilang naipamahagi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayun po, nagbabalik po ang ligtas dapat. Gusto ko lang i-acknowledge, syempre, baka sabihin nyo, dinededma ko yung ano, no? Happy Mother's Day po bukas sa ating mga nanay at mga mother figures. And happy, happy Mother's Day po. Yung nanay ko po ay nasa langit na. So, yun. Mga kapatid ko na lang, happy Mother's Day kay Anna at Joanne at sa sister-in-law ko na si Pao. Happy Mother's Day. Ayan po, ngayon po ay nasa linya po natin telepono para bigyan tayo ng update sa nangyayaring aktibidad sa Bulkang Mayon. Ang director po, lagi natin kasama dito, si Dr. Toto Bacolcol. Dr. Toto, welcome back sa Ligtas Dapat. Magandang tanghali, sir.
8: Ibigin po sa inyo.
0: Yes, sir. Sir, baka pa rin nyo kami bigyan ng update ukol sa activities ngayon ng Mayon Volcano. May mga ano pa rin po ba, ashfall, lindol at pagbuga po ng lava?
8: Yes, as of the ongoing trend yung effusive eruption ng Mayon Volcano, and kahapon meron tayong pyroclastic density current. Umabot ng 2,500 meters yung run out niya from the crater, and yung plume naman niya ay umabot ng 1,500 meters. But hindi naman to kasing laki tulad nung nangyari nung Sabado. Nasa 2,500 meters lamang ito. In contrast, nung Sabado, umabot ng 5.3 kilometers from the crater. Muntik na ma-breach yung PDZ natin. But we expect every now and then na may PDZ kasi naging unstable na yung kapag naging unstable yung lava flows natin sa taas, bumabagsak yan as PDZ.
0: So, sir, parang nitong linggo meron din, after nung Saturday, may isa pa atang nangyari, sir. I don't know if it's Thursday or Friday. Tama po ba yun, Dr. Toto?
8: Yes, nung Friday. But again, hindi naman masyadong mahaba. Okay. I think nasa 2,000 meters lang yun, if okay. I can recall it correctly. Okay. So, sobrang dami na kasi ng PDC, hindi ko masyadong maalala yung ano. But prior, following that Saturday, may PDC na na nangyari. And in fact, as we speak, meron ding PDC na naman. Well, it started at 11:46 kanina. And yung run out niya umabot ng 1,200 meters and yung plume height 1,800 meters.
0: Apo. Sir, meron po bang mga specific na mga gullies or daanan itong mga PDCs or randomly silang may bumababa?
8: Lahat ng gullies kasi natin may mga deposit. So random 'yan. But ang yung pinakamahaba is yung PDC ay yung nanggaling sa Miisi Gully. Yung nung Friday, anong Saturday. Pero meron din tayong mga lava flows sa Bonga at meron din lava flows sa Basud Gullies.
0: Opo. Sir, meron po ba tayong estimate kung gano'ng karami yung binugang ashfall? Alam ko meron po kayong nasabi na parang distance nung ano no, nung PDC. Pero in terms of volume, kasi nung Saturday, as in grabe po, parang parang niebe yung bumagsak, sobrang kapal nung bumalot sa mga halaman, sa mga bahay at sa mga kalsada.
8: Yung estimate natin nung Sabado na bumagsak is 4.6 million cubic meters.
0: Wow.
8: Yun yung bumagsak. And then habang gumugulong siya, meron tayong tinatawag na Phoenix Column. Phoenix meaning yung rising from the ashes. Habang bumabagsak yung pyroclastic density current natin, yung finer materials umaangat kasi mainit pa yon. So yun yung parang nagkaroon tayo ng eruption, parang may column. But that is not an eruption column kasi yung eruption column natin, meron tayong explosive eruption, tapos it would form a column katulad nung nangyari nung Taal nung 2020. And then kapag babagsak yan as PDC. Ngayon, yung PDC naman natin ngayon, again, generated not by an explosive eruption but by the collapse of lava flows.
0: Mm-hmm.
8: And it produced plumes as habang bumabagsak, umaangat yung finer materials natin.
0: So dahil po mainit?
8: Kaya, yes, that's right. And kaya meron tayong impression na ang laki-laki.
0: Mm-hmm.
8: Pero yung PDC noon is 5.3 kilometers lamang from the crater.
0: Mm-hmm.
8: Pero yung abo kasi yung umangat. Mm-hmm. And then napadpad ang hangin. Mabilis din yung hangin at the time, 8 meters per second.
0: Mm-hmm.
8: Ay pakiramdam natin ang laki-laki nung ano, but that was the ashfall.
0: Opo. Sir, parang yung mga LGUs na naapektuhan ay nasa southwest at nasa west ng bulkan, no? Kasi malakas yung hangin from the east.
8: Yes, that's right. Ang affected would be Dinubatan, Kamalig. Kamalig, nung Saturday, medyo makapal yung abo. And then, yung abo umabot as far as 18 kilometers from the summit.
0: Mm-hmm.
8: Yun yung sa Ligaw. Pero doon, traces na lang ng ash.
0: Apo. Sir, doon sa habang parang rumaraga sa yung PDC, kita natin sobrang kapal po nung ano no, nung parang yung sabi niyo parang mukhang ang eruption cloud. Ano po yung mga
8: Phoenix column?
0: Ayun yung parang column. Phoenix. Oh, sorry. Ano sir yung mga ano yung mga laman noon, sir? Delikado po ba yan sa kalusugan?
8: Yes, delikado yun kasi abo yun and then may gases pa yung umangat ha. Yung PDC naman malalaking fragments yan. But yung umangat din yung abo and yung mga gases. So, delikado po yun. Kapag nalanghap yun, can irritate yung respiratory tract. Kapag may problema ka sa baga, katulad ng hika,
0: mm-hmm.
8: and if you have heart problems, delikado din yun sa mga matatanda at saka sa mga buntis.
0: Mm-hmm. Tapos, sir, syempre, may mga activities pang nangyari. Sabi nyo nga kanina, meron pang PDC ulit. So, ito po ay ongoing dahil tuloy-tuloy ba yung pag-collapse ng lava flow, sir?
8: Yes, kasi tuloy-tuloy din yung pag-angat ng magma and then nadideposit dun sa upper slopes, sa lava flows. So every now and then, naging unstable yan and kaya bumabagsak, kaya tuloy-tuloy. So yung PDC natin for as long as meron pa rin tayong effusive eruption, tuloy-tuloy yung pag-angat ng magma, tuloy-tuloy pa rin yung pagbagsak ng mga lava flows dun sa upper slopes.
0: Mm-hmm. Sir, are we expecting a more ano ba, violent or mas malaking pagsabog in the coming days that would warrant the raising from alert level 3 to level 4 ng status ng Mayon Volcano?
8: For now, okay, sorry. For now, maintain pa rin natin yung alert level 3. Mm-hmm. Lahat naman ng pagkikita natin ngayon consistent pa rin sa kanyang alert level 3 status. But kapag nag-worsen or lumalay yung mga parameters na tinitingnan natin, we may raise it to alert level 4. But right now, again, tulad na sinasabi natin, this is still following yung 2023 template effusive eruption.
0: Mm-hmm.
8: Pero yun nga, from time to time, may PDC kasi bumabagsak yung mga bato.
0: Opo. Sir, alam ko po may mga pag-ulang naranasan sa bahagi ng Albay. Hindi siya tuloy-tuloy, pero naglalabas po ba ang FIVOLC, sir, ng parang lahar, possible lahar warning or advisory?
8: Kapag naglalabas tayo ng advisory, wala pa right now, pero kapag i-classify ng pag-asa as intense rainfall, expect intense rainfall, then we may, ang SOP natin, naglalabas tayo ng lahar advisory.
0: So dahil parang kalat-kalat lang po at di naman parang matagal, no? Parang thunderstorms lang, sir.
8: Yes. But again, pinapaalalahanan pa rin natin yung mga tao na mag-ingat sa lahar. Kahit for now, wala pa tayong lahar advisory. But nakikita naman natin gaano kalaki yung volume ng mga materials. Kapag may continuous and torrential rainfall, mm-hmm. pwedeng ma-remobilize doon as lahars.
0: Apo. Sir, meron ba kayong huling paalala sa ating mga kababayan? Again, dahil sobrang aktibo ngayon ng bulkang ngayon.
8: So, paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok sa inside the 6-kilometer permanent danger zone kasi pwedeng maulit yung nangyari last Saturday. And kapag may lahar or kapag may torrential and continuous rainfall, yung mga nakatira malapit sa river banks kung saan yung upper stream ng river bank ay ng river ay nanggaling pa sa slope ng o sa dalisdis ng bulkan, then mag-ingat sila kasi pwedeng pagdaanan yung ilog as pagdaanan ng lahars yung ilog. So they should evacuate immediately.
0: Apo, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, Dr. Toto. And happy Mother's Day po sa inyong asawa at sa inyong nanay, sir.
8: Yes, maraming salamat din po.
0: Thank you po. Ayan po si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FEVOLX. Ayan, sabi niya tuloy-tuloy nga, may mga nagkakaroon pa, may kanina ngayong umaga, no, before magtanghali, ay meron pang nangyaring PDC, yung Uson, Pyroclastic Density Current. Dahil nga po, so nagdalabas ng magma, yung parang natunaw na bato mula sa ilalim ng bulkan, pag lumabas yun ng surface ng Earth, ang tawag ay lava. So lumalabas yun dun sa bulkan. At dahil nga tuloy-tuloy, nadideposito, nagko-collapse yung lava flow at yun po yung buwabagsak, buwababa sa mga gullies bilang PDC or Uson. So wala pong malaking pagputok or pagsabog ng bulkan. Kaso yung parang nabubuo na parang eruption column, yun po ay dahil sa mga material. Mainit po yung PDC, yung Uson. So nagkakaroon ng gases, abo. So pag naghalo-halo, parang makapal siyang usok or ulap. So yun, parang aakalain nga po ay merong pagsabog doon. Pero yun, dahil yun sa mainit na material at iba-iba pang maliliit na material sa naghalo-halo. Ayan, paalala rin po ni Dr. Toto. Again, wala pa pong tuloy-tuloy na malalakas na ulan kasi nga po yung bagyo ay hindi naman nalalapit at walang magiging epekto sa Albay. Pero meron pa rin pong mga afternoon thunderstorms. At syempre, kahit sabihin natin na 15 minutes siguro, 30 minutes yung mga pag-ulan, pag malalakas yan ay pwede po yung mag-activate nga ng lahar flow. Kaya yung mga nakatira po sa ilog, sabing ilog at tabing gullies, yung parang daanan ng mga ng lahar at ng volcanic materials ay sana naka-evacuate na po. Ayan po. Ngayon naman mula sa FEVOLX, makakapanayam natin ang isang residente mismo na nakaranas for the first time ng ashfall. Ayan po, makakapanayam natin sa ating telepono si Miss Emmy Joy. Diyos marahay na udto, Ma'am Emmy Joy. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
9: Good afternoon po.
0: Opo. Ma'am Emmy Joy, happy Mother's Day sa imo sa aga.
9: Thank you po.
0: Opo. Sige po. Si Miss Emmy Joy ay residente po ng Barangay Tumpa sa Kamalig, Albay. Ma'am, sabi, first time niyo pong na-experience ang ashfall. Pwede niyo po bang ikwento kung anong nangyari noong Sabado nung nagkaroon ng ashfall sa inyong lugar?
9: Unang-una po, napansin po namin na kaiba po yung kulay ng ulap. Like, nagda-dark brown na po siya. Mm-hmm. Hanggang sa ilang minuto, bumagsak na po yung ulan at kakaiba po yung tunog sa bubong namin. May kasamang buhangin po yung ulan po.
0: Opo. Tapos, gano'n po kakapal after po, gano'n katagal po yung pagbagsak ng abo at gano'n kakapal yung abo nung patapos na yung ashfall?
9: Tumagal din po ng kalahating oras yung tinding pagbagsak din po ng abo at sobrang kapal din po talaga.
0: Mm-mm. Ma'am, kayo po ay buntis sa ngayon?
9: Opo.
0: Opo. Ilang buwan na po kayo, Ma'am Emmy Joy?
9: 7 months po.
0: Naku, malapit na po kayong manganak, Ma'am. Sa ngayon po ay nakatira pa rin kayo sa bahay nyo ngayon?
9: Opo.
0: Opo. So paano po yan? I think nung Friday meron ulit isang ashfall. Nakaabot din ba ulit sa bahay nyo? Hindi naman.
9: Hindi naman po.
0: Mm-mm. So ngayon po, Ma'am Emmy Joy, ano po ang ginagawa niyong protection? Siyempre, in the event na meron ulit ashfall, paano niyo po protektahan yung sarili niyo na lupo at meron kayong pinagbubuntis ngayon, Ma'am?
9: Siguro ngayon po, yung bahay po namin, na lahat naman po na pwedeng pasukan ng alikabok, nakasarado naman po. Mm-hmm. At lagi lang naka-face mask.
0: Mm-hmm. Namigay naman na po ba ng face mask? Yung parang N95, yung mas makapal na face mask, Ma'am Emmy Joy, ang LGU?
9: Opo, marami naman po nagbigay na dito ng mga face mask.
0: Mm-hmm. Ayun po. Ma'am, meron ba kayong mga pananim o mga alagang hayop na naapektuhan ng ashfall?
9: Mga alagang hayop po, meron po, mga baboy, ganyan po.
0: Pero buhay pa naman, ma'am, yung mga baboy?
9: Okay naman po sila.
0: Ayun po. Bawal i-face mask yung baboy. Ayan, may ano pa ata, may manok pa po ata kayo, Ma'am Emmy Joy.
9: Opo, yung manok din po namin. Namatay din po yung iba.
0: So, na-adobo po ba, ma'am? Hindi na.
9: Naman
0: po. Pero ma'am, bukod sa inyo, sino pa pong mga kasama nyo sa bahay nung nangyari yung ashfall at nakatira dyan ngayon sa inyo sa Barangay Tumpa?
9: Ang kasama ko po sa bahay, yung anak at asawa ko po, pati yung mga kapatid ko at si mama.
0: Mm-hmm. Yung nanay nyo po, senior citizen na po ba?
9: Hindi naman po. Ano pa lang, 40 years old.
0: Ah, okay, bata pa po. So, ay medyo bata pa po kayo, ma'am. So, wala naman pong nagkaroon ng masamang epekto, halimbawa siguro nagkahika or sumakit yung ilong or bibig dahil sa ashfall sa inyong pamilya? Wala naman po?
9: May mga naramdaman din po kami ng katulad ba ng pananakit ng tiyan at saka pangangati ng balat.
0: Pero ngayon wala naman na, ma'am Emmy Joy?
9: Wala naman na po.
0: Apo. Ma'am, ito sa nakita kong video, parang nagkaroon din ng pag-ulan. Hapon-hapon po ba? Hindi naman everyday umuulan?
9: Paminsan-minsan lang po eh. Tapos hindi naman po sobrang lakas. Kaya hindi po masyadong nawawala yung abo dito sa amin.
0: Apo. Pero nakatulong ba yung ulan, Ma'am Emmy Joy? Para at least hindi ganun masyadong...
9: Opo, kahit pa paano po, nakatulong naman kasi nabawasan din po.
0: Mm-mm. Ma'am, ano po ang sabi ng kapitan nyo or ng inyong LGU na tulong na ipapaabot kung halimbawa magtuloy-tuloy pa yung activity ng Mayon Volcano sa inyo?
9: Kung sakali pong magtuloy-tuloy pa daw po at lumala pa po, baka po i-evacuate na po kami.
0: Saan daw po kayo inilipat, ma'am? Mas... yung Tumpa ba ay labas naman ng ano no ng 6 kilometer danger zone. Alam niyo po ba ma'am kung gaano kalayo yung Tumpa mula sa crater?
9: Ang Tumpa po ay 7 kilometers po.
0: Ah, okay po. So pag nag-ano po ma'am, pag nag-alert level 4, kasama kayo sa paaalisin ma'am, no?
9: Opo.
0: Opo. So saan daw po kayo ma'am inilipat? Sa Kamalig lang din po ma'am?
9: Opo, sa Kamalig. Sa pagkakaalam ko po, dati po ay nasa Taladong po.
0: Po. Pero yung pang-araw-araw nyo naman, Ma'am Emmy Joy, wala namang problema. Yung pagkain nyo po, yung tubig.
9: Okay naman na po, pero yung tubig po naapektuhan na di na po masyado mapakinabangan kasi puro abo na po.
0: Pero pwede naman pang ano pa, no? Pwede pang-dilig or panghugas, hindi lang pwedeng inumin?
9: Opo. Tapos pag naglalaba din po, medyo namamantsahan na lang yung mga damit.
0: Yun lang, opo. Tsaka pag ano din, no? Yung pag magsasampay na, kasi syempre baka mamaya may ashfall ulit.
9: Magsasampay po kami sa loob ng bahay.
0: Mm-hmm. Opo. Meron po ba kayo, ma'am, Emmy Joy, mensahe sa inyong mga kababayan o sa inyong kamag-anak? Kung meron kayong kamag-anak dito sa malayo na baka nakikinig sa inyo, baka meron kayong gustong ipaalam sa kanila kung okay naman kayo dyan?
9: Sa mga malalayong kamag-anak po namin, okay naman po kami dito, kahit pa paano.
0: Opo.
9: Kakakain pa rin.
0: Opo. And meron
9: saka
0: ba kayo...
9: okay naman po.
0: Ayun, that's very good to hear at least, ma'am, no? Ano pong inyo natutunan? Kasi sabi mo, ma'am Emmy Joy, first time nyo na-experience yung ashfall. Ano po ang inyong parang natutunan sa matagal na paninirahan dyan malapit sa Mayon Volcano and ngayon na naranasan nyo na mismo yung ashfall, ma'am?
9: Ang natutunan ko po is lagi po sanang handa kasi hindi po natin alam kung kailan po babagsak yung ganitong ashfall.
0: Mm-hmm.
9: Lagi lang pong ready.
0: Opo. Tama po, ma'am. Ligtas dapat. Ayan. Ma'am, mag-ingat po kayo dyan palagi. Happy Mother's Day po sa inyo ulit at sa nanay nyo. At kung meron kayong kapatid na nanay na rin, Happy Mother's Day po at God bless always.
9: Okay po. Thank you po.
0: Diyos mabalos po. Ayan po si Ma'am Emmy Joy, residente po ng Barangay Tumpa sa Kamalig, Albay, na first time nakaranas nga ng ashfall sa kanilang lugar. Pero... para ang hirap nga nun, no, na medyo hindi pa nawawala yung abo, tapos umuulan-ulan, tapos hindi siya yung todong ulan, yung saktong ulan lang. Tapos meron pa rin, pag umaraw ulit, tuyo ulit yung abo. And then, yun, yung kanilang mga pananim, yung kanilang mga alaga, at nakaranas din ng pangangati ng balat dahil sa abo. At yun nga, buntis pa si Miss Emmy Joy. So medyo mahirap. Sana po ay talagang maging safe ang kanyang pagbubuntis hanggang sa mapanganak yung kanyang anak. At wag naman muna sanang matuloy pa yung iba pang aktibidad ng Mayon Volcano. Ayan po, ang oras po natin ngayon ay 12:36 ng tanghali.
5: Ligtas dapat sa DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Ligtas dapat.
0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat. Again po, happy Mother's Day in advance. Dahil Mother's Day po bukas, second Sunday ng May. Ayan po, bago tayo magtuloy-tuloy, mag-hello lamang po ako dahil suki daw ng Ligtas Dapat. Si Tita Sonia Badrina ng Abukay, Bataan. Happy Mother's Day po sa inyo bukas. Siya po ang nanay ni Obet Badrina ng Pag-asa. And happy 5th anniversary sa Plushies for Hope Volunteer Group. At hello sa kanilang leader, si Mary Joyce Herola. Ayan, happy anniversary po sa inyo sa Plushies for Hope and many more years to come kasi marami kayong batang natutulungan. Ayan po. Ngayon naman po ay kukuha tayo ng update din, no, sa mga sa provincial government ng Albay. Susubukan nating kontakin para malaman natin kung gaano ba karami yung apektadong mga LGU sa Albay at kung meron bang in-evacuate, meron bang mga pangangailangan. Kumbaga, para makita natin yung extent, no, ng impact nitong ashfall. At hindi pa po yan yung malaking pagsabog ng bulkan, no. So I guess ganito po yung makita natin, no, yung impact ng pagkakaroon ng bulkan, ng paninirahan malapit sa bulkan. Halimbawa, sa may Taal Volcano, sa may Canlaon Volcano, at maging sa bahagi po ng Albay, and even sa Sorsogon, no, sa may Bulusan. So, yung constant, ano, no, being on your toes, kasi nga, anytime pwedeng may mangyari sa bulkan, so dapat talagang ligtas, dapat laging handa. Ayan po, nasa linya ng ating telepono na ng Viber pala, ang hepe po ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, si Sir Oscar Robert Cristobal. Sir, Diyos marahay na hapon. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
12: Diyos marahay na hapon, Ariel. As in sa, and sa lahat ng viewers and listeners natin today.
0: Yes po. Sir, thank you for your time this afternoon, sir. Sir, una po siguro gusto nating malaman. Sabi po kanina ni Dr. Bakulkol mula sa FIVOLX ay meron daw nga bagong PDC ng mga before 12 noon. But gusto nating malaman, sir, kumusta po ang epekto ng ashfall dyan sa Albay? Ilang LGUs po yung naapektuhan? At kumusta naman po yung response ng inyong opisina sa pangangailangan ng ating mga kababayan? Go ahead, sir.
12: Yes, itong mga PVCs natin, Uson, kanina and then kahapon, ito yung mga maliliit na PDCs na naitala natin. Mm-hmm. But hindi naman siya nag-create masyado ng malaking ash cloud and naka-apekto, naging ash fall. So, ang naka-apekto talaga sa atin ng malaki is yung nangyari nung May 2, nung nakaraang Sabado, last week. So, ito talaga yung isa sa pinakamalaki siguro. It was more than 200 meters yung height eh. Mm-hmm. So, talagang nagdulot ng ash fall sa alos tatlong bayan dito sa 3rd District ng Albay.
0: Opo. Sir, ano no, yung

0: hangin, kaya doon na punta.
1: Southwestern, southwestern. Doon po tinangay ng hangin yung ash.
0: Opo. Sir, meron ba tayong number ng barangays and families or individuals affected? Or kung meron din pong nasa evacuation centers dahil sa naganap na ash fall, sir?
1: Yes. Since nung unrest nung mayon, since around January, dati na tayong may nasa evacuation centers, around 1,100 families. Mm-hmm. Pero nung nakaraang May 2, ang affected, na italang affected ng ash fall is umaabot ng more than 60,000 families.
0: Wow.
1: That was 44 barangays sa Ginubatan, and 19 barangays in Ligao City, and also around 18 barangays in Camalig, the town of Camalig. So medyo itong tatlong bayan talaga yung tinamaan nung nakaraang May 2.
0: Opo. Sir, dahil 60,000 yung family, meron po bang nakabalik na sa kanilang mga bahay or they remain dun sa nadagdag na evacuees after nung ashfall? Or may nakabalik na po ba or are they still in the centers?
1: Actually, itong mga affected ng ashfall, hindi naman to inaccommodate doon sa existing na ano. Hindi na nila pinili na ano, kasi bumalik din sa normal yung PDC, yung behavior ni Mayon. So, nung pag-normalize niya, bumalik din sila sa mga bahay nila para maglinis.
0: Opo. Sir, meron din po bang nagkaroon ng reports ng health issues? Meron po bang nagkasakit ng malala dahil sa ashfall noong last Saturday?
1: Ah, hindi naman siguro masasabi nating Ariel malala, but may mga respiratory cases na rin tayong naitala na nadala sa ating mga hospitals.
0: Opo. Sir, in terms naman po sa impact sa agriculture, kasi nga po sa nakita nating video sa mga report ni Ms. Irene Perol, grabe yung kapal ng abo na apektuhan yung mga halaman, mga pananim and yung livestock, may mga namatay pong hayop. Would you already have an estimate as to how much the damage was sa agricultural sector, sir?
1: Yes, around 6 million yung damage natin sa agriculture sector, and that's why Agara naman nagbigay tayo ng assistensya talaga. Nakapagbigay na tayo ng rice assistance, and yung Dole nakapagbigay din sa kanila ng DSWD, 10,000 I believe per farmer. So ito yung mga immediate na action na ginawa natin na sa pamumuno po ni Governor Noel Rosal.
0: Apo. And sir, alam ko po kasi na-forecast ko din and nakikita ko sa mga reports ni Ms. Irene at sa mga videos ng ating mga kababayan dyan na may mga nangyayari din mga pag-ulan. Pero sabi nga mo nung isang residente kanina, sir, hindi siya matagal or hindi rin siya tuloy-tuloy or malakas. But hindi naman siya nag-cause, sir? Wala pang na-report, sir, na nagkaroon ng lahar flow dahil sa mga pag-ulang ito?
1: Wala pa naman, sa awa ng Diyos, Ariel. And continuous ang ating monitoring sa ating mga lahar-prone areas sa pamamagitan ng ating mga local DRRMOs. Ito yung pinag-uutos talaga ni Presidente at ng OCD na talagang i-monitor at bantayan yung threat ng lahar sa ating mga kababayan sa paanan ng Mayon.
0: Apo. Sir, alam ko po na ang inyong opisina, yung APSE mo, isa sa pinaka-awarded at parang ano ba, may best practices no pagdating sa disaster response. But ito pong sa Mayon Volcano, dahil napaka hindi siya predictable, hindi siya kagaya ng bagyo na pwedeng paghandaan, no? But have established APSE mo for a long time already, sir, meron pa rin ba kayong mga challenges or have you already established a good connection and yung mga protocol sa inyong LGUs at mga residente na talagang gets na nila kung anong dapat nilang gawin anytime may nangyayaring aktibidad ang Mayon Volcano?
1: I believe, Ariel, in place na lahat ng protocols, and yung working relationship between the APSE mo and the local DRRMOs, yun yung matibay. Basta open yung communication, alam na nila yung gagawin, and alam na rin namin yung gagawin. How to work together para mapaghandaan yung threats nito. Katulad ngayon, sa bayan ng Daraga, so alam na namin yung dalawang barangays na kung sakali man magkakaroon ng preemptive evacuation, alam na namin yung mga makakatulong namin, yung mga numbers na tatawagan. In place na, Ariel, lahat.
0: Opo. That's very good to hear, sir. And in terms of yung mga pamimigay naman po ng tulong, sabi nyo kanina may tulong naman po mula sa DSWD and OCD.

0: So wala naman pong pagkukulang or kailangan pa so far.
1: So far, wala naman, Ariel. Natutugon na naman natin lahat ng pangangailangan sa evacuation centers and yan yung mga nasalanta ng ashfall nung nakaraang May 2.
0: Apo. Sir, meron ba kayong huling panawagan para sa ating mga kababayan or kung hindi man panawagan po ay assurance sa ating mga kababayan sa Albay sa harap na nangyayaring ngayon na aktibidad ng Mayon Volcano, sir?
1: Ang panawagan na lang ng APSE mo is yung mag-ingat ang lahat, lalo-lalo na yung mga naninirahan sa may paanan ng bulkan na Mayon, and then yung mga nasa lahar-prone areas, and nandiyan pa yung threat ng El Nino Alert. So I advise everyone to stay hydrated and keep safe always.
0: Thank you very much, sir, for your time today, and happy weekend po. Ingat po kayo lagi.
1: Maraming salamat, Ariel.
0: Ayan po si Ginoong Oscar Robert Cristobal, ang hepe po ng Albay Public Safety and Emergency Management Office or APSEMO. Ayun, sabi ni, kasi nga po, hindi naman nila first time nagkaranas na, diba, ng aktibidad ng bulkan. So ang laki talaga ng tulong kapag na-establish yung relationship, no, with the public, diba, and the disaster management office ng probinsya, lalo tulad po ng Mayon Volcano, diba, napaka hindi ma-predict kasi hindi naman yan kagaya ng bagyo na napipredict eh. At bagyuhin pa yung Albay, so yung Albay may hinaharap na bagyo, may hinaharap na lindol, at may hinaharap na bulkan. So talagang tinrabaho po ng APSEMO yung kanilang relasyon sa kanilang LGUs at mga nasasakupan para nga po yung full coordination nandun. Pero syempre may mga challenges pa rin yan dahil nga talagang mahirap makabisa yung mga ganyan. And maraming pong factors na kailangang i-consider. Lalo po ngayon, nagbabanta po of course yung El Nino pwedeng mabuo sa second half ng taon, sabi ni Sir Oscar kanina. And yan po ay pwedeng maka-apekto rin, pwedeng magdulot siguro ng tagtuyot eventually dyan sa Albay pagpasok po ng susunod na taon. But again po, thankfully, walang inaasang magiging epekto yung paparating na bagyong, magiging bagyong Kaloy na papasok ng part today. Kasi nga po, sa gitna po ng dagat, ay hihina siya, magiging LPA na lamang. Ayun. Anyways, yan po muna ang update mula sa Albay. At magdirasyon na ba tayo sa mayor ng Kamalig Albay, AC? Ayun, yan po muna. Ayun, ang mahirap po kasi, no, yung sobrang ganyang kapal. Di ba na narasan din natin yan noong January 2020 sa Taal Volcano, yung umabot pa dito sa Metro Manila, yung ashfall. Ayan. Actually, nung pagtinignan mo yung satellite image nung buga nung Taal Volcano nung 2020, yung kanyang plume umabot po hanggang Batanes. Kita sa satellite, pataas, pahilaga. Kasi yung hangin sa taas na siguro mga 2 kilometers or 5 kilometers papunta ng north, pa-north. Joke yun. Ayun, pahilaga na. Kahit may amihan noon, mahina kasi yung amihan noon eh. So sa ilalim lang siya, sa may malapit lang sa lupa. Pero sa taas po ng langit, dun po yung pahilaga. Kaya umabot sa sobrang dami at sobrang lakas ng pagsabog ng bulkan, ng Taal Volcano noong 2020. Umabot po ng Batanes, Babuyan Islands, yung kanyang ibinuga. So if in the event siguro na pwedeng may mangyaring malaking pagsabog din itong Mayon Volcano at maraming ibuga na abo at iba-ibang materials, syempre depende sa direksyon ng hangin, but yung nangyari nitong Sabado pa southwest, so doon nga po sa Ginubatan, Kamalig at sa Ligaw napunta yung mga abo. Pinaka-affected yung 44 barangays ng Ginubatan, 19 sa Ligaw at 18 sa Kamalig. Pwede po yan, no, if ever siguro, pwedeng tumawid ng Masbate or kung sobrang lakas talaga, pwedeng umabot din ng Negros. Titingin ako sa mapa kasi baka magkamali ako. Pwede siyang umabot sa bahagi siguro ng, litan natin yung mapa natin. Ayan, kung halimbawa galing sa Albay, ayan, Masbate, Romblon, Panay. Ayan yung mga pwedeng maabot ng kanyang abo kung talagang malaki po ang magiging pagsabog, halimbawa napakaraming ibubuga na abo at iba pang mga material. Kung galing, kung pa-southwest yung direksyon ng mga materials na ito. So parang ano din, no, parang ang ano lang kasi bagyuhin na, may bulkan pa sa tabi dyan sa Albay. But also yung Mayon Volcano ang dahilan kung bakit napaka-fertile, napaka-mayaman nung lupa sa Albay. Kahit anong crop siguro pwedeng itanim. Kasi nga, dahil sa volcanic materials, maraming nakukuhang nutrients yung mga pananim. So, yun yung parang, di ba, yung mga volcanic areas, mga volcanic regions, usually, farming provinces or communities. Kasi nga, very rich ang lupa. Ayan. But, yun yung constant vigilance laban sa mga pwedeng mangyari kung may pagsabog, kung may lindol, and especially pag may bagyo. Pero yun nga, yung bagyo at least, medyo naaano mo na forecast. Pero pag nagsabay-sabay, yan yung pwedeng may banta ng lahar. At talagang, kaba kasi, di ba? Life-threatening yung pag nagsama-sama yung epekto ng, halimbawa, lahar, and then uson, and then yung pagsabog ng bulkan. Live stream. Ayan. Ito na po yung gutom. Pumapasok na. Wala nang maisip si Tito Ariel. Hindi pumapasok yung mga words. And mag-hello lang po tayo sa ating mga nanonood ngayon. Wait lang. Naka-ads kasi si Tito Ariel. Ayan. Hello po. From, I see, kay Beth Kamaing watching from Marikina. Sino pang nandito? Si... Hala, nasaan na? Ayan, si Lina Ho ng, Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Hello po. Hello po sa inyo. Happy Mother's Day po sa inyo, Tita Lina Ho. Asan pa yung nandito? Ayun, si Hotol. Ayan. Hindi naman na-predict kung kailan pumutok ang bulkan, gaya ng earthquake. Yun po yung sinasabi ko kanina na, yun nga, unlike bagyo na na-predict, bulkan at yung lindol, hindi. Hindi siya na-predict. Hello po kay Tita Nona Damian. Happy Mother's Day din po sa inyo. Asan pa? Asan pa yung mga comments natin dito? Ayun, wala. Wala na masyado. Oo, may nag-aaway na naman. Huwag kayong mag-aaway-aaway. Peace lang. Ayun po. Babati rin po ako ng Happy Mother's Day, of course, sa head natin dito sa DZMM Teleradio at Radio Patrol sa East 30. Of course, si Ma'am Mara Kapuyan. Of course, sino pang babati natin? Si Miss Pau. Happy Mother's Day, Miss Pau. Si Ate Sheila Tobalinal. Si... Sino pa? Pakalista nga, AC. Ayan, sino pang mami dito? Si Charlotte ba? Ah, si Miss JP. At saka si Pia, yung HR namin. Happy Mother's Day. Of course, ang ating makeup artist, si Ate Josie Katindig. Sino pa? Si Ate G, yung ating utility personal dito. Happy birthday tuloy. Happy Mother's Day, Ate G. Sino pa? Si Sunshine ba? Mother si Sunshine eh. Ayan, o nga pala, si Camille Postolero. Happy ang napakagiting na mother ng EP ng morning block ng weekdays. Si Camille Postolero. Mayaman na yun, balita ko ah. Hindi natin nakakaramdam ng kanyang Sana magpa-mother din siya. Of course, si Miss Doris Bigornia, Happy Mother's Day. Sino pa ba? Si Victoria Tulad, Happy Mother's Day. Of course, si Tita Winnie Cordero, Happy Mother's Day. Marami pa sila. Happy Mother's Ayun. Day! Bigla akong naglista ng random, di ba? Ayan po. Kasi syempre, sana po ay maluwalhati ang pagsalubong natin at pagdiriwang ng Mother's Day. Treat your mothers well. Kasi liba tulad ko, no, na wala na po si Mama, sumalangit na. Hindi naman naiingit, no? Pero yung parang, di ba, mas maganda na mapamper natin, maibalik natin sa ating mga nanay, sa ating mga mother figures, ang kanilang ginawang pag-aaruga, pagmamahal, at pagkalinga, paggabay, di ba? Kasi yung motherhood hanggang adulthood, parang walang katapusan, walang retirement yung pagiging nanay. Talagang kahit adult na yung anak, hindi pa rin nawawala yung pag-worry. So, ako never ako naging sakit ng ulo. Pagkakaalam ko. Parang hindi naman sumakit ang ulo ng nanay ko dahil sa akin. Ayun po. Anyways, dyan lamang po kayo. Tayo po muna ay mag-commercial at mag-news break. Magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM.
3: Thank you.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
5: Kape!
6: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya
2: sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:10 ng hapon.

0: pamilya 18 volcanic earthquake sa naitala sa bulkan Canlaon sa Negros Island. Ayon sa FEVOX, nagbuga ang bulkan ng abo na may taas ng 200 metro at napadpad sa Timog Kadluran at Timog Silangan. Patuloy din ang pamamaga ng bulkan. Nananating nasa Alert Level 2 ang bulkan Canlaon. Sa ibang balita, pinag-iingat naman ng publiko sa pagbubook ng mga resort accommodation gamit ang Facebook. Sinabi sa DZMM ni Simonet Gussi, Pangulo ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and Laya Resort Owners, nalantad sa scam ang paggamit ng Facebook, kaya mas mainam na dumiretso na lang sa kanilang official page at maging si LGU page ng San Juan Batangas para makita ang opisyal na listahan ng lahat ng resort sa kanilang lugar. Kabilang sa sinasabing na biktima ng online scam, ang isang pamilya nagbayad ng higit 100,000 pesos pero lumitaw na walang booking.
1: Isang buong pamilya nakasakay sa van and they were so excited to check in. Pagdating po nila, sila ay nakapagbayad ng 138,000 because they are supposed to stay for 3 days and 2 nights.
2: Oh no.
1: So naibigay nila ng full ang kanilang bayad. Ayaw po namin i-encourage ang mga bisita na gamitin ang Facebook sa pagbubook kasi nga po napakarami ng scam.
0: At yan na po ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
3: DZMM Balita Ngayon! DZMM Numero 1 sa aksyon.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat.
5: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama nyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ngayon naman po, kumustahin natin ang bayan ng Kamalig sa Albay kung saan director na po ang State of Calamity. Nasa linya po ang ating telepono si Mayor Carlos Erwin Baldo. Mayor, Diyos marhay na hapon sa inyo. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
6: Maray na hapon po, Sir Ariel.
5: Yes po. Sir, kumusta na po muna weather sa inyong lugar ngayong hapon, Mayor?
6: Medyo maganda po panahon ngayon. Makulimlin na medyo mainit na talaga.
5: Apo.
6: Yun po ang medyo panahon namin ngayon.
5: Apo. Sir, sabi po kanina ng APSE mo, nasa 18 po na barangays yung affected sa inyo sa Kamalig, sir?
6: Opo. Opo. Mga 16 po barangay ang affected po sa amin.
5: And meron ba kayo, sir, figures halimbawa ng mga pamilyang naapektuhan ng asphalt nung nakaraang Sabado?
6: Nasa 8,000 plus families po ang naapektuhan. Pero yung talagang heavily affected, mga nasa 2,000 plus na po.
5: 2,000. Medyo marami to, sir, no? Siguro mga lagpas 10,000 individuals?
6: Opo, opo. Opo. Kung lahat-lahat po.
5: Apo. Sir, yung pag-declare po ng State of Calamity, of course, ay para ma-access yung inyong funds para sa pagtulong. Kumusta naman po so far, sir, ang inyong ginagawa sa LGU para matulungan yung mga apektadong pamilya, sir?
6: Kami po, nakadeclare na po niyan noong January pa. Mm-hmm. Noong hindi pa po nagde-declare si Fribings, nagdeclare na po kami. Kasi January pa po, may evacuation na po kami doon po sa mga area po na nasa loob ng 6 kilometers.
5: Mm-hmm.
6: Yung nung Sabado lang na pagbuga po nung bulkan mo yun, nasa, kumaga, kwa lang yun, late lang po yun.
5: Mm-hmm.
6: Nasa 8,000 families yun. Kaya medyo mas marami po yung apektado ng asphalt kaysa nung nandun po sa loob ng 6 kilometers.
5: Opo. And sir, in terms naman po of impact sa agriculture, kumusta naman po, sir, naging epekto? Kasi syempre, agricultural LGU din po yung Kamalig, sir.
6: Malaki po yung epekto nito kasi lahat ng tinanim nila, wala na po yung papakinabangan.
5: Mm-hmm. So, wala pong nasalba, sir? Lahat yun ay matatapon or masasayang na lang po?
6: Sayang na po yun kasi napuno ng abo.
5: Mm-hmm.
6: Tapos syempre, matutuyo na rin yung mga daon noon dahil sa abo.
5: Mm-hmm.
6: Even sabihin na natin, nag-uulan-ulan din.
5: Mm-hmm.
6: Siguro talagang magtatanim na lang ulit po.
5: Opo. But sir, ano po bang mga pananim, sir, yung pinaka-apektado nitong asphalt?
6: May mga palay po. Mm-hmm. Yung mga vegetables po natin, yung kangko, okra, talong, kalabasa, upo. Marami pa pong mga gulay kasi karamihan po dyan na mga kababayan po natin mga mangsasaka po.
5: Sir, sa mga hayop naman po, sir, marami po bang natalang namatay na hayop dahil sa ashfall?
6: May 5 po tayong namatay na kalabaw, isang baka. May mga may nawala din na kalabaw at baka. Pero yung mga iba, hindi na po reported. Yung mga manok, yung iba pong mga kambing, hindi na po na-report yun. Pero may mga namatay din dahil po sa ashfall na sobrang kapal po.
5: Opo. And sir, kanina sabi po ni Director Bacolcol ng FIVOX po ay meron nga pa rin pong nangyayaring mga uson sa ilang lugar. Sir, meron po bang parang gali dyan sa inyo sa Kamalig kung saan pwedeng dumaloy ang uson or lahar if ever malakas yung ulan?
6: Meron po. Yung si gali kasi, natutumok din yun nung isang barangay namin, yung Anuling. Pero yung ibang gali na kuha po, yung Kirangay, Suwa, talagang dadaan po yun doon sa amin. Kaya kailangan po, pagandaan din po ito.
5: Apo. Pero sir, yung bayan mismo, yung sentro ng Kamalig, ay medyo malayo naman po sir sa mga galis na to, no?
6: Medyo malayo naman. Sana hindi naman lumabas doon sa gali yung mga debris na ibubuhos po kung sakaling merong malakas na ulan.
5: Opo. Sir, sabi nyo nga, since January ay meron na kayong state of calamity sa Kamalig. Kumusta naman, sir, yung pangangailangan ng ating mga nasa evacuation centers? So far, so good po ba, Mayor?
6: Okay naman po kasi si National naman, nakatabay din naman. May kuha naman po, direktiba si Presidente. Na tulungan po talaga yung mga nasa evacuation center at yung naapektuhan po ng ashfall.
5: Opo. Sir, yung tubig, sir, kasi sabi daw po ay naapektuhan yung water supply. Kumusta po sa Kamalig?
6: Opo, medyo naapektuhan po talaga. Medyo bumaba talaga yung level ng tubig na kinukuha ng water district po namin. Kaya nagkakaroon din po ng distribution sa barangay. Then yung mga nasa Mayon area natin, namimigay din po tayo ng lagaya ng tubig at saka tubig para lang po may magamit silang panginom po kasi importante po yung tubig din.
5: Opo, opo. And sir, kanina na-interview ko isang taga-barangay Tumpa. Ang sabi po nila, namigay naman na kayo ng, ano, no, ng face mask, yung N95, sir. Kumusta po yung distribution?
6: Opo, okay naman. Pero siyempre, hindi naman kasi may magamit yung forever yung face mask. One day, two days. Yun na yung most na magagamit nila yon kasi dahil na din sa alikabok. Kasi kung mag-alboroto uli o magkaroon din ng asphalt, kakailangan pa din po ng face mask. Yun po ang isa sa pinakakailangan din po namin.
5: Apo. Meron din po nagpapabot ng tulong siguro sa inyong LGU, let's say Philippine Red Cross and other private organizations and CSOs?
6: Meron naman po na marami naman po tumutulong. Pero syempre, kinukuha din namin, hindi pa tapos yung alert level 3 ni Bulkan ngayon. Kaya naka-alerto pa po kami. Kaya yun din po ang pinag-aandaan pa rin namin kasi baka by June, tanggula na. At may bagyo pa naman na parating po. Yun po ang pinag-aandaan din po namin.
5: Opo. Yung bagyo po naman ay hindi naman nalalapit, magiging low pressure na lang po. So mukhang wala naman pong dadaling
6: ulan. Sana po. Ganun. Kung ganun na din po, mapasalamat tayo sa mga Diyos.
5: Sa Lunes.
6: Pero syempre, ang babantayan namin dyan, yung ulan, kung gano'ng kalakas yung ulan.
5: Opo. And panghuli na lang siguro, Mayor, baka meron kayong panawagan or pakiusap or assurance sa ating mga kababayan dyan po sa Kamalig.
6: Sa mga kababayan ko po, syempre kami sa lokal na gobyerno, gagawin po namin na lahat na makukuha namin na tulong na may bigay po sa mga kababayan po natin. Pero syempre, umaasa din po tayo sa national at sa ibang organisasyon na pwedeng tumulong po sa atin. Open naman po ang LGU, pwede po kami bigay data para doon po sa gustong tumulong para lang po matulungan natin ating mga kababayan. Dahil po, isa po sa kakailangan nina din, magpapasukan na, syempre walang kita yung mga kababayan po natin. Yung mga anak nila, kailangan ng mga school supply. Baka mayroon pong pwede magbigay ng school supply. Bigay na lang po namin din yung data para naman po kung mabigyan po natin, matulungan naman po natin ang ating mga kababayan.
5: Opo, sir. Thank you for that, sir. And Diyos Mabalos po. Mayor, ingat sana po kamo dyan, Gabos.
6: Salamat po. Diyos Mabalos din po.
5: Ayan po si Mayor Carlos Erwin Baldo ng Kamalig, Albay. So yung panawagan po niya ay para sa mga estudyante kasi nga papasok na, ay parating na yung pasukan this June. Ang tanong lang din, no, ay ilan bang estudyante ang baka di makapasok kasi baka yung kanilang mga eskwelahan ay medyo malapit dun sa ano no sa or mga lugar na naapektuhan ng grabing ashfall. Pero sana po ay meron tayong mga organizations na naka-tune in ngayon na pwede pong tumulong sa request ni Mayor Baldo na school supplies para sa mga bata, sa mga estudyante dyan po sa Kamalig, sa Albay. Ang oras po natin ngayon, 1:11 p.m. Dyan lamang po kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
3: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Ang oras pa natin ngayon, 1:15 ng hapon.
1: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat!
0: Mag-hello lang po ako sa ating mga nag-aaway sa live stream sa YouTube. Hello po kay Manuel Hoson. Hello po kay Miss Paz Diaz. Happy Mother's Day po. At hello po kay Tita Dulce Orate. Maria Dulce Orate, Happy Mother's Day po. Hello din po kay Josie Chris Salang. Sino pa yung nandito? Ayan, si Bundaki Pusdaki. Ayan, tsaka si Hatol. Ayan. World Peace. Ayan po. Ngayon naman po, mula sa Albay, ay pumunta naman tayo sa Office of Civil Defense. Makakapanayam natin ang tagapagsalita nila si Sir Junie Castillo. Diyos maray na hapon. Sir Junie, welcome back sa Ligtas Dapat.
2: Well, saka sa mga viewers and listeners natin sa Ligtas Dapat.
0: Yes, sir. Thank you, sir, for your time this afternoon. Sir, una po muna, kumusta po ang inyong pagmo-monitor sa nangyayari sa Albay, sa ashfall po ng Mayon Volcano, sir?
2: Sa ngayon, Ariel, tuloy-tuloy yung ating pag-monitor, no? Close monitoring and coordination dun sa mga response agencies natin. In fact, naka-red alert yung ating mga different response agencies, yung mga clusters natin, no? Dahil nga sa utos ng ating Pangulo na dapat ay tuloy-tuloy yung ating pagbibigay ng assistance, and then ganun din yung pag-prepare, no? If in case ka mag-escalate or may mga possible harsh flow. So tuloy-tuloy itong ating ginagawang coordination and close monitoring, Ariel.
0: Apo. Sir, overall po ba, sir, kasi may reports of course na umabot ng 100,000 yung affected dahil sa activity ng Mayon Volcano. Sa inyong pag-monitor po ba, sir, ilang pamilya overall sa buong probinsya ng Albay, or meron din bang naapektuhan sa labas? And kung ilang mga barangays ito, and kumusta, sir, yung pagbibigay po ng tulong?
2: Ariel, dun sa affected population natin, dahil nga dun sa nangyari nung Sabado especially, ano, yung mga apektado ng mga kababayan natin, lahat ito ay puro sa probinsya ng Albay, ay umabot na po ng 286,000. Ito ay na mga kababayan natin, ano, this is 70,000 na mga pamilya coming from 160 barangays dito po sa probinsya ng Albay. Tapos yung mga nasa loob naman natin ng evacuation sa ngayon, umabot po ito ng sa ngayon 1,132 families or mahigit 4,000 na mga kababayan natin Tipulano. Ito, Ariel, karamihan dito ay yung mga evacuated pa natin noong nag-alert level 3 noong January. Kasi karamihan ng mga there were about 300 plus families no, na nadagdag noong nangyari noong Sabado, pero umuwi na rin yung karamihan sa mga ito. So yung natira pa din ay yung mga na-evacuate natin noong January pa.
0: Apo. Sir, sabi niyo nga po ay may utos po si Pangulong Marcos, and dumaan po siya sa may ano no, sa may Albay bago siya tumungo sa ASEAN Summit sa Cebu. Ano po yung nakita ng Pangulo, sir, ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
2: Tama ka, Ariel, no, closely monitoring din yung ating mahal na presidente. In fact, noong nagbigay ng situation briefing yung aming undersecretary no, Harold Cabreros of OCD, ang ibinigay niyang direktiba, una-una siyempre yung close monitoring, no, dahil at saka tuloy-tuloy na pagbibigay ng assistance. Kasi ang nakikita pa rin ng mga pangangailangan doon because of the ashfall nga yung mga N95 mask, no, mga hygiene kits, na yun yung tuloy-tuloy din naman nating pinamimigay. Dun sa mask, hindi lang OCD, no? OCD na migay ng mga N95 mask and even the other response agencies, kasama na rin, no, privado at saka mga pampublikong ahensya, namimigay din tayo ng mga bottled waters kasi yun yung pangangailangan doon. And yung ating mobile water desalination teams, ang OCD nagpadala mismo from the national central office, no, and then pati yung mga iba-ibang ahensya ng pamahalaan at karating na probinsya ay nagpadala na rin doon, especially sa Kamalig at saka sa Ginubatan, para doon sa mga water desalination, water filtration operations natin, no, para makatulong sa tubig inumin ng ating mga kababayan doon. And then isa rin siyempre sa pangangailangan, Ariel, ay yung mga hygiene kits, no, so namigay tayo noon, even yung mga goggles na migay din yung Office of Civil Defense doon. We have 4,000 goggles distributed and then 1,000 hygiene kits. Tapos tuloy-tuloy din, Ariel, yung ating clearing operations dahil nga doon sa mga asphalt, no, Sabo. Tuloy-tuloy yun mula nung Sabado, inuna lang yung mga major roads, and then hanggang kahapon tuloy-tuloy yung mga sa mga barangay roads naman, ano. Ang this is led by DPWH, ang BFP, PNP, no. Ang participation naman OCD as the logistics cluster, kami yung kumaga nagpapagas doon sa mga sasakyan, no, para doon sa clearing operations natin, lalo't binabantayan siyempre na kung sakali nga magkaroon ng mga pag-ulan, no, ay dapat ay cleared na itong mga abo, no, doon sa kalsada at sa mga drainage system.
0: Opo. Sir, so far wala pa namang reports ng ano, no, ng mga injured or casualties mula sa asphalt event noong Sabado.
2: Sa kabutihan nga pala, Darrell, no, wala tayong mga kababayeng naiulat na gano'n except for yung mga minor na mga respiratory symptoms, no, or yung naramdaman nga dahil doon sa mga pag-abo. Pero wala pong mga major na naiulat po na mga related illnesses dahil dito.
0: Opo. Sir, syempre ngayon yung vulkan ang parang pinaka-focus, pero syempre papasok na po yung tag-ulan in a month's time, and then may papasok din pong El Nino at may mga bagyo. Kumusta po kayo, sir, sa OCD ngayon?
2: Oo, oh, Ariel, no, syempre hindi porket hindi tag-ulan eh, ito meron tayong mga gantong vulkan, ano. Tuloy-tuloy naman na Ariel, so far, well, this is part of our mandate at saka servisyo sa bayan, ano. And then hindi lang tayo, of course, sa OCD, no, all the member agencies of the NDRMC, no, mga regional DRRMC at saka yung mga local DRRMCs natin, ano. So kasama sa trabaho syempre at saka yun nga inaayos lang natin syempre yung mga relyebo, lalo't ngayon na naka-red alert, no, dahil nga dito sa Mayon. And then not just for Mayon, of course yung mga events natin like ASEAN, nabanggit ko yung ASEAN kung nandun yung ating Pangulo. So nandun din yung aming pamunuan ng Office of Civil Defense also for the Joint Task Group on the Emergency Preparedness and Response.
0: Opo. Sir, siguro meron na lang tayong hihingi na huling mensahe mula sa inyong opisina, lalo po sa ating mga kababayan dyan sa probinsya ng Albay, sir.
2: Ayun po, sa mga kababayan natin doon sa probinsya ng Albay po, no, dahil po natin ipag-usawalang bahala itong nangyayari ngayon, especially na nabanggit na nga ni Kuya Tito Ariel, no, ang tag-ulan ay paparating, no. So yung possible lava flow, no, pagka lumakas naman yung ulan, so dapat din natin itong bantayan. Rest assured po, no, na yung mga response agencies natin ng pamahalaan kasama ang OCD ay nakahanda naman po, no, if in case this escalates or if in case there are other possible hazards, no, mga posibleng bantang panganib, ay nakahanda naman po tayo para doon sa mga pagtugon po doon sa inyo pong mga pangailangan.
0: Ayan po. Diyos mabalo, Sir Juni. Ingat po kamo dyan and happy Mother's Day to your mom and your wife, sir.
2: Maraming salamat, Ariel.
0: Happy weekend. Ayan po si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Ayan po, I guess ang sinasabi ni Sir Juni, no, I mean, dahil nga ang Pilipinas ay talagang lantad, exposed sa napakaraming hazards. Ito ngayon, vulkan, no? Pero pagpasok ng June, syempre itong May pa lang, meron ng dadalas na mga thunderstorms. And then pagpasok ng June, yung western part ng ating bansa, malakas po yung habagat kasi nga papasok yung El Nino. And then, magbabagyo season. And then siguro mga September, October, doon magsisimulang maramdaman yung kabawasan sa ulan sa atin dahil sa El Nino. At pag yan tumagal hanggang sa tag-init next year, Diyos ko, mukhang talagang matindi ang tag-init na pwedeng maranasan. Dahil nga po, sabi ng mga climatologists, ay isa ito sa pinakamalakas na El Nino if ever. Alam nyo po, hindi naman po pare-parehas yung epekto ng El Nino sa Pilipinas. Pero yun nga, pwede tayong talaga makaranas ng grabing tagtuyot at init ng panahon by next year. So yung preparations talaga dapat ay tuloy-tuloy. At speaking of kabawasan sa ulan, alam nyo po, kung may pag-ulan sa may Northern Luzon, sa may Mindanao, ay may bahagi po ng Pilipinas na walang ulan. Tulad po ng Angat Watershed. Tuloy-tuloy po yung pagbaba ng tubig doon po sa Angat Dam. Kanina pong alas 8 ng umaga, ito ay nasa 180.55 na lamang. Yung kanyang normal height po is 210 meters, so parang 30 meters below na yung binagsak, 30 meters na yung binagsak nung tubig sa Angat Dam. ang minimum operating level po ng dam doon ay 180 meters. What does it mean? Kapag nag 180 meters na po yung tubig sa Angat Dam, yung supply po para sa irrigasyon, cut off muna. Kasi ipofocus yung lahat natitirang tubig sa dam sa domestic consumption. Kasi 90% ng tubig sa Metro Manila and nearby areas tulad po ng Bulacan, Rizal, Laguna and Cavite ay galing po sa Angat Dam. Ayan. Ngayon, kailan ba pwedeng maranasan dito, Ariel, yung service interruption, pagrarasyon ng tubig? Yan po ay mangyayari kapag bumaba pa yung tubig sa Angat Dam sa level na 160 meters. Ayan po. At syempre, dahil nga itong second half ng May, mas dadalas na yung mga thunderstorm. Hopefully, ay may mga thunderstorms doon sa Angat Watershed para naman makakatulong, no? Ma-offset yung nababawas. Parang pwedeng ma-retain lang kung ano yung level ng tubig doon. Or medyo malakas yung ulan para naman tumaas ng kaunti at hindi tayo umabot sa critical low level na 160 meters. But again po, ngayon pong pagpasok ng habagat, malakas po ang habagat, may mga pag-ulan, maraming ulan, dahil nga yan ang nangyayari kapag pumasok yung habagat at sumabay yung pagsisimula ng El Nino. So sa latter part pa ng taon natin, mararanasan yung epekto talaga ng El Nino na kabawasan sa ulan. Yan po yung ating paghandaan. So sa mga taga-Albay po, sana ay tuloy-tuloy po yung pagsusot natin ng face mask, pagiging vigilant, kasi nga anytime pwedeng may bagong uson, bagong pagputok ng vulkan or paglindol. Ingat po tayong lahat dyan, mga taga-Albay, mga Albayanos, mag-ingat sana po, permi ang gabos. And of course, magdasal para sa kaligtasan kan gabos na halani, geyser ng halani dyan sa Mayon Volcano. Ayan po, 126 na, babati lamang po tayo ng Happy Mother's Day. Mga di ko pa nabati kanina ng mga taga-DZMM, si Lauren, si Maze, si Ate Amy, si Tita Nurse, ang basher ko. Happy Mother's Day! Si Doc Lulu, si Doc Luisa, Happy Mother's Day! At si Stargazer. Sabi ni Stargazer kahapon, ang kulay daw ng aura ko, hi Doc Lulu, ang kulay daw ng, ano ko, ng aura ko ay yellow, sabi ni Stargazer. Yung yellow daw po ay dahil intelligent daw ako. Parang di naman, para marami akong ginawang kabulastugan. But anyways, ayan po, babati din tayo ng Happy Birthday! And happy birthday po today! Pabati po ni Kuya Zal Dinagit, Alvin Lorena ng National Historical Commission of the Philippines. Happy birthday! Happy birthday din po kay Aika Ray. An advance happy birthday po kay Ate Sheila Bagadyong, kay Papang Arvin Verayin, bukas po yan, kay Katrina Molina sa Bato, si Ma'am Leila Vicente, si Fatima Caberos, si Vinnie Brioso, si Albert Tongo, si Godfrey Robedillo, Jero de la Paz, si Emmanuel Rojas Hainini, and si Auntie Celine Vergara, advance happy birthday po sa inyong lahat and happy Mother's Day sa lahat ng nabanggit ko ng mga mothers. Ayan po. At batiin ko rin po si Kylie Senin. Happy happy birthday. Pabati po yan ni Tita Eka Balmes. At hello sa mga taga Balibago, Lobo, Batangas. Ayan po, tapos na yung happy birthday song. Anyways, ayan po, dyan po natatapos ang ating episode ng Ligtas Dapat ngayong Linggo. Ang ating pong kaligtasan ay pinaghahandaan para tayong lahat laging ligtas dapat. Kusunod na po ang Marie Tres. Kasama po natin si Doc Lulu. Nandiyan ba si DJ Monica? At nandiyan po, kompleto, sino? At of course, ang nag-iisang Rica Lazaro. De, Rica Lazo. Ayan, joke namin na Rica Lazaro siya. Sunod na po yung Marie Tres. Kita-kits po tayo ulit next week dito lamang sa Ligtas Dapat. Happy weekend, happy Mother's Day. Ingat po tayo mga kapamilya and job you. Just always bring your umbrella. Bye!
1: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat!

0: Welcome saan? Sa Maritres. Welcome sa ating programang Laging May Kuwento. Kuwento po yan ng buhay, ng lungkot, ng saya at tagumpay na sa ating lahat ay, magsisilbing gabay. Ako po si Doc Lulu, Doctora Lulu Marquez.
1: Dito, ikaw ang bida. Nako, ang kuwento mo, yan ang una. Kami po ay nandito para makinig kahit kuwento pa ito ng pag-ibig.
2: Ako po si DJ Monica, muntik pa malimutan yung pangalan. Hello, Monica Figueras, magandang hapon po.
3: Andan ka na sa adlib mo, DJ Monica. Diba? Hindi mo na nakalimutan mal-introduce ang sarili mo. Oo nga. Tatlong tinig, iisang puso. Sari-saring kwento po para sa mga Pilipino. Dito, in ang good vibes, out ang stress. Dahil sa ating programa, public service is the best. Ako po si Rica Lazo, pansamantalang humahalili kay Coach V, Vanessa sa Antonio at kami ang
0: Maritres!
3: Dapat ba dalawang kamay?
0: Ang saya-saya talaga natin, Indo. Every Saturday.
3: Yes,
0: 1:30 to 3.
1: Oo,
0: inaabangan. Inaabangan talaga yan, no? And alam mo, saan ba ito napapanood?
3: Ay, nako, Coach V, Doc Lulu, and DJ Monica, tayo ay napapanood. Nationwide po yan sa DZMM Teleradio Cable Channel at worldwide din sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at iOne.
1: Diba? International talaga.
3: Diba? Yes. Siyempre, yung ganda natin. International din.
1: Talaga naman. At sumali kayo sa aming talakayan, ha? Magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 o di kaya naman kung mas type nyo ang old-fashioned landline. Hello, pwede din, di ba? Talagang rotary phone pa eh, di ba? Napag-aalataan
3: ng edad. Lumalabas.
0: Toing, toing. Hindi ba dipindot dapat?
1: Ano ba yan? Sige. Ganito na pala.
0: Slide line.
1: Maaari ding tumawag sa hotline 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673.
0: Woohoo! At syempre, kung meron kayong Facebook, lahat naman yata may Facebook, di ba, partners? Mm-hmm. Okay, so kung may Facebook kayo, mapapanood po via Facebook channel or Facebook page ang DZMM Teleradio. So punta kayo doon, ha? At kung gusto niyo naman sa YouTube, sa may YouTube channel din po ang DZMM Teleradio. At pag nandun na kayo, kailangan mag-like. At kailangan mag-subscribe. Okay? Woohoo! Oh, partners, Rica, my God, you're welcome here.
3: First time ko ito makasama ang Maritres.
0: Naman?
3: So, part na rin pala ako ng Maritres ngayon.
0: Oh, naman.
3: Eh, Maria ako. So, hindi ba,
1: Maria Torres.
3: Ay, ikaw din.
0: Ako din, Ito. Maria.
3: Ay, o, diba? So, ganyan common. So, talagang tayo, meant to be.
1: Yes, tres Marias. Diba?
0: I think si Vanessa din, Maria din yun eh.
1: Oh. Maria din ba si, si Coach Ganda?
3: Oo.
1: Diba?
0: Maria
3: din ba siya? Diba? Nakakatawa.
1: I've been looking forward to meeting you.
3: Ako
1: kasi
3: din.
1: Kasi palati akong nanonood sa inyo ni Sir Peter sa Balitapate. Kasi Sir Peter, love ko yan eh.
3: Kaya.
1: Palati kong pinapanood kayo as much as I can.
3: Tsaka mentor kasi natin siya.
1: Yes,
3: diba? Correct. On the radio industry, bilang mga DJ tayo eh.
1: Talagang siya ang And sabi ko nga sa kanya, one of my favorite memories, yung kinorekt niya yung pag-pronounce ko ng this and that.
0: Uh-huh.
1: Kasi dati, sinasabi ko this and that.
0: Okay.
1: Sabi niya, Monica, it's this and that.
3: O, diba? Okay.
1: O, diba? Medyo pronunciation police siya.
3: Yes.
1: I like that about
3: him. And grammar and he's a police.
1: pero gusto ko yon kasi mas gusto ko sa tao yung yung diretsahan lang.
0: Sige, tanungin ko muna, partner. Ikaw muna, Rica. How's your week?
3: My week?
0: Yes.
3: Ang init. Yun lang. Parang yun na naisip ko buong linggo. DJ Monica, tsaka Dong Lulu. Ang init. Diba kasi...
0: Don't you die like that? You're hot.
3: Yeah, I like that.
0: Yes.
3: That we're hot.
0: Yes.
3: Pero kasi syempre, kakibat ng init ng panahon, yung worry natin for those we love. Kasi meron akong tatlong senior, meron akong apat na aso. Pag mainit ang panahon, di ba, top of mind ko palagi yung mga matatanda ko. Yes, sabi ko, mag-aircon na kayo, di na baling himatayin ako sa bayad natin ng Meralco. Basta kayo okay kayo, hindi kayo ma-ospital. Diba?
0: Si DJ Monica, how's your week?
1: Pagod ako this week kasi puro trabaho. I sat in for Coach V.
3: Yes, I listen to you.
1: Pinchito.
2: Love Connect. Oo, di ba? Eh, gabi-gabi yun.
3: Kaya nga.
2: Gabi-gabi na ano na hanggang midnight. Tapos parang kagabi pag uwi, hindi ako natutulog agad kasi nag-work pa ako pag uwi. Tapos kagabi nga nag-review pa ako sa ating material for today.
0: Okay. So anyway, ikaw hot, ikaw heat.
3: Ikaw?
0: You're a heater. Ikaw hot si Patusi. Ako kaya ano?
3: Oh, ano? In heat.
2: Kulit ha?
0: Parang kasi sa private to.
3: Oo, dito. Bagay.
0: Hindi. Okay, we
2: should napapakamot na lang si Jorish sa atin eh.
0: Alam mo parang mabay buhay natin. DJ Monica, sinasabi ko dapat, for longevity, meron tayong ha, he, ho, hu. Ano yung ha?
3: Ano yan?
0: Happy. Tama. Ano yung he? Healthy. Tama ba, DJ Monica? Yung he, hip. Your hip, you dress
3: yes.
0: So
3: hip
0: well.
3: Hip and cool, ganon yung ba?
0: Yeah. Uh-huh. Tapos yung ho is ikaw yun.
3: Hot.
0: Yung
3: honey.
0: H.
3: Ano yung
0: sense of humor.
3: Oh, yeah.
2: Oh, okay.
0: So ulitin natin, dapat meron tayong ha?
3: Hehi?
0: Ha. Ooh. Talaga naman. Excited ba kayo sa guest natin later?
3: Oh, yes. Okay. Yes. Hindi pa nga kami nag-uusap nitong guest natin.
2: Excited ako. Kasi talagang... Talagang I am a big fan of
0: his this guest.
2: Grandparents, no? And of course, siya din by association dahil ano eh tinutuloy niya yung legacy.
3: Yes.
2: So it is really very admirable. Excited ako na medyo nakilala ko siya ng konti. Bata pa eh, so po lang po eh. Gusto ko sabihin, disrespect me. Huwag mo akong ipopo.
3: Iba yung pumasok sa isip ko.
0: Disrespect me, badating eh.
2: Baka makilipi tayo.
3: Kaya,
0: pag pinagalog ko yan eh.
3: Pero alam mo, DJ Monica, no, I would agree dun sa sinabi niya, Tita Doc, no,
0: yes,
3: na continuing the legacy. Dun naman ako humahanga sa kanya because even if may legacy or not, no, ng kanyang pamilya, the fight for democracy is very important right now.
2: Yes.
3: Diba? Lalo na yung information and education ng ating mga kababayang Pilipino dahil somehow we are needing that, yung guidance natin, no, para mapunta naman ang ating bayang Pilipinas sa maganda namang direksyon.
0: Tama, no?
3: Yun.
0: Wow, parang bago tayo, nagseryoso tayo kagad, ha?
3: Hindi kasi umina talaga yung kilikili ko kanina pagpasok natin. Angelina, sabi ko. Tapos ang topic natin, ganito pa.
2: Ang Hannah Jackson talaga.
0: Okay.
2: At mainit din ang ating guest.
0: Sige.
2: Sino ang mas kamukha niya? Yun muna. Tinititigan ko siya kanina sa makeup room. Sabi ko, parang kahawig ni Lola, pero hindi rin parang si Lolo. Parang he got the best of both.
0: Listen to this. May balita ako sa inyo, ha? Samantala, dumako tayo sa isang unang segment. Ito na, ang KKK.
4: Kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres ng bayan.
0: Ito na. Ang makasama natin ngayon, partner sa isang scholar, aktivista at guro ng agham pampolitika na patuloy na isinusulong ang laban para sa katotohanan, integridad at demokrasya sa bansa. Mula sa pamilya Aquino, apo niya si former Senator Ninoy at former President Cory Aquino, ang kanyang tinig ay paalala na ang demokrasya ay hindi lamang alaala, kundi tungkulin kailangang patuloy na ipinaglalaban. Let's all welcome Francis Joseph Kiko Aquino D.
5: Hi.
3: Yes. Hi! Welcome, Sir Kiko.
0: Welcome.
5: We're disrespectful pala ako dapat, so magandang hapon.
0: Sige, bati-bati.
2: Ang galang eh.
0: Okay, greet tayo, sir.
2: Nagbibiru lang ako.
0: Okay, you may greet your fans. Fans
5: yan,
0: talaga.
5: So magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. Hindi ko alam kung may mga fans ako, pero kung meron man, ay salamat po sa pagsuporta.
2: Nako, sobrang excited kami to have
5: thank you. Thank you.
2: Thank you for for accepting our invitation na makimaritres sa amin.
5: Yeah, game.
2: Sabi niya kanina medyo nagdadalawang isip siya.
5: Usually pag interview parang maghahanda talaga, okay, ito yung issue, so mag-aaral ako and everything. Pero for this one, hindi ko alam kung ano yung pag-aaralan, so medyo nag-hesitate ako ng konti, pero game naman in the end.
2: Medyo tayo ngayon, we're just going to have fun. We will delve into a little bit of the lighter side of of Kiko.
0: Mm-hmm. Okay. Mag-enjoy ka dito sigurado.
5: Sige, sige. Mm-hmm. Looking forward to it.
0: So we're gonna call you Kiko?
5: Okay, yeah, Kiko na lang, Kiko na lang.
0: Okay.
3: Babe, ayaw mo?
0: Kiko Babes.
3: Kiko, oh Kiko Babes, ganyan.
0: Si DJ Monica, ano tawag mo sa kanya? Kiko lang.
2: Oh, Kiko. Mm-hmm. Oo, tinanong ko siya kanina, as yes. we always ask mm-hmm. our guests, mm-hmm. no, out of mm-hmm. respect.
0: Yes.
2: Kung paano nila gustong i-address natin sila. Sabi niya, Kiko lang.
0: Mm-hmm.
2: Ay, okay. Naman. I like that.
0: Sige. Ilang taon ba? Gusto ko yung unang natin tanongin.
5: 34 po ako.
0: 34!
3: Ayan. Oh, yung generation namin yun, pala yun.
5: Mm.
3: Magka-generation kami ni
5: Millennials. Oh,
2: millennial.
3: Wow. Yes, the Millennials.
2: The Millennials. Come Gen here. X. Boom, Gen X also,
0: baby,
2: right?
0: Baby boomer.
3: Baby boomer. Baby boomer.
2: Akala ko,
0: siyempre senior eh.
2: Tita Dok, akala ko older Gen X ka.
0: Kahit ano, okay na sa akin. Anong generation, pwede rin akong millennial.
2: So we encompass three generations. Hala.
0: Mm.
2: Hala, bira. Tara, let's go.
0: Sige. Oh. Ikaw una, partner.
2: Oh, pwede rin. Sige, yes. I will get the ball rolling na.
5: Yes. Game.
2: Are you ready, Kiko?
5: Yeah.

0: ibang klase talaga ang Aquino, ang mga Aquino. Hindi mo nakilala ang lolo ni Noy mo, no?
1: No.
0: But I do understand na nakilala mo siya sa mga kwento ni Lola, with whom you were very close.
1: Lola Cory kasi every Sunday ay may parang family reunion kami sa Time Street, yung
0: sa
1: bahay
0: Times,
1: sa West Triangle. No? So every whole day kami doon from lunch to dinner time. Tapos yun, we'd see Lola Cory and then yung ibang cousins ko.
0: Oo. So pero kahit hindi mo nakilala si Lolo, ang unang-unang kinamulatan mo, no, about how prominent your family is politically ay noong grade 2 ka ba o grade 3?
1: Grade 2.
0: Oo, dahil may kaklase ka, tinawagan ka, tapos tinanong sa'yo, teka, lolo mo ba talaga yung nasa 500 peso bill?
1: Yeah.
0: So medyo yun yung naging first, ano, no?
2: Yung sa pera.
0: Oo, dun sa pera. So parang kailangan sikat kasi ibang klase, nasa 500 peso bill. So ito yung unang kinamulatan mo na, uy, parang I belong to a prominent family si Lolo, no? Mm-hmm. Naalala mo ba kung at that tender age, grade 2 ka pa lang, kung paano ka naapektuhan
3: nito? Ano yung reaction mo daw?
1: In terms of effect, well, honestly, nabigla lang ako na, okay, may tatawag ako sa bahay na ito lang talaga yung itatanong, di ba? Mm-hmm. So, I guess, dun ko unang naisip na kakaibang tao pala si Lolo ni Noy noon, di ba? Although, I guess, kasi, and then, kung paano kinuwento yung mga ginawa niya, kasi Star Wars fan ako, di ba? So, actually, lumaki ako doon. And I remember yung dad ko naman, parang in-explain niya yung lahat, yung dictatorship, yung people power, na yun yung comparison niya dati na may Rebel Alliance, may Evil Empire.
0: Oy, ang ganda.
1: So, I think, from there, na parang kwento lang yung yung nangyari kay Lolo Ninoy since di ko siya nakilala. Pero siguro soon after that, nakita ko na yung Lola Cory ko very active pa rin sa politika ng bansa, di ba? So, grade 2 yun. Grade 3 ako nung nagka-EDSA DOS. No? So, nakita ko na yun. Dinala kami sa EDSA Shrine ng mga magulang ko. And then, yung Lola ko, nakita ko na she was a prominent speaker, nagsasalita siya. Pero siguro, naging very, very conscious or naging interested na akong maging involved dito sa causes ng Lola ko noong first year high school na ako. Kasi around that time, 2004-2005, pumutok yung Hello Garcia. And then, dati, akala namin, okay si GMA, nung pala, nandadaya rin. So, I think from that point, I wanted to get involved.
0: Yes.
1: Pero yun, so yung lolo ni Noy ko, I guess through lola ko nakilala na kung yung lola ko ay, yun, pag reunion sa tuwing linggo, parang normal lola lang siya. Parang yung pinaka-iconic image ko sa kanya, naka-duster lang siya ganun sa bahay. Pero meron siyang tapang na nahuhugutan when she has to speak about public issues. And maliban sa, siguro meron din naman siyang sariling tapang na yun. Marami dun siguro hinuhugot din niya sa naging relationship niya kay Lolo Ninoy. So siguro in that way ko siya nakilala.
3: Alam niyo, you're from UP, right?
1: Opo.
3: And graduated magna cum laude, political science po ba?
1: Uh-huh. Yes. Uh-huh. Uh-huh.
3: Hindi ka nag-isip na ituloy maging abogado or...
1: Kinukwenta ko lang kagabi ata o something. So nung last semester ko sa UP, nag-philosophy of law ako. And sorry na lang sa prof ko nun. Pero yung naging pasya ko ay kung magugustuhan ko yung course, sige, tuloy ko na going to law school. Pero di ko masyadong naging bet yung course. So, nag-isip na lang ako, okay, what else can I do? And actually, yung gusto ko talaga ay more than policy, yung nagustuhan ko talaga yung pagtuturo. Kasi yung org ko sa actually, lahat ng orgs naman sa UP, meron silang inaalagaan nila yung mga freshmen na chinututor nila sa parang intro to poli sa kung anumang ibang simpler subjects. So, na-enjoy ko yung experience na yun. So, naisip ko gusto kong magturo. And then, nabalitaan ko na yung prof ko sa stat, na part ng department, lilipat siya ng UP Manila na full-time. So, naisip ko, okay, may vacancy dito. Hindi ko naman super favorite yung stat, pero kaya ko naman siyang gawin. So, yun yung specialize ko sa master's ko para makapasok ako agad sa department. Na tinanggap naman ako agad-agad, which I'm grateful for.
3: Yeah. Partners, no? Ibalik ko lang, ano? Kasi nung panahon nung Aquino, nag-blend ako dun eh. Kasi I go to, pag merong rally-rally, nandun kami na nanay at tatay ko.
2: Nakikirali ka rin?

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Nasaan yung ano?
5: Oh.
4: Saan ba dito yun?
5: Ito ba? Ito?
4: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
5: Ano ba, anak? Ito, oh.
4: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
0: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay eksakto na po ang alas 2 ng hapon ng Sabado.

0: Magandang Sabado po sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Hello, hello. Thank you so much for spending your Saturday afternoon with us. Oo, tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng good vibes. In ang good vibes, out ang stress. Dito sa Maritres.
1: Maritres.
0: Yes, DJ Monica po at your service with my partners, Tita Doc Lulu and of course, si Rica.
2: Bago recruit.
0: Hello.
1: Others, sandali lang. At basahin ko lang yung pangalan nung YouTube.
0: Oo, teka. Yung panauhin natin, of course, no? Let's not forget si Francis Joseph Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas. Kakausapin natin siya about Tindig Pilipinas maya-maya lamang,
1: okay. Sa YouTube na tayo ha. Okay, greetings lang from Nona Damiana. Happy Mother's Day daw. And si Lina ho, ganun din. Paz Diaz and Warbis Duck. Ay, nako talaga naman si, sino ba ito? Oh, si Josie Chris Salang, si Hot Owl? May Hot Owl pala. Si Bundaki, Bustaki, ang dami. Ano mga pangalan naman nito? Partners of YouTube. Okay, so anyway, ayan na. Mamaya natin babasahin yung iba.
0: Si Adrian Canoza din. Ito, nakikinig siya. Magandang hapon daw, Sir Kiko. Sabi niya, thank you so much, ads, for tuning in.
3: Dami palang nakikinig sa atin. Oh, number one talaga tayo. I can feel it.
0: Nakakatuwa.
3: Oo. No? Oo,
0: lalo na kasi we are all adorable.
3: Yesterday, once more. Totoo din naman yan.
1: Okay, for the meantime, mm-hmm. Meron tayong, kung kakausapin, may babasahin mo ng report si Rica.
3: Ay, oo. Isa pong mahalagang balita mga kapamilya, wala pang hawak na impormasyon ng Department of Interior and Local Government kaugnay ng umano'y arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa isang tawag sa telepono, sinabi ni Remulla na hindi pa niya nakikita ang kopya ng naturang dokumento kaya mas maiging hindi muna siya magsalita tungkol dito. Antabayaran ng iba pa pong detalye sa balitang yan dito lang sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: All right. Sino na to? Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Caloocan City, si Radyo Patrol. Woo! Kelly Cordero. Let's go, Kelly.
4: Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla at Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi rin ni Remulla na sa mga oras na ito, naghahanda na ng 10,000 task force para sa dragnet operations sakaling ma-issue na ang warrant of arrest kay Senator Bato. Kinukumpirma na rin ng NBI kung may kopya na hinggil sa nasabing order ng International Criminal Court at kung natanggap na ito ng Interpol. Sa ngayon, wala pa rin inilalabas na pahayag ang ombudsman hinggil dito. Matatanda ang huling pumasok si De La Rosa sa opisina nito sa Senado noong Nobyembre ng nakaraang taon matapos lumabas ang ulat na mayroon ng warrant of arrest laban sa kanya ang ICC kaugnay ng maligong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BVNA.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at

0: Oh-ho-ho! Hello, hello, hello! Once again, magandang hapon po mga kapamilya at kaserbisyo. Ito na naman po tayo, nakikimaritres. At ngayong hapon, kanina tinanong ko siya kung okay lang magtanong eh. Kasi ngayong hapon ang ating guest ay si Kiko Aquino D. Of course, and siya ang apo ni Ninoy, former President Cory Aquino and former Senator Benigno Aquino, of course, si Ninoy. Masyado akong curious tanongin because nga sabi ko at the start of the program, I am a big fan of your family.
1: Thank you again.
0: si Lola, ang nakikilala din ako.
2: Tight na kayo.
0: Feeling, diba?
1: Yung iba nakikitita usually eh, diba? Tita Cory yung sinasabi. So ako lang yung nagla-lola dati.
0: Ganyan talaga
1: eh. So glad na nausa na yung lola ngayon.
0: Ganun ko siya ka-love.
1: thank you.
0: Si Lola Cory, diba? I mean, kilala ng mga tao as this empowered, you know, talagang huwara ng mga kababaihan as this empowered female, no? And, ang gusto kong tanongin is, well, it's actually more of a, can you give us like one anecdote or one thing that can, parang I want to see her as a normal person, not as an icon. Meron ka bang isang kwento na nakakatuwa, na talagang top of mind, alalang-alala mo, na pwede mong ikwento sa ating mga tagapanood at tagapakinig para lang makita natin si Lola Cory as like a
2: normal person din. Oo.
1: Sige.
0: Sabi mo kanina naka-duster, tuwang-tuwa ako doon eh. Hindi ko siya ma-imagine.
2: Dilaw din yung duster.
1: I don't think dilaw siya actually. Pero siguro I don't know how light to. Pero yung unang naisip ko lang. Kasi nung third year high school ako, may parang retreat kami sa, sa school namin. And then, pag may retreat, may parang susulatan ka ng mga yung palangka, di ba? Yung parang letters from your loved ones and everyone. So, yung lola ko may letter nun. Ito parang kalagitnaan ng NBNZTA, whatever, yung scandal ni GMA at the time. And yung sinabi niyang may sinabi lang siya dun sa palangka na, please pray for our country and especially our president. And then ako, medyo napatawa ako na wala sa lugar. Kasi syempre yung mga katabi ko umiiyak kasi ang lalim na palangka. Ako napatawa nung wala sa lugar. Bakit? Kasi kinuwento ni Lola minsan na, alam mo, with Marcos kasi, we were trying so hard to unseat him. But in the end, napababa lang namin siya when we started praying for him. So yung interpretation ko na pray for our president, ganong pa ilalim yung sinasabi niya. I don't know if that's what she meant, pero baka malisyoso lang ako mag-isip. Pero yun yung sinend niya. But yeah.
3: Kiko, tanong ko lang, that's your lola, right? So yung mga tita-tita ka, di ba? Okay, so your mom is...
1: So yung mom ko si Viel. So siya yung pang-apat na anak ni na lolo ni Lola.
3: Si Tita Balsi and sino pa yung pangalawa?
1: So si Tita Balsi yung panganay, si Tita Pinky yung pangalawa, and then si Tito Noy, si Pinoy po yung pangatlo.
3: Chris.
1: And then si Tita Chris yung bunso. Kasi
3: yung pinaka-close doon sa,
1: siguro especially now si Tita Balsi kasi siya yung main na nakatutok sa Aquino Foundation. Eh. So siya yung, and then also parang sila ng mom ko yung sila ng mom ko yung main na magkakontraba sa lima. So sila usually yung sila yung nagta-tag team in the family.
3: And I think you believe na dapat i-digitalizing yung mga historical events ng family ninyo through AI. Meron bang ganun?
1: Okay. So through AI, not so much yet, no? Kasi honestly, I think yung sa AI I've been putting off thinking about kasi yung personal lang, no? Parang kontrabida agad yung AI kasi nung na-introduce siya. Kasi nagtuturo ako sa UP, diba? And then, na-introduce siya parang January of 2023, kung di ako nagkakamali. Saktong may due date yung mga estudyante ko na essay noon. So, parang pinagdudahan ko lahat ng mga binabasa ko noon kung AI o hindi. Karamihan naman hindi, pero medyo negative na agad yung experience ko sa AI. So, kahit na alam ko it's a very revolutionary technology and I think it affects everything, pati yung mga efforts natin sa pagsulong ng historical truth, medyo slow to adapt ako pagdating sa AI. At pagkukulang ko yun, aaminin ko naman. That being said though, yung digitalization, yung very exciting ay syempre yung iba yung task for each of the three principals . So yung kay Tito Noy siguro yung pinakamadali kasi nung panahon niya kalahat yung latter half ay digital na yung parang RTVM noon, di ba? So yung hindi na tapes noon. So it's turned over na yung files niya sa amin as hard drives na, di ba? So we have a lot of the video material from Pinoy's time. Yung time ni Lola Cory was more challenging, pero thankfully hindi ako yung namroblema kasi yung turn over yung mismong tapes sa pamilya. Yung tapes na yun sobrang dami. Mm-hmm. Pero I think right before the pandemic, sinimulan yung digitalization ng tapes na yun. And then it was the final set of hard drives then was turned over to us yun around 2022, just a little bit after the election. Mm-hmm. And yun, available na siya sa office namin sa Makati. Mm-hmm. Office ng Aquino Foundation for people who want to look at the old RTVM videos of Lola Cory. Mm-hmm. Yung kay Lolo Ninoy yung pinakamahirap kasi nung time niya, yun, senator siya until, well, never siya natanggal technically, pero 72 siya na aresto, and before that he was serving as a senator and then various other local government positions at the time. Yun yung files niya, paper lang talaga, walang discs to talk about
3: wala
1: them
3: talaga.
1: And even yung nagtataka ako kahit yung I don't know if there would be video or audio recordings ng mga speeches niya nung senador pa siya. Mm-hmm. Kasi yung syempre yung mga narinig nating recordings niya ay during martial law na or halimbawa nung yung pinaka-iconic niyang speech yung sa LA nung nasa US na siya, 'di ba? Mm-hmm. Pero yung style niya as an orator nung as a senator. Mm-hmm. I don't know if there are audio records that exist. Syempre may text tayo ng mga speech niya. But what he sounded like delivering it. Doon ako napa-curious sa AI. Mm-hmm. Na parang, would it be, we have the text of the speech, pero kung wala talagang audio recording, would it be interesting to use yung, itatrain yung AI dito sa mga speeches niya later. Mm-hmm. And then, ipapabasa sa kanya yung mga Garrison State in the Make, or yung Oplan Sagittarius, ganun. Mm-hmm. But even then, I don't know kung magiging accurate yun. Kasi malamang iba yung pagsasalita niya nung nakalaya na siya after versus before he was jailed. Pero yun, that's just interesting things we're thinking about sa foundation.
2: Which kind of gets me thinking, no? Ang hirap din to be part of a very historical family, no? So, I want sila tinanong na nila about the life of your grandparents. Ako, I'm curious sa'yo dahil nga, as a Democrat, the fighter for democracy, diba? Everybody can do that. Everybody can be that, diba? Pero is there an added pressure to be someone of your status, of carrying the name ng Aquino, on taking up the mantle? Meron din ba yung added weight na parang pag ako ang lumaban nito, meron silang expecting more of me?
1: I'm not sure. So I think kung meron mang negative dun sa pagiging parte ng pamilya. Well, syempre una hindi pleasant experience na meron kang kamag-anak sa Malacañang, 'di ba? Mm-hmm. Nakikita mo lahat ng batikos sa kanila. Mm-hmm. And that was just nung time ng Tito Noy ko, 'di ba? Nung panahon ng Lola Cory ko, parang life on the line talaga 'yun sa dami ng mga kudetas, and like my mom and her siblings really had a very difficult time nung time na 'yun. So that's one. And then siguro the second is more than pressure, siguro mas nag-iingat ako siguro compared to others in my generation. Mm-hmm. Less risk taker ako. Kasi syempre, yung sinasabi ng pinsan ko dati, and this is true, I found out in the last few months, kung lalabas ka sa dyaryo, sa balita, hindi naman Kiko Didas this ang mangyayari.
2: Yeah.
1: It's apo ni Ninoy ay nalasing.
2: Yes. Or kasama siya lagi.
1: Apo ni Cory. So, I think more than pressure na kailangan mong ituloy yung legacy. Walang ganun Since, in fact, I think yung lola ko would have preferred kung wala na sa pamilya yung pumasok sa politika. Pero more than pressure, siguro yung ganun pag-iingat lang na talagang maganda yung naiwan nilang pamana sa amin. Huwag nating sayangin sana because we were irresponsible or something.
2: Oo,
1: so, mas ganun lang siguro.
2: Oo, nerd to kasi, Tita Doc and DJ Monica. Mm-hmm. With great power comes great responsibility.
1: May Spider-Man din nalalabas this year. Kaya maraming sine talaga yung lalabas ngayon.
3: Lumalabas ang pagka-ano.
2: Nerd endings namin ni Sir Kiko.
3: Yes, oo. So, yun ang at yung mga, how do you handle din yung mga negative detractor, yung mga detractors mo, saying all these negative statements na parang you are riding at the coattails of your
0: your surname, yung tipong nag-grandstand dahil, you know, dahil nga Aquino ka, di ba? Hindi natin maiiwasan yan eh. May mga pros and cons sa lahat at lalong-lalo na kung galing ka sa prominenteng pamilya,
2: hindi ka,
0: sa politika.
2: Hindi ka pakilala, ang dami mo ng basher.
0: Correct. Parang, parang ganun eh, di ba? Mabuti sana kung yung reputation niya precedes him kasi maganda yung reputation niya, pero hindi eh.
2: So, now is the name.
0: Nauuna yung detractors eh. So, how do you deal with that?
1: Well, una yung riding on the coattails, totoo naman eh. Sino ba ako at sino yung... Ba't makikinig yung mga tao sa akin kundi dahil ako ni ganito or pamangkin ako ni ganyan. So that's true, no? Parang, and if that's a criticism, fair criticism yun. Tsaka I think nasabi na nga, diba? So kung meron ng preconceived notions yung mga tao sa akin, wala akong magagawa dyan, diba?
2: Yeah.
1: Yung iba dyan valid, yung iba hindi. Pero kung, if it's a preconceived notion, then parang hindi ko fault na yun yung iniisip nila yun about me, diba? So siguro yung ano, yung batikos lang na siguro mas siniseryoso ko ay kapag ano, feeling ko may mali, feeling ko minsan naman talaga feeling ko may mali akong ginagawa, and then pag na-reinforce yun ng social media, it can be easier to spiral. And so I think I try na ano, parang kailangang strict yung what I try to do is kailangang strict yung parang personal monitoring ko sa sarili ko.
0: Parang you have to be more self-aware than normal person.
1: Or in a sense, para ano eh, para may excuse ako na, okay, ako hindi ko talaga pinapansin yung social media, especially in the last few months. Pero parang ang takot ko doon is kung hindi mo yun gagawin, then ano yung magche-check sa'yo, di ba? Since minsan, ano, you need an external basis to say kung tama ba talaga yung ginagawa mo. It can't just be you. So, in a way, parang kung if I'm doing away with that external check, ang tinatry ko lang gawin is, okay, kailangang strict ako sa sarili ko na, okay, kung tama ba yung intention ko sa ginagawa ko, kung tama man yung intention, is it fair for other people to perceive what I did negatively? So, iniisip ko rin. So, it's strange, pero in a way, I try not to... One, kung ini-ignore ko yung negative, I also try to ignore more of the positive ones. Kasi the same way na ano, parang...
2: Gets in your head?
1: Yeah, kasi in a way, ano eh, kung sinasabi ko yung negative na yun, hindi naman ako yung ano, hindi naman, yun, hindi nila ako kilala negative na agad. May mga tao rin na hindi ako kilala, positive na agad, di ba? So, if you're gonna ignore the negative, I think the only way to justify that internally is ignore mo rin yung positive. And then, you ask yourself, you ask yung mga talagang pinagkakatiwalaan mo sa buhay to check on you. To say na, okay, tama ba yung ginagawa ko ngayon, di ba? And I try to be the first one to sound the alarm na, okay, feeling ko baka hindi na okay yung ginagawa ko ngayon. So, I'm not saying it's perfect, pero more or less yun yung current strategy ko.
0: No, napaka taas ng EQ niya. He is very, emotionally, no, seriously, emotionally intelligent. And for someone na talagang aktibo sa, sa politika, talagang napaka meron kang self-examination and self-awareness.
3: Yeah. At alam mo darating
0: na that's very
3: partner.
0: Rare.
1: Thank you.
3: Darating na 2028 elections, right?
2: Tatakbo ka ba?
1: No.
3: So, paano ba dapat salubungin ng mga botante ang 2028 elections? Paano kaya 'yon? Well, anong pananaw mo sa pag-usbong niyan?
1: Well, I think siguro hindi ko maiwasan na yung pagtingin ko sa 2028, it's less as a voter and more as someone who's going to be campaigning for a particular set of candidates. No? So, medyo hindi lang boto yung inisip ko. And ako, my initial reaction, syempre, is kahit sino man yung magiging kalaban from the Marcos camp or the Duterte camp, kailangang handa yung Democratic opposition to stand on its own and to present yung alternative na malinaw. Parang, in a way, sinabi naman dati na hindi okay magiging kahihinatnan ng unity noong 2022. Now we need to show na look, ito yung pagkukulang nila and we're ready to provide an alternative. So I think ako as someone who wants to support that democratic opposition, yung iniisip ko. Pero bilang isang botante, siguro ano pa rin. In the end, I think elections are malaking salita yung accountability, di ba?
2: Yes.
1: And iba-iba yung itsura niyan. Pero ako, naniniwala ako na isang mahalagang aspekto ng accountability o pananagutan, yung political accountability. Mm-hmm. At parte nun ay yung mga nagkasala sa taong bayan o yung mga hindi natin nagustuhan sa panunungkulan nila, dapat sinisipan natin.
2: Okay.
1: Pagdating sa ano, pag bumalik sila sa atin. So mm-hmm. I think for voters, yung most important question is, natuwa ba kayo mm-hmm. sa naging performance ng governor noon, yung presidente natin, mm-hmm. ng senador niyo, ng district rep niyo, ng mayor niyo?
2: Yeah.
1: Kung natuwa kayo, then by all means, iboto niyo pa rin sila. Pero kung hindi kayo natuwa, first and foremost, wag niyo silang iboto, and then step 2, maghanap kayo ng kapalit. Pero wag niyo ibalik sa pwesto yung mga tao na nagkasala
3: okay.
1: sa inyo.
3: Good.
1: Yun yung pinaka-advice na mabibigay ko.
3: Alam mo, marami kami dapat marinig pa sa iyo, di ba? So babalikan natin si Sir Kiko, no? Samantala, kuha muna tayo ng report.
2: Pasig City RTC naglabas na ng order of release para kina Franco Mabanta at apat na kasama niya sa kasong may robbery extortion. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Rica, batay sa inilabas sa dokumento ng Pasig Regional Trial Court Branch 167, iniutos ng hukuman ang pagpapalaya kina Roberto Franco Cruz Mabanta at iba pang respondent matapos makapagpiyansa ng tigi 120,000 piso o 120,000 pesos bawat isa. Nakasaad sa court order na inisyo ngayong araw na pansamantalang makakalaya ang mga respondent kaugnay ng kinaharap nilang kaso para sa robbery, extortion sa ilalim ng Revised Penal Code at kaugnay ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Inatasan din ang hukuman ng pamunuan ng National Bureau of Investigation o NBI na agad palayain ng mga respondent mula sa detention facility nito sa Muntinlupa City, maliban na lamang kung may iba pa silang mga kinaharap na legal na kaso. Matatanda ang inaresto si Mabanta at apat na iba pa ng NBI sa isang entrapment operation matapos silang ireklamo ng umano'y extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng mahigit 300 million pesos para hindi ilabas ang isang 90-minute video expose sa umano'y korupsyon ng dating speaker. Sa ngayon, hinihingi pa natin ang side nila Attorney Bernice Rodriguez kung makakalaya ang kanyang mga kliyente ngayong araw. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.

0: Magandang hapon po mga kapamilya at kaserbisyo. Ang dami pa nating tanong, kaya lang kailangan na nating mag-dress reliever.
1: Ano gagawin? Yun pa yung stress relief.
0: Sayang, ang dami ko pang tanong. Mamaya ipo-corner ko siya after ng show. Magwa-one-on-one kami, di ba? Oo, kasi sa ating pagbabalik, mag-stress reliever naman tayo. Isasalang natin ang ating esteemed guest, ano? Sa hot seat. Para sa ating tatlong segments. Oo, dadating na yan. Kaya, uy, bawal ma-stress. Babalik po ang Maritress! Let's go, Sir Kiko!

0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZNM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZNM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Ang alaga ng DZNM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZNM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Oh. Second one, yeah. Sa trabaho, red flag, green flag, or red flag? Oh, sa trabaho, sapat na ang pagiging magaling. Hindi mo na kailangan pa ng connection.
5: Na ano, medyo nakakalungkot to, 'di ba? Pero sa ano eh, sa lipun in fact ano eh, in workplace or parang iniisip ko minsan pag ano, pag nagtatrabaho ko. Or in fact ano ngayon, 'di ba? Sinabi ko lang na hindi naman ako pinakikinggan kasi matalino ako or something, 'di ba? Pinakikinggan ako kasi kamag-anak ko si ganito ganyan. So, unfortunately sa lipunan natin ngayon, ganun talaga yung nangyayari na kailangan ng connection at na, nakakalungkot 'yun, pero sana ano, hopefully we can build something better.
4: Okay. Can I beg to disagree?
6: Mm-hmm.
4: May nakikinig ang mga tao sa iyo dahil magaling ka at matalino ka. Promise.
5: I think ano, parang nakaka-bias ng perception minsan ng apelyido is what I'm saying.
4: Totoo 'yon, 'di ba, partner?
6: Totoo
4: 'yon. Talagang, you know, we live in a very, 'di ba, yung mga nepotism centric society world, hindi lang society. Hello sa Hollywood ngayon, mga nepo babies, 'di ba? Daling nagkaka-project. Talagang ano, nepo centric world, pero iba pa rin talaga kapag you know, you have something between your ears at kung talagang may paninindigan ka at integridad. Nakikita ng mga tao 'yon.
5: Wala ko ano, parang ako, nepotism is bad, pero gagamitin ko rin para ma-forward yung mga causes ko.
4: So, yung superpowers ako, niya, gagamitin niya for good. Galing, okay.
5: But I think better kung mawala siya, syempre. So, dapat hindi makalimutan natin yun. Kahit hopefully nagagamit ko siya na maayos.
6: Sige, ito yung sunod na tanong. Okay, red or green flag. Kahit pagod ka na, dapat palagi ka pa rin available para sa lahat ng humihingi ng tulong.
5: Ay, no. I think ano, dapat ano, dapat magpahinga tayo. Kahit ako nga ano eh, like nung Feb 25, nung pangatlong Trillion Peso March, talagang pagkatapos nun, medyo sadya akong nawala sa ere for a few weeks. Kasi wala, nakakapagod talaga yung ganung paghahanda. And in a way, ano, may consequences din yun, 'di ba? May mga trabahong hindi magagawa, may mga causes na hindi niyo may paglalaban, pero in the end, I think pinipili ko pa rin na kung ano, kung may mga panahon na pinipili kong lumaban para sa ibang tao, kailangan ko rin ipaglaban yung sarili ko.
7: Yeah. Diba? You cannot pour from an empty cup, 'di ba? Yes. Oh, eto, Sir Kiko, sabi ko sa'yo, magla-love life tayo. Kwentong pag-ibig. Kapag mahal mo, ang trabaho, usapan natin. Kapag mahal mo ang trabaho mo, sapat na ba yung mababang sahod?
4: Hinder!
7: Pwede ba maka-red flag kami kayo?
5: Tama. That's not explanatory. Tsaka, well, I think ano eh, parang, paano ba? So, I think ano, yung para sa akin, hindi okay na ano eh, nakabatay kung yung gutom mo, yung buhay mo, kung if you'll make it to the next day. Hindi magandang bagay na nakabatay yun sa kung nakapagtrabaho ko ka o hindi. I think fundamental yung right to life, diba? So medyo ano, in an ideal world, okay lang, you can be paid whatever you want for whatever job, pero secure ka na mabubuhay ka sa pang-araw-araw. Pero sa isang sitwasyon kung saan hindi pa tayo ganun, hindi talaga katanggap-tanggap na kahit love mo yung trabaho mo, pero maliit yung sweldo na hindi mo ma-afford yung pang-araw-araw mong pangangailangan or hindi mo afford na mabuhay ng komportable, kailangan talaga tayong tumutol sa ganun, di ba? So, syempre, kaka-Labor Day pa lang naman nung May 1, di ba? So, hopefully, parang i-push natin yung mas makatarungang sahod para sa mga manggagawa natin.
7: Mga magkano? 1-2 per day?
6: Ganyan. May presyo.
5: Ano ba yung parang 100 peso increase ba yung yung pinush ng last Congress or something or 200 peso? So parang I can't claim to be an expert sa sa labor issues, no? Pero I think malinaw na hindi parang sapat. Hindi sapat yung kinikita ng mga manggagawang Pilipino.
7: Mm-hmm. Okay. Agree tayo lahat diyan, di ba? Red flag natin.
4: Okay. Next. Ipagliban ang paglilitis sa isang malaking opisyal dahil may mas malalaking problema ang bansa na dapat harapin. Red flag o green flag? Red. Okay.
5: Well, alangan naman. Talagang sakto green flag pa yung pagsang-ayon sa pagpapaliban, di ba? Pero paano ba? I think gets ko yung logic niyan, di ba? Na parang may corruption dito, may corruption dyan. Syempre, meron tayong kanya-kanyang parang issues na fino-focusan. Pero siguro ang napagtanto ko in the last couple of months or last couple of years ay hindi talaga mawawala sa demokrasya na sabay-sabay yung mga issue na haharapin natin, no? So, hindi pwedeng parang antayin muna nating ma-resolve to bago natin tatalakayin yung next issue, di ba? Unfortunately, gustuhin man natin o hindi, sabay-sabay mangyayari yung corruption, yung CIF kasabay niya yung flood control, di ba? And kailangan nating i-pursue yung dalawang to. Yung dalawang to ng vigorously, no? So, ako tatanggapin ko yung criticism kung nagkukulang kami sa flood control, baka nga. Pero hindi ko tatanggapin na dahil may flood control, hindi pwedeng ituloy yung paglilitis sa isang official. Iniwas ko yung I word.
7: Oo, pwede ko bang susugan itong tanong na ito?
4: Sige, on,
7: because WR numero ay naglabas kahapon ng datos ng survey nila. Ang tanong dito, since sa paglilitis ng official tayo, no, ang tanong sa mga tao is, ang sagot ng mga tao is, a large chunk, 4 out of 10 Filipinos, ay naniniwalang dapat ang public opinion ang magiging basehan ng pagdesisyon sa impeachment over evidence. Red flag or green flag? Public opinion over evidence.
5: Good. Alam mo, actually doon ako magdadalawa. Kasi yung impeachment, kasi iba sadyang political process siya, di ba? Kasi yung mga impeachable officials, especially yung presidente tsaka vice-presidente, hinalal sila ng taong bayan, di ba? So sadyang hindi lang legal na proseso yung impeachment. And I think by design ay linagay sa kamay ng mga senador na nakasalalay yung political fates nila sa taong bayan yung trabaho ng paglilitis. So I think kailangan din makonsider yung pananaw ng taong bayan sa issue ng impeachment. Pero sa tingin ko kaya naman nating i-argue hindi lang sa mga senador kundi sa buong taong bayan na talagang dapat ka-impeach-impeach yung ating dapat talagang i-impeach yung vice-presidente natin. So, yes, dapat may part yung public opinion sa tingin ko. Pero that just means na kung kaming mga naniniwala na talagang mahalagang hakbang para sa katarungan yung impeachment, we need to make the case not just to the senators but to the people.
6: Okay. Ito isa pang tanong, ha? Okay, kung yung issue na yan, no? Kung may issue'ng kinakaharap ang isang opisyal, reasonable lang na tumanggi mo na silang humarap sa media.
5: Kung may issue'ng hinaharap yung opisyal, reasonable bang tumanggi silang humarap sa media? I'd say red flag, pero siguro kung tipong isang araw ka lang nag-iwas to collect yourselves, baka katanggap-tanggap lang yun. Pero kung tipong linggo o buwan na yung lumilipas at hindi ka pa rin humaharap sa media man o sa tamang sa tamang hukuman, ay nag-iwas ka na, no? At hindi yan okay. Umiiwas ka na ng pananagutan.
6: Tama. Sige, Rika.
7: Ay, ako pala to. Nadala ko dun sa pagsagot. Dapat bang bigyan ng second chance ang mga opisyal kahit may pending investigation basta nagsisisi sila? Quote-unquote na nagsisisi.
5: Sige, so red flag, pero ang red flag ko lang dyan ay nagsisisi. Kasi kung tipong nanagot na yung opisyal, meaning humarap sa ano, humarap sa hukuman o parang nakasuhan na at naakwit, eh sige, bigyan ng second chance, di ba? Or kung ano, kung na, may ginawa silang substantive para maipakita na talagang nagsisi sila, nagresign, o kung may ibang way to ano express yung ganong accountability, sige, bigyan ng second chance. Pero kung nagsisi lang, kung salita lang yan, talk is cheap, di ba? So, kailangan mapatunayan ng official na to na hindi ulit siya magkakamali. Lalo na dahil, again, public yung office nila, di ba? So, hindi, we need to be strict. Kaya nga ayoko maging politiko kasi napakabigat na responsibilidad na hawak mo yung kapakanan ng kababayan nyo sa trabaho nyo. Pero dahil nga ganun yung ano trabaho nila, we need to be strict with them kasi napakalaking consequence kapag hindi sila, kapag inabuso nila yung pwesto nila.
6: All right.
4: May nasabi siya, no, na ayaw niya maging politiko. Talagang it is not in your...
5: Hindi talaga.
4: Well, it is not in your goal in the near future.
5: Hindi. Kasi, binanggit ko kanina na talagang I think kung masusunod yung lola ko, Rico, wala na talagang papasok sa politika. And then second one
4: talaga?
5: Was...
4: talaga? Oo.
5: Yeah, kasi ano eh, medyo masinsin yung pag-uusap between yung Tito Noy ko tsaka yung lola ko, Rico. Took him 6 years to convince her na pwede na payagan siyang tumakbo sa Tarlac, di ba? O na baspasan siya na tumakbo. So that's one. And then the second is, yun nga, parang ako... malinaw naman na ano, very sharp ako nagkikritisize sa ilang mga politiko, di ba? And I stand by that, di ba? Dapat talagang silang i-criticize ng ganun. Pero masasabi ko rin na kahit sinong politiko yan, kasundo ko o katunggali ko, there's a certain level of respect na binibigay that I afford them. Kasi yun nga eh, di ba? Pinili nilang kunin yung responsibilidad na maging in charge sa iba't ibang sa or to be responsible para sa kapakanan ng iba't ibang mga tao na yung decisions na the decisions that they make buhay ng ibang tao yung naapektuhan, di ba? At sobrang the same way na ayaw ko maging doktor kasi yung kumbaga hawak mo yung buhay ng pasyente mo sa kamay mo, di ba? Okay. I think in a way ganun din sa isang politiko, di ba? Yung mga decisions nila affect so many lives and a bad decision, even well-meaning, can hurt so many people. So yung ganong pressure ay talagang kinatatakutan ko yun, to be honest.
4: Okay, I get it. Pero yung pagiging aktivista, don't you think nakaka-apekto din yon sa decision making ng mga tao?
5: It's true. It's true. And I think
4: parang you're halfway there.
5: Yun nga eh. And I'm not saying that it's the right thing na parang medyo parang hina-half measure ko na naging aktivista ako, nagki-criticize ako, pero it and valid if people were to say that to this. Ang dal-dal-dal-dal ko, pero I'm not willing to put my money where my mouth is. May pagkatotoo yun. But, ayun, at the same time, may mga tao rin na naniniwala na nakakatulong ako given na ito lang yung willing o kaya kong iambag. And if that's the case, then tutuloy pa rin ako sa ginagawa ko ngayon.
4: Totoo naman. Malaki na naitutulong niya.
6: Yes.
4: Oo, that is true. Ito. Next. May nakita kang extra charges sa kuryente, pero hindi mo na tinanong dahil nakakahiya na i-bring up pa. Medyo sometimes guilty ako dyan. In other ways, but yes.
5: So, I think, in terms of ano dapat natin gawin, dapat i-bring up natin. Pero feeling ko, in terms of ano yung gagawin ko, dahil may pagka-conflict averse ako, baka yun din yung gagawin ko.
4: Diba?
5: Pero, sometimes do as I say, not as I do. Dapat we should try to be better than yung ugali natin minsan.
4: Tao lang.
7: Or an activist, conflict averse ka.
6: Ibang klase talaga.
5: Maraming contradictions tayo. Parang kasi minsan, kapag marami kayong magkakasama, and in a way, that's the point of activism, diba? Kung collective action, marami kayong tumitindig, marami kayong sumisigaw, mas tumatapang tayo, di ba? Pero pag mag-isa ka lang, at sariling sariling issue mo lang yung pinaglalabanan mo, parang iniisip mo, parang lumalaban ako sa ibang bagay, chill na lang ako dito, di ba? So, pero I'm not saying that's how it should be, pero minsan ganun yung nangyari.
6: Okay. Ito yung magandang sagutin mo, Kiko. Madalas kang utusan sa trabaho dahil ikaw na lang ang naasahan kahit hindi naman sa'yo naka-assign. Paano yun?
5: again, ito'y isang do as I say, not as I do, di ba? So, and in a way, dapat, ano, parang nirespeto na, dapat may boundaries tayo, di ba? Pero, yun, madalas din ay, minsan ako yung nautusan, minsan ako yung nag-uutos, at pare-pareho din yung inuutusan ko, and neither of that is healthy. So, right. But in a way, ano eh, parang, I think, challenge to sa generation ko natin, tsaka challenge sa mga Gen Z din na I think mas aware tayo sa boundaries natin na mabuting bagay yan. Pero ayun, minsan pag nagsiset tayo ng boundary, may trabahong hindi nagagawa. At yung layunin natin, kung sa private man yan o public, sa kilusan o sa anuman, negosyo, ay yun, may trabahong hindi magagawa, diba? So, paano natin question yun para sa aming lahat? And hindi ko sinasabi na alam ko yung sagot. Pero question yung paano natin ibabalanse yung boundaries natin dun sa meron pa rin tayong layunin na gusto nating makamit. At minsan yung 8 hours a day na nilalaan natin sa trabaho, hindi yun sapat para makamit yung layunin yun. So, big question.
7: Mm-hmm. Ito okay. Naman. Sige, Rika. About a partner na nagtatampo kapag lumalabas ka kasama ang friends kahit na matagal na itong plano.
5: Ha. Huh. Ang daming words na yung sa test na parang true or false, modify true or false, i-underline mo kung bakit false yung test. So parang ganun eh, may muntik na akong umuo pero parang kung ano, may isang word na magpapalit sa akin. So parang kung matagal ng pinlano, 'di ba? At lalo na kung okay lang sa partner nung 3 weeks ago nung pinaplano, tapos ngayon bigla na lang siyang magtatampo. Fine, I think red flag 'yun. Pero I think ano eh, kaya I think mahalaga rin na present tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kasama din yung mga kaibigan natin, pero kasama din dun yung partner natin, di ba? So, inisip ko rin na kung umabot sa punto na very sensitive yung partner mo sa ganun, baka posible ba na, ano, and in a way, this is why hesitant din ako to enter into relationships. Kasi kailangan focus ka sa, I think kailangan focus ka talaga sa partner mo. You give sapat yung attention na binigyan mo. And I wonder kung sa ganung case, in that instance, mali yung ginawa ng partner mo, pero sinyalis ba yan na in other areas, kulang yung attention na nakuha nila? So, yun.
7: Wow. Hirap ng pag-ibig, lali. Pera na lang.
5: Lali. Wala, no, parang,
7: practical na lang.
5: Lali na lang, hindi na pag-ibig. Oh,
4: diba? Diba? Pero okay. Natutuwa ko sa kanya. Uh-oh. Yung mga sagot niya, very precise.
7: Uh-oh.
4: Kahit na something as

0: question na nakakatuwa. Oo. Very ano siya. And I am wondering if that is an effect, a direct effect of your being an Aquino. Parang you are like 10 times more careful with what you say.
1: I think parte 'yun, pero mm-hmm. Yeah, kasi nabanggit ko nga dati na nag-iingat. Pero parte rin yung I spent a lot of time teaching, di ba? And sa department, yung yes. So I'm affiliated sa UP Department of Political Science. And I think yung isang tinuro sa amin mga faculty is mag-ingat ka rin sa mga sinasabi mo kasi yun, baka magamit siya for a political end or not, okay. Diba? So, parang kailangan, in a way, very different yung ginagawa ko ngayon na actively I'm pursuing political end. So, in a way, mas malakas ako magsalita ngayon compared to nung full-time prof lang ako. Pero, ayun, yung ganung pag-iingat lang na this is what I mean, maging malinaw tayo na ito yung ibig kong sabihin para
2: sandali,
1: hindi siya magamit.
2: Sandali, dapat naging abogado ka eh.
0: Understandable naman yung person niya. No?
2: Oh. Hindi nga, ayun lang. Oh, meron ito, ka pang tanong.
0: Ito, huli. Sa red flag, green flag, okay lang ba sa'yo na late palagi yung ka-meetup mo? Kasi, and traffic naman sa Maynila eh. Diba?
1: Sige, fine. Ito ay, ano, kasi ako ay, so, nakakainis pag late yung mga kasama ko, pero I have to admit na speaking from a position of privilege ako, diba? May driver ako, madali sa akin na makapunta kung saan-saan. So, I try to be understanding na karamihan ng mga kamit ko ay walang ganong privilege, diba? So, I try to be a bit more understanding, pero sa ibang, may mga tao na iba yung konteksto ko, karapatan din nilang mainis kapag nalilate yung mga ka-meeting nila. So, at least for my specific context, I try to be more understanding.
0: I love that. Okay. Napaka-self-aware. Okay.
2: Sige. Anong bilis ng oras eh? So, paspasan natin ito ng konti. Okay, let's go.
0: Bilisa, quickly.
2: Okay, so let's go to Kiko. Alam mo yung quickly?
1: Ano?
2: Oh, yung quickly yan. Mabilis sa tanong. Sige. Mabilis sa sagot.
1: Oo, mahina ako dyan. Okay.
2: So, mahilig ka ba sa mabilisan? Ito na ang Quickly Pes. Sa'yo itong segment na to, ha?
1: Sige.
2: Mabilis tayo, ha, partner? Mm-hmm. Kiko, okay. Honest or nice?
1: Ay, honest or nice? Nice.
2: Nice. Sa pag-commute, MRT or LRT or bus?
1: MRT kasi yun, parang yun yung malapit sa Ortigas.
2: Mas mabilis ba? Mas mabilis?
1: Mas yun yung mas napupuntan ko.
2: Okay. No meetings or no traffic?
1: Sorry, no meetings or no traffic. No meetings kasi ibig sabihin tulog lang ako nun.
2: Kapag may gusto ka sa isang tao, aamin ka o hanggang tingin na lang sa malayo?
1: May threshold yan eh, pero karamihan hanggang tingin lang.
2: Hanggang tingin lang?
1: Oo. Okay. Pag di ko na matiis, aamin, pero matiisin ako eh.
2: matiisin siya. Gusto mo ng ganyan tao?
3: Sabi nga niya kanina, di ba, maingat siyang mag-enter into relationships.
2: Ay, naku, tama. DJ Monica,
3: pihikan
2: diba,
3: ba yun? Pihikan ba yung tawag doon?
1: Ay, kayo na mag-label.
2: Ito pa isang quickly. 100 friends or one solid best friend?
1: Ay, one solid.
2: Isa lang. Okay. Partner, ilan ng friends mo, partner?
3: Ako? Oh. Wala pa rin 10 ata yung ako.
2: So, DJ Monica, meron din, di ba?
0: Oo, the older we get.
2: Yes.
0: You know,
3: less fewer it becomes.
0: It becomes quality over quantity. Kapag
2: ganun ba yun?
0: Nung bata ako, talagang dapat.
2: Marami.
0: 10 million Facebook friends.
3: So, 1,000 na pala friends ko ulit.
0: Pero the older you get, the more it's just quality.
2: Yeah. I like that. Quality over quantity,
3: true,
2: right?
3: True.
2: Ito, Sir Kiko, one word to describe your week, survive or thrive?
1: This week, ano ba nangyari this week? Medyo thrive, kasi may pagkamarami akong ginawa this week.
2: Thrive.
1: Pero feeling ko next week, baka survive na lang. Nasa survive mode ako. Natsyempohan nilang ako na medyo productive ako ngayon.
2: Ito, public hearing or closed door?
1: Public.
2: Public hearing.
1: Depende sa topic, syempre. Pero karamihan ng topic, public hearing.
2: Okay. Flood control projects. Repair or rebuild from scratch? Repair or rebuild from scratch?
1: Shucks, kailangan ko. Depende yan, syempre, sa specific na minonitor, no? Pero siguro, hopefully, it's not so bad na okay na yung repair. Kasi kung kailangan i-rebuild from scratch ang lahat, eh, sobrang patay tayo pagdating ng bagyo next.
2: Agad, tama. Sa corruption issue, Sir Kiko, suspend agad or due process muna?
1: ano yung sinususpend? Pero I mean,
3: I think the personality siguro to. If you're accused as a corrupt official.
1: Okay, so kung ganun, kung suspend yung personality, kasi hindi naman, pwede naman mag-suspend tapos tuloy pa rin yung due process. Eh. Preventive suspension nga yung term, di ba? So suspend.
2: Right. Okay, ito. Mabilis na aksyon o siguro?

0: Pagadong proseso.
1: Proseso?
0: Proseso. Sa Love Life. Oops!
2: Uy.
1: Yun, proseso. Tama, diba? Maingat lang ako, diba?
0: Sa Love Life, ito yung tanong. Flex sa social media or private happiness?
1: A private.
0: Yes. Private talks yun, mga partner. Ha? Okay. Programa ko yun, Sir Kiko. Eh. Private talks program. Anyway.
1: Okay.
0: Forgive or forget?
1: Pwede neither.
2: Oh, explain. I'm curious.
1: Oh, okay, kasi ano, diba? Parang kasi ako,
2: explanation.
1: Yung unang naisip ko kasi, diba, syempre yung neither. Ano, yung parang yung sa Marcos dictatorship, diba?
0: Oh,
1: never
0: okay.
1: forget. Ah. Never forget, syempre. And parang habang wala pang sorry, wala pa tayong forgive.
2: Kala ko grudge holder ka.
1: May pagka, aminin ko, may pagka. May, at least sa kuhang ko side, may ganung reputation minsan. Pero in this particular case.
2: Pero kasi parang valid naman kasi given what their family went through.
0: Yes.
2: On that specific topic then, yeah.
1: Pero aminin ko, may pagka, no? May pagka grudge holding din ako sa ibang mga bagay. So tama rin naman yun.
0: Okay, color red or color green?
1: Again, pwede neither. Pero kung merong kailangan piliin, green.
0: Green. Okay. Mm-hmm. Kompletuhin mo to, Sir Kiko. Ang unang dapat solusyonan ng gobyerno ay?
1: Hindi ito sexy answer, pero para sa akin, karapatang pantao pa rin.
0: Karapatang pantao. Tama. Okay. Ito pa isang kompletuhin mo. Mm-hmm. Si Kiko Aquino D. ay?
1: Matutulog mamaya.
2: Congratulations on that.
0: Matutulog din tayo, di ba?
2: Ganda decision nun.
0: Huwag ka matulog mamaya, makinig ka sa private talk.
1: Ay, tama.
2: Anong oras ba yun?
0: Ay, 12 midnight yan, mamaya sa Sabado. Okay.
1: So, matutulog muna ako, tapos makikinig.
2: Midnight to 4 a.m.
0: Ito na, last na lang. Gamit ang isang salita, paano mo ilalarawan ang estado ng iyong puso ngayon?
1: Siguro anxious kasi maraming mangyayari in the next week, maraming mangyayari in the next months na malaking maging epekto sa bansa natin. And on the one hand, may positive developments, pero sa in the last few months nakita natin, minsan may positive development na may nahanap na isang tao sa Europe tapos mawawala naman siya. So yun, may pagka-anxious ako kung ano yung mangyayari.
0: Okay.
2: Okay, teka.
0: Oo nga.
2: Hindi ako papahuli, di ba? Huling segment ng ating stress reliever. Okay. Sa mga babae naming guest kasi, Sir Kiko, meron kaming ang bag check mo. Chine-check namin yung tatlong bagay na talagang hindi pwedeng mawala sa bag nila pag lumalabas sila. Pero for our male guests, ito ay ang ipakita mo. Ipakita mo. Oo.
0: Sige.
2: Ano ang tatlong nilalaman ng iyong bulsa?
1: Alam niyo, very boring.
0: Isa lang.
2: First item muna tayo,
1: very
2: sir.
1: Boring to. So, syempre, may wallet
2: first
1: ako.
2: First item muna, wallet niya. Ay, nakakatawa, old-fashioned wallet.
1: Mm-hmm. Yeah, hindi ako nagmamanipulate.
2: Ang wallet na maswerte ba yan? Ay, ang hindi, old-fashioned yun. Maswerte. Suri.
0: Kung old-fashioned wallet yan, ano yung new fashion wallet?
2: Oo nga. Yung cellphone, di ba? Kasi cash.
1: Gcash. I think mga 5-10 years ago or so, nausin yung mga money clip, yung sobrang nipis lang. Pero ito, I think since high school ko pa ito ginagamit. Kaya bugbog na bugbog siya.
0: Brand yan?
2: Okay, naaliwa ko sa kanya kasi ang bata-bata niya, pero talaga naka-wallet siya. Okay, item number 2, Sir Kiko.
1: Item number 2, syempre, may cellphone ako dito. Sorry, very boring yung...
2: Feeling ko magiging Adam Sandler yung sagot niya. Sige, mamaya, titignan natin yung third.
0: Hulaan mo muna.
2: Hulaan natin.
0: Ikaw muna, partner.
2: Adam Sandler, phone, wallet, keys.
0: Wait lang.
2: Hindi keys.
0: Uhulaan ka pa. Uhulaan ka pa ni Monica.
1: Ah, sige.
0: Pangatlo.
2: Sa pocket. Phone, wallet. Yun yung mga mahalaga.
3: Phone, wallet. Babalik ako dun sa ano. Hindi, sige. Panyo.
1: Mm-hmm. Actually, medyo trick
0: question.
1: Wait
0: lang, ako pa. Sandali. Okay. Ayun, ball pen.
1: Correct, kasi ito yung dito ng kanina. Kasi wala nang laman yung pocket. Ano naman yung pocket?
3: Pinakita ko.
1: Sorry.
0: Pinakita yung pocket?
1: Very, travel. Very, may pagka-travel light ako.
3: Oh, ayan na, yung ballpen talaga.
0: It's very good.
1: Kasi usually itong dalawa lang dala-dala ko. Nagkataon lang na may meeting ako kanina, so may ballpen ako ngayon.
0: Sige. So anyway, Eto na ha, natunghayan nyo lahat ang ating stress reliever. Okay, na-enjoy ka ba doon, Kiko?
1: Yeah,
0: okay.
1: Oo.
0: Napaalis ko na stress nyo yan, mga kapamilya. Okay, dahil sa programang ito, bawal talaga ang may stress. Kung walang stress, partner, anong mayayari? Kung walang stress,
3: tayo ay nagmamarit!
0: Yay! Yay! Ano stress?

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Llosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
4: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Yes. We're back.
1: Final few minutes, final stretch of Marites. So bibilisan na natin for our parting shots with our esteemed guest. Sino magsisimula?
0: Ikaw.
2: Hindi ko alam.
1: Sige, ako na. So you are, inako mo na yung responsibilidad, no? To be in charge of your family's legacy. Ikaw naman, maitanong ko lang, at the end of your life, how would you like to be remembered? What is the legacy you want to leave behind?
3: Honestly, parang yung inisip ko lang, parang buwan na may ilaw, tapos nire-reflect ko yung ilaw ng ibang tao. More or less yun yung ginagawa ko, di ba? Na parang wala akong gustong idagdag sa kwento ng lolo ko, lola ko, tito ko. Pero maalala, kung ako yung way na ma-reflect yung kwento na yun sa ibang mga tao, yun yung satisfied na ako dun.
1: Oh my God. You know what? They are looking down and so proud of you.
3: I'm so sure
1: of that.
0: Sige. Alam nyo, si Sir, ayoko na isere kasi ako yung lola mo eh. Tapos yung sir kita. And out of respect, syempre, di ba? Alam mo, Sir Kiko, may mga nag-iisip sa'yo minsan na ikaw daw ay mababaw, ikaw daw ay trying hard figure. Okay? But I believe in the Yellow Movement up to now kasi I blend with that together with DJ Monica. Okay? So since nagbe-blend kami niyan, paano mo i-defend yung sarili mo pag nagsasabi sa yung gano'n na mababaw ka, tying hard ka, gano'n?
3: At mababaw naman talaga ako minsan. Mababaw naman talaga yung kaligayahan ko. Sinasabi ko kanina, video game lang ako pag umuwi, masaya na ako, diba? Pero, kung trying hard, maybe. It's just, siguro yung, baka bumabawi lang ako. Kasi I nag-policy ako, diba? So, mahilig ako sa... Or, hindi lang mahilig, pero I care about a lot of these issues. Pero for a long time, medyo tumahimik lang ako. Partially dahil yun yung ugali ko. Partially dahil medyo na-dismaya after 2016. Mm-hmm. Partially dahil na-burnout dahil sa mga nangyayari sa tito ko noong... Hindi na-burnout. Ako yung na-burnout para sa kanya nung presidente siya. So, for the longest time na nahimik ako. So, maybe ang feeling ko lang ngayon ay making up for lost time yung ginagawa ko. Okay. So, parang marami akong ginagawa. So, if that comes across as trying hard, okay lang din naman.
0: Mm-hmm. Yes. I will love you so much. Kami tatlo. Sobrang mahal ka namin. We are proud of you, diba, DJ Monica?
1: Yes. Napaka-humble. Yeah. Napaka-self-aware. Lahat na partner, ikaw.
2: Ano yun? Dapat ba may tanong ako last question?
1: Hindi naman. Kung mga parting shots mo lang sa ating
2: guest. Ako, I'm just happy that we've been able to have you in the program and to have someone na from a prominent family go down to the level of somebody we'd be able to relate with. Thank you for giving that moment for us. So, an hour and 30 minutes.
3: Hindi naman kami ganun kalayo na mababa.
2: O, hindi ah. Siguro kasi nandun ka, di ba? Pero sa aming mga normal na mamamayan, yung pamilya ninyo carved a big chunk in the history of Philippines.
1: To us mere mortals.
2: Oo. So, ako na, kami na rin nagsasabi sa'yo, wala kang choice doon. The name proceeds, di ba? The name proceeds everything sa inyo. So, thank you for becoming a person, a normal person with us today.
3: So, talaga abnormal ako, di ba?
0: I mean, you're so young, pero iba yung dating mo. Parang ikaw yung pinaka-mature dito. Kami yung bata.
1: Ang dami ko natutunan.
3: Baka masyado lang seryoso.
1: Ang dami ko natutunan sa'yo, even if I'm old enough to be your mom. Oo. Thank you so much.
3: Thank you.
1: And, we're not related to you, but we are so very proud of you.
3: Thank you.
1: Maraming salamat, Sir Kiko. Nako, at dito po, nagtatapos ang Marites. Naway nakatulong kami sa pagtanggal ng inyong stress. Ako po si DJ Monica Figueras.
2: At patuloy po ang tumutok sa susunod na Sabado para nga po sa iba pang kwento ng buhay, ng lungkot, at ng tagumpay. Pansamantala, humahalili po para kay Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si Rica Lazo.
0: At syempre, ako naman si, sino po ako? Ako si Tita Doc Lulu. Dito sa programang ito, Sir Kiko, ikaw yung bida eh. Public service is the best. Kwento mo yung una, syempre, kasi bawal ang Marites. Dahil sa programang ito, kami ang
1: Marites! Yee!

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na maglilingkod, magbabalita at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 3 minuto matapos ang 3:00 PM.

Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.

0: Napapaindak ba kayo? O, diba? I-trending na yan! Magandang hapon! Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. Narito na po ang inyong paboritong tambayan, syempre, Trending, kasamang inyong lingkod, Jing Castañeda. At ngayon nga po, exciting ang atin pong hapon. Tulad nung nakaraan, marami po tayong pag-uusapan, marami po tayong pagkikwentuhan, pero syempre, ang atin pong kwentuhan ay laging may kabuluhan. Ayan. Uy, pero bagong lahat, syempre, tutok lamang po kayo sa atin pong social media accounts, Jing Castañeda, sa atin pong TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Ayan. At nandiyan, uy, ano lang ha, i-click nyo lang. O, diba? Medyo high-tech ang ating team. I-click nyo lang po ang ating pinapakitang QR code para makita po ninyo ang atin pong mga social media accounts. Pero kahit di nyo yan i-click, Jing Castañeda lang naman. Madaling-madali. At i-follow nyo po ang atin pong mga social media accounts para po sa atin pong mga announcements, mga pakulo, at syempre mga papremyo dito pa rin po sa Trending. At ipadala rin po sa ating Facebook ang inyong trending issues, trending stories na gusto po ninyong pag-usapan. At syempre, meron pa rin tayong Pamilya Talk. Ito po ang ating palabas sa ating ABS-CBN TFC. Pwede po ninyong mapanood iba't ibang oras, depende kung nasaan po kayo. Sa US at Canada, Thursdays. Sa Hong Kong, Singapore, Guam, Saudi Arabia, at sa Madrid is Saturdays. So iba't iba po ang ating paksa, pero kahit na mapa-trending man o mapa-pamilya talk, ang atin pong kwentuhan ay laging may kabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. At syempre po, lagi po tayong merong naibibigay na tulong sa atin pong mga manonood. O, diba? Yan po ang ating pangako parati. At ngayon nga po, mula po nung, last Saturday, nagsimula po tayong makipagkwentuhan para po sa atin pong mga kwentong scholar. Kwento po ng Chedukasyon. Ito po ang ating partner, tagapagtaguyod. Hindi lamang po ng edukasyon no, ng ating mga kabataan, pero lalong-lalo na yung free education for all. So ang CHED, Commission on Higher Education, ang atin pong kakampi dyan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng CHED, sa pangunguna po ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis, yung kanya pong mga commissioners, at syempre po yung kanya pong masisipag na mga kasamahan, ang atin pong Executive Director, Attorney Cindy Haro, si DED Deputy Executive Director, si Dr. Ian Evangelista, at syempre sila Doc Silvet, ayan, sila Doc Coy, sila Ma'am Sol, si Director Cora, or CORE, no? Cabanilla, kasama po natin last week. Siya po ang nagbigay sa atin ng impormasyon ukol po sa iba pong mga uri no? ng scholarships ng CHED. Pero ngayon, iba naman pong aspeto ng scholarship ang ating pag-uusapan. Ito naman po ay yung mga scholarships under UNIFAST. So, ikikwento natin, ano nga ba itong UNIFAST? Ano nga ba, paano nga ba makakuha ng scholarship sa UNIFAST? Kasi yung last week kay Director CORE, ito po yung mga merit-based. So, kailangan mataas yung grades. O kaya meron din pong special scholarships for farmers, for different sectors. So, under po yun kay Director CORE Cabanilla ng CHED. Pero ang UNIFAST ay may sarili naman pong mga uri no, ng scholarships na under po sa kanila. So mamaya, si Director Yuki naman ang atin pong makakakwentuhan. Uy, pero ito ha, basahin muna natin para po sa mga gustong magpadala ng inyong mga tanong, mag-Viber po kayo sa 0919-278-3000. Pwede rin kayong magbigay ng inyong mga tanong, komentaryo o suhestyon, rekomendasyon, lalong-lalo na pagdating po sa higher education at pagdating po sa CHED. Pwede po ninyong ipadala rin sa YouTube channel ng DZMM Teleradio. Okay, so bago ang lahat, mamaya sa pagbabalik natin, ha, meron lang tayong announcement taking off from Director CORE's primer last week o backgrounder ukol nga po sa scholarships ng CHED. Meron po silang maraming mga announcements pagdating po sa deadlines, no? So mamaya sa pagbabalik po natin. Pero sa ngayon, tunghayan po natin ang ilan sa ating mga kwentong scholar.
1: Yung baon ko po, bigas ng mais. First day of school pa lang yun, ha. Yung uniform po, punit-punit na. Kasi sa sobrang harap ng buhay, wala pa pong pambili. Kasi po yung parents ko, yung trabaho nila, yung arawan. Tapos, nag-farm lang sila. Tapos po yung papa ko, naoperahan po siya ng almost 6 years. Hindi siya nakapagtrabaho. Yung baon ko po, yung bigas ng mais, first day of school pa lang yun, ha. Yung uniform po, punit-punit na. Kasi sa sobrang hirap ng buhay, wala pa pong pambili.
0: Hindi akalain ni Esme na sa private school pa siya makakatuntong ng kolehiyo. Naging presidential scholar siya sa HCCCI at nag-enroll sa kursong criminology. Mangiyak-ngiyak ang kanyang ina dahil siya ang unang nakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya. Kaya labis-labis ang pasasalamat ni Esme dahil tinulungan siya ng HCCCI at ng CHED para makapagtapos.
1: Sa Holy Child po, maraming salamat sa dahil po naka-avail ako ng Unipass. Kundi po dahil doon, mas siguro hindi po ako makapagtapos ng pag-aaral. Sa CHED, maraming salamat po. Natupad po yung pangarap ko bilang isang criminology student po.
2: Puspusan ang pag-aaral ni John Lee para ma-maintain ang kanyang grades. Bukod sa pagiging scholar, ay nagtatrabaho rin siya bilang student assistant ng PSU.
3: Stand firm lang dun sa pangarap natin. Yung tingnan natin yung mga possible means or ways kung saan natin pwede kunin yung mga resources, yung mga kailangan natin para mangarap.
2: Para sa mga kagaya niyang hindi umaatras sa mga krisis, nakakita si John Lee na mga kakampi para sa kanyang magandang kinabukasan.
3: Lahat po ng bumubuos ng PSU sa mga instructors ko po, sa mga faculty members, sa mga personnel, I extend my warmest gratitude po sa inyong lahat. To Chad po, thank you po sa scholarship or for this opportunity na ibinigay niyo po sa akin. I promise po na ito yung scholarship na po na ito ay hinding-hindi po masasayang.
2: Para sa mga scholar na kagaya ni John Lee, ang bawat pagpasok sa klase ay may kasamang tibay ng loob. Baon nila ang tiwalang bigay ng CHED at PSU. Sa bawat hakbang tungo sa mataas na edukasyon, ang CHED at ang PSU ay tulay ng pag-asa at gabay sa pangarap ng bawat scholar ng bayan.
0: Ayan, nako, more kwentong scholars, more announcements from CHED, more stories of inspiration sa atin pong pagbabalik. Ngayon naman, time check po muna tayo. Ang oras, 3:13 na po ng hapon.
4: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol. Alas 6:30, puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
5: Sa Suko sa DZMM.
7: Sa DZMM.
5: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras
0: Nagbabalik po tayo sa Trending at ngayon ay atin pa rin pong Chedukasyon episode. Ito po ay ating special episode kung saan ang mga usaping pang higher education ang atin pong tututukan, lalong-lalo na nga po no, pagdating sa mga scholarship at iba pa pong pangangailangan ng atin pong mga estudyante. So ang atin pong announcement ay ang deadline para nga po sa scholarship ng CHED, ito po ay para po sa mga top 5, no? Yung top 5 ng batch sa senior high school at yung mga may matataas na marka ay mag-apply na po. Ang deadline para sa bagong Pilipinas Merit Scholarship Program ay June 30, 2026. So ihanda nyo na po ang inyong mga requirements. Pwede pong bisitahin ang official website ng CHED para po sa mga detalye. Tutok din po kayo sa atin pong Facebook page dahil dyan po ay mag-a-announce din po tayo sa atin pong social media accounts. So yan po ay syempre dahil na rin sa ating advokasyang edukasyon at ang public service, ika nga, kung ano man pong paraan no, para makatulong sa pagpapakalat, pagpapahatid ng impormasyon, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan, inilalagay po natin sa atin pong mga social media accounts. So again, CHED, bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, deadline ay June 30, 2026. Ang inyo pong mga requirements ay naka-flash ngayon sa atin pong TV screens. Sa mga nakikinig naman po sa radyo, pangunahin na po na requirements o qualification ay dapat pasok ka sa top 5 ng iyong batch sa senior high school at syempre matataas po ang marka ng atin pong mga aplikante. Again, check the website and the Facebook pages of CHED, the social media pages of CHED, at pati rin po ang atin pong Facebook page, Jing Castaneda. Ayan. Ngayon, puntahan na po natin, pag-usapan na po natin ang ahensyang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST na isa pong attached agency ng CHED. So kasama po natin si Yuki Flores, ang head ng Programs Management and Implementation Unit ng UNIFAST Commission on Higher Education. Hello, Yuki!
9: Good afternoon po, Ms. Jing. Maraming salamat sa invitation po to speak about UNIFAST.
0: Ang bata pa pala ni Yuki. O nagpapanggap ka lang na bata. Yuki, yung ating yung ating scholarship. Well, una muna pakipaliwanag ano yung UNIFAST, no? Attached agency pala siya. Akala ko it's a unit, a department of CHED. So hindi pala, it's a totally separate agency, but it's under CHED, tama ba?
9: Yes po, ma'am. UNIFAST po is an attached agency po ng CHED. Ang UNIFAST po ang nagpapatupad po nung programa po ng RA 10931 o yung Universal Access to Quality Tertiary Education Act po.
0: So yung so as an attached agency, you have a separate budget which is for primarily for the scholarships of paano ba yun, mga nangangailangan kabataan, yung mga kapo sa buhay.
9: Yes po ma'am, meron pong separate budget po si UNIFAS po for universal access to quality tertiary education po, or yung WACTE po.
0: So last week, Yuki, ang ating nakakwentuhan ay si Director Cor. So she also differentiated, no, kung ano yung mga scholarships under her unit and ano yung under UNIFAST. Pero para dun sa mga hindi nakapanood last week, baka pwedeng paliwanag mo lang broad strokes.
9: For UNIFAST po, ang ino-offer po sa UNIFAST ay mga grant in aid program po. Tulad po nung tertiary education subsidy and yung tulong dunong program po.
0: Yung under kay Director Cor?
9: Sa CHED naman po, more on merit-based scholarship po sila. Dito po, need po na mataas po ang ating grade and may maintaining grade din po ito.
0: So yung under sa UNIFAST, walang grade requirement? Paano ba yun?
9: Yes po, sa UNIFAST po, wala po siyang grade requirement. Basta po, pasok ka po sa qualification po nung aming programa and enroll po kayo sa mga HEI, matatanggap po kayo as grantee po.
0: Yung qualification ba, Yuki? Kasi yung kay Director Cor, depende minsan sa sector, di ba? Like kanina yung binasa natin, yung bagong Pilipinas Merit Scholarship, so iba rin yung qualifications noon compared for instance dun sa iba pang mga specific for farmer groups, etc. Yung under sa UNIFAST, pare-pareho bang qualification yan?
9: Explain ko lang po ma'am. Sa TES po, ang qualification po natin, una po dapat po ay Filipino citizen sila. Pangalawa po, pumasa sa admission at retention policy ng kanilang eskwelahan. Pangatlo po, hindi pa nagtapos ng anumang kurso o degree program. Pang-apat po, hindi overstaying sa kolehiyo. At ang huli po, wala pong ibang natatanggap na scholarship o financial grants mula sa national government tulad po nung TDP, CHED Merit Scholarship, DOST Scholarship, DA Scholarship at iba pa po.
0: Okay.
9: And And explain ko lang po ma'am, sa TES din po, may prioritization po. Una po ang mga estudyante under 4PIS program po. And pangalawa, yung children or dependents of solo parents and indigenous people po.
0: So under pala sa UNIFAST yun?
9: Yes po ma'am.
0: Okay, may mga pumapasok na tanong sa YouTube, no? So again, yung mga nanonood po sa atin, pwede kayong magpadala ng inyong mga tanong sa atin pong DZMM YouTube channel. Pwede rin po sa Viber number 0919-278-3000. So mamaya babasahin natin yung mga tanong, no, ng ating mga manonood. Pero Yuki, may questions about quota. Meron bang, ilan lang ba ang pwedeng, paano ba natin na-identify ilan yung scholars for every SUC halimbawa? SUC lang ba ang pwedeng bigyan ng scholarship under UNIFAST?
9: Sa TES po and TDP, pwede po sa public and private HEIs po.
0: Pwede both. Okay. So,
9: yes po.
0: Ano yung bilang ng scholarships for every SUC, and then paano malalaman nung manonood natin na meron palang pagkakataon, no, or vacancy, or pwede silang mag-apply dito sa mga SUCs na ito? Doon muna tayo sa SUC bago tayo pumunta sa private education institutions.
9: Sa TES po ma'am, sabay-sabay po kasi ang pag-call po namin ng application po. Sa kahit sa private, sa public, sabay po namin ino-open po yung application po para sa TES and TDB po.
0: Kailan natin binubuksan ito?
9: Sa ngayon po, sa incoming na first semester 2026-2027 po, bago po mag for TES po, bago po mag-start, kasabay po ng enrollment sa mga eskwelahan, mag-open na din po ang UNIFAST ng application po for TES. And for TDP naman po, after po ng enrollment, magko-call na rin po kami ng application po para po dito.
0: So, yung pag, pero pag nag-apply ka habang, so pwede pala yun, habang nag-enroll tsaka ka palang nag-a-apply ng scholarship?
9: Bali po, sa dati po kasi naming proseso, after enrollment po namin kinukuha yung application, which is nagiging cause of delay siya.
0: Mm.
9: Nagiging, umaandar po kasi yung time, umaandar po yung time bago po namin mabigay yung ano, grants po nila. So ngayon po, para mas mapaaga po namin mabigay yung grants po, inagahan na rin po namin yung application period po.
0: Okay, so kunyari, ano bang start ng school year ngayon?
9: Sa ngayon po, may nag-o-open na rin po ng June to July po, start na po ng enrollment.
0: June. So, kung ang June, ano ba, June, mid-June or June 1 or ano bang abiso sa inyo?
9: Start po ng June, may nag-o-open na rin po ng enrollment po.
0: So, halimbawa, June 1. So, kayo rin, magbubukas na rin ng slots for scholarships?
9: Yes, mag-o-open na po ng application po for the TES and TES po.
0: Okay, so pagka-start ng school year, kailangan nakapili na, naalam na nila, no? Kung nakakuha sila ng scholarship. Para alam nila
9: po.
0: Kung para alam nila kung tutuloy sila sa pag-apply. Kasi syempre, kung di na-approve yung scholarship application nila, baka wala silang perang pang-enroll o pang-gastos. So, when do they, gano'n ba kabilis yung processing ng papeles?
9: Bali po sa TES po, ang processing po ay around 1 month po ang maximum po ng process po bago po malaman po kung qualified na po ba si student or hindi po.
0: Okay. So kung 1 month pa, pero yung pero nag-enroll na siya, how does that work, Yuki? So kung nag-enroll siya, wala pang outcome, no? Wala pang sagot kung nakuha siya as a scholar or hindi. So, hindi pa, paano ba yun? Yung pag sa start ng klase ay how many days after ng enrollment? May 1 month naman, so mahihintay nila yung approval ng scholarship application?
9: Ano po, bali, yun, after a month po, malalaman na po nila kung qualified po sila sa TES po.
0: After a month. So, ano pa ba yun? So, yung scholarship application is for that school year. Tama ba, Yuki?
9: Yes po, ma'am.
0: So, hindi naman too late yun for the families or for the students to find out kung may scholarship siya o wala?
9: Isa po kasi sa requirement po sa TES po kasi dapat po naka-enroll na po si student bago po. Kaya hindi po namin siya naibibigay ng mas maaga po. Kailangan po naka-enroll po muna sila saka po namin i-evaluate kung qualified po sila sa TES po.
0: Okay. Magkano pinag-uusapan nating scholarship dito, Yuki?
9: Sa TES po, sa mga pribadong eskwelahan po, nagbibigay po tayo ng 27,000 per academic year or 13,500 po per semester.
0: Mm-hmm.
9: And sa mga pang publikong eskwelahan po, 20,000 naman po per academic year and 10,000 po per semester.
0: Okay.
9: And sa TDP naman po, ma'am, sa TDP po, 15,000 po per academic year and 7,500 po per semester po.
0: So sa private, kanina diniscuss mo yung sa SUCs, no? So sa private institutions naman, paano naman yung proseso? When do you open the scholarship slots?
9: Yes po, ma'am. Bali, same lang din po sa mga public HCIs po. Sabay po namin ino-open po for public and private po.
0: Okay. Balikan ko, Yuki, yung question kanina. Paano nga ba yung distribution? Ilan bang total slots natin every year? Ilan ng total scholarships natin, whether TDP or TES, under Unifast every year? Ilan yung nagbubukas?
9: Sa 2026 po, sa incoming first sem 2026-27, for TES po, nag-expect po tayo ng around 220,000 new grantees po for TES. And for TDP naman po, nasa 600,000 new slots po for TDP.
0: Wow, ang dami pala. Grabe. Para pala kayong Santa Claus. Kayong nagbibigay
9: yes
0: ng
9: po, marami pong maibibigay na slot po, especially sa TDP po.
0: Ay, kumabuti. Buti naman. Pero yung distribution sa iba't ibang schools, paano yun? How do you make sure na, di ba, equitable, whether public or private, yung slots na magbubukas?
9: Bali, yun po ma'am, open to all po kasi siya, so wala pong allocated slots po, like per region, wala pong allocated slots. So kung ilan po yung pumasok, yun po yung i-accept po namin.
0: Okay. And ito namang pag-process, yung pagkuha ng actual na pera, no, ng mga estudyante, paano yung proseso doon? Agad-agad ba nilang nakukuha? GCash ba yan? Bank transfer o cold cash? Paano ba yun?
9: Yes po. Sa darating po na first semester 26-27, ang target po namin ay direct to students na po ang mga grants po nila. Bali mag-open po ng land bank account ang mga student na mga grantees po natin, and dun po namin i-send po ang kanilang mga grant po.
0: So mabilis naman nilang nakukuha yung kanilang mga allowances, no?
9: Yes, mas mabilis na po nilang makuha since direct na po sa kanila po.
0: Okay, so before we go to our commercial break, Yuki, iwanan lang kita ng tanong, pero sa pagbabalik mo na sagutin, saan ba pwede gastusin yung allowances? Pwede ko bang pang-date yan? Diba? O pwede ko bang pambili ng regalo kay Mommy, Mother's Day tomorrow? Saan ba pwede gastusin yan? Kinokontrol nyo ba kung saan gagastusin? Pero mamaya yan ha, sa pagbabalik natin. So Yuki, ayan ha, huwag kang aalis. Babalikan ka namin dahil marami pang tanong dito. Padala nyo lang po ha, kasama pa natin si Yuki for the next 10-15 minutes. Kaya padala nyo na po ang inyong mga tanong sa atin pong YouTube channel, sa DZMM Teleradio, at syempre sa Viber number 0919-278-3000. Huwag na po kayong BBTO, magbabalik pa rin po kami.
10: Ang hirap po mawalan ng tatay or nanay na hindi kompleto sa isang silid.
11: Sa pagkakataong ito ay humugot si Jake ng lakas sa kanyang mga kaibigan na nakatulong sa kanyang mental health.
10: Sobra po. Kumbaga pag nasa bahay po ako, chinachat po ako, sinusundo ako sa bahay para lang tumambay, kwentuhan.
11: Dahil sa pinagdaanan ng kanyang pamilya, lalong lumabo ang pangarap ni Jake na makapag-aral sa kolehiyo, kapos sa buhay at bitin sa pera.
10: Nung bata po kasi ako, pangarap ko po talaga maging teacher. Yun po talaga yung pinaka-role ko nung nag-aaral pa po ako.
11: May bagong pag-asa na dumating sa buhay ni Jake nang maging scholar siya sa Mabalacat City College. Naging libre ang kanyang edukasyon dahil sa program ng Commission on Higher Education. Ito ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Sa Mabalacat City College, naranasan ni Jake ang tunay na pagtanggap.
10: Nung pumapasok po ako dito sa MCC, sobrang welcome po talaga ng MCC. Hindi po sila nagda-doubt na, ay ganyan yan, kung ano man kasi, hindi po sila nag-base. Kasi for me po kasi, inaccept po nila kahit ano yung suot ko as a part of LGBT.
11: Bukod sa inclusivity, MCC din ang dahilan para maging first-generation student si Jake.
12: Ang tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Tsedukasyon sa Trending! Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
13: Umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
14: Cas Abelga,
6: Jesse Cruzat.
13: Sa Suko sa DZMM.
7: Suko sa DZMM.
13: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang oras, 3:36 na po ng hapon.

0: Magbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa Trend Jing, kasamang inyong lingkod, Jing Castañeda po. At syempre si Yuki Flores mula po sa CHED. Siya po ang magpapaliwanag sa atin. Ito may mga questions no tungkol sa Unifast. So si Yuki po ang ating punong abala. Pagdating dyan, Yuki, nandiyan ka pa naman.
1: Yes po. Hello po, ma'am.
0: Thank you, Yuki, ha. Yuki, ito, may mga questions dito. Hindi, balikan ko muna yung iniwanan ko tanong kanina. Saan pwede gastusin ng ating mga scholar ang inyong allowance? Kahit saan ba?
1: Bali, yung marireceive po nila na grant po for TES and TDP, pwede po nila itong gamitin sa kanilang tuition fees and anything po na to support their studies po.
0: May ano ba sila? Kailangan ba magbigay ng mga resibo o kung saan nila ginastos, etc.?
1: Hindi naman po, ma'am. Wala naman pong ganong need po for TES and TDP.
0: Okay, so ibig sabihin may tiwala na lang ang pamahalaan, no? Ang Unifast sa kanila kung saan nila gustong gastusin.
1: Yes po.
0: O, pero alam mo, tulad nung napanood natin kanina, yung kwento ni Jake at saka yung kwento nung iba pa nating mga scholars, naku, kulang pa nga daw, di ba? Yung ating nabibigay sa laki rin ng pangangailangan nila. Kaya sigurado namang pumupunta sa tama yung kanilang, yung ating mga allowances na ipinibigay sa kanila. Ano, Yuki?
1: Yes po, ma'am. Opo. Basta masuportahan nga po yung sa edukasyon po nila, yun po.
0: Mm-hmm. May na-interview nga kami dati, Yuki, single mom siya, no? So, yung inyong binibigay sa kanyang allowance, talagang ramdam na ramdam niya yung tulong na naibibigay sa kanya. So, mamaya ipapakilala ko ang ating mga tagapanood and si Yuki, no? Dito sa ating finiture kanina, si Jake, no? So, kasama natin siya sa studio ngayon. Pero, babasahin ko muna ang mga comments, no? Sa ating Viber at YouTube, baka magtampo na Yuki yung ating mga nagte-text. May mga fans si Yuki, si Sofia Christine Malate. Go Sir Yuki, Kogo-san. Ayan, oh, may mga fans ka Yuki. Kilala mo ba si Sofia Christine Malate?
1: Ka-office mate ko po.
0: Ayan, oh, di ba gwapong-gwapo si Yuki, Sofia. Okay, ito pa mga nagte-text si Tony Inaw Q8 2V. Tapos si Blezil Grace Hint, Goach Edukasyon. Sino pa? Si Samantha Faye Uy, magandang balita po ito para po sa mga magulang at estudyante. Sabi ni Marilu Dones 4307, pwede bang pambili ng branded bag? Okay. Pwede naman, di ba Yuki? Kasi hindi naman kayo hihingi nga ng resibo. Pero I doubt it kung, di ba, alam mo naman, mga responsable itong ating mga estudyante humihingi ng tulong. Next, si Jericho Ferrer 165. Ma'am Jing, avid listener po ako ng DZMM. Next, si Amy Lobre 6073. Go Sir Yuki. Ang daming fans ni Yuki, ha. Next, ito may question dito. Ma'am, on time po ba ang pagbibigay ng scholarship, ng allowance sa atin po mga estudyante? Yuki?
1: Yun po ma'am. Sa ngayon po ma'am, in-address na po namin yung problem po before na yun nga po, maraming reklamo na late lagi yung pagdating ng kanilang grant. Sa ngayon po, in-update po namin yung aming guidelines and yung mga processes para naman po within semester, ma-receive po nila yung mga grants po nila.
0: So pwede ba silang paano ba? Magsusumbong ba sa inyo o magpapadala ng report na sa paano sila magpapahatid ng impormasyon sa Unifast?
1: Yes po. Meron din po tayo mga CHED regional offices po na kung meron po malapit sa inyo, pwede po kayo mag-submit po ng complaint nyo po doon and sa official email po ng Unifast po, unifastsecretariat@ched.gov.
0: Okay.
1: At ched.gov.ph.
0: Ayun, okay. Next, si John Vin Bernardo 6732. Go Yuks! Mga fans ni Yuki. Next, what's all about TV? Hindi ba pwede hindi kasama sa Marikina Polytechnic College? Kasi hindi kasama sa accredited school. May mga accredited schools pala, Yuki, for Unifast?
1: Yes po, ma'am. Opo. Bali, makikita po natin sa official website po ng Unifast po. Ang partner HAIs po ng Unifast kung saan pwede po sila mag-enroll po.
0: Okay, hindi ko alam kung scope mo pa to, Yuki, ha? So sabihin mo lang kung hindi na. Kasi ang next question ko doon, yung mga nanonood naman sa atin na school administrators or may-ari ng eskwelahan na gustong magpa-accredit, ano ba yung proseso? Familiar ka ba?
1: Yun po, ma'am. Ang process po na to, more on dun po sa office po ng OICAG po sa CHED po. Di rin po ako masyadong sure
0: So
1: po
0: they
1: dun
0: can
1: sa
0: reach
1: mismong
0: out.
1: process po to be accredited po. Yes
0: At
1: po, ma'am.
0: anong
1: Pwede
0: unit
1: naman po
0: yon?
1: sila mag-reach out sa office po ng OICAG po sa CHED.
0: Office of?
1: Sa office of... sorry, ma'am.
0: In
1: Wait po.
0: charge of accreditation
1: Yes
0: para
1: po,
0: sa
1: sa...
0: Unifast.
1: Yes, sa CHED po siya, bali, ma'am.
0: Okay, under CHED, no? So reach out po kayo sa CHED. Next, LIAR8442, Unifast din ang isang daan para maging scholar. Tama. Next ay si Charles Yu. Shout out to Yuki. Si Cassandra Ramos 2922. Salamat po sa pagbabahagi ng mga oportunidad. And then si Blazil Grace Hent. Shout out po sa mga angels. Ayan, angels po namin. Ayan, okay. So may mga questions pa dito. Pabalikan ko na lang po, pero last 5 minutes, no, with Yuki. Kaya padala nyo na po, pati po sa atin pong Viber number 0919-278-3000. Yuki, ikikwento lang natin, kanina nasilip na, no, yung kwento ni Jake. Pero ngayon kasama natin siya sa studio. Ayan, si Jake David, ang atin pong isa po sa mga scholars ng Unifast. Hi, Jake. O, bati ka muna.
2: Hello po. Good afternoon po.
0: Good afternoon. O, yung Unifast mo, kanina kinikwento, tinatanong ko nga kay Yuki kung pwede bang gamitin sa kahit saan, ano, yung allowance. So, sabi naman niya, oo, pero nga madalas, dahil kapos nga sa buhay, yung mga humihingi ng tulong, kulang pa nga yun, di ba? Sa,
2: yes,
0: sa pangangailangan. Ikaw ba, saan mo ginagamit yung allowance na binibigay sa'yo?
2: Personal po. Inuuna ko po kasi yung parents ko sa

0: Bachelor of Science of Tourism Management.
1: Ilang anong taon mo na?
0: Magte-third year na po this year.
1: Third year. So ilang years ka ng UniFast Scholar?
0: Kakapasok ko lang po last year.
1: Ah, last year lang. Okay. So yung hanggang fourth year.
0: Yes po.
1: Yuki, kailangan ba mag-apply ka every year or automatic ba 'yon na dahil siya ay scholar na ngayong taon, automatic siyang next year scholar ulit?
2: Yes po, sa TES po, hanggang makatapos po sila, tuloy-tuloy lang po yung kanilang grants po.
1: So tuloy-tuloy na siya. Ano ba ang, yun yung isang tanong no, sa ating Viber number. Padala nyo po ha, 0919-278-3000. Meron ba raw grounds for removing the scholarship of a student?
2: Ang una po, ang rason po para matanggal ang isang grantee po natin, pag hindi po sila nag-enroll ng isang semester at hindi po sila nag-file po ng leave of absence, yun po yung isang way po para matanggal po sila sa ating TES po.
1: Meron bang, ano bang process doon? They will be informed first? May appeal ba yun? Paano ba?
2: Importante din po kasi mag-file po ng leave of absence sa mga HI po nila bago po sila, kung sakali man po mapag-desisyon na nilang hindi po muna sila mag-enroll for the succeeding semester po, dapat po mag-file po muna tayo ng LOA po or yung leave of absence. Na nire-require din po kasi ng mga HI po natin na mag-file po ng LOA para hindi po properly po na ma-record po na hindi po muna mag-enroll lang estudyante po natin.
1: Okay, Yuki, may mga questions dito, follow-up dito sa pinag-uusapan natin, no? Galing kay Elhai Co 84. Paano po kapag nakahinto ang estudyante, si Joe R 80, ano po ang gagawin kapag nawalan ng scholarship o kailangan i-renew? Next, Mary Grace Nilias 9120, paano po mag-apply? Oops, I think pwede mo pasadahan yung dire-diretso, no? Go.
2: Okay. Doon naman po sa ano, kung sakali mang matanggal po, yun po, kung talaga pong may hindi na po, nalabag po yung isang rule po nun sa TES po, hindi na po kasi talaga siya pwede mag-qualify po ulit for TES po. And then naman po dun sa next question po, sorry, pwede po paulit po yung next
1: question. Paano pag nakahinto na daw? Tapos may tanong din si Mary Lou Dones 4307, may grade limit po ba?
2: Grade yun po ulit. Sa TES and TDP po, wala pong grade requirement po.
1: Pero kailangan pasado, no?
2: Yes po, basta po pasado. Sila sa admission po nung eskwelahan po nila.
1: Okay. Yuki, before we let you go, ito na siguro yung pwede mo ring sagutin as your parting shot, no? Kasi nga nagtatanong, yes, siguro late din itong nag-tune in sa atin, paano po mag-apply? Ano po ang dapat gawin para po makakuha ng scholarship? At ayun, kasi nasagot mo na yung paano pag nawala, no? So go, Yuki. And then pwede ka na rin magbigay ng iyong payo sa mga tulad ni Jake at iba pang scholars natin ngayon.
2: Yes po. Para po sa application process po, ang application process po ng TES po ay through HEIs po. Pwede po tayo mag-submit ng ating application po sa ating mga eskwelahan for TES po. And ang eskwelahan naman po ang magsasubmit sa amin ng inyong application and yun po.
1: Ayun. So ito po, at kung may mga tanong pa sila, Yuki, pwede silang magpadala ng questions sa Chad Facebook page ba o may sarili bang page ang
2: yes
1: UniFast?
2: Po. Meron pong official Facebook page po ang UniFast po, UniFast official. Pwede UniFast nyo po kaming i-follow po doon sa aming page po. And kung may question po kayo, pwede po kayo mag-message po.
1: Ayan, at yung mga fans ni Yuki, pwede nyo siya doon i-message. Tama ba, Yuki?
2: Yes po.
1: Ayan, dami kang fans po sa YouTube. Tumaas ang ating following dahil sa iyo. Thank you, Yuki. Salamat
2: sa
1: pasensya. At medyo marami-rami tayong tanong. At syempre, lagi namang magandang balita ang ating bitbit. At yun ay ang paggabay sa atin pong mga manunood kung paano nga ba makakuha ng scholarship sa CHED. Diba sayang naman, nandyan naman yan. So kailangan lang maging masipag din yung ating mga mag-aaral, yung mga magulang para alamin yung mga proseso at requirements. Diba, Yuki?
2: Yes po, ma'am. Opo.
1: Yay.
2: And ano lang din po, sa mga official page po dapat po sila mag-check po ng mga information po para iwa

0: scam din po.
1: Oo nga, nako, maganda nga ano yun, no, paalala sa ating mga manonood. Thank you, Yuki, sa ulitin ha.
0: Apo. Thank you po, ma'am. Thank you po, Miss Ting.
1: Thank you, Yuki. Ayan, napakinggan po natin si Yuki Flores, Head ng Programs Management and Implementation Unit ng UNIFAST. Ito po ay ahensya ng gobyerno under the Commission on Higher Education at sila nga po ang isa sa mga nangangasiwa, no? Together with CHED at sa unit ni COR Cabanilla pagdating nga po sa ating mga scholarship program. So sa pagbabalik natin, meron pa tayong mga kwentong scholar at syempre nandito pa rin si Jake para po maikwento sa atin first hand kung gaano kalaki po ang biyaya na idinulot ng pagiging scholar sa kanya pong buhay at sa buhay ng kanilang pamilya. Sa pagbabalik pa rin po natin, dito pa rin sa Trending!
2: Hindi naman kaya ng parents ko na pag-aralin ako sa isang private school. Pressure din po ako sa pag-aaral kasi kailangan kong i-maintain, i-retain yung mga grades ko. Ako po si Jessica Kakananta, taking up the Bachelor of Elementary Education from Don Mariano Marcos Memorial State University. Ang scholarship ko po ngayon is from CHEDTES, which is the Tertiary Education Subsidy po. Before po ako naging scholar, is nahiraraos naman po ng parents ko na pag-aralin ako sa isang public school. Hindi po siya naging hindrance sa pangarap ko. Ginawa ko po siyang motivation, magpatuloy po sa pag-aaral ko. Maliban po sa binibigay nilang financial, marami po eh, like yung mga nagagamit po sa pag-aaral, like mga supplies, ganun po. Mas pinag-iigihan ko po yung pag-aaral ko kasi kailangan kong i-maintain, i-retain yung mga grades ko. Hindi lang po in terms sa financial yung pagtulong ng CHED, kundi sila po rin yung guide para magpotuloy yung mga estudyanteng katulad ko. Kung ano man po ang estado nila sa buhay, mahirap man o mayaman po, nandoon po sila upang mang-guide, mang-scaffold sa mga students po. Don Mariano Marcos Memorial State University, thank you po sa opportunity na to upang maging CHEDTES scholar po. Thank you so much po.
3: Dahil sa scholarship na natanggap ni Tansy ay naibsan ang pag-aalala ng kanyang ina pagdating sa gastusin sa pag-aaral. Malaki din ang pasasalamat ni Tansy sa Diyos dahil sa mga blessings na patuloy niyang tinatanggap.
4: Yung prayers po eh, malaking bagay siya para sa akin kasi alam ko sa sarili ko na while I'm praying is yung family ko din po is nagpe-pray, which give me more motivation. Kahit alam ko na nag-iisa ko eh, they are with me through prayers, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa IFSU sa opportunities and pagtulong sa akin para maisakatuparan ang mga pangarap ko din. Sa CHED po, nagpapasalamat po ako kasi dahil sa kanila eh, hindi ko na kailangang isipin yung mga bagay-bagay kasi andyan sila para tulungan ako.
3: Sa likod ng bawat scholarship ay may kwento ng sakripisyo, panalangin at walang sawang pag-asa. Ang misyon ng IFSU at ng CHED ay hindi lamang ihatid ang edukasyon na abot kamay, kundi edukasyong ramdam sa puso na naging tulay sa mga pangarap ng bawat anak at magulang. Dahil sa IFSU at CHED, hindi lang edukasyon ang kayang makamit, kundi pati na rin ang kinabukasan, dignidad at paniniwalang may karapatan ng bawat isa na maging matagumpay sa buhay.
5: Magbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
8: gabi.
9: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kasama si Jing Castañeda.
10: Ang tulay sa pagitan ng mga pangarap ng mga estudyante at higher education. Totoong tao, totoong pangarap, totoong solusyon. Achieve! Tsedukasyon sa Trending.
1: Nagbabalik po tayo.
11: My name is Mary Ann Lacson Agulto. Nag-separate na talaga yung parents ko. Wala na rin yung nanay ko. Umalis na rin siya. During that time, 600 pesos yung entrance fee. Pero di pa rin namin nakaya yon.
3: Natulungan naman si Marie ng kanyang tita para sana makapag-enroll na sa college pero naantala naman ang kanyang pangarap na makapag-aral. Inuna ni Marie ang tawag ng pag-ibig. 45 years old na si Marie nang maisipang mag-enroll sa Mabalacat City College.
11: Ang sabi ng magulang ko again, matanda ka na. Bakit ka pa mag-aaral? Sabi ko naman, hindi hadlang yung edad ko para i-reach out yung gusto kong makatapos ng pag-aaral.
12: Proud kami sa kanya kasi yung pangarap niya talaga daw po makapagtapos ng pag-aaral.
3: Kasabay ng kanilang pangarap ay ang libreng tuition fee dahil sa Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Isa ito sa programa ng Commission on Higher Education o CHED.
11: Hindi mo naisipin yung tuition fee mo, focus ka sa pag-aaral mo.
3: Nakakasabay pa rin siya sa mga lessons dahil sa high-tech na programa ng Mabalacat City College.
13: The student can attend face-to-face at sabay din po yung mga naka-online through the smart classroom po.
11: Para po sa Commission on Higher Education, maraming salamat po sa inyong programa na katulad ko na hindi hadlang ang salat sa pera at sa edad kong ito, na-reach out ko yung pangarap ko na magkaroon ng degree holder.
1: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Trending. Kasama pa rin po natin si Jake. Jake, narinig mo at napanood mo yung iba't ibang kwento, no, ng ating mga scholar. Nagbalik ba sa iyo ang iyong mga memories nung ikaw ay hindi pa scholar ng CHED?
14: Yes po. Sobra pong nagbalik sa akin kasi po before po talaga. Ang hirap po, lalo na ngayon, super mahal na po ng gastusin. Ngayon, hindi na po mabalance yung payment sa iba-ibang bilihin, ganun po. Kaya po minsan, saktuhan na lang po. Budget po talaga sa pagbili ng pagkain.
1: So, working student ka ngayon, yes, ano? Nung bago ka naging scholar, yung gaano, working student ka pa rin, pero gaano kalaki yung ika nga eh, ginhawa kahit paano na naidulot sa'yo ng pagiging scholar?
14: Sobrang laki po kasi po parang nabawasan po kasi mga gastusin ko sa financial ko po. Parang may kinikip po talaga ako. Kunyari po, lumabas po yung CHED na scholar namin. Tatago ko po kasi yan through my bank account para if ever po man need ko pong gastusin to sa tamang bagay, may lalabas po ako at may gagastusin po ako sa tamang way.
1: Paano mo naman natitipid yun? Naku, ikulang pa nga, di ba?
14: Yes po. Minsan po kasi talaga, hindi po talaga kumakain ng maayos. Or budget po talaga, as in super tipid po.
1: So minsan yung iyong ano, sabi nga nila, almutanghalian. Kasama
14: yes
1: na, di ba? Oo. Isang ano, lantakan na yun, di ba?
14: Parang isaan na lang pong gastusan yun na yun.
1: Oo nga.
14: Once a meal.
1: Pero yung iyong, ika nga eh, tatag ng dibdib, yung iyong hindi nawawalang pag-asa, saan mo hinuhugot yun?
14: Sa family ko po. Kumbaga, sila po kasi motivation ko. Ako pa lang po kasi nakatungtong ng college sa amin lahat. So, pinupursu ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kahit sobrang pagod, hirap, kinakaya ko po. Ginagawa ko po sila motivation.
1: Ilan kayo magkakapatid, Jake?
14: 7 po.
1: 7? Ikaw lang ang nakapag?
14: College.
1: College. Po. Yung iba?
14: Grade 6, mostly elementary.
1: Tumitigil na.
14: Dala nag-asawa na. Kabata.
1: Yes. Anong trabaho ba ng mga magulang mo?
14: Vendors lang po si mama. Then si papa po, wala na din po.
1: So, ang nanay nyo na lang ang inaasahan ninyo. Yes po. Anong, magkano kinikita niya?
14: Saktuan lang po. Kasi po, minsan po nakakakita lang po siya as a 1.5. Pero yung 200 doon, pambaon ko na hati-hati po kami.
1: Nako, so ikaw ang pag-asa ng pamilya.
14: Yes
1: po. Diba? Sa Pilipinas lalo na, malaki yung ika nga yung edukasyon ang pinaniniwalaan nating mag-aahon, no, sa kahirapan. So ganun ang kwento nung inyong buhay.
14: Yes po.
1: Gaano kahirap ba ang saan ka nagtatrabaho ngayon, 'di ba? Working student ka.
14: Sa McDonald's po, service crew.
1: Service crew. So pagagaling sa school, nagsa-service crew ka.
14: Yes. Minsan pa balance po kasi minsan po kasi yung schedule ko sa school morning, magpapanggabi po ako, tapos minsan po lunch po yung pasok ko, magpo-morning po ako. As in management po talaga.
1: Wow, ayan ang ating mga estudyante. Ayan ang ating mga eskola. Matalino, buo ang loob, kayang-kayang lumaban, no, sa laban ng buhay. Ano ang iyong mensahe sa mga nanonood sa atin na tulad mo, na hirap pero kayod pa rin para lang makatapos sa pag-aaral?
14: Payo ko lang po sa mga katulad kong working student, kaya natin to kasi hindi naman po lahat madali yung problem eh. Masosolusyonan naman po natin kung naniniwala po tayo sa sarili natin. Makakaya po natin at kaya po natin to, makakapagtapos tayo, makakamit din natin parang mustisya. Ay, eto na to. Worth it po lahat ng pagod pag nakapagtapos tayong lahat.
1: So, kailangan mo lang tiyagain.
14: Yes po. Tiyaga, sipag, lahat, puyat, wala yan eh. Pero pag nandun ka na sa pangarap mo, ay eto na. Nandito na tayo sa dulo. Konting tiyaga na lang, konting sipag na lang, makakapagtapos tayo.
1: At malapit na.
14: Yes po.
1: Wow! Invite mo kami ha, pag-graduation mo ha. O yan, bago tayo magpaalam, dahil Mother's Day bukas,
14: yes,
1: batiin mo naman ang iyong mommy.
14: Para sa mama ko na super sipag po talaga, wala po siyang kayang ibigay kung para sa kanya, kaya niya pong ibigay ilaan po lahat sa amin ng mga nakikita niya or nabebenta niya para po makapagtapos kami ng pag-aaral. So, happy, happy Mother's Day. Super proud po ako sa iyo, ma. Leonila David po.
1: Mama Leonila. Ayan. Happy Mother's Day, Mama Leonila. At happy Mother's Day din po sa mga mommy. Tulad kong mommy. Sa aking siyempreng mommy, si Mommy Rose. Sa aking biyanan, si Mommy Rosie. At sa lahat po ng nanonood sa atin, maraming, sabi nga po ni Jake, no, maraming mga ina ang ika nga sandalan ng atin pong tagapagtaguyod ng mga anak. Kaya sa tagumpay po ng ating mga scholar, dahil din po yun sa mga magulang, sa mga ina na ilang taon na nagtataguyod sa kanila, no?
14: Yes.
1: Naiiyak na, umiiyak na si Jake. Pero maraming salamat din po sa Ched, sa mommy rin ng Ched, si Dr. Shirley Agrupis. Happy Mother's Day po, Chair, at syempre sa lahat po ng mga tulad ni Chair na nagsaasikaso, nag-aalaga at kumakalinga sa ating mga scholar. So si Jake po ay isa lang sa ikangay libo-libo, no, na nagbe-benefit from the scholarship of the government at sa tiyaga rin po ng mga tulad ni Yuki, mga kawaninang gobyerno, na sila'y nagpapakapagod. No, Jake, no, na mag-asikaso sa inyong mga application,
14: yes,
1: mag-process. Kanina may tanong, may pahabol, reimbursement daw. So ito, ipapadala po natin kay Yuki, ha? At yung iba pa pong mga tanong ninyo, pwede nyo po idiretso na sa Unifast Facebook page at sa atin at sa Facebook page po ng CHED. Kahit sa akin pong Facebook page, Jing Casaneda, para po mapadala natin sa kanila. Okay, so marami pong salamat. Yuki Flores, ang atin pong head ng Programs Management and Implementation Unit ng Unifast. At si Jake po, Jake David, ang atin naman pong bisita. Okay, at meron po tayong VTR playback.
9: Happy Mother's Day, Tita!
15: Happy Mother's Day, Mommy!
16: Thank you for working hard not only to provide for us but also to help so many people.
17: We wish you all the best in your future shows.
18: Also, massive congratulations and good luck with your new show, Trending.
19: We love you very much!
20: Bye-bye! Bye-bye.
1: Wow naman! Sabi ko, anong playback yun? Wala naman sa script yun. Meron palang ganito. Thank you. Ayan na. Yay. Ayan, so ma-excuse kami mag-overtime kasi po Mother's Day, hindi nila pwede dalhin sa principal's office. So thank you po sa lahat po ng bumati sa aking syempre family, aking mga bulilit. Ayan, Tiana, Fiona Faye, si Nonong, at yan. Yay. At sa lahat po ng sumusuporta sa Trending, ang ating napaka-gagandang team dito. Siyempre, sa pangunguna ni Gerson Cruz. Ayan. At sa atin po nga, DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol Family, si Benji.
21: Benji, pabati mo.
1: So, may excuse tayong mag-overtime, ha? Kasi... Siyempre, si Jake, ang ating bisita all the way from Abalakat na dumayo pa po dito. So, maraming salamat po. And again, please continue to support Trending dahil tuloy-tuloy po ang ating paghahatid ng tulong at syempre impormasyon sa atin pong mga manonood. Thank you! Bye!

0: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Komplikado man ang sitwasyon, may handang makinig at magbigay ng payo sa ating mga relasyon. Ito ang programang magpapalakas ng kumpiyansa sa sarili, uunawa sa emosyon at gagabay sa bawat pamilya. Gagabay sa bawat pamilya. Kasama si Teacher Tina Zamora. Huwag nang mahiyang mag-share. Walang judgment. Because this is your safe space. Safe space.

Naway maging ligtas ako. Naway maging malusog ako. Naway mahalin at maramdaman kong mahal ako. Naway maging ligtas ka. Naway maging malusog ka. Naway mahalin at maramdaman mo na mahal ka. Naway maging ligtas tayo. Naway maging malusog tayo. Naway magmahal tayo at makaramdam ng pagmamahal. Ako po si Ateng Aimee Estareja and this is your Safe Space.

0: Ang DZMM Radio Patrol sa 630 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 o 630 kHz sa inyo po mga AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po yan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like lamang at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Sali po kayo sa amin pong kwentuhan. Sa atin pong kwentuhan, kayo po ba ay may problema sa pamilya, sa inyong love life? Kaya naman, kailangan ng gabay sa inyong mga desisyon sa buhay. Pag-usapan po natin yan, dito lang yan sa Safe Space. Magpadala po kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 or pwede po kayo sa amin tumawag sa 8924-4101 Locals 5671-5672 at 5673 kung gusto po ninyo ng kausap on the air. Mamaya po, may mga makakasama tayong eksperto o may eksperto po tayong makakausap. Ayan, lagi-lagi po yan dito sa Safe Space, ano, para tayo po ay tulungang maintindihan yung atin po mga pinoproblema, yung atin po mga ino-overthink, no, para sa mga overthinker. Kasi kung minsan, kahit alam po natin naman na kaya natin magdesisyon, iba pa rin yung may nakakausap po tayong eksperto o may naririnig po tayong payo mula sa mga eksperto para mas maging mahusay o mas maging maganda ang atin pong pagdidesisyon. Kasi diba, sa usapin po ng self-love, ayan, mga relationships, diba, be it family relationships or any other personal relationships, minsan naka-cloud, diba, ng ating puso, yung atin po mga isipan. Kaya kung magdesisyon tayo, kahit na anong pagtimbang natin, ay may mga risk na baka tayo po ay magkamali. Kasi tandaan po natin sa atin pong pagpapasya, bawat desisyon na atin binubuo para sa ating sarili ngayon ay makakaapekto po yan sa atin pong mga hinaharap. Kaya wag na po kayo magdalawang isip. Tandaan na yan, ha? Sali na po kayo sa ating kwentuhan. Dito po yan sa Safe Space. Pero bago po tayo magpatuloy, meron muna po tayong balita. Naglabas po ng pahayag ang Philippine National Police kaugnay ng mga ulat sa posibleng contingency measures hinggil sa umano'y arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ang ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, kikilos lamang sila base sa legal na utos mula sa awtoridad at alinsunod sa umiiral na batas at proseso. Tiniyak din ng PNP na anumang aksyon ay isasagawa ng may paggalang sa due process, karapatang pantao at rule of law. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa Department of Interior and Local Government at iba pang concerned agencies upang matiyak na lahat ng hakbang ay consistent at sumusunod sa legal, gayon din sa operational protocols. Naunang naglabas ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay sa kanilang paghahanda ng 10,000 task force para sa dragnet operation sakaling makumpirma at ilabas ang umano'y arrest warrant laban kay De La Rosa.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
0: Balik po tayo sa atin pong usapan dito po sa Safe Space at ngayon nga pong May 9, 2026. Napakabilis ng araw. Tapos na naman ang isang linggo na sa buwan ng Mayo. Ang tawag dito? Flores de Mayo ngayon, ano? Diba? Oo, panahon na yan. Yan yung nag-aalay tayo ng bulaklak, diba? Kay Virgin Mary, kay Mama Mary sa mga Katoliko po, ano? Sa mga simbahan. At ngayon nga pong hapon, ang ating pag-uusapan, ito eh, diba? Ito magandang tanong talaga. Bakit ba may mga taong na fall out of love? Pero ang tanong ko, buko dito, no, may mga taong na fall out of love, may mga tao lang ba talagang na fall out of love o lahat tayo in general may panahon sa buhay natin, ano, may panahon sa isang relasyon na tayo ay nawawalan ng pag-ibig para dun sa ating tao na minsan nating sinabihan natin na mahal kita. Yan po ang ating episode ngayong hapon. Pag-uusapan natin yan, ang tanong na marami, bakit nga ba merong na fall out of love? bakit ang maalab na pagmamahal noon ay nagbabago at unti-unting nawawala. Ano-ano kaya yung dahilan sa likod nito? Bakit may ganitong pangyayari? Yan po ang ating topic ngayong Sabado. At mamaya, makakausap natin, meron tayong guest, si Dr. Bea Jarina Pascual. Isa po siyang psychologist para tulungan tayo na masagot ang tanong na yan. Pero sa ngayon, meron tayong makakausap, di ba? Siyempre, ano ba yung pinaghuhugutan natin itong ating topic na to? Na bakit may mga taong na-fall out of love? Ang ating pagmumulan nitong ating pag-uusapan, nitong ating topic, ay ito pong ating kaibigan na itago natin sa alias na Sammy. Okay, sige. So, pero papasadahan ko na, no? So, ito muna. So, itong si Sammy, okay, bago natin tawagin si doktora, pero nandiyan na rin naman siya, no? Oo, kasi itong ating case study, itong case study iba pa dun sa ating topic, tama? Mm-hmm. Sorry, ayan. So, ngayon muna, kausapin muna natin itong si Dr. Bea Jarina Pascual. Isa po siyang psychologist. Doktora, magandang hapon. Doktora?
2: Hello po.
0: Ayan, oo. Doktora. Mhm. Opo. Parang mahina. Narinig ba ako, doktora?
2: Yes po.
0: Ayan. Okay. So ayan, malakas-lakas na yung boses ni doktora. Nasa Zoom siya. Oo, ayan. Oo. So magandang hapon sa'yo, doktora. Naku, pasensya na. Baka ikaw ay nagsisiesta, ikaw ay naabala namin. Pero salamat sa oras ng iyong pagtanggap sa aming imbitasyon na makausap namin ngayong hapon. Kasi doktora, itong ating tanong ngayong hapon, bakit may mga taong na-fall out of love? I think, di ba, bawat parang lahat ng adult na meron ng mga pinanggalingang relasyon, naranasan itong falling out of love. It's either siya yung biktima ng tao na fall out of love, I say victim kasi di ba victims of love, o kaya naman ikaw mismo ang nakaranas na ikaw yung pinagmulan na fall out of love. So doktora, bakit may ganito? Bakit ba ang damdamin ng pagmamahal ay bigla na lang isang araw ay mararamdaman mo na parang nawala na o unti-unting nawawala?
2: Hello po. Good afternoon po uli. First and foremost po, thank you po sa pag-invite po sa akin. Mm-hmm. Alam niyo po, nung ma-realize ko na ang topic po pala na i-discuss ko ay tungkol sa falling out of love, sabi ko parang pag-broken-hearted sa akin talagang topic na pupunta. So, dalawa po kasi yung involved in terms of falling out of love. Sabi niyo nga po, whether yung taong na fell out of love and yung taong naiwan. Mm-hmm. So I'd like to acknowledge this feeling, that this feeling is actually valid. Alam niyo po yung brain natin, it's very magical of how it works. So pag na-fall out of love po tayo, gusto kong i-address dun sa theory ni Robert Sternberg. Tatlong bagay po yon. So may intimacy, may relationship, and may commitment. Mm-hmm. So somehow, pag po yung isang dun sa mag-asawa, kapag po nakakamit sila, or halimbawa sa mag-boyfriend-girlfriend pa lang po, yung isang partner po, nakahanap siya ng someone new, and then nagkaroon ng, let's say, new cognitive reorganization. Pag sinabing ganun po, yung may neuroplasticity, may bago, nakaka-excite, it has something to do dun po sa tatlong bagay. So, possible po na yun din po yung isa sa science kung bakit po tayo na po fall out of love. And I'm really anong pwedeng term po doon? Yung nakaka-relate. Po, kasi ako personal, 10 years ago, nung time po na yun, talaga namang malaking usapan pag po talagang na fall out of love. And even dealing with my clients, with my students, sabi ko, hindi natin kayang pwersahin ang isang tao to stay with us, and hindi rin naman natin pwersahin ang sarili natin na mahalin itong tao na ito. We may be infatuated, we may be excited, pwedeng ang finifeed lang nito yung apat na neurotransmitters natin. Dopamine, na-excite ka. Oxytocin, akala mo in love ka. Serotonin, yung sa energy level mo. And endorphins, it's like a natural painkiller for you. But somehow, wala pong perfect na psychology or wala pong perfect na science ang pwedeng makapag-explain talaga kung anong meron sa love. Kaya pag nawawala siya, hindi rin natin sa amin sa Tagalog, sa Batangas, hindi natin makarok. Bakit saan ako nagkulang? Bakit hindi ba ako kamahal-mahal? And then, that's the time na kina-question tuloy natin yung mga sarili natin. Bakit hindi niya na ako mahal? Dati naman, okay kami.
0: Mm-mm.
2: And sabi ko nga, balikan natin yung theory ni Sternberg. Pag yung tatlo na yon, kaya sa triangular theory, pag yung isa doon nawala, talagang sabihin na natin na we're on the verge of losing that spark.
0: Mm-hmm.
2: And sa lahat po ng nakikinig ngayon, ngayong hapong ito, gusto kong sabihin sa inyo na kung ano man po yung nararamdaman natin ngayon, lahat po yun valid. Lahat po yan totoo. Andyan po yan. But I'm saying this na it may not be reliable. Pag sinabi pong reliable, hindi natin siya forever. It's not consistent.
0: Mm-mm.
2: Na mararamdaman. So, again,
0: Doktora, ibig sabihin, sabi mo kasi, di ba, whatever nararamdaman natin ngayon, hindi yan masasabi na magiging consistent siya all throughout ng buhay ninyong dalawa. Kaya naman, kahit gaano katagal o gaano kaiksi ang isang relasyon, isang araw talagang matatapos siya. Parang ganun po ba yun? Doktora?
2: Choice.
0: Ayan.
2: Every day, pinipili mong magmahal at mahalin.
0: Mm-mm.
2: So, huwag din po natin kalilimutan na kaakibat ng pagmamahal natin sa ibang tao ay ang mahalin din po ang ating mga sarili. Yun din po ang importante, of equal importance. Ang iba po kasi, kaya napafall out of love, nakakalimutan din po mahalin ng sarili.
0: So,
2: I think the very first step or stage para ma-realize mo na, wala na to, di na to uubra, ay kapag ka ikaw mismo, you're losing yourself in the long run, while you are still in the relationship. Ang hirap po nun, yung parang nagmamahal ka pero nauubos ka.
0: Uh-huh.
2: And then in the long run, na-realize mo na tama pa ba to? Okay pa ba na mag-stay ako? So, ganun po.
0: Kasi 'di ba doktora, no, yung binanggit mo, ang hirap magmahal nung nandun ka sa relasyon pero nauubos ka. So pwedeng pagmulan 'yon na unti-unti ikaw mismo mafo-fall out of love. So ito ba doktora, may nabanggit ka na it's always a sabi nila love is always a decision to stay. Oo. Pero paano nga kapag ka talagang feeling mo wala na yung pagmamahal, pero baka naaawa ka dun sa tao, kaya you choose to stay. And then, naniniwala na baka sa pag-stay ko, magkaroon ulit ng spark. Pwede ba yon? Na namatay na, kumbaga yung feelings, na fall out of love na.
2: Tapos,
0: oo, pati nag-choose siya na mag-stay, mag-decide siya na mag-stay, pwede ulit mabuhay. Could it be possible? Kasi sa long marriages, parang it happens.
2: Opo, totoo po. Actually, based on my experience, as far as I could remember, for the context po, kaya nga po parang sabi ko nung in-invite po ako dito, parang relatable talaga.
0: Uh-huh.
2: I've been single mom for a decade now. And for that long 10 years, I mean, kung tatanungin po ako if okay pa, I mean, for the context, yung mga spark na tinatawag, ano po, it really depends po sa kung paano mag-compromise yung partners, whether kasal kayo or hindi. And as far as I could remember, we are human beings, hindi po tayo loosies.
0: Mm-hmm.
2: So, dun po sa spark na yon, it really depends on the two persons involved. So, kung iaayos ninyo, pag-uusapan ninyo, i-verbalize yung nararamdaman ninyo, at magkakasundo kayo, then I can say na you're actually starting the spark again. Pero kung dun sa 5 love languages pa lang, ay isa pa lang dun, hindi na kayo magkasundo. I don't think the spark is still there or work in progress siya. So, sabi ko nga po, case-to-case basis ang pag-deal in terms of relationship, in terms of doing marriage counseling. Sa akin po ako, hindi rin po ako nagbibigay ng marriage counseling. Not because I don't have any idea of that or I cannot really give the good advice on that, but I do believe po kasi na we always practice what we preach.
0: Mm-hmm.
2: So in the long run, kapag po may nagtatanong sa akin, shall I stay or shall I go, ibinabalik ko po yung question din po na yun sa mga clients ko, kasi sabi ko nga po, as long as hindi mo na sasagasaan ang pagkatao mo, then you can stay. Kung kaya mo pang magtiis, you can stay. For the kids, stay. But if you think it's no longer give, it's not giving, it's not serving, you always have a choice. Ang liit, ang ikli lang ng buhay natin. So, we're not closing our doors to meet new people. But make sure that when you get out of that relationship, dalawa kayo na hindi nagkakasakitan, hindi nawawala ng respeto.
0: Mm-mm.
2: Maayos niyo siyang nagagawa. And I know it's easier said than done. Pero sa pagkakataong ito po, sa pagkakaalam ko rin po, napapag-usapan natin siya. Again, our brain is very, very high in functioning. Kaya niya pong iproseso. And then, somehow, the neurotransmitters within our body can send signals to our brain na I'm no longer happy. Am I excited to meet other people? Or kaya ko pa to. Kaya kong magstay, whatever it takes. So,
0: yes.
2: Again, sabi ko nga po, it's really, really magical. Walang science or kahit anong perfect psychology ang pwedeng makapagbigay ng eksaktong-eksaktong solusyon sa mga ganito po. So,
0: doktora, no, parang sinasabi mo na kung gaano ka-mysterious yung love
2: opo.
0: Na dumadating sa buhay natin, ganun din ka-misteryoso kung paano siya natatapos.
2: Opo, totoo.
0: So, doktora, anong mga signs na ikaw muna sa sarili mo, no? Kasi parang minsan ang tao kahit sa sarili niya hindi niya alam na na-fall out of love siya sa kanyang partner, akala niya naiinis lang siya or no, pagod lang siya ganun. So ano ba talaga yung ano sa tingin mo yung signs na pwede kong maisip sa sarili ko na oops, teka lang, mukha na-fall out of love ako. Baka may magawa kasing paraan kung malalaman ko na nagsisimula akong ma-fall out of love, baka maisalba yung feelings.
2: Actually, alam niyo po, ma'am, ang palatandaan ko diyan, di po ba we have 5 love languages. So we have words of affirmation, we have touch, we have gift giving, we have service and quality time. Alam niyo po dun sa 5, pag po, kahit isa dun, yung pakiramdam mo ay hindi mo na siya nabibigay dun sa partner mo. Sa akin po, red flag na siya. Kasi somehow, dati mo siyang nagagawa, it's actually a routine habituation, sanay yung brain mo, sanay yung sistema mo na ginagawa mo to doon sa partner mo. And then eventually, bakit biglang may resistance?
0: Oo.
2: And then, opo, biglang, bakit ngayon, dati okay lang sa'yo, makipaglabing-labing, ngayon, it's like,
0: naiinis
2: parang
0: ka.
2: may resistance, may nagre-repel ka dun sa ganung gawain.
0: Oo.
2: So, sa akin po, it's already a red flag. And, sabi ko nga po, it comes into case-to-case basis.
0: Apo.
2: Ang iba po, they stay not really dahil mahal pa nila, just because very familiar na sila instead of meeting other people, kikilala na naman uli, makikisama na naman uli. Dito na lang ako sanay
0: ako. Na. Oo, okay.
2: Opo.
0: So, doktora, pagbalik natin, di ba sabi mo nga, di ba, may mga red flags ka na sa sarili mo. So, gusto ko naman marinig, ano naman yung mga signs na yung partner mo naman ang nawawalan pala ng feeling, so unti-unting namamatay yung pagmamahal niya para sa iyo, yung romantic love na nararamdaman niya. So, pero yan, doktora, pagbalik po natin na pakisagot, ha? Okay, so, dyan lamang po kayo. Huwag kang alis yan sa Zoom, doktora. Kapit lang! Ang oras po sa buong Pilipinas, 4:29 ng hapon.
1: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train.
3: Ganyan. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
4: Lea
0: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonya alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes ang...
9: Oh, dito yun?
0: Ito ba? Ito?
9: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
0: Ano ba, anak? Ito,
9: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
6: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
0: Okay, balik po tayo sa Safe Space. Ito pa rin po ang inyong ating IMI Estare. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Nasa Zoom pa rin po natin si Dr. Bea Jarina Pascual. Isa po siyang psychologist. So yung kanina nabitin na tanong, Doktora, kanina nasabi mo nga yung signs na ikaw sa sarili mo na fall out of love. So isa pala yun dun yung parang dati, binibigay mo yung atensyon kahit hindi hinihingi, no? Pero ngayon, naiinis ka na at ayaw mo na. So how about yung partner? Paano ko naman malalaman na yung palang partner ko ay na-fall out of love na?
2: Alam nyo po, based on my experience din po, yung inakala natin na taong minahal natin, eventually, iba pala po siya sa nakilala nga po natin.
0: Aray ko.
2: So, yung binigay natin yung oras natin, pagmamahal natin, nagiging iba sila dun sa inakala natin, kilala nga po natin. So, again, may mga routines po. Yung mga simpleng pag-update sa mga Gen Z's, uso po yan eh. Alam niyo po, energy won't lie. Yun yung binigay sa atin ni Lord na isang power bilang mga human beings. It's a human instinct. And alam na alam po natin pag may mali, lalo na sa mga babae, our maternal instinct is 10 times higher, lalo na kapag nanganak na po tayo. Mm-hmm. So, shout out po sa lahat ng mga mamis dyan, Happy Mother's Day. Alam po ng mga babae, kapag may off sa partners po nila, which ako rin po, napatunayan ko po yan, yung simpleng sasabihin sa'yo ng puso mo, ng utak mo na i-check yung messenger, kahit alam niyo po, well, wala ka namang in-investigate or sort of, paano kung may malaman ka nga, eh di ba?
0: Sabi nila, invasion of privacy.
2: Well, again, case-to-case basis po ito, there are partners na very, very open kung wala ka namang tinatago. So, bakit mo kailangan ipagkait sa akin yun? Another thing po is, pag po ibang taon, naiiba yung taon na yun, sa kung paano po tayo pag magkasama. So, halimbawa po, again, the usual routine, simpleng updating, ngayon po, nagtatago na yung mga, kaya nagiging skeptical yung mga partners. Dati naman, sinasabi mo sa akin kung saan ka pupunta, sino kasama mo. I know that after office, you have your time for your friends and marcadas. Ngayon, kinakailangan ko pang i-stalk yung iba just to know kung nasan ka. Mm-hmm. And ngayon po, di ba may mga app, Life 360 na dati, hindi naman kapraning, pero ngayon kailangan mong i-install sa cellular. Kasi nagkakaroon ka ng kakaibang feeling
0: yes,
2: na may iba.
0: Mm-mm.
2: Opo. And alam niyo po, yung iba na yon it's actually the finding the value of X, that X factor na alam ko may mali, alam ko tong may something.
0: Oh, eh, sabi mo nga kanina, 'di ba? May yung energy don't lie, and sabi mo din, 'di ba? Pag routine na kasi na ginagawa at nabasag yung routine, alam mo na kaagad sa sarili mo na may iba doon sa inyong dalawa. May nangyayari na, kumbaga,
2: exactly.
0: hindi mo palang napatutunayan, pero alam mong meron nang nababago. Opo. Pero 'di ba lahat ng relasyon ganun naman, isang araw parang papunta talaga sa ganun, no? Pero sabi nga talagang nakakatakot ma-in love, nakakatakot pumasok sa relasyon, baka isang araw magising ka, hindi ka na niya mahal. Pero of course, pero anong payo mo, doktora, sa mga nasa ganong sitwasyon, natatawa talaga sila. So anong payo mo, doktora, sa mga nasa ganong sitwasyon, ano ba ang dapat? Ilaban mo o bumitaw ka na lang kapag naramdaman mo sa simula pa lang na may nagbabago na sa inyong dalawa? Baka kasi naman sobrang praning ka lang, tapos naisip mo, eh, gine-give up mo na ako kaagad kahit naman ano. Hindi kasi nakala ko di mo na ako mahal dahil may mga signs kang ipinakita. Ano po masasabi mo, doktora?
2: Alam niyo po ako kung tatanungin, whether to give up or to stay, sa akin po, it really depends pa rin po kung hanggang saan kakayanin ng physical and psychological stamina mo. Ano po? Kasi sabi ko nga, you really have a choice, and choice mo to stay or to get away from that relationship. Ano po, if you will stay, make sure that alam mo pa rin yung pinapasok mo, alam mo pa rin yung pagdadaanan mo in the long run. Kaya mo pa ba? Kaya pa ba ng psychological stamina mo na every single day yung pinakikisamahan mo ay alam mong parang ikaw na lang ang nagmamahal? Kaya mo pa ba? Kasi ang ikinatatakot ko, while loving others, you might lose yourself. Mm-hmm. At para naman po dun sa mga pinili na umalis din sa relationship, regardless kung matagal man yan or hindi, din nga po ba, sabi nila, wala naman po yan sa tagal, na sa genuineness of love po yan. Gusto ko kayong batiin for being so brave. Mahirap po to, lalo na kung nasanay ka na, lalo na kung yung partner mo, love na rin ng family mo, lalo na kung ang dami-dami nyo nang na-invest together, nag-invest na kayo ng buhay, ng memories, ng experience, tapos na-realize lang ng isang iglap lang, isang araw lang pagising ninyong dalawa, nag-usap kayo na hindi nyo na pala mahal ang isa't isa. Sobrang sakit po nun. Pero sa pagkakataong ito po, kagaya nga po ng palagi kong sinasabi, dinisign tayo to survive. Dinisign tayo ng sistema natin. And lagi ko pong sasabihin, wala tayong hindi kakayanin. Maaaring yung mga pinagdadaanan po natin ngayon ay sobrang gumigiba sa pagkatao natin, sa puso natin, sa isipan natin. Pero palagi po ako naniniwala na this too shall pass. And on the event po na talagang nasa-shaken na po yung mental health po natin, wag po kayong mag-alala, wag po kayong matatakot, kasi nandito po kaming mga mental health professionals. Mm-hmm. We are 2,800 psychologists po in the Philippines, ready to listen. Trained po kami sa mga ganito. We listen, we don't judge. Hindi po kami manghuhusga at hindi rin po kami maninisi sa kung papaano nyo dinala yung relasyon ninyo. Mm-hmm. Hindi po namin kayo para kay payuhan. Gusto ko lang din pong linawin na kami po mga psychologists, we are not actually the one who will solve your problems. Gagabayan po namin kayo na ma-realize ninyo na sa pagmamahal, talagang kaakibat nito ay may sakit at may saya. Sabi nga po nila, may sakit, may sarap. So, again, kung ito po'y pinipili ninyo to stay or to go, as long as wala po tayong nasasaktan ang ating sarili, ang ating partner, nasa sa atin po palagi ang decision. At ipinagdadasal ko din po natin na yung mapipili po nating partners ay talaga naman po pang habang buhay talaga po sa pinangako natin sa harap po ng altar.
0: Oo, pero sabi nga, di ba, even ang papel ng marriage ay hindi guarantee na kayo ay magtatagal habang buhay. At the end of the day, nasa atin yun, nasa inyong dalawa, di ba, na mag-partner. Pero para sa mga natatakot magmahal dahil sa takot na baka iwan. Ayan, 'di ba, doktora? It is always better to have loved and lost than never to have loved at all.
2: At all.
0: Yes. Opo. So, oh, dahil mahirap yung wala kang maikikwento balang araw kasi hindi ka naging matapang para magmahal. At lahat naman talaga ng bagay natatapos. Oo. Yes. Ang mahalaga, sabi nga, you just enjoy the ride, 'di ba? Habang nandun kayong dalawa and learn something from it, and then pagtapos na, then accept na tapos na.
2: Totoo po.
0: Ay, nako, doktora, ang sarap magmahal, pero tama ka, no? Masarap na masakit.
2: Totoo po.
0: Okay, so doktora, naku, hindi pa tayo tapos kasi na, ngayon iwan natin tong ating kwentuhan tungkol sa bakit ba't may mga tao na fall out of love at lahat po tayo nangyayari dyan, nakakaranas niyan. Tayo mismo ang biktima ng na-fall out of love o tayo mismo ang nakabiktima din naman. No? Pareho lang. Uy ka nga. So, pero ngayon, doktora, meron tayong isang kaibigan na lumapit po sa atin. Pero bago yan...
10: Bida ang kwento mo. Bida ang kwento mo dito sa My Story.
11: My Story.
0: Ngayon, Doktora Bea, kasi sa linya natin ang ating kaibigan na si alias Sammy. Isa po siyang 24 years old, ayan, na namumuhay mag-isa simula noong 2022. Siya po'y taga Laguna, Doktora. Dati po siya nagtrabaho sa isang ice cream shop. Legally adopted child siya ng kanyang adoptive mother. Nahiwalay siya naman sa kanyang biological mother nung siya ay 3 days old pa lang daw at ibinigay sa kaibigan ng kanyang nanay sa Bulacan. Pero nung pumanaw yung kanyang ina-inahan, doktora, naging mahirap para dito kay Sammy na mag-adjust sa buhay kasi lumaki daw siyang spoiled. Kaya naging challenge ang pagtanggap sa realidad nung mag-isa na siya sa buhay kasi wala na yung kanyang adoptive mother. Nakaranas po itong si Sammy ng pressure sa pag-aaral at pagkukumpara sa iba nung kanyang kabataan. Nakaramdam siya ng anxiety dahil sa pagtatayo ng sariling business. So meron siyang negosyo. At nahirapan sa stress management at emotional control. Sa ngayon, meron siyang insomnia, doktora. Hirap na hirap siya sa kanyang pagtulog o makatulog. Madalas din siya mag-overthink at sobrang pag-iisip sa problema. So, ang yung mga naramdaman niya, anxiety, overthinking, feeling na overwhelmed dahil sa kanyang business at hindi siya makatulog. So, mag-hello lang tayo, doktora, kay Sammy. Magandang hapon sa iyo, Sammy, at welcome sa Safe Space. Ito si ating Amy.
12: Hi po.
0: Oo, yes, Sammy. So, kumusta ka today?
12: Okay naman po, lumayo lang ako ng konti kasi nasa kalsada ang aking small business na kakastart lang last this April 21.
0: Oo. Ano ba yung negosyo mo na yan, Sammy?
12: Ay, sesyong parang palamigan lang muna and mm-hmm. some snacks din po. So, start lang po naman pero po ang target ko kasi maging food avenue siya kasi dahil ang background ko po sa work ay on food industry.
0: Food industry, oo. So, yan talaga yung love mo, yung sa pagkain, oo. So, sabi mo kanina, okay ka naman, okay. So, kausapin natin si Doktora Bea, ha? Nandyan sa ating Zoom si Doktora Bea Jarina Pascual. Isa siyang psychologist sa amin. So, Doktora Bea?
2: Hello po.
0: Yes, oo. Doktora, base sa sagot ni Sammy, no, narinig mo naman yung background kanina. Bago siya magtanong sa iyo nang direkta, no. Ang sagot niya okay naman. Pagka kasi tama ba, doktora, kapag ang sagot ay okay naman, parang hindi talaga okay?
2: Opo, may maraming malalim po kasi ng pagsagot ng okay naman. At sa amin po, bagamat 'yun ang sagot ng aming mga kliyente, meron pa rin po kaming kailangang i-uncover, kailangan mas malalim pa namin malaman kung bakit ganun lang po ang sagot. Ano po, ako po ay nagpapasalamat na nakilala ko si Sammy ngayong apong ito at sana po ay ma-address natin kung paano po natin siya sa matutulungan.
0: Oo. So, Sammy, ano ang gusto mo itanong ngayon kay doktora? Kasi di ba sabi mo, hirap ka makatulog, tapos yung stress management, emotional management, parang dun ka. Kasi yung negosyo niya, doktora, yung parang pinoproblema niya ngayon,

0: Sammy?
1: Hello?
0: Oo. Ayan, narinig mo ako, Sammy?
1: Yes po.
0: Oo. So, di ba sabi mo, may yung stress management, may problema ka at emotional management para sa yung business at sa sarili. So, bakit? And yan na si doktora, pwede mo siyang kausapin.
1: Hindi naman about, ano, kasi nadagdagan lang din siya sa nung simula nag-business ako.
0: Mm-mm.
1: Kahit nung nag-aaral pa ako, ang iba yung impact sa akin ng stress. Siyempre, iba yung pressure. Siyempre, nasa LGBT part din ako.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, nasa... Parang pinalaki kasi ako nung nag-adapt sa akin na kailangan, ano... hindi naman siya sinasabi na kailangan exactly gano'n, na mataas ka gano'n.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, ayoko lang din na parang may set sa mindset ko na parang I want to make her proud kahit nasa heaven. So, siyempre, kumbaga, parang ayoko makikita ko ng mga kamag-anak niya na yung mga kumuha ng mga dapat na sa akin ay na parang, ay, naghirap, ano na siya ngayon, naghihirap na siya ngayon. So may konting pressure lang baga kung
0: Oo. So, doktora, ano po ang tingin mo, anong dapat gawin nitong si Sammy?
2: Hello po?
0: Oo. Go ahead, doktora.
2: Hi, Sammy. Gusto kong, una't sa lahat, gusto kong i-acknowledge yung lakas mo sa paglapit dito, sa pag-share ng story mo. Hindi mo alam yung story mo ay nakaka-inspire din sa ibang tao. Ang tindi kasi mong naging pinagdaanan mo. At uumpisahan natin kung titingnan natin sa amin po sa psychology, ang isa po sa training para tingnan yung mga ganitong phenomena ay part din po ng pagkabata ni Sammy. Gusto kong i-validate yung nararamdaman ni Sammy na may ganito po overthinking, yung overwhelming, ano po. Ang isa pong gusto kong ibigyan ng highlight or ng puntos ay yung pagiging adapted niya po. Ano po?
0: Mm-hmm.
2: Alam niyo po sa psychology, ang laking bagay kapag ka may hinahanap tayong sa pagkatao natin or sabihin na natin a missing piece of our persona which comes from our bloodline. So, yun na pong mga kadugo na kapag nagtatanong pag adult na sila, bakit ganito yung nararamdaman ko? Di ba po ba may joke pa nga na, kasi baka hindi ka na mahal ng mama mo. So, I know it's sort of a meme or joke, pero sa pagkakataong ito po, ang nakikita ko po kay Sammy, longing pa rin po siya sa pagmamahal ng nanay niya. And I'm so
0: yung
2: sorry.
0: Yung tunay na nanay.
2: Yung both po, yung okay. Nanay at nung pinalakihan po niya.
0: Mm-hmm.
2: So, somehow it's a contributing factor kung bakit niya ito nararamdaman, patong-patong and all. Ang isa po sa ganyan, ina-address po namin, sabi ko nga po, kapag po binibigyan tayo ng mga bagay na sobra sa kung ano lang po yung limit na meron tayo, we step back and then pinagninilay-nilayan po natin yung mga nangyayari. Kaya po ang tawag natin sa kanya present, we have to live at the moment. Pag po nag-overthink tayo, prone po tayo sa anxiety disorder at pag lagi naman po tayo nag-iisip, prone po tayo sa depressive disorder. So, in this case, we take everything one step at a time.
0: Mm-hmm.
2: At ganun din po ang sistema natin. Gusto ko ipangunawa kay Sammy na sa dami ng nangyayari, considering na may mga pinagdaanan din tayo nung bata tayo na it takes a toll on us ngayon na adult na tayo. Lahat ng yan, pinoproseso natin, pero one step at a time. So kung ngayon ang gusto mong i-address ay ang present situation mo, you step back, tingnan mo yung mga possibilities at hindi po masama na huminga at magpahinga.
0: Mm-hmm.
2: Iba po yung pahinga na itutulog lang natin. Wala yung pagod na yun, itutulog ko lang yan. Physically, pwede pong nakatulog po tayo. But iba po kasi pag sinabing psychological na pahinga, kung saan ina-address mismo natin ano po bang pinagdadaanan ko, ina-assess natin papaano ko siya ini-strategize on a single everyday, single problem at a time, yung mga problema na ito na hindi mo napapansin, unti-unti mo siyang nasosolve.
0: Oo.
2: Kasi yung katawan mo, nare-realize na oo nga, no, napagdadaanan ko siya at nalalampasan.

0: ko siya.
1: Oo.
0: So ngayon, gusto kong ipa-rating ang aming mainit na pagmamahal at pagtanggap sa sitwasyon ni Sammy.
1: Oo.
0: Kanina may narinig po ako dahil part of the LGBT. Isa din po yan. Alam niyo po ngayon, sa panahon ngayon, talagang ang isa sa nagko-contribute sa mga isipin natin ay ang ating, of course, ang ating sexual and gender orientation. Imagine niyo po lahat ng ito na considering na dapat dinidil lang po natin one step at a time. Kaya sabi po, nagkataon, nagpatong-patong. So,
1: yes, oo.
0: Ngayon, sabi ang gusto ko ay you seek help kung manakana ka ay nakakaramdam ka talaga ng alam mong hindi okay. Kaya po sa tinawag na therapy, hindi po siya yung one-time, big-time na we just give advice. Hindi po.
1: Yes.
0: Pinoproses po natin. Opo.
1: Sige.
2: Kaya rin po ang isa sana itatanong ko, Dok, kung meron bang mga tinatawag na therapy. Actually, pinarinig ako sa mga, syempre, nagko-contest din kasi ako sa mga pageants, saka fan din kasi ako ng mga pageants. So, pinarinig akong mga what we call personality development. So, minsan gusto kong pumasok sa ganun kasi hindi lang naman about sa pag-rampa. Kumbaga yung mindset ba. Gusto ko rin mabuo yung sarili ko kasi at the age of turning 25, so parang gusto ko pa rin, nasa stage pa rin talaga ako na binubuo ko pa yung sarili ko kasi this point of time lang. Kasi saka nabigla ako na yung alam mo yung agad sabak ako even though wala akong sandata, walang ano, syempre kasi yung agad ako trabaho. Pero buti na lang kasi ito that makapal ang isang pinagpapasalamat ko kay Lord, baka palang ako. So, kahit na mag-apply ako, siyempre, panay po pagka wala akong trabaho or alam ko mawawalan ako ng trabaho, agad ako post na LF work or, kasi pag tumigil kasi ako, pupulutin ako sa kalsada. Although, meron akong tita ngayon na nag-sponsor sa akin. Eh, nasa Japan naman siya, hindi naman siya yung parang, ayan lang ang, ay, pwedeng dito lang sa Pilipinas puntahan, magpamasahin ka lang. In Japan na yun, di ba?
1: Okay.
2: So, parang ang hirap lang kasi din na part na sabay-sabay siya.
1: Mm-hmm.
2: Yung pressure na pagiging dependent, yung pressure na pagiging... Siyempre, I consider myself as trans, so kailangan maganda ka. Siyempre, yung mga specific standards na kailangan maganda ka, kailangan ganito, sexy, makinip ka, gano'n. Yung mga gano'ng mga tao. Kasi yun, kaya, sabay-sabay lang din siya. Tapos yung pressure, baga na, like last time ngayon, yung mga classmates, so, nag-feature na sila ng graduating ano kasi parang kumbaga ayoko kasi yung parang matatataka ko na baklang wala lang kumbaga.
1: Uh-oh.
2: May ganun kasi
1: so,
2: akong mindset eh.
1: So,
2: kaya
1: Sammy...
2: lahat tinatry ko. So even though parang kumbaga nag-fail ako sa dami na ano, so binigyan ako ng opportunity ni Lord.
1: Uh-oh.
2: And ano, parang kinausap uli ako ni Tita na sige ako bahala dyan sa puhunan mo, obligasyon. Parang nafe-feel ko kasi na it dito parang ito yung last chance ko and feeling ko dito naman ako mag-excel dahil may background din naman ng course ko na entrance.
1: Oo. So Sammy,
2: tinatanong ko lang Doc, yes?
1: Oo. So Sammy, so with all the pressures na meron ngayon sa buhay mo, no? Oo. So pagbalik, igagap lang kita saglit na saglit lamang and then pagbalik, gusto kong marinig mo yung sasabihin ng doktora, how you will handle all those pressures and then paano ma-address yung insomnia mo. Okay? So dyan ka lang sa linya. And doktora, dyan ka lang po din sa Zoom, saglit na saglit po lamang. Babalik pa po ang Safe Space.
3: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
1: Ang oras, 6 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon.

0: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your safe space sa DZMM.
4: Okay, balik po tayo sa atin pong kwentuhan. Nasa linya pa rin po si Sammy at si Dr. Bea, nasa Zoom naman. So Sammy, kanina no, kinikwento mo, ang daming pressures pala talaga. So pero merong kang iniwang tanong. Ano po ito? Sige, ulitin natin Sammy. Ano yung tanong mo ngayon kay Doktora? Sammy? Sammy? Ayan.
5: Hello po.
4: Oo, ayan, Sammy. So kanina, di ba, nabitin yung tanong mo kay Doktora. Ano yung tanong natin kay Doktora? Sige.
5: Sorry po, sorry, last na po.
4: Oo, Sammy, ano yung tanong mo kanina kay Doktora bago tayo nag-break?
5: Ang tanong ko lang po is, una, yung bakit, ano po pa kaya mga computer test or therapy kung mayroon po bang self-therapy kahit sa bahay lang or yung kung paano mo lang maha-handle yun. Kumbaga kung may therapy ba pag ikaw yung nakakaramdam ng mga ganong bagay or mayroon talagang clinical therapy para dun sa mga ganong klaseng mga nangyayari sa ganon comes to mental health.
4: Doktora, pwede daw ba sa bahay home therapy?
6: Opo. Kagaya nga po ng sabi ko, under the mental health, no help is here. Ano po, ngayon po, no, very, very, anong tawag po sa ganito? There are a lot of online clinics and teleconsultations po na very, very good in their services po na all you have to do is to shoot them a message and willing po sila na tumulong. Lalo na po sa mga ganitong pagkakataon. Ano po, kung ang tanong po ni Sammy ay talk therapy na sa bahay, online, pwedeng-pwede po. Ano po, ini-schedule po natin siya. Depende po sa kung kailan ready si Sammy. And of course po, dun po mag-uumpisa ang lahat. Ano po, kagaya nga po ng sabi ko, sa bawat mga ganitong confusion pinagdadaanan natin, there are actually trained authorities para sabihin sa iyo liwanagin ang lahat ng mga nararamdaman mo at a trained individual, a trained mental health professional na magsasabi sa iyo na ito ang estado mo at ito pa ang mga possibility at wala kang hindi makakaya. We take everything one step at a time and if you're willing, Sammy, pwede mo akong bigyan ng email. Ako naman ay willing na magbigay ng ating serbisyo. Meron din po akong mga kasama, mga kapatid na psychologist din po dito sa Pilipinas na nag-a-address po sa ganitong mga sitwasyon. Kami po, ang amin pong samahan ay ito po ang tinatawag namin na tulong po talaga, advokasya, na sana wala lang sa dami po ba naman natin at sa kaunti lang po na nandito, ay tulong-tulong po tayo na i-address ang mga ganitong sitwasyon po.
4: Oo. So, Doktora, isang malaking problema ni Sammy, no, I think, yung insomnia niya. Ano ba, ano bang cure dito? Tama no, Sammy, no, hindi ka mahirap na hirap ka magtulog sa gabi?
5: Actually, alam niyo po, minsan may part na parang this night, ano, hindi ako makakatulog. After the next day, gising ako. Kumbaga kung may work ako that day, wala akong papasok na walang, ano, walang tulog. Parang, talagang ganun, kahit pilitin ko siya. Hindi naman pilit, kumbaga, syempre, lahat na maginawa para makatulog ka, inayo ang phone, mag-inom lang. Yung mga basic lang, baga. Pero yung, ang, alam niyo, hindi po siya, ano, parang alam niyo po yung brain cells ko, parang,
4: ayaw matulog.
5: Na, parang yung production ng thought, production ng,
4: kumbaga, tuloy-tuloy yung pag-iisip mo, yung utak mo ayaw tumahimik. So, Doktora, paano ba ito mahahandle ni Sammy? Kasi ginawa na pala niya lahat ng pwede niyang gawin para makatulog, pero to no avail.
6: Opo. Actually, ang una po nating dapat i-address dyan ay lifestyle. Nang sa ganun po, ma-check natin yung circadian rhythm din po niya. Kasi definitely po, malaking part po nung lifestyle niya ang nade-determine po kung papaano rin po yung susunod kaya po tinatawag na sleeping patterns. Ano po? At ako po isang psychologist, hindi po ako medical doctor or psychiatrist. Mm-hmm. Ano po ang pwede pong magreseta sa kanya ng mga ganitong klaseng tulong gamit ang siyensya ay ang mga medical doctors po. Pwede po si Sammy na magpa-reseta po kung talaga pong ito po ay kumbaga chronic na at tagal niya po, tinitiis niya lang na hindi siya makatulog. Sa palagay ko po, kailangan niya rin po talaga ng tulong ng medical science. Ano po, as for the psychological thing po, ang isa po talaga sa kalabang-kalaban ng ating maayos at mawalhating pagtulog ay ang ating po mga isipin. Ang atin pong akala po ng ating utak ay tayo'y nakakapahinga na, pero dahil nga po sa dami ng brain activities po, kahit kumbaga hindi po talaga nakakapahinga. Ano po? So, may mga tips and ways po tayo kung si Sammy po ay hindi naman kumbaga ka mabigat sa kanyang schedule. Ano po? Ina-advise po namin na sana ay maiwasan na matulog siya sa maghapon. That way po, maramdaman ang katawan niya na every time po na dumidilim, nagbibigay po ng signal sa brain niya na ito ang oras o panahon para makumalma siya at makatulog siya. Mm-mm. Another thing po, 1 hour before bedtime po sana ay si Sammy ay nagbe-breathing exercise na po. Tinutulungan niya ang kanyang sarili na kumalma, wala po muna sanang cellphone. Kumbaga, for that 1 hour po, na ready na siya for bedtime, nakapag-skincare na siya, nakapag-linis na siya. Ikinakalma niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, tinutulungan niya ang kanyang sarili, giving signal to the brain na ready na siyang magpahinga. Alam ko ito po ay, opo, mahirap po kasi sa araw-araw na routine natin, in-expect po natin na pag nagsiselfone tayo, nagpapaantok tayo. Hindi po yung totoo kasi kalabang-kalaban din po ng pagtulog natin ay yung light na ibinibigay ng mga phones po natin. At pag may insomnia ka po, litong-lito na yung utak natin kung tayo ba'y nagpapaantok or hindi. So, I suggest po kay Sammy kung meron po siyang chance din, he can consult po or she can consult po a medical doctor para po matulungan siya i-address chemically and scientifically sa kung paano po iinom siya ng gamot sa kanyang insomnia. Kasi talaga po may levelings po yan, whether it's hypersomnia or hypoinsomnia, talaga pong kailangan po ay ma-detect po. Now for the dun nga po, kailangan po ay natututo po tayo na tinuturuan po natin, tinutulungan ang ating mga sarili at katawan na ikakalma po every time po na papunta na po tayo sa ating bedtime. So alam ko po mahirap po yun kasi sa schedule po ni Sammy. Opo.
4: Oo, at may mga ano Sammy, kasi meron talaga mga tinatawag na sleep specialist, ano. Ang alam ko ang St. Luke's na ngayon na meron na sila diyan, meron na at sa iba pang ospital. So hanap ka Sammy ng sleep specialist para matulungan ka. At ako guilty din ako diyan sa blue light, ano, doktora. Totoo 'yan. Opo. Huwag nating gawing pampaantok yung ating cellphone or yung TV, even yung pakikinig ng music. Kasi lalo daw palang na-stimulate yung ating mga brain cells. So, sa halip na tayo mapahinga, tayo ay lalong nagigising. So, practice ka rin daw sa amin ng breathing exercise, no? So, marami naman ka makikita ng mga research kung paano mag-gumawa ng breathing exercise. So, Sammy, go ahead, doktora.
6: Ang pinak sa akin po, kung si Sammy ay meron din pong time, kuha po siya ng isang journal niya, isang secret notebook niya na nilalakala niya, gino-journal niya yung mga magaganda or kung ano man pong nangyari sa buhay niya. That way po, naririnig ni universe yung sa loobin niya para kung meron man pong mabigat sa loobin niya, wala yun sa loob ng puso niya. Kumbaga na ilalabas niya. Mas malaki po si universe kay Sammy. Ang liit-liit lang po natin kung tutuusin. Mm-hmm. At yung mga sa loobin po natin, ito po'y inilalabas natin nang sa ganun, mas may mas malaking energy na magproseso po doon. Ano po, yung notebook na yon, it can be your best friend. Mm-mm. Sulat mo doon para hindi na po siya nakakaragdag sa bigat po nung sa loobin na kinikimkim po natin.
4: Oo. So Sammy, narinig mo yon, mag-journaling ka daw, sabi ni doktora.
5: Yes po, narinig ko naman po yun. Yes po, isa yun sa mga bagay na ginagawa. Pero hindi naman every night, every day.
4: Mm-mm.
5: Kasi lahat kasi, actually, bago po ko, ano, may mga times di talaga nagsisage ako with the internet.
4: Mm-mm.
5: So kasi talagang kaya lang po ko na-enganyo sa post mo sa mga researcher nyo. Gusto ko na yun talaga madinig mismo mula po sa mga specialist kagaya po ni Ma'am. Kung tama naman sa yung mga.
4: Kasi
5: actually po talaga, hindi naman ako yung parang person na, parang kumbaga hindi ako person na parang, wala na itong ano. Ako talaga, kasi gusto ko, babago siya eh. Yung kumbaga, parang babaguhin ko yung sarili ko 360 kumbaga. Yung gusto ko mabago. Kasi alam niyo po ba ang tawag sa akin? Parang toyo, ganyan. Parang mga ganun. Kasi minsan nahuhuli ako. Nasalita ko mag-isa. Talagang ayoko nang mangyari sa akin. Gusto ko mabago yung sarili ko. Kaya, pa-consult ako dito sa program.
4: Alam mo, Sammy, bilib ako sa iyo, no, lumapit ka dito sa ating programa kasi ang unang step para tayo ay mas maging maayos is to recognize na na may problema tayo, accept ito. So, ito, isang tanong, paano maiiwasan ni Sammy, doktora, yung overthinking at anxiety aside sa, 'di ba, syempre, okay, so hindi siya makatulog, kakaisip, pero in case naman nakatulog na siya, pero pagising niya, isip din siya ng isip. Paano ba malilesen yun?
5: Ma'am?
4: Sammy?
5: Hello?
4: Last question, Sammy. Yes. Opo. Yes?
5: Yun nga, tama po kayo dun. Paano po kaya do? Kasi as in sabay-sabay siya.
4: Mm-hmm.
5: Depression, anxiety. Ewan ko kung same lang, may similarity sila eh. Pero anxiety, depression, stress, sabay-sabay siya in one.
4: Oo.
5: At one moment talaga.
4: Oo.
5: Every night. Ganun siya.
4: Oo.
5: Kasi pag ako'y mag-isa. Kaya, that time, meron ako na, sa sarili ko na, kailangan ako magpaka-busy para hindi ko para natin.
4: So,
5: ano kaya yun?
4: Doktora?
5: Simple na gawin.
4: Opo. Ano pong pwedeng gawin? Briefly, ano pong pwedeng gawin ni Sammy?
6: Opo. So, sa akin po talagang, really, address kung ano po yung main concern niya. At sa akin po, ngayon po, I would highly suggest na mag-consult din po si Sammy into a medical doctor. Ano po, kasabay po nun ay ang therapy. Kailangan po, dalawa po yung dalawang...
4: dalawang doktor? Dalawang eksperto?
6: Ang isa po ay siyensya. Ano po, the chemicals in our body kailangan po ay regulated. That way po, maa-address natin kasi possible po na ang pinanggagalingan niya po ng ganung pagkabog, pagka pag-iisip, overthinking, anxiety, sinabi pa nga pong depression. Somehow was something to do within inside our body. So kailangan po regulated yung mga chemicals within our body.
4: Yes.
6: At yun po ang ini-address ng gamot. Ano po?
4: Huwag
6: po tayong mai-intimidate kung halimbawa po, bakit ako magpapakonsult sa psychiatrist? Hindi ako baliwala pong ganun. Prevention po is better than cure.
4: Mm-hmm.
6: Sasabayan po siya ng psychologist kung saan i-address po itong mga bagay na bakit ka nag-iisip, anong pinanggagalingan. Kasi kagaya nga po ng sabi ko, possible po na ito yung may kinalaman din sa kung paano lumaki si Sammy. Imaginin niyo po, kung ang upbringing mo ay ganito po or ang kultura mo ay ganito and then biglang may nawala, sa palagay ko po, yung katawan mo na yun ngayon, nag-a-adjust pa rin siya. And kung may nawala po, yun nga po, halimbawa for the recent loss man, hindi naman po talaga tayo agad nakaka-move on doon.
4: Yes,
6: so akala natin, hindi natin siya, hindi sumasagi sa isipan, pero ang totoo po, nasa hindi natin siya na-proseso ng tama.
4: Oo. So,
6: hindi tayo nakaiyak talaga nung may nawalak sa atin. Hindi natin na-i-express yung bigat ng nararamdaman natin kasi kinailangan na lang natin maging malakas at mabuhay. Kung hindi,
4: so,
6: hindi tayo magsusurvive.
4: Opo. So, doktora, ang kailangan gawin ni Sammy. Sammy, no, narinig mo naman sabi ni doktora, mag-consult ka, hindi lang sa psychologist, kundi pati sa psychiatrist. So, Sammy, kulang na tayo sa oras. So, I hope nakatulong kami sa iyong suliranin. So, salamat sa pagtitiwala mo sa programa. Okay. So, doktora, salamat din po. Salamat sa oras at sa uulitin po.
6: Thank you po.
4: Okay. Yan po si Sammy, ang ating po kaibigan na humingi po ng tulong sa ating programa. At syempre, nakausap natin si Dr. Bea Jarina Pascual. Isa po siyang psychologist. At dyan po muna tayo nagtatapos. Susunod po sa atin ang... So, susunod po sa atin ang Pasado Serbisyo. Kasama naman si Zandro Ochona. Okay, ito po ang inyong ating Aimee Estareja. Salamat po sa isang oras na pagsama sa amin dito sa Safe Space.
7: Bukas isip na usapan, bukas pusong talakayan. This is your Safe Space sa DZMM.

0: oras, 12 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

Ay, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Ngayon ay May 9, 2026. Ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta ay mapapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang mapapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Ako po si Zandro Ochona. Sumama po kayo sa ating talakayan ngayong araw dahil pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber number sa 0919-279-3000. Para sa mga katanungan, maaari din kayong tumawag sa hotline na 8924-4101, local 5671, 5672, at 5673. Mga kapamilya, napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. Pag-uusapan po natin ngayong hapon, paano po ba mapapabilang sa birthday package program para sa mga senior citizens ng Quezon City, LGU? At ano-ano pang ba po ba yung mga programa para sa mga ka-seniors?

0: At simulan na nga po natin ng talakayan, makakasama natin via Zoom ang officer in charge po ng Social Services Development Department o SSDD ng Office of the Senior Citizens Bayan, yung OSCA. Ayan, makakasama po natin ang officer in charge ng SSDD OSCA na si Ma'am Rosel Aguito. Gayun din po ang social worker ng SSD OSCA na si Ginoong Ralph Tolentino. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon din po.
0: Ayan, o diba dalawa silang kasabay natin na makakausap ngayon. Eh ano nga po ba, ano siguro unahin po natin, ano po ba yung birthday package program para sa mga senior citizens sa Quezon City? Sino po unang pwedeng magbigay ng paliwanag? Si Ma'am Rosel po ba o si Sir Ralph?
1: Pwede naman po.
0: Ayan, sige po Ma'am Rosel.
1: Po sa mga manunood, ay natagapakinig din po sa mga manunood. Ang program, ang birthday package program po na ay programa ng Quezon City LGU na nagpaparamdam ng pagpapahalaga sa ating mga lolo at lola na sa pagdating ng kanilang mga kaarawan. Ito po ay napaparamdam sa pagbibigay po ng birthday package, grocery, para po sa mga senior natin.
0: So bukod po sa birthday cake, meron pa palang grocery?
1: Wala po tayo, sir, na birthday cake. Ang meron po tayo sa Quezon City LGU is yung birthday package po.
0: Ah, so yung birthday package, ano po ulit yung laman nun? Grocery, tsaka po? O puro grocery siya?
1: Opo. Ang laman po ng ating birthday package is yung pasta.
0: Opo.
1: Pasta, spaghetti pasta, spaghetti sauce, powdered milk, oatmeal, 1 liter of juice, and sugar-free cookies.
0: Ayun. So, ibig sabihin, pwede nang panghanda. Ano, pwede siyang panghanda?
1: Pwede po. Para ano na rin po, para rin po, angkop po sa health ng senior.
0: Opo. Panghanda, pero hindi naman to delikado sa kalusugan ng mga ka-senior.
1: Opo.
0: Eh yung kailan po siya ibinibigay? Before or after na po ng birthday?
1: Pwede rin po sa during po ng birthday month niya. Birthday pwede month. Pwede na po siyang pumunta sa barangay para po i-claim po yung birthday package.
0: So ano po yung proseso niya? Paano po yan makukuha?
2: Actually po yung kailangan lang po i-present ng senior citizen pag claim po ay yung PCID lang po nung senior citizen po. Basta po meron siya yung kulay blue po na Quezon City ID po, pwede niya na makuha sa barangay po. And meron din po na pwede niya na house to house po, especially po for bedridden.
0: Opo.
2: And kung hindi naman kaya din po nung senior citizen na maglakad, ganyan, hindi naman po bedridden, pwede rin naman pong authorized representative po.
0: So bali pag gaano katagal kapag pumunta po doon yung mga ka-senior natin, gaano po katagal bago maibibigay? O meron na pong stock doon sa mismong barangay?
2: Actually, meron na pong stock yun. Kasi po, kung ano po yung allotted na stock for the month, kung mara po June, meron na po agad yun allotted sa kanila po.
0: Ayun, okay po pala yun, ano, Sir Ralph. Kasi nga, so yung iba kunwari, magba-birthday. Instead na pumunta on the day itself, pwede nilang kunin the day before, tapos maghanda, tapos pwede na silang magsalo-salo on the birthday itself, no?
2: Magagamit talaga nila sa actual na birthday nila kaysa po after pa nung birthday nila.
0: Kung
2: pwede na ng birthday
0: pa
2: sa Quezon City po.
0: Ay, oo nga. Kung hindi po, kunyari nga po, bedridden, so pwede pong authorized representative, ano pong gagawin doon barangay doon? Pupuntahan pa po sa bahay o hindi na?
2: Yes po, pinupuntahan po talaga sa mga bahay nila po pagdating sa birthday package po. Pag di talaga kaya na tumayo ng senior citizen, hindi na kaya pumunta sa barangay. Dahil nga po, malaki ang Quezon City po ang barangay, especially tumari po sa mga area ng Batasan Hill, sa mga ganyan.
0: Sa ng Commonwealth, isa yan sa pinakamalaki barangay.
2: Ano po, diba, ng barangay nila. inaano po talaga, inahustos yung iba pag di na talaga kaya po nung senior citizen.
0: Oo. Ang maganda dyan sa Commonwealth, dahil yan po yung barangay namin, ay bagamat malaki siya, accessible naman sa lahat, ano, madaling puntahan mula dun sa barangay hall. Oo. Tsaka along Commonwealth din kasi yung barangay hall niyan eh. Tapos madali na puntahan, either papunta doon sa may rotonda ng Commonwealth o kaya doon naman sa paloob, ano. Kaya madaling puntahan. Pero madali rin kasing pumunta doon sa mismong barangay. So ano po yung dadalin na pruweba para po masiguro na talagang birthday talaga ng senior citizen?
1: Basic requirement lang naman po, sir, is yung represent lang po yung physical ID na QC ID, yung blue. And then magsasubmit lang po sila ng photocopy nun. Doon po mismo si senior sa area, pag siya po ang pumunta sa barangay to claim the birthday package. Pero kung hindi po makakarating si senior, kino-consider naman po yung representative. Basta dadalhin lang po ni representative yung ID pa rin senior plus yung ID po ni representative at may authorization letter.
0: Eh ano pong edad, ano? Syempre yung iba po 60, di kukuha po sila ng senior citizen ID. So sa 61 pa po nila magagamit o sa mismong 60 na po nila magagamit yung birthday package?
2: Ayun po, sa mismong 60 na po sila yung kung kailan, kung harap yung birthday nila, basta tumapat po sa birthday nila yung ano yung distribution po. Pwede na nila i-claim regardless kung kanin sila nag-apply.
1: Basta meron ID.
2: Basta po talaga ID yung importante po sa requirement po.
1: So, madali naman po kukuha ng QC ID, basta dahil punta lang po sa mga office ng OSCA. Isang araw lang din po yung process, no? Basta kompleto po yung requirements. And then, pwede na po silang pumunta sa barangay to claim po yung birthday package.
0: So, okay po pala, no? Kasi dahil nga yung iba, 60, kukuha sila ng senior citizen ID nila sa OSCA nga po. Naalala ko na yung A sa OSCA, Office of Senior Citizen Affairs. Tama po ba? Nakalimutan ko kasi kanina yung A eh. Yun nga po, so kailangan lang pumunta. So pagka-register na nila, pwede na po silang pumunta sa barangay tapos to claim yung kanilang birthday package. Ganun po ano?
2: Kahit po wala sila dun sa listahan po nung ano.
1: Nung registered senior citizen. Nasa database po kasi ng Quezon City, lahat po ng senior citizen na nanirirahan dito sa Quezon City. So, kung ngayon po, ngayon lang po siya nag-birthday, nakakuha siya ng ID ngayon, pwede na rin po siyang dumirip sa barangay kasi may QC ID na po siya. Dahil wala po siya dun sa date of, kasi po, kaka-birthday niya lang po ngayon.
0: Opo. Pero kailangan po naka-register na siya. Kailangan registered na siya as senior citizen. So kailangan po talagang pumunta muna ng OSCA para ma-register siya as senior citizen tsaka niya makukuha. Tama po? So hindi pwedeng kunwari, syempre kasi sa driver's license nakalagay din doon yung birthday mo. Hindi po yun pwede.
1: Hindi po, sir. Ang requirement po talaga is yung QCID.
0: Opo.
2: Sa lahat po ng programa sa ano po, sa Quezon City, kasi talaga yung ginagamit. So kung malay natin, di ba, after ng birthday package, pag-apply siya sa mga programa ng OSCA po, yun ang kasi yung gagamitin niya. Kaya na-encourage po namin lahat ng senior citizen po sa Quezon City na kumuha po ng QCID po.
0: Pero paano po yung iba? Kasi usually, nakakakuha na sila sa ibang mga lungsod. Pero sa Quezon City sila nakatira. Kunwari, yung mga anak niya o yung tinitira niyang bahay, doon na siya nakikitira doon sa kanyang anak o yung sa kamag-anak. Pwede po ba rin sila o hindi? Kailangan po talaga mag-ililipat yung... Ililipat, naililipat po ba yung registration ng senior citizens?
1: Opo, sir. Kung halimbawa po nagaling siya sa ibang city, naka-register siya doon. Opo. Tapos nag-decide po si senior na tumira na sa Quezon City. Opo. Pwede niya po ipa-cancel yung registration niya sa pinanggalingan niyang city. Uh-huh. Tapos mag-apply po siya ng ID dito sa Quezon City. Kung mag-transfer.
0: Ililipat lang po yung records, ano?
1: Opo, sir.
0: Ganun pala yon. At pag nalipat na, doon qualified na po sila?
1: Opo, sa lahat po ng magiging lahat po ng programa ng city government, pwede
0: Opo.
1: na pong maka-avail si senior.
0: Tapos po yung bukod dito sa birthday package, ano pa po ba yung mga benepisyo ng mga na in-offer ng Quezon City Local Government Unit sa mga senior citizens? May mga iba pa po bang binibigay?
2: Po, meron po tayong bukod po dun sa national government po na social po from DSWD, meron din pong version ng si Quezon City po, which is yung social welfare assistance po for indigent senior citizen. Bukod doon may booklet po tayo, movie pass, tapos grocery na mama. Tapos po yan, yung birthday package po, yung death benefit welfare assistance. Tapos po, meron pong national, di ba po, na expanded centenarian act po for 100 years old.
0: Opo, opo. Eh,
2: meron po kasi low counterpart siya sa UCRID po na living centenarian din po. Nakatulad, bukod sa 100,000 na makukuha nila sa national po, makukuha pa sila sa city po na another 100,000 po pag nagtutong ng 100 years old.
0: Ah, wow. So, ibig sabihin po, kung sa Quezon City, ang equivalent doon ay 200,000, 100,000 from the national government, and then 100,000 from Quezon City. Tama po?
2: Pero actually po, 201 po kasi siya. Kasi may bukod dun sa, ano po, sa 100,000, may birthday gift pa po sila makukuha na 1,000 pesos po. So, 201 siya po.
0: Ah, so 201. Ibig sabihin po, ang Quezon City, 101,000 ang ibinibigay sa 100 years old. Wow. Ang sarap talaga dito sa Quezon City, ano? Kaya dapat talaga ingatan natin yung mga kalusugan natin, ano, para umabot tayo ng 100 years old. Pero yun nga po siguro, ano pa po bukod doon, so mayroon pa po nung booklet na nandun po yung mga discount sa grocery, tapos may free movies. Paano po yung mga libreng sine para sa mga senior citizen?
1: Ang libreng sine po. Pwede pong libre pong manood si senior ng
0: Opo.
1: Sine every Monday and Tuesday. Pero kung hindi po siya nakapanood ng Monday or Tuesday, pwede pa rin naman po magamit yung senior ID. Ang discount po is 30%.
0: 30%. Any day na po yun. Hindi na po yun Monday, Tuesday.
1: Opo. Opo, sir.
2: Ganyan po. Yung iba pa po, katulad nung tawag dito, yung mga national po na programs po na na-apply sa amin, yung expanded centenarian act po, ay para sa mga 80-85-1995, dito rin po may pinapasa. Mga milestone age po, kailangan nila ma-reach yung age na yun para makuha po yung cash gift po from NCSC po.
0: Ano po yung cash gift? Magkano po yung cash gift dun sa 80-85?
2: 10,000 po, 10,000 from 10, national government.
0: So between 80 and 85 years old, tsaka 90 and 95, tama po?
2: Ano po siya, sakto, na 80, 85, 90, 95.
0: So kapag nag-80 ka, may 10,000. Tapos 10,000 ulit kapag nag-85. Tapos
2: Apo, kapag every 5 years siya.
0: Wow. Oo nga, so ang dami pa lang benepisyo, no. Tapos ano pa po, ano po ba yung mga requirements tsaka yung proseso po ng pag-avail do sa 201,000 para sa mga centenarians?
1: Pupunta lang po dito si representative ni centenarian.
0: Opo.
1: May form po tayo na pinfill upan.
0: Opo,
1: and
0: opo.
1: Then pag na-submit na po dito 'yon, ipa-process po namin 'yon, but meron din po kaming validation kung si senior po is, kasi ang binibigay po na 100,000 is for living centenarians lang. So, hinu-visit po siya, kinukumusta ang kalagayan ni senior, kung kailangan po namin siyang i-enroll sa social welfare assistance, ina-enroll po namin para pandagdag din po sa mga pangangailangan ni senior.
0: So posible pa pong may mga mabigay pa. Depende dun sa pagtukoy ng social worker kung may mga iba pa pong pangangailangan si senior na umabot na po ng 100 years old. Wow. Paano naman po yung ano, yung mga nakikinig sa atin ngayon, ano, na nasa 80 years old na, paano po sila makaka-claim ng 10,000? Ano po yung mga proseso at ano po yung requirements?
2: Ano lang naman po, requirement lang po dyan. Basta po may kulay blue po na OSCA ID.
0: Opo.
2: Yung PC ID po. Tapos, isa pa pong valid ID. Kung wala po, birth certificate. wala pa rin po late ano yung late registration, baptismal, voter's ID, UMID, lahat po na klase ng ano government ID po. Pwede pong i-present. Tapos one whole body picture po, tapos application form na may 2x2 po. And usually naman kasi po representative ang pumupunta.
0: Ang pumupunta. Pero kung kaya naman po, pwede naman po yung mismo
2: pwede
0: senior.
1: Meron pong mga pumupunta dito na 100
0: days. Ay, talaga? Nakakapaglakad pa?
2: Oo, nalalakas pa po.
1: Meron po talaga.
2: Gusto kasi nila.
1: Gusto nila ma-experience daw po.
0: Wow, ito may tanong naman po mula kay Joel ng Quezon City. Yung sa milestone po ba, ma-avail lang siya yung exact na birth date? O pwede pong kunwari 81 na, pero tsaka pa lang siya kukuha ng yung sa pang 80 years old niya.
2: Pwede pa po yun kapag nandun po siya sa ano ng batas or kaya 2025 celebrant po. Kunwari po ang birthday niya is ano September 18 1945.
0: Opo.
2: Tapos hindi siya nakapag-apply last year. Pwede pa rin po siya magpasa ng ano ng application po. Kahit 81 na siya. O kaya kung nga, birthday niya is May 5, 1945. Tapos hindi siya nakapagpasa last year po. Pwede pa rin po siya magpasa ngayon. May paproseso pa rin naman po siya. And then i-endorse pa rin po kay NCSC po.
0: Pero kung 83 years old na po siya ngayon, hindi na po siya kasama doon sa 80 years old.
2: Po. Kasi yung validity po kasi ng batas is March 17, 2024 po only once po.
0: Ah, March. Ano po ulit yung effectivity? March?
2: 17, 2024 po.
0: So kung March 17, 2024 onwards, kung ikay nag-birthday ng 80 years old doon sa pecha na yon onwards, pasok ka pa. Pero kunwari, January 2024, hindi ka kasali.
2: Hindi po kasi ano na siya, hindi po ano yung
0: batas. Hindi retroactive yung batas. Opo.
2: Pero yung ano sir, kasi naglabas na si NCC ng memorandum regarding dun sa 2024 celebrant. Tinapos na po kasi nila application. So yung tinatanggap po namin ngayon, 2025 celebrant, saka 2026 po.
0: Yung sa 2025 onwards na, yung 2024 tapos na, kumbaga, pasok. Ano na lang po, siguro yung mga hindi po nakasali, alagaan nyo na lang po talaga yung mga katawan ninyo para umabot kayo sa 85 at makakuha pa kayo ng 10,000 pesos, di ba? Opo. O sige po, Sir Joel at Ma'am Roselle, babalikan po namin kayo, no? Baga, bibreak lang po kami. Sandali po lamang.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
3: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
3: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
5: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
3: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo. No? Hello.
3: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi
8: DZMM kasi
6: malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa East Renta at DZMM Teleradyo.

0: transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Serbisyo.
1: Nagbabalik pa rin po ang Pasado Serbisyo at ako po munang kasama ninyo, mahalili, sa ngalan ni Michael Delizo. Ako po si Zandro Ochona. E balikan natin si Sir Ralph at si Ma'am Rosel mula po sa Social Services Department, Office of Senior Citizens Affairs ng Quezon City. Magandang hapon po ulit, Sir Ralph, Ma'am Rosel.
2: Magandang hapon po ulit.
1: Opo. Eh, ito pong pagkuha ng discount dyan po sa mga sinihan, kailangan po ba dala yung senior citizen ID o pwedeng ipakita lang po yung birth date?
2: Ang pagkuha po ng discount ng panonood ng mga senior, ang una po kasi hinahanap ng mga mall ay mga cinema is yung QCID po. Kaya nga po amin pong ini-inform ang mga senior na kung gusto pong ma-enjoy yung benefit na gano'n, magpunta po sa mga district offices kung di man dito sa City Hall para po makakuha po ng senior citizen ID.
1: Mm-hmm. So yung senior citizen ID po talaga na galing o issue ng Quezon City.
2: Opo, at saka dapat po dala din nila yung ano, yung movie pass.
1: Ah, yung nasa booklet po 'yan ano, hindi po ako nagkakamali, yan po yung nasa booklet.
2: Opo.
1: Eh siguro ganito na lang po. Ano po ba yung maipapayo natin sa mga senior citizens natin na nakikinig ngayon dito sa Quezon City? Kung ano po yung mga kailangan na gawin ano para po balikan natin yung proseso para po makapag-apply ng kanilang mga senior citizen ID, lalo na yung mga hindi pa po nakakapag-apply. Yung iba po kasi nahihiya. Nahihiya po. Yung iba ayaw, yung iba in denial. Bagamat meron tayong mga kababayan na talagang excited na yun yung unang-unang gagawin nila, yung mag-apply ng senior citizen ID kapag 60 years old na. Paano po ba yung proseso ng pag-apply? Balikan po natin.
2: Ang una pong dapat dalhin ni senior sa OSCA po, sa mga district offices, is yung birth certificate po nila. Kasi doon po makikita yung mga tamang spelling o tamang birthday ni senior. Ngayon po, kailangan dalhin din nila ang certificate of residency. Kasi dapat para patunay po na sila po ay residente ng Quezon City. And then, isa pa pong government ID. Ipapresent po nila yun dito sa OSCA office and mag-fill up po sila ng form and then mabilis na po yung proseso nun.
1: So, ang kailangan po ay magpresenta ng kanilang Quezon City ID, yung Q-Citizen, ano? Pwede po yun? Tama po?
2: Opo.
1: Yung Q-Citizen, opo, na ID.
2: Yung kulay pula po. Yung color red po.
1: Oo, kasi alam mo yung kumuha na, alam nyo, yung sa mga tayo-tayo lang naman to. Doon sa mga Q-Citizen, kumuha na kayo kasi may libreng bus yan. May libreng bus yan na along Commonwealth tapos papunta yan ng Quezon City Hall. So kumuha kayo, sayang din yun, di ba? Kung may aasikasuhan kayo.
2: Marami po kasi siyang route. Buong Quezon City po.
1: Opo, opo. Yung nakikita ko po kasi madalas yung dyan po sa amin sa Barangay Commonwealth. At tapos bukod pa po dun sa Q-Citizen ID, photocopy po nung ID na may tatlong pirma. Tapos kung authorized representative naman po, kailangan dalhin ano, yung ID ng senior citizen. Tapos yung photocopy din niya na may tatlong pirma or thumb mark. Ano, ay, so pwede pong thumb mark ano, kapag hirap po mirma. Tapos may authorization letter din. So ito po pala.
2: Kailangan mo po yung mga ganun kasi syempre gusto rin naman natin tulungan si senior o gusto natin maging masaya sila, makuha nila yung mga benepisyo na para sa kanila.
1: So mas pinapadali natin yung proseso. So siguro bago ko po kayo pakawalan, ito pong recently nagkaroon ng balita tungkol dun sa birthday cake scam sa Quezon City. Ano na lang po yung paalala natin sa mga senior citizen? Dahil nga, ang sabi nyo nga po, wala tayong birthday cake, pero meron tayong birthday package.
3: Ayun po. Actually, dyan po na-receive nga po namin yung mga ganyan po reports regarding sa scam. Kaya po si Oscar po nakikipagtulungan ng barangay, nagpapatawag po ng assembly para po ma-inform na yung senior citizen kung ano lang po yung binibigay ni Quezon City po. Kaya po thankful din po kami na may ganitong opportunity po na na-invite din po kami para din alam ng senior citizen na, at di lang po yung senior citizen, yung mga pamilya nila na dito lang po yung binibigay ni Quezon City po para sa mga senior citizen natin. Ngayon po, wag po tayo maniniwala sa mga fake news po sa ano sa social media, yung mga nare-receive natin, ano po, tawag dito, mga message, na text message. Kasi po, si barangay naman po nag-distribute ng birthday package po. Wala naman pong ibang mag-distribute niya, kung hindi lang sa kanila. Ngayon po.
1: Ayan. O sige po, marami pong salamat, Ma'am Roselle and Sir Ralph.
2: Thank you po.
1: Ayan po si Ma'am Roselle Aguito mula sa yung officer in charge po ng SSD OSCA at si Sir Ralph Tolentino, isa pong social worker mula po sa SSDD OSCA. Ay, paano? Maraming salamat po Ma'am Roselle at Sir Ralph at sana po ay maraming natutunan ang mga ating mga ka-senior ngayong hapon sa pagtalakay nga natin mula sa pagkuha ng senior o birthday package para sa mga senior citizen at kung paano rin po yung mga paalala po kung paano po maging senior citizen dito sa Quezon City at makakuha ng ID. Paano? Bye! Magandang hapon po. Susunod na sa TV Patrol o susunod na po ang TV Patrol matapos ang pasado serbisyo. Bye! Magandang hapon po.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Nicholas Kaufman at Doug Jacobs umatras sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kampo ng EJK victims, nangangampang maantala ang paglilitis sa kaso dahil sa pagpapalit ng abogado. PGMN founder Franco Mabanta at apat na kasamahan pansamantalang nakalaya matapos magpiansa sa kasong robbery extortion. 200 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa Davao City. 100 pamilya muling nasunugan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Code of conduct sa South China Sea hindi pa rin naisapinal sa pagtapos ng 48th ASEAN Summit. Pero nagkasundong magtatag ng fuel reserve at ikonekta ang mga linya ng kuryente ng 11 miyembrong bansa. Kapamilya Stars, puspusan na ang paghahanda para sa bagong bihis na ASAP XP. At mga nanay, deserve ang special treatment ngayong Mother's Day.
1: Opisyal nang umatras bilang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Nicholas Kaufman at Doug Jacobs sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Nanawagan naman ang panig ng mga biktima ng drug war na tiyaking hindi ito makakaantala sa mga proceedings laban sa dating Pangulo. Nagpapatrol, Alison Ko.
4: Nitong Biyernes, naghain ng leave to withdraw sa International Criminal Court ang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman. Sa filing sa ICC, inilahad ni Kaufman na natapos na ang kanyang isang taong engagement bilang abogado ni Duterte noong March 31, 2026. Nakipagpulong-anya siya at ang defense team kay Duterte at pumayag umano ang dating Pangulo na kumalas si Kaufman bilang lead at humanap ng kapalit. Kasabay ni Kaufman, nag-withdraw na rin ang associate counsel na si Doug Jacobs sa defense team ni Duterte. Kinikilala naman ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killing sa drug war ang karapatan ni Duterte na pumili ng kanyang abogado. Sa pahayag ni ICC Assistant Counsel para sa EJK victims na si Attorney Christina Conti, dapat masiguro sa mga biktima na hindi maaantala dahil dito ang paglilitis o anumang proceedings sa ICC. Naunang binanggit ni Kaufman na handa na ang papalit sa kanyang dumalo sa status conference na nakatakdang gawin sa May 27. Duda rito si Conti, nais lang anya ng mga biktima na magsimula na agad ang paglilitis. Samantala, nakatakdang desisyon na ng ICC kung mananatili sa detensyon si Duterte habang umuusad tungo sa full-blown trial ang kanyang kasong 3 counts ng Crimes Against Humanity. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangan suriin ng korte ang detensyon ng isang suspect tuwing 120 days o 4 buwan para matukoy kung may change circumstances o pagbabago sa kanyang sitwasyon na maaaring magbigay daan sa pagpapalaya. Nanawagan naman ang prosecution at panig ng mga biktima na manatili sa detensyon ang dating Pangulo. Sa 9 na pahinang submission ng prosecution, iginiit ng mga prosecutor na flight risk si Duterte dahil sa pagtanggi niyang kilalanin ang jurisdiksyon ng korte. At umiiral pa rin ang impluwensya niya bilang alkalde ng Davao City, dating Pangulo at ama ni Vice President Sara Duterte. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Wala pang natatanggap ang Department of Interior and Local Government o DILG na anumang ulat o kopya ng umano'y warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pahayag kasunod ng mga ulat na nagsasabing nasa bansa na ang mga operatiba ng Interpol para isilbi ang warrant sa senador. Kaugnay ito ng

0: on Crimes Against Humanity sa drug war ng Administrasyong Duterte at mga naunang pagpatay sa kamay ng Davao Death Squad. Sinabi rin ni Remulla na naghahanda ang ahensya ng 10,000 tauhan para sa posibleng malawakang operasyon para mahanap si De La Rosa sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ang mga ulat kaugnay ng mga ganap sa ICC. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na kikilos lamang ito sa mga legal na utos na inilabas ng mga kinauukulan, alinsunod sa mga umiiral na batas, tuntunin at pamamaraan. Tiniyak din ng PNP na tatalima sa due process, rule of law at paggalang sa karapatang pantao ang anumang magiging aksyon nila.
1: Pinatayang 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, umaga ngayong Sabado. Karamihan sa mga bahay na natupok ay gawa sa light materials, kaya madaling kumalat ang apoy. Ito rin ang lugar na nasunog noong nakaraang taon. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente.
2: Ang origin ay nagmula sa two-story light materials na residential. Under investigation pa yung cause ng fire.
1: Sa Davao City, aabot naman sa 200 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog nitong Biyernes ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa rin sa light materials ang mga bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang lalaki ang nagtamo ng second degree burn. Patuloy na inaalam ng BFP ang sanhi ng apoy. Inaalam na ng PNP kung may mas malaking grupo o sindikatong nasa likod ng grupo na kanilang nakaengkwentro sa Caloocan City nitong Biyernes. Lumitaw naman sa investigasyon na dati nang nasangkot sa iba-ibang kaso ang mga suspect na kinabibilangan ng isang dating pulis. Nagpapatrol, Liza Aquino.
3: Puspusan na ang paghahanda ngayon ng PNP Highway Patrol Group sa pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa grupo na nabisto nila habang tangkasan ng manloob sa isang bahay sa Caloocan City. Naging maaksyon ang pagkakaaresto ng autoridad sa isang babae at 5 lalaki nitong Biyernes kusa ang nasugatan ang isa sa mga sospek matapos mabaril ng mga pulis sa binti. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng grupo na nasa likod umano ng iba-ibang krimen tulad ng rent tangay at cake modus. Pero posiblean nilang mas malalim at mas malawak ang operasyon ng mga ito.
4: Sila talaga ay nag-iikot sa National Capital Region. Tumatalon din sila sa Region 3 and ito nga sa Region 4A wherein nga yung last na connection nila, yung incident pertaining doon sa pagrenta ng mga van at yun yung banay ng ginagamit nila para panghakot ng mga ninanakaw nila mga motorsiklo.
3: Napag-alaman na dating nakatalaga sa NCRBO ang sugatang sospek na may ranggong police staff sergeant bago siya na-dismiss dahil sa grave misconduct noong 2023. Target sana ng mga kawatan kahapon ang bahay ng isang negosyante. Inaalam na ngayon kung papaano nagkaroon ng susi ang mga sospek sa bahay nito. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na may mga standing warrants of arrest ang mga naaresto.
4: During our profiling, yung babae nasangkot na rin sa mga different robbery cases. May mga standing warrant siya and even yung isang suspect natin na lalaki doon ay may mga standing warrant na rin siya ng carnapping incident.
3: Bukod pa sa 3 baril, granada at ang nakaw na sasakyan na nakumpiska mula sa mga suspect, nabawi din sa mga ito ang halos kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga. Tumanggi namang magbigay ng komento ang mga suspect.
5: Dinala na nga dito sa Highway Patrol Group Headquarters sa Camp Crame ang 4 sa mga suspect habang kasalukuyan pa rin nagpapagaling ang nasugatan nilang kasamahan. Sa Lunes naman nakatakda ang kanilang inquest proceedings kung saan maharap sila sa patong-patong na reklamong frustrated robbery, anti-carnapping act, illegal possession of dangerous drugs, illegal possession of firearms and ammunition, at illegal possession of explosives. Liza Aquino, ABS-CBN News.
0: Tumilapon ang 2 sakay ng motorsiklo matapos mabangga ng puting van sa Lezo Makato Diversion Road sa Aklan. Sa kuha ng CCTV, patawid ang motorsiklo sa intersection ng mabangga ng puting van. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang 2 sakay ng motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nagtamo sila ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na rumisponde ang mga pulis at dinala sa ospital ang mga sakay ng motorsiklo. Patuloy naman ang imbestigasyon sa insidente.
1: Pansamantala ng nakalaya si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat niyang kasama matapos silang maglagak ng piyansa para sa kasong robbery extortion. At live mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City, nagpapatrol Jesse Cruz. Jesse, anong oras nakaalis ng facility si Mabanta at magkano yung kanilang piyansa?
6: Adrian, alas 5:28 ngayong hapon ang tuluyan ng makalabas itong social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kasama yung apat na iba pang akusado dito sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Yung piyansa, Adrian, ay aabot sa 120,000 pesos sa bawat isang akusado para doon sa kinaharap nilang kasong robbery extortion. Lumabas yung mga akusado dito kanina kasama yung kanilang mga abogado sakay ng dalawang sasakyan.
7: Dumating sa NBI Detention Facility ngayong Sabado ng umaga ang abogado ni na Franco Mabanta. Naging matipid sa pagbibigay ng detalye si Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Pero umaasaan niya siyang madidismiss ang kasong robbery extortion laban sa kanyang kliyente. Naaresto ang social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network at apat na iba pa sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation sa Pasig City. Nag-ugat ito nang tangkain umano ni Mabanta nakikila ng 300 million pesos si dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng 90-minute video na nag-uugnay umano sa kanya sa mga anomalya sa flood control.
8: Always hoping for the dismissal of the case, always hoping for their release. I'll just update you guys later. I'll update you later. I have to get to my client.
7: Bandang tanghali naman ang magkasamang bumisita ang ama ni Mabanta na si Roger Mabanta kasama ang kambal niyang si Father Francisco Mabanta. Kwento ng ama ni Mabanta, ito ang unang beses na nakita niya ang anak mula nang maaresto ito ng NBI noong Martes.
9: As I said, he has his own defense. I'm the father. I have to support him. He's not a perfect guy, but I don't think he will do that. I have disagreements with him, but I don't think he's he told me the facts.
7: Halos isang oras na nagtagal sa loob ang ama at tiyuhin ni Mabanta.
9: The issue really is the setup and then. It's all there in the news. I told him to talk to the lawyers, to be guided by the lawyers. It seems that what he said is solid, no? But I want the lawyers to concretize it.
10: No, that he has to be optimistic. There are some ups and downs in life, no? But in the end, there's a reason for everything, no? God allows this to happen. It's okay. So, and then I encouraged him also to help the others.
7: Bukod kay Attorney Rodriguez, may isa pang abogadong dumalaw sa mga akusado pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Adrian, maghapon ngang naging mailap itong mga abogado ni Mabanta, kabilang na si Attorney Bernice Rodriguez, nang tanungin siya ng media kung ano yung mga susunod na hakbang. Pero kanina lamang, paglabas ng limang akusado, sa wakas nagbigay siya ng panayam sa media at sinabi niya na naniniwala silang inosente ang kanilang kliyente at hinihintay na lamang nila anya yung resolusyon mula sa korte at naniniwala silang madidismiss ang kaso laban kay Mabanta at sa mga kapwa pa akusado. Tinanong din natin kanina, Adrian, si Attorney Rodriguez kung na-receive na ba o natanggap nila yung subpoena mula sa NBI kaugnay naman sa pag-imbita dun sa co-anchor ni Mabanta o co-anchor ng PGMN na si CJ Hero, pero hindi sumagot dito ang abogado ni Mabanta. Adrian.
1: So Jesse, yun nga, yung mga susunod na legal na hakbang, ang aabangan natin ay yung tungkol sa motion to dismiss.
7: Yes, Adrian, yan yung paulit-ulit na sinasabi kanina ni Attorney Rodriguez, naniniwala silang inosente at walang kinalaman sa mga allegasyon itong si Franco Mabanta at yung apat pang akusado. Kaya in a few weeks, walang sinabing timeline itong si Attorney Rodriguez, pero malaki o malakas yung kanilang paninindigan na madidismiss ng korte yung kaso laban sa kanila. Adrian.
1: At yung si CJ Hero ay wala pang impormasyon tungkol sa kanyang pagkakasangkot umano dito sa kaso.
6: Actually, Adrian, kagabi, no, nung may mga kasama rin tayo dito na nakausap si Attorney Rodriguez, ang sinasabi niya ay wala pa silang natatanggap na kopya ng subpoena na una nang sinabi ng NBI na inilabas nila para nga dito kay CJ Hero. Pero nung tinanong natin kanina at nung klinaro natin na kung may natanggap na ba siya ngayong araw, ay tikom ang bibig ni Attorney Rodriguez at wala siyang update, wala siyang sagot sa katanungang iyon, Adrian. Kaugnay naman ni CJ Hero ay nananatiling deactivated yung kanyang mga social media account. Adrian.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzan. Ibinahagi ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ang susi sa kanyang panalo laban kay Wang Xinyu ng China. Sunod naman niyang makakaharap ang world number 2 na si Yelena Rybakina. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
11: Bit-bit ng maraming Pinoy fans ang bandila ng Pilipinas sa sikat na Pietrangeli Stadium sa Foro Italico sa Roma. Inabangan ng fans ang rematch nila Alex Ayala at number 31 seed mula China, Wang Xinyu. Mainit ang simula ni Wang na agad nakabreak ng dalawang beses at numang ng 3 love sa unang set. Pero mula dito nagpalit ang tempo ng laro. Si Alex mas naging agresibo. Dinagdagan ng power ang kanyang mga palo. Nakahabol siya sa 3-all at na-take over ang lead, 4-3. Naka-hold serve si Wang at tumabla sa 4-all. Pero mas solid si Ayala sa dalawang sunod na game. 6-4 Ayala sa unang set. Dikit ang second set. Lumamang muli si Wang 3-2, pero lumabas muli ang lakas ng loob ng Pinay. Tinabla niya ang set sa 3-all at na-break ang kalaban, 5-3. Down ang Pinoy 15-40, pero hindi na niya pinakawalan ang laban. Tagumpay si Ayala, 6-4, 6-3. Super proud ang mga Pinoy na dumayo pa mula sa iba-ibang bansa para suportahan siya sa Roma.
12: Alex won!
13: Laban, Alex!
12: Kaya!
14: Okay, ikaw, you flew in from where?
12: From Malta. Super sulit.
15: I've been following Ayala for about 8 years now, even like since her ITF days. Big tennis fan here.
11: Malaking bagay ang tagumpay ni Ayala kay Wang dito sa Roma. Nakita ang pag-angat ng kanyang tennis level at record sa clay na matagal nang tinatrabaho ng kanyang team. Ayon pa kay Alex, ang pinalakas niyang katawan dahil sa strength and conditioning training ang malaking susi para maipanalo ang laban.
16: I'm feeling great. I've been working a lot on physically in the gym.
14: Yeah.
16: And I'm trying to take the matches to a point where it becomes more physical and use that aspect that maybe I didn't have so much before.
11: Tulad ng dati, todo ang pasalamat ni Ayala sa pambihirang suporta ng mga kababayan.
16: Wow, maraming salamat mga Pinoy sa lahat ng suporta, mga nandito sa Rome at mga nanonood sa Pilipinas. Maraming salamat.
11: Sunod na kalaban ni Alex sa round 3 ang world number 2 at second seed Yelena Rybakina na tinalo si Maria Sakkari 6-4, 6-1. Ito ang unang pagtatagpo ni Ayala at Rybakina.
17: We didn't even practice before, but knowing that she's lefty, we'll try to hit with some lefty to see how it's gonna go. Definitely talk with the team, with the tactic and fight coach points.
11: Sa linggo, maghaharap si Ayala at Rybakina sa third round ng Internazionale BNP di Italia o Italian Open. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
0: Susunod, House Committee on Justice Chair Jervil Luistro, itinanging may alok na bayad sa mga mambabatas kapalit ang pagbotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At Shih Tzu, milagrong nabuhay matapos masagasaan at mahulog sa creek sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
18: At ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, BZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so
2: lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
13: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
19: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
13: May kasama kang makikinig sa'yo.
19: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
20: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
13: Ako to, si Chang Ami.
19: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
21: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
13: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
22: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
13: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
22: Magdasal ka na!
23: Tatapusin na kita, demonyo ka!
13: Ang suwabing bigotilyo.
24: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
25: Wala naman akong boyfriend din.
24: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
13: Malinis trumabaho.
22: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
13: Walang aksyong di natata.
22: Ano?
13: Lahat ay magmamarka.
22: Sige! Tumukan mo!
24: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munis, magkakamatay tayo.
13: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
26: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang radyo patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radyo patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang radyo patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado. At dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
13: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at
1: Mariing itinanggi ng pinuno ng House Committee on Justice ang alegasyong may alok na bayad kapalit ang pagbotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tingin naman ang isa pang kongresista, pwedeng maharap sa reklamo ang mga senador na posibleng humarang sa pagbuo ng impeachment court sakaling umabot sa kaso sa paglilitis. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
27: Mariing pinabulaanan ni House Justice Committee Chairperson Drivel Luistro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na marami umanong kumikita sa reklamong impeachment laban sa kanya. Nasabi ito ng pangalawang pangulo nang tanungin kaugnay ng mga kongresistang nagpahayag na kumpiyansang may sapat ng numero para muli siyang ma-impeach.
28: Wala po tayong na-encounter
3: ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin. Nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
27: Itinanggi rin ng kongresista ang alegasyon ni Senator Aimee Marcos na mayroon umanong incentive package para sa mga kongresista para matiyak ang mga bobotong pabor na ma-impeach ang pangalawang pangulo. Kabilang na umano rito ang 5 milyong pisong cash, 3 milyong pisong dagdag sa buwan ng maintenance and other operating expenses o MOOE at 150 million pesos na halaga ng mga proyekto kada kongresista. Ang mga bobo botong no sa impeachment, zero budget umano at posibleng maharap sa mga kaso.
3: Of course, I can speak for myself only and I deny that pronouncement of Senator Aimee with all due respect to her. Wala po akong na-encounter na ganyan.
27: Para kay Tingog Party List Representative at House Justice Committee Member Jude Asidre, diversionary tactics ang pagbibintang ng senadora. Hinamon niya ang senadorang maglabas ng ebidensya, pangalanan ng mga umano'y nag-alok at kasuhan sila. Kung walaan niyang mailabas na pruweba si Marcos, tigilan niya ang paninira sa Kamara. Pero sagot dyan ng senadora, deadma. Sa Lunes, dedepensahan ni Luistro sa plenaryo ang committee report kaugnay ng resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Sa legal na proseso, katumbas ito ng charge sheet o mga partikular na kasong inihahain sa korte para litisin. Umaasa siyang agading magbobotohan pagkatapos ng debate. At kung may sapat na boto, ay maisumite ang kasong impeachment sa Senado para sa paglilitis. Pinalagan din ni Luistro at Representative Joel Chua, na miyembro rin ng House Justice Panel, ang sinabi naman ni Senator Robin Padilla na haharangin ng minorya ang pag-convene ng impeachment court dahil papel umano ito ng minority bloc.
3: I respect Senator Robin, but his statement is quite difficult to understand. Eh, kung ang Supreme Court nga to this date, they're not issuing TRO, they're not issuing an injunction, he should give us opportunity to hear first. Ano bang dahilan nyo why you are against convening the impeachment court?
4: Wala silang magiging basis eh. Ano pong magiging basis nila?
3: Mm-mm.
4: Pwede po silang makasuhan dyan. Dereliction of duty.
3: Mm-mm.
4: Grave abuse of discretion. Marami pong pwedeng maikaso sa kanila.
27: Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, boto ng nakararami ang nananaig sa Senado bilang isang collegiate body. Sakali mang magkaroon ng constitutional issue, pwede anyang mamagitan ng Korte Suprema para atasan ng Senadong tuparin ang mandato nito na nakasaad at inuutos sa saligang batas. Sa ngayon, para sa kampo ng pangalawang pangulo, nakahanda sila anuman ang magiging resulta ng botohan sa Kamara.
5: We will just be monitoring on Monday. We don't want to speculate kung ilang boto, kung makakuha ng 1/3 or hindi. But we're ready naman po for any eventuality.
27: Tiwala rin anya ang mga abogado ng bise na mabibigyan siya ng solidong depensa sakaling litisin siya sa Senado. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
0: Binatikos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Meralco dahil sa panawagan nitong higpitan ang regulasyon sa mga rooftop solar panel. Iginiti Remulla na karapatan ng mga consumer na gumamit ng solar panels para sa sarili nilang konsumo. Katwiran kasi ng Meralco, kailangan ng mas mahigpit na teknikal na pamantayan para matiyak ang kaligtasan ng mga tahanan at maprotektahan ang buong power grid habang dumarami ang gumagamit ng solar energy ngayong tag-init. Tahasan itong binaliwala ni Remulla at sinabing gumagawa lang ng paraan ang mga ordinaryong mamamayan para makatipid at makayanan ang matinding krisis sa kuryente at mataas na bayarin.
6: Ano, papaalam ka para magkabit na solar? Mahiya naman sila. Meralco, mahiya kayo. Ang mga tao, nagko-cope na lang sa crisis.
7: Yes. Diba?
6: Let the people cope with it.
7: Huwag
6: na sila umalma dyan. Co-generation na ngayon, tinutulungan na sila dyan kasi
7: ulang
6: ang power natin. Kulang. Huwag na sila magsasasalita ng ganyan.
0: Masarap na pampawi ng init ang sorbetes. At sa mga Pinoy, sikat na sikat ang dirty ice cream o sorbetes na nilalako sa kalsada. Alamin kung paano kumita sa ganitong negosyo sa May Puhunan, Kaya Mo!
7: Paano po ba nagsimula ang Evelyn Ice Cream?
8: Nagsimula siya nung pandemic. Talaga doon namin siya sinimulan dahil yung panahon na yun, siya din yung pag-uwi ko galing abroad. Ayun, nag-isip kami ng kung ano ba yung ikabubuhay namin dito.
7: Magkano pinuhunan ninyo noong 2020?
8: 39,000 seat yun.
7: Okay.
8: May makina na siya. May isang yung panglako, yung tow tube. Tapos isang yung pang ano, pang ordera na single na round. Yun lang. Doon lang kami nagsimula. Hanggang ngayon, 8 na yung ano namin.
7: Galing. Ganun yung kabilis sa bawi yung unang 39,000?
8: Sa buwan siguro.
7: Sa buwan! Wala na sikreto sa masarap na ice cream?
9: Sir, siguro ano, malinis at saka with love.
7: With love! Wow! Takpan na natin. Tikman na natin. Gusto ko muna yung avocado. Yan ang masarap.
9: Sa, sir, sa...
7: Sa cone, syempre.
10: Masarap. Grabe talaga. Pag mainit, ang sarap ng mga ganito klaseng sorbetes.
12: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo, alas 4 ng hapon.
1: ASEAN nagkasundo na sa habang para mas mapagandaan ang mga susunod na krisis kasunod ng gulo sa Middle East. ASAP XP Star sinisigurong magiging memorable ang concert experience ng mga kapamilya sa Big Dome sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
15: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
16: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is sa... Nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
28: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
29: Ubusan ito ng lagi.
30: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
28: Mabagsik at walang sinasakto.
31: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
28: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
32: Sa akin ka ba rin babagsak?
33: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan.
34: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
35: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
36: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
37: Saan?
36: Sa puso mo.
28: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
38: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
39: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
40: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV.
0: Inaasam pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mabuo ang Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang taon. Nilinaw naman niya sa Leaders Summit na ang itinutulak na ASEAN Maritime Center ay hindi ganti o pang-uudyok sa China. Nagpapatrol, Jervis Manahan.

0: Isang gala dinner ang nagsara ng ASEAN Summit 2026 sa Mactan, Cebu. Pinasimple man ang selebrasyon, marami pa rin natalakay sa buong pagtitipon. Ang ASEAN Declaration on Maritime Cooperation ang isa sa mga pangunahing dokumentong bunga ng mga pagpupulong. Layo nitong mapanatiling ligtas at payapa ang mga paglalayag sa South China Sea, na isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong mundo. Kaya naman sumang-ayon ang mga leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na itayo na ang ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Ito'y para hindi matulad ng South China Sea sa Strait of Hormuz na isinara dahil sa giyera.
1: As we all know, a large percentage of world trade goes through the South China Sea. And as has been demonstrated by the closure of the Strait of Hormuz, and we are all very aware of the effects of that. But if such a thing would happen in the South China Sea, the inevitable consequences would be are alarming just to even think about.
0: Hindi pa tiyak kung kailan at paano maitatayo ang ASEAN Maritime Center, lalo't bago itong ideya. Pero malinaw para sa Pangulo ang layunin nito.
1: The idea of the Maritime Center is to make a cohesive organization that will put together all the efforts of all the different countries, ASEAN and even other countries outside of ASEAN, who have an interest, who are stakeholders, put it together so that we are working together with one another, helping each other.
0: Hindi man sentro ng agenda, inihayag din ng Pangulo na inaasam pa rin niyang maisasapidal na ang Code of Conduct sa South China Sea.
1: That is one of our aspirations in as chair of ASEAN for 2026, that we find at the end of the year that we actually have a Code of Conduct.
0: Nauna nang sinabi ng DFA na may commitment na ang mga bansa na pag-usapan ito ng mas madalas. Bukod sa usapin ng maritime cooperation, ang isa pang napagkasunduan sa ASEAN Leaders Summit ay ang pagtatatag ng isang fuel reserve, isang reservoir ng langis na magagamit ng mga bansa kung sakaling magkaroon ulit ng kakulangan nito. Bahagi ito ng joint leader statement bilang tugon ng ASEAN sa kasalukuyang Middle East crisis at isa sa mga hakbang ng rehiyon para mas mapaghandaan ang mga susunod na krisis. Isa rin sa mga naisip na hakbang ng ASEAN na gawing konektado ang mga linya ng kuryente ng lahat ng 11 bansa sa tinatawag na ASEAN Power Grid. Kapag natuloy, magiging posible na ang cross-border power sharing at mas mapapababa ang presyo ng kuryente para sa nasa 700 milyong populasyon sa Timog Silangang Asya. Idaraos ang 49th ASEAN Summit and Related Meeting sa Metro Manila sa darating na Nobyembre. Jervis Manahan, ABS-CBN News, Mactan, Cebu.
2: Nag-ikot sa Queen City of the South ngayong Sabado ng umaga si Timor-Leste Prime Minister Sanana Gusmao bago umuwi matapos dumalo sa 48th ASEAN Summit sa Cebu City. Sinalubong ng mga opisyal ng lungsod si Gusmao pagdating sa City Hall. Nagbahagi naman si Gusmao ng tradisyonal na habing tela mula sa Timor-Leste bilang sukli sa pagtanggap ng city officials. Bumisita rin siya sa Magellan's Cross at Basilica Minore del Santo Niño kung saan nag-alay ng dasal ang leader. Kasama rin sa kanyang heritage tour ang pagpunta sa Fort San Pedro. Nangako naman si Gusmao sa pagsulong sa Cebu City bilang tourism destination sa kanilang bansa, lalo't malaking populasyon ng Timor-Leste ay mga Katoliko. Milagrong nabuhay ang isang Shih Tzu matapos masagasaan ng sasakyan sa Kidapawan City. Kita sa dashcam video na naatrasan ng kotse ang 8 taong gulang na aso na si Cesar. Kasama siyang nagbabakasyon ng kanyang fur parent sa naturang lungsod noong May 1. Ininda ng aso ang sakit hanggang mahulog sa kalapit na creek. Agad dinala sa veterinary hospital sa Davao City ang aso na napag-alamang bulag na. Naging kritikal ang lagay ni Cesar at kailangang isailalim sa operasyon. Tinapat sila ng veterinaryo na maliit na ang syansang mabuhay ito. Sa kalagitnaan ng operasyon ay bumigay na ang katawan ng aso pero makalipas ang ilang minuto ay bumalik muli ang pulso nito kaya laking pasasalamat ng kanyang mga tagapag-alaga at mga doktor na muling maibalik ang buhay ni Cesar. Anila, lumaban hanggang dulo ang aso. Nakalabas na ng veterinary hospital si Cesar at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Samut-saring pananakit at pang-aabuso sa mga hayop ang naibalita o naipost sa social media. Alam nyo bang may mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga hayop na may parusang pagkakakulong? Sama-sama nating alamin ang batas.
3: Asong binaril ng malapitan sa isang kalsada sa Ramon Isabela. Asong nakatali at nakaladkad nang umaandar na tricab. Pusang nakaladkad sa kalsada at biglang sinipa sa Tondo, Maynila. Sadya man o hindi ang pananakit at pang-aabuso sa mga hayop, may kaukulang parusa ito. Sa ilalim ng Republic Act No. 10631 o ang Amended Animal Welfare Act of 1998, ang sinumang napatunayan sa korte na nagmalupit ng maltrato o nagpabaya sa hayop ay parurusahan ng pagkakakulong at multa. Pinakamatindi ang parusang kulong na maaring umabot sa 2 taon at multang 100,000 pesos kapag namatay ang hayop. Paalala ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, pagmamaltratong maituturing kapag nalalabag ang kalayaan ng mga hayop laban sa gutom, uhaw, kawalan ng ginhawa, sakit at iba pa.
4: Walang excuse para manakit tayo. And it is a indication of a civilized society kapag we protect the weakest, most helpless members. Kaya nga tayo may special laws, diba, for children. And so the weakest members of our society is really animals. Kasi hindi makapagsalita, hindi din masyadong makalaban. And so we have a greater moral responsibility na protektahan sila.
3: Kamakailan naman, may kalapating itinali ang pakpak bilang prop. Ayon sa Administrative Circular ng Department of Agriculture o GABAY, para sa makataong paggamit ng hayop sa media at entertainment, hindi dapat sasaktan o papatayin ang mga hayop sa paggawa ng pelikula o produksyon. Kinukundena rin ng POS ang iba pang forma ng pagmamalupit sa mga hayop tulad ng dog fight, horse fight at mga wild o mailap na hayop. Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang pagpatay at pananakit sa mga mailap na hayop maliban sa ilang pagkakataon tulad ng ritual ng mga katutubo. Nanawagan naman ng Department of Environment and Natural Resources na pangalagaan ang Philippine deer na muling dumitaw sa Marinduque matapos paniwala ang extinct o wala na. Aabot sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multang 1,000,000 piso ang parusa kapag sinaktan ang mga may ilap na hayop.
4: Sa Wildlife Act kasi, hindi kasama yung torture aspect. It's more of killing the animal and injuring the reproductive organs of the animal. Yun lang ang forbidden.
3: May mga naipakulong na ang POS na mga nahatulang guilty ng korte sa paglabag sa Animal Welfare Act.
2: May karapatan ang mga hayop batay sa mga tinatakda ng batas laban sa pagmamaltrato. Pero ang dapat ding tandaan ng mga pet owner, may mga responsibilidad din sila para sa kanilang mga alagang hayop.
3: Paalala ng POS sa mga pet owner, kapag nasagasaan ang alaga mo, maaari kang magsampa ng reklamo sa nakasagasa. Pero ang paggala ng alagang hayop sa labas ng bahay ay maaring paglabag din sa Anti-Rabies Act.
4: Kumbaga, yung owner can be charged with Anti-Rabies Act violation for letting the dog loose. But at the same time, the driver of the car that hit the dog can also be charged with an animal cruelty case.
3: Kapag nakakita ng pagmamaltrato sa hayop, payo ng POS, i-report agad ito sa barangay o sa pulis. Maari ring ipagbigay alam sa POS at paghandaan ang pagtestigo sa piskalya at sa korte.
2: Mahalagang paalala ng POS, mabuting ipakapon ang mga alaga at ugaliin ang Adopt Don't Shop o mag-ampon kesa bumili ng alagang aso o pusa. Ayon sa POS, masusugpo ang pangmamaltrato sa mga hayop kung sisimulang sugpuin ang kawalan ng kanilang tahanan at kung aalamin ang batas.
5: Kapapasok lang na balita, nilinaw ng International Criminal Court o ICC na walang inilalabas na public arrest warrants Kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Sa mensahe sa media group ng ICC, hinimok ng mga opisyal ng korte ang publiko na tanging sa mga opisyal na pahayag lamang magbase para maiwasan ang pagkalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Locked in na ang Kapamilya Stars para masigurong makapaghahatid sila ng bagong live music experience sa mga kapamilya sa ASAP XP. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Puspusa na ang paghahanda ng Kapamilya Icons na sina Concert King Martin Rivera, Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid, Divine Diva Shasha Padilla at Philippine R&B Queen Kyla para sa inaabangang ASAP XP The Concert na gaganapin sa Big Dome sa Cubao, Quezon City bukas May 10. Todo rin ang pag-eensayo ng new generation talents tulad ng hitmaker na si Maki, B-pop group na BGYO, singing champ Carmel, at mix VJ na si Jaren Garcia para sureball na suabe at unforgettable ang Sunday concert na nataon din sa Mother's Day. Goal ng ASAP XP na iparamdam sa fans ang ebolusyon ng ASAP bilang isang world-class live entertainment experience. Na-experience naman ng fans ang mala VIP treatment dahil ang mismong Kapamilya Stars ang nagbenta sa kanila ng ticket, tulad ni JM at Mariel na sila mismo ang nag-assist.
7: We prepared a lot of performances po for our Kapamilya. Siyempre, kasama rin po namin ng mga icons and the TNT champs din po.
6: Nagsanib puwersa naman ang Kapamilya Stars para awitin at buuin ang theme song na Together Forever, ASAP Forever. Ito ang magsisilbing anthem na patuloy na maghahatid ng premium music experience at makabuluhang moments para sa bawat kapamilya, anuman ang henerasyon, saan man sa mundo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Iba-ibang paraan ng pagbibigay bugay sa mga ina para sa Mother's Day, umarangkada na sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
9: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
11: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
11: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
11: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
13: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: tunay na matapang. Hindi ko magapa.
1: Matapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tatalohin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
2: Ibang klase ka pare, intindi mo.
3: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
0: Hindi mo malilim lang.
4: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgato.
0: Ilabas ang mga matatapang.
5: Darating na ako dyan.
6: Huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
7: Kung talagang matapang ka, mag 1-on-1 tayo.
0: Sa sine mo, hari ka rito.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang...
5: Tinarayo ng mga nais magpalamig ngayong summer ang Yambo Lake sa Nagcarlan, Laguna. Sa dami ng aktibidad na pwedeng gawin, tiyak na sulit ang pagbisita sa tinaguriang Hidden Gem Lake ng probinsya. Nagpapatrol, Alison Co.
6: Dalawang oras lang mula sa Manila, matatagpuan ang tahimik na Yambo Lake sa Nagcarlan, Laguna. Perfect getaway sa mga gustong iwan ang ingay ng syudad. Mula sa paglangoy, pagtatampisaw hanggang sa pagbabalsa, sinulit ng mga nagpunta ang kanilang long weekend. Si Michael, kasama ang kaibigan mula Quezon City, nais na maiba naman ang tanawin habang nagpapalamig.
7: Sobrang sayang experience, lalo na ang daming activities na pwedeng gawin talaga. So, sobrang napakaganda ng scenery talaga. Sobrang pahinga po.
6: Enjoy na enjoy rin si Yvonne, kasama ang mga pinsan na mula Paki, Laguna.
8: Para po mag-relax and maano po yung activity ng kung anong meron sa Yambo Lake. Kasi puro din po pool, dagat, maiba naman po lawa.
9: Dito sa Yambo Lake, hindi lang ang preskong tubig ang dinarayo, kundi ang maganda at payapang tanawin. Isa itong hidden gem na bahagi ng Seven Lakes ng San Pablo, Laguna, na napaliligiran ng mga malalagong puno na mas lalo nagpapatingkad sa ganda at lamig ng lugar.
6: May 20 pesos na environmental fee lang na kailangan bayaran sa pagpasok at maaaring arkilahin ang mga floating cottages na nagkakahalaga ng 1,200 pesos sa loob ng dalawang oras. Tampok din ang water activity sa lawa na swing at ang tinatawag na Tarzan.
10: The community and the LGU, we try to protect the lake. So yun, kita mo naman, talagang ano siya, kumbaga, this is pure nature.
6: Paalala sa mga bisita, panatilihing malinis ang paligid para mas ma-enjoy ang pagtampisaw sa lawa. Alison Co, ABS-CBN News.
11: Puspusan na ang paghahanda para sa selebrasyon ng Mother's Day bukas. Live mula sa Dangwa Flower Market sa Maynila, nagpapatrol Liza Aquino. Liza, kamusta dyan? Ano ang iba-ibang paandar sa iba pang lugar para sa araw ng mga ina?
12: Nako, Zen, dito sa Dangwa Market, as of mga 6:30 na, nakikita nyo sa aking likuran, napakarami na po sa mga kapamilya natin ngayon ang pupunta na dito sa Dangwa Flower Market. Nagsisilip na, nagbabudget na ng mga pwede nilang iregalo sa kanilang mga pinakamamahal na tanging ina. Pero kung kayo ay syempre naghahanap na ng mga gusto ninyo bilhin, meron ko ipapakita sa inyo dito, Zen. So ito ay dried flowers. Syempre kung budgeted ka, ang presyo nito 250 pesos. Ang isang piraso nito, itong bouquet na ito. At syempre, ito hindi to nalalanta. So kung budgeted ka, pwede na ito ng Mother's Day gift mo for 10 years hanggang sa pagtanda ni Mananay. Pero syempre kung ikaw ay may extra budget na pag-ipunan po natin, ito papakita ko lang mabilisan. Ito mga fresh flowers po din lang ngayon dito sa May Dangwa. So naglalaro sa 1,000, 1,200, 1,500 pesos ang kada presyo nito mga bouquet. Depende sa disenyo, depende sa bulaklak, depende sa laki. At syempre meron dito tayong mga balloons dito, binibenta nila. At meron sila na tinatawag natin. Ito yung favorite ko ngayon, Zen. Parang bago ito for me. Ito yung fuzzy wire na bouquet. Okay, makikita niyo sa akin likuran doon. So ano siya, gawa siya sa mga iba't ibang klase ng mga kulay ng fuzzy wire na parang flower bouquet na rin siya at katulad siya ng dried flowers na hindi siya nalalantay, hindi siya katulad nung iba na pwedeng itapon na after. So ito pwede niyong itago pa sa inyong mga bahay for the years to come. So naglalaro ng mga 300 to 1,000 yun. Depende din sa laki, sa arrangement at sa disenyo. Nakausap nga natin ang ilan sa mga kapamilya natin kanina dito, Zen, at sinabi nga nila na hindi nila alintana ang init, hindi nila alintana ang dami ng tao. Ngayon na talaga sila bibili dahil inaasan la tomorrow ay mas dagsa pa ang ating mga kapamilya. So pakinggan natin ang ilan sa mga panayam natin sa kanila.
13: Kapag gabi po, medyo mahirap na rin po mag-commute pa uwi. Then sobrang dami pong tao. Para bukas po wala na pong iisipin, bibigay na lang. Sa mama ko, I love you. Ito na. Hindi ka na magdatampo.
14: Sa mama ko dyan, bibilan na po kita ng bulaklak kasi baka magalit ka eh. Magtampo ka eh. Favorite color po ng mama ko yung pink ko. So ang plan ko pong bouquet ngayon is iba't ibang shades ng pink. Hi Ma, Happy Mother's Day. I love you and thank you for all your sacrifices for us.
15: Ano yung background mo? Mother's Day, ano?
12: Sa Quezon City naman, Zen, isang tindahan ang abala sa paggawa ng mga edible fruit bouquets sa patok ding pangregalo kila Mami. Sa Guagua, Pampanga naman, kakaibang alay kay Nanay. Nagsagawa ng Project Clear Vision Outreach Program ang isang grupo para mabigyan ng libreng eye check-up at libreng prescription glasses ang mga nanay. At sa Albay, ikinatuwa ng ilang nanay sa bayan ng Ginobatan ay sinagawang community pantry na hindi lang libreng pagkain ang handog, namigay din ng libreng mga panty para kina mama, lalo na yung mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayor. Mabilisan lang, Zen, balik tayo sa sitwasyon dito sa Maydangwa Flower Market. Makikita nyo dito ngayon, may mga dumadaan pa rin pong mga sasakyan. Pero sa ngayon, kanina, mga sasakyan ang mas marami dito sa lugar. Papasok dito sa May Dos Castilla Street. Papasok dito sa main area ng Dangwa Flower Market. Pero ngayon, mas marami na po mga kapamilya. Mas marami na mga tao ngayon. Mo-okupa ng mga paunahing kalsada dito. So kung kayo po ay pupunta ng Dangwa, later or tomorrow, planuhin po nating mabuti ang ating biyahe at medyo masikip na po at madami na pong tao ngayon dito sa lugar. At syempre, Zen, Adrian, nandito na rin naman tayo. Happy Mother's Day po sa ina mo, ina nyo, ina nating lahat. Balik sa'yo dyan sa studio.
11: Ikaw talaga. Maraming salamat sa'yo, Liza Aquino. At Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mommies in advance dahil bukas ang celebration, ano?
16: Tama yan.
11: So magplano-plano na tayong mga kids, ha? Yung mga babies.
16: At mula Dangwa, balik tayo sa dahig sa ICC. So walang public arrest, keyword public, may private. Ganun ba yun?
11: Basta we know for a fact, no, kung babalikan natin halimbawa sa kaso ni dating Pangulong Duterte, nung inisyo yung warrant, March 7 yun eh. Mm-hmm. It was classified as secret.
16: Mm-hmm.
11: Tapos nung naaresto siya dito sa Pilipinas March 11, same day ginawa siyang public.
16: Kaya abang-abang na lang tayo. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
11: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of

0: publikong warrant of arrest ang inilabas nito kaugnay ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng kumalat na balitang lumabas na ang warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Huling pumasok si De La Rosa sa opisina nito sa Senado noong Nobyembre ng nakaraang taon matapos lumabas ang ulat na mayroon ng arrest warrant laban sa kanya ang ICC kaugnay ng madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:47 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang.
1: Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan nating muli ang tungkol sa mga sumasakit-sakit sa ating katawan. Yung rayuma, yung arthritis at ang nangyayaring pamamaga. Sige, Ate Nems. Ano sabi mo?
0: Kirot sa tuhod. Ayan, paninigas ng mga daliri. So, alamin natin na gano'n ba karupok na yung aking mga buto, no? Yung mga joints. So, kaya, ano ba yung mga protection na kailangan nating gawin?
3: Tama,
0: kailangan meron tayong mga hakbang na dapat isagawa, no, sa atin pong mga buhay. At hindi natin pwedeng baliwalain ito. Especially kapag nagkakaedad na. Kasi diba, Master James, kapag nag-edad na nga ang isang individual, akala nila ang dead end na, ito na talaga yun eh. Ganito
3: kaya,
0: na, tanggapin ko na lang.
3: Pag-usapan
0: diba
3: natin yan, maya-maya ng kaunti. Siyempre, kung ano yung mga magagandang pwede nating idagdag na natural para maging maganda lalo ang ating joint health. Kaya't samahan niyo po kami. Isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa
4: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

Magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi! Hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, kumusta na ho kayo? And welcome to the show. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Sabado. Happy Saturday! It is the 9th of May, 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo. Sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya.

0: Ito pong yung lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi pong muli sa inyo lahat, sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng himpilan, sa lahat ng mga kasama natin, kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello, hello sa inyo lahat. Maraming salamat as always. At syempre pa, eto na, kompleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tenems. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Master James. Magandang gabi po. Hello sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood dito sa ating pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan. Hello!
0: Happy Kumusta Saturday!
1: Po kayo? Happy Saturday! And happy birthday kay Sir Arnold.
0: Ay, happy birthday! Mamaya ay marami pa tayong mga babatiin yan.
1: Mamaya ay magpapakain siya.
0: Pwede din kung tablan, di ba? Ay, joke lang. Pero kung kayo ay nakikinig ngayon, special day nyo ngayon,
1: yes,
0: sana ay okay lang ang inyong kalusugan. Yan ang ating always wish. Always and forever wish natin sa bawat family member natin, yes, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin.
1: Mamaya na yung ibang greetings natin.
0: Mamaya na yung mga greetings natin. Pero unahan na kita. Happy Mother's Day.
1: Thank you.
0: Happy Mother's Day sa iyo. Sa lahat ng mga nanay. Mamaya, tutuloy natin yan.
1: Yes.
0: Pero pag-uusapan nga natin ngayon, Ate Nems, may kinalaman sa pamamaga. Kaya nga sana isesegue ko kanina na sana walang mga namamaga
1: na
0: sa mga nagse-celebrate ngayon.
1: Nanay,
0: birthday, kung meron kayong special na sineselebrate ngayon. Mm. Kasi ang intindi ko, kapag merong inflammation na nangyayari, ay meron daw iniinda na kirot. So mamaya natin yan liliwanagin, mamaya natin yan sisiguraduhin kung ano bang nararamdaman ng mga tuhod natin, ng mga kasukasuan natin na mayroong pamamaga. Kaya sali po kayo sa ating mga talakayan, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
1: Kagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133.
0: At pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at sa Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin maya-maya lamang ng kaunti ang inyong mga mensahe. Sa ngayon, diretso muna tayo sa Balitang Pangkalusugan. Ito na ang ating Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update.

0: Bagong guidelines sa osteoarthritis care inilabas ng global experts.
1: Philippine Orthopedic Association pinalalakas ang joint health awareness sa mga komunidad.
0: Department of Science and Technology sinusuportahan ang research sa herbal medicine para sa joint pain.
2: Kagabay sa kalusugan sa DZMM.
0: Naglabas ng panibagong clinical recommendations ang Osteoarthritis Research Society International para sa mas epektibong pamamahalaan ng osteoarthritis. Ayon sa mga eksperto, mas binibigyang diin ngayon ang kombinasyon ng regular na ehersisyo, weight management at tamang physical therapy bilang pangunahing lunas sa halip na umasa sa gamot o operasyon. Nakasaad din sa bagong gabay na mahalaga ang personalized treatment plan para sa bawat pasyente, lalo na't magkakaiba ang antas ng pananakit at limitasyon sa galaw. Layunin ang updated guidelines na mabawasan ang dependency sa pain relievers at maiwasan ang long-term side effects ng mga ito. Ayon sa grupo, ang osteoarthritis ay isa sa nangungunang sanhi ng kapansanan sa buong mundo. Kaya mahalagang masimulan ang tamang treatment sa lalong madaling panahon.
2: Kagabay sa kalusugan sa DZMM.
1: Pinalalakas ng Philippine Orthopedic Association ang kampanya nito sa joint health awareness sa iba't ibang komunidad sa bansa. Sa kanilang mga outreach program, binibigyan din ang kahalagahan ng maagang konsultasyon at tamang ehersisyo upang maiwasan ang paglala ng arthritis. Kabilang din sa kampanya ang pagbibigay ng libreng konsultasyon at edukasyon tungkol sa tamang postura, weight control at pangangalaga sa buto at kasukasuan. Ayon sa grupo, marami pa rin Pilipino nagkakamali na baliwalain ang pananakit ng joints na kalaunan ay nagiging sanhi ng limitasyon sa paggalaw. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng publiko upang mas maagapan ang mga sakit sa kasukasuan.
0: Suportado ng Department of Science and Technology
2: sa kalusugan
0: ang mga pananaliksik sa herbal medicine bilang alternatibong lunas sa joint pain at arthritis. Ayon sa DOST, patuloy ang pag-aaral sa mga lokal na halaman na may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pananakit ng kasukasuan. Layunin ng naturang programa na makadevelop ng mas abot-kayang gamot na gawa sa likas na yaman ng bansa. Dagdag pa ng ahensya, mahalagang mapatunayan sa siyentipikong paraan ang bisa at kaligtasan ng mga tradisyonal na lunas bago ito ay rekomenda sa publiko. Ganitong hakbang inaasahang mapapalawak ang treatment option para sa mga Pilipinong may arthritis.
2: Kagabay sa kalusugan sa DZMM. Kagabay sa kalusugan. Expert on air.
1: At kasama natin ang ating eksperto ngayong gabi ay walang iba kundi si Doktora Patricia Dalisay. Hi Doc Pat.
3: Ay, hello po. Hi. Hello po. Magandang gabi po, no? Magandang gabi sa ating mga nanonood, saka sa ating mga nakikinig. Okay, and happy Mother's Day po. Bukas, no?
1: Tama.
3: Para
1: happy
3: sa ating
1: Mother's
3: mga mommy, sa mami ko.
1: Si mami, oo. Oh,
3: yes, wala siya ngayon, eh, no?
1: Oh, dapat pala bumati ako noong nakaraan. Happy Mother's Day.
4: Para
3: personal. Nakikinig po sila ngayon.
1: Nakikinig sila. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po.
4: Moral support.
1: Oh, siyempre. Ang pag-uusapan natin ngayon, Ate Nems pamamaga. Okay, sige. Hindi tayo nakapagkwentuhan masyado kanina. Pero parang halos lahat naman ng bahagi ng katawan natin may possibility of inflammation, eh, di ba? Yung mata na nakagat ng ipis o yung ngipin na nabubulok, di ba? Parang ganoon. Yung mga yan ay nagkakaroon ng inflammation. Pero ngayon, magfo-focus tayo dun sa nitong
3: joints.
1: Mga nakaraang weeks pinag-uusapan natin, ito pong joint health.
3: Joints,
1: so
3: yes.
1: yung may kinalaman sa pananakit at pamamaga ng atin pong mga joints. Lahat ba, Doc, ng klase ng arthritis, ng rayuma, mm-hmm. ay merong pamamaga, may inflammation?
3: Well, meron kasi tayong iba't iba na meron tayong inflammatory and non-inflammatory. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Yung actually, ang osteoarthritis na pinag-usapan natin last week ay non-inflammatory yun. No? Kumbaga, under category siya ng non-inflammatory. Okay? Kasi initially, talagang hindi talaga siya namamaga agad. Okay? Pero,
0: may pain lang.
3: May pain, pero yes. O, dahil sa stiffness, okay. No? Mas more on mechanical yun. Ito naman, yung mga inflammatory, no? Rheumatoid arthritis, gouty arthritis, no, yan po yung mga example nung may inflammation talaga.
1: Si gout pala,
3: okay?
1: No,
3: si
1: no,
3: gout,
1: namamaga,
3: yes.
1: Ano. O kaya pala ganun, parang yung iba nagreklamo na parang hindi lang basta masakit, kundi parang may lumalaki.
3: Yes, lumalaki. Pero ang most common yan actually yung ano, no, yung rheumatoid arthritis, rheumatoid, no, sa inflammatory. Yes.
1: Okay. So ang isang osteoarthritis ay pwede rin bang magpakita ng pamamaga,
3: yes,
1: Doc?
3: Oo, lalo na sa severe na.
1: Kahit,
3: no?
1: Kahit na hindi siya, originally, hindi siya inflammatory kind of, yes, of arthritis, yes. Pero eventually, mamamaga din
3: pwede
1: pala siya.
3: Pwede pong mamaga, no? Siguro, yung pwede nating i-ano dun sa pamamaga, siguro yung synovial fluid, kung iritado kasi yung joints, no? Pwedeng mag-produce ng synovial fluid. Pwede rin yun. Pwede rin kasi na kapag yun nga, may pamamaga tayo sa loob ng katawan, no? Nagiging leaky po yung ating blood vessels. Okay? So, pwedeng mag-cause din ng pamamaga yun kasi naiipon yung mga tubig, no? Sa joints, okay. Spaces.
0: Pero, Doc, kapag ho ba namamaga talagang mayroong redness o kaya iba mayroong mainit na pakiramdam na sinasabi,
3: yes,
0: ho ng mga,
3: yes,
0: matatanda.
3: Actually, no, ang maganda kasi yung mechanism nun, no. Kaya siya namumula, kaya siya parang namumula at saka umiinit, no. Kung saan kasi yung affected area usually, yan yung mabilis yung ating blood flow, no? Kaya siya namumula, kaya siya namumula at saka mainit.
1: Mainit?
3: No, mabilis ang blood flow. Yes.
1: Yun pala ang ano, yun pala ang dapat pala nating tingnan din kapag merong mga duda tayo na mamaga na siya. So may redness, yes. Mayroong
3: warm, yes.
1: Okay, so mainit. Mm-mm. And may pain,
3: yes.
1: Lahat ng inflammation ba, Doc, may pain?
3: Yes, mo halos lahat. Although, kasi syempre, ang example lang natin, rheumatoid kasi at saka yung ating osteoarthritis, mabagal yan, no? Okay. Hindi agad na. Minsan, nagsisimula sila, hindi agad yan magkakaroon ng manifestation ng pain.
0: Mm-hmm. Okay? Doc, anong kinalaman nung immune system natin sa pamamaga?
3: Oh, okay. Kasi di ba, no? Katulad nung ano, diniscuss natin sa vitamin C with zinc, kaya gustong-gusto mo vitamin C with zinc kasi actually more on immune system kasi siya, no? Ngayon, yung immune system naman kasi natin, kunyari may mga may dysfunction, no, na tinatawag natin or hindi na maganda yung galaw ng ating immune system, no, or dahil sa mga lifestyle natin, pwede 'yun malapakalaking factor. May pamamaga po na nangyayari sa loob natin.
1: Okay.
0: So hindi lang ito yung may kinalaman sa joint. Anything,
3: yes,
0: na merong pamamaga ay may kinalaman sa atin pong immune system.
1: Alam mo, last episode yata ito nung I believe last episode binanggit niyo, Doc, na may mga pagkain na pwede pang magpalala ng pamamaga. Kasi kung pamamaga pinag-uusapan natin ngayon, mukhang dapat iwasan natin po ang,
3: yes,
1: ang mga pagkain nito. Ano nga ba 'yon yung na-discuss natin? Sugar ang tumatak sa akin.
3: Sugar, matataas sa fats, no? Yes.
1: fatty foods.
3: Yes, no? Nakakaano rin 'yan ng pamamaga. Okay? Napakalaki din pong contribution sa pamamaga, no? Junk food, mga processed food, ayan.
1: Ang hirap sa sugar kasi ang sugar hindi lang yung matamis, kundi maging yung iba pang mga carbohydrates.
3: Yes, kahit nga fruit juices, no?
1: Akala
3: natin.
0: Lalo yung soda.
1: Soda. Yung akala mo, juice na pinapapaon mo araw-araw,
3: yes,
1: dun sa bata, healthy, pero yung pala, sugar ang laman. Anyway, mga bata yun. Ito pinag-uusapan natin,
3: yes,
1: ngayon.
3: Yes.
1: Yung mga possibly merong mga arthritis. Ibig sabihin, dapat kung may masakit sa kasukasuan mo, may pamamaga na nangyayari, iwas ka na doon sa mga,
3: yes,
1: ganong pagkain. Doc, ano?
3: Yes. Well, hindi siya directly, no, na nakakakos, katulad nung sa gout, no, na maraming mga pagkain na nakakakos talaga kahit sabihin nating mataas sa protina, pwede makakos ng gout, no. Ito naman, hindi siya directly, pero doon siya sa mismong immune system tumatama, in which apektado ang joints.
0: Okay. So kapag mababa yung immune system mo, syempre na-stress ka, di ba?
3: Yes. Oh.
0: Kapag ikaw ay nagkukulang sa tulog, na-stress ka. So lahat ito, meron din po bang kaugnayan sa pagsakit po ng mga joints natin or pagkakaroon ng pamamaga?
3: Yes, pwede, no. Well, ganun din indirectly, no? Kasi explain ko rin ito no sa vitamin C ko no, gusto ko rin ito explain kasi maganda rin yung ano niya, yung connection niya with sa mga joints natin. Okay, so yung, 'di ba yung sobrang taas na stress no, tapos 'di ba yung persistent na high ng cortisol, ang walang stress ay normal sa buhay natin. Okay, pero kunyari persistent no, katulad kunyari buong one month stress ka, overwork ka, wala kang tulog no, talagang pwede pong mag-ano ng pamamaga yung persistent
1: kasi
3: na increase
1: kung,
3: ng cortisol.
1: Kung kabuhayan mo, di ba? Kung karir mo ang nakasalalay, tapos stress ka araw-araw, hindi, wala ka namang other choice. Eh, ganun na mangyayari. Pang matagalan yung exposure mo dun sa stress. Shout out nga pala sa mga umiinom ng Gen C
3: vitamin C.
4: Akala ko shout out sa mga na-stress.
1: well, sa inyo rin, hello din. Sana'y maalis ang mga stress ninyo. Pero ayan, Gen C vitamin C. Naalala ko lang, ang gandang combination pala yan dun sa pinag-uusapan natin last week, Doktora, na artricin.
3: Yes.
1: Kasi kung naghahanap kayo ng, kung, halimbawa, may masakit nga sa kasukasuan, feeling nyo bagay sa inyo yung artricin, mukhang okay din pala naka-tandem niya ano yung
3: yung Gen C vitamin C. Yes, kasi immune system naman yun, para iwas pamamaga sa loob no. I mean, di lang sa joints, sa buong katawan.
1: Kaya,
3: no, na may na ano ng immune system natin.
1: Okay? Pag ganyan doc, na halimbawa ay mayroong obvious na pamamaga na nakikita tayo, tapos may pain na nararamdaman. Ano ang rekomendasyon nyo dito sa joint na ito? Gagalawin ba? Hindi gagalawin? Stay put ka lang? Or okay lang na ikilos ng kaunti?
3: Okay. Magkaiba kasi, no? Iba-iba kasi yung ang osteoarthritis, ang mga arthritis, specifically. Specifically na lang siguro osteoarthritis tsaka rheumatoid arthritis. Actually, yan yung laging pinagko-compare, no? Kung ano yung pinagkaiba nilang parehas.
4: Yes.
3: Okay? So, yung sa osteoarthritis kasi more on mechanical, no? Overusage, okay? Yung hindi, yung may mga sedentary life, dahil ba yung sabi natin last time, kapag kapag hindi naman ginagalaw at sobrang galaw naman, pwede mag-cause ng osteoarthritis.
4: Extreme.
3: Oo, dapat nandun ka lang sa gitna, no? Saka may enough rest, no? Napakahalaga. Sa rheumatoid naman, mostly, yun, genetics, okay? Lifestyle pa rin, no? Napakalaking, ano pa rin ang lifestyle natin, no? Para makakontribute doon sa rheumatoid arthritis. Pero mostly, kapag kakunyari sa osteoarthritis kasi, pagka minove mo siya, no, actually, nag-worsen yung pain, no? Pero, bali, ang maganda kasing ano niya, no? Differentiation talaga. Yung morning stiffness sa umaga.
4: Oh, yun na nga. No? Okay, yun sana yung tatanong natin.
3: Yung morning stiffness sa umaga. Sa osteoarthritis kasi, pagkagising mo, no, 15 to 30 minutes stiff yan, no? Medyo hindi mo maigalaw. Okay? Pero pag ginalaw mo yan, umu-okay na siya eventually. Less than 30 minutes
4: kaya
3: dapat.
4: Lang kailangan na dahan-dahan lang yun.
3: Dahan-dahan, yes. Oo. Tapos, yung rheumatoid arthritis naman, greater than 1 hour na, kahit ginalaw mo na, stretching mo na, hindi pa rin, wala pa rin siyang relief.
4: Ano pong pwedeng gawin doon kapag nahirapan kang igalaw dahil sa rheumatoid arthritis?
3: Well, yun, no? Una talagang ginagawa nila dyan, no? Well, synthetic pain reliever. Pero sabi ko nga, no, katulad nung last time, sa una ko talagang pinapagawa, warm compress.
4: Ayun, oh.
1: Warm,
3: no?
1: Compress.
3: Warm compress. No?
1: Kailan maaaring mag-take ng artricin dyan, Doc? Kapag halimbawang meron na napansin na pamamaga, pwede na ba mismo doon that same day mag-take po ng artricin?
3: Kasi katulad nung sinabi, no, ni Mamueng last
1: Yes, last week.
3: No?
1: Uh-huh.
3: Oo, parang yung 2, kunyari talagang sobrang sakit niya, pwede ka mag-take ng 2 capsules.
1: Sige.
3: No?
1: Marami pang mga tanong dito, pero kailangan lang natin putulin itong discussion natin sandali. Doc, babalikan namin kayo mamaya.
3: Yes, okay.
1: Thank you very much po.
3: Thank
1: si Doktora
3: so
1: Patricia Dalisay ang ating nakasama. In the meantime, Ate Nems, magbigay muna tayo ng additional information at mahalagang paalaala mula po sa Kaagapay sa Kalusugan. Unahin natin yung schedule ng mga doctors, free medical consultation in partner with Mercury Drug Store para sa libreng konsultasyon. At ito yung mga schedule natin. Meron tayo sa May 11.
4: Marami tayong mga schedule. Meron tayo sa Davao, Agdao, Basak, Fatima, sa May Kawayan, Emma Town, at sa Lubao, Santa Cruz. Meron din tayo sa May 12. Meron tayong limang schedules or lugar kung saan idaraos ang free consultation. Mandaluyong, Kalentong, Novaliches, Talipapa, Manila Dragon A, sa Las Piñas, Naga Road, at sa Rose Pharmacy, Davao, Agdao. At tatlong lugar naman po sa May 13, sa Antipolo, Ricland, sa Quezon City, Robinson's Galleria, at sa Santa Rosa, Laguna, Watermark.
1: Yeah. At ito na po ang hinihintay ninyo. ang sa mga online buyers natin, na mga nakikinig ngayon, meron pong special 15% discount para sa mga produktong Artrisine. Kaya sugod na sa Shopee, Lazada, TikTok. Pwede kayong mag-check out ngayon. Di na kailangan ng code Atenems. Limited time offer lang ito, so sa oras ng programa natin. At mas lalo pa tayong makakatipid sa mga paborito nating produktong natural mula sa Herbs and Nature at Trevino, dahil meron tayong mga tipid pack para naman ito dun sa mga bumibili sa mga butika. Hanapin po ninyo itong para mga tipid pack na yun, nakaatado na, na kung saan nandun na mismo yung additional product.
4: So may mga libre nakasama. Yung mga libre. Banggitin natin yung mga product na meron pong libre, like yung 9 capsules plus 1 para sa mga produkto My Marble Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutein at Artrisine.
1: 10 capsules plus 3 naman sa Gen C Vitamin C at yung Gen C Plus, yan may zinc.
4: At 10 capsules plus 5 para sa Plemex Lagundi Capsule.
1: At maliban po sa mga butika, mabibili rin po ang mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada, TikTok. Paki-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation and Trevenod Corporation. At syempre, huwag niyong kalimutang i-follow, i-like at i-share ang ating official social media pages para updated tayo sa health tips, promos at marami pang dagdag informasyon.
4: I-search po ninyo sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan Artrisine at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod.
1: At para naman sa inyong mga katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan pwede niyong isend sa atin pong Kaagapay sa Kalusugan hotline.
4: Ipadala po ninyo sa 0969-610-8133, 0969-610-8133.
1: Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
8: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
8: Magdasal ka na!
9: Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang suwabing bigotilyo.
10: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
11: Wala naman akong boyfriend din.
10: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
8: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
8: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
8: Sige! Tumukan mo!
10: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
8: Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin
13: ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
15: Kaagapay sa kalusugan.
2: Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
1: Alright, arali natin ang mga sangkap o yung laman para maintindihan natin yung kung alam mo yung ingredients, malalaman mo kung anong maitutulong nito sa katawan. Minsan kasi may mga products tayo at Atenems na nakikita na parang nadadaanan lang natin sa butika. Mm-hmm. Alam natin yung brand siguro, alam natin kung anong itsura pero hindi mo alam kung para saan. Mm-hmm. So, maganda to.
4: Tsaka yung sangkap na nandoon sa produktong ito na pinag-uusapan natin paano makatutulong yung sangkap na yon sa mga pamamaga.
1: At kasama natin, pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod. Nandito na po sa studio si Ms. Rowena Bravo. Hi, Ms. Wang. Hello, good evening.
16: Hello, Master James and Ate Nems at sa lahat po ng nakikilig at nanonood. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Welcome, Ms. Wang. Happy
4: welcome,
1: Saturday.
4: Ms. Wang.
1: Happy Mother's Day.
16: Happy Mother's Day
1: sa lahat. Okay. Alright. Sige, pag-usapan natin sandali yung tungkol po rito sa pamamaga. Kasi sa inflammation, ang dami naman po mga gamot na anti-inflammatory, Ms. Wang, di ba? So, maraming mga gamot na synthetic na pwede silang mabili over the counter. Tama, no? Oo. So, kung ganun din lang naman, maraming mga pagpipilian. Ano ang pinakamalaking pinagkaiba ng artricine? Medyo alam nyo na kung kayo nakakasubaybay nito mga nakaraang mga episodes natin kasi ang artricin is a natural supplement,
16: yes.
1: Di ba? Pero alin doon sa dalawang laman, Ms. Weng, ng artricin ang nakakatulong para makontra ang inflammation?
16: Okay, actually, di ba may dalawang laman. Isang UC2 or yung ating undenatured type 2 collagen. At yung pangalawa is yung ating MSM or yung methyl sulfonylmethane. Of course, ang pinaka, ano talaga, actually, clinically tested na talaga siya, na ginagamit siya as anti-inflammatory is yung ating MSM. Yan.
1: MSM.
16: So,
1: okay.
16: Yung MSM, siya yung natural inflammatory.
1: Mm-hmm.
16: Okay?
1: Ibig sabihin, nakakatulong siya para mabawasan ang inflammation
16: ng pamamaga.
4: Okay. Pwede kasi mabawasan or talagang completely.
16: Actually,
4: totally
16: yan.
4: Mawawala yung pamamaga.
16: Completely, mawawala siya kung araw-arawin mong pag-inom. Mm. So, hindi naman kasi, ito ang difference, Master James at Nemsa, ito yung difference ng synthetic sa non-synthetic. Of course, pag synthetic, ang mode of action niyan is talagang immediate.
1: Mm-hmm.
16: Immediate ang effect. But, after how many hours, mawawala yung effect.
1: Mm-hmm.
16: Ito yung atin kasi na MSM, once i-take mo, malilessen yung pamamaga.
4: Mm-hmm.
16: And then, pag dire-diretso mo siyang i-take, araw-araw mo siyang i-take, nasa system mo na eh. So, hindi ka matatakot i-take dahil natural.
1: Mm-hmm.
16: So,
1: yes.
16: Kung araw-araw mong siyang i-take, hindi lang siya malilesen.
1: Mm-hmm.
16: Eventually, mawawala siya.
1: Parang pakiramdam ko kung nag-pain reliever ka na synthetic, Atenems, tapos tuloy-tuloy ka, nakailang linggo ka na, tapos nakabuan ka na, medyo mag-isip-isip ka na eh. Kung ano, alam mo yun, magpa-check-up ka na eh. Kasi bakit nandun pa rin yung pain, bakit pa ulit-ulit.
4: Uh-oh.
1: And I don't think aasa ka lagi doon sa synthetic na pain reliever.
16: Sabi nga, pagka ang pain reliever, ininom mo ng 3 days direct. Wala na, hindi na po pwede yun.
1: Okay. Nag-iiba. May nag-iiba nga daw dyan. Oo. Hello ulit kay Dr. Imay Cascante. Naalala ko yan si Dr. Sinasabi niya lagi na parang, kunyari, masakit ang ngipin mo, tapos uminom ka ng gamot. Yung iniinom mo na yung paulit-ulit, parang halos mawawala na ng bisa dun sa mga susunod na mga araw.
4: Oo, kailangan na alamin mo kung ano yung talagang pinanggagalingan ng sakit.
1: Okay, in our case ngayon, yung sa ngipin,
4: yun.
1: Halimbawa, sa ngipin, edi kailangan maayos, malinis, mabunot yung ngipin o kung ano man solution. Pero kung sa joint, Ms. Weng, ano ang gagawin sa joint? Kung nandiyan na at merong namamaga at na nagtitrigger nun halimbawa ay osteoarthritis, anong pwede natin gawin?
16: Pagka osteoarthritis, katulad nga ng sinabi ni Doktora kanina, pag osteoarthritis, merong pamamaga, merong wala. Okay?
1: Mm-hmm.
16: So talagang sa umpisa, walang pamamaga and then eventually, pagka na-trigger na, ayan, lumala na.
1: Mm-hmm.
16: So doon lang magkakaroon ng pamamaga. Of course, pag paulit-ulit, Siyempre, automatic, iinom ka eh. Iinom ka ng pain reliever eh. Pag masakit na eh. Yun naman ang human nature. Ng, ano, yun naman talaga ang human nature. Iinom ka. But, sabi ko nga, pag umiinom ka ng mga synthetic na gamot, in the long run, magkakaroon din ng problema. Okay? Maapektuhan yung mga organs natin. Okay? So, ang sa atin, mas maganda sana na mag-take tayo ng natural, which is nasa ating artrosine, which is yung ating MSM.
1: Liliwanagin ko lang, Ms. Weng. So, pwede kang mag-take ng artrosine every day.
16: Yes.
1: Every day for how long?
16: Okay, ito yon. Sinasabi kasi ng ating mga consumer, ay, nag-take na ako ng artrosine. Maraming nag-testify, di ba?
1: Na gumaling sila,
16: nakaramdam okay sila na ginhawa. And then, after a while, tumigil sila.
1: Kasi normally, usually, ang kapag may mga iniinom tayo ng gamot, ganun eh, di ba? Tinitigil mo na kapag nakaramdam ka na ng ginhawa. Pero ang artrosine kasi ay, sabi niya Ms. Wang, hindi ganun. Hindi gamot ang kategorya niya, kundi suplemento ang kategorya.
16: So, pag sinabing supplement, pwede mo ang araw-arawin, lifetime. Yun ang kagandahan.
1: So, yun yung sagot sa tanong ko kanina na kung gaano kahaba.
4: Yung iba kasi, ang tanong nila, Ms. Wang, nag-take na ako ng ilang araw ng artrosine, pero bakit parang hindi nagkakaroon ng improvement?
16: Okay. Kahit naman sa ang klase ng mapagamot man yan, mapa-food supplement, iba-iba ang body chemistry natin.
4: Ayan na nga.
16: Yan. So, sa iba, effective kagad, sa iba hindi. Even naman yung gamot eh.
4: No, kasi yung iba, after 3 days, nakaramdam ng pag-igi, ng...
16: Yes, ang sa atin kasi, since natural lang ating artrosine, bigyan niya ng time na kahit 7 days. Ayan. Uh-huh. So, 7 days na dire-diretsyong pag-inom. And then eventually, makakaramdam naman sila na kahit papaano ginhawa. Tandaan natin, natural ito ha. Hindi siya immediate ang effect. So, long-term ang effect.
1: So, mas magandang pang matagalan din yung kanilang pag-inom. Magsisingit na ako ng question ha. Ayan. Salamat. Si Beth Kamain kasi nag-message kung yung maintenance, halimbawa, Ms. Weng, umiinom ng maintenance na medication, pwede pa rin bang uminom ng artrosine?
16: Okay.
1: Pag ganon. Oh, hello kay Ma'am Beth ng Marikina.
16: Hello, Ma'am Beth.
1: So, maintenance, meaning wala namang sinabing
16: kahit anong klase.
1: Halimbawa, sa high blood pressure.
16: Sa diabetes, yan. Of course, pwede. Lagi natin sinasabi, pwede namang uminom ng ating mga produkto ng Herbicide Nature. Mm-hmm. Especially yung ating artrosine, kung meron silang sakit sa buto. Mm-hmm. But, wag lamang isasabay sa oras ng pag-inom ng kanilang maintenance. Kung ang maintenance nila, iniinom nila tanghali, ang ating artrosine, pwede nilang inumin sa umaga or sa gabi. Basta may interval lang.
1: Okay. Mga 1 hour or ilang oras.
16: 1 hour, 2 hours.
1: Basta mayroong pagitan.
4: Meron bang mga kinakain tayo or ibang mga gamot na pwedeng maging parang kontra?
1: Kontra sa artrosine ba?
4: Sa artrosine.
1: Dahil ang artrosine for the joint, pero kontra yung kinakain mo.
16: Meron naman talaga mga drug food interaction or drug-drug interaction. But yung ating artrosine is very safe.
4: Tatalab siya kahit na ano pa yung intake na ibang, sa mga pagkain o iniinom
1: generally,
4: natin.
1: Generally, lang halimbawa mga alcohol.
16: Kasi naman
1: siguro.
16: Kasi doon naman, based naman sa ating mga, yung LD50, yung little dose natin, wala naman siyang recorded.
1: Masamang epekto.
16: Yes, recorded
1: mabuti kung gano'n. Kasi ang next question, at ito'y naging tanong nung nakaraang linggo, medyo late natin natanggap yung message, pero halimbawa, paano pag nasa 90s na, di ba? 90s.
16: Yes.
1: Hindi mo maiwasan, sa ganyang edad, most probably may mga nararamdamang mga hindi maganda sa katawan. Pwede pa rin bang uminom ng artrosine, Ms. Weng?
16: Oo, naiingit nga ako dun sa
1: 95. 95.
16: Ako nga ngayon nakakaramdam na lang.
1: Di ba lahat naman eh, parang pag nag-40 ka na lang.
16: Sa 95, of course, pwede nga. Sabi nga natin eh, as early as 18 years old, mag-ano na tayo. Para din yung, di ba, parang calcium, ayan. So sa atin naman, since supplement ito, much better kung mag-start na tayo kagad. Whether may nararamdaman tayo or wala. Since collagen ito eh. Collagen and MSM.
1: Collagen 2, MSM.
16: Yes, collagen type 2. So, hindi lang yung buto natin yung gaganda. Holistic approach kasi. Kumbaga, totality lahat sa loob natin gaganda when you take collagen and MSM.
4: Maganda siya. Lahat tayo, Master James, Ms. Weng, lahat tayo kasi magkakaedad eh, di ba? So, darating tayo dun sa point na
1: may mo sabihin lahat tayo madadagdagan ng edad. Yun ba? Yun ba yung sabihin?
4: Ibig sabihin, mararanasan natin yung mga sakit na yan eventually, no, kapag nagka-edad na tayo. So, mainam na yung maaga pa lang, di ba?
16: Para kahit pa paano.
1: Unahan na natin.
16: Unahan na natin para meron na tayong parang imbak. Yan, ipon.
1: May isang minuto pa para tsumika ng kaunti. Paano pag ano, meron na, di ba? Kapag nararamdaman mo na.
16: Okay.
1: Nandun na, di ba? Kanina binanggit nyo na yan, Ms. Wang. Pero para sa mga nakikinig ngayon na merong ongoing na, meron ng arthritis.
16: Ayan.
1: Ano ang, pwede bang uminom ng Artrisin?
16: Pag may ongoing arthritis at hindi pa talaga nakakainom ng ating Artrisin, of course, umiinom yan ng mga gamot.
1: Pain reliever.
16: Ayan.
1: Oh.
16: Pain reliever or yung mga pampababa ng uric acid, etc.
1: Okay, mga ano, pampahid-pahid
16: pala. Yes. Beware ha. Beware sa pampahid-pahid kasi minsan naglabas na minsan ng ano, baka nag-ano, umano sa ilalim. And then, allergic. Oo, nag-absorb siya yan. And then, pwede naman, itry nila yung pag-inom ng ating Artrisin. Wala namang masama kung isasabay nila doon sa medication nila. And then, pagka naging okay na, itry din nila na wag na muna lang inumin yung kanila synthetic. Ang itiretso nila, yung ating Artrisin.
1: Muna. At yung mga tanong para kay Ms. Weng ay itutuloy natin mamaya sa ating Q&A portion. Makakasama din natin later si Doctora Patricia Dalisay. Ms. Rowena, bravo! Maraming salamat pong muli sa inyo.
4: Thank you, Ms. Weng.
1: At narito ang dagdag pa natin, Ate Nems, na mga mahalagang paalaala. Yung ano natin to, yung free medical consultation.
4: Yes, tuloy-tuloy pa rin po yan.
1: Mm-hmm. Sa Cebu, yung nangunguna sa atin on May 13.
4: Oo, meron din po tayo sa, ayan, sa Cebu Labangon. Oo, meron din tayo sa Cainta Q Plaza.
1: Uy, hello!
4: Oo, at sa May 14 naman, meron sa Antipolo, Vermont Park, sa Manila, Espanya, Boulevard, Muntinlupa, Poblacion 1, sa Quezon City, Alem Mall, sa Rose Pharmacy, Cebu, Tabunok Highway. At sa May 15, meron sa Batangas, Old Public Market, sa Davao, Toril G Mall, Iloilo, Valeria, at sa Cavite, Imus, Buhay na Tubig.
1: At huwag po ninyo kalimutan, ang ating mga produkto mula sa Herbs and Nature at Trevenod ay available din na nakatipid pack sa mga leading drug stores nationwide.
4: May 9 plus 1 capsules ang My Marvel Tahibo Liver Aid, Silimarin, Optin Lutein at Artrisin 10 plus 3 para sa Gensi Vitamin C at Gensi with Zinc at 10 plus 5 para sa Plemex Lagundi.
1: At maliban sa mga butika, mabibili rin po mga produktong ito sa ating official online shops tulad ng Shopee, Lazada, TikTok. Paki-search lamang po ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation sa mga nasabing online platforms. At syempre, ito na yung 15% automatic discount. Ngayon, ongoing ito sa para sa produktong Artrisin. Artrisin. Ngayon, sa Shopee, Lazada, TikTok, wala na pong code. Diretso na po yung discount dyan kaagad.
4: Huwag din po ninyong kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang ating mga official social media pages para updated kayo sa health tips, promos at marami pang dagdag na impormasyon. Search po sa Facebook ang Kaagapay sa Kalusugan, Artrisin at iba pang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenol.
1: At huwag natin kalimutan ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline, Atin Ems.
4: I-send po ang inyo pong mga text message sa 0969-610-8133.
1: Magbe-break lang po kami sandaling-sandali. Babalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
17: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay.
15: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
18: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
19: Manatili po kayong nakikinig.
20: Adak
19: kong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
20: Nagbibigay ng iba't ibang information.
19: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
21: Pag walang knowledge, walang power.
19: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Pinik. Manupin.
1: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
2: Hindi ako natatakot sa isarapin.
0: Matindi.
3: Kahit sino kung si pinagpupuntay mo rin, tutuloy ang kita.
0: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima.
3: Mananagutin ko kanyan.
0: Walang kakabatang nag-iisang alama.
1: Sino ka ba talaga?
0: Ramon Revilla Sr.
4: Believe naman ako sa inyo. Mukhang iantin ka.
0: Alamat ni akima.
5: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
0: Sa sinemo, hari ka rito.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
7: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
8: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
6: At masasayang usapan.
8: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
7: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
8: Leia?
7: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubong.
10: Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
11: Muli po tayo nagbabalik sa kaagapay sa kalusugan. Hello. Hello sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ito na, greetings na to. Happy Mother's Day
12: Happy
11: sa
12: Mother's
11: lahat
12: Day.
11: Ng mga nanay.
12: Yes.
11: Personal na pagbati ko sa aking nanay. Happy Mother's Day. Sa aking mother-in-law, Happy Mother's Day.
12: Happy Mother's Day rin sa aking mother-in-law, si Nanay Flor. At Happy Mother's Day, syempre, sa lahat ng mga nanay natin na nandi dito. Isa lang pala, kami dalawa ni Miss Weng. And gusto ko rin batiin ng Happy Birthday pala kay Kuya Junji Marcelo. At nag-anniversary
11: Kuya
12: din
11: Junji
12: sila ni Ate Ana.
11: Happy Birthday ulit, Sir Arnold. At saka, baka may babatiin pala, Miss Weng, Doktora, baka may greetings kayo dyan.
13: Happy Mother's Day sa mga kapatid ko.
11: Ah, and Happy Mother's Day,
13: ko.
11: Mga kapatid. Yeah,
13: Happy
11: Doktora.
13: Mother's Day din po kay Mami, tsaka sa tita ko. No?
11: At saka kay Sister, hello kay Sister. Pala, hello.
13: Oh, yes. Diyan sa kapatid ko.
11: Ano pa, anong pangalan ulit ni Sister?
13: Micaela Dalisay po.
11: Yes. Ate Micaela.
12: Ay, napatid mo pala, Sister.
11: Ay, Happy
12: Sister.
11: Mother's Day din daw pala ay mama ni Sir CJ na si
13: yes.
11: Mami Yoli.
13: Happy Mother's Day.
12: Happy Hearts, Mother's Day, Mami Yoli. At Sister, sabi mo kasi kanina, sa nag-iisang sister ko din, Laila, Happy Mother's Day. And sa aking nag-iisang sister-in-law din, Ate Annie.
11: Okay. Sige. Mga hanggang, ilang oras tayo rito pwede? Game na ba? Pwede na to?
12: Oo, pwede na.
11: Oh,
12: sige,
11: dire-diretso na to.
12: May question tayo dito. Madami. Sige. No? So, kailangan nating basahin. Mula kay Ma'am Beth Kamaing, magandang gabi po. Pag may maintenance, pwede
11: bang yung kanina? Siningit ko na kanina.
12: Okay, yun na yung kanina pala from Marikina.
11: Yes.
12: Mula naman kay Cold 453, kahit po nagtitake ng blood thinners, pwedeng mag-take ng artrisin. Hindi po ba konsya in...
11: Hindi ba contraindicated? Mga short
12: MSM
11: and
12: dito.
11: Sweet para marami tayo mga maiisingit na mga yeah. questions.
13: Hindi naman po contraindicated siya. Kaya nga po sinasabi natin, every time na mag-iinom po kayo ng inyong gamot na pang-maintenance, bibigyan po nyo ng interval.
11: Mm-hmm.
13: Okay. So para hindi magkaroon ng any side effect.
11: Si Texter 7789, hello po, active lang po ako tuwing weekend. Basketball, jogging, pero afternoon parang pagod yung joints ko. Normal lang po ba ito? Sign ko na mag-joint support.
14: Okay.
11: Doktora.
14: Actually, sa mga ganyan, no? Tuwing weekends lang, tama? Doon lang daw siya nagiging active, no?
11: Pero napapagod yung joints. Na-feel niya.
14: Oo. Well, kasi hindi sana yung katawan niya. Since every weekend lang, no? Hindi sana yung mga joints niya. So, I think kailangan niya kahit papaano, every other day, kahit walking, no?
12: Kasi doon nabibigla ba yun, Dok?
14: Yes, lalo na kung every week ka lang, no? Kasi hindi, kumbaga, kailangan mo kasi ng... pagkasanay doon sa joints mo no,
11: so, kung,
14: na at least every other day may activity ka.
11: So doon sa tinutukoy po niya na joint support, Doktora, pwede na siyang mag-take ng artrisin.
14: Yes.
11: Parang feeling ko bata pa to. Pakiramdam ko lang.
14: Yan, depende. Kung 18 years old and above,
12: siya.
14: Pwede.
11: Basta't
14: no?
11: 18 yes. and above. Okay.
12: Mula kay Alin sa Myro, pwede bang bumili ng artrisin kahit walang reseta, Miss Weng?
13: Of course, ang ating pong artrisin is food supplement. So pwede rin pwede po bumili ng ating artrisin even without prescription.
11: Mm-hmm. Basahin ko lang ito, meron dalawang pumasok na Facebook messages na ano sila, nakagamit na ng artisan artricine. Si Ma'am Lorna Villanueva yung isa. Sabi niya, hello po, ako 1 year na nagtetake ng artricine. Recommend yan ng ate ko. Kasi dati may nararamdaman siyang parang pamamaga sa bandang pulso. Ngayon, nawala na daw yun. O, kaya mabuti. Maraming salamat po, Ma'am Lorna, sa inyong text. At si, singit ko na rin, si Cleo Buenaflor, good day po. Umiinom ako artricine 9 months na. O, siya naman, almost a year na rin to. Recommendation naman po ng pinsan niya, yung bukong-bukong naman daw ang masakit. And last two messages natin ito, si Ma'am May Unda na galing po sa Facebook, 81 years old, pwede daw bang mag-take kung merong heart problem? Pero advanced na talaga ang stage ng osteoarthritis eh. Pwede pa rin ba siyang uminom ng artricine?
13: Of course po, pwede po Master James. Since yung ating artricine naman po is, sabi nga natin, hindi naman po makaka-apekto sa mga iniinom yung gamot or kung meron man siyang sakit na iba.
11: Mm-hmm. Si Ma'am May ay taga Zamboanga del Norte. Happy Mother's Day kay Nanay.
12: And hello sa mga taga Zamboanga del Norte. Mula po sa Sir Lito, meron akong dating bali sa braso nung bata pa. Ngayon, pagkalipas ng 20 years, bakit tuwing malamig ang simoy ng hangin, doon mismo kumikirot. Yung pinagbalian, Doc.
14: Okay, actually, magandang example yan, no? Yung mga old injury, actually, kung hindi siya nag-heal or hindi na-correct ng mga ating specialista, ng mga ortho, yes, no? Uh-huh. Or mga hindi na-rehab, okay? Pwede po kasing mag-ano yun to osteoarthritis, no? But, eventually, pwede maging osteoarthritis, okay?
12: Kasi diba, pag nabali siya, Doc, minsan dinadala lang natin sa mga hilo at ganyan.
14: Yes,
12: diba?
14: Oo, just parang, go. Yung
12: ibabalik para ma-align ulit.
14: Yes, pero kasi mas maganda yan talaga yung talagang eksperto, no? Mm-hmm. Mga rehab, PT, ortho mismo.
11: Hindi pwede yung biglan lang hinahatak o ano man yung
14: pwede. Kasi may ginagawa sila dyan eh. Mga ortho, kung kunyari dislocated man, talagang may ginagawa sila dyan para ma-align ulit.
12: Tsaka okay? May therapy.
14: Yes, oo. Yung doon naman sa ano, yung malamig daw, no? Mm-hmm. Actually, magandang fact din yun, no? Pag malamig talagang may pain, no?
11: Kasi natitrigger talaga
14: niya, trigger kasi yung muscles natin sumisikip, no? So minsan naiipit yung joints.
12: So kahit na Doc, dumaan naman siya sa maayos na proseso ng na therapy, na rehab, talagang mayroong time na sasakit yung part na injure.
14: Well, kung na-correct siya, pwedeng hindi na. No, kaya lang yung sa case din ni Sir ay parang mukhang hindi na i-correct. No, mga old na bali niya, no, mukhang hindi na i-correct. Pero yung mga ano naman, yung mga na-i-correct, pwedeng hindi sumakit.
12: Kahit no, mag-aano na siya.
14: Yes.
11: Miss Wen, kapag umiinom daw ba ng vitamin B complex, ay okay lang mag-take ng artricine?
13: Pwede po. Any kind of multivitamins,
11: any vitamins,
13: yes.
11: Any gamot. Kanina kung gamot nga eh, lalo yes, pa siguro yes. Sa mga vitamina, so pwede. Maraming salamat pong muli sa ating mga guests for this evening. Thank you very much. Doktora Pat,
14: thank you
11: Miss Wang. At maraming salamat din syempre doon sa mga nag-send ng kanilang mga mensahe ngayon. Yung iba po hindi pa namin mabasa talaga pero gagawan po namin ng paraan 'yan. Sa ngayon ay mga huling paalala na lang natin to. Ate Nems, maganda, good news to actually kasi dun sa mga nagre-request kanina na makahabol, ang atin pong 15% automatic discount para sa artricine ay extended hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Exclusive po yan sa Shopee, Lazada at sa TikTok Shop.
12: Huwag din po ninyong kalimutan ng mga produkto ng katulad ng My Marvel Tahibo, Capsule, Liver and Silimarin, Optin Lutein Artricine, Gen C Vitamin C, Gen C with Zinc, at Lemex Lagundi na nakatibid pack available po sa leading drug stores nationwide.
11: 9 plus 1 yung marami sa mga yan. 10 plus 3 yung sa Gen C. 10 plus 5 ang Lemex Lagundi. Kaya mas tipid, mas alaga ang kalusugan.
12: At maliban sa mga butika, mabibili rin po ang mga produktong ito sa official online shops tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Pakisearch po ang Herbs and Nature Corporation at Revenet Corporation sa mga nasabing online platform.
11: At para naman sa inyong mga katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan ay pwede niyong ipadala dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
12: I-send po sa 0969-610-8133.
11: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan.
15: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
16: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
17: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Tamaan po tayo ng presyo.
19: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
18: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
19: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
18: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
19: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
21: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: na matapang. Hindi gumagapa.
1: Tatapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
2: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
0: Hindi kinakalawang.
3: Ibang klase ka pare, intindi mo.
4: Buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
0: Hindi mo malilin lang.
5: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo. Pag walang nangyari sa usgato.
0: Ilabas ang mga matatapang.
6: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
0: Dito sa Sine Matapang.
7: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
0: Sa sini mo, hari ka rito.
8: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Dina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM, kapag merong rally na kailangan i-cover.

0: Thank you din kina Pong, Lito Hular, Beth Kamaing, Louis Basco, and Colt. Ayan, dun sa mga nag-send ng kanilang mga message. Thank you very much sa inyong lahat. Muli, maraming salamat kina Doktora Pat, at kay Miss Weng, salamat sa inyo, sa mga kasama ho natin dito mismo sa ating himpilan, kina Sir CJ and buong team. Thank you, Direk Sedi. Thank you, Sir Arnold.
1: Hey, Ma'am Carol.
0: At Ma'am Carol, thank you very much. And singit na natin, Happy Mother's Day ulit sa lahat ng mga nanay.
1: Yes po.
0: Sa lahat
1: Ma'am Carol, Happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day kay Ma'am Carol at lahat po ng ilaw ng tahanan na nakikinig ngayon. And of course, Ate Nems, maraming salamat sa iyo.
1: Maraming salamat din sa iyo, Master James. At sa lahat ng tumutok sa ating palatuntunan ngayong gabi ito, ang asawa ko nag-aabang ng pagbati, Pastor Mike.
0: Hello, Pastor Mike.
1: Okay, ninang tita ko, ninang tita Corpus, Happy Mother's Day, nakatutok. So, lagi namin paalala dito sa palatuntunan, mag-ingat po kayo, manalangin at magpaka-healthy. God bless everyone.
0: Ako thank you very
1: si
0: much.
1: Ako po si Ate Nems Turla.
0: Sabi ko nga, maraming salamat sa iyo, Ate Nems. Until next Saturday, mga kaibigan, sa atin pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan, dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
2: Inyong natunghayan ang Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBS.

0: taong 2007 na pumunta si Dindin sa kanyang tutor session na malapit sa kanilang bahay sa Riverside Village, Pasig City. Kasama niya ang kanyang yaya na si Marites Mayet Untog na 5 buwan pa lamang naninirbiyan sa kanila. Alas 12 ng tanghali noong araw na iyon, nakabalik si Dindin at Mayet sa bahay. Ngunit bandang alauna ng hapon ay umalis din ang dalawa ayon sa nakakitang kapitbahay. Ang ama ni Dindin na si Gerald Palma nakauwi sa kanilang bahay bandang alas 3 ng hapon. Nagtataka ito kung bakit wala pa ang anak at ang kanyang yaya. Ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin umuwi si Dindin at Mayeta sa bahay at dito na nagkaroon ng masamang kutob ang ama. Maya-maya pa ay may tumawag sa telepono ni Gerald.
1: Mr. Palma, hawak namin ang anak mo. Maghanda ka ng 10 milyong piso.
0: 10 milyong piso kapalit ang anak niyang si Dindin. Dahil sa kaba, dala-dala ang litrato ng anak, nag-ikot si Gerald sa kanilang village para magtanong-tanong kung may nakapansin sa kanyang anak. Ngunit walang makapagsabi ng kinaroroonan ni Dindin. Dito na humingi ng tulong si Gerald sa mga pulis. Muling nakatanggap si Gerald ng 2nd tawag mula sa mga kidnapper. Galit na ang mga ito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Nalaman na humingi ng tulong si Gerald sa mga otoridad. Sinabi ng mga kidnapper na pinatay na nila ang yaya ng bata. Pero patuloy pa rin ang pakikipagnegosasyon ni na Gerald at asawa nitong si Felma Palma. Mula sa 10 milyong piso, nagkasundo sila sa 245,000 pesos kapalita ng kanilang anak na si Dindin. Sa araw na palitan, si Gerald kasama ang ilang kaanak at mga pulis nagtungo sa napagkasundoong lugar sa Lower Bicutan na Taguig City. Ngunit lumipas ang maghapon ay walang mga kidnapper na dumating. Hanggang inabot na sila ng madaling araw sa paghihintay, pero walang bakas na mga ito ang sumipot. Ilang araw ang lumipas at kahit sa tawag ay walang paramdam ang mga kidnappers. 16 ng Agosto taong 2007, 5 araw mula nang mawala si Dindin, pumutok ang balita tungkol sa batang nakasilid sa isang kulay berdeng maleta na palutang-lutang sa Isla Puting Bato, Tondo, Maynila. 2 batang nangangalakal sa lugar ang nakakita sa maleta sa pag-aakalang may laman itong mga gamit na maaaring pagkakitaan. Ngunit tumambad sa kanila ang bangkay ng isang batang babae. Walang damit pang itaas, suot ang yellow jogging pants at may itim na kableng nakapulupot sa leeg nito. Nakabaluktot at pilit na pinagkasya sa loob ng maleta. Nang mabalitaan ni na Gerald at Felma, agad-agad silang nagtungo sa punerarya para makumpirma kung si Dindin na nga ba ang bata sa berdeng maleta. Dahil sa bloated at naaagnas na ang bangkay, maging ang ina na si Felma ay nahirapan matukoy kung ito nga ang kanyang nawawalang anak. Pero para kay Gerald, si Dindin ang bata sa maneta dahil sa dilaw ng jogging pants na suot nito. Nagsagawa ng autopsy at DNA test ang Manila Police District, pero inconclusive na ang findings dahil sa contaminated na ang bangkay. Kahit hindi pa kumpirmado na si Dindin ang bangkay, nagpasya na ang pamilya Palma na iuwi ito. August 26, 2007, inilibing ng pamilya ang bangkay sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Kidnap for ransom ang unang motibong nakita ng PNP. Maaring may kinalaman din ang yaya ng bata sa insidente. Sa pagpapatuloy, inaresto ng MPD ang nagngangalang Dominic Agnote sa isang random operation sa ibang kaso.

0: Nabanggit niya na may alam siya sa kaso ng bata sa maleta. Sa kanyang salisay, bumisita siya sa bahay ng kaibigang si Henry at doon narinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Dinukot, hinalay at pinatay ang isang bata bago itinago sa maleta. Dahil dito, inaresto ng mga pulis sina Henry Redoblado, Ramil Diorico, Renato Bohol at Joey Nodalo. Nadagdagan pa ang salaysay ng isang witness na babae na nagsabing nakita niya ang panggagahasa sa Isla Puting Bato. Kaya naman ang apat, sinampahan ang kasong rape with homicide at kidnapping for ransom. Itinanggi naman ang apat na ginawa nila ang krimen. Ngunit marami pa rin ang katanungan at malabo pa rin ang koneksyon sa pagkamatay ni Dindin Palma. Ang apat na sinasabing suspek nakatira sa iba't ibang magkakalayong lugar at wala sa kanila ang malapit sa Pasig City kung saan nakatira ang pamilya Palma. Hindi rin klaro ang motibo sa pagpatay kay Dindin. Hindi rin masagot kung bakit si Dindin ang biktima. Dahil dito, nagpasya na si Gerald na lumapit sa NBI para sa mas malawak na investigasyon. Ang bangkay na inilibing ay kinailangang hukayin muli para magsagawa ang NBI ng panibagong autopsy at DNA na dinala pa sa ibang bansa dahil sa limitadong teknolohiya ng forensics noon. Inabot ng 2 taon bago lumabas ang resulta. March 24, 2009, lumabas ang NBI report. Lumalabas na 99.9 match ang DNA ng bangkay sa DNA ni Ginang Felma. Kumpirmadong si Dindin niya ang batang isinilid sa maleta. Lumabas ding hindi si Gerald ang biological father ni Dindin. At ayon sa report, fully intact ang hymen ng bata, kaya maliit ang tsansa na ginahasa ito. Dahil sa report na inilabas ng NBI na taliwas sa mga witness accounts na mayroon ang mga pulis. May 28, 2014, 7 taon matapos makulong ang mga suspek, pinawalang sala ng Manila RTC sina Redoblado, Diorico, Bohol at Nodalo sa mga kasong rape with homicide at kidnap for ransom. Naging primary suspect ang yaya ni Dindin na si Marites Mayet Untog. Ngunit kahit nagsagawa na ng malawakang manhunt ang PNP, hindi pa rin natagpuan ang kinaroroonan ni Mayet. Wala rin makapagsabi kung buhay pa nga o patay na ang yaya ng bata. Lahat ng anggulo na maaring motibo ay tiningnan ng mga otoridad. Kahit si Gerald ay napagsuspetsahan din dahil sa NBI report. Pero walang ebidensya na may kinalaman sa pangyayari ang nakapagturo kay Gerald bilang suspek. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin ang sinapit ng batang si Geraldine Dindin Palma. Isang malaking tanong ang iniwan sa atin at sa pamilya. Sino ang gumawa nito kay Dindin? At ano ang maitim na motibo sa isang walang kamuwang-muwang na bata? Hanggang hindi natutuklasan ang katotohanan, mananatili itong malalim na sugat sa pamilyang iniwan ni Dindin. At katulad ng maraming kasong ating sinubaybayan, patuloy ang pag-asa na darating din ang araw na makakamita ng pamilya Palma ang hustisyang matagal nang ipinaglalaban. Mula sa sentro ng investigasyon, ako si Gasa Vergas para sa Soho sa DZNN.
1: Mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya. Lumalaki ang tsansang malatas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM. Dadali namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa pagpupursige sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkalatas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na ihatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gas Abelgas.
2: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala at hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi kasama ang mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan ngayong Sabado. Ito ang Soko sa DZMM. Magandang gabi mga kapamilya. Magandang gabi partner, tandem.
1: Siguradong isang talakayan na naman, masigasig, masinsin ng mga kaso itong
2: ating tatalakayin ngayong gabi. Ang nag-iisang Gas Abelgas, ang kasama po natin ngayong gabing ito, May 9, tandem. Mm-hmm. May 9. Pero alam mo, partner, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay ito, preskong-presko. Kukuha muna tayo ng weather update.
1: Ay, kailangan yan.
2: Oo, dahil initially, kaninang umaga, naiulat natin sa programang Anong Ganap na merong namumuong sama ng panahon, tandem, na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, bagyong Hagupit, yung international name. Mm-hmm. Pero kapag nakapasok sa Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin itong Bagyong Kaloy.
1: Yun. Akala ko nasa pasok na sa ano, par natin.
2: Yan ang ating alamin tandem. Ayun. Nasa kabilang linya na ngayon, ang PAGASA weather forecaster na si Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang gabi po. Jesse at Gas sa Soko.
3: Panahon! Patrol!
2: Ma'am Veronica, good evening.
1: Good evening po.
2: Jesse at Gas Abelgas po sa programang Soko sa DZMM. Ma'am, kumusta po ang ating panahon?
4: Magandang gabi po, Sir Jesse at Sir Gas, at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. So, tama po kayo, may minomonitor tayong bagyo. Ito ay may international name na Hagupit. Kaninang alas 6 na umaga, pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at binigyan na nga natin ng local name na Kaloy. Etong bagyong ito, sa ngayon wala namang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Pero by around Tuesday to Wednesday, posible nga itong magdala ng maulap na papawirin, makalat-kalat na pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa may Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte. By 11 PM, inaasahan nga rin natin na ito ay posibleng, or mamaya 11 PM ay tayo ay maglalabas na ng Tropical Cyclone Bulletin regarding dito kay Bagyong Kaloy. At para naman sa lagay ng panahon, asahan nga natin yung easterlies na makaapekto pa rin sa ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms pagdating ng hapon. And then umaga hanggang tanghali, may mga inaasahan nga natin mainit at malinsangang panahon pa rin. At yun nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
2: Ma'am Veronica, ano ulit kategory nito ngayon ni Bagyong Kaloy?
4: Ito nga pong si Bagyong Kaloy ay nasa Tropical Storm category.
2: Tropical
4: pa rin
2: storm
4: po.
2: Okay. Ma'am, nasabi ho natin na kaninang umaga, alas 6, ay pumasok na ito sa PAR. Ano po yung pinaka-extent na lalapit pa ito sa kalupaan at ano po yung pinaka-malapit kung sakali?
4: Ito nga pong si Bagyong Kaloy ay hindi na nga natin nakikita, na although sa mga previews pa naman na mga pagtaya natin, hindi naman natin ito nakikita na papasok ng ating Philippine Area of or dito magla-landfall. Mm-hmm. Pero sa ngayon naman, ay nakikita natin na posibleng by around Monday or after a few days, posible itong humina at maging low pressure area na lamang bago pa tuluyang lumapit sa landmass ng Pilipinas.
2: So tama ma'am, wala pong itataas na signal sa anumang lugar dito sa Pilipinas po?
4: Opo, sa ngayon, napakababa po ng chance na magtaas pa po tayo ng signal. Pero yung by Tuesday, Wednesday, ay posible maging maulan, ayun po yung patuloy nating bantayan.
1: Ma'am, sa ano po, panahon sa dito sa Maynila, sa Manila area, ano pong posibilidad na maka-apekto to?
4: Opo, kung dito naman sa may bandang Metro Manila, nakikita natin na itong bagyo ay hindi magkakaroon ng direktang epekto. So sa mga susunod na araw at least in the next 3 to 5 days, partly cloudy to cloudy skies pa rin yung ating inaasahan at mga chance na mga thunderstorms pagdating ng hapon. So mainit, malinsang panahon pa rin, morning to tanghali, and then pagdating ng hapon, posible nga yung mga biglaang pag-ulan.
2: Ayun. So we are expecting pa rin, ma'am, na medyo mainit pa rin ang ating panahon sa mga susunod na araw dito sa Metro Manila.
4: Tama po, kaya kung maaari ay parating uminom ng maraming tubig.
2: Ayun. At yan, maraming salamat po, Ma'am Veronica Torres, sa inyong weather update. At mahalagang malaman din ng ating mga kababayan na meron ng bagyo. But ang good news ay walang masyadong epekto sa atin dito sa bansa. Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres, sa iyong oras.
1: Thank you po.
4: You're welcome. Maraming salamat din po.
2: At yun, tandem, meron bagyo sa loob ng PAR, sa loob ng Philippine Area of Responsibility, pinangalan ng Kaloy, pero walang epekto.
1: Hindi direkta ng ano.
2: Walang direktang epekto sa atin. Though sabi ni Ma'am Veronica ay pwedeng magkaroon ng makulimlim na panahon sa may part ng Visayas and Mindanao. Medyo pabor nga, tandem, kasi mainit, di ba?
1: Mainit nga. Siguro natutuyo na rin ng, ng panahon, ng pagpasok. Kaya parang ano sa kanila yun, bawal na dito.
2: Correct.
1: May initan ka.
2: Ikaw ba, tandem, nag-aircon ka maghapon dahil sa init ng panahon?
1: Hindi.
2: Tipid?
1: Puro tupig. Matipid.
2: Electric pan lang tayo.
1: Oo nga. Electric pan na lang halos.
2: Oo. Hindi, okay naman. Hindi mo naman iindahin yun kahit maghapong aircon. No? Yung bill, okay lang yun.
1: Siyempre. Basta yung siyempre, katawan natin na
2: yes,
1: inaatupag natin. Ibali na yung ano.
2: Kaya tingnan nyo naman ang nag-iisang gas sa Belgas. Talagang napanatili ang kakisigan para sa tuloy-tuloy na paglilingkod at programang Soko sa DZMM. Pero tandem, may balik lang natin sa ating topic ngayong gabing ito. Importanteng malaman ng ating mga kapamilya, ng ating mga kaserbisyo, yung update sa kaso ni, though hindi technically sa kaso ni Dinden Palma, pero yung update as a whole sa kung ano ba yung sistema, ano na ba yung bagong modus ngayon kung meron man ang mga kidnapper.
1: Update natin sa mga klase nitong krimen na nangyayari.
2: Correct. Kasi grabe nangyari kay Dinden Palma, tandem, no? Nilagay sa maleta, saka tinapon sa dagat. Masyadong masalimot. Kaya mamaya ho, mga kapamilya, may makakausap po tayo kaugnay ng bagay na yan. Babalik ko kami dito sa programang Soko sa DZMM.
3: Walang takas ang may sala sa Soko sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Nasaan yung ano?
8: Oh.
7: Saan ba dito yun?
8: Ito ba? Ito?
7: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
8: Ano ba anak? Ito oh.
7: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
3: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Gus Abengas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.
2: At nagbabalik po mga kapamilya ang programang Sokos sa DZMM. Kasama siyempre po ang walang kupas na Gus Abengas. Bata pa lang po ako, literal po ito, walang ano to, tandem ha, walang halong bola.
1: At Jesse Cruz.
2: Hindi, kaya bata pa lang ako eh. Gus Abengas na yan. Hindi kumpleto ang Sabado kapag hindi kami nakapanood ng tandem ng Soko.
1: Magandang ano natin, topic natin ito.
2: Ngayong gabing ito, ang topic Misteryo. Natin ay tungkol sa modus na mga kidnapping. Pero bago yan, tandem, bago natin tawagin ang ating panauhin yung gabi sa kabilang linya, ay batiin lang natin lahat ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay nanonood sa DZMM Teleradio at nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa kanilang mga talapihitan. May babatiin ka ba, tandem?
1: Eh, siyempre, hindi natin makakalimutan lagi ang PNP Forensics yan.
2: Ang
1: sa pangunguna ni Director Pierre Paul Carpio.
2: Yan, si Brigadier General naman siya, or no? Brigadier General Carpio ng PNP Forensic Group na siyang tumututok talaga sa mga kaso na ating tinatalakay every Saturday dito sa programang SOCO.
1: Tsaka siyempre, katulong na rin siyempre ang NBI, katulong na lahat ng mga investigation sa forensic.
2: Lahat ng mga law enforcement agency partner.
1: Of course.
2: So yun, dito na tayo sa ating topic. Medyo masalimot nga po ito nangyari sa 7 years old na si Dindin Palma. Hindi na ho ito bago dahil dekada na rin na nakalipas simula nung mangyari itong kasong ito. Ngayong gabing ho ito ay hihingi tayo, tandem, ng hihingi tayo ng tip, ng update sa Philippine National Police kung paano ba.
1: Tsaka sa basic feature ng
2: yung kidnapping
1: case na to.
2: Paano ba makakaiwas at ano yung mga dapat gawin kung sakaling mabiktima ka nito. At nasa kabilang linya na nga po ang tagapagsalita, Chief PIO ng Anti-Kidnapping Group, walang iba kundi si Police Major Eleonor Villacruz. Major, magandang gabi po. Welcome sa programang Soko sa DZMM. Kasama ko po si Gus Abengas. Ako po si Jesse. Magandang gabi sa iyo, ma'am.
9: Yes po. Magandang gabi po sa host ng ating programa kay Sir Gus Abengas at si Sir Jesse Cruzat at siyempre gayon din po sa mga tagapakinig ng programang Soko ng DZMM Teleradio. Ako po ang inyong lingkod, Police Major Eleonor Nicolas Villaruz po, ang kinatawa ng Public Information Office ng Anti-Kidnapping Group. Mahalaga pong may bahagi po namin ang malinaw at praktikal na impormasyon upang makatulong sa pag-iwas at agarang pagtugon sa mga kaso po ng kidnapping.
2: Oo. Major, unang tanong ho ay kumusta po ang PNP Anti-Kidnapping Group? Kumusta ho yung data? Lately ho may mga na-report na ho ba sa inyo? At ano ho yung mga ginagawa natin ngayon sa Anti-Kidnapping Group, ma'am?
9: Sa kasalukuyan po, base po kasi sa kung ang pagbabasehan po natin ay statistics, sa ngayon po wala po akong hawak at this time. Ngunit masasabi po natin na base na rin po sa aming operasyon sa pang-araw-araw na sa ngayon po wala pong mga naitalang mga kaso po ng kidnapping.
2: Mm-hmm. Pero ma'am, ito hong, well, yung kaso kasi ni Dindin Palma, it was 2007 if I'm not mistaken.
9: Opo, napakatagal na po ito. 2007 pa po. At actually po, ito ay pacer pa lamang po at that time na kung saan po ang AKG po ang naging kadugtong po nung pacer. I mean po yung naging unit na po siya. So from 2007 po na pacer po yung time na yan na yung Dindin Palma po. And then yung 2012 po, ito na po yung taon kung saan naging isang unit na po yung ating pacer at that time.
2: Correct. Oh. Siguro tandem, ang maitanong natin kay Major, ano, kung kumusta yung mga kidnapping group? May mga kidnapping group pa ba ngayon? At ano yung mga bagong modus? Tandem, di ba? Ano yung mga bagong modus, Major, na inyong naimbestigahan or natanggap sa inyong tanggapan?
9: Yes po. Ang magandang balita po ngayon, yung mga grupo po natin ay unti-unti na po itong nadidismantle base po sa mga accomplishments po ng anti-kidnapping group at ng buong kapulisan po. Pangkalahatan. So magawi po tayo sa mga pinakakaraniwang modus po ng kidnapping. Ito po ay mahalagang maibahagi namin para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at mga kababayan. So una po, meron po tayong tinatawag na kidnapping for ransom kung saan ang target ay mga individual na may kakayahang magbayad o may pamilyang kayang hingan ng pera. So, nandito po yung tinatawag natin na siyempre po kung meron tayong pera, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ng kidnapping for ransom. And then pumapangalawa po or isang klaseng sitwasyon rin po yung express kidnapping from the word express, madalian po. Ito ay kung saan panandali ang dinudukot ang biktima upang pilitin itong mag-withdraw ng pera o mag-transfer po ng pondo. And then meron din po tayong tinatawag na nauugnay po sa domestic disputes o alitan sa pamilya. Andito po yung issue ng kustudiyan ng anak, yung mga ganun pong mga pagkakataon ng mga disputes po in between families.
2: Mm-hmm.
9: And then sa mas malawak po na konteksto, ang human trafficking na kung saan ito po ay may elemento ng pagdukot.
2: Mm-hmm.
9: So yun po yung mga nabanggit na mga maaaring sistema or modus ng mga kidnapper po.
1: Ma'am, yung ano, Ma'am Villacruz, ano po ang parang pagkakaiba nung meron sinasabing kidnapping, meron sinasabing abduction. Ano po ang kaibahan sa ano kung tatawagin?
9: Actually po ang kidnapping under po sa revised 267 ng revised penal code, Article 267 of the revised penal code. Ang common po kasi ng kidnapping ngayon po yung pagdukot ng isang individual labag po sa kanilang kalooban. And then po once po na ano na may demand na po na kung saan humihingi na po sila ng ransom, ito po ay kidnapping for ransom kung saan po ang AKG po ang unit po ng PNP na may mandato po na humawak po ng ganitong sitwasyon po ng kidnapping na kung saan po yung humihingi na po sila ng ransom kapalit po ng kalayaan po ng kanilang biktima.
1: Pero po anong karaniwang ano po nang iyayari yung kidnapping for ransom o kidnapping po with homicide lang mga ganun anong ang
2: ano yung usual may pattern ho ba ito
1: pattern.
2: Ma'am?
9: Pagdating po sa pattern wala pong tayong ma-establish na pattern pero kung ang pinag-uusapan po natin ay tungkol po sa pagdukot ng isang biktima na masusundan po ng paghingi ng ransom. So yun po yung lehitimong kidnapping for ransom na kung saan po ang ransom na tinatawag na hindi po nangangahulugang pera lang po ang hinihingi. Maari pong ito ay isang bagay or isang katulad po ng titulo ng lupo dahil before po nagkaroon po kami ng sitwasyon na hindi po pera ang hiningi kundi
1: oo nga, no?
9: Titulo po ng lupa Opo, yan po yung tinatawag nating ito po yung kanilang medium or ang ransom na hindi lang po tinutukoy ang pera kundi maging ibang bagay po para po pantubos, para po pag-bargain. It will serve as a bargaining chip po para sa po sa pagtubos or pagpapalaya dun po sa kanilang mga biktima.
2: Ayun, tandem maisundot ko lang ano dahil pag sinabi kasing kidnapping for ransom, tama ka tandem. Yun laging napapanood natin sa balita, pera yung madalas involved. Yun. Madalas pera, 'di ba? Kukunin mo yung bata, kukunin mo yung individual. Kapalit. Tapos in exchange, parang tutubusin, ganun yung nangyayari. Pero dito sa sinasabi ni Major, kahit pala hindi pera, kahit ano yung demand na inihingi ma'am, in kind, katulad ng sinasabi mo, titulo. Ma'am, what if pabor? Ganon din ba yon? Pasok din sa kidnapping yon?
9: Yes po, yes po. Basta po any bargaining chip that will serve to free or release the victim po. And regarding din po sa amount ng ransom, hindi po nangangahulugan na kahit na sabihin natin 1,000 or whatsoever as long as ito po ay pera. But syempre po, ang mga kidnapper, hindi naman po yan manghihingi ng halagang 1,000 po, 1,000 piso or 500 po. Parang basta po may amount, it is considered po na kidnapping for ransom po.
10: Parang buhay ng kapalit niya na ng ano yan.
2: Tsaka yun nga ma'am, di ba yung nangyari kay Dindin Palma na nakakalungkot hanggang ngayon na napawalang sala yung mga una nang na-convict dahil nga umusad yung investigasyon, hindi matibay yung ebidensya. Hanggang sa ngayon, yung yaya hindi pa rin nakikita, medyo hanging yung kaso. Sa mga ganitong pagkakataon ba ma'am, possible pa bang mabuhay? In case lang ano, possible pa bang mabuhay yung kaso? Halimbawa, mag-resurface tandem, 'di ba? Biglang nagpakita yung yaya at sinabi yung totoong nangyari, yung kanyang involvement. Possible ba 'yun, ma'am? Na kahit na-acquit na yung mga dating involved, mabubuhay ulit yung kaso?
9: Yes po. Sa sinabi niyo pong example, scenario na kung sakaling lumutang po yung yaya na talaga pong hindi na po siya kasi natagpuan. At what if lumutang po siya? Sigurado po yan, mabubuhay. Pero hindi na po tayo dun sa pagkakataon na lumutang yung yaya. Na ito po yung ano dyan. Ito po yung gist dyan. Ang mga kaso po kahit na gaano na po katagal yan na nangyari, hindi po ito nangangulugan na sarado na po ang kaso. Yung mga kaso po na matagal na, tinatawag po natin na cold cases, ay may posibilidad pa po rin maresolba kahit maraming taon na po ang nakalipas. So ipagpapatuloy po ang reinvestigation, yun nga po yung paggamit ng bagong teknolohiya, syempre po at pag-review ng mga ebidensya. So ang dapat lang po nating tandaan dito, na wala po ang expiration ang hustisya.
10: Yun, ayun po. Maganda po dyan dahil ito nga po malamang maging halimbawa din itong ating pagkakataon na mapag-usapan yan at hindi natin alam magiging mo, diba? Susi na rin siguro. May lululutang na isang testigo o isang tao na may revelasyon tungkol sa ito marirevive yung kaso.
2: Oo. Ma'am, pagdating naman sa mga medyo curious lang kami ano. Though syempre hindi naman natin i-divulge kung ano yung kung paano niyo iniimbestigahan yung isang kidnapping incident. Pero usually talaga ang nabibiktima ay mga bata. 'Di ba ma'am, parang dati nga nung elementary ako may nauso pang yung puting van tandem na tandaan mo ba 'yon? Ma'am, may ganun pa ba ngayon?
9: Yung
2: may ganun pa ba ngayon, Major?
9: Base po sa ano, although madalang po tayong manood ng TV ng pangmatagalan, mga happy hour po, ika nga, ay alam ko po yung mga balita, mga puting ban na umali-aligi dyan at ano, parang bumaba po siya, di po ba, na like before na talagang ang tinatarget daw, mga bata.
2: Correct.
9: Pero sa atin po kasi sa PNP, ang mahalaga po nating tandaan na yung mga dokumentadong dokumentadong insidente, dapat po, dun po tayo magbase na ang katotohanan ng mga report ay syempre po, nasusulat or nare-record po yan sa himpilan po ng pulisya. At hindi po yung napapanood natin na alam naman po natin na some are fake news. Hindi po siya accurate, mga ganun po.
2: Pero alam mo ma'am, kahit may mga pagkakataon na naging fake news yung tandem, alam mo yung epekto noon sa mga magulang at sa mga bata? Nagdoble ingat, ma'am. Nagdoble ingat, di ba?
9: Parang... Kasi siyempre, kahit naman po sinong magulang, talagang mapapraning po na malaman na may mga ganong balita.
2: Mm. Natatandaan...
9: Balita po sa ano ha, social media, ang ibig kong sabihin.
2: Oo, yes ma'am.
9: Opo.
2: Natatandaan ko nun ma'am, tandem sa tuwing retera namin sa school, lalabas kami. May makikita lang kaming puting van, takbuhan na. Takbuhan na, ma'am.
9: Talagang maiwasan, no? Oo. Lalo mga bata po, napaka madali po silang maniwala or mapaniwala po ng mga, siyempre mga matatanda po. Yung mga mas nakakatanda po sa kanila.
10: Speaking of yung sa resolusyon ng kaso, yung mga ebidensya, napakalaking bagay ngayon yung bagong teknolohiya, digital world.
9: Opo, tama po.
10: Ano pong kalakihan ng tulong nito sa prevention po ng insidente na kidnapping?
9: Siyempre po ang... Hello po?
10: Yeah, apo.
2: Ma'am, naroon din naman, ma'am. Okay.
9: Opo, pag sinabi po kasing technology, wala po tayong question dyan kasi science nga po ang sinasabi na ang science ay systematized body of knowledge. So yan po ang talagang accurate kung ang pagbabasihan natin is mga ebidensya po na hindi kayang doktorin po ng tao.
2: Ayun. At nabanggit nga ni Tandem Gas Ma'am, ano, yung modern technology. So ngayon po, hihingi kami ma'am sa inyo no sa anti-kidnapping group ng tips para naman sa mga magulang na nakikinig. Ano ho ba yung pwede naming gawin yung mga magulang para maiwasan na makidnap sa mga generally speaking sa masasamang loob, mailayo sa masasamang loob yung aming mga anak ma'am. Using modern technology kasi para may mga application na ngayon ma'am, di ba?
9: Yes po. Kabilang na po dyan yung ano, yung pag-share po ng location.
2: Yun. GPS
9: ma'am. Yes po, ako po, aminhad ko, hindi ako techie, pero panahon na po para malaman or it is time for us to learn po yung technology kasi po kung hindi natin i-adapt or hindi tayo mag-a-attempt na pag-aralan ng technology, mapag-iiwanan po tayo. Yun simple nga pong pagbabasa ng mapa or yung mga share location po, para po sa magulang at sa mga anak na rin po ay napakahalaga nga bagay po yan na alam po natin kung saan na nagpupunta ang ating mga anak. Yung simple pong pagpapaalam or pag-update na let's say nagpaalam ang anak na I will go to my classmate's house, then syempre po pagka in-expect mo yung duration ng time na supposedly makabalik na siya, hindi nangyari. So yun po yung mga bagay na dapat po sa mga magulang ay mabigyan po ng pagkakataon na i-monitor, yung salitang monitor po. Wow, yun nga po, nabanggit nyo kanina na marami na po tayo mga apps ngayon na sa cellphone po talaga is ating ma-utilize. So idagdag ko na rin po sa mga magulang at the same time sa mga bata na rin na importante po na kilalanin po yung ruta ng ating mga anak. Yung usual po na way kung saan sila, let's say, papunta po ng school, ano yung mga dinaraanan nila. And syempre po, magtakda ng check-in system wherein nabanggit ko na po kanina na ito yung oras na expected na makarating siya at makabalik sa bahay.
2: Correct.
9: Na dapat po hindi siya mas hahaba pa doon. And then turuan po sila na huwag sumama sa mga hindi kakilala. Way back po nung 1970-1980 era, as part po ng safety phrase wherein tinuturuan po yung mga bata dun sa tinatawag na stranger danger properly. Ibig sabihin po na ito yung child safety campaign at that era na hindi po dapat sumama ang mga bata sa mga hindi nila kakilala. Huwag tumanggap ng kung anumang mga bagay or may mag-offer ng mga rides or tulong na talagang dahil sila ay mga estranghero ay hindi po dapat na sila ay magpa-tianod or maniwala po doon sa mga estranghero pong lumalapit sa kanila.
2: Ayun. At importante, nabanggit naman, importante yun. Dapat marunong tayong identify kung red flag na ba yung ating nasa paligid,
9: yes,
2: di ba? Yung galaw ng mga taong nasa paligid natin. Ayun.
10: Tsaka at the same time, yung opportunity. Iiwasan po natin yung opportunity sa mga may balak.
9: Yes po. So, idagdag ko na rin po yung mga tips po sa kaso po para maiwasan po natin yung kidnapping. Mas maganda po na iwasan po natin yung mga tahimik o hindi mataong lugar kasi yan po talaga isang pwede nga lugar o pagkakataon po na meron po nga nagmamanman sa atin o sumusunod. Bakit po tayo minamanmanan? Kasi na-establish po nila yung tinatawag nating pattern. Yung alam na nila na sigurado to, pag alis ng bahay, dadaan muna ito para magpa-load, magpa-gcash, yes, mga ganun po. And then of course po, yung mga kalsadang kulang sa ilaw, iwasan rin po natin yon. And gayon po, part pa rin na nga technology, yung atin pong CCTV camera. Na napaka-importante nga po dahil sa totoo lang po, pag nag-imbestiga tayo, sabi nga hindi nagsisinungaling ang siyensya. Tama
2: yun,
9: po ba?
2: Yun, ako ma'am. Grabe, yes, Major Major Eleanor, grabe yung ano ha, grabe, naisingit mo pa yung hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Pero totoo yun, ma'am, no? Totoo yun. Soko-natic pala to si ma'am, soko-natic. Ma'am, marami pa kaming gustong itanong pero talagang kinapuso tayo sa oras. Maraming salamat po, Major, sa inyong oras. Napakahalaga ho ng mga tip na inyong binigay at iniwan sa amin ngayong gabi. Para nang sa gayon, yung mga magulang, yung mga nakikinig, yung mga bata, maging aware sila. At syempre, kapag may mga pagkakataong ganito, i-report agad, no? 24 hours ba, ma'am? Kailangan pa bang maghintay ng 24 hours or kung sakali 10-12 hours, paano? I-report na agad?
10: Agad yan.
9: Opo. Kasi po, importante po ang sinasabi lang, every second counts.
2: Correct.
9: Tandaan po natin yan. Opo. Ayun.
2: Dahil dyan, Major Eleanor Villacruz, marami pong salamat sa inyong oras.
10: Salamat
2: ang
10: po, ma'am.
2: Tagapagsalita po ng anti-kidnapping group.
9: Sir, pwede po bang sa panghuling
2: sure, ma'am. Go ahead po.
9: Statement? Yes po, ibabahagi ko lang po ito sa ating mga tagapakinig. So, tandaan po natin, ang kidnapping ay mabilis mangyari, pero mas mabilis po itong mapipigilan kung ang publiko ay alerto, may tamang kalaman, at huwag mag-atubiling mag-report ng anumang kahinahinalang aktibidad. Sa ating mga kababayan, maging mapagmatyag, iwasan ang pagiging predictable, ika nga, at agad mag-report ng anumang kahinahinalang aktibidad sapagkat ang kaligtasan po ay responsibilidad ng bawat isa. Ang PNP po sa pangkalahatan ay handang tumulong anumang oras sa pamumuno ng aming butihing Chief Philippine National Police, Police General Melencio Sinaitatis Jr. at ng aming Director Police Brigadier General Griserio C. Cancilao. Andito lang po kami na handang maglingkod sa inyo ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po at magandang gabi po muli.
2: Magandang gabi at maraming salamat po. Major Eleanor Villacruz, ang tagapagsalita ng Anti-Kidnapping Group. Tandem, nako, ang bilis ng oras. No? Marami pa akong gustong itanong. Marami ka pa rin gustong itanong kay ma'am. Pero talagang malay mo naman, tandem, no? In the future, gawin na ni Boss Gerson na hanggang alas 9 itong soko. Napakamot sa ulo.
10: Hindi talaga. Maraming ano yan.
2: Correct. Tante, mabilis lang bago ako magpaalam. Ano, pagbigyan nyo na ako, batiin natin ng happy watching tandem na nanonood ngayon. Ang Abuel family, ang nanay ng ating kapamilya, kapatid na si Dave Abuel. Reporter ito tandem ng isang TV network na nanonood ngayon ng Soko sa DZMM. Maraming salamat. Thank you. Ha? At batiin ko rin tandem ng happy third month sa aking baby. Ngayong araw. Tandem.
10: Happy ano third,
2: third month.
10: Ang bilis, no? Talaga mag-alaga.
2: Pag-uwi ko, mag-ano pa ako eh. Magpapatulog pa ako ng baby. At sa aking dalawa yung baby ko doon, si Yvonne at saka si Neo. Happy watching sa inyo. Tandem, baka may gusto kong batiin bago tayo magpaalam.
10: Ayos lang. Binabati ko lahat ng ating mga fans.
2: Iyon.
10: Kahit sa ating mga reporters.
2: Yes. At bukas, Advance, Happy Mother's Day.
10: Happy Mother's Day.
2: Sa lahat po ng mga ina, mga ama na nagsilbing ina ng tahanan. Lahat
10: kaya,
2: po.
10: Kaya pala nakatitig ka sa akin.
2: All in one ka kasi, tandem.
10: Oo, one in one.
2: Ka. Speaking of mga kapamilya, wala na ho talaga. Hindi na daw tayo makakahirit ng oras. Magpapaalam na tayo, tandem. Susunod na po ang programang Feel kita.
10: Uy, feel kita.
2: Kasama si Tita Stargazer. Kaya naman mga kapamilya, mulit-muli po ako ang inyong lingkod, Jesse Cruzat.
10: At ako naman si Gas Abelgas.
2: Ito po ang Soko sa DZMM.
11: Scene of the crime operatives. Soko sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 8:33.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

yung nga na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong ulohan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan nanggaling ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init ng liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

You Are Worthy of Love and Belonging by Brené Brown. Sa totoong buhay, maraming pagkakataon na nakakaramdam tayo ng pag-iisa o hindi nakikisalamuha sa pamilya, kaibigan o ibang taong nasa paligid natin. May mga araw na tila walang nakakaintindi sa ating pinagdaraanan at dito pumapasok ang pagdududa sa sarili. Ngunit mahalagang tandaan na ang pakiramdam na ito ay pansamantala lamang. May mga taong handang tumanggap at magmahal sa atin kung bubuksan natin ang ating sarili. Ang pagiging worthy ay hindi hinihingi sa iba. Ito ay nagsisimula sa paniniwala natin sa sarili. Hindi nasusukat kung gaano tayo kaperpekto o gaano tayo kasuccessful sa araw-araw na buhay. Madalas natin ikumpara ang sarili sa iba at nakakalimutan nating may sariling kwento at halaga ang bawat isa sa atin. Ang mensaheng ito ay nagsisilbing paalala na tanggapin ang sarili at kilalanin. Sa huli, ang pagmamahal at pakiramdam ng pagiging kabilang ay nagsisimula sa loob natin. Kapag natututunan natin mahalin at tanggapin ang sarili, mas nagiging bukas tayo sa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal mula sa iba. Sa bawat takbang na ating buhay, tagumpay man o kabiguan, dalhin natin ang paniwalang tayo ay mahalaga. Dahil sa simpleng katotohanan na tayo ay umiiral, tayo ay karapat-dapat na pagmamahal at may lugar sa mundong ito.

0: Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mga Star G's Angels, nandiyan na ba? Kumpleto na ba? Parang meron na, wala pa akong nakikita. Sandali, saglit lang. Magandang gabi sa lahat ng nanonood, nakikinig sa iba't ibang parte ng mundo, sa TFC at saka sa iWant. Ma'am Connie Herrera, Tres Marias Nona Damian, Dulce Urate, and Lina Ho, magandang gabi po. Attorney Rene Josette and Dr. Jing Fajardo, magandang gabi. Eunice and Ma'am Ofi Cotauco, magandang gabi rin. Tito Tirones and Gigi Tirones, hello. Elizabeth De Leon, Lani Castillo, Donna, Gemini, Marit Santos, magandang gabi rin. Mr. Rene Herrera, magandang gabi. Lani Castillo, magandang gabi. Doktora Marley Angeles, Ann Calumarde, Marisa Vedar, mga taga Melbourne, magandang gabi, and Jong. Georgie Estoque and CJ, magandang gabi. And of course, General Ager and Doktora Len Ontog, magandang gabi. Tingnan natin ang mga nasa YouTube na kung kumpleto na. Yan, yun. So, tingnan natin kung nandiyan na sila. Sana nandito na sila. Okay, tingnan natin. Tingnan natin maigi kung andito na sila. Ayan. Ang dami na. Madami nang nage-hello. Ayan. Tingnan natin kung sino-sino ito mga nandito. Margaret, uy, magandang gabi. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nakikinig ng mga ina. Happy Mother's Day. Sa aking mga BFF, Elena Andre at saka Len Ontog, Happy Mother's Day. Sa aking piloto, ayan, happy Mother's Day. Babatiin ko, Happy Mother's Day. Siya pala bumati sa akin, Happy Mother's Day, Charlie. Happy Mother's Day! Magandang gabi, Mira Iraya. Magandang gabi po. Magandang gabi, Rendezvous. Magandang gabi. Beth Kamaing. Magandang gabi. Si Lynette Quintos. Magandang gabi. Ayan, sabi ni Jonali Ducop, magandang gabi. See you soon. Malapit na. Magandang gabi daw from Daly City, California. Si Lynn, magandang gabi po. Yan. Si Ninya, magandang gabi. Andiyan na Star G's Angels. Si Mari Santos, hello po. Monet Park, sabi niya, kay mama niya, Happy Mother's Day. Jeffrey Jason, always present every Saturday. Margaret Uy, magandang gabi. Lisbeth and Ed na nasa Canada ngayon, magandang gabi. Maganda pag-uusapan natin, huwag kayo bibitaw ha, tatlo guest ko. At maganda ang, what time na po, time slot, 8:30. Farm Girl. Celia Asmir, magandang gabi rin. Bench, magandang gabi. Si Colt, magandang gabi rin. Maraming salamat din, Mark, sa pinadala mo sa akin. Thank you. It's well, very much appreciated ang regalo mo. I consider it an advanced Mother's Day gift. Ayan. So, ayan na. Kumpleto na sila. Huwag kayong bibitaw. Talagang maganda pag-uusap. Julius Bangalando, attendance check daw from Camarines North, Caloocan. Mads Sunetani, magandang gabi. Happy Mother's Day to you, Mads. Romeo Mangawang, magandang gabi po. Ayan, sino pa ba ang ano? Sino, anong oras start natin, tita? 8:30 na tayo. 8:30. Ayan. Kaya, antabay lang kayo 8:30. Kasi hanggang 8:30 ang Soko. Coffee Coco Bear, magandang gabi. Okay, magandang pag-uusapan natin ngayon at talagang sabihin nyo ng last minute ang ating topic, kaya ganun. Mabuti na lang talaga meron tayong mabubuting kaibigan na ready on call. At ito ay mga resource persons natin na hindi basta-basta pagdating dito sa field na ito, mga ano to, colleagues. Yan at natawag natin, colleagues, di ba? Walang competition dito. Ano lang talaga, magchichismisan kami yung mga na-experience namin. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Tingnan ko nga kung ano pag-uusapan natin. Pagka spirit questers ang guest mo, ano pag-uusapan natin? Di syempre, mga mumu, ang mga nangyayari sa spirit quest na nakakatawa, bibigyan naman namin kayo ng mga bloopers din namin. Para masaya, di ba? kukwentuhan namin kayo ng mga seryoso at saka para maintindihan ninyo yung ano yung ginagawa, hindi ba sa, at sa whims ninyo ginagawa natin ang mga bagay na ito. Madalas yan eh, Mr. Pwede ka bang pumunta? Pag ganito, bakit? Anong gagawin ko? Minsan sinasabi ko yan, ating guest ngayon walang iba kundi si Au Mayari. Magandang gabi sa iyo, Au.
1: Magandang gabi. Yan. Star at saka sa mga taga-subaybay.
0: Yan. Oo, yung mga nakikinig, nanunood. At saka nanunood. Kasi YouTube tayo, di ba? Uh-huh. Tapos meron din tayo sa cable TV. Oo. Anyway, at saka kasama natin sina Sarsha Jose. Yan. Magandang gabi, Sarsha.
2: Hi, good evening everyone. Miss Star, good evening. Tsaka yes, sa mga nanonood at nakikinig.
0: Oo, natutuwa ako pag sila ang guest eh. Parang ako kinikilig. And syempre kasama natin si Archie kasi alam ko bakit. Natutuwa ako kapag yung energy is yung like and like. Mm-hmm. Parang nakakatuwang kasama. Archie, bati ka. Oo.
3: Magandang gabi po sa lahat na nakikinig at nanonood ng pagprograma.
0: Mabatiin nyo muna yung mga nakikinig ngayon. 'Di ba? Baka mamaya meron kayong mga kaibigan na nanonood diyan o 'di ba?
3: 'Di ba?
0: Batiin niyo naman. Ito si Au Mayari, madaling ano to eh, last minute eh, hinata ko lang eh kasi nagkaroon tayo ng sabi kasi meron kaming mga ina-adjust pa. So, sabi ko, punta ka nga, ikaw na nga, ano, at least hindi ka yung bago para medyo alam mo na yung kung ano yung flow na gagawin natin. No, di ba?
1: At dahil dyan, hinatak ko naman
0: hinatak
1: sila.
0: Mo naman. Naghatak naman po siya. Dahil dyan, naghatak siya ng iba niyang mga kasama at sa mga iba niyang mga kakampi. Yeah. Pag-uusapan natin ngayon, since nga we're talking about spirits, no, bigyan natin sila ng, ano, ng siguro peak, no, doon sa naging buhay ninyo as spirit questors. Kasi spirit questors was started way back. Matagal na, di ba? Kailan nag-umpisa ang spirit questors?
1: 1995.
0: Oo. Oh. Yan. Yan yung, na, syempre, di ba, nag-umpisa yan sa Ateneo. Pero hindi ko na inabutang. Of course, 80s ako gumajo. way past my time. Pero ang,

0: Sige, sige. Ako daw. kasi kami mga newer batch kami, pero in the ano spirit questing ano history ano siya eh. So si Sir Tony was a teacher of communication arts.
1: Mm-mm, mm-mm.
0: And it started with that dun sa communication arts na class.
1: Mm-mm,
0: and then
1: yes.
0: Where he taught, and then dun na nag-start yung ano yung questing. So from that group nagkaroon from that class nagkaroon na talaga ng group. It became a habit.
1: Mm-mm.
0: Na yung Com Arts Department became an office for them. Ayan.
1: Talaga yung department namin, ano? Yun may sala. Siyempre, Com Arts po. Com Arts po ako, gumagic po ako ng AB Communication Arts sa Ateneo. Pero hindi nga kami na gano'n kasi it was not our part of our team. Kasi it was just a few batches ahead of me, si Tony Perez. Yan. Pero, ay, sabi ni Vertubert, wow, jump back ang show mo tonight. Good evening, Ms. Star and your guest. Sabi ni Vertubert, yan. Tapos ito, may bumatig sa'yo si Vicky. Sabi niya, hello, Miss Au Mayari. Happy Mother's Day.
0: Thank you. Happy Mother's Day then.
1: Oo. Yan, nice. Sabi niya, sabi ni Marlene San Diego, excited kami for tonight. Mag-participate kayo. You can please ask questions. Yung magbibigay ng magandang question, as usual, re-regaluhan ko ng bracelet din. So, pagka maganda, tingnan natin kung ilan yan, bibigyan natin ng bracelet ang kusino magbibigay ng magandang question. Yung merong patutunguhan yung question. Okay. Kaya, pero ang ating televiber line, 0919-278-3000, pwede kayo magpadala na inyong mga questions doon. So, pipiliin ko yan kung ano yung... Babasahin ko naman lahat po ng inyong mga questions, pero pipiliin ko, makinig kayo. Siyempre, makinig kayo sa end ng ating ano, kung kailan kayo, saan kayo susulat, kailan kayo magpapadala na inyong pangalan. Yan. Okay. So, Sarsha, sa Spirit Questers, ano naging role mo?
2: So, again, good evening everyone. Sa Spirit Questers, usually, pag nagka-quest kami, ako yung nagiging battery.
1: Ah, okay.
2: So, pag nagka-quest, usually, lalo na pag nagsi-circle kami, syempre, kailangan ng energy yan.
1: Yan
2: so, isa ako dun sa mga...
1: Pinaguhugutan.
2: Pinaguhugutan ng energy.
1: Oo, so, kailangan malakas ka.
2: But there was one time na... na-assign ako as one of the mag-connect dun sa spirit.
1: Mm-hmm.
2: But during that time, unfortunately, baguhan pa lang ako eh.
1: Mm-hmm.
2: So, hindi ko alam kung paano mag-connect during that time so sa spirit. But again, more often than not, battery. I'm the battery of the group.
1: Ganun pala yun. May kanya-kanyang roles.
2: Yes.
1: Archie, so iba-iba katulad niya, siya battery. Ikaw ano naging role mo?
3: In a way, ako po yung parang defender long circle. So, depende kasi sa energy signature ng bawat isa, merong battery, merong channel, may defender. So, part ako ng defender group. Dahil during a circle po, maraming papasok.
1: Yes.
3: Na hindi naman kailangan.
1: Definitely.
3: So, we filter that na hindi sila makapasok lahat. Kung ano lang yung intended na spirit or entity na kailangan kausapin, yun lang. The rest, they need to, ano, get off.
1: Yan ang masarap, ano, kapag isang grupo, may kanya-kanya kayong, ano, eh. Kasi kapag ako, kasi solo flight ako, ako battery.
3: Ikaw channel.
1: Ako din ang channel. Ako rin ang defender. Kaya ngayon, hati-hati yung, ano mo, yung kamalayan mo, merong, op, ano yung nando sa likod, kailangan ganyan, op, merong pumapasok. Teka muna, kakausapin ko
3: mahirap
1: yung ganito.
3: Yun.
1: Mahirap din. Pero, oo na, maganda rin nga, kapag ganun, it takes a lot of experience din para masolo mo, no? Pero mahirap din. I admit na mahirap din. Kaya, minsan sasabihin ko, tumigil ka muna dyan. Pero hindi eh. Totoo ka dyan, Archie. When your channeling comes in, or when there's a circle na ginagawa na natin, hindi mo mapipili kung anong spirit ang papasok.
3: Correct.
1: Diba?
3: Yes.
1: Okay. Mag-start tayo. Kunwari, ano ba ang pinaka-umpisa ng lahat? Halimbawa, pag magpapa-spirit quest ng isang tao, ano saan nagsisimula yun? Saan magsisimula yun? May tatawag sa inyo? Ano, paano ang simula ng lahat?
0: Usually, si Chiki kasi ang aming dispatcher before. So, ngayon sa paint, si Sarsha ang aming dispatcher. So, ang una niyan is susulat sila or tatawag sila, kukontak sila sa dispatcher.
1: Sa dispatcher.
0: To tell their, ano, to give the request, bakit yun yung request nila.
1: Uh-huh.
0: And sinasala yan ng dispatcher. Tinitingnan niya if this is a valid questable case or not. Minsan yung dispatcher,

0: Pinapapadala pa siya ng one person to check.
1: Muna.
0: Doon sa to validate yung claims and everything before siya magdi-dispatch ng group. Yun. Yung pinaka-ano namin kasi na hindi lang perket may magpapakita or may napaparamdam is a questionable case. Yung guiding principle namin is if this occurrences affects the function of the or affects the life of the person na nagre-request. Kung meron ba talaga silang, for example, hindi na sila makatulog, makakain, down na ba yung kanilang business or anything that disrupts the function of life, dun lang, yun yung ano, guiding principle ng dispatcher na, okay, pwede, let's see and investigate this. Yun.
1: Mm-hmm. So, Archie, sa'yo, naging part ka ba ng ano, tagasala din? Was there a
2: yes,
1: part?
2: Yes, there was scenario or occurrence po na gano'n. Laging part po ako ng validation team ng bago i-legitimate yung quest. So, we meet the agent to a certain place. Then, pinapakwento namin siya yung nangyari. Then, habang nagkakwento siya, we spread cards if it's true or not. Hindi naman yung mababasa kung ano yung sabihin ng cards eh. So, by that moment, alam namin kung nagsasabi siya ng totoo or not.
1: When you say you meet him elsewhere, not in the place where
2: no.
1: it's going. Tama,
2: no.
1: tama yun. Oo. Oo, kasi guguluhin natin yep. yung energy. So, lalabas kayo niyan. Mag-meet kayo kung saan.
2: Kung saan mang coffee shop somewhere na i-meet namin siya. Then,
1: kalimitan ba? You watch out then for mga psychological na mga issues?
2: Yeah.
1: Sige, Archie.
2: Yeah, we do. But if yung psychological yung nature ng query ng quest pag na filter na yon doon sa validation day, validation right there and there, we advise them to consult a medical expert. But in a event na hindi siya lumabas, tinago niya at dumating yung grupo for the quest proper agad, meron namang ginagawang ano, parang advice or parang intervention psychologically kung ang nature is psychological. Mm-hmm. Lumalabas din po dun sa circle kung esoteric or psychological yung nature.
1: Yung ano,
2: kasi there will be occasion na tatago nila yung psychological.
1: Oh, maraming ganun eh. Hindi nila ilalabas yun.
2: Either nahihiya sila or they wanted something out of the quest.
1: Kasi yun yung ina-expect nila. Yun yung gusto nila mangyari, mag-questing kasi. Yep. Kaya itatago yun sa'yo.
2: Eager kasi sila na pumunta yung group to do the quest.
1: Exactly.
2: Misal, mayroong mga information na nakatago, nakawithel, hindi lahat lumalabas. But during the quest, lahat lumalabas.
1: Oo, lalabas yun. Marami na eh. Paano siya makakaligtas na sa marami nang titingin eh. Okay. So, pagka ganun, may instances kayo na pag dumating kayo, tapos mapapansin nyo psychological in nature, hindi nyo na itinutuloy. Merong bang ganun?
0: Usually, ang ginagawa namin, tinutuloy din namin, tinitingnan namin yung ibang aspects. And then, in the end, we do a consultation which parang one-on-one with the reader or yung sino sa grupo yung may psychological background to talk to the client. Pero as a questor, ang ending, kiniklean na lang namin yung bahay.
1: Para
0: lang ma-clear yung lahat. Kumbaga, kasi nandun na rin naman kami.
1: Oo, not necessarily naman you clear it because there are entities, no? So, kiniklear nyo na lang yung energies para okay.
2: Yung negativity sa lang ng lugar.
1: Oo, marami yan. Lalo na pag psychological. Yes. Ang dami. Oo. Oo, yan. Sarsha, ikaw. Sabi mo nga, ikaw ang baterya. Was there any instance na sabi mong nanghina ka?
3: Yes. Especially kapag yung mga quest na napupuntahan namin ay mga kongre quest. Kapag kongre quest, ito talaga yung
2: lahat.
3: Kumbaga, maraming questors.
1: Oh,
3: congregation. So, maraming questors na pupunta. And then, usually, mga big areas, mga building, mga ganun. Mga provinces. So, yun, pag mga ganung malalaking cases po, talagang nakaka-drain talaga. So, imagine, of course, hindi lang naman po ako ang battery ng group. Uh-oh. But if you can imagine na all of the people with us, uh-oh, I have to supply the energy.
1: Mahirap din. Oo,
3: po, mahirap din po.
1: Ang hirap, no? Pag sinabi mo ikaw baterya, so, ikaw yung, para na rin silang mga psychic vampires niya, energy vampires.
3: Yes.
1: Kasi kailangan nila talaga may hugutan, eh.
3: Yes,
1: diba? So, paano mo na may maintain na marami kang karga, kumbaga, na energies?
3: Well, in the beginning naman po sa lahat ng quest, nagta-Tower of Light kami. So, that will be our form of protection.
1: Course.
3: So, para sa lahat po yun.
1: Mm-hmm.
3: And then, I guess din because of my personality, I have that very strong personality na, yun, even personally, I always give to others.
1: Mm-hmm. Yung generosity, yes, parang innate so, na yun eh.
3: Yes, so I guess din, kaya ako yung nagiging battery more often than not. It's I guess it's because na rin yung personality ko.
1: Mm-hmm. Are you happy with that role?
3: Yes.
1: Mm-hmm. And you master that role?
3: Yes, I believe so.
1: Kasi ano pa ba mga roles na na-take mo aside from being a battery? Ano pa mga na-assume mo na roles din?
3: Like what I said a while ago, channel. Yes. Nag-facilitator na rin ako. Mm-mm. Or parang TL, team lead. And just like what Miss Ao mentioned, right now sa Paint, I'm the dispatcher.
1: Yan.
4: May dadagdag ako dyan.
1: Sige.
4: Siya din ang ano, pagpaulan na, siyang tagahawi ng ulan.
2: Tama.
4: Kasi yun yung forte niya, yung ano, Mother Earth, Mother Nature.
1: Ako, tagatawag ng ulan. Hindi, pero actually, tagahawi, madali lang naman na hawiin eh. Basta kung pagka, ano yung connect ka doon,
3: yes,
1: madali lang hawiin. Pero, pero pagkabagyo, ang hirap.
3: Yes.
1: ang hirap. Mahirap. Anyway.
2: Kailangan mo na implement doon.
1: Okay. Kwento kayo, yung mga nakakatawa ninyong mga, sabihin nyo ng mga quest. Babalik tayo sa mga kwento. Pag-usapan ninyo kung ano yung ikukwento yung quest na naging magkasama kayo. Babalikan natin after a few reminders.
5: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 9.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
4: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. To your soul. Feel kita. Feel ko hugot mo. Hugot is real. Sa hugot feels.
1: Ang love parang jeep. Minsan puno na pero pilit ka pa rin sumisiksik. Ganyan minsan ang pag-ibig, lalo na kapag gustong-gusto mo ang isang tao. Kahit ramdam mong may ibang laman na ang puso niya, umaasa ka pa rin may puwang para sa'yo. Pinipilit mong magkasya sa isang sitwasyong hindi naman talaga para sa'yo, kahit na alam mong siksika na at hirap ka nang huminga. Sa relasyon, may mga pagkakataong pinipili natin magtiis kahit na halatang hindi na tayo komportable. Tulad ng pagsakay sa jeep na puno ng kinakaya mo na ang sikip, init at ang hirap basta makasama mo lang siya. Umaasa kang balang araw luluwag din na baka may bumaba at mabigyan ka ng sapat na espasyo. Pero ang totoo, hindi lahat ng pinipilit ay nagiging tama. Minsan lalo ka pang masasaktan habang tumatagal. Mahalagang matutunan na hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa isang pusong hindi ka na kayang bigyan ng lugar. Ang totoong pagmamahal, hindi mo kailangan makipagsiksikan para mapansin o mahalin dahil darating din ang tamang biyahe kung saan hindi mo na kailangan ipaglaban ang pwesto mo kusang ibibigay iyon sa iyo. At balik na tayo sa Feel Kita. Kasama ko po si Au Mayari, si Sarsha at saka si Archie. Yan, sila po ay mga dati pong spirit questers. Mayan, balikan natin. So magkwento tayo ngayon. Kwento kayo kasi interesado ako sa... yan palibasa kasi wala akong kagrupo eh. Parang ano? Ha? Oo, ayan, oo. Ang hirap, hindi ko maaalala kung ano yung nangyayari sa kaliwa. At least kayo, madaming mata. O eto, nakikita, eto, nag-fail si ganyan. Ako hindi, isa-iisa lahat iniintindi. Kaya minsan, hindi mo maiwasan na de-drain ang husto kapag nag-iisa. Yan ang kalaban, na, talagang mahigwit na kalaban. Kaya kung sino nakatabi sa akin, talagang mahina, humihina. Dahil nga, di ba, parang kinukuha ko yung energies na ano. Anyway, kwento naman kayo. Sino magkukwento, si Archie o si Sarsha?
2: Sige, I'll go first.
1: Sige.
2: Actually, naikwento ko na rin to, Miss Star, during my last questing. Kasi ito talaga yung very memorable sa akin. So, it was a congreg quest. So, marami kami. Kasi building nga yung quest namin. So, dahil building siya, partner-partner kami. So, we have to scan the place. Ang unang skinan namin ng partner ko, dun sa parking, sa basement. So, while we were walking, nakita pa namin yung iba pa naming mga kasama was there. Tapos, may nakita kaming isang area doon. So, sabi ng partner ko, halika, tingnan natin doon. So, punta naman kami. So, sumilip pa ako sa likod to check if andun pa yung mga kasama namin. Nandun naman. So, we did the scanning and all of that. Tapos, after a few minutes, pagtapos namin, pagtalikod namin, nawala na silang lahat. So, nagpanik kaming dalawa. Hala, asa na sila? Ganyan-ganyan. So, syempre, madilim yun eh. Madilim yung lugar. Tapos, basement. So, akyat kami. Then, finally, nung na-meet namin sila sa isang floor, so, sabi pa nila sa amin, oh, saan kayo nagpunta? Ba't bigla kayong nawala? So, kami naman, ha? Kayo nga ang nawala.
1: Oo.
2: Pagtingin namin, wala na kayo. So, anyway, tapos, moving forward, nag-quest kami. Nag-circle kami. So, it was a circle within a circle. And then, parang tatlo or apat lang kaming babae. And then, yung entity na lumapit, ang sabi niya, I want a life. A human life.
1: Oy, hindi naman
2: sabi
1: siya.
2: Niya, babae.
1: Ay, naku.
2: So, habang nag-request kami, kasi medyo baguhan pa ako nun eh. Talaga napamura ako sa isip ko. Sabi ko, ano ba itong napasukan ko? Kasi akala ko, feeling ko na ako yung isang kukunin. Possible na kukunin. Kasi apat lang kaming babae nun eh, konti lang. Yung pala, ang tinutukoy nung entity was one of the employee dun sa building na yun ang gusto, na attracted siya dun, na yun ang gusto niyang kunin. So, that was my most memorable experience.
1: Yeah.
2: So, pag may mga nagtatanong, yan ang madalas kong kinakwento.
1: Yes. Okay. Sa'yo naman, Archie, anong sa'yo ang kwento?
3: Siguro, isang quest, mga dark quest, kasi we were encountering a dark entity that time. Si main channel was asked to to connect to a certain divine entity, and nahihirapan siya. So si team lead asked me to connect to that entity. Mm-hmm. Ang sinabi niya lang is si Kay. So I connected with the wrong entity. So ang intended was Kuan Yin.
1: Okay.
3: Ang na-contact ko sino? Ay si Kamatayan.
2: Ibang Kay.
3: So
1: ano 'yun?
3: Yeah. Okay. So nanlamig ako noon nung sinabi nila na hindi 'yan. May dumating kasi na emissary.
1: Okay.
3: Ni Kamatayan. So in-address na lang ni team lead yung natawag ko.
1: Okay. Andun eh.
3: Dumating eh. So, apology, syempre. Nakamali. But si Minchal kasi nahihirapan kumonek kay Kuan Yin that time. So, kaya humingi ng tulong sa iba. So, I contact, yun nga, nakontak ko yung mali. Na-address naman, na-correct naman at the later part ng circular quest. So, this sa akin ito yung pinaka-kengkoy na quest na napuntahan ko.
1: Okay yun ah. Iba pala. Kumbaga, wrong number.
2: Wrong number.
1: Paano siya nagpakilala na siya? Paano mo na-realize yun?
3: Yung energy po kasi iba. Energy signature po ng mga entities is different. You would know because the way they feel.
1: Oo, syempre.
3: Yung energy ni Kamatayan is way different sa energy ni Kuan
1: Yin. Syempre. Yung layo ah.
2: Layo.
1: Oo.
3: So, kaya nagreakan lahat nung dumating yun. So, bakit andi dito yun? Sinong kukunin?
1: Ang ganda naman. Oo, sino nga naman kukunin?
3: Oo, so, yun nga. So, it was my mistake. So, but it was addressed
1: at that
3: time. Yeah, blooper talaga. Big time. So, yeah. That's it for me.
1: Sa iyo, meron kang kwento rin na nakakatawa.
4: May kwento ko. Ibayin ko na yung kwento ko na sa naisip ko kanina. Ito naman is, kasi kami, dahil grupo kami, iba-iba rin personalities.
1: Yes.
4: At hindi mo rin matatanggal na may mga pataasan ng i-hidden siya.
1: Siyempre.
4: No? So, this was a quest during yung after Ondoy.
3: Yes.
4: So, inano kami into different groups kasi ang daming mga namatay, yes, diba? And
1: saan kayo pumunta nun?
4: Sa Pililia.
1: Pililia.
4: Sa school ni Chiki. Doon kami, kumbaga, iniikot namin yung buong Rizal,
3: area, yes,
4: yung area na may mga maraming namatay. And then, kasi may media din nung time na yon. Pinifilm nila kami. So, binrake kami into different subgroups to channel yung different spirits nung namatay. Mm-hmm. And then, para ma-send namin yung kaya namin i-send to the light.
1: Mm-hmm.
4: So, yung blooper doon, kasi belong ako sa isang group na may dalawang diva.
1: Okay.
4: So, yung blooper doon, kasi parang yung camera, pupunta syempre kung sino nag-channel.
1: Syempre.
4: Ako yung nagpa-facilitate eh. So, yung nag-channel yung isa, nag-act out, tapos yung isa, Iaano niya yung kumbaga iba naman yung kumbaga pataasan sila
1: para i-challenge sila pareho.
4: I-challenge sila pareho pero ibang magkaibang spirit tapos pabunggahan.
1: Pabunggahan
4: sa drama kasi television, 'di ba? Okay. Kilala niyo yung isa.
1: Alam
4: kilala
1: ko lang. Na-gets ko na kanina ko pa nag-gets kung sino.
4: Oo, so parang kami lahat parang yung camera pa ganun tapos sino ito ganun. Tapos kami parang nangyayari.
1: Hindi malaman ng camera sino susundan ngayon.
4: Oo, sino susundan.
1: Dahil kanya-kanyang paerehan.
4: Oo. So parang yun yung blooper. Kasi in the end, hindi naman talaga yung spirit na kailangan ng tulong. Sa amin pumasok yung spirit. Kumbaga naguluhan siguro yung spirit ng bata. Sabi niya, sa'yo nang alak, papasok kasi silang dalawa.
1: Nag-irehan.
4: Oo, nag-irehan. So yun yung ang ending, doon napunta. Pero it's funny to see na may person, 'di ba? Tao rin naman tayo, may kanya-kanyang may din sila personal thing outside the quest. So minsan may ganon sa mga grupo, pero it's just funny and now tatawanan mo na lang na nangyari 'to na nag-showdown yung dalawa.
1: Pero was there any quest na talaga namang serious talaga na grabe, na talagang maganda tapos yung maganda yung case tapos talagang yung pinag-uusapan kasi natin bloopers pinapatawa lang natin sila ng konti pero let's go to the more serious na usapin. Meron talaga mga serious kayong mga cases, Archie?
3: Yes po. Sa part ko, since most of the cases na napupunta sa akin is puro dark cases.
5: Dark talaga.
3: So, yung mga dark entities, how do I say this? F.A. So, when you say F.A., fallen angels.
1: Angels,
3: Matagal na usapin kapag ganitong klaseng case.
1: Yeah.
3: Normally, it will take us up until the next day. Inaabot kami ng sikat ng araw for this kind of case or scenario. Mm-hmm. The reason behind is because napakatalino nila.
1: Mm. Yes, totoo.
3: They were here even before everything.
1: Mm-hmm.
3: So, kahit anong rebut mo, meron silang sagot. Meron silang...
1: Magaling.
3: Kumbaga, hindi mo pwedeng iutuin, hindi mo pwedeng bilugin yung ulo nila. Kumbaga, energy-wise, they would know what you're thinking.
1: Way ahead.
3: So, kapag inactualize mo na, venerabilize mo na, doon minsan nagkaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
3: Dahil you were thinking of it, sinabi mo pa, so parang dagdag pa sa insult, kung ano man yun. But the thing is, bright side of it, we were able to address or resolving issue.
1: Mm-hmm.
3: That entity was able to calm down.
1: Mm-hmm.
3: And then, kasi that time, ako yung fase. So, ako yung nag-ipag-usap.
1: Mm-hmm.
3: I just reminded that entity na he was way before he fell.
1: Mm-hmm.
3: So, because I felt na part siya ng light before.
1: Mm-hmm.
3: Hindi ko na inalam kung bakit siya nag-fall.
1: Nag-fall.
3: Oo. But the thing is, the reason behind na nag-quest kami doon, bakit siya nagwawala, is just to get a glimpse of God again. Kahit lingon lang, at walang sabihin, walang gawin. Lumingon lang, but God never did. Dahil, syempre, falling ka na.
1: Fallen na siya.
3: So, what I said was, back then, kahit maubos ang panahon mo, just keep on helping. Kumbaga, in your own way.
1: Mm-mm.
3: Whether it's a spirit or other entity, especially tao.
1: Tao.
3: Mm-hmm. Kahit walang kasiguruhan na may pupuntahan yung gawin na yon, just keep on doing that. Doon siya tumahimik.
1: Mm-hmm. Nakakasad, ha? Nakakasad.
3: Mm-hmm. Yes. Kasi they want back, but heaven don't want them back.
1: Ay, ang sakit naman nun. Yes, parang gusto lang niya magkaroon ng glimpse lang ni God, na hindi siya napagbigyan.
3: Yep.
1: So, dapat patuloy lang siya sa...
3: Yun ang advice ko sa kanya that time. And I felt na tingin ko that made sense sa usapan na yun. Dahil tumahimik siya, parang nag-contemplate siya on that idea. Na kahit walang kasiguruhan, walang definite na result o walang definite na mangyayari sa gusto niya mangyari, lumingon kahit lumingon lang, keep on doing it. Yung hope na meron tayo, yun lang in-apply ko sa kanya. Kumbaga, we can only hope. In the end, dahil for sure naman, mas mauuna kami bago sa kanya. So, mas mahaba ang kanya existence kumpara sa atin. So, he has all the time to do that.
1: Mm-hmm.
3: Then, hindi mo natin saklaw yun, yung knowledge na or yung scenario na pwede mangyari.
1: Mm-hmm.
3: So, makasakali.
1: Mm-hmm.
3: So, yun lang binigay ko sa kanya.
1: Mm-hmm.
3: So, it was a win-win scenario.
1: Mm-hmm. At least, di ba?
3: Mm-hmm.
1: So, after noon, hindi na siya nanggulo?
3: Hindi na.
1: Parang natauhan na.
3: Yes.
1: Oo.
3: Then, pero, he went far away.
1: Oh, umalis. Oo. That's very good. Okay, Sasha, ikaw, may experience ka rin ng mga ganyan?
2: Yung sa akin, actually, it's the same yung quest na sinabi ko earlier.
1: Oo.
2: So, ang issue kasi doon, itong entity na to, high ranking siya. Okay. Tapos he was very stubborn kasi he really want to get the life of that woman. Okay, so syempre ang sinasabi nung facilitator namin, hindi pwede. Uh-oh. Kasi respect ng free will. Uh-uh. So sabi niya, hindi, gagawa ako ng paraan na iano ko na mag-suicide siya para makuha siya. Parang ganon. Uh-huh. So talagang nagmamatiga siya, and to the point na he wants to do battle with us. Mm. So nagtawag pa talaga siya ng mga
1: kasama niya. Yes. Ang dami.
2: Yes.
1: Oh, madami.
2: So talagang sobra yung issue na yon o yung quest na yon, na to the point na talagang inumaga kami, Mr. Uh-huh. Inumaga kami dahil nga matigas talaga yung entity. Talagang gusto niyang yung buhay. Gusto niya talaga makuha yung babae.
1: So yung sinasabi mo na nagtawag pa siya, ano nangyari during the time na nagtawag pa siya? Ano ang naging battle ninyo? Paano?
2: Ang nangyari na doon, like what I said, kasi baguhan pa lang ako noon eh. So, and it was a circle within a circle. So, yes, marami rin kami mga seniors na nakasama noon. So, yung mga seniors namin, actually, meron kaming senior doon na nagtawag ng divine intervention.
1: Nakuha na rin ang kakampi. Mm-hmm. Oo. Anong ginawa nila? So, paano sila, sa tingin ninyo, no? Kasi huwag natin sasabihin sa paningin ng ordinaryong tao. Ano ang ginagawa nila to fight? Anong fighting mode? Paano sila nagpa-fighting mode?
2: Yung mga entities po?
1: Oo, yung mga entities. Ano ba? Sabi mo, humingi ng divine intervention. Pagkatapos yung isa, nagtawag din ng kanyang kakampi. So, ano, paano sila nag-aaway?
2: So, during that time, kasi...
3: Energy.
2: So, it's more of energy, Ms. Star. Like what I said, very stubborn talaga yung entity. Gusto niyang... yun nga, mangyari yung gusto niya. Mm-hmm. So, hindi siya... Ang inaano kasi natin is peaceful coexistence eh.
1: Yes,
2: so, we
1: yes,
2: try to mediate, definitely. We try to compromise, magkaroon ng kompromiso. Pero ayaw nga niya. Mm-hmm. Kasi gusto niya talagang makuha yung girl na gusto niya, mm-hmm. yung employee na yon. So, during that time, bago pa talaga mag-worsen yung scenario or yung case, yun, tawag na ng divine intervention.
1: Okay. Was there any instance na nagkaroon ng physical manifestation ang sabihin yung battle nila? Nagkakaroon?
3: Yes.
1: Sige, like ano, Archie?
3: Again, sa isang dark quest, psychic scarring. Mm-hmm. Wherein magkakaroon ka ng scratches. Mm-mm. Kapag masyadong say malevolent yung
1: yes,
3: yung entity. That time it was an L case. I will not mention the name. Mm-hmm. It's an L case. So hindi pa mismo yung main character ang dumating. Emissary mm-hmm. pa lang ito. Mm-hmm. But after the case, hindi siya resolved. Mm-mm. Dahil L case nga. Mm-mm. And I had a scratch here. Ito. And another questor also had that as well. And during the after a week, ini-endure namin yung bigat ng case na yun.
1: Naramdaman talaga.
3: Yes, so.
1: Ayun. Ikaw, Al, meron ka naging instance na meron physical manifestation?
4: Yes, marami.
3: Marami.
4: Marami.
1: Marami.
4: So, yung gusto ko i-bring up yung sinasabi namin among the questers, yung tasa case or hotdog case.
1: Oh, ano yun?
4: So, itong case na to was before, like a week before Ondoy.
3: Yes.
4: Okay, so kasama pa namin si Jeff ng time na yun.
1: Asawa
4: usually mo. Kasi ang spirit questers, nag-invite kami yung mga gusto maging members to observe.
1: Uh-oh.
4: So, hindi pa sila nagtitraining. So, may isang person doon na nakapampasexy. Dumating siya. Na sumama siya doon.
1: Uh-huh.
4: And then, nung nagsascanning kami, so happened that the case is about a tikbalang. Uh-huh. Di ba, ang tikbalang very drawn to mga women na oozing with sex appeal and everything.
1: Yes.
4: So, during nagsascan siya, yung tikbalang nagkoconnect na sa kanya, sinasabi na, oga, papatayin ko nanay mo, ganyan-ganyan. Ang sinabi niya doon sa tikbalang, hotdog ka. So, yun yung...
1: Hotdog ka?
4: Oh, challenge niya, in short, which is bawal sa ano namin. So, ano, siguro natakot siya at never, hindi niya sinabi to the TL, to anybody na yun yung na-experience niya until nag-circle kami.
1: Uh-huh.
4: So, nung nag-circle kami, tinarget siya nung yung tikba lang na yun was pretending to be a demon.
1: Uh-huh.
4: But it was just a tikba lang. So, tinarget siya na nangingisay na siyang ganoon. So, it's trying to possess her. No? Buti na lang, may dumating na senior, sinara yung third eye niya, so nahimasmasan siya.
1: Uh-huh.
4: But then, it made the tikba lang very angry.
1: Uh-huh.
4: And then, so we broke the circle. We had to regroup. And then, we had to come back. And, so, nakita na namin ano ba talaga yung pinaka-issue nito. Yung issue niya talaga is he was trying to get the kingdom of the other elemental kingdom, which is water. Mm-hmm. No? And then, matigas siya. He's very authoritative and he's like, ayaw talagang mag-reason out with ano. And then, out of the blue, Archangel Uriel came through
3: lightning.
4: Nagulat kami lahat kasi pag may dumadating na angel, wala kang magagawa, madidipa ka na lang at iiyak ka. Ganun iiyak yung feeling every
3: automatic.
4: Time may angel na dumating.
3: So parang
4: nung dumating siya, wala nang nag-channel, nakikita na lang namin, ako nakita ko na ang ginawa ni parang nagbigay ng hatol.
1: Mm-hmm.
4: This seance started from 9 p.m. up to 4 a.m.
1: Pero
4: it felt like it was just an hour.
1: Okay.
4: But it, tapos pinakita sa amin yung transformation na parang ang ginawang, ang hatol is, yung kingdom niya was wiped out.
1: Mm-hmm.
4: So, yung kingdom niya, talagang inanuhan ng water.
1: Mm-hmm.
4: No, pag, after nung seance na yon, paglabas namin bahana.
1: Oh,
4: yung kotse ko binahana. Oh, as in talagang flooded siya. So nagulat, we have to stay until madaling araw because we can't get out. Kasi the whole subdivision was flooded.
1: Oh.
4: Ganun siya ka, nagulat kami na physical pala yung nangyayari.
1: Physical.
4: Hindi lang siya, hindi siya yung nasa realm lang na yun. Hindi siya, kasi all the while we were inside,
3: indoors kami.
4: Nangyayari na pala yung
1: take over
4: nung water dun sa kingdom niya.
1: O sige, babalikan pa natin yung ibang kwento matapos ang ilang paalala.
0: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Feel Kita sa DZMM.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol Sehistrenda at DZMM Teleradyo.
1: Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Stargazer sa Feel Kita.
2: Balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin si Almayari, si Archie at saka si Sarsha. Yan. Alam mo, sabi ko nga eh, nakakatawa yung mga ganyang instances. Minsan yung talagang sobrang nakakatakot pero nagiging blooper. Minsan yung hindi mo alam. Kayo ba pagka ganun, yun, ba seryoso-seryoso kayo, pagkatapos may blooper, pinipigilan nyo rin tumawa.
3: Oo.
4: Yes.
2: Lalo na kung halimbawa yung sinasabi ng spirit eh, nakakatawa. Minsan, ano ha, they make fun of us, ha?
3: Yes.
2: Na naka-ex, naka-kayo.
3: Yeah.
2: Na yung mga sikreto mo, sinasabi niya.
3: Yes. Lagi.
2: Oo. They're mischievous talaga, ha? Kasi ikaw nga eh, nasabihin pa sa'yo, eh, ganito ka eh. Ganyan, di ba? Na nakakatingin. Kaya nga sabi ko, itong mga spirits at hanggang wala kang ligtas kapag, lalo na yung elementals.
3: Alam nila. Mm-hmm.
2: Alam nila,
3: alam
2: no?
3: Nila lahat.
2: Kaya hindi dapat nakikipaglaro. Kasi nga, yan. Hindi joke. Kasi yung iba, akala nila kasi ganun lang kadali.
4: Yes.
2: Anyway, so, balik tayo sa yung pinag-usapan kay Hotdog. Okay. Interesado kay Hotdog. Uh-huh. Ano nangyari kay Hotdog?
5: Naging ano na lang siya, parang ni-reduce siya from the king of the ano of that kingdom, naging ano na lang siya, horse. Yung ano niya, yung spirit.
3: Yung judgment sa kanya.
5: So yun yung nangyari. Ako kasi yung nag-TL noon. So after that, for quite some time, hindi siya maka-get over. Inaano pa rin ako, parang kahit na in spirit, sinusundan pa rin ako. Nag-aaligid pa rin siya.
2: Merong ganong tanong. Wait lang. Okay. Hotdog. Okay.
5: Bakit, alam na nila.
2: Bakit kaya may spirits na sumasama? Sabi ni Colt. Bakit daw may mga spirits na sumasama? Minsan sa biyahe ng pamilya o magkakaibigan. Early this year, na-experience ang family ko yan, galing sila sa Baguio, at ang spirit galing dun sa bahay. Siguro bahay na in-stayan nila sa Baguio. Sumasama. Bakit daw ano? Would you like to answer, Sarsha?
4: One reason kasi nadodrawn sila sa energy. So it's all about energy. So kaya more often than not may sumasama. Kunwari, katulad niyan na galing sila sa isang lugar, tapos pag-uwi nila sumama yung spirit kasi dun sa energy nila. Yes, drawn yung spirit na yon dun sa energy.
2: Okay. Ito may tanong si Rendezvous. Was there a quest where you had so much difficulty figuring out whether either finding the root of the problem or how to best resolve the issue? I'm presuming each has have their own ideas, contrasting personalities. May difficulty ba kayo na figuring out finding out the root of the problem, na nahirapan kayo hanapin talaga yung root ng problem?
5: Minsan.
3: Meron.
5: But we have to, kaya kami marami, we go in number. Mm-mm. to see para makumpleto yung storya, no, yung different perspectives and different ano kasi minsan some
3: hindi ba kasing pick up
5: kanya-kanyang pick up yan
3: and when up, then we
5: inaano namin
3: we talk about it para mabuo yung
5: storya
3: so si TL o si Fasi would know how to approach the case based on that collective information.
5: And minsan, may cases talaga na bumabalik kami. Kasi layer by layer yan. Mm. Like, for example, yung na-coma na bata dati. Yes. Siguro nakailang balik kami doon to really find, para ma-retrieve namin yung soul ng kasi bata. Kinuha yung spirit ng bata ng mga elemental eh.
2: Oo.
5: Na hindi namin ma-figure out bakit. Yung pala, they were protecting the kid because of the family dynamics na nangyayari.
2: Kaya kinukuha for the meantime.
5: So, na-retrieve na. You have to go different times to see ano ba talaga yung pinag-ugatan. So, sometimes may ganun.
2: Malalim yun, ha? Yeah. Okay. Nag-veiling po ba sila o nagsiset up ng barrier for protection when dealing with these elementals? Like, para hindi madamay ang ibang tao, hindi masama sa crossfire po. Sabi niya.
3: Normally, kung sino lang yung kailangan sa circle, yun lang ang nasa room. Anyone na hindi kailangan, they need to step out. Labas sila. And anyone within the circle is protected. Tulad din sabi kanina ni Sarsha, we begin by doing a TOL.
5: So, Tower of Light.
3: So, that exercise itself protects the group. Mm-hmm. Even kahit hindi siya psychic. Kasi within the circle, kasama rin namin yung agent or yung agent. Client. Mm. So, we also protect that client.
2: I see. Naisip ko lang, are there entities in any of your quests that post riddles that you need to answer correctly?
5: Yes.
2: Nagri-riddles,
3: yes.
2: No?
3: Yes, they
5: yung
3: do.
5: FA.
2: Sila po ang magagaling.
3: Sila mahilig sa riddles, ang FA.
5: Na pag hindi mo sinagot ng tama, medyo...
2: parang ganoon, di ba?
3: And may scenario pa na malalim na Tagalog, minsan ang gagamitin nila.
2: Oo, ang FA ang mahilig sa ganun.
3: Yes.
2: Okay, teka, ano pa ba itong mga questions sila? As questers, how do you protect your loved ones from the negative entities, retaliations? Nagre-retaliate ba sila?
5: Depende.
3: Depende naman kasi...
5: It is a practice sa amin, syempre, for you to step into this field. That you have to protect your family every day. Like, it's your duty and responsibility. Kasi, irresponsible yun na papasok ako dito tapos hayaan ko na lang yung pamilya ko.
2: Oh,
5: because these entities, they come through the weakest link.
2: Which is yung sa family, yung weakest link.
5: Kung sino yung weakest link, you know, sino yung makaka-apekto sa'yo the most as well, dun sila papasok. Rarely kapag hindi na resolve yung ano, yung issue. Di naman kasi kami to come to combat eh.
2: Hindi naman tayo nagaganap.
5: Our when we come is to reconcile.
2: To fix.
5: Negotiate. It's harmonious coexistence. So usually, after ng quest, rarely naman na may aftermath. Certain situations, eh, katulad nung naging horse, ganyan. Kasi sour grapeing siya, ganyan. Pero hindi rin siya makakapasok if yung integrity mo and integrity ng family mo na you're protecting, nandyan.
2: So, ibig mo ba sabihin, hindi na may personal ang mga spirits na ito? Like, for example, katulad mo, Archie, nakabangga mo siya. Siyempre, kung may FA, di ba? Nakabangga mo. Pagkatapos, pagtalikod mo, pag-uwi mo sa bahay, aanihin naman niya yung mahal mo sa buhay.
3: Like what Ms. Ao said, na when you, pag pumasok ka sa ganitong field, merong dagdag na protection for each one.
2: Yes.
3: Even to where you reside. Since you're a soldier in a way for this kind of thing, meron kang parang dagdag na protection or shielding sa sarili mo sa lugar at sa kasama mo sa bahay.
2: Sa bahay, oo. So it comes with the shielding na yan, lahat yan shield mo.
3: Yes, that's right.
2: Okay. So was there any instance na nag-weekend kayo in one day na, na mahina yung na-shield nyo.
3: Meron,
2: di ba? Top layo.
3: Meron.
2: Minsan, oo. Hindi naman lahat perfecto. Halimbawa, masama pakiramdam mo. Pagkatapos, ay, hindi mo na-shield. Tapos may tinamaan ng konti. Konti lang naman. Di ba? Like, sabi mo, may nasaktan, may nadapa, may ganun. May mga ganun din instances, di ba?
3: Meron, yes. Meron. Pero first na makakaramdam nun is kami mismo.
2: Kayo?
3: Kami yung mauuna.
2: Oo. Yung may katawan.
3: Yung may katawan.
2: Okay.
5: Kaya wag pumasok ng if you just come in na walang alam.
3: Oo.
5: Diba?
4: It's out of curiosity.
5: It's responsible to come to do these things without knowledge.
4: Ang dami, yes.
2: Ang dami kasi mga kabataan na they are amazed kasi with like akala nila it's supernatural, it's exciting.
3: Cool.
2: It's exciting.
3: No, it's not.
2: Yeah, akala nila, wow, I have special powers. 'Di ba? Ay, maraming nagkaroon ng mga kaya nagkakaroon ng tinatawag na mass hysteria.
3: Yes.
2: Yung mga sinasapi-sapian na, 'di ba, mga schools kaya kasi it's either they play with the spirit
3: of the glass.
2: Tapos o kaya nagtatawag talaga, yes. Nagcha-channeling, nagbubukas ng hindi nila naiintindihan. Oo. So, bilang mga sabihin mo mga questers, no. Ano yung pinaka when you look for a questor? Yan, ito na importante. Yeah. Kaya lang, sinasabi mo kanina, may mga diva eh. Hindi ba yan nakikita na mayroon tendency maging diva? Parang kilala ko talaga. Ibig sabihin, meron kayong qualifications para pumasok. So, paano nakakalusot yung mga divang ganyan? Oo.
5: Minsan, habang tumatagal.
2: So,
5: in the beginning, kasi yung taga-interview namin si Kuya Ayan, di ba? Si Kuya Ayan, ang tatanungin talaga sa'yo, why do you want to join?
2: Mm-hmm. Okay.
5: Ang sagot mo, if it's not to help others, ex ka. Maraming cases na yung sinasabi sa akin, alam mo, may magaling ka, so, na ang sense ko, power lang gusto niya, so hindi ko siya tinanggap. Maraming beses na ganun. Mm-hmm. If you want to join out of, you want to get power, you want to get knowledge, ex ka sa grupo. Ganun talaga yon. But, so, karamihan ng mga tao comes, parang they enter in that of service. Pero along the way na nakita nila, na-realize na, ang daming power dito. Minsan nagbabago din naman yung tao, diba?
2: Nagpa-power tripping.
5: Nagpa-power trip na sila. Lalo na when they get a certain status within the social of the group. Ganun na lumalaki na ulo, ganyan. So, hindi mo maiwasan, tao lang kasi tayo eh. No, may people who gets parang changed for the better and it's also those who change for, pero choice kasi nila yon. Who changes for something else. So, yung time, yung
3: self-entitlement.
5: Yung kasing yun, dalawan, na sila eh, may experiences na sila eh. So, dumating na dun sa point na, I'm...
2: Yung ego na.
3: Yeah.
2: Takes over. Yan, kapag ang ego. Papansin ko rin yan kasi sa pagalingan.
4: Yes.
2: Oo, di ba? Ang hirap kasi, like, I'm a better channeler than you.
3: Mm.
2: Ako yung primary channel.
3: Oh. Yes. Diba? Mas malakas ako sa'yo.
2: Mas malakas ako sa'yo. Or mas malakas ako kahit kanino. So, yung mga juniors na yan, they have to look up to me. Ganon. May mga ganon. Ano na yan? It's part of ego na yan.
4: Yes.
2: Eh. Oo. Ikaw ba, Sarsha? Nung ikaw pumasok na, sabi mo nga, di ba, yung kanina experience mo, yung bago ka, di ba natakot ka rin?
4: Yes.
2: Sinasabing may kukunin. Pero, nung pumapasok ka as questor, ano na sa isip mo? Ano yung gusto mong ma-achieve?
4: Well, actually, paano ba ako napunta dito?
2: Oh, paano?
4: Even when I was young, pagka pumupunta yung lola ko sa market, ang lagi kong pinabibili is yung mga horror comics.
2: Oo.
4: Pero matatakotin ako.
2: Oo.
4: Sobrang matatakotin ako na to the point na yung, lalo na yung kuya ko, lagi niya talaga akong tinatakot. So, ako tatakbo talaga. Nanonood ako ng mga shake, rattle, and roll, pero nakaganon ako. So, matatakotin ako until na I think around college, syempre may internet na, ganyan-ganyan. So, search. So, marami ako nakita mga groups. So, mga nag-i-email ako. Pero isa lang yung nag-i-email back sa akin. Tapos, parang sinabi, I was being invited for an interview. So, during that time, parang, alam mo yun, parang hindi ako makapaniwala. So, I went to that interview, yun nga, sa Spirit Questor, sila Kuya Ayan. And then, yeah, they asked, bakit ka nandito or anong gusto mong ma-achieve? And I was honest naman. I was honest telling them na yun nga, gusto kong makatulong. Mm-hmm. Gusto kong makatulong. So from there, tuloy-tuloy na. Mm-hmm. So even nga Miss Star, nagkaroon pa ako na kasi my dad was a pastor.
2: Okay.
4: My dad was a pastor.
2: Okay, mahirap yan. Mm.
4: Nalaman niya. Mm. So we had a one-on-one conversation. Mm-hmm. So syempre, sinasabi niya na bakit ako pumasok sa ganito. Sinasabi nga niya na
2: against.
4: Oo, na nag-aano, sinasamba ko yung nasa baba. Yes. So sabi ko, no. So I was very honest. Kinukwento ko sa kanya kung ano yung mga ginagawa namin. Tapos sabi ko sa kanya, I think this is my way of helping others. Uh-huh. Sabi niya, hindi anak, maraming paraan para tumulong sa iba. Uh-huh. So talagang nagdidiskusyonan kami to the point na walang resolution. Uh-huh. So ang ginawa niya, the following week, nagpadala siya ng isa pang pastor sa bahay ko. So nagulat ako. But, you know, wala naman kasi akong tinatago eh. So kinuwento ko rin dun sa other pastor. Uh-huh. Oh, kung ano yung ginagawa namin, na hindi kami sumasamba sa baba. Yes. Tapos na tumutulong kami, ganyan, ganyan, ganyan. After noon, hindi na bumalik yung pastor. And okay, wala na rin ako na narinig sa dad, sa dad ko.
2: Okay. Yes.
4: So, during that time, kasi ang quest every Saturday, incomplete. Parang for me, pag hindi ako nakapunta ng quest, parang kulang. Mm-hmm. Parang naging part na talaga siya ng routine. Tsaka yung pag nakatulong ka kasi, Miss Star, iba yung feeling eh. Iba. Mm-hmm. Oo, there are other ways, there are a lot of ways to help others, pero iba yung feeling pagka nakatulong ka, kasi hindi lang sa mundane, mm-mm, pero pati sa spiritual world,
2: yes,
4: nakakatulong ka. Mm-mm. So like what we said, peaceful coexistence kasi yung inaano namin eh. So hindi talaga kami nagbabattle, yung nang babanish and all of that. So peaceful coexistence.
2: We never banish.
4: Yes.
3: Oh, oh. No one has the right to do,
4: yes,
3: that.
2: Yeah. Kahit pa sabihin mo, makikiusap ka. Hmm. Oo, na peaceful coexistence. Pero to banish, no. Ano na power tripping,
4: yes,
2: yan?
4: Yes.
2: Yan ang natawag, yeah, kong power tripping. Mm-hmm. Kasi pag nagbabanish ka, sino ka?
4: Yes.
2: Are you God? Yes. Who banishes? Mm-hmm. Diba? Yan yung hindi maintindihan ng iba. Mm-hmm. Kaya pag natanong ako, hindi tayo nagpapalayas. Hindi, yes, tayo nagbabanish. Hindi natin sinasabi sa kanya. Tayo ay makikiusap ng maayos na kung po pwedeng, pareho naman kayo nandito.
4: Yes.
2: Huwag kayo mag-aaway. O kung ano man, ano, isumbong nyo sa akin, ganyan ang isa, sumbong nyo sa akin, anong ginagawa nilang mali, ayan na, chichis, lalo na ang madadaldal, yung mga duwende.
4: Yes.
2: Ang daming kinukwento, ultimo ko, sino yung nagde-date sa hating gabi, sino yung pumapasok sa kwarto na may ganyan, hanggang sa mauhuli mo na, meron pala nangyayari yung man of the house, di ba? Kumbaga may family niya, yung man of the house, pupunta pala sa maid's quarters, yun, talagang sinasabi siya, eh paano mo naman malalaman? Eh di chinismis na mga ano. Kaya pala sila nang gugulo. Kasi nga, mayroong ginagawang hindi maganda. So, yeah, tama yun. Hindi yun nagbabanish. Babalikan natin, ang talaga mamaya magtatanok sa inyo ng tips kung anong dapat gagawin nila kapag mayroong nararamdaman sa bahay. Babalikan natin after a few reminders.
1: Utilize the power of positivity. Feel kita. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya.
6: Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita.
1: At balik na po tayo sa Feel Kita. Araw-araw po sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon ng mga nangangailangan, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media's Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025.

0: namin ni Sasha, ni Archie, at saka ni Ao Mayaring. Ayan. Sige, ano pa yung mga iba nating kwento? Alam mo, very interested sila. Sasabi nila, ang ganda daw ng usapan ngayon. May natutunan sila sa questing.
1: Meron, kung gusto i-ano, memory lane, no? So, there, may isang quest na may sa questers kasi meron kami emergency quest minsan. Uh-huh. So, ito yung parang hindi na dumadaan ng filter kasi emergency nga. Mm-hmm. So, nag-dispatch agad kasi, ano, pagdating ng grupo doon, it was a setup pala ng isang, hindi ko nasabihin, no, denomination, religious denomination, kung saan pinaligiran nila yung grupo at nag-pray over. Siyempre, ang mga questers naman po ay also, we're also, majority are Catholics and some are, ano, Christian, no? Mm-hmm. So, ano lang din naman, nakipag-pray din kami with them. And then, sila, parang they were very happy na na-convert or na-exercise kami ng bad spirits. And they were very happy, they were rejoicing na, na-exercise, na, pero hindi nalam na...
2: Pare-pareho lang kami ng Diyos
1: eh. So,
2: sumakay na lang kami.
1: Oo. It ended okay because they were very happy that they've achieved what they needed to achieve. It was a setup.
0: Pinagbigyan nyo.
1: Pinagbigyan namin. Hindi naman namin, hindi kami makikipag ano. Kasi isa lang naman yung Diyos natin. Siguro yun yung belief nila.
0: Were they expecting that somebody would fall na halimbawa ang ingisay niyan?
1: Siguro.
2: Siguro.
0: Kasi nga, they were praying over
1: him. Lahat kami nakatumulang. We were praying with them. And then suddenly they become praising and like, yeah, ganyan. They were very happy. And kami din,
2: Energetic sila eh.
1: So. Oo, nakiyay din kami.
0: Tapos ano sinabi nila pagkatapos?
1: Afternoon, wala, parang afternoon, nagkakainan na, and then, tapos na. So, in short, wala nang discussion. No? Wala nang ano, kasi, yun nga ang ano natin eh.
0: Wala sila explanation na niyaya namin kayo para talaga i-pray over kayo.
1: Walang
2: ganun nangyari.
1: Parang hindi
0: parang
1: na nila. And kumbaga, for us, parang, and then the eat, kasi usually we eat after, no?
2: The eating
1: was just, you know, everybody was happy and ano, ganyan. So, kumbaga, harmonious coexistence also with people. Diba, the spirit of people.
0: Saka mahirap makipagtalo. Di ba, Archie, mahirap makipagtalo?
2: Mahirap makipagdiskusyon, lalo na kung reliyon ang usapan.
0: Kaya ayoko, pagka ganun ang usapan, it's either sasabihin ko, bakit mo pa ako pinatawag? Kung makikipagdiskusyon ko pa sa akin, maybe we could end it here. Ganun ako, ka-direct to the point. Kasi, what's the use na aani mo siya kung hindi, kung panay, ikokontrahin ka ng kukontrahin. Di ba? Kung ano yung nakikita mo kukontrahin, what's the use? Kaya, sabi ko, might as well end it here. Ganon. Ganon na lang ang sinasabi ko. Kasi, pag papahabain mo, wala kayong patutunguhan. Okay. Sasha, anong advice mo sa mga wannabes? Tamo yung mga term ko pa. Sa mga wannabes. Diretso na natin. Sa mga wannabes.
3: Actually, Mr. Recently, like, 2 weeks ago, may experience ako sa ganyan.
0: Ay, talaga?
3: Yes. Parang there was a gathering. Tapos, one of the guests, basta napunta kami sa usapan na ganito eh. About ghosts, mga ganyan-ganyan.
0: Oo.
3: Tapos, yung isa, lapit kagad siya sa akin, sa tabi ko.
0: Oo.
3: Tapos, ang tanong niya kagad sa akin, ate, marunong ka magbukas ng third eye? So, sabi ko, bakit?
0: Mm-mm.
3: Sabi niya, hindi, kasi gusto ko silang makita, naku-curious ako, gusto ko silang makausap para makatulong.
0: Mm-mm.
3: So, sabi ko, anong tulong magagawa mo? Ganoon ko siya. So, yung conversation pa ulit-ulit, it was obvious na out of curiosity siya. So, sabi ko sa kanya, hindi basta-basta. Sabi ko, you have to be physically, mentally, emotionally, spiritually ready. Kasi kung hindi, pwede kang mabaliw. Pwede kang mabaliw pagka hindi ka talaga ready. Tsaka sabi ko sa kanya, and yung reason mo, yung intention mo, hindi siya ano eh, kumbaga, hindi siya tama.
0: Mm-hmm.
3: Out of curiosity lang, dahil gusto mo lang ano. So, kumbaga, inano ko sa kanya na hindi talaga ganong katali na pumunta ka sa gantong path. Kasi, one of the things na na-realize ko nung nag-enter ako sa ganito, na iba talaga yung pananaw ko.
0: Perspective.
3: Uh-huh. Yes. So, to the simple things na yung mas naging respectful ako with me.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcast.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
2: Anong ganap?
1: Anong ganap?
3: Good morning!
4: Good morning! Kailangan na yung blending eh. Natuto na ako, partner.
3: Good morning!
4: Hinanap yung pitch.
3: Good morning mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong araw? Today is May 9, 2026, araw po ng Sabado. Ako po si Victoria Tulad at nako, muli tayo po ay being graced by His presence. Graced by His presence.
4: Such a pleasure.
3: Sana
4: the pleasure is mine. parang nakaraang linggo pa yan.
3: Ay nako, hindi matatapos yan. Jessie Cruzat, welcome back.
4: Yes, maraming salamat. Karangalan po ako naman ang inyong kapamilya, Jessie Cruzat. Pansamantalang humahalili kay Christian Yosores. Nasaan ba si Christian ngayon?
3: Si Christian ay nang Cebu.
4: Nasa Cebu pala siya. Oo. Kaya naman ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon ngayong weekend na ito.
3: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
4: At serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow po at i-like ang DZMM Teleradyo official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo. Uh-huh. Kaya naman, subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
3: Mahalaga po mga boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
4: Anong ganap?
3: Good morning, good morning. How are you, partner?
4: Medyo okay na ang tulog, partner.
3: Bakit
4: alam mo naman
3: okay?
4: Lately, di ba? Parang gusto ko nang tumago sa pader. Pero yung puyat na masarap sa pakiramdam.
3: Oo, kasi diba? Si Jessie po ay may
4: baby. Kailangan nating mag-alaga, syempre.
3: Tama yan, lalo't Mother's Day bukas.
4: Oo nga pala.
3: Ikaw ba ay may regalo para kay Ebony?
4: Siyempre, babatiin ko siya bukas. Depende.
3: O tapos, meron ako na-discover, Ebony. Pag-usapan natin yan, i-message kita.
4: Uy, advance happy Mother's Day sa'yo, partner.
3: Salamat. Actually, bin-ring up ko talaga yung para batiin.
4: Para batiin kita.
3: Joke na.
4: Uy, bukas na yung kompletong bate.
3: Advance happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, lahat ng mga nagsisilbing ina. Nako, mabuhay po kayo. Inyo pong araw bukas, pero pwede rin na today, i-celebrate na po natin yan ngayong weekend.
4: Happy Mother's Day
3: Happy
4: po in
3: Mother's
4: advance.
3: Day. Pero bago po ang pagsa-celebrate ng Mother's Day, and nako, balikan po natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
3: Ito, fresh na fresh. Kagabi lang to, bago ako natulog, lumabas po.
4: May pasabog.
3: Pasabog
4: partner.
3: Na ito. Attorney Nicholas Coffman nagbitiw na bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC matapos mag-expire ang kontrata nito noong March 31, 2026. Approval ng ICC hiniling.
4: Ang tanong. Sino ang papalit?
3: Sino ang papalit?
4: Kasi diba doon sa dokumento, partner, parang redacted pa naman.
3: Oo.
4: Hindi pa pinangalanan.
3: Mm-mm.
4: Pero nakakagimbal tong balitang to. Nakakagimbal. Most shocking.
3: By the way, magpumalag kayo po shocking. Nakakagimbal dahil.
4: Nakakagimbal kasi sinong papalit? Mm-mm. Alam naman natin na simulat sa pool si Attorney Nicholas Coffman, ang lead counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, Ano ang mangyayari?
3: At saka,
4: ano ang magiging epekto nito sa takbo ng kaso?
3: Nung naglabas ng desisyon na magpo-proceed sa trial, very confident pa si Attorney Kaufman.
4: Yes,
3: na they will represent the former president, na kaya nilang
4: i-depensa,
3: questionin, i-grill lahat ng mga haharap. Tapos ngayon biglang nagbibitiw siya.
4: Anong ganap, Attorney Kaufman?
3: Hindi siya nagbibitiw. Oh. Pero the engagement terminated on March 31. Pero ngayon lang niya hiniling na umalis.
4: Oh, oh.
3: Pero understandably, dahil nga siguro hinihintay nila yung decision on the confirmation of charges.
4: Yes.
3: Pero ayun nga. So mapapaisip ka rin kung talaga bang is it because of the end of the
4: Naglapse yung contract
3: or may something else. We don't know. Pero yung nga po ang abangan natin is kung sino ang papalit.
4: Yes.
3: Oo, may new character unlocked tayo sa mga susunod
4: sino na. Sino kaya talaga partner ano? Pero posible hindi naman to Pinoy. Syempre ibang lahi din.
3: Hindi natin alam.
4: Redacted
3: dapat,
4: eh.
3: Basta alam natin dapat may mayamang karanasan sa ICC.
4: Kasi ibang-iba yung proseso po mga kapamilya ng ICC sa mga korte natin dito sa Pilipinas.
3: Oo. At bukod kay Attorney Nicholas Kaufman, si Doc yung associate counsel din po ni former president na si Dove Jacobs ay nagsulat na rin sa ICC to withdraw as associate counsel. Sabi niya, the request is submitted at the request of the lead counsel who has informed me that Mr. Duterte has expressed an interest in reorganizing his defense team for the trial phase. So may ganun palang request na gusto ng reorganization sa kanyang team, which is understandable, again, dahil siya naman yung client at
4: correct.
3: Pupunta na po sa trial, mas matindi na yung laban na kanilang haharapin, kaya siguro nag-regroup.
4: At ayun nga po, malaking tanong, ano ang magiging epekto nito sa takbo ng kaso? Magkakaroon ba ng panibagong restructure, bagong strategy na naman?
3: Oo,
4: kasi
3: yun na lang,
4: ibang
3: strategy.
4: Team na ang bubuo ng nung defense. So, abangan po natin ang development dyan.
3: Lalo't nandun sa The Hague, si Vice President Sara Duterte, baka naiaayos na rin niya yung magiging latag ng bagong defense team. So, let's see po sa mga susunod na araw.
4: Bueno.
2: Anong ganap?
3: Bueno.
4: Yung mga kongresistang boboto po pabor sa impeachment, posibleng higit pa sa 215. Sabi naman ng mga analyst, posibleng hindi mag-convene o yung hindi pag-convene ng Senate Impeachment Court, pagkakasala po yan sa taong bayan ayon sa mga analyst.
3: Yung 215 na posibleng number ay ayon po kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Na member ng House Committee on Justice na dumidinig nga po dito sa Articles of Impeachment against the Vice President.
4: Last time ba, partner, ilan? Yung nauna?
3: Hindi. Sobra sa 100 plus lang yun eh.
4: 100
3: itong
4: plus
3: mga nakaraan. Oo, parang may narinig pa akong 180 eh.
4: Oo. Pero itong na-impeach siya ng House din before?
3: Ayun, na-impeach siya ng House, 200 plus.
4: 200 plus din yun, di ba? So,
3: More than the one-third na kailangan para ma-impeach
4: at maiakyat sa
3: officer.
4: Senate.
3: Oo, at maiakyat sa Senate. So sa Monday po, inaasahan natin gagawin yung botohan on the Articles of Impeachment dyan po sa Kamara. At iniintay po natin kung sa Monday din ba ay itatransmit na nila
4: agad-agad
3: sa Senado agad-agad, forthwith. O kung kinabukasan pa yan o sa mga susunod na araw. So ma-action po ang Lunes.
4: Yes, pero ang problema, partner, yung interpretasyon na naman ng iba't ibang opisyal dyan sa forthwith na yan.
3: Yes, oo.
4: Mismong si Associate Justice Carpio na nagsabi, forthwith. Agad-agad. At ito ay mandatory. Shall ang nakalagay. Hindi may, hindi will, shall. Parang sinabi ni Douglas MacArthur, I shall return.
3: Kaya nga
4: diba?
3: Kahit may mga nagsasabi na pwedeng maharang pa yung pagkoconvene ng Senate Impeachment Court. Halimbawa, on the vote of the majority, mas maraming ayaw magconvene. Hindi raw pwede yan, sabi ni Associate Justice Carpio. Dahil mandato, nakalagay po sa Konstitusyon, shall proceed to trial.
4: Yeah,
3: so hindi ang question, kahit na meron daw na mga maraming kumukontra, hindi pwede. Dapat ituloy talaga, mag-convene yan. Siguro doon na lang mag-uusap kung i-archive na naman ba, papatagalin ba, kailan ba yung, or proceed na rin agad sa trial. Pero kailangan daw yung pag-convene.
4: Eh kaya lang naman na unsyawin itong nakaraan, di ba? Dahil sa isyong technical.
3: Dahil may tanong sa Supreme Court.
4: Sa Supreme Court.
3: Doon sa kung due process ba yung pinagdaanan, kung hindi ba parang unnecessary haste yung ginawa doon sa pagpasa from the House to the Senate last year.
4: Pero this time, di ba, siniguro ng Committee on Justice na talagang dapat airtight yung kanilang presentation sa
3: pero
4: plenary.
3: Pero may pending pa rin na petition sa Supreme Court asking for a TRO on this. So let's see kung baka biglang by Monday.
4: Tapos biglang magsabay partner, no? Naku.
3: Biglang by Monday may ilabas. Pero ayan, mamaya may makakausap po tayo para mas maunawaan pa po natin kung ano ba yung magiging proseso sa Monday. Correct. Ano ba yung mga aasahan po natin.
2: Mm-hmm. Anong ganap?
3: Samantala, mahigit 100 paaralan sa Albay na apektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Paglilinis ng abo sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng ilang linggo. Taga
4: Bicol, Kamsur. Pero partner, nung nag-cover tayo last 2023, hindi lang linggo yan eh. Buwan yan. Buwan ang itatagal niyan dahil medyo makapal yung abo at if I'm not mistaken, itong nakaraang araw, nagkaroon na naman ng PDC o yung pagbagsak.
3: Pyroclastic density current.
4: Uson, dyan sa Dalisdis ng Mayon.
3: So, ang
4: mahirap kasi dito, nalinis na yung mga kalsada, okay na ulit, di ba? Tapos biglang eto na naman, may panibagong ashfall na naman.
3: So, buwan? Buwan ba? O linggo?
4: Noong nakaraan, buwan yun.
3: Buwan?
4: Pero, buwan.
3: Mas malakas yung nangyari ngayong
4: mas malakas to, ha? Kaysa noong 2023. Pero noong 2023 kasi, parang 8-month long yung tinagal. Umabot ng ganun katagal na paglilinis. At ang nakakalungkot dito, yung mga nasa, yung mga backwit. Diba? Sa evacuation center. Na simula January nandun na.
3: So ngayon may nakausap po tayo last week, sabi ni Mayor ng tama ba Kamalig yung nakausap po natin last week. Meron din sila mga in-evacuate at hopefully naman baka kakaso kasi dahil sa mas malakas nga po itong nangyaring pagsabog nitong last week and baka mas marami yung inilikas nila.
4: Yes.
3: Pero hopefully naman po ay makabalik rin agad sa kanilang mga tahanan.
4: At nilinaw ng FIVOX ha, yung nangyari ay hindi po yun explosive kasi maraming nagsasabi na sumabog, pumutok na yung Mayon. Hindi, yun yung effusive eruption. Kumbaga, yung pagbagsak ng lava dome dun sa Adalisdis. Parang yung malaking bato, partner, pag bumagsak, nagkakaroon ng abo. Kaya ganun kakapal. Nako, ingat-ingat po sa mga kababayan.
3: At ito ay nasa alert level 3.
4: Nasa
3: alert level 3 pa rin. Hopefully, hindi naman po tumaas pa.
4: Yun naman yung good news to. No? Sabi ng FIVOX, wala sila nakikitang indikasyon na possible itaas pa.
3: Ingat po, ingat.
4: Hay nako. Good luck po. At sana ay matutukan ang problema dyan sa Albay. Ito pa, partner, meron pang isa.
3: Isa pa problema.
4: Isa pa ito. Inflation po sa Pilipinas. Abay, lumobo. Sa 7.2% noong Abril.
3: Ang laki. Ang laki ng i-jump nito dahil, tama ba? Ano ba yung sa March? Wait, I am looking for it lang. Asan ba yung...
4: Mabilihin.
3: Yan, true. Ito, 7.2 in April. Noong March, 4.1% lamang.
4: Grabe,
3: po ang
4: no?
3: inflation rate.
4: 3%
3: jump
4: niya.
3: 3.1% po ang ibiglang itinaas ng inflation. Ito po yung pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin natin. At syempre, ang pinaka-apektado, yung pinaka-mahihirap pa rin po sa ating bansa. Unfortunately,
4: mga nasa laylayan.
3: So, hopefully, may ginagawa po ang pamahalaan na para mas, meron naman for sure, sana lang po ay mas maramdaman agad ng ating mga kababayan, ng ating bansa.
4: Yeah, tsaka yung purchasing power partner, no? Sobrang... naapektuhan. Parang kung dati yung 100 pesos mo, ito pa yung mabibili. Ngayon, parang halagang 90 or 85 na lang. Something like that. Diba?
3: Kasi di ba humina rin ang piso?
4: Piso. Sa dolyar.
3: Tapos yung ating pong gross domestic product, hindi rin ganoon kaganda ang performance.
4: Yes.
3: So parang ang dami niyang factors na nag-combine-combine. At ito na nga po ang ating lagay ng ekonomiya. Mamaya po, may makakausap po tayong ekonomista. Himayin din po natin ang lagay ng ating ekonomiya.
2: Dominic. Anong ganap?
3: Ito pa, putulan ng kuryente, bawal hanggang sa Hulyo, at least. Hanggang Hulyo po ha, tandaan po natin. Pero yung isang nakausap ni D. Alvin El Chico na ginang, sabi, bagaman hanggang Hulyo, ayaw naman niyang paabuti ng ganun para hindi mag... compound yung kanyang babayaran, pati yung extra charges na kanyang babayaran.
4: May penalty ba yan, partner? Para meron, no?
3: Meron. Alam ko meron, oo.
4: O bawal po yung putulan, pero bawal din yung jumperan. Hindi kasi, magkano yung tinas ng kuryente mo? Ako, halos doble.
3: Parang hindi naman doble. Kasi lagi naman kami wala sa bahay.
4: O siguro dahil dumagdag din ang konsumo ko, pero nakakagulat lang din talaga yun. Mm-mm. From 1,500, I think, yung sa akin. Biglang nag 3,000 something.
3: Dumoble.
4: 2,900, ganun.
3: May mga kaibigan ako, mataas din talaga yung itinalon.
4: At nashock sila.
3: Nashock sila.
4: Most shocking na naman.
3: Ay, nako! Pangalawa na yan, ha?
4: Naisingit.
3: Tapos wala ka pa rin kaming pandesal, ha?
4: Order na yung pandesal na yan.
3: Basta take note po, ha? Hanggang July, pwede pong hindi mo na magbayad.
4: At ano mangyayari, partner, kapag merong nagputol before July, saan nila ira-report yan?
3: Punta po tayo sa mga social media account ng Meralco. Opo. Ngayon, sa mga panahon ngayon, ay madali na natin silang makakontakt dahil lahat naman po ay mayroong social media pages.
4: Yes.
3: At guaranteed naman po na may tutugon daw sa ating pong mga concern. Yan.
2: Anong ganap?
3: At yan po ang mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Pero partner, meron pala tayong isa pa nga palang malaking na naibalita last week ay merong bagyo na papasok sa ating bansa. At kaugnay po niyan, kumuha po muna tayo ng update mula sa PAGASA.
1: Panahon, panahon, patrol!
3: Good morning po kay Ms. Glyza Escolar, PAGASA Weather Forecaster. Hi ma'am, Victoria po at Jessie.
5: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Victoria at kay Sir Jetsy. Para sa lagay ng ating panahon, mananatili ang bahagyang maulap na kalangitan, mainit na maghapon at tanging mga panandaliang ulan. Usually po sa hapon o gabi, ang weather condition po simula ngayon hanggang sa susunod pang dalawang araw. Ito po ay sa kabila ng pagpasok ng Philippine Area of Responsibility ng minomonitor nating bagyo na Tropical Storm Hagupit na papasok po ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o hanggang mamayang gabi. Ang pagpasok po nito ay hindi po magdudulot ng significant na pag-ulan sa ating bansa. Kaya naman po ang pwede po nitong makontribute sa weather condition by Tuesday or Wednesday ay makulimlim na panahon dito po sa Eastern Visayas at Northeastern portion ng Mindanao. Pero yung mga pag-ulan ay generally po light to moderate at medyo usual po ay mga scattered lamang po at hindi rin naman po magtatagal. So ibig sabihin po halos wala pong impact yung recent na forecast po o pagtaya ng PAGASA base po sa kanyang track. Dahil sa inaasahan pong pagre-recurve na to or eventually paghina po nito habang nasa Philippine Sea by Tuesday or Wednesday. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
3: Opo. So Ma'am Glyza, hindi ito lalapit sa kalupaan?
5: Yes po Ma'am Victoria. Although may natatang isang model or tools po tayong may sinasabing lalapit, pero halos sa karamihan po sa ating mga forecasting tools ay nagsasabi na ito ay either hihina or magre-recurve na o lalayo po by Tuesday or Wednesday.
3: Okay, so pero lalabas siya ng PAR Tuesday or Wednesday din po?
5: Ang nakikita po namin yung senaryo ay mas doon po sa hina po siya sa loob ng PAR. Mm-mm. Pero meron din po nga nakikita na pwede pa rin po siyang lumabas pero as low pressure area na lamang.
3: Okay. So hindi pala, baka kasi may mga umaasa rin na makakatulong siya sa pagdagdag ng tubig, yes, ngayong tag-init. So hindi po pala maulan from mula sa TS Hagupit.
5: Sa ngayon po Ma'am Victoria, ang nakikita natin pwede siyang magbigay ng makulimlim na panahon sa Visayas area and then Northeastern Mindanao, pero sa Luzon po ay wala din po siyang maging epekto.
3: Okay, so maraming lugar pa rin ma'am yung may dangerous heat index?
5: Meron pa rin po tayong inaasahang mga lugar na magkakaroon po ng dangerous level po na heat index. So sa ngayon po, ang pinakamataas po ay dito po sa bahagi po ng Alabat, Quezon, nasa 44 degrees Celsius. Inaasahan din po natin na dito sa Nueva Ecija at Cavite, ay may 44 degrees Celsius maging dito po sa Tarlac, Palawan, Rojas City, sa Capiz. At gayon din po dito sa Negros Occidental, nasa 44 degrees Celsius. At may ilan pa pong halos maabot po sa 10 na nasa danger level din po bukod po doon sa nabanggit ko na.
3: Okay, sana po ay na-note po ng mga kapamilya kaservisyo natin na nakatira dyan sa mga lugar na inyong nabanggit. Yung dangerous level po na iyan ng heat index. Ma'am Glyza, maraming salamat
4: Thank
3: po.
4: Thank you, ma'am.
5: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
3: Ayan po si Ms. Glyza Escolyar, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
3: O ayan ha, may papasok pong bagyo.
4: Pero
3: hindi naman po makaka-apekto sa, hindi naman po malakas. Okay, so inaasahan na magde-dissipate or mawawala na lang siya within the
4: Philippine
3: area of responsibility. Mag-hi, hello, goodbye lang siya. So wala naman po dapat pag-alala. Although syempre yung level ng tubig natin ay hindi rin tataas.
4: Uh-oh.
3: Dahil nga po hindi naman maulan itong bagyong CTS Hagupit na magiging bagyong Kaloy kung pumasok sa ating PAR.
1: Sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong ganap?
6: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
7: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
8: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
7: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
9: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
11: Manatili po kayong nakikinig.
12: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
13: Nagbibigay ng iba't ibang information.
12: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
14: Pag walang knowledge, walang power.
12: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Tuto ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandun doon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw,
3: Kape!
4: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, naalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
2: Mabilis lang po na pagbate bago po tayo magsimula sa ating mga panayam. Pinapabati po ni Paige Javier ang kanyang guwapong-guwapo na tatay na si Sir Butch Javier. Tito Butch, happy birthday po
3: kahapon. Happy birthday!
2: Nako, yung pong si Paige, napakagaling.
3: Paano Paige?
2: Napakabait, napakagandang reporter ng ABS-CBN.
3: Correct.
2: Bro, good morning.
3: Oh, paano? Message na lang?
2: Ganun na lang, Paige? Oh, ganun na lang yun. Happy birthday, Tito Butch.
3: Happy
2: good morning po sa Javier family. Happy birthday! Ayan, partner. At punta na po tayo sa ating unang talakayan, sa ating unang panayam. Nitong nakaraang linggo ay isa nga rin palang malaking ganap, nag-anunsyo o nagsabi yung magkapatid na Tulfo, si Senator Erwin Tulfo at si Senator Raffy Tulfo, na sana ay huwag nang isama yung kanilang mga pangalan sa mga survey para sa 2028 elections dahil hindi daw po sila tatakbo.
3: Wala silang plano.
2: Oo, wala silang plano. Final answer. Ito po ay nagmula doon sa survey na ginawa ng Pulse Asia na kung saan lumabas na kung one-on-one ang laban between Senator Tulfo, Raffy Tulfo, and Vice President Sara Duterte, eh tied sila at 46%.
3: Grabe, no?
2: Kaunday po niyan, i-welcome po natin si Dr. Dennis Coronacion, political scientist at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas. Good morning po, Prof. Welcome back po, Victoria
3: and
2: Jesse.
4: Good morning!
5: Hi, good morning, Ma'am Victoria and Sir Jesse. Good morning rin sa inyo mga taga-subaybay.
2: Opo. Thank you so much po, sir, for joining us this Saturday morning. So, sir, paano nga po ba ang mangyayari? May dalawang malalakas na possible contenders for the 2028 election, sina Vice President, former Vice President Lenny Robredo at si Senator Raffy Tulfo na nagsabing hindi sila tatakbo, wala silang balak. Ano po muna ang inyong reaksyon dito sa pronouncements na ito?
5: Well, I think mahirap po sigahan kung ano, no, kung totoo ba to. Well, let's just say na totoo, no. Pero meron kasi tayong sa kultura natin pampolitika, lalo na pagdating sa eleksyon, na ang mga kandidato natin, yung mga political leaders na napag-uusapan at parang pinag-iisipan na, uy, pwede kang tumakbo kasi malakas ka sa survey. Maganda survey numbers mo. Usually, yung naging tradisyon natin dyan ng mga political leaders natin ay itanggi na tatakbo sila. Kasi nga parang ang pananaw ng ating mga ng kapwa natin, mga Pilipinong botante, hindi dapat, kumbaga may ideal na image tayo o pananaw tungkol sa ating mga leaders na hindi dapat sila excited or attack na sabihin na sila itatakbo, no? Kasi parang ano yun, major turn off yun sa mga Filipino voters na yung kanilang mga political leaders ay atat na atat tumakbo. Kaya naman, in most cases, natatalo yung mga ganong klaseng kandidato. Yung mga, masyado excited ba? Kaya tingin ko, hindi ko naman sinasabi na hindi naman talaga totoo, pero there is still a possibility in the context of Philippine politics, Philippine elections, sa mga kandidato nagsasabi na maaga pa lang, halimbawa wala pa namang filing ng COC, maaga pa lang hiningi na ng kanilang desisyon, sasabihin nila ay hindi. That's of course in accordance with the expectations of the ordinary Filipino voters from their leaders. So, yun nga, base yun sa ating kultura. Pero, ang point ko lang, hindi pa yan definite. Malay natin, magbago pa ang kanilang isip. At marami naman tayong historical data pagdating sa bagay na yan. In fact, dyan nga nauso yung remember back in 2016, lumalakas na sa surveys noon si tawag ito, si former President Rodrigo Duterte. At parang ang kanyang sagot, kung tatakbo ba talaga siya, hindi pa daw siya sigurado. Kaya lalo tuloy na-excite yung mga Filipino voters noon hanggang ang ending nga mula sa itawag dito yung kanyang patumpik-tumpik, finally nag-decide na siya. And somehow nakatulong yon yung ganong klaseng strategy, dahilan upang maging pangulo nga siya.
2: Mm-mm. So hindi po nakaka-turn off yung magsasabi ka ngayon, hindi talaga. Tapos a few months before, biglang babawiin.
3: Oh, may surprise.
2: Sabihin mo na, I changed my mind. Hindi yung turn off sa mga botante, Prof?
5: Well, there was a point in time nung parang nabuso yung ganyang klaseng strategy. Sabi na ng mga Pilipinong botante, alam na namin yung ganyang klaseng playbook. In fact, na nagpauso nga daw dyan na ay si dating Pangulong Duterte. Pero tingin ko hanggang ngayon, generally speaking, tingin ko umiiral pa yan na hindi siya nakaka-turn off. Oo, gustong-gusto pa yan ng mga botante natin.
2: Oh. Pero when would it be too late to decide, to announce?
5: Well, siguro kapag sinasabi na nung election loss natin na too late, natapos na yung deadline. That's the only time na too late. Pero kung ba pinag-usapan natin yung norms ng ating society, yung political culture natin, wala namang late eh. Kumbaga man, kahit yung mga last minute decisions, tinatanggap yan ng ating mga botante.
3: And Prof, si Jesse to, parang nakita ho natin yung pattern yung sinasabi nyo nga before kay former President Rodrigo Duterte. Ilang beses na may nanligaw, di ba? Natatandaan ko yun, Prof. Parang may mga movement pa, may mga nagpagupit, di ba? Parang, di ba? Para tumakbo si former President Duterte that time. Ikabaligtar naman ho yung nangyari sa kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, na maagang nagpahiwatig, nagpahayag ng kanyang kagustuhan sa pagtakbo sa pagkapangulo. Ano ang posible namang epekto nun, Prof, sa super aga per se?
5: Well, tama kayo dyan, Sir Jesse. No? Ibang-iba to doon sa playbook ng kanyang ama na kung saan last minute. Tama kayo, may nagpagupit pa, may nililigawan pa, pero parang ang hirap, nagpakipot pa.
3: Oo, diba?
5: Pero it worked to his advantage. Ito naman panibagong strategy leading para sa parating na 2028 presidential election. We don't know if it's going to work. Pero ang alam natin dito is that posibleng kaya niya naisipan ng kanyang anak si Vice President Sara Duterte na maaga pa lang ay magdeklara na dahil may kinalaman to sa kanyang sitwasyon. Yung kanyang sitwasyon ay kumbaga man nalagay siya sa alanganin. In fact, until now, nasa alanganing kalagayan siya or mahirap na kalagayan kasi mayroong inaasahan na impeachment trial against her na na mapo-forward na sa Senado probably by next week. Okay. Kasi magbobotohan na yung yung ating mga congressmen on Monday. So after Monday, anytime after Monday, yung articles of impeachment pwede nang ipasa sa Senado at ibubuin na nila yung sarili nila upang maging impeachment court. So nasa mahirap na sitwasyon siya at tingin ko naging parte ito ng strategy niya since siya naman ang front runner sa mga surveys na ninais niya parang makatulong ito doon sa kanyang sinusulong na naratibo. Na kaya lamang siya ini-impeach, kaya pinapahirapan ng kanyang pamilya, kaya nakakulong ang kanyang ama, ay dahil doon nga sa parating na presidential election. Ang kanyang argumento ay ayaw siya maging pangulo ng mga kalaban niya, lalo na yung nasa administrasyon. Yun ang kanyang argumento na sinusulong. Kaya maaga siyang nagdeklara ng kanyang pagtakbo.
2: Mm-mm. Sir, kanina sabi niyo, yung mga maagang nag-a-announce ang dating is atat, nakaka-turn off. Do you think to her disadvantage yung maagang pag-announce po ni VP Duterte na siya itatakbo?
5: Well, in so far as the narrative is concerned, yung narrative ng kampo niya, mukhang so far okay pa naman, nag-work pa naman. Kasi hindi naman talaga siya sobrang baba pa sa mga surveys. Pero historically, kung ibabase natin sa kasaysayan natin, yung mga nauunang nagdedeklara, lalo pat vice presidente, at based on the trajectory, ay talaga namang sila ay tatakbo bilang pangulo. Sila po yung mga unang nasisiraan. Sila yung nagiging target ng demolition job. Ang best example nga po natin dyan, yung cautionary tale, ay si former Vice President Jejo Marbinay. Na I think ako po pa lang, kapapanalo pa lang, ano, wala pa isang taon na nanalo siyang Vice Presidente. Inihayag agad niya yung kanyang kagustuhan na tumakbo bilang Pangulo sa 2016 elections. Kaya naman nakita natin, sunod-sunod yung mga ano, inimbestigahan muna siya, yung mga corruption doon daw sa Makati. And then ang ending, nagkaroon ng mga corruption charges against him at bandang huli, natalo siya. Hindi siya yung naging Pangulo.
2: Opo, and given nga po na itong impeachment ay possible magtuloy sa Senado, ano ang magiging epekto po kay VP Sara sa kanyang standing, lalo na po kung magkaroon ng conviction?
5: Well, kahit wag pa muna natin isipin yung conviction scenario. Doon muna tayo sa scenario na pag natuloy yung impeachment trial sa Senado, syempre bibigyan ng pagkakataon because of due process yung prosecution na ipresenta yung mga ebidensya. Kagaya ng nangyari sa hearings ng House Committee on Justice, ano? And yung mga damning evidence, ika nga, na prinisenta laban sa Vice President, kagaya ng mga Sal-N report, yung bank records, yung 6.7 billion na mga amounts, total amount na labas-pasok sa kanilang mga, sa bank accounts ng mag-asawang Carpio Duterte, kapag naulit na naman yun, na-replay na naman yun dito sa impeachment trial, kumagaman ando na naman yung masamang magiging epekto sa imahe ni Vice President Sara Duterte. Kasi alam niyo mga Pilipino, galit na galit yan sa mga kurakot ng mga politiko natin. Ano? So kapag naulit na naman yun, baka somehow maapektuhan yung kanyang popularidad at yung kanyang survey numbers. So, maaaring hindi makaganda ito sa kanya. Ngayon, kung sakaling makukonvict siya at magkakaroon ng accessory penalty na bawal na siyang tumakbo sa kahit anong public office, that would be the end of her political career. Oo, so hindi rin maganda. Pero marami namang kasing posibleng mga scenarios na magpe-play out. Hindi lamang yan. Pwede rin mayroong usap-usapan na pwede rin siya mag-resign upang makaligtas
2: pwede
5: sa conviction.
2: Pwede ba yun po?
5: Well, hindi pa ho nasusubukan yan sa mga impeachment cases, lalo pat pagdating sa ehekutibo. Kasi so far, ang na-subject lang sa impeachment trial sa loob ng yung mga opisyales natin sa executive department ay si former President Estrada. So, kumagaman subject to speculation pa rin po yan. Wala pa rin jurisprudence. So, hindi pa ho natin masabi na pinal na ano, talagang pag siya ay nag-resign, may spare na siya dun sa ano. O kaya pag siya ay na-convict, kumagaman ano pa ho, no? Puro speculative pa lang.
2: Opo.
5: Kaya mahirap sabihin eh.
2: Mm-mm-mm. And hindi yan na-test kay former President Estrada dahil nag-resign siya?
5: Considered as resigned by the Supreme Court.
2: Okay. So, ang next question din siguro, Prof. Sino yung iba na pangalan na possible na humarap yun kay VP Sara kung wala si former VP Lenny, wala si Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo?
3: May napipisil ba tayo, Prof?
5: Sino ba? Kasi usually pinaghuhugutan ng mga yung sinasabi yung mga pwede ng presidential timber o presidential caliber. Usually ito yung mga nagna-number one o nagtatop sa mga senatorial elections.
2: Mm-mm.
5: O kung isipin, if we go back to the past senatorial elections, ang nag-number one yata noong 2025 midterm elections ay si Senator Bongo ba?
2: Tama po.
5: O, hindi naman lalaban yan eh. Hindi naman yan lalaban. So anyone probably within the top 5 or top 10 pwedeng maging presidential aspirant. Oh, kung if we go naman to the, if we go back to 2022 election, sino ba yung nag-number one noon? So, baka si Nanyan, ano, Senator Robin Padilla, alam naman natin na hindi rin lalaban against the Vice President. So, ang pwede pang pagugutan ng posibleng ano, no, presidential aspirant doon sa traditional opposition. Andiyan yung mga sina Senator Rizon Tiveros, Senator Bam Aquino, yung mga affiliated sa Liberal Party. Yeah. Na nung nakaraang midterm elections, magandang performance sila, no? So, hindi ko lang alam kung kaya nilang ituloy-tuloy yung momentum hanggang mag 2028 presidential elections.
3: And Prof, if I may just add, ano, may bearing ba yung, kasi before sinabi ni former Vice President Len Robredo, ngayon ay mayor ng Naga, na hindi siya tatakbo talaga for any national position. Pero sa mga interview niya, may mga binabanggit siyang pangalan eh, na ito pwede to. Isa nga doon si Senator Risa Ontiveros. Nabanggit niya pa nga si Quezon City Mayor
2: Joy Belmonte.
3: Si Vico Soto. May bearing ho ba yun? Halimbawa kay Senator Risa Ontiveros na nasa survey din, posible kayang umangat yung numero niya?
5: Pwede yun. Pwede siya mag-work as an indirect endorsement. Oho. Kung ang pangalan nila ay nababanggit ng dating vice president natin at narinig yun ng ano, no, mga supporters, lalo na yung mga supporters nila at lalo na yung mga kabataan. So, tingin ko makakatulong doon sa survey, sa masusunod na surveys, nung mga nabanggit na ano na mga political leaders natin like Senator Risa Ontiveros at saka iba pa nabanggit ni former Vice President Robredo.
3: May nagsasabi nga Prof na kung hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo, mag-endorse na lang.
5: Yes, oh, that can be an alternative. Para tingnan natin kung yung kanyang popularity ay magra-rub off doon sa taong i-endorso niya. Kasi nga kung talagang desidido na si former Vice President na di natatakbo, at least makatulong lang siya doon sa kampo nila by endorsing another presidential aspirant.
2: At panghuli na lang po siguro sa akin, Prof, ano pa lang naman, May 2026 pa lang naman, ano yung mga nakikita niyo mangyayari in the coming months? Dahil nga po medyo maaga pa naman.
5: Matagal pa ho, no? In fact, although very scientific naman itong mga surveys na to, no? Pero hanggat di hindi pa tayo nakakita ng ano ng mga hindi pa tayo dumarating doon sa October 2027 na yun na talaga yung filing ng mga COCs, yung listahan na pinapresenta sa mga respondents, pwede pa magbago yun at saka I'm quite sure magbabago-bago pa yung mga survey numbers na yan. O hindi pa yan definite, hindi pa yan conclusive. Ang gusto lang kasing sabihin itong latest na surveys is that pag ang scenario sa 2028 presidential election ay one-on-one, posibleng matalo si Vice President Sara Duterte. Kasi in the past months, ang lumalabas kasi sa mga surveys, siya ay undefeatable.
2: Mm-mm.
5: Oo. So ang gusto sabihin ng survey ngayon, pwede naman palang talunin. Basta ang scenario ay one-on-one or head-to-head. Pero kapag maraming presidential aspirants, definitely ang mananalo ay si Vice President Sara Duterte kasi mahati yung boto ng mga dapat sana ng opposition. Oo. So, patuloy po para sa mga kababayan natin, patuloy na subaybayan itong mga mangyayaring sa politika natin. Tingin ko lalo itong iigting kasi papalapit na yung tama ka, parang malayo pa pero parang malapit na rin. Ramdam na natin election pero tagal pa sa base sa kalendaryo. Pero alam niyo naman sa ating kultura na parang pagkatapos ng eleksyon, ang ina-anticipate yung susunod na eleksyon ulit. Oo, kaya ramdam na
3: dapat hindi ganun, Prof, no?
2: Sige. Let's see kung ano mangyayari sa mga susunod na araw, mga buwan. Prof. Dennis Coronacion, thank you so much po, sir.
3: Thank you sa oras.
5: Salamat po.
2: Yan po si Dr. Dennis Coronacion, political scientist at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.
4: anong ganap?
2: So it's a little bit early pa, pero marami na rin po tayong nakikita ang aktibidad nga. Leading up to the 2028 elections, tingnan po natin, pwede rin naman na yes. Hindi naman makonvict si VP Sara at she will come out triumphant after nitong possible na trial sa Senado. Let's see.
3: Malayo na, pero, malapit, pero malapit na.
2: Na rin. It's 6:42, magko-commercial gap lang po kami. Magbabalik pa rin po ang
4: Anong Ganap? Anong Ganap?
0: Walang lipatan para alabukong kung Anong Ganap?
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
7: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas.

0: ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
1: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
7: Anong ganap?
8: Good morning!
9: Magandang umaga!
8: Good morning po mga kaserbisyo at mga kapamilya, Victoria at Jessie po sa Anong Ganap. At sa oras na 6:45, mabilis sa pagbati lang po sa mga nasa YouTube. Si Ton Cab, si Maple 630, si Eliazar Isidro at si Miss Nona Damian Clarence Rivera. Good morning po!
9: And good morning kay Eliseo Condes at saka kay Nona Damian.
8: Ayun.
9: Sa mga nagkakapay, good morning!
8: Good morning po! At sa oras na 6:46, kausapin na po natin ang ating susunod na panauhin. Suki na rin po natin dito sa programa tungkol po sa mangyayaring botohan sa House of Representatives sa Lunes on the impeachment against VP Sara. Good morning po, Representative Joel Chua ng Manila 3rd District, member ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Good morning po, Kong, Victoria at Jessie.
10: Hi, Victoria and Jessie. Magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
8: Good morning, sir, at thank you so much po sa pagsama po uli sa amin this morning. Sir, so can you walk us through what will happen po sa Lunes, yung expected na botohan po on the Articles of Impeachment?
10: Sa Lunes po, isa lang po ang magiging agenda ng House at ito nga po yung impeachment. At dito po ay bubuksan itong session. Pagbukas po ng session, tayo po ay ito pong impeachment ang magiging nabubukod-tanging agenda. Bubuksan, ito po ay tatalakayin sa floor. Bibigyan ng pagkakataon na magtanong ang mga miyembro ng kamera at pag natapos po yun, siya pong bubuksan ng pagbubotohan.
8: Ah, okay, so walang ibang agenda, sir, even after itong impeachment, itong botohan?
10: Inaasahan po kasi natin no, na magtatagal ito at marami magtatagal.
9: Alright.
8: Ayan, medyo nag-tanong
10: dahil dito po, hindi lamang mga hindi po miyembro ng Committee on Justice.
8: Ah, oo nga, ma-open up kasi ito sa lahat, kaya baka magtagal. So ano yung inaasahan nyo, sir? May mga kokontra?
10: Well, hindi naman po natin na mawawala o maaalis yun, pero tayo naman po ay handa na ito po ay talakayin at depensahan.
8: So ang mangyayari po, si House Committee on Justice Chair, Representative Jerby Luistro, isosponsor niya?
10: Siya po ang magdedepensa nitong committee report sa plenaryo.
8: Tapos after nun, mag-voice out din ng iba't ibang mambabatas and then botohan.
10: Tama po kayo. Pagbukas po ng...

0: pag binuksan na po ang period of interpolation.
1: Oo. Sir, do you expect na to get enough votes? Enough votes to impeach VP?
0: Well, siguro conservative. May mga 200 na po na mga mambabatas na mga nakakausap po tayo, no, na nagsisignify ng kanilang suporta. Marami pa po, sa tingin ko, mas marami pa po dyan, pero siguro dun muna tayo sa conservative number.
1: Nagkaroon po ba ng pag-uusap, ng kumbinsihan? Ano po ang, paano po umabot sa 200 kaya?
0: Marami po kasi ang nagbago nung pangalawang hearing. Lalo na nung nabuksan po yung SALN at saka yung AMLAC report. At wala naman pong naging sagot o naging tugon ang panig po ng respondent ng Vice Presidente. Kaya with that, nung nakita po yung mga numero, ay marami po ang nagbago. And in fact, sila rin ang nagsasabi na maski sa ground, no, sa kanilang mga constituents, yung mga dating mga lugar na kung saan ay talagang na binabatigo sila nung kanilang mga constituents nung unang first impeachment, ngayon ay iba na ang ihip ng hangin.
1: Mm-mm. So sa Monday, sir, itatransmit na rin po ba sa Senado in case na makakuha po ng enough votes?
0: Well, dati po kasi gano'n na nangyari, pero ngayon hindi ko po alam kung ano kung ura-urada. But anytime within that week po, sigurado matatransmit po yan.
2: Alright. Kong, dito naman sa sinasabi nga na yung fourth with, ano, sakasakali man na may angat ito sa Senado, what are we expecting? Na agad-agad ba?
0: Kasi nakalagay po sa ating saligang batas, trial by the Senate shall forthwith proceed. So ang pagkakaintindi po namin doon ay agad-agad, immediately. So at yun naman din ang sinasabi ng Senate President. Kaya inaasahan po natin na ganun po ang mangyayari. Bagamat meron pa pong pagkakataon na magbibigyan pa ng pagkakataon na sumagot ng 10 araw ang ating Vice Presidente o ang respondent ng Senado at 5 araw naman para sa reply ng prosecution.
2: Kasi kung merong, I think last week ito, no, may mga kongresista na kasi partner na nagpahayag na parang hindi sila boboto or wala sila nakikitang enough na basehan para i-impeach ito si Vice President Sara Duterte. Ilan dyan si Congressman Risi, I think nagpahayag siya na hindi, wala akong nakikita. Meron ho ba itong epekto, Kong, dito sa mangyayaring botohan sa plenaryo sa Lunes?
0: Alam po ninyo, inaasahan na po natin, may mga talagang kongresista na talagang hard no, na kahit na anong ebidensya pang nasa harapan nila, kahit sumisigaw na yung mga ebidensya sa harapan nila, ay talagang mananatiling nakapikit. Pero ako naniniwala, mas marami po sa ating mga mambabatas ay mananaig ang katarungan. Kung ano po talagang ebidensya na ihain, ay yun ang magiging basehan.
1: Opo. And speaking of evidence, sir, nasa The Hague ngayon si VP Sara at nabanggit din niya doon, she maintains na walang ebidensya na naipakita dito sa House Justice Committee.
0: Ang wala pong ebidensya na naipakita sila po dahil kahit minsan po hindi naman po sila umattend. Pero insofar as the complainant, no, is concerned, more than probable cause pa po ang lumalabas ng mga ebidensya na nailatag.
2: Kumbaga, Kong, satisfied naman ho tayo dun sa mga nangyaring pagdinig sa level pa lang ng Committee on Justice para nga may akyat ito sa plenaryo. Wala ho tayo nakitang pagkukulang doon at nakikita ba natin na talagang airtight ito as compared dun sa mga naunang pagdinig?
0: Tama po kayo. And in fact, talaga namang lahat ng pag-iingat ginawa po ng Committee on Justice, lahat, bawat step na nakalagay po sa ating rules, pati po mga sinasabi po na pag-iingat na sinasabi po o mga hakbang na sinasabi po ng Korte Suprema sa kanilang mga desisyon ay ginawa po natin. Kaya wala po akong nakikita na dahilan para ito po ay maantala pa.
1: So you don't see any reason para maglabas ng TRO? Ang Supreme Court.
0: Kasi wala pong dahilan para maglabas po ng TRO dahil alam po ninyo, yung sinasabi nga po nila na due process na yun ang nagiging issue kadalasan, dito po ay sobrang due process po ang binigay natin. Kasi Ang due process po, dalawa lang ang requirement niya, notice at saka hearing. Dito po, binigyan po natin siya ng notice. Ilang beses po siya binigyan ng pagkakataon ang respondent, ang vice president, na umaten at dumalo sa ating pagdinig. Subalit ni Misam po ay hindi po siya dumating. At nakita naman po natin sa hearing, ay nandiyan dyan din po yung hearing na kinandak ng Committee on Justice kung saan ang ating pong chairwoman na Luistro ay talagang naging mahigpit, no? In fact, may mga tanong kami na hindi niya pinapayagan dahil ito ay magiging probing question. Bagkus limited lamang kami sa mga clarificatory questions. Kaya nakikita natin na ito talaga ay very fair at saka kasi wala naman po kami magiging ibang basehan kung di ebidensya lamang na nakalatag po sa aming haripak sa harapan. Hindi po kami po pwedeng gumamit ng ebidensya na sinasabi lamang po nila sa media at hindi nila ito isinasama sa committee dahil hindi po to on record. So kung ano man po yung kanilang mga sinasabing ebidensya ay baliwala po yan unless and until ito isumitin nila sa committee. So nagkaroon po ng committee hearing, ni minsan hindi sila dumating, hindi po sila nag-participate, ino-question po nila ang jurisdiction ng committee at ni isang ebidensya wala po silang isinumite. So ano po ang magiging basihan namin?
1: Doon po sa Senado, Kong, noong Monday, May 4, sinabi po ni Senator Robin Hood Padilla na haharangin ng minority bloc yung pag-convene ng Senate Impeachment Court. Sabi po niya, responsibilidad ang mandato ng minority na mag-oppose, hindi lang sa impeachment, kundi sa lahat ng bagay. Ano po ang reaksyon niyo doon?
0: Alam mo, siyempre, ginagalang natin, no, ang kanyang opinion ni Senator Robin Padilla, bagamat ay hindi naman siya kasi abogado, kaya hindi naman po niya nalalaman yung mga nakasaad po sa ating saligang batas. Nakalagay po at maliwanag po, no, na nakalagay sa ating saligang batas, trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin po niyan, eh hindi po nila option kung ito po itutuloy o hindi. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po niyan, once ito po ay napagbotohan na sa Kongreso at inakyat sa Senado, wala po silang option dito kung hindi ituloy. Ang ginamit pong word dito ay shall. Ibig sabihin po na ito ay mandatory. Mm-hmm. Hindi po ito optional para sa kanila. Ito po ay mandatory. At ang nagsasabi po nito ay walang iba kung hindi ang ating saligang batas.
1: Mm-mm. So, kung... So, hindi pwede na, halimbawa, yung majority sabihin na, kontra kami dyan, mapa-minority block sila o majority block sila. Halimbawa, magbotohan na, pwede ba yun, sir? Magbobotohan sila at sabihin na, hindi na yung
2: hindi tayo magkoconvene.
0: Wala silang magiging basis eh. Ano po magiging basis nila? Pwede po silang makasuhan dyan.
2: So that's unconstitutional, Kong?
0: Dereliction of duty.
1: Mm-mm.
0: Grave abuse of discretion. Marami po pwedeng maikaso sa kanila.
2: Mm-mm.
1: So ang process, once i-transmit, inform the Senate na natanggap na and then convene immediately.
0: Ang imbitahan po kami ng Senado sa yung... Ang mangyayari po niyan na ang Senado po ay i-inform po ang Kongreso at kami po ay tatanggapin kung sino man po ang magiging members ng prosecution panel.
1: Mm-mm. Pero iimbitahin kayo, sir, on the convening pa lang or kapag sa trial na yan?
0: Hindi po. Inaasahan ko po dati, bago po mag-trial, ay tatanggapin po ng Senado yung mga members po ng prosecution.
1: Kasi hindi yan nangyari nung last year, di ba po?
0: Opo, bagamat inaasahan po namin na gano'n ang mangyayari, pero dahil nga po sa wala pong imbitasyon na nakarating po sa amin, kaya ito po ay inantay lamang namin, pero hanggang sa wala pong nangyayaring gano'n.
2: Okay.
1: Oo. Ano po ba ang status doon sa pagbuo sa prosecution team, sir? Meron na po bang meetings? Meron na bang mga pinagpipilian?
0: Ang pagpipili po ay mangyayari po yan sa plenaryo. Siguro kung hindi po ako magkakamali, baka sa Martes o sa Wednesday, ay ito po ay pagpipilian. Agad-agad po yan. Pagkaboto po, pag nakakuha na po kami ng one-third vote para po dito sa articles of impeachment. Agad-agad po yan the following day o 2 days thereafter at the very most, no, kailangan mapagbotohan na ang mga prosecution panel.
2: May napipisil na ba tayo kung sino-sino yung possible?
1: Si Kong yata. Tama ba?
2: Kasama ka ba doon, Kong? Or sino? Kasi parang may naunang sinabi si Congressman Luis Tro na yung mga lahat ng abogado, di ba? Yung mga may sinabi siya si
0: well, siyempre, alam po ninyo, malaking factor po, no, kung kayo ay lalo-lalo, no, kung kayo ay umaattend doon sa Justice Committee dahil kahit papaano alam na ninyo yung issue, meron ka ng full grasp nung issue dito sa impeachment complaint. Siyempre, mangunguna talaga dyan yung ating committee chairman, si Congresswoman Jinky Luistro, dahil nakita naman po natin kung paano niya hinandle ang pagkakandak sa Committee on Justice. Talaga napakagaling naman po. At siyempre, yung dalawang batikan at kilalang abogado, si Congressman Joke, no, at saka si Congresswoman Laila De Lima, nandiyan dyan din si Congressman Terry Ridon, ang ating SDML, si Congressman Lawrence Defensor, isang mahusay din po yan, si Congressman Rog Gutierrez, ang aming Vice Chair, si Congressman Kit Flores, yan po yung mga talagang nagpa-participate at talaga namang alam na alam po yung mga nangyari. Tsaka si Congresswoman Belle Zamora, yan po yung mga talagang masasabi ko na karapat-dapat din po dyan.
1: Opo. Sir, bago po tayo magtapos, panghuli lang, what if Vice President resigns? Sobrang hypothetical lang po, pero kung mag-resign siya, pwede pa ba siyang tumakbo ulit for another position? Mawawala na itong impeachment?
2: Eh. Mm-hmm.
0: Well, alam po ninyo, kasi po yung prayer po namin sa impeachment, dun sa articles of impeachment, dalawa po, no? Removal plus perpetual disqualification. Kung mag-resign po siya habang ito ay dinidinig sa Senado, ako po naniniwala dapat po ituloy pa rin ng Senado. Kasi po, yung isang prayer kailangan masagot din po at madesisyonan ng Senado.
1: Okay, sige. Naku, ma-action po ang Lunes ninyo, Kong Chua. Thank
2: good
1: you so
2: luck,
1: much
2: oh.
1: po at good luck. Antabayan po namin ang mangyayari sa House of Representatives.
2: Thank you, Kong.
1: Thank you, sir.
0: Maraming salamat. Mabuhay po kahit magandang umaga po.
1: Good morning
2: good
1: po.
2: Good morning po.
1: Yan po si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila, miyembro ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, at vice chair ng House Committee on Public Accounts.
2: Let's see.
1: Let's see on Monday.
2: Let's see on Monday.
1: It's 7:01. Magbabalik po ang anong ganito?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan, at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Napapanood dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
9: Iyakan?
10: Check!
11: Sorry po.
9: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
12: Good boy ka na ba?
13: Good boy na po.
12: Sigurado ka?
13: Opo.
9: Pang-pamilya, check na check.
14: Yes!
9: Mga bata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
15: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
16: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
17: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Anong ganap?
19: Anong ganap?
1: Flying without wings. Oh,
2: yun ang pala yan.
1: Yun yun eh.
2: Not sure if you know this.
1: Naging ano? Kantahan portion. Good morning, good morning.
2: Oh, good morning.
1: Nagbabalik po ang
2: Anong ganap?
1: At babati lang po kami. Nako, ito, matagal na akong binabati.
2: Sino
1: ito,
2: yan?
1: Trending Central. Uy. Thank you so much po. Lagi yung nag-shoutout sa Facebook. Trending Central, thank you so much. Good morning po sa lahat ng bumubuo.
2: At good morning din sa aking matikas, masipag, at masikap. Lahat na yun. Na cameraman. Si Kuya Aris Cansino at ang kanyang wife nanonood ngayon.
1: Oy, good morning
2: ng Anong Ganap.
1: Hello, siyempre, babatingin ko na rin ang aking matikas, masikap, guwapo. Napakabait na cameraman na si Kuya Ricky Rubianes at ang aming piloto na si Joseph De Lim. Good morning, good morning.
2: Piloto ko si Kuya Pedro Mina. Ayun, good morning.
20: Good morning.
2: Oy, may pull out ha, may pull out ha.
1: Wala, may duty ka
2: Sabado
1: pa.
2: Ngayon ha.
1: Good morning din po kay Sir Zosimo Gasmin. Ako, napakasipag din po manood sa atin at sa kanyang pamilya. Kay Sir Dante Ciliador, good morning.
2: 15 million viewers,
1: 15 million
2: Martha.
1: Viewers
2: you,
1: po
2: ah.
1: tayo sa sa YouTube. Good morning din po kay Ofelia Mastilero.
2: Kay Montea.
1: Kay Montea. Kay Camray. Camray Son? Kay Ligaya Ching Tan. Good morning.
2: Sarah C. ng Los Angeles.
1: California.
2: California.
1: Kay Batang Palaboy, nandyan din po. Good morning.
2: Parang wala si
1: Louie Basco. Ayun,
2: sabi ko, parang wala si Louie. Nandito pala si Louie.
1: Siyempre, nandyan si Louie Basco.
2: Hello,
1: lagi.
2: Hello, Louie. Good morning.
1: Si Ramo Hintoka, sabi niya, Westlife present. O, diba?
2: Magkaka-batch, diba? Westlife, Backstreet.
1: Backstreet Boys, NSYNC. May O-Town pa.
2: O, yan. Diba?
1: Sino ba ba nandito? Sabungero para Bola?
2: Anong year nga yun?
1: Parang ano lang, 2020.
2: Nito lang yun eh. Halos kasabay lang ng bini yun.
1: Tsaka ng ano nga, yung binabanggit mo, multo, ganyan, dilaw. Kasabay lang po yan. Oo.
2: Hi,
1: si Ate Josie, may pabate. Sino yan? Hi sa mga taga...
2: Katubigan?
1: Ano ba yan? Atlas na babas. Ano? Mali yung spelling, ate.
2: Katubigan ata yan, Ate Josie.
1: Katubigan? No? Atlas Katubigan? Babas?
2: Las Navabas.
1: Las Navabas. Ayan. Ah. Good morning po from Ate Josie Katindi. Good morning, good morning.
2: Maraming magandang makeup artist.
1: Oo, break muna tayo sa politika. Pag-usapan po muna natin ang ekonomiya. Please do the honors of introducing our next guest.
2: At ang makausap po natin, si Sir Alexander Escucha, economist, president ng Institute for Economic Development and Econometric Analysis, or IDEA. At past president din po siya ng Philippine Economic Society. Sir Alexander, magandang umaga po. Jesse
1: morning
2: at Victoria po.
10: Magandang umaga, Victoria and Jesse.
1: Opo, welcome back to the program, sir. Sir, kami po ay napatawag dahil nga po yung inflation natin. Nako,
2: 7.2%
1: 7.2% up from 4.1 noong March. Ano po ang syempre ang unang tanong naman diyan, ano ang epekto sa mga Pilipino nito? How would you explain this to the layperson sa ordinaryong mamamayan, sir?
10: Maraming salamat sa pag imbitan niyo ulit sa akin. Tama-tama i-update natin kasi nga noong exactly a month ago, April 12, naging guess nyo rin ako, Victoria.
1: Yes, opo.
10: Christian, ano? Mm-hmm. Noong March, ang ating inflation rate sa kabuuan ay 4.1. Ngayon, mm-hmm. naging 7.2. At noong pa lang, sinasabi ko na dalawang bagay lang yun eh. Sa teleradyo, no? Number one, it will get worse before it gets better. And number two, magtipid. Mm-hmm. Okay. So, talakayin natin ang mga numero. Katulad ng sinasabi ko in the past, Victoria, na binabantayan ko ang dalawang figura, ang national inflation rate, pero mas nababahala ako sa sinasabi nating inflation rate dun sa mga nasa laylayan ng lipunan. Yung dulo ng report ng Philippine Statistics Authority, usually hindi na napupansin yun. Pero yun ay talagang binabantayan ko. At ang inflation rate doon ay 8.5%. Noong April last year, 0.1 yan. And in December, halos zero na rin yan, ano? So talagang pumalo siya ngayon. At ano po ang mga malalaking contributor niyan? Unang-una, pagkain. Kasi nga, lalo na dun sa bottom 30%, 80% ng kanilang konsumo ay pagkain, housing, at saka transport. Limbawa, yung pinakamalaking palo sa transportasyon ay gasolina 122%, no? At ang rice ay pinakamalaking contributor ang inflation rate niya ay 13.7%. Alam natin po na in the last 10 years ang ating produksyon ng palay ay 16 million metric tons, pero ang ating konsumo ay 20 million metric tons. So talagang kailan tayo mag-angkat. So pag bumaba in the previous 6 months of 2024-2025, bumaba yung presyo mula sa Vietnam at sa Thailand to the point na hininto natin yung importasyon. Kaso nung hininto naman natin yung importasyon tsaka pumalo yung presyo, nagtampo nga sa atin yung Vietnam kasi nga hindi tayo reliable na importer. So ito po yung pang-top overall contributors: rice, gasolina na 59%, diesel 122.7%, LPG 45.8%. Yung mga mahihirap, kung wala naman lang silang sasakyan na dinadrive, hindi sila apektado nitong diesel or gasoline, pero apektado sila doon sa transport. Kasi yung kahit sumasakay ka lang sa jeep at saka sa tricycle, apektado sila. 19.5 naman ang inflation rate ng transport. So madalit sabi, 96.7% nung contributor ng inflation rate ay itong tatlong sector na ito: pagkain, housing, tubig, ilaw at gas, at saka transportasyon. So talagang tinatamaan tayong lahat, pero mas matindi ang tama sa mga mas mahihirap natin mga kababayan.
2: Ayun. At sir, siguro yung sinasabi niyong nasa laylayan, yung mga middle income earner naman, apektado rin po, no? Kasi
10: lahat po tayo.
2: Oo. Itong pagtaas ng bilihin, possible kaya na hanggang sa mga susunod na buwan maramdaman pa natin itong inflation, bumilis pa in the next coming months?
10: Ang simple answer diyan is yes and no. Yung pagkain, kasi sinabi ko dun sa last month na kung maalala ni Victoria, sinabi ko na ang epekto nitong crisis na ito ay hindi lamang sa diesel or sa gasolina.
1: Mm-mm.
10: Pati sa lahat ng mga plastics. Ang isang malaking epekto dyan, yung sa fertilizer, yung urea, kasi more than 50% of total world supply galing doon sa Middle East. So pag hindi papalo yung presyo ng urea, at dalawang bagay ang mangyayari dyan. Either mapapamahal ang urea na bibilihin ng ating mga magsasaka, dalawang bagay lang. Either bibili sila, napapamahal sila, at hindi na sila mababawasan o nagiging negatibo ang kita nila, or hindi sila mag-a-apply ng urea, in which case babagsak din yung production nila, no? Kaya yun ay madadama pa natin in the next hanggang end of the year yan. Kasi nga last, kahit nung Marso pa lang sinasabi na natin na kahit tumigil ka agad ngayon last week yung gerang ito.
1: Mm-mm.
10: Ang pag-restore ng mga nasirang mga pasilidades ay talagang aabutin ng minimum 6 months yan bago maibalik ang produksyon. E ngayon, wala nga tayong klarong timeline kung kailan matatapos ito. Okay. Pero ang unang tanong dati kasi, ano bang dapat ginawa ng gobyerno? Binanggit ko na under the CREATE law, yung pagsuspindi ng excise tax ay authorized ang gobyerno. Kaya lang, kailangan pumalo ng $80 per barrel for 3 months. So, sang-ayon naman ako doon sa nangyari sa Kongreso na nagbigay ng otoridad, kapangyarihan sa presidente na i-suspend kaagad-agad. Pero ang nangyari, ang sinuspend ay hindi sa gasolina or sa diesel, kundi sa LPG at saka sa
2: kerosene.
10: Yun lang. So hindi siya limitado lang. Tapos yung mga ayuda sa mga jeepney drivers, sa mga Grab or drivers, pero ang medyo hindi masyadong na alam ng marami, ay malaki din ang tama sa mga magsasaka natin. Kasi konti na lang nagkakuha ng kalabaw eh. Yung mga pinagamit nila, yung mga tractors, yung mga... Lahat yan diesel-fed eh.
1: No?
10: So, sinamaan din sila.
1: Opo. So, ano ang nakikita niyong tamang ginawa ng pamahalaan, sir, sa pagtugon nga po dito sa nangyayari sa ekonomiya? At ano dapat yung pag-respond given na ganito nga po kataas bigla yung ating inflation?
10: Ang sa tingin ko, given the fact na pinatayo sa buong Southeast Asia ang pinaka oil import dependent, hindi katulad ng Indonesia na they still produce their own oil, or Malaysia, hindi na nga lang sila nag-i-export, pero may sarili silang production para sa sarili nilang konsumo. Ang sinasabi nga noon, yung Thailand nagbigay ng oil price stabilization, pero sandali lang yun, hindi naman indefinite yun. Ano? Ang nagugustuhan ko lang sa ginawa ni Secretary Sharon Garin is that unang-una, honest siya, hindi siya nambobola na okay lang lahat. Kasi noon pa lang sinasabi ko na maghanda tayo katulad ng 1970s na kung kailangan magrasyon, eh maghanda tayo. At unang-unang inano ko is magtipid. Ngayon, Victoria, Jesse, gusto ang magandang timing nitong talakayan natin kasi magkasunod yung araw na nung una yung inflation rate, kinabukasan yung GDP, no? So kaakibat yung kwento ng ba anong kasi bumaba din yung ating gross domestic product, di ba? Pero dati pinangangalandakan natin na we are the fastest growing economy in Southeast Asia, next only to Vietnam. Ngayon medyo sumubsob na rin tayo, 2.8%.
1: No?
10: Tapos ibawas mo pa yung population growth, yung ating per capita GDP, yung GDP bawat tao na populasyon sa Pilipinas ay 1.9% na lang. No? So, gusto kong ipagdugtong itong kwentong ito kasi related talaga siya, Victoria. Halimbawa, ang isa sa mga sa demand side, 70% ng ating ekonomiya ay personal consumption. For the last 20-30 years, that was supposed to be growing by anywhere from 4.5% to 6%.
1: Mm-hmm.
10: Steady talaga yan. Pero nung second, third, and fourth quarters of 2025 at saka itong first quarter of 2026, talagang dumapa talaga siya. Now, lalo na dahil nga yung dalawang bagay yan. Una, sinasabi na yung consumer confidence dahil nga dun sa mga flood control issues, medyo indirect lang yun. Ang mas mabigat na tinitingnan ko pa ay, kasi ako mismo nagsasabi magtipid, di ba? So pag sinabi magtipid, babawas ka ng consumption. At sa susunod ng mga quarter, kasi hanggat hindi tapos itong gera, hindi mo alam kung gusto mong kung maikli yung PC, kailangan tinitipid mo hanggat makakaya. No? So nakikita natin yan sa yung iba, kahit yung traffic, yung volume ng mga vehicles sa EDSA at sa mga daanan natin, kahit sa mga probinsya, nabawasan. Which is also good thing, no? Ang isang pinakamalaking maliban sa personal consumption na bumaba to below 3%, ang ating mayroong isang masama na hindi rin ganun kasama sa aking tingin. Ang pinakamalaking bagsak ay ang construction. Ang construction na minus 4.2%. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang spending ng gobyerno dun sa mga public works, no? Kasi remember, medyo maraming na-freeze doon. Tapos si Secretary Vince Deason mismo nagsabi, huwag tayo mag-uumpisa ng mga panibagong projects. Kasi kahit saan siya magpunta, nagbubuntong hininga nga siya, kahit saan siya magpunta, ang dami-daming unfinished projects. Di po ba? So talagang dapat tapusin mo na 'yon. So sa aking paningin bilang isang ekonomista, kung more than kalahati nung ginagastos ng DPWH ay nananakaw lang doon sa flood control at ang bagsak ay galing doon, okay lang sa akin na bumagsak yung construction kasi nga talagang corrective phase ito eh. Mm-hmm. So hindi siya totally negative sa aking paningin.
1: Opo. Nako, Sir Alex, well noted. Sana po ay mas magkaroon pa tayo ng mga konkretong solusyon mula sa pamahalaan. Yes. Unfortunately, medyo bitin po ang ating talakayan for this morning. Pero short but sweet po ang panayam. Thank you so much po, Sir Alex.
2: Thank you, sir.
10: Maraming salamat.
1: Until next time po, yan po si Sir Alexander Escucha, economist at president ng Institute for Economic Development and Econometric Analysis or IDEA, past president din po ng Philippine Economic Society.
2: Yeah, sabi niya,
1: it will get better. Hopefully naman, it gets better soon kasi hirap na po tayo.
2: Very soon na, please.
1: Very soon.
11: Anong ganap?
19: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umakyat po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
20: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
21: Cas Abelga,
22: Jesse Cruzat.
20: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
20: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
24: Hey! Kilala mo ba kung sino ko?
20: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
24: Magdasal ka na!
25: Tatapusin na kita, demonyo ka!
20: Ang swabing bigotilyo.
26: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
27: Wala naman akong boyfriend eh.
26: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
20: Malinis trumabaho.
24: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
20: Walang kasong di natata.
24: Ano?
20: Lahat ay magmamarka.
24: Sige! Tumukal mo!
26: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Nagkakamatay tayo.
20: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
28: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
29: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
30: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
28: At masasayang usapan.
30: Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
29: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
30: Leia?
29: De Guzman.
28: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
31: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
32: Sa house.
31: Retrabaho mo bilang Radio Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa Iskwenta. Una sa balita, una sa family service.
2: Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
4: Balik po tayo sa talakayan ng impeachment dahil sa Lunes na nga po inaasahan yung botohan sa House of Representatives. Makakasama po natin ngayon si Attorney Michael Poa, Counsel for Vice President Sara Duterte. Good morning po, Attorney Poa. Welcome back po, Victoria at Jesse.
5: Good morning, Ma'am Victoria. Good morning, si Jesse. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
4: Opo, thank you so much, sir, sa pagpapaulak po muli sa amin. So, sir, sa Monday ay inaasahan na nga po yung botohan sa House of Representatives at ang sinasabi po ng ilang mga kongresista, more than the one-third daw po ang makukuha nilang boto to impeach the Vice President. What is your reaction lang po dito, sir? Paano po ito pinaghahandaan ng inyong team?
5: Well, sa atin naman po, we will just be monitoring, no, on Monday. We don't want to speculate kung ilang boto, kung makakakuha ng one-third or hindi. But we're ready naman po for any eventuality. So sabi naman po natin, parate na handa tayo, no, kung sakali mang ito ay may akit sa Senado. So magmamonitor lang po tayo sa Lunes.
4: Si VP Sara, sir, ano ang instruction or how is she doing a few days nga po before itong possible na botohan?
5: Well, as you know, no, business as usual naman parate sa ang ating Vice Presidente. Ganoon naman talagang disposition niya. Kahit last year, kahit ng mga panahon na talagang kung ano-ano yung binabato sa kanya. So sa amin naman po, wala naman pong specific instructions. We're just on constant communication. And then kami naman po, mag-update lang kami sa kanya kung ano man yung mangyari bukas.
4: Sa Monday. Opo. In the event lang, sir, na matransmit na rin sa Senado yung Articles of Impeachment, ang lagi pong sinasabi ni SP, ni Senate President Tito Soto, they will convene agad-agad kinabukasan nga raw po. Do you think this is this follows yung definition ng term na forthwith na define o kinlarify din po ng Supreme Court recently?
5: Opo, wala naman po kasing sa tingin kong conflict doon dahil yung pagkakaintindi ko, pagkaunawa namin doon sa Supreme Court decision is discretion talaga ng Senate yan, no? Within a reasonable time under the circumstances. So nasa Senado po yan, nasa Senate President and of course the members of the Senate kung kailan talaga sila magko-convene. So sa atin naman po, wala naman tayo nakikitang conflict doon. Siguro depende na lang yan, no, on the logistics and et cetera. I think that is well within the discretion of the Senate.
4: Mm-mm. And no conflict din kayo nakikita, sir, if harangin nga po ng minority bloc itong pag-convene ng impeachment court, gaya po ng sinabi ni Senator Robin Padilla?
5: I don't want to speculate po kasi kung anong gagawin ng minority bloc. Medyo hindi naman po appropriate siguro kung magko-comment kami kung harangin o hindi harangin. Ang trabaho lang naman namin bilang mga abogado ng Vice Presidente is to react accordingly and to be prepared, no, to whatever happens. But I don't know kasi kung anong talagang mangyayari. So I really don't want to speculate at this time.
6: Attorney, ilan ho kayong tatayong abogado sa depensa?
5: Sa ngayon po, yung parating nababanggit is 16 lawyers. But bigyan po natin ng konteksto yan kasi yun nga yung importante. Yung parating hindi napag-uusapan yung konteksto. It's only 16 lawyers kasi we're also, the collaboration is between myself and some other law firms. No? For example, yung Fortuna Vasa Salazar, yan yung the big part of the group, no, which syempre sa isang law firm, no, may mga partners at may associates, so kaya lang po naging 16 yon. Pero kung titingnan po talaga natin, it's really Fortuna Narvasa Salazar, myself, Attorney Vin Luan, Attorney Bodota, and Attorney Monsayak. So yun po yung mga main dito. Kaya po nagmumukhang marami dahil nga po may mga kasama kami yung mga associates ng Fortuna Narvasa Salazar.
6: Attorney, kanina lamang nakausap namin si Congressman Chu at sinasabi nila na airtight, pinaghandaan nila, talagang tinutukan nila itong impeachment na ito. Paano nyo ito pinaghahandaan at nabanggit nyo kung merong 16 na abogado? Ano yung mga kumbaga strategy na inyong gagawin para idepensa po ito si Vice President Sara Duterte?
5: Sir Jesse, ilagay lang natin talaga sa konteksto yung 16 na abogado, no, because na-highlight yan na parang ang dami-dami. But again, it's because we're working with a law firm, so ayaw sana nating magkaroon ng misimpression no, na it na may 16 individual lawyers engaged. It's really with a law firm. Kaya ganun yung numero. Pangalawa, expected, of course, that the prosecution is also working as hard as we are pagdating sa defense. So kami naman po, we've been working on this and we've been working together for over a year now dahil nga nagsimula pa itong team na to. Bago pa man no, ma-file yung mga impeachment complaints noong 2025. Tayo naman ay hindi tumigil lang sa paghahanda dahil ina-anticipate talaga natin kahit na nung magbaba ng desisyon ng Korte Suprema finding the previous impeachment proceedings unconstitutional. Hindi tayo tumigil sa paghahanda. That's why we're confident naman po na mabibigyan natin ng solid defense ng ating Vice Presidente kung sakali mang matransmit ito sa Senado.
6: Attorney, no mga nakaraang pagdinig sa Committee on Justice sa House, no? Hindi nag-attend, hindi humarap itong si Vice President Sara Duterte. At this time, hypothetically, kung sakaling matransmit sa Senado yung articles of impeachment, possible ho kaya na mag-attend, humarap si Vice President Sara Duterte?
5: Well, definitely will participate in the Senate. So kung kinakailangan man ang presensya or ang nahumarap ang ating Vice Presidente, then darating po tayo doon.
4: Okay. Kanina rin, Attorney, si Representative Joel Chua, sinabi niya very fair yung kanilang pagtrato dito sa pagdinig nila, nabigyan ng due process si VP Sara. Ano po ang reaction niyo po dito? Si VP sinasabi wala pa rin ebidensya na naipakita against her.
5: Opo, siyempre, as you know, meron po kaming sariling posisyon ukol dito, kaya nga naghahain tayo ng petisyon sa Korte Suprema. Pointing out yung ating mga nakikitang constitutional infirmities na naganap na proceedings. No? Number one, ang parating nating sinasabi is yung mga complaints mismo, wala naman po kasing naka-attach ng mga ebidensya doon na magsasubstantiate ng mga allegasyon. No? And then all the pieces of, all the alleged pieces of evidence were only produced nung matapos na kaming makapag-ain ng aming sagot o tinatawag na answer, no? Specifically answer ad cautelam. So marami tayong questions, constitutional issues regarding that. Tingnan na lang natin. Again, it's the case has been filed. The petition has been filed with the Supreme Court. So we're waiting on that. Pero hindi naman po incompatible yan na kahit may kaso kami sa Supreme Court, ay since wala namang lumabas sa TRO, you will of course participate kung sakali mang matransmit sa Senado without prejudice doon sa petition na inihain natin.
4: Mm-mm. Sir, dahil wala pang inilalabas na TRO, kapag na-transmit na, in the event lang na matransmit sa Senado, moot and academic na ba yung petition nyo? Or pwede pa rin maka-apekto, mapigilan yan yung proceeding sa Senate?
5: So, ang posisyon po namin dyan is hindi magiging moot yan dahil we are questioning the constitutionality of the process, no? In which is, it was initiated specifically yung mga bagay na nangyari doon sa mga Committee on Justice hearings. So ang sabi naman po doon sa case ng Duterte versus HOR, itong kakalabas lang na desisyon last year, no, ukol na doon sa 2025 impeachment, na kung due process ang pinag-uusapan, due process must be present in every stage of the proceedings, at kung may nakitang paglabag sa due process, no, this would trigger the one-year bar. So hindi naman natin nakikitang ano po yan, nakikitang magiging moot yung aming naging petisyon. But of course, tingnan na lang natin kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court o magiging action ng Supreme Court ukol dyan. But gusto ko lang sabihin na kami naman ay magpa-participate sa Senado, but again, without prejudice doon sa inihain natin na petisyon.
4: Mm-mm. At kahapon po ba ito, sir, nung isang araw, yung Quezon City Regional Trial Court naman, dinismiss yung petisyon ni Attorney Manasseh Scarpio, the husband of the Vice President, doon po sa hiling nila na huwag payagan yung di umano ay unauthorized disclosure ng kanilang confidential tax records. Although si Attorney Mans po ang nag-file nito, sir, pero affected din kasi si VP Sara. What is your team's reaction po sa decision ng QCRTC?
5: Sa amin po, pasensya na po kayo, Ma'am Victoria, because we cannot comment on that, no? Because since it's Attorney Mans who filed that, he has his own legal team, eh. So we don't want to encroach upon strategy ng legal team nila. So hindi muna kami magko-comment ukol dyan dahil wala kaming authority, no, to comment on anything regarding that case because we're the lawyers of the Vice President and not Attorney Mans Scarpio.
4: Mm-mm. Pero ano ang stance nyo, sir, doon sa possible na pagbubukas ng tax records?
5: Siguro po, sasagutin na lang natin yan pag dumating tayo dun sa issue na yan.
4: Alright. And sir, although nasagot nyo na to at nasagot na rin ni VP Sara po ito, pero itatanong na lang din po namin for the benefit of our viewers. May kumakalat kasi, lalo sa social media na namato ng laptop, sir, at kayo daw po yung tinamaan. Ano po ba ang inyong masasabi dito, attorney?
5: Okay po. Alam niyo, Ma'am Victoria, Sir Jesse, nung unang lumabas yan, I think last weekend yan, no? Sa totoo, medyo nakakatawa, hindi ko na lang pinapansin. But yun nga, no? Since natatanong na dahil patuloy yung pagkalat niyan, good once and for all, kailangan nating sagutin lang na wala pong bahid ng katotohanan, no? Yung chismis na kumakalat na yan. Hindi po ako or kung sino man sa defense team na nabato ng laptop or anything. At sa pagkakakilala ko naman sa ating vice-presidente since 2022, ay hindi, not once ko pong nakita na mato yan, kahit ano, or even manigaw.

0: dapat sila celebrate niya. Oh, yes. Congratulations sa proud parents.
1: Baby, wait for me.
0: It's 8 o'clock in the morning. Maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo bukas mula 6 a.m. hanggang 8 a.m. Muli, ako po si Victoria Tulad.
1: Sa pangalan po ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzar.
0: Bye!
1: Bye!
2: Anong ganap?
3: Anong ganap? Sa DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ko rito. Pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
8: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: Sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
10: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
13: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
13: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
14: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
13: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Welcome! Welcome, welcome! Saan? Sa Maritres. Welcome sa ating programa Laging May Kwento. Kwento po yan ng buhay, ng lungkot, ng saya at tagumpay na sa ating lahat ay, ano, pagsisilbing gabay. Ako po si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez.
1: Dito, ikaw ang bida. Nako, ang kwento mo, yan ang una. Kami po ay nandito para makinig kahit kwento pa ito ng pag-ibig.
2: Ako po si DJ Monica, muntik pa malimutan yung pangalan. Hello, Monica Figueras, magandang hapon po.
3: Andun din sa adlib mo, DJ Monica, hindi mo na nakalimutan mala-introduce ang sarili mo. Oo nga. Tatlong tinig, iisang puso. Sari-saring kwento po para sa mga Pilipino. Dito, in ang good vibes, out ang stress. Dahil sa ating programa, public service is the best. Ako po si Rica Lazo, pansamantalang humahalili kay Coach V. Vanessa sa Antonio at kami ang
0: Maritres!
3: Dapat ba dalawang kamay?
1: Diba?
0: Ang saya-saya talaga natin, Indo. Every ano to? Every Saturday.
3: Yes,
1: 1:32.
0: Oh, inaabangan. Inaabangan talaga yan, no? And alam mo, saan ba ito napapanood?
3: Ay, nako, Coach V, Doc Lulu, and DJ Monica, tayo ay napapanood. Nationwide po yan sa DZMM Teleradio Cable Channel at worldwide din sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at iWatt.
1: Diba? International talaga.
3: Diba? Yes. Siyempre, ang ganda natin. International din.
1: Talaga naman. Oo. At sumali kayo sa aming talakayan, ha? Magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Viber Line 0919-278-3000 o di kaya naman kung mas type nyo ang old-fashioned landline. Hello, pwede din, di ba? Talagang rotary phone pa eh, di ba? Napag-aalataan
3: yung kadag. Lumalabas.
0: Toing, toing. Di pindot dapat.
1: O, ano ba yan? O, sige. Ganto na pala. O, sige. Maaari ding tumawag sa hotline 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, and 5673.
0: Woohoo! At syempre, kung meron kayong Facebook, lahat naman yata may Facebook, di ba, partners? Mm-hmm. Okay, so kung may Facebook kayo, mapapanood po via Facebook channel or Facebook page ang DZMM Teleradio. So punta kayo doon, ha? At kung gusto niyo naman sa YouTube, sa may YouTube channel din po ang DZMM Teleradio. At pag nandun na kayo, kailangan mag-like. At kailangan mag-subscribe. Okay? Woohoo! Oh, partners, Rica, my God, you're welcome here.
3: First time ko ito makasama ang Maritres.
0: Naman?
3: So, part na rin pala ako ng Maritres ngayon.
0: Okay.
3: Maria ako. So, hindi ba, ano?
1: Maria Tres.
3: Ay, ikaw din.
0: Ako din, Maria.
3: Ay, oh, diba? Something in common. So, talagang ano tayo, meant to be.
1: Yes, Tres Maria.
0: Oh. Si Vanessa din, Maria din yun eh.
1: Oh. Maria din ba si ano? Si Coach Marlene. Ganda?
3: Oo.
1: Oh, diba?
0: Maria
3: din ba siya? Diba? Nakakatuwa.
1: I've been looking forward to meeting you.
3: Ako
1: kasi
3: din.
1: Kasi parati ako nanonood sa inyo ni Sir Peter sa Balitapatid. Kasi Sir Peter, love ko yan eh.
3: Kaya
1: parati kong pinapanood kayo as much as I can.
3: Tsaka ano, mentor kasi natin siya.
1: Yes,
3: diba?
1: Correct.
3: On the radio industry bilang mga DJ tayo eh.
1: Oo, talagang siya ang ano. And sabi ko nga sa kanya, one of my favorite memories, yung kinorekt niya yung pag-pronounce ko ng this and that.
0: Uh-huh.
1: Kasi dati, sinasabi ko this and that.
0: Okay.
1: Sabi niya, Monica, it's this and that.
3: O, diba?
1: O, diba? Medyo pronunciation police siya.
3: Yes.
1: I like that about
3: yes.
1: him.
3: Yes, and grammar and... He's a police.
1: pero gusto ko yon kasi mas gusto ko sa tao yung yung diretsahan lang.
0: Sige, tanungin ko muna partner.
3: Totoo.
0: Ikaw muna, Rica. How's your week? How's
3: my week? Oh,
0: yes.
3: Ang init. Yun lang. Parang yun na naisip ko buong linggo. DJ Monica at saka Dong Lulu. Ang init. Diba kasi...
0: Don't you die like that? You're hot.
3: Yeah, I like that.
0: Yes.
3: That we're hot.
0: Yes.
3: Pero kasi syempre, kakibat ng init ng panahon, yung worry natin for those we love. Kasi meron akong tatlong senior, meron akong apat na aso. Pag mainit ang panahon, di ba, top of mind ko palagi yung mga matatanda ko.
0: Kailangan
3: yes, sabi ko, mag-aircon na kayo, di na baling himatayin ako sa bayad natin ng Meralco. Basta kayo okay kayo, hindi kayo mau-ospital. Diba?
0: Eh si DJ Monica, how's your week?
1: Pagod ako this week kasi puro trabaho. I sat in for
0: Pinch
1: Coach
0: hitting.
1: V.
3: Yes, I listen to you.
0: Shiro.
1: Sa Love Connect. Diba? Eh, gabi-gabi yun.
3: Kaya nga.
1: Gabi-gabi na ano, na hanggang midnight. Tapos parang kagabi, pag-uwi, hindi ako natutulog agad kasi nag-work pa ako pag-uwi. Tapos kagabi nga, nag-review pa ako sa ating material for today.
0: Okay. So, anyway, ikaw hot, ikaw heat.
3: Ikaw?
0: Your heater. Ikaw hot si Patusi. Ako kaya ano?
3: Oh.
0: Ano?
3: In heat.
1: Kulit hot.
0: Exactly. Parang ako sa private.
3: Oo. Bagay.
0: Hindi. Okay.
1: Napapakamot na lang si Jorish sa atin eh.
0: Alam mo parang humabang buhay natin. DJ Monica, sinasabi ko dapat for longevity, meron tayong ha, he, ho, who. Ano yung ha?
3: Ano yan?
0: Happy. Tama. Ano yung he? Healthy. Tama ba, DJ Monica? Yung he, hip. Your hip, you dress
3: yes.
0: So
3: hip
0: well.
3: Hip and cool, ganon yung ba?
0: Yeah. Uh-huh. Tapos yung ho is ikaw yun.
3: Okay. Hot.
0: Yung
3: age.
0: Ano yung sense of humor.
3: Oh, yeah.
0: Okay. So hindi natin, dapat meron tayong ha?
3: Hehi.
0: Ho. Ooh. Talaga naman. Excited ba kayo sa guest natin later?
3: Oh, yes. Okay. Hindi pa nga kami nag-uusap nitong guest natin.
1: Excited ako. Kasi talagang I am a big fan of
0: his guest.
1: Grandparents, no? And of course, siya din by association dahil ano eh, tinutuloy niya yung legacy.
3: Yes.
1: So it is really very admirable. Excited ako na medyo nakilala ko siya ng konti. Bata pa eh, so ponang po eh. Gusto ko sabihin, disrespect me. Huwag mo akong ipopo.
3: May pumasok sa isip ko.
0: Disrespect me, but the thing, diba?
1: Tayo.
3: Kaya,
0: pag pinaganod ko yan eh.
3: Pero alam mo, DJ Monica, no, I would agree dun sa sinabi niya, Tita Doc, no,
0: yes,
3: na Tita. Continuing the legacy. Dun naman ako humahanga sa kanya because even if may legacy or not, no, ng kanyang pamilya, the fight for democracy is very important right now.
1: Yes.
3: Diba? Lalo na yung information and education ng ating mga kababayang Pilipino dahil somehow we are needing that, yung guidance natin, no, para mapunta naman ang ating bayang Pilipinas sa maganda namang direksyon.
0: Tama, no?
3: Yun.
0: Wow, parang bago tayo, nagseryoso tayo kagad, ha?
3: Hindi kasi umina talaga yung kilikili ko kanina. Pagpasok natin, ang genius, sabi ko. Tapos ang topic natin, ganito pa.
1: Ang Hannah Jackson talaga.
0: Okay.
1: At mainit din ang ating guest.
0: Sige.
1: Sino ang mas kamukha niya? Yun muna. Tinititigan ko siya kanina sa makeup room. Sabi ko, parang kahawig ni Lola, pero hindi rin parang si Lolo. Parang he got the best of both.
0: Listen to this. May balita ko sa inyo, ha? Samantala, dumako tayo sa isang unang segment. Ito na, ang KKK.
4: Kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres ng bayan.
0: Ito na. Ang makasama natin ngayon, partner sa isang scholar, aktivista at guro ng agham pampolitika na patuloy na isinusulong ang laban para sa katotohanan, integridad at demokrasya sa bansa. Mula sa pamilya Aquino, apo niya si former Senator Ninoy at former President Cory Aquino, ang kanyang tinig ay paalala na ang demokrasya ay hindi lamang alaala, kundi tungkulin kailangang patuloy na ipinaglalaban. Let's all welcome Francis Joseph Kiko Aquino D.
5: Yes.
3: Hi! Welcome, Sir Kiko.
5: Welcome. Disrespectful pala ako dapat, so magandang hapon.
0: Sige, bati-bati.
1: Ang galang eh.
0: Okay, greet tayo, sir.
1: Nagbibiru lang ako.
0: Okay, you may greet your fans. Fans
5: yan,
0: talaga.
5: So magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. Hindi ko alam kung may mga fans ako, pero kung meron man, ay salamat po sa pagsuporta.
1: Nako, sobrang excited kami to have
5: thank you.
1: Thank you. Thank you for for accepting our invitation na makimaritres sa amin.
5: Yeah, game.
1: Sabi niya kanina medyo nag nag-ano siya eh, nagdadalawang isip ano siya eh. Eh.
5: Usually ano eh, pag-interview parang maghahanda talaga, okay, ito yung issue, so mag-aaral ako and everything. Mm-hmm. Pero for this one, hindi ko alam kung ano yung pag-aaralan, so medyo na ganun. Hesitate ako ng konti, pero game naman in the end.
1: Medyo ano tayo ngayon, we're just going to have fun. We will delve into a little bit of the lighter side of, of Kiko.
0: Mm-hmm. Okay. Mag-enjoy ka dito sigurado.
5: Sige. Mm-hmm. Looking forward to it.
0: So we're gonna call you Kiko? Okay,
5: yeah, Kiko na lang, Kiko na lang.
0: Okay.
3: Babe, ayaw mo?
0: Kiko Babes.
3: Kiko, oh, Kiko Babes, ganyan.
0: So DJ Monica, anong tawag mo sa kanya? Kiko lang.
1: Kiko. Oo, tinanong ko siya kanina, as we always ask our guests, no, out of respect.
0: Yes.
1: Kung paano nila gustong i-address natin sila. Sabi niya, Kiko lang. Okay. I like that.
0: Ilan taon ba? Gusto ko una natin tanongin.
5: 34 po ako.
0: 34!
3: Ayan. Generasyon namin pala yun. Magka-generasyon kami ni
5: Millennials.
1: Millennial.
3: Yes, the Millennials.
1: The Millennials. Come Gen yeah. X. Boom, Gen X also,
0: baby,
1: right?
0: Baby Boomer.
3: Baby Boomer. Baby Boomer.
0: Akala ko, siyempre senior eh.
1: Tita Dom, akala ko older Gen X ka.
0: Kahit ano, okay na sa akin. Parang generation, pwede rin akong Millennial.
1: So we encompass three generations. Okay, hala, bira, tara, let's go.
0: Sige, ikaw una, partner.
1: Oh, pwede rin. Sige, I will get the ball rolling na.
5: Yes. Game.
1: Are you ready, Kiko?
5: Yeah.
1: Talaga?
5: Go lang.
1: Oh, let's start with your family, no? Of which I am a big fan.
5: Thank you po.
1: Talaga naman. Oo, ibang klase talaga ang Aquino. Ang mga Aquino. Hindi mo nakilala ang lolo ni Noy mo, no?
5: No.
1: But I do understand na nakilala mo siya sa mga kwento ni Lola, with whom you were very close.
5: Kay Lola Cory kasi every Sunday ay may parang family reunion kami sa Times Street, yung sa bahay Times, sa West Triangle. No? So every whole day kami doon from lunch to dinner time. Tapos yun, we'd see Lola Cory and then yung ibang cousins ko.
1: Oo. So pero kahit hindi mo nakilala si Lolo, ang unang-unang kinamulatan mo, no, about how prominent your family is politically ay noong grade 2 ka ba o grade 3?
5: Grade 2.
1: Oo, dahil may kaklase ka, tinawagan ka, tapos tinanong sa'yo, teka, lolo mo ba talaga yung nasa 500 peso bill?
5: Yeah.
1: So medyo yun yung naging first, no?
3: Yung sa pera?
1: Oo, dun sa pera. So parang kailangan sikat kasi
0: I know.
1: Ibang klase, nasa 500 peso bill. So ito yung unang kinamulatan mo na, uy, parang I belong to a prominent family, si Lolo, no? Naalala mo ba kung at that tender age, grade 2 ka pa lang, kung paano ka na-apektuhan
0: nito? Sige, ano yung reaction mo daw?
5: In terms of effect, well, honestly, nabigla lang ako na, okay, may tatawag ako sa bahay na ito lang talaga yung itatanong, di ba? So, I guess, dun ko unang naisip na kakaibang tao pala si Lolo Ninoy noon, di ba? Although, I guess, kasi, kung paano kinuwento yung mga ginawa niya, kasi Star Wars fan ako, di ba? So, actually, lumaki ako doon. And I remember yung dad ko naman, parang in-explain niya yung lahat, yung dictatorship, yung people power, na yun yung comparison niya dati na may Rebel Alliance, may Evil Empire.
1: Oy, ang ganda.
5: So, I think, from there, na parang kwento lang yung, yung nangyari kay Lolo Ninoy since di ko siya nakilala. Pero, siguro soon after that, nakita ko na yung Lola Cory ko very active pa rin sa politika ng bansa, di ba? So, grade 2 yun. Grade 3 ako nung nagka-EDSA DOS, no? So, nakita ko na yun. Dinala kami sa EDSA Shrine ng mga magulang ko. And then, yung lola ko, nakita ko na she was a prominent speaker. Nagsasalita siya. Pero siguro, naging very, very conscious or naging interested na akong maging involved dito sa causes ng lola ko. Noong first year high school na ako. Kasi around that time, 2004-2005, pumutok yung Hello Garcia. And then, dati, akala namin, okay si GMA, nung pala, nandadaya rin. So, I think from that point, I wanted to get involved.
0: Yes.
5: Pero yun, so yung lolo ni Noy ko, I guess through lola ko nakilala na kung yung lola ko ay, yun, pag reunion sa tuwing Linggo, parang normal lola lang siya, parang yung pinaka-iconic image ko sa kanya, naka-duster lang siya ganun sa bahay. Pero meron siyang tapang na nahuhugutan when she has to speak about public issues. And maliban sa siguro meron din naman siyang sariling tapang na yun. Marami doon siguro hinuhugot din niya sa naging relationship niya kay Lodo Ninoy. So siguro in that way ko siya nakilala.
0: Alam niyo, you're from UP, right?
5: Opo.
0: And graduated magna cum laude, political science po ba?
5: Uh-huh. Yes. Uh-huh. Uh-huh.
0: Hindi ka nag-isip na ituloy maging abogado or
5: actually ano yun, kinukwento ko ng kagabi ata or something. So nung last semester ko sa UP, nag philosophy of law ako, and sorry na lang sa prof ko nun, pero yung naging pasya ko ay kung magugustuhan ko yung course, sige, tuloy ko na going to law school. Pero di ko masyadong naging bet yung course. So nag-isip na lang ako, okay, what else can I do? And actually yung gusto ko talaga ay more than poli-sci, yung nagustuhan ko talaga yung pagtuturo. Kasi yung org ko sa actually lahat ng orgs naman sa UP, meron silang inaalagaan nila yung mga freshmen na chinututor nila sa parang intro to poli-sci, yeah, kung anumang ibang simpler subject. So na-enjoy ko yung experience na yun. So naisip ko gusto ko magturo. And then nabalitaan ko na yung prof ko sa stat sa na part ng department, lilipat siya ng UP Manila na full time. So naisip ko, okay, may vacancy dito. Hindi ko naman super favorite yung stat, pero kaya ko naman siyang gawin. So yun yung specialize ko sa masters ko para makapasok ako agad sa department. Na tinanggap naman ako agad-agad, which I'm grateful for.
0: Yeah. Partners, no? Ibalik ko lang ano, kasi nung panahon ng Aquino, nag-blend ako dun eh, kasi I go to pag merong rally-rally nandoon kami na nanay at tatay ko.
1: Nakikirali
0: kami ng yellow shirt na may mukha dito ni Lolo Ninoy, di ba? Tapos pupunta kami ni Mami, may yellow ribbon, may yellow balloon. Ganun. So, na-experience ba yun, mga partners?
1: Ako, na-experience. Yes. Bata pa siya noon.
3: Oh, hindi pa ako existing noon.
5: Kaming dalawa, wala pa.
3: Pareho kami ni Sir Kiko.
1: Hindi ka pa, hindi pa nag...
3: Hindi pa ako sa... Wala pa sa consciousness.
1: Hindi pa nag-meet ang parents nila noon. Tayo lang dalawa. Ako, oo, bata pa ako noon. Pero kahit bata pa ako noon, naaalala ko, yung papa ko, He used to work for the government also sa BIR.
0: Right.
1: At hate na hate niya ang corruption sa BIR. Kaya nag-early retirement siya eh. So hindi niya na matiis. So talagang he wanted, fan na fan siya ni Ninoy. He wanted his kids to experience that.
0: Yes.
1: Gumawa kami ng sandwiches. Tapos nagpunta kami sa EDSA. Nabigay kami ng sandwiches kasama yung mama ko. Talagang...
0: Nakatanggap yata ako ng sandwich sa inyo ah.
1: Oo eh!
5: Ano ba yung palaman dati?
1: And as a child, yung naalala ko noon is, una-una, medyo nakakatakot. Kasi may mga tangke sa EDSA. Pero, kinikilabutan ako even thinking about it now.
0: Yeah.
1: No? Pero, I felt safe then. Parang there was an air of...
0: Yes.
1: Of like, that this is a safe space. Right. I wish everyone, you could have experienced that.
0: Pero si Kiko kasi... from that time on, no? And then doon na yung level ng pag-iisip mo, no? Yung gusto ko na sabihin sa iyo na meron kasing may balita dito na gumawa ka nung Trillion March. How do you call it?
5: Yung Trillion Peso March. Yes. Yeah, involved po tayo. So, di ako yung gumawa, syempre, no? So, big, very, very big coalition nun. Pero, I was lucky na ginawa akong isang spokesperson nun. So, medyo na naging associated ako with that very, very big, with those very big protests. And thankful ako na naging part ako nun. Pero, ayun. So, I think, actually, interesting kasi yung EDSA, thinking about it, kasi parating People Power Monument yung venue namin for Trillion Peso March. Pero yung mga markers na ina-associate ko sa People Power, or yung specifically yung EDSA, yung People Power Monument, yung EDSA Shrine, pati yung mga Robinsons and everything, wala pa nung 86 eh. So, hindi ko ma-imagine ano yung itsura, like hindi ko na ma-picture, or never ko na picture, ano yung itsura nung mismong February of 1986 na parang mas maraming open space pa doon dati. So, yun. I think medyo on the point na hindi ko siya naranasan. That's something I wish I could picture lang din. What was it like talaga nung 86?
0: Parang hindi lang once ginawa partners. May first, may second, may pangatlo ka pa ata eh.
5: Oh, yung third was nitong February lang, nung 40th anniversary ng People Power.
0: So, the purpose of which is what?
5: Anti-corruption siya. So, talagang, and specifically cost siya dahil sa yung flood control scandal na pumutok noong August and September, even earlier on last year, di ba? So, kaya And in fact, ano, we weren't the first one to call for yung Trillion Peso March. Yung nauna dito was more religious groups, no? Pero sila yung nakaisip ng pangalan nga na Trillion Pesos kasi kung isusuma total yung mga nawala sa yung mga unprogrammed appropriations for the last few years. Abot talaga ng Trillion Pesos yung pinag-uusapan. Right. And it's so hard to track kung saan ba talaga napunta yung mga pera niyan. Mm-hmm.
0: Partners, DJ Monica, yung pera mo ba, nagulat ka ba na iba na ang nandoon? May mga ibon, hindi na...
1: Oo, at balita ko nga.
3: Mm-hmm. Pinalita na eh.
1: Yes, at balita ko nga medyo...
5: Yeah.
1: Diba? Meron kang stand. Meron kang stand about it. Oh, actually, gusto kong tanungin yan eh. Kasi, for other people, yung mga detractors, diba? Siyempre, ibang tao sasabihin, parang, ano ba? Diba? Pera lang eh. Ano ba? Parang ganon. It shouldn't be a big deal. Oo, parang napakaliit na bagay. Yeah. Pero sa kanya, it is really parang ano, no? Parang, a slap on the legacy.
0: It's supposed to be a historical event. Yun ang ayaw niyang mabura.
1: Can you tell us more about
5: actually,
1: that?
5: So ano, dahan-dahan yung pagpalit, no? So nauna yung 1,000 peso bill, di ba?
1: Correct.
5: Yung time pa ni President Duterte doon. And I remember, kasi very late in the issue ako naging involved eh, nung medyo self-centered na nung nadamay na yung dalawang yung lola tsaka lola ko ay naging involved kami. Pero the one I recall who was really active on the issue was yung name escapes me right now, pero one of the family members of Jose Abad Santos, I think, was since he was one of the persons on the 1,000 peso bill. And yun, yung kwento ay hindi nga parang dapat nga dumadaan sa konsultasyon sa with historical groups yung mga ganitong decision pagdating sa pera natin, pero talagang mukhang ni-railroad lang siya eh. Na
1: wala bang ganung nangyari?
5: I'd have to review yung sa 1,000 kasi baka nagkaroon ng pag-uusap pero hindi ata parang hindi ata malinaw kung ano yung next step and then biglang you'd have to ask na yung there are other people more involved, pero at definitely yung sa last series of bills, so yung 500, yung 100, tsaka yung 50. At least sa amin, hindi dumaan yun sa consultation sa pamilya namin. And when we consulted yung ibang mga historical groups, parang wala namang pag-uusap. And ayun, it's hard to, kasi if you take that on its own, baka carry lang, pero kung in the context na yung death anniversaries ng lolo ninoy ko ay either parang madalas nilang hina-holiday economics or ginuguluhan in one way or another, or yung mismong araw ng People Power anniversary for the last 2 years ginawa siyang special working holiday, kung ano man yun lang yung special working holiday sa kalendaryo, no? So parang pinapapasok pa rin yung mga tao. The year before that, so 2024 ay hina-holiday economics naman nila yung People Power. So talagang ginuguluhan nila yung mga mahahalagang petsa sa kwento ng demokrasya ng ating bansa.
0: And yung bang you want to combat yung pag-revision, di ba? Okay. So meron pong grupo kayo, yung ATOM, August 21.
5: So to be clear, yung ATOM, hindi ko yan grupo kasi since 83 pa yan eh.
0: Yes.
5: Diba? So yung ATOM was put up by si Relly Herman and yung kapatid ng lolo ni Noy ko na si Butch Aquino, no? And yun, talagang August 21 movement in response to the assassination of Senator Ninoy yun. Pero may mga volunteers, or I don't know what term, na parang binuhay nila ulit yung ATOM. Honestly, after the 2022 elections. And in a way, hindi ako parte ng grupong yun, although I work with them a lot and magagaling silang tao. Oh. Pero parallel siya sa kwento ko, kasi ako rin, nag-decide ako na maging active naman sa Ninoy and Cory Aquino Foundation. So yun yung main affiliation ko. And yung layunin talaga nito ay yung pag-preserve sa legacy ni Ninoy, Cory, at pati si Tito Noy na rin, who passed away in 2021. Okay. Nag-decide ako na maging active doon. Yun din, after the 2022 election. Kasi parang it couldn't be clearer na malaki yung problema natin sa pag-alala sa ating kasaysayan there's no clear message then na Marcos becoming president again, no? So mm-hmm. kung yung names, hindi lang anak pero namesake ng or yung nagdadala ng pangalan ng diktador at proud siya doon, 'di ba? Never naman siya nag-apologize para sa ginawa ng kanyang tatay o ng kanyang pamilya ay naging presidente. Ibig sabihin, kailangan nating maikwento ulit kung mm-hmm. ano ba yung ipinaglaban ng mga nauna sa atin nung 1986. And yes. that's something I'm grateful to be able to devote a lot of time and effort to.
3: Yes,
5: that's
3: revisiting true. History and giving importance to what happened before gives you yung pagpapahalaga sa kung ano ang meron tayo ngayon. So nakita natin mga kapamilya ang journey ng ating young Padawan from a student to becoming a fighter for democracy, di ba? At legacy ng kanyang pamilya.
5: Ako si Grogu.
3: Di ba? Sa ating pagbabalik.
1: Nice reference. Diba?
3: Oh, Star Wars fan pala. Oh. Pareho eh. Sa pagbabalik po natin mga kapamilya, makakasama pa rin natin ang ating panauhin sa KKK, Kakwentuhan, Kahuntahan at Kamaritres. O, bawal ma-stress mga kapamilya, magbabalik ang
1: Kamaritres!
0: Yes!
6: Walang lipasan, magbabalik ang Mamga Kamaritres! O, Maritres!
7: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
7: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
11: Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang radyo patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radyo patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radyo patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
12: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
14: Tamaan po tayo ng presyo.
15: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
14: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
15: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Magandang Sabado po sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Hello, hello. Thank you so much for spending your Saturday afternoon with us. Oo, tuloy-tuloy lang ang pagpasok ng good vibes. In ang good vibes, out ang stress. Dito sa Maritres.
1: Maritres.
0: Yes, DJ Monica po at your service with my partners, Tita Doc Lulu and of course, si Rica.
2: Bago recruit.
0: Hello.
1: Yes. Sandali lang. At basahin ko lang yung pangalan nung YouTube.
0: Oo, teka. Okay. Yung panauhin natin, of course, no? Let's not forget si Francis Joseph Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas. Kakausapin natin siya about Tindig Pilipinas maya-maya lamang,
1: okay. Sa YouTube na tayo, ha? Okay, greetings lang from Nona Damiana. Happy Mother's Day daw. And si Lina ho, ganun din. Paz Diaz and Warbis Duck. Ay, naku, talaga naman si, sino ba ito? Oh, si Josie Chris Salang, si Hot Owl? May Hot Owl pala. Mm-hmm. So, Bundaki, Bustaki, ang dami na. Ano mga pangalan naman nito? Partners of YouTube. Okay, so anyway, ayan na. Mamaya natin babasahin yung iba.
0: Si Adrian Canoza din. Ito, oh, nakikinig siya. Magandang hapon daw, Sir Kiko. Sabi niya, thank you so much, ads, for tuning in.
3: Dami palang nakikinig sa atin. Oh, number one talaga tayo. I can feel it.
0: Nakakatuwa.
3: No? Oo.
0: Lalo na kasi we are all adorable.
3: Yesterday, once more. Totoo din naman yan.
1: Okay, for the meantime, mm-hmm. Meron tayong, kung kakausapin, may babasahin mo ng report si Rica.
3: Ay, oo. Isa pong mahalagang balita, mga kapamilya. Wala pang hawak na impormasyon ng Department of Interior and Local Government kaugnay ng umano'y arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa isang tawag sa telepono, sinabi ni Remulla na hindi pa niya nakikita ang kopya ng naturang dokumento kaya mas maiging hindi muna siya magsalita tungkol dito. Antabayaran ng iba pa pong detalye sa balitang yan dito lang sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: All right. Sino na to? Nalito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Caloocan City, si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Let's go, Kelly.
4: Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla at Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, wala pa silang natatanggap na impormasyon hinggil sa arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi rin ni Remulla na sa mga oras na ito, naghahanda na ng 10,000 task force para sa drug unit operations sakaling ma-issue na ang warrant of arrest kay Senator Bato. Kinukumpirma na rin ng NBI kung may kopya na hinggil sa nasabing order ng International Criminal Court at kung natanggap na ito ng Interpol. Sa ngayon, wala pa rin inilalabas na pahayag ang ombudsman hinggil dito. Matatanda ang huling pumasok si De La Rosa sa opisina nito sa Senado noong Nobyembre ng nakaraang taon matapos lumabas ang ulat na mayroon ng warrant of arrest laban sa kanya ang ICC kaugnay ng malugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BZMM.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Hello, hello, hello. Once again, magandang hapon po mga kapamilya at kaserbisyo. Ito na naman po tayo, nakikimaritres. At ngayong hapon, kanina tinanong ko siya kung okay lang magtanong eh. Kasi ngayong hapon ang ating guest ay si Kiko Aquino D. Of course, and siya ang apo ni Ninoy, former President Cory Aquino and former Senator Benigno Aquino, of course, si Ninoy. Masyado akong curious tanongin because nga sabi ko at the start of the program, I am a big fan of your family.
1: Thank you again.
0: si Lola, ang nakikilola din ako.
2: Tight na kayo.
0: Feeling, diba?
1: Si iba nakikikita usually eh, diba? Tita Cory yung sinasabi. So ako lang yung nagla-lola dati.
0: Ganyan talaga eh.
1: So glad na nausa na yung lola ngayon.
0: Ganun ko siya ka-love.
1: thank you.
0: Si Lola Cory, diba? I mean, kilala ng mga tao as this empowered, you know, talagang huwara ng mga kababaihan as this empowered female, no? And, ang gusto kong tanongin is, well, it's actually more of a, can you give us like one anecdote or one thing that can, parang I want to see her as a normal person, not as an icon. Meron ka bang isang kwento na nakakatuwa, na talagang top of mind, alala mo, na pwede mong ikwento sa ating mga tagapanood at tagapakinig para lang makita natin si Lola Cory as like a
2: normal person din. Oo.
1: Sige.
0: Sabi mo kanina naka-duster, tuwang-tuwa ako doon eh. Hindi ko siya ma-imagine.
2: Dilaw din yung duster.
1: I don't think dilaw siya actually. Pero siguro I don't know how light to. Pero yung unang naisip ko lang. Kasi nung third year high school ako, may parang retreat kami sa sa school namin. And then pag may retreat, may parang susulatan ka ng mga yung palangka, 'di ba? Yung parang letters from your loved ones and everyone. So yung lola ko may letter noon. Eh ito parang kalagitnaan ng NBNZTA whatever yung scandal ni GMA at the time. And yung sinabi niya may sinabi lang siya dun sa palangka na please pray for our country and especially our president. And then ako, medyo napatawa ako na wala sa lugar. Kasi syempre yung mga katabi ko umiiyak kasi ang lalim na pala. Ako napatawa nung wala sa lugar. Bakit? Kasi kinuwento ni Lola minsan na, alam mo, with Marcos kasi, we were trying so hard to unseat him. But in the end, napababa lang namin siya when we started praying for him. So yung interpretation ko na pray for our president, ganun nga, napailalim yung sinasabi niya. I don't know if that's what she meant, pero baka malisyoso lang ako mag-isip. Pero yun yung sinedya.
3: Yes. But, yeah. Yeah, tiko, tanong ko lang, that's your Lola, right? So may mga tita-tita ka, di ba? Okay, so your mom is...
1: So yung mom ko si Viel. So yes, siya yung pang-apat na anak ni na Lolo Mina.
3: Right. Si Tita Balsi. Yes. And sino pa yung pangalawa?
1: So si Tita Balsi yung panganay, si Tita Pinky yung pangalawa, and then si Tito Noy, si Pinoy
3: and
1: po yung
3: Tita
1: pangatlo.
3: Chris.
1: And then si Tita Chris yung bunso.
3: Kasi yung pinaka-close doon sa,
1: Siguro especially now si Tita Balsi kasi siya yung main na nakatutok sa Aquino Foundation. Eh. So siya yung, and then also parang sila ng mom ko yung sila ng mom ko yung main na magkakonsaba sa lima. So sila usually yung usually yung nagta-tag team in the family.
3: Yes. And I think you believe na dapat i-digitalizing yung mga historical events ng family ninyo through AI. Meron bang ganun?
1: Okay. So through AI not so much yet, no. Kasi honestly I think yung sa AI I've been putting off thinking about kasi yung personal lang, no? Parang kontrabida agad yung AI kasi nung na-introduce siya. Kasi nagtuturo ako sa UP, di ba? And then na-introduce siya, parang January of 2023, kung di ako nagkakamali. Saktong may due date yung mga estudyante ko na essay noon. So parang pinagdudahan ko lahat ng mga binabasa ko noon kung AI o hindi. Karamihan naman hindi, pero medyo negative na agad yung experience ko sa AI. So kahit na alam ko it's a very revolutionary technology and I think it affects everything, pati yung mga efforts natin sa historical, sa pagsulong ng historical truth, medyo slow to adapt ako pagdating sa AI. At pagkukulang ko yun, aaminin ko naman. That being said though, yung digitalization, yung very exciting ay syempre yung iba yung task for each of the three principals . So yung kay Tito Noy siguro yung pinakamadali kasi nung panahon niya kalahat yung latter half ay digital na yung parang RTVM noon, di ba? So yung hindi na tapes noon. So it's tinurn over na yung files niya sa amin as hard drives na, di ba? So we have a lot of the video material from Pinoy's time. Yung time ni Lola Cory was more challenging, pero thankfully hindi ako yung namroblema kasi yung tinurn over yung mismong tapes sa pamilya. Yung tapes na yun sobrang dami. Pero I think right before the pandemic, sinimulan yung digitalization ng tapes na yun. And then it was the final set of hard drives then was turned over to us yun around 2022, just a little bit after the election. And yun, available na siya sa office namin sa Makati. Office ng Aquino Foundation for people who want to look at the old RTVM videos of Lola Cory. Yung kay Lolo Ninoy yung pinakamahirap kasi nung time niya, yun, senator siya until, well, never siya natanggal technically, pero 72 siya na-aresto. And before that, he was serving as a senator and then various other local government positions at the time. Yun yung files niya, paper lang talaga. Walang disks to talk about them. And even yung nagtataka ako, kahit yung, I don't know if there would be video or audio recordings ng mga speeches niya nung senador pa siya. Kasi yung, syempre yung mga narinig nating recordings niya, during martial law na or halimbawa nung yung pinaka-iconic niyang speech yung sa LA nung nasa US na siya, diba? Pero yung style niya as an orator nung as a senator, I don't know if there are audio records that exist. Syempre may text tayo ng mga speech niya, but what he sounded like delivering it, doon ako napakurious sa AI na parang would it be, we have the text of the speech pero kung wala talagang audio recording, would it be interesting to use yung itatrain yung AI dito sa mga speeches niya later, and then yun ipapabasa sa kanya yung mga Garrison State in the Make or yung Oplan Sagittarius ganun. But even then, I don't know kung magiging accurate yun kasi malamang iba yung pagsasalita niya nung nakalaya na siya after versus before he was jailed pero yun, that's just interesting things we're thinking about sa sa foundation,
2: which kind of gets me thinking ang hirap then to be part of a very historical family, so I want sila tinanong na nila about the life of your grandparents. Ako, I'm curious sa'yo dahil nga as a Democrat, the fighter for democracy, diba? Everybody can do that. Everybody can be that, diba? Pero is there an added pressure to be someone of your status, of carrying the name ng Aquino, on taking up the mantle? Meron din ba yung added weight na parang pag ako ang lumaban nito, meron silang expecting more of me?
1: I'm not sure. So I think kung meron mang negative dun sa pagiging parte ng pamilya. So syempre una hindi pleasant experience na meron kang kamag-anak sa Malacañang, 'di ba? Nakikita mo lahat ng batikos sa kanila. And that was just nung time ng Tito Noy ko, 'di ba? Nung panahon ng Lola Cory ko, parang life on the line talaga 'yun sa dami ng mga kudetas, and like my mom and her siblings really had a very difficult time nung time na 'yun. So that's one. And then siguro the second is more than pressure, siguro mas nag-iingat ako siguro compared to others in my generation. Less risk taker ako kasi syempre yung sinasabi ng pinsan ko dati ay, and this is true, I found out in the last few months, kung lalabas ka sa dyaryo sa balita, hindi naman Kiko D does this ang mangyayari. It's apo ni Ninoy ay nalasin. Or
2: kasama siya lagi.
1: Apo ni Cory. So, I think more than pressure na kailangan mong ituloy yung legacy, walang ganun Since, in fact, I think yung lola ko would have preferred kung wala na sa pamilya yung pumasok sa politika. Pero more than pressure, siguro yung ganun pag-iingat lang na talagang maganda yung naiwan nilang pamana sa amin. Huwag nating sayangin sana because we were irresponsible or something. Oo, so, mas ganun lang siguro.
2: Nerd to kasi, Tita Doc and DJ Monica. With great power comes great responsibility.
1: May Spider-Man din nalalabas this year. Kaya maraming sinet talaga yung lalabas ngayon.
3: Lumalabas ang pagkaano.
2: Nerd endings namin ni Sir Kiko.
3: So yun ang yung mga, how do you handle din yung mga negative detractors mo?
0: saying all these negative statements na parang you are riding at the coattails of your surname, yung tipong nag-grandstand dahil, you know, dahil nga Aquino ka, di ba? Hindi natin maiiwasan yan eh. May mga pros and cons sa lahat at lalong-lalo na kung galing ka sa prominenteng pamilya.
2: Hindi
0: sa
2: ka pakilala, ang dami mo ng basher.
0: Correct. Parang, parang ganun eh, di ba? Mabuti sana kung yung reputation niya precedes him kasi maganda yung reputation niya, pero hindi eh.
2: So, is the name.
0: Nauuna yung detractors eh. So, how do you deal with that?
1: Well, when I'm riding on the coattails, totoo naman eh. Sino ba ako at sino yung, ba't makikinig yung mga tao sa akin kundi dahil ako ni ganito or pamangkin ako ni ganyan. So, that's true, no? Parang, and if that's a criticism, fair criticism yun. Tsaka, I think nasabi na nga, di ba? So, kung meron ng preconceived notions yung mga tao sa akin, wala akong magagawa dyan, di ba?
2: Yeah.
1: Yung iba dyan valid, yung iba hindi. Pero kung, if it's a preconceived notion, then parang hindi ko fault na yun yung iniisip nila yun about me, di ba? So siguro yung ano, yung batikos lang na siguro mas sineseryoso ko ay kapag ano, feeling ko may mali, feeling ko, minsan naman talaga, feeling ko may mali akong ginagawa. And then, pag na-reinforce yun ng social media, it can be easier to spiral. And so I think I try na ano, parang kailangang strict yung, what I try to do is, kailangang strict yung parang personal monitoring ko sa sarili ko.
0: Parang you have to be more self-aware than normal person.
1: Or in a sense, para ano eh, para may excuse ako na, okay, ako hindi ko talaga pinapansin yung social media, especially in the last few months. Pero parang, ang takot ko doon is kung hindi mo 'yan gagawin, then ano yung magche-check sa iyo, 'di ba? Since minsan ano, you need an external basis to say kung tama ba talaga yung ginagawa mo. It can't just be you. So in a way, parang if I'm doing away with that external check, ang tinatry ko lang gawin is okay, kailangan strict ako sa sarili ko na okay, kung tama ba yung intention ko sa ginagawa ko, kung tama man yung intention, is it fair for other people to perceive what I did negatively? So iniisip ko rin. So it's strange, pero in a way I try to be ano, I try not to, one, kung ini-ignore ko yung negative, I also try to ignore more of the positive ones. Kasi the same way na ano, parang
2: gets in your head.
1: Yeah, kasi in a way ano eh, kung sinasabi ko yung negative na yan, hindi naman ako yung ano, hindi naman yun, hindi nila ako kilala negative na agad. May mga tao rin na hindi ako kilala, positive na agad, di ba? So, if you're gonna ignore the negative, I think the only way to justify that internally is ignore mo rin yung positive. And then, you ask yourself, you ask yung mga talagang pinagkakatiwalaan mo sa buhay to check on you. To say na, okay, tama ba yung ginagawa ko ngayon, di ba? And I try to be the first one to sound the alarm na, okay, feeling ko baka hindi na okay yung ginagawa ko ngayon. So, I'm not saying it's perfect, pero more or less yun yung current strategy ko.
0: No, napaka ano, no? Napaka taas ng EQ niya. He is very ano, emotionally, no, seriously, emotionally intelligent. And for someone na talagang aktibo sa ano, no, sa politika, talagang napaka, meron kang ano eh, self-examination and self-awareness.
3: Yeah. At alam mo, darating
0: na, that's very rare.
1: Thank you.
3: Darating na 2028 elections, right?
2: Tatakbo ka ba?
1: No.
3: Saan no. ba dapat salubungin ng mga botante ang 2028 elections? Paano kaya yun? Well, anong pananaw mo sa pag-usbong yan?
1: Well, I think ano, siguro hindi ko maiwasan na yung pagtingin ko sa 2028, it's less as a voter and more as someone who's going to be campaigning for a particular set of candidates. No? So, medyo hindi lang boto yung inisip ko. And ako, my initial reaction syempre is kahit sino man yung magiging kalaban from the Marcos camp or the Duterte camp, kailangan handa yung Democratic opposition to stand on its own and to present yung alternative na malinaw, na parang in a way, sinabi naman dati na hindi okay magiging kahihinatnan ng unity na noong 2022. Now we need to show na look, ito yung pagkukulang nila and we're ready to provide an alternative. So I think ako as someone who wants to support that Democratic opposition, yung inisip ko. Pero bilang isang botante, siguro ano pa rin. In the end, I think elections are malaking salita yung accountability, di ba?
2: Yes.
1: And iba-iba yung itsura niyan. Pero ako, naniniwala ako na isang mahalagang aspekto ng accountability o pananagutan, yung political accountability. Mm-hmm. At parte nun ay yung mga nagkasala sa taong bayan o yung mga hindi natin nagustuhan sa panunungkulan nila, dapat sinisipan natin pagdating sa, ano, pag bumalik sila sa atin. So mm-hmm. I think for voters, yun yung most important question is, natuwa ba kayo sa naging performance ng governor noon, ng presidente natin, ng senador niyo, ng district rep niyo, ng mayor niyo.
2: Yeah.
1: Kung natuwa kayo, then by all means, iboto niyo pa rin sila. Pero kung hindi kayo natuwa, first and foremost, huwag niyo silang iboto. And then step two, maghanap kayo ng kapalit. Pero huwag niyong ibalik sa pwesto yung mga tao na nagkasala sa inyo.
3: Good.
1: Yun yung pinaka-advice na magbibigay ko.
3: Alam mo, marami kami dapat marinig pa sa'yo eh, di ba? So babalikan natin si Sir Kiko, no? Samantala, kuha muna tayo ng report.
2: Pasig City RTC naglabas na ng order of release para kina Franco Mabanta at apat na kasama niya sa kasong may robbery extortion. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Rica, batay sa inilabas sa dokumento ng Pasig Regional Trial Court Branch 167, iniutos ng hukuman ang pagpapalaya kina Roberto Franco Cruz Mabanta at iba pang respondent matapos makapagpiyansa ng tigi 120,000 piso o 120,000 pesos bawat isa. Nakasaad sa court order na inisyo ngayong araw na pansamantalang makakalaya ang mga respondent sa ugnay ng kinaharap nilang kaso para sa robbery, extortion sa ilalim ng Revised Penal Code at kaugnay ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. Inatasan din ang hukuman ng pamunuan ng National Bureau of Investigation o NBI na agad palayain ang mga respondent mula sa detention facility nito sa Muntinlupa City, maliban na lamang kung may iba pa silang mga kinaharap na legal na kaso. Matatanda ang inaresto si Mabanta at apat na iba pa ng NBI sa isang entrapment operation matapos silang ireklamo ng umano'y extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng mahigit 300 million pesos para hindi ilabas ang isang 90-minute video expose sa umano'y korupsyon ng dating speaker. Sa ngayon, hinihingi pa natin ang side nila Attorney Bernice Rodriguez kung makakalaya ang kanyang mga kliyente ngayong araw. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol.

0: Alianza Istretta.
1: Magandang hapon po mga kapamilya at kaservisyo. Ang dami pa nating tanong, kaya lang kailangan na nating mag stress reliever.
2: Wow. Ano gagawin? Yun pa yung stress reliever.
1: Oo. Sayang, ang dami ko pang tanong. Mamaya iko-corner ko siya after ng show. Magwa-one-on-one kami, di ba? Oo, kasi sa ating pagbabalik, mag-stress reliever naman tayo. Isasalang natin ang ating esteemed guest, ano? Sa hot seat. Para sa ating tatlong segments. Oo, dadating na yan. Kaya, uy, bawal ma-stress. Babalik po ang
3: Maritress!
1: Let's go, Sir Kiko!

0: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Ako si Radyo Patrol Robert Bano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
5: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
7: Gabi!
8: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: At katulad ng lahat ng sinasabi ng mga host, alright! Isasalang na po natin ang ating guest sa ating mga stress reliever. At ang una nating stress reliever, ang red flag, green flag. Ayan. Sa red flag, green flag po, meron kaming babasahing sitwasyon kung sangayon ang ating panauhin, itataas ang green flag. Kung hindi po siya sangayon, itataas ang red flag. So, maaari ring magbigay ng paliwanag. O, ayan. So, you can explain your answer Sir Kiko. At follow-up question ang ating mga anchors for the two of us kung meron. Wala palang abstain to, Tita Doc.
1: Wala.
0: I don't want to answer this pumanig. Question.
2: Oh, pero pwedeng pareho. Yes, ang tawag ni Coach V, egred.
0: Pareho.
3: Patingin lang natin itong mga nanonood. Talaga, nanonood sila.
0: Hello,
3: Ilagan. Good afternoon, Kamarites. Doc Lulu, Ate Monica Naririca. Former President Cory Carino is well, Pinoy. At mahusay naman sa public service since noon pa.

0: Happy Saturday sa ating lahat daw, and happy Saturday sa iyo sa Pogi. Pogi,
1: thank you.
0: From Valenzuela po yan, okay? Liwi Basco and Angel Alagan, masalaming salamat. Tuloy nga tayo sa red flag and the green flag.
2: Ayan. So, magbibigay tayo ng sitwasyon. Ang babalikan na natin na pag agree, green. Pag disagree, red. If you feel both, red.
3: Yes.
2: Ikaw na pala yan. You can explain your answer or not. Question number one. Kamay sa dibdib. Naging game show.
3: O, diba?
2: Mga taong hindi nagsasalita tungkol sa politika pero very active kapag usapang good governance at anti-corruption. Red flag or green flag?
4: Ulit nga, hindi nagsasalita.
2: Mga taong hindi nagsasalita tungkol sa politika, pero very active pag usapang good governance at anti-corruption.
4: Okay, sige.
3: Green.
4: I think, hindi ako ganun, no? So ako, madaldala ko pagdating sa politika din. Pero tingin ko, ano eh, dapat may espasyo tayo kung ayaw mong makisawsaw sa politika. Pwede. Kung ang focus mo talaga ay good governance, pwede. But I also wish na mas maraming maging komportable sa pati ano pati yung partisanship o pati yung politika ay pag-uusapan nila. Kasi mahalagang usapin din yun. Pero that being said, okay naman, dapat naman talaga malaya tayo to choose what we want to talk about.
3: Okay. Oh, here. Second one.
2: Yeah.
3: Sa trabaho, red flag, green flag, or red flag? Oh, sa trabaho, sapat na ang pagiging magaling. Hindi mo na kailangan pa ng connection.
4: Na ano, medyo nakakalungkot to, diba? Pero sa, ano eh, sa lipunan. In fact ano eh in workplace or parang iniisip ko minsan pag ano pag nagtatrabaho ko. Or in fact ano ngayon 'di ba sinabi ko lang na hindi naman ako pinakikinggan kasi matalino ako or something 'di ba pinakikinggan ako kasi kamag-anak ko si ganito ganyan. So unfortunately sa lipunan natin ngayon ganun talaga yung nangyayari na kailangan ng connection at na, nakakalungkot 'yun pero sana ano hopefully we can build something better.
3: Okay. Can I beg to disagree? May nakikinig ang mga tao sa iyo dahil magaling ka at matalino ka. Promise.
4: I think ano, parang nakaka-bias ng perception minsan ng apelido is what I'm saying.
3: Totoo 'yon, 'di ba, partner?
2: Totoo
3: 'yon. Talagang, you know, we live in a very, 'di ba, yung mga nepotism centric world, hindi lang society. Hello sa Hollywood ngayon, mga nepo babies, 'di ba? Daling nagkaka-project. Talagang ano, nepo centric world, pero iba pa rin talaga kapag you know, you have something between your ears at kung talagang may paninindigan ka at integridad. Nakikita ng mga tao yon.
4: Wala ko ano, parang ako, nepotism is bad, pero gagamitin ko rin para ma-forward yung mga causes ko.
3: So, yung superpowers ako, niya, gagamitin niya for good. Galing, okay.
4: But I think better kung mawala siya, syempre. So, dapat hindi makalimutan natin yun. Kahit, hopefully, nagagamit ko siya na maayos.
0: Sige, ito yung sunod na tanong. Okay, red or green flag. Kahit pagod ka na, dapat at palagi ka pa rin available para sa lahat ng humihingi ng tulong.
4: Ay, no. I think, dapat magpahinga tayo. Kahit ako nga, nung Feb 25, nung pangatlong Trillion Peso March, talagang pagkatapos nun, medyo sadya akong nawala sa ere for a few weeks. Kasi wala, nakakapagod talaga yung ganong paghahanda. And in a way, may consequences din yun, 'di ba? May mga trabahong hindi magagawa, may mga causes na hindi niyo may paglalaban, pero in the end, I think pinipili ko pa rin na kung may mga panahon na pinipili kong lumaban para sa ibang tao, kailangan ko rin ipaglaban yung sarili ko.
2: Yeah. Diba? You cannot pour from an empty cup. Diba? Yes. Oh, ito, Sir Kiko, sabi ko sa'yo, magla-love life tayo. Kwentong pag-ibig. Kapag mahal mo, ang trabaho, sabi natin. Kapag mahal mo ang trabaho mo, sapat na ba yung mababang sahod?
3: Hinder!
2: Pwede ba maka-red flag kami kayo?
4: Tama. It's self-explanatory. Tsaka, well, I think parang, paano ba? So, I think para sa akin, hindi okay na nakabatay kung yung gutom mo, yung buhay mo, kung if you'll make it to the next day. Hindi magandang bagay na nakabatay yun sa kung nakapagtrabaho ko ka o hindi. I think fundamental yung right to life, diba? So medyo in an ideal world, okay lang, you can be paid whatever you want for whatever job, pero secure ka na mabubuhay ka sa pang-araw-araw. Pero sa isang sitwasyon kung saan hindi pa tayo ganun, hindi talaga katanggap-tanggap na kahit love mo yung trabaho mo, pero maliit yung sweldo na hindi mo ma-afford yung pang-araw-araw mong pangangailangan or hindi mo afford na mabuhay ng komportable, kailangan talaga tayong tumutol sa ganun, di ba? So, syempre, kaka-Labor Day pa lang naman nung May 1, di ba? So, hopefully, ano, parang i-push natin yung mas makatarungang sahod para sa mga manggagawa natin.
2: Mga magkano? 1-2 per day? Ganyan.
0: May fee presyo.
4: Ano ba yung ano? Parang 100 peso increase ba yung ano yung pinush ng last Congress or something or 200 peso? So ano parang I can't claim to be an expert sa ano sa labor issues, no? Pero I think malinaw na hindi ano parang sapat. Hindi sapat yung kinikita ng mga manggagawang Pilipino.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Agree tayo lahat dyan. Mm-hmm.
2: Flag natin.
3: Okay. Next. Oo. Ipagliban ang paglilitis sa isang malaking opisyal dahil may mas malalaking problema ang bansa na dapat harapin. Red flag o green flag? Red. Okay.
4: Alam nga naman, talaga ano, sakto green flag pa yung ano, yung pag-isang-ayon sa pagpapaliban, di ba? Pero paano ba? I think, ano, gets ko yung logic niyan, di ba? Na, ano, parang may corruption dito, may corruption dyan. Siyempre, meron tayong kanya-kanyang parang issues na fino-focusan. Pero siguro ang napagtanto ko in the last couple of months or last couple of years ay hindi talaga mawawala sa demokrasya na sabay-sabay yung mga issue na haharapin natin. No? So, hindi pwedeng, ano, parang antayin muna nating ma-resolve to bago natin tatalakayin yung next issue, di ba? Unfortunately, gustuhin man natin o hindi, sabay-sabay mangyayari yung corruption, yung CIF kasabay niya yung flood control, di ba? And kailangan nating i-pursue yung dalawang to. Yung dalawang to ng vigorously, no? So, ako tatanggapin ko yung criticism kung nagkukulang kami sa flood control, baka nga. Pero hindi ko tatanggapin na dahil may flood control, hindi pwedeng ituloy yung paglilitis sa isang opisyal. Iniwas ko yung I-word.
2: Oo, pwede ko bang susugan itong tanong na ito? WR numero, ay naglabas kahapon ng datos ng survey nila. Ang tanong dito, since sa paglilitis ng opisyal tayo, no, ang tanong sa mga tao is, ang sagot ng mga tao is, a large chunk, 4 out of 10 Filipinos, ay naniniwalang dapat ang public opinion ang magiging basehan ng pagdesisyon sa impeachment over evidence. Red flag or green flag? Public opinion over evidence.
4: Good. Alam mo, ano, actually doon ako magdadalawa. Kasi ano eh,
2: red.
4: Kasi ano eh, yung impeachment, kasi iba sadyang political process siya, di ba? Kasi yung mga impeachable officials, especially yung presidente tsaka vice-presidente, hinalal sila ng taong bayan, di ba? So sadyang hindi lang legal na proseso yung impeachment. And I think by design ay linagay sa kamay ng mga senador na nakasalalay yung political fates nila sa taong bayan yung trabaho ng paglilitis. So I think kailangan din makonsider yung pananaw ng taong bayan sa issue ng impeachment. Pero sa tingin ko, kaya naman nating i-argue hindi lang sa mga senador kundi sa buong taong bayan na talagang dapat ka-impeach-impeach yung ating dapat talagang i-impeach yung vice-presidente natin. So, yes, dapat may part yung public opinion sa tingin ko. Pero that just means na kung tayong, kaming mga naniniwala na talagang mahalagang hakbang para sa katarungan yung impeachment, we need to make the case not just to the senators but to the people.
0: Okay. Ito, isa pang tanong, ha? Okay, kung answer. Yung issue na yan, no? Kung may issue'ng kinakaharap ang isang opisyal, reasonable lang na tumanggi mo na silang humarap sa media.
4: Kung may issue'ng hinaharap yung opisyal, reasonable bang tumanggi silang humarap sa media? I'd say red flag, pero siguro kung ano, kung tipong isang araw ka lang nag-iwas to collect yourselves, baka katanggap-tanggap lang yun. Pero kung tipong linggo o buwan na yung lumilipas at hindi ka pa rin humaharap sa media man o sa tamang sa tamang hukuman, ay nag-iwas ka na, no? At hindi yan okay. Umiiwas ka na ng pananagutan.
0: Tama. Sige, Mika.
2: Ay, ako pala to. Nadala ko dun sa pagsagot. Dapat bang bigyan ng second chance ang mga opisyal kahit may pending investigation basta nagsisisi sila. Quote-unquote na nagsisisi.
4: Sige, so red flag, pero ang red flag ko lang dyan ay nagsisisi. Kasi kung tipong nanagot na yung opisyal, meaning humarap sa ano, humarap sa hukuman o parang nakasuhan na at naakwit, eh sige, bigyan ng second chance, di ba? Or kung ano, kung na, may ginawa silang substantive para maipakita na talagang nagsisisi sila, nagresign, o kung may ibang way to ano express yung ganong accountability, sige, bigyan ng second chance. Pero kung nagsisisi lang, kung salita lang yan, talk is cheap, di ba? So, kailangan mapatunayan ng official na to na hindi ulit siya magkakamali. Lalo na dahil, again, public yung office nila, di ba? So, hindi, we need to be strict. Kaya nga ayoko maging politiko kasi napakabigat na responsibilidad na hawak mo yung kapakanan ng kababayan nyo sa trabaho nyo. Pero dahil nga ganun yung ano trabaho nila, we need to be strict with them kasi napakalaking consequence kapag hindi sila, kapag inabuso nila yung pwesto nila.
0: All right.
3: May nasabi siya, no, na ayaw niya maging politiko. Talagang it is not in your...
4: Hindi talaga.
3: Well, it is not in your goal in the near future.
4: Hindi. Kasi, binanggit ko kanina na talagang I think kung masusunod yung lola ko, Rico, wala na talagang papasok sa politika. And then medyo masinsin yung pag-uusap between yung Tito Noy ko tsaka yung lola ko, Rico. Took him 6 years to convince her na pwede na payagan siyang tumakbo sa Tarlac, di ba? O na baspasan siya na tumakbo. So that's one. And then the second is, yun nga, parang ako... malinaw naman na ano, very sharp ako nagkikritisize sa ilang mga politiko, di ba? And I stand by that, di ba? Dapat talagang silang i-criticize ng ganun. Pero masasabi ko rin na kahit sinong politiko yan, kasundo ko o katunggali ko, there's a certain level of respect na binibigay that I afford them. Kasi yun nga eh, di ba? Pinili nilang kunin yung responsibilidad na maging in charge sa iba't ibang, or to be responsible para sa kapakanan ng iba't ibang mga tao. Na yung decisions na, the decisions that they make, buhay ng ibang tao yung naapektuhan, di ba? At sobrang, the same way na ayaw ko maging doktor kasi yung kumbaga, hawak mo yung buhay ng pasyente mo sa kamay mo, di ba? Okay. I think in a way, ganun din sa isang politiko, di ba? Yung mga decisions nila affect so many lives. And a bad decision, even well-meaning, can hurt so many people. So yung ganung pressure ay talagang kinatatakutan ko yun, to be honest.
3: Okay, I get it. Pero yung pagiging aktivista, don't you think, nakaka-apekto din yon sa decision-making
4: ng
3: mga tao?
4: It's true, it's true. And I think...
3: Parang you're halfway there.
4: Yun nga yun. And I'm not saying that it's the right thing na parang medyo, parang hina-half measure ko na naging aktivista ako, nagkikritisize ako, pero it invalid if people were to say that to this. Ang dal-dal-dal-dal ko, pero I'm not willing to put my money where my mouth is. May pagkatotoo yun. But, ayun, at the same time, may mga tao rin na naniniwala na nakakatulong ako given na ito lang yung willing o kaya kong iambag. And if that's the case, then tutuloy pa rin ako sa ginagawa ko ngayon.
3: Totoo naman, malaki na naitutulong niya.
0: Yes.
3: Oo, that is true. Okay, ito, next. May nakita kang extra charges sa kuryente pero hindi mo na tinanong dahil nakakahiya na i-bring up pa. Medyo sometimes guilty ako dyan. In other ways, but yes.
4: So, I think, ano, in terms of ano dapat natin gawin, dapat i-bring up natin. Pero feeling ko, in terms of ano yung gagawin ko, dahil may pagka-conflict of course ako, baka yun din yung gagawin ko.
3: Diba? No?
4: Pero, sometimes do as I say, not as I do. Dapat we should try to be better than yung ugali natin minsan.
3: Tao lang.
1: Or an activist, conflict-averse ka.
0: Ibang klase talaga.
4: Maraming contradictions tayo. Parang kasi ano eh, minsan, kapag marami kayong magkakasama, and in a way, that's the point of activism, di ba? Kung collective action, marami kayong tumitindig, marami kayong sumisigaw, mas tumatapang tayo, di ba? Pero pag mag-isa ka lang, at sariling ano, pag sariling issue mo lang yung pinaglalabanan mo, parang iniisip mo, parang lumalaban ako sa ibang bagay, chill na lang ako dito, di ba? So, pero I am not saying that's how it should be, pero minsan ganun yung nangyari.
0: Okay. Ito yung magandang sagutin mo, Kiko. Madalas kang utusan sa trabaho dahil ikaw na lang ang naasahan kahit hindi naman sa'yo naka-assign. Paano yun?
4: again, ito'y isang do as I say, not as I do, di ba? So, and in a way, dapat ano, parang nirespeto na, dapat may boundaries tayo, di ba? Pero, yun, madalas din ay, minsan ako yung nautusan, minsan ako yung nag-uutos, at pare-pareho din yung inuutusan ko, and neither of that is healthy. So, right. But in a way, ano eh, parang, I think, challenge to sa generation ko natin, tsaka challenge sa mga Gen Z din, na I think mas aware tayo sa boundaries natin na mabuting bagay yan. Pero ayun, minsan pag nagsiset tayo ng boundary, may trabahong hindi nagagawa. At yung layunin natin, kung sa private man yan o public, sa kilusan o sa anuman, negosyo, ay yun, may trabahong hindi magagawa, diba? So, paano natin, question yun para sa aming lahat. And hindi ko sinasabi na alam ko yung sagot. Pero question yung, paano natin ibabalanse yung boundaries natin dun sa meron pa rin tayong layunin na gusto nating makamit. At minsan yung 8 hours a day na nilalaan natin sa trabaho, hindi yun sapat para makamit yung layunin yun. So, big question.
2: Mm-hmm. Ito naman. Sige, Rika. About a partner na nagtatampo kapag lumalabas ka kasama ang friends kahit na matagal na itong plano.
4: Ang daming words na ano yung ano yung sa test na parang true or false, modify true or false, i-underline mo kung bakit false yung test. So parang ganun eh, may muntik na akong umuo pero parang kung ano, may isang word na magpapalit sa akin. So parang kung matagal ng pinlano, 'di ba? At lalo na kung okay lang sa partner nung 3 weeks ago nung pinaplano, tapos ngayon bigla na lang siyang magtatampo. Fine, I think red flag 'yun. Pero I think ano eh, kaya I think mahalaga rin na present tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kasama din yung mga kaibigan natin, pero kasama din dun yung partner natin, di ba? So, inisip ko rin na kung umabot sa punto na very sensitive yung partner mo sa ganun, baka posible ba na, ano, and in a way, this is why hesitant din ako to enter into relationships. Kasi kailangan focus ka sa, I think kailangan focus ka talaga sa partner mo. You give sapat yung attention na binigay mo. And I wonder kung sa ganung case, in that instance, mali yung ginawa ng partner mo, pero sinyalis ba yan na in other areas, kulang yung attention na nakuha nila? So, yun.
2: Hirap ng pag-ibig, lalim. Pera na lang.
4: Wala, no? Parang
2: practical na lang.
4: Lali na lang, hindi na pag-ibig. Oh, ganun,
3: diba? Diba? Pero okay. Natutuwa ko sa kanya, yung mga sagot niya very precise.
2: Oo.
3: Kahit na something as, diba? Something
2: on relationship
3: as mundane as a relationship question. Nakakatuwa. Oo. Very ano siya. And I am wondering if that is an effect, a direct effect of your You're being anakino. Parang you are like 10 times more careful with what you say.
4: I think parte 'yun, pero yeah, kasi nabanggit ko nga dati na nag-iingat. Pero parte rin yung I spent a lot of time teaching, di ba? And sa department, so I'm affiliated sa UP Department of Political Science. And I think yung isang tinuro sa amin mga faculty is mag-ingat ka rin sa mga sinasabi mo kasi 'yun baka magamit siya for a political end or not, okay. Diba? So, parang kailangan, in a way, very different yung ginagawa ko ngayon na actively I'm pursuing political end. So, in a way, mas malakas ako magsalita ngayon compared to nung full-time prof lang ako. Pero, ayun, yung ganung pag-iingat lang na this is what I mean, maging malinaw tayo na ito yung ibig kong sabihin para
0: sandali,
4: hindi siya magamit
0: kung sandali, dapat nag-abogado ka eh.
3: Understandable naman yung person niya, no?
0: Hindi nga, ayun lang. Meron ka pang tanong.
3: Ito, huli. Sa red flag, green flag, okay lang ba sa'yo na late palagi yung ka-meetup mo? Kasi, yung traffic naman sa Maynila eh. Diba?
4: Sige, fine. Ito ay, ano, kasi ako ay, so, nakakainis pag late yung mga kasama ko, pero I have to admit na speaking from a position of privilege ako, di ba? May driver ako, madali sa akin na makapunta kung saan-saan. So, I try to be understanding na karamihan ng mga kamit ko ay walang ganong privilege, di ba? So, I try to be a bit more understanding, pero sa ibang, may mga tao na iba yung konteksto ko, karapatan din nilang mainis kapag nalilate yung mga ka-meeting nila. So, at least for my specific context, I try to be more understanding.
3: I love that. Okay. Napaka-self-aware.
0: Sige. Okay. Anong bilis ng oras eh. So, paspasan natin ito ng konti. Okay, let's go.
3: Quickly.
0: Okay, so let's go to Kiko, alam mo yung quickly?
4: Ano?
0: Oh, yung quickly yan, mabilis sa tanong, mabilis sa sagot.
4: Oo, mahina ako dyan. Okay.
0: Sa mahilig ka ba sa mabilisan? Ito na ang Quickly Pes. Sa'yo itong segment na to, ha. Mabilis tayo, ha, partner. Mm-hmm. Kiko, okay. Honest or nice?
4: Ay, honest or nice? Nice.
0: Nice. Sa pag-commute, MRT or LRT or bus?
4: MRT kasi yun, parang yun yung malapit sa Ortigas.
0: Masabilis ba? Masabilis?
4: Mas yun, okay. Yung mas napupuntan ko.
0: Okay. No meetings or no traffic?
4: Sorry, no meetings or no traffic? No meetings kasi ibig sabihin tulog lang ako nun.
0: Kapag may gusto ka sa isang tao, aamin ka o hanggang tingin na lang sa malayo?
4: May threshold yan eh, pero karamihan hanggang tingin lang.
0: Hanggang tingin lang?
4: Oo. Okay. Pag di ko na matiis, aamin, pero matiisin ako eh.
0: Matiisin siya, partner. Matiisin. Gusto mo lang ganyan tao?
2: Sabi nga niya kanina, di ba, maingat siyang mag-enter into relationships.
0: Ay, naku, tama. DJ Monica,
2: pihikan
0: di
2: ba? Pihikan ba yun? Pihikan ba yung tawag doon?
4: Ay, kayo na mag-label.
0: Ito pa isang quickly. 100 friends or one solid best friend?
4: Ay, one solid.
0: Isa lang. Okay. Partner, ilan ang friends mo, partner?
2: Ako? Oh. Wala pa rin 10 ata yung ako.
0: So, DJ Monica. Pero din, di ba?
3: Oo, the older we get.
0: Yes.
3: You know, pag fewer edad becomes. Na, it becomes quality over quantity.
2: Kapag, ganun ba yun?
3: Nung bata ako, talagang dapat.
0: Marami.
3: 10 million Facebook friends.
1: So, 1,000 na pala friends ko ulit.
3: Oo, pero the older you get, the more the it's just quality.
0: Yeah, yeah, I like that. Quality over quantity, right?
2: True.
0: Ito, Sir Kiko, one word to describe your week, survive or thrive?
4: This week, ano ba nangyari this week? Let's just thrive kasi may pagkamarami akong ginawa this week. Pero feeling ko next week baka survive na lang. Nasa survive mode ako. Natsyempohan niyo lang ako na medyo productive ako ngayon.
0: Ito, public hearing or closed door?
4: Public
0: hearing.
4: Depende sa topic, syempre, pero kami ng topic, public hearing.
0: Okay. Flood control projects, repair or rebuild from scratch? Repair or rebuild from scratch?
4: Shucks, kailangan ko. Depende yan, syempre, sa specific na minonitor, no? Pero siguro, hopefully, it's not so bad na okay na yung repair. Kasi kung kailangan i-rebuild from scratch ang lahat, sobrang patay tayo pagdating ng Bagyo next.
0: Agad, tama. Sa corruption issue, Sir Kiko, suspend agad or due process muna?
4: Ano yung sinususpend? Pero I
2: think the personality siguro to. If you're accused as a corrupt official.
4: Okay, so kung ganun, kung suspend yung personality, kasi hindi naman, pwede naman mag-suspend tapos tuloy pa rin yung due process. Eh. Preventive suspension nga yung term, diba? So suspend.
0: Right. Okay, ito. Mabilis na aksyon o siguradong proseso?
4: Proseso.
0: Proseso. Sa love life. Oops.
4: Uy. Yun, proseso. Tama, diba? Maingat lang ako, diba?
0: Sa love life, ito yung tanong. Flex sa social media or private happiness?
4: Private.
0: Yes. Private talks yun, mga partner. Ha? Okay. Programa ko yun, Sir Kiko. I have private talks program. Anyway.
4: Okay.
0: Forgive or forget?
4: Pwede neither.
3: explain. I'm curious.
4: Oh, kasi ano, di ba? Kasi ako,
3: explanation.
4: Yung unang naisip ko kasi, di ba, syempre, yung
3: neither.
4: Ano, yung parang yung sa Marcos dictatorship, di ba?
3: Oh,
4: never
3: okay.
4: forget. Never forget, syempre. And parang habang wala pang sorry, wala pa tayong forgive.
2: Kala ko grudge holder ka.
4: May pagka. Aminin ko, may pagka. May, at least ako ang side may ganung reputation minsan. Pero in this particular case.
3: Pero kasi parang valid naman kasi given what their family went through.
2: Yes. On that specific topic.
4: Pero aminin ko may pagka. May pagka grudge holding din ako sa ibang mga bagay. So tama rin naman yun.
0: Okay, color red or color green?
4: Again, pwede neither. Pero kung merong kailangan piliin green.
0: Green. Okay. Kompletuhin mo to, Sir Kiko. Ang unang dapat solusyonan ng gobyerno ay?
4: Hindi ito sexy answer, pero para sa akin, karapatang pantao pa rin.
0: Karapatang pantao. Tama. Okay. Ito pa isang kompletuhin mo. Mm-hmm. Si Kiko Aquino D. ay?
4: Matutulog mamaya.
2: Congratulations on that.
0: Matutulog din tayo, di ba?
2: Ganda decision nun.
0: Huwag ka matulog mamaya, makinig ka sa private talk.
4: Ay, tama.
2: Anong oras ba yun? Tara?
0: Ay, 12 midnight yan, mamaya Sabado. Hanggang alas 4
4: matutulog naman muna ako, tapos makikinig.
3: Midnight to 4 a.m.
0: Ito na, last na lang. Gamit ang isang salita, paano mo ilalarawan ang estado ng iyong puso ngayon?
4: Siguro anxious kasi maraming mangyayari in the next week, maraming mangyayari in the next months na malaking magiging epekto sa sa bansa natin. And on the one hand, may positive developments, pero sa in the last few months nakita natin, minsan may positive development na may nahanap na isang tao sa Europe tapos mawawala naman siya. So yun, may pagka-anxious ako kung ano yung mangyayari.
0: Okay.
3: Okay, teka.
0: Oo nga.
3: Hindi ako papahuli, diba? Huling segment ng ating stress reliever. Okay. Sa mga babae naming guest kasi, Kiko, meron kaming ang bag check mo. Chine-check namin yung tatlong bagay na talagang hindi pwedeng mawala sa bag nila pag lumalabas sila. Pero for our male guests, ito ay ang ipakita mo. Ipakita mo. Oo. Sige. Ano ang tatlong nilalaman ng iyong bulsa? Sinisili
4: alam niyo, very, ano, very, isa very
0: muna,
4: boring.
0: Una, isa lang.
4: Oh, first isa.
3: First item muna tayo,
4: very
3: sir.
4: Boring to. So, syempre, may wallet
3: first
4: ako.
3: First item muna, wallet niya. Ay, nakakatawa, old-fashioned wallet.
4: Mm-hmm. Yeah, oh, hindi ako nagmamanipulate.
2: Ang wallet na maswerte ba yan?
3: Ang hindi, old fashioned wallet na
2: maswerte. Maswerte.
0: Kung old fashioned wallet yan, ano yung new fashion wallet?
2: Oo nga.
3: Oh, yung ano na, cellphone, di ba? Kasi cash.
4: Gcash. I think, ano, mga 5-10 years ago or so, nausin yung makarang money clip, yung sobrang nipis lang.
2: Yeah.
4: Pero, ito, I think since high school ko pa ito ginagamit. Eh. Kaya bugbog na bugbog
0: siya. Ano brand yan?
3: Okay, naaliwa ko sa kanya kasi ang bata-bata niya, pero talaga naka-wallet siya. Okay, item number 2, Sir
4: Kiko. Item number 2, syempre, may cellphone ako dito. Sorry, very boring yung...
2: Feeling ko magiging Adam Sandler yung sagot niya. Sige, mamaya, titignan natin yung third.
0: Hulaan mo.
3: Hulaan natin.
2: Muna,
3: partner.
2: Adam Sandler, phone, wallet, keys.
0: Wait lang.
2: Hindi keys.
0: Uhulaan ka pa. Uhulaan ka pa ni Monica.
4: Ah, sige.
3: Sa pocket. Ano?
2: Phone, wallet. Yun yung mga mahalaga.
3: Phone, wallet. Babalik ako dun sa ano. Hindi, sige. Panyo.
4: Mm-hmm. Actually, ano, medyo trick question.
0: Wait lang, ako pa. Sandali. Ayun eh, ball pen.
4: Correct, kasi ito yung tita ng tatay. Kasi wala nang naman yung
3: pinakita ko.
4: Sorry.
0: Pinakita yung empty pocket.
4: Very, ano, travel. Very, may pagka-travel light ako.
3: Oh, ayan na, yung ball pen talaga.
0: Very good.
4: Kasi usually, itong dalawa lang dala-dala ko. Nagkataon lang na may meeting ako kanina, so may ball pen ako ngayon.
0: So anyway, eto na ha. Natunghayan nyo lahat ang ating stress reliever. Okay, na-enjoy ka ba doon, Kiko?
4: Yeah,
0: okay.
4: Oo.
0: Napalis ko na stress nyo yan, mga kapamilya. Okay, dahil sa programang ito, bawal tagkat ang may stress. Kung walang stress, partner, anong mayayari? Kung walang stress,
3: tayo ay nagmamarit!
0: Yay! Ang stress!

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news, yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
4: Kwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
3: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
4: Leia...
3: De Guzman.
0: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
0: Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape!
7: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Yes. We're back.
1: Oo. Final, ano na, final few minutes, final stretch of Maritres. Oo. So, bibilisan na natin for our parting shots with our esteemed guest. Oo. Sino magsisimula?
0: Ikaw.
2: Hindi ko alam.
1: Oo. Sige, ako na. Oo. So, you are, inako mo na yung responsibilidad, no? To be in charge of your family's legacy. Ikaw naman, maitanong ko lang, at the end of your life, how would you like to be remembered? What is the legacy you want to leave behind?
3: Honestly, parang yung inisip ko lang, parang buwan na may ilaw tapos nare-reflect ko yung ilaw ng ibang tao. More or less yun yung ginagawa ko, di ba? Na parang wala akong gustong idagdag sa kwento ng lolo ko, lola ko, tito ko. Pero maalala, kung ako yung way na ma-reflect yung kwento na yun sa ibang mga tao, yun yung satisfied na ako dun.
1: Oh my God. They,
0: okay.
1: You know what? They are looking down and so proud of you.
3: I hope so.
1: Of that.
0: Sige. Alam niyo, si Sir, ayoko na i-share kasi ako yung lola mo, tapos sinisare kita. Okay. And out of respect, syempre, di ba? Ano? And alam mo, Sir Kiko, may mga nag-iisip sa'yo minsan na ikaw daw ay mababaw, ikaw daw ay trying hard figure. Okay? But I believe in the Yellow Movement up to now kasi I blend with that together with DJ Monica. Okay? So since nagbe-blend kami niyan, paano mo i-defend yung sarili mo pag nagsasabi sa yung gano'n na mababaw ka, tying hard ka, gano'n?
3: At mababaw naman talaga ako minsan. Mababaw naman talaga yung kaligayahan ko. Sinasabi ko kanina, no, video game lang ako pag umuwi, masaya na ako, diba? Pero, kung trying hard, maybe. It's just, siguro yung, baka bumabawi lang ako. Kasi I nag-policy ako, diba? So, mahilig ako sa, or hindi lang mahilig, pero I care about a lot of these issues. Pero for a long time, medyo tumahimik lang ako. Partially dahil yun yung ugali ko. Partially dahil medyo na dismaya after 2016. Mm-hmm. Partially dahil na-burnout dahil sa mga nangyayari sa tito ko noong, hindi na-burnout, ako yung na-burnout para sa kanya nung presidente siya. So, for the longest time na nahimik ako. So, maybe ang feeling ko lang ngayon ay making up for lost time yung ginagawa ko. Okay. So, parang marami akong ginagawa. So, if that comes across as trying hard, okay lang din naman.
0: Yes. I will love you so much. Kami tatlo. Sobrang mahal ka namin. We are proud of you, diba, DJ Monica?
1: Yes. Napaka-humble. Huh? Napaka-self-aware. Lahat na partner, ikaw.
2: Ano yun? Dapat ba may tanong ako? Last question.
1: Hindi naman. Kung mga parting shots mo lang sa ating guest.
2: Ako, I'm just happy that we've been able to have you in the program and to have someone na from a prominent family go down to the level of somebody we'd be able to relate with. Thank you for giving that moment for us. An hour and 30 minutes.
3: Hindi naman kami ganun kalayo na mababa.
2: O, hindi ah. Siguro kasi nandun ka, di ba? Pero sa aming mga normal na mamamayan, yung pamilya ninyo carved a big chunk in the history of Philippines.
1: To us mere mortals.
2: Oo. So, ako na, kami na rin nagsasabi sa'yo, wala kang choice doon. The name proceeds, di ba? The name proceeds everything sa inyo. So, thank you for becoming a person, a normal person with us today.
3: So, talaga abnormal ako, di ba?
0: I mean, you're so young, pero iba yung dating mo. Para ikaw yung pinaka-mature dito. Kami yung bata.
1: Ang dami ko natutunan.
3: Masyado lang seryoso.
1: Ang dami ko natutunan sa'yo, even if I'm old enough to be your mom. Oo. Thank you so much.
3: Thank you.
1: And you know, we're not related to you, but we are so very proud of you.
3: Thank you.
1: Maraming salamat, Sir Kiko. Nako, at dito po, nagtatapos ang Maritres. Naway nakatulong kami sa pagtanggal ng inyong stress. Ako po si DJ Monica Figueras.
2: At patuloy po ang tumutok sa susunod na Sabado para nga po sa iba pang kwento ng buhay, ng lungkot, at ng tagumpay. Pansamantala, humahalili po para kay Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si Rica Lazo.
0: At syempre, ako naman si, sino po ako? Ako si Tita Doc Lulu. Dito sa programang ito, Sir Kiko, no? ikaw yung bida eh. Public service is the best. Kwento mo yung una, syempre, kasi bawal ang Maritres. Dahil sa programang ito, kami ang
1: Maritres! Yee!

0: Depression. Daka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bigo, bahang, sulok, bagyo at iba pang banta. Ligtas na sa kang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas sa dapat. Dapat handa. Dapat ligtas. Ligtas dapat. Sa DZMM.
1: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao, TGIS. Ayun, lumang palabas noong bata pa ako. Thank God it's Sabado. Ayun po, ngayon po ay May 9, 2026. Magandang tanghali po, sana kayo ay naka or nananahalian na ngayon. Ako mamaya pa after ng show. Welcome po sa programang Ligtas Dapat. Kasama niyo po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Alam niyo, pag-uusapan po natin ngayon yung naging epekto no, nung pag-alboroto, paglabas ng pagdaustos ng uson, yung pyroclastic density flow or materials or current dyan sa Mayon Volcano, at pati po yung pagbagsak ng makapal na abo, no? Ashfall, grabe yung nakita natin sa mga videos. Nangyari yung pagputok or yung unang paglabas nung pag-ashfall noong Sabado after nung palabas natin, and naulit po ulit nitong Linggo. So medyo maraming kababayan natin sa Albay ang apektado yung kanilang kabuhayan, kasi yung mga pananim na balot ng abo. May mga namatay na livestock, yung mga alagang hayop. Kaya nga po, meron ng state of calamity sa ilang bayan doon sa Albay. Ayan po. At kumusay natin din yung ano ba yung aabangan or babantayan natin. Tuloy-tuloy ba yung ganitong aktibidad? I-check natin mula sa FIVOX. And kung ano po ba yung ginagawang tulong ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan na apektado ng ashfall. Gusto ko lang pong banggitin pala, no? Siyempre, meron tayong binabantayang bagyo sa labas ng PAR. Pero mamaya na yan, sabi nga ng mga Gen Z, nonchalant. Ayan. Ano yan? It's giving nothing. Itong bagyong ito. Well, thankfully, pero marami kasi naghahanap nung pag-ulan sana, no? Para man lang reprieve, maibsan yung init ng panahon. Kasi nga, grabing init. Ayan, maya-maya mag-weather update po tayo. And kung meron kayong mga katanungan ukol sa ating pag-uusapan ang ashfall sa Albay, pwede-pwede po kayong mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotline number 8924-4101 at i-press yung ating local numbers 5671, 5672, at 5673. At of course, pwede po kayong mag-comment sa ating live stream dito po sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang @DZMM Teleradio. Ayan po. Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay magibigay ng weather update. Kanina nabanggit ko, no, may bagyo sa labas ng PAR. Yan po ay ang Tropical Storm Hagupit. Papahina po. Ito po ay pwedeng pumasok ng PAR ngayon pong araw ng Sabado. Ito po ay huling namataan, 1,065 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, at ito po ay may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour, at yung pagbugso ng hangin umabot ng 80 kilometers per hour. Saan ba ito pupunta, Tito Ariel? Ito po ay pa-west-northwest yung magiging pagkilos dyan sa Philippine Sea, pero tuloy-tuloy po yung paghina. Sa Lunes po, LPA na lamang yan. Hindi man lang lalapit sa atin, wala pong magiging epekto. It's giving nothing. Tama ba yun? Ano yun? Thanks for coming by, I guess. Yun ang sabi ng mga Gen Z. Para dyan sa bagyong hagupit na pag pumasok ng PAR, tatawagin po sa local name na Kaloy. Ano po siya? Parang non-event na bagyo. Pero sana no, kung may pag-ulan, ay makakatulong sa pag-iwas or pagpapababa ng temperatura. Pero alam nyo po, may mga thunderstorms tayo ngayong aasahan ngayong weekend. Bago yung thunderstorm, syempre meron muna tayong mararanasan na grabing alinsangan. Mataas po ang heat index. Alam nyo, nasa 28 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level na heat index po ngayong weekend. At yan po ay may mga nasa 44 degrees Celsius po na lugar, no, dyan sa bahagi po ng Northern Luzon especially. Puntahan natin yung ating heat index. Yung mga lugar kung saan pwede makaranas ng grabing heat index. Ayan po, dito po sa Metro Manila, sa Pasay at sa Science Garden sa Quezon City, pwede umabot ng 42 degrees Celsius. 44 degrees naman sa bahagi po ng Alawag City. Gayun din sa may Kamiling Tarlac, Cavite City, pati po sa Cuyo, Palawan, Rojas City at Dumangas, Iloilo. 43 degrees Celsius naman, grabe, sa may Dagupan, Batac City, Bacolod, La Union, pati sa Apari, Cagayan at sa Tuguegarao, Etchaque, Isabela, Science City of Muñoz, sa Nueva Ecija and sa Alabat, Quezon. Saan ba ito? Sa Jose Occidental, Mindoro, as well as sa Iloilo City at sa Butuan City. Ayun. And the rest ay 42 degrees at meron ding 40 to 41 degrees Celsius. So grabe po yan, naalinsangan. Stay hydrated po mga kapamilya. In terms of ulan naman po, syempre pagsapit ng hapon, meron po tayong mga aasang thunderstorms dyan sa Ilocos Region, Cordillera, some parts ng Central Luzon. Ito po, umaga pa lang, may mga, ngayon actually may mga konting ulan na dyan sa bahagi ng Mindanao. Maya-maya po mas malalakas pa iyan. Same weather condition po ang aasahan bukas at sa mga susunod na araw, kasi next week po ay magpapatuloy po itong pag-iral nung Easterlies. Ito po yung mainit na hangin mula sa Pasipiko. Ito po ang aasahan nating weather system na susunod na linggo, kasi nga hindi naman makaka-apekto itong LPA. If ever, baka may ilang lugar dyan sa may Eastern Visayas and Bicol may kaunting ulan next week. Pero wala po. Wala po tayong inaasahan na grabing ulan. So mukhang next week po talaga ay Easterlies pa rin ang iiral na weather system. Mainit, maalinsangan, at may thunderstorms sa hapon, lalo sa Northern Luzon at sa Mindanao. Some other areas pwede po makaranas ng mga localized o yung maliliit lang at saglian lang ng mga thunderstorms. Yan po ang ating update sa lagay ng panahon for this weekend at sa susunod na linggo. At update din sa ating binabantayang Bagyong Hagupit, natatawaging Bagyong Kaloy. Mabait po ang Bagyong Kaloy. Ayan, pagpasok ng PAR ngayong araw. Ayan, mag-commercial break po muna tayo. Pagbalik natin ay magsisimula na ang ating talakayan. Kuha tayo ng update ukol sa kondisyon sa Mayon Volcano mula sa FIVOX. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Ligtas Dapat.
0: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
3: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
8: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
9: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
9: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang swabing bigotilyo.
10: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
11: Wala naman akong boyfriend din.
10: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malinis trumabaho.
9: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
8: Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukal mo!
10: Pare-pareho tayo ng likaw ng pito ka. Huwag niyo ko nga, munis. Nakamatay tayo.
8: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
8: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
14: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
8: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
16: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
1: Rotary Club, yan po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
17: Ariel, maagang Mother's Day treat ang handog ng isang grupo para sa mga nanay ng tahanan sa Barangay Lambak Bayan ng Guagua, Pampanga ngayong Sabado ng umaga. Isinagawa ng Rotary Club of Western Pampanga ang kanilang Project Clear Vision, kung saan nagkaroon ng libreng optical eye examination at pamamahagi ng libreng salamin. Bilang pagdiriwang ng Mother's Day, prioridad na mabigyan ng serbisyo ang mga ina, kabilang ang mga babaeng barangay officials, police at volunteers. Mahigit 60 kababaihan ang sumailalim sa eye check-up. Sinuli rin ang mga asawa at mga bata na dumalo sa aktibidad. Ito na ang 9 na barangay na napuntahan ng Rotary Club of Western Pampanga, kung saan umabot na sa 459 na libreng prescription glasses ang kanilang naipamahagi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Ayun po, nagbabalik po ang ligtas dapat. Gusto ko lang i-acknowledge, syempre, baka sabihin nyo, dinededma ko yung ano, no? Happy Mother's Day po bukas sa ating mga nanay at mga mother figures. And happy, happy Mother's Day po. Yung nanay ko po ay nasa langit na. So, yun. Mga kapatid ko na lang, happy Mother's Day kay Ana at Joanne at sa sister-in-law ko na si Pao. Happy Mother's Day. Ayan po, ngayon po ay nasa linya po natin telepono para bigyan tayo ng update sa nangyayaring aktibidad sa Bulkang Mayon. Ang director po, lagi nating kasama dito, si Dr. Toto Bacolcol. Dr. Toto, welcome back sa Ligtas Dapat. Magandang tanghali, sir.
18: Ibigin po sa inyo.
1: Yes, sir. Sir, baka pwede nyo kami bigyan ng update ukol sa activities ngayon ng Mayon Volcano. May mga ano pa rin po ba, ashfall, lindol at pagbuga po ng lava?
18: Yes, as of the ongoing plan yung effusive eruption ng Mayon Volcano, and kahapon meron tayong pyroclastic density current. Umabot ng 2,500 meters yung run out niya from the crater, and yung plume naman niya ay umabot ng 1,500 meters. But hindi naman to kasing laki tulad nung nangyari nung Sabado. Nasa 2,500 meters lamang ito. In contrast, nung Sabado, umabot ng 5.3 kilometers from the crater. Muntik na ma-breach yung PDC natin. We expect every now and then na may PDC kasi naging unstable na yung kapag naging unstable yung lava flows natin sa taas, bumabagsak yan as PDC.
1: So, sir, parang nitong linggo meron din, after nung Saturday, may isa pa atang nangyari, sir. I don't know if it's Thursday or Friday. Tama po ba yun, Dr. Toto?
18: Yes, nung Friday, but again, hindi naman masyadong mahaba. Okay. I think nasa 2,000 meters lang yun, if okay. I can recall it correctly. Okay. So, sobrang dami na kasi ng PDC, hindi ko masyadong maalala yung ano. But prior, following that Saturday, may PDC na na nangyari. And in fact, as we speak, meron ding PDC na naman. Well, it started at 11:46 kanina. And yung run out niya umabot ng 1,200 meters and yung plume height 1,800 meters.
1: Opo. Sir, meron po bang mga specific na mga gullies or daanan itong mga PDCs or randomly silang may bumababa?
18: Lahat ng gullies kasi natin may mga deposit. So random 'yan. But ang yung pinakamahaba is yung PDC ay yung nanggaling sa Miisi Gully. Yung nung Friday, anong Saturday. Pero meron din tayong mga lava flows sa Bonga at meron din lava flows sa Basud Gullies.
1: Opo. Sir, meron po ba tayong estimate kung gaano karami yung binugang ashfall? Alam ko meron po kayong nasabi na parang distance nung ano no, nung PDC. Pero in terms of volume, kasi nung Saturday as in grabe po, parang parang niyebe yung bumagsak, sobrang kapal nung bumalot sa mga halaman, sa mga bahay at sa mga kalsada.
18: Yung estimate natin nung Sabado na bumagsak is 4.6 million cubic meters.
1: Wow.
18: Yun yung bumagsak, and then habang gumugulong siya, meron tayong tinatawag na Phoenix Column. Phoenix meaning yung you know rising from the ashes. Habang bumabagsak yung pyroclastic density current natin, yung finer materials

0: meron tayong impression na ang laki-laki.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung PDC noon is 5.3 kilometers lamang from the crater.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung abo kasi yung umangat, mm-hmm, and then napadpad ang hangin, mabilis din yung hangin at the time, 8 meters per second,
1: mm-hmm,
0: ay pakiramdam natin ang laki-laki nung ano, but that was the ashfall.
1: Opo. Sir, parang yung mga LGUs na naapektuhan ay nasa southwest at nasa west ng bulkan, no? Kasi malakas yung hangin from the east.
0: Yes, that's right. Ang affected would be Dinubatan, Kamalig. Kamalig nung Saturday, medyo makapal yung abo. And then yung abo umabot as far as 18 kilometers from the summit.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung sa Ligaw. Pero doon, traces na lang ng ash.
1: Apo. Sir, doon sa habang parang rumaragasa yung PDC, kita natin sobrang kapal po nung ano no, nung parang yung sabi niyo parang mukhang ang eruption cloud. Ano po yung mga
0: Phoenix column?
1: Ayun yung parang column, oh sorry. Ano sir yung mga ano yung mga laman noon, sir? Delikado po ba yan sa kalusugan?
0: Yes, delikado yun kasi abo yun, and then may gases pa yung umangat ha. Yung PDC naman malalaking fragments yan. But yung umangat yun yung abo and yung mga gases. So delikado po yun. Kapag nalanghap yun, can irritate yung respiratory tract. Kapag may problema ka sa baga, katulad ng hika,
1: mm-hmm,
0: and if you have heart problems, delikado din yun sa mga matatanda at saka sa mga buntis.
1: Mm-hmm. Tapos sir, syempre may mga activities pang nangyari. Sabi nyo nga kanina, meron pang PDC ulit. So ito po ay ongoing dahil tuloy-tuloy ba yung pag-collapse ng lava flow, sir?
0: Yes, kasi tuloy-tuloy din yung pag-angat ng magma, mm-hmm, and then nadideposit sa upper slopes sa lava flows. So every now and then, naging unstable yan and kaya bumabagsak, kaya tuloy-tuloy. So yung PDC natin for as long as meron pa rin tayong effusive eruption, tuloy-tuloy yung pag-angat ng magma, tuloy-tuloy pa rin yung pagbagsak ng mga lava flows doon sa upper slopes.
1: Mm-hmm. Sir, are we expecting a more violent or mas malaking pagsabog in the coming days that would warrant the raising from alert level 3 to level 4 ng status ng Mayon Volcano?
0: For now, mm-hmm. Okay, sorry. For now, maintain pa rin natin yung alert level 3. Mm-hmm. Lahat naman ng pagkita natin ngayon consistent pa rin sa kanyang alert level 3 status. But kapag nag-worsen or lumalay yung mga parameters na tinitingnan natin, we may raise it to alert level 4. But mm-hmm, right now, again, tulad na sinasabi natin, this is still following yung 2023 template effusive eruption.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun nga, from time to time, may PDC kasi bumabagsak yung mga bato.
1: Opo. Sir, alam ko po may mga pag-ulang naranasan sa bahagi ng Albay. Hindi siya tuloy-tuloy, pero naglalabas po ba ang FIVOLC, sir, ng parang lahar, possible lahar warning or advisory?
0: Kapag naglalabas tayo ng advisory, wala pa right now, pero kapag i-classify ng pag-asa as intense rainfall, intense rainfall, then we may, ang SOP natin, naglalabas tayo ng lahar advisory. Mm-hmm.
1: So dahil parang kalat-kalat lang po at di naman parang matagal, no? Parang thunderstorms lang, sir.
0: Yes. But again, pinapaalalahanan pa rin natin yung mga tao na mag-ingat sa lahar. Kahit for now, wala pa tayong lahar advisory. But nakikita naman natin gaano kalaki yung volume ng mga materials. Kapag may continuous and torrential rainfall, mm-hmm, pwedeng ma-remobilize doon as lahars.
1: Apo. Sir, meron ba kayong huling paalala sa ating mga kababayan? Again, dahil sobrang aktibo ngayon ng bulkang ngayon.
0: So, paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok sa inside the 6-kilometer permanent danger zone kasi pwedeng maulit yung nangyari last Saturday. And kapag may lahar or kapag may torrential and continuous rainfall, yung mga nakatira malapit sa river banks kung saan yung upper stream ng river bank ay ng river ay nanggaling pa sa slope ng o sa dalisdis ng bulkan, then mag-ingat sila kasi pwedeng pagdaanan yung ilog as pagdaanan ng lahars yung ilog. So they should evacuate immediately.
1: Apo, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong hapon, Dr. Toto, and happy Mother's Day po sa inyong asawa at sa inyong nanay, sir.
0: Yes, maraming salamat din po.
1: Thank you po. Ayan po si Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng FIVOLC. Ayan, sabi niya tuloy-tuloy nga, may mga nagkakaroon pa, kanina yung umaga, no, before

0: pagtanghali ay meron pang nangyaring PDC, yung Uson, pyroclastic density current. Dahil nga po, so naglalabas ng magma, yung parang natunaw na bato mula sa ilalim ng bulkan, pag lumabas yun ng surface ng Earth, ang tawag ay lava. So lumalabas yun dun sa bulkan. At dahil nga tuloy-tuloy, nadideposito, nagko-collapse yung lava flow at yun po yung buwabagsak, buwababa sa mga gullies bilang PDC or Uson. So, wala pong malaking pagputok or pagsabog ng bulkan. Kaso yung parang nabubuo na parang eruption column, yun po ay dahil sa mga material. Mainit po yung PDC, yung Uson. So, nagkakaroon ng gases, abo. So, pag naghalo-halo, parang makapal siyang usok or ulap. So, yun. Parang aakalain nga po ay merong pagsabog doon. Pero yun, dahil yun sa mainit na material at iba-iba pang maliliit na materials na naghalo-halo. Ayan, paalala rin po ni Dr. Toto, again, wala pa pong tuloy-tuloy na malalakas na ulan kasi nga po yung bagyo ay hindi naman nalalapit at walang magiging epekto sa Albay. Pero meron pa rin pong mga afternoon thunderstorms. At syempre, kahit sabihin natin na 15 minutes siguro, 30 minutes yung mga pag-ulan, pag malalakas yan ay pwede po yung mag-activate nga ng lahar flow. Kaya yung mga nakatira po sa ilog, sabing ilog at tabing gullies, yung parang daanan ng mga ng lahar at ng volcanic materials ay sana naka-evacuate na po. Ayan po. Ngayon naman mula sa FEVOLCS, makakapanayam natin ang isang residente mismo na nakaranas for the first time ng ashfall. Ayan po, makakapanayam natin sa ating telepono si Miss Emmy Joy. Diyos marahay na udto, Ma'am Emmy Joy. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
1: Good afternoon po.
0: Opo. Ma'am Emmy Joy, happy Mother's Day sa imo sa aga.
1: Thank you po.
0: Apo. Sige po. Si Miss Emmy Joy, residente po ng Barangay Tumpa sa Kamalig, Albay. Ma'am, sabi, first time niyo pong na-experience ang ashfall. Pwede niyo po bang ikwento kung anong nangyari noong Sabado nung nagkaroon ng ashfall sa inyong lugar?
1: Unang-una po, napansin po namin na kaiba po yung kulay ng ulap. Like, nagda-dark brown na po siya. Mm-hmm. Hanggang sa ilang minuto, bumagsak na po yung ulan at kakaiba po yung tunog sa bubong namin. May kasamang buhangin po yung ulan po.
0: Opo. Tapos, gano'n po kakapal after po, gano'n katagal po yung pagbagsak ng abo at gano'n kakapal yung abo nung patapos na yung ashfall?
1: Tumagal din po ng kalahating oras yung tinding pagbagsak din po ng abo at sobrang kapal din po talaga.
0: Mm-mm. Ma'am, kayo po ay buntis sa ngayon?
1: Opo.
0: Opo. Ilang buwan na po kayo, Ma'am Emmy Joy?
1: 7 months po.
0: Naku, malapit na po kayong mga anak, Ma'am. Sa ngayon po ay nakatira pa rin kayo sa bahay nyo ngayon?
1: Opo.
0: Opo. So, paano po yan? I think nung Friday, meron ulit isang ashfall. Nakaabot din ba ulit sa bahay nyo? Hindi naman.
1: Hindi naman po.
0: Mm-mm. So, ngayon po, Ma'am Emmy Joy, ano pong ginagawa niyong protection? Siyempre, in the event na meron ulit ashfall, paano niyo po protektahan yung sarili niyo na lupo at meron kayong pinagbubuntis ngayon, Ma'am?
1: Siguro, ngayon po, yung bahay po namin, na lahat naman po na pwedeng pasukan ng alikabok, nakasarado naman po. At lagi lang naka-face mask.
0: Namigay naman na po ba ng face mask yung parang N95, yung mas makapal na face mask, Ma'am Emmy Joy, ang LGU?
1: Opo, marami naman po nagbigay na dito ng mga face mask.
0: Ayun po. Ma'am, meron ba kayong mga pananim or mga alagang hayop na naapektuhan ng ashfall?
1: Mga alagang hayop po, meron po, mga baboy, ganyan po.
0: Pero buhay pa naman, Ma'am, yung mga baboy?
1: Okay naman po sila.
0: Ayun po. Bawal i-face mask yung baboy. Ayan, may ano pa ata. May manok pa po ata kayo, Ma'am Emmy Joy.
1: Opo, yung manok din po namin. Namatay din po yung iba.
0: So, na-adobo po ba, Ma'am? Hindi na.
1: Opo.
0: Pero, Ma'am, bukod sa inyo, sino pa pong mga kasama nyo sa bahay nung nangyari yung ashfall at nakatira dyan ngayon sa inyo sa Barangay Tumpa?
1: Ang kasama ko po sa bahay, yung anak at asawa ko po, pati yung mga kapatid ko at si mama.
0: Yung nanay niyo po, senior citizen na po ba?
1: Hindi naman po. Ano pa lang, 40 years old.
0: Okay, bata pa po. So, ay medyo bata pa po kayo, ma'am. So, wala naman pong nagkaroon ng masamang epekto, halimbawa siguro nagkahika or sumakit yung ilong or bibig dahil sa ash fall sa inyong pamilya? Wala naman po?
1: May mga naramdaman din po kami ng katulad ba ng pananakit ng tiyan at saka pangangati ng balat.
0: Pero ngayon wala naman na, ma'am Emmy Joy.
1: Wala naman na po.
0: Apo. Ma'am, ito sa nakita kong video, parang nagkaroon din ng pag-ulan. Hapon-hapon po ba? Hindi naman everyday umuulan.
1: Paminsan-minsan lang po eh. Tapos hindi naman po sobrang lakas. Kaya hindi po masyadong nawawala yung abo dito sa amin.
0: Apo. Pero nakatulong ba yung ulan, ma'am Emmy Joy? Para at least hindi ganun masyadong...
1: Opo, kahit pa paano po, nakatulong naman. Kasi nabawasan din po.
0: Ma'am, ano po ang sabi ng kapitan nyo or ng inyong LGU na tulong na ipapaabot kung halimbawa magtuloy-tuloy pa yung activity ng Mayon Volcano sa inyo?
1: Kung sakali pong magtuloy-tuloy pa daw po at lumala pa po, baka po i-evacuate na po kami.
0: Saan daw po kayo idilipat, ma'am? Mas... Yung tumpa ba ay labas naman ng ano no ng 6 kilometer danger zone. Alam niyo po ba ma'am kung gaano kalayo yung tumpa mula sa crater?
1: Ang tumpa po ay 7 kilometers po.
0: Ah, okay po. So pag nag-ano po ma'am, pag nag-alert level 4, kasama kayo sa paaalisin ma'am, no?
1: Opo.
0: Opo. So saan daw po kayo ma'am inilipat? Sa Kamalig lang din po ma'am?
1: Opo, sa Kamalig. Sa pagkakaalam ko po, dati po ay nasa Taladong po.
0: Po. Pero yung pang-araw-araw nyo naman, Ma'am Emmy Joy, wala namang problema. Yung pagkain nyo po, yung tubig.
1: Okay naman na po, pero yung tubig po naapektuhan na di na po masyado mapakinabangan kasi puro abo na po.
0: Pero pwede naman pang ano pa, no? Pwede pang-dilig or panghugas, hindi lang pwedeng inumin?
1: Opo. Tapos pag naglalaba din po, medyo namamantsahan na lang yung mga damit.
0: Yun lang, opo. Tsaka pag ano din, no, yung pag magsasampay na, kasi syempre baka mamaya may ashfall ulit.
1: Magsasampay po kami sa loob ng bahay.
0: Opo. Meron po ba kayo, ma'am, enjoyment size sa inyong mga kababayan o sa inyong kamag-anak? Kung meron kayong kamag-anak dito sa malayo na baka nakikinig sa inyo, baka meron kayong gustong ipaalam sa kanila kung okay naman kayo dyan?
1: Sa mga malalayong kamag-anak po namin, okay naman po kami dito, kahit pa paano.
0: Opo.
1: Kakakain pa rin.
0: Opo. And meron
1: saka
0: ba kayo...
1: Okay naman po.
0: Ayun, that's very good to hear at least, ma'am, no? Ano pong inyo natutunan? Kasi sabi mo, ma'am, Emmy Joy, first time nyo na-experience yung ashfall. Ano po ang inyong parang natutunan sa matagal na paninirahan dyan malapit sa Mayon Volcano and ngayon na naranasan nyo na mismo yung ashfall, ma'am?
1: Ang natutunan ko po is lagi po sanang handa kasi hindi po natin alam kung kailan po babagsak yung ganitong ashfall. Lagi lang pong ready.
0: Opo. Tama po, ma'am. Ligtas dapat. Ayan. Ma'am, mag-ingat po kayo dyan palagi. Happy Mother's Day po sa inyo ulit at sa nanay nyo. At kung meron kayong kapatid na nanay na rin, Happy Mother's Day po at God bless always.
1: Kayo po. Thank you po.
0: Diyos mabalos po. Ayan po si Ma'am Emmy Joy, residente po ng Barangay Tumpa sa Kamalig, Albay, na first time nakaranas nga ng ashfall sa kanilang lugar. Pero... Para ang hirap nga nun, no, na medyo hindi pa nawawala yung abo, tapos umuulan-ulan, tapos hindi siya yung todong ulan, yung saktong ulan lang. Tapos meron pa rin pag umaraw ulit, tuyo ulit yung abo. And then, yun, yung kanilang mga pananim, yung kanilang mga alaga, at nakaranas din ng pangangati ng balat dahil sa abo. At yun nga, buntis pa si Miss Emmy Joy. So medyo mahirap. Sana po ay talagang maging safe ang kanyang pagbubuntis hanggang sa mapanganak yung kanyang anak. At wag naman muna sanang matuloy pa yung iba pang aktibidad ng Mayon Volcano.
2: Ligtas dapat sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DCMM.
6: Suko sa DCMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Teleradio.
7: Napapaluot lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
9: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
10: Nagbibigay ng iba't ibang information.
9: Noong araw ding yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
11: Pag walang knowledge, walang power.
9: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, iyong pakabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at waves. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: Iyakan?
2: Check! Sorry po.
1: Ha? Tawanan? Check! Yeah. Kilig? Check!
3: Good boy ka na ba?
4: Good boy na po.
3: Sigurado ka?
4: Opo.
1: Pangpamilya, check na check.
5: Yes!
1: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po, on time din po yung news yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
7: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
6: Ligtas dapat!
0: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Again po, Happy Mother's Day in advance. Dahil Mother's Day po bukas, second Sunday ng May. Ayan po, bago tayo magtuloy-tuloy, mag-hello lamang po ako dahil suki daw ng Ligtas Dapat. Si Tita Sonia Badrina ng Abukay, Bataan. Happy Mother's Day po sa inyo bukas. Siya po ang nanay ni Obet Badrina ng Pag-asa. And happy 5th anniversary sa Plushies for Hope Volunteer Group. At hello sa kanila
10: bilang leader si Mary Joyce Herola. Ayan, happy anniversary po sa inyo sa Plushies for Hope and many more years to come kasi marami kayong batang natutulungan. Ayan po. Ngayon naman po ay kukuha tayo ng update din no, sa provincial government ng Albay. Susubukan nating kontakin para malaman natin kung gaano ba karami yung apektadong mga LGUs sa Albay at kung meron bang in-evacuate, meron bang mga pangangailangan. Kumbaga para makita natin yung extent no ng impact nitong ashfall. At hindi pa po yan yung malaking pagsabog ng bulkan. No? So I guess ganito po yung makita natin no, yung impact ng pagkakaroon ng bulkan, ng paninirahan malapit sa bulkan. Halimbawa sa may Taal Volcano, sa may Canlaon Volcano, Kino, at maging sa bahagi po ng Albay and even sa Sorsogon no, sa may Bulusan. So yung constant ano no being on your toes kasi nga anytime pwedeng may mangyari sa bulkan. So dapat talagang ligtas, dapat laging handa. Ayan po, nasa linya ng ating telepono na ng Viber pala ang hepe po ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, si Sir Oscar Robert Cristobal. Sir, Diyos marahay na hapon. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
11: Diyos maray na hapon, Ariel, as in sa, and sa lahat ng viewers and listeners natin today.
10: Yes po. Sir, thank you for your time this afternoon, sir. Sir, una po siguro gusto nating malaman, sabi po kanina ni Dr. Bacolcol mula sa FIVOLX ay meron daw nga bagong PDC ng mga before 12 noon. But gusto nating malaman, sir, kumusta po ang epekto ng ashfall dyan sa Albay? Ilang LGUs po yung naapektuhan? At kumusta naman po yung response ng inyong opisina sa pangangailangan ng ating mga kababayan? Go ahead, sir.
11: Yes, itong mga PDCs natin, Uson, kanina and then kahapon, ito yung mga maliliit na PDCs na naitala natin. Mm-hmm. But hindi naman siya nag-create masyado ng malaking ash cloud and naka-apekto, naging ashfall. So, ang naka-apekto talaga sa atin ang malaki is yung nangyari nung May 2, mm-hmm. nung nakaraang Sabado, last week. So, ito talaga yung isa sa pinakamalaki siguro. It was more than 200 meters yung height eh. Mm-hmm. So, talagang nagdulot ng ashfall sa halos tatlong bayan dito sa 3rd District ng Albay.
10: Opo. Sir, ano no, yung Ligao, Ginubatan, tsaka Kamalig, to the west po ng bulkan, no? So mukhang galing sa silangan yung hangin, kaya doon na po.
11: Southwestern, southwestern. Doon po tinangay ng hangin yung ash.
10: Opo. Sir, meron ba tayong number ng barangays and families or individuals affected? Or kung meron din pong nasa evacuation centers dahil sa naganap na ashfall, sir?
11: Yes, since nung unrest nung mayon, since around January, mm-hmm. dati na tayong may nasa evacuation centers, around 1,100 families. Mm-hmm. Pero nung nakaraang May 2, ang affected, na italang affected ng ashfall is umaabot ng more than 60,000 families.
10: Wow.
11: That was 44 barangays sa mm-hmm. Ginubatan and 19 barangays in Ligao City and also around 18 barangays in Kamalig, the town of Kamalig. So medyo itong tatlong bayan talaga yung tinamaan nung nakaraang May 2.
10: Opo. Sir, dahil 60,000 yung family, meron po bang nakabalik na sa kanilang mga bahay or they remain dun sa nadagdag na evacuees after nung ashfall? Or may nakabalik na po ba or are they still in the centers?
11: Actually, itong mga affected ng ashfall, hindi naman to inaccommodate doon mm-hmm. sa existing na ano. Mm-hmm. Hindi na nila pinili na ano kasi bumalik din sa normal yung PDC, yung behavior ni Mayon. So, mm-hmm. nung pag-normalize niya, bumalik din sila sa mga bahay nila para maglinis.
10: Opo. Sir, meron din po bang nagkaroon ng reports ng health issues? Meron po bang nagkasakit ng malala dahil sa ashfall noong last Saturday?
11: Hindi naman siguro masasabi nating Ariel malala, but may mga respiratory cases na rin tayong naitala na nadala sa ating mga hospitals.
10: Opo. Sir, in terms naman po sa impact sa agriculture, kasi nga po sa nakita nating video sa mga report ni Ms. Irene Perol, grabe yung kapal ng abo na apektuhan yung mga halaman, mga pananim and yung livestock, may mga namatay pong hayop. Would you already have an estimate as to how much the damage was sa agricultural sector, sir?
11: Yes, around 6 million yung damage natin sa agriculture sector, and that's why Agara naman nagbigay tayo ng assistensya talaga. Nakapagbigay na tayo ng rice assistance, and yung Dole nakapagbigay din sa kanila ng DSWD, 10,000 I believe per farmer. So ito yung mga immediate na action na ginawa natin na sa pamumuno po ni Governor Noel Rosal.
10: Apo. And sir, alam ko po kasi na-forecast ko din, and nakikita ko sa mga reports ni Miss Irene at sa mga videos ng ating mga kababayan dyan na may mga nangyayari din mga pag-ulan. Pero sabi nga mo nung isang residente kanina, sir, hindi siya matagal or hindi rin siya tuloy-tuloy or malakas. But hindi naman siya nag-cost, sir? Wala pang na-report, sir, na nagkaroon ng lahar flow dahil sa mga pag-ulang ito?
11: Wala pa naman, sa awa ng Diyos, Ariel. And continuous ang ating monitoring sa ating mga lahar prone areas sa pamamagitan ng ating mga local DRRMOs. Ito yung pinag-uutos talaga ni Presidente at ng OCD na talagang i-monitor at bantayan yung threat ng lahar sa ating mga kababayan sa paanan ng mayon.
10: Apo. Sir, alam ko po na ang inyong opisina, yung APSE mo, isa sa pinaka-awarded at parang ano ba, may best practices no pagdating sa disaster response. But ito pong sa Mayon Volcano, dahil napaka hindi siya predictable, hindi siya kagaya ng bagyo na pwedeng paghandaan, no? But have established APSE mo for a long time already, sir, meron pa rin ba kayong mga challenges or have you already established a good connection and yung mga protocol sa inyong LGUs at mga residente na talagang gets na nila kung anong dapat nilang gawin anytime may nangyayaring aktibidad ang Mayon Volcano?
11: I believe, Ariel, in place na lahat ng protocols, and yung working relationship between the APSE mo and the local DRRMOs, yun yung matibay. Basta open yung communication, alam na nila yung gagawin, and alam na rin namin yung gagawin, how to work together para mapaghandaan yung threats nito. Katulad ngayon, sa bayan ng Daraga. So alam na namin yung dalawang barangays na kung sakali man magkakaroon ng preemptive evacuation, alam na namin yung mga makakatulong namin, yung mga numbers na tatawagan. In place na area lahat.
10: Opo. That's very good to hear, sir. And in terms of yung mga pamimigay naman po ng tulong, sabi nyo kanina may tulong naman po mula sa DSWD and OCD. So wala naman pong pagkukulang or kailangan pa so far?
11: So far, wala naman, Ariel. Natutugon na naman natin lahat ng pangangailangan sa evacuation centers, and yan yung mga nasalanta ng ashfall nung nakaraang May 2.
10: Apo. Sir, meron ba kayong huling panawagan para sa ating mga kababayan, or kung hindi man panawagan po ay assurance sa ating mga kababayan sa Albay sa harap na nangyayaring ngayon na aktibidad ng Mayon Volcano, sir?
11: Ang panawagan na lang ng APSE mo is yung mag-ingat ang lahat, lalo-lalo na yung mga naninirahan sa may paanan ng bulkan na Mayon, and then yung mga nasa lahar prone areas, and nandiyan pa yung threat ng El Nino alert. So I advise everyone to stay hydrated and keep safe always.
10: Thank you very much, sir, for your time today, and happy weekend po. Ingat po kayo lagi.
11: Maraming salamat, Ariel.
10: Ayan po, sige dong Oscar Robert Cristobal, ang hepe po ng Albay Public Safety and Emergency Management Office or APSEMO. Ayun, sabi ni, kasi nga po, hindi naman nila first time nagkaranas na, diba, ng aktibidad ng bulkan. So ang laki talaga ng tulong kapag na-establish yung relationship, no, with the public, diba, and the disaster management office ng probinsya, lalo tulad po ng Mayon Volcano, diba, napaka hindi ma-predict kasi hindi naman niya kagaya ng bagyo na napipredict at bagyuhin pa yung Albay. So yung Albay may hinaharap na bagyo, may hinaharap na lindol, at may hinaharap na bulkan. So talagang tinrabaho po ng APSEMO yung kanilang relasyon sa kanilang LGUs at mga nasasakupan para nga po yung full coordination nandun. Pero syempre, may mga challenges pa rin yan dahil nga talagang mahirap makabisa yung mga ganyan. And maraming pong factors na kailangan i-consider. Lalo po ngayon, nagbabanta po of course yung El Nino pwedeng mabuo sa second half ng taon, sabi ni Sir Oscar kanina. And yan po ay pwedeng maka-apekto rin, pwedeng magdulot siguro ng tagtuyot eventually dyan sa Albay pagpasok po ng susunod na taon. But again po, thankfully, walang inaasang magiging epekto yung paparating na bagyong, magiging bagyong Kaloy na papasok ng part today. Kasi nga po, sa gitna po ng dagat, ay hihina siya, magiging LPA na lamang. Ayun. Anyways, yan po muna ang update mula sa Albay. At ano, magdirasyon na ba tayo sa mayor ng Kamalig Albay, AC? Ayun, yun po muna. Ayun, ang mahirap po kasi no, yung sobrang ganyang kapal. Di ba na narasan din natin yan noong January 2020 sa Taal Volcano, yung umabot pa dito sa Metro Manila, yung ashfall. Ayan. Actually, nung pagtinignan mo yung satellite image nung buga nung Taal Volcano nung 2020, yung kanyang plume umabot po hanggang Batanes. Dito sa satellite, pataas, pahilaga. Kasi yung hangin sa taas na siguro mga 2 kilometers or 5 kilometers papunta ng north, pa-north. Joke yun. Ayun, pahilaga na. Kahit may amihan noon, mahina kasi yung amihan noon. So sa ilalim lang siya, sa may malapit lang sa lupa. Pero sa taas po ng langit, dun po yung pahilaga. Kaya umabot sa sobrang dami at sobrang lakas ng pagsabog ng bulkan, ng Taal Volcano noong 2020. Umabot po ng Batanes, Babuyan Islands, yung kanyang ibinuga. So if in the event siguro na pwedeng may mangyaring malaking pagsabog din itong Mayon Volcano at maraming ibuga na abo at iba-ibang materials, syempre depende sa direksyon ng hangin, but yung nangyari nitong Sabado pa southwest, so doon nga po sa Ginubatan, Kamalig at sa Ligaw napunta yung mga abo. Pinaka-affected yung 44 barangays ng Ginubatan, 19 sa Ligaw at 18 sa Kamalig. Pwede po yan, no, if ever siguro, pwedeng tumawid ng Masbate or kung sobrang lakas talaga, pwedeng umabot din ng Negros. Titingin ako sa mapa kasi baka magkamali ako. Pwede siyang umabot sa bahagi siguro ng, lita natin yung mapa natin. Ayan, kung halimbawa galing sa Albay, ayan, Masbate, Romblon, Panay. Ayan yung mga pwedeng maabot ng kanyang abo kung talagang malaki po ang magiging pagsabog, halimbawa napakaraming ibubuga na abo at iba pang mga material. Kung galing, kung pa southwest yung direksyon ng mga materials na ito. So parang ano din, no, parang ang ano lang kasi bagyuhin na, may bulkan pa sa tabi dyan sa Albay. But also yung Mayon Volcano ang dahilan kung bakit napaka-fertile, napaka-mayaman nung lupa sa Albay. Kahit anong crop siguro pwedeng itanim. Kasi nga, dahil sa volcanic materials, maraming nakukuhang nutrients yung mga pananim. So, yun yung parang, di ba, yung mga volcanic areas, mga volcanic regions, usually, ano yan, farming provinces or communities. Kasi nga, very rich ang lupa. Ayan. But yun yung constant vigilance laban sa mga pwedeng mangyari kung may pagsabog, kung may lindol, and especially pag may bagyo. Pero yun nga, yung bagyo at least medyo naaano mo na forecast. Pero pag nagsabay-sabay, yan yung pwedeng may banta ng lahar. At talagang ano, kaba kasi, 'di ba? Life ano eh, life threatening yung pag nagsama-sama yung epekto ng halimbawa lahar and then uson and then yung pagsabog ng bulkan. Puno tayo sa ating live live stream kasi Tito Aria, live stream. Ayan. Ito na po yung gutom, pumapasok na. Wala lang maisip si Tito Ariel. Hindi pumapasok yung mga words. Ayan, mag-hello lang po tayo sa ating mga nanonood ngayon. Wait lang. Naka-ads kasi si Tito Ariel. Ayan. Hello po. From, I see, kay Beth Kamaing watching from Marikina. Sino pang nandito? Si, hala, nasaan na? Ayan, si Lina Ho ng, Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Hello po sa inyo. Happy Mother's Day po sa inyo, Tita Lina Ho. Asan pa yung nandito? Ayun, si Hotol. Hotol? Ayan. Hindi naman na pre-predict kung kailan pumutok ang vulkan gaya ng earthquake. Yun po yung sinasabi ko kanina na yun nga, unlike bagyo na na-predict vulkan at yung lindol, hindi. Hindi siya na-predict. Hello po kay Tito Nono Damian. Happy Mother's Day din po sa inyo. Asan pa? Asan pa yung mga comments natin dito? Ayun, wala. Wala na masyado. Oo, may nag-aaway na naman. Okay, mag-aaway-aaway. Peace lang. Ayan po. Babati rin po ako ng Happy Mother's Day, of course, sa head natin dito sa DZMM Radio at Radio Patrol sa East 30. Of course, si Ma'am Mara Kapuyan. Of course, sino pang babati natin? Si Miss Pau. Happy Mother's Day, Miss Pau. Si Ate Sheila Tubalinal. Si... Sino pa? Pakalista nga, AC. Ayan, sino pang mami dito? Si Charlotte ba? Ah, si Miss JP. At saka si Pia, yung HR namin. Happy Mother's Day. Of course, ang ating makeup artist, si Ate Josie Katindig. Sino pa? Si Ate G, yung ating utility personal dito. Happy birthday tuloy. Happy Mother's Day, Ate G. Sino pa? Si Sunshine ba? Mother si Sunshine eh. Ayan, o nga pala si Camille Postolero. Happy ang napakagiting na, na mother ng ano ng EP ng morning block ng weekdays si Camille Postolero. Mayaman na 'yun balita ko ah. Hindi natin nakakaramdam ng kanyang ano no. Sana magpa-mother din siya. Of course si Miss Doris Bigornia, Happy Mother's Day. Sino pa ba? Si Victoria Tulad, Happy Mother's Day. Of course, si Tita Winnie Cordero, Happy Mother's Day. Marami pa sila. Happy Mother's Ayun. Day! Bigla akong naglista ng random, di ba? Ayan po. Kasi syempre, sana po ay maluwalhati ang pagsalubong natin at pagdiriwang ng Mother's Day. Treat your mothers well. Kasi liba tulad ko, no, na wala na po si Mama, sumalangit na. Hindi naman naiingit, no, pero... yung parang 'di ba mas maganda na mapamper natin, maibalik natin sa ating mga nanay, sa ating mga mother figures ang kanilang ginawang pag-aaruga, pagmamahal at pagkalinga, paggabay, 'di ba? Kasi yung motherhood hanggang ano no, hanggang adulthood parang walang katapusan, walang retirement yung pagiging nanay. Talagang kahit adult na yung anak, hindi pa rin nawawala yung pag-worry. So, ako never ako naging sakit ng ulo. Pagkakaalam ko. Parang hindi naman sumakit ang ulo ng nanay ko dahil sa akin. Ayun po. Anyways, dyan lamang po kayo. Tayo po muna ay mag-commercial at mag-news break. Magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
7: Kaagapay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan. Pangkaligtasan. Ligtas Dapat sa DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
7: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
13: Sa house,
12: retrabaho ko bilang Radio Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. At sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama si na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
7: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
14: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
7: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
19: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
20: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
20: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
20: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ligtas dapat! Ligtas dapat!
10: Nagbabalik po ang programang Ligtas Dapat. Kasama niyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ngayon naman po, kumustahin natin ang bayan ng Kamalig sa Albay kung saan direktor na po ang State of Calamity. Nasa linya po ang ating telepono si Mayor Carlos Erwin Baldo. Mayor, Diyos marhay na hapon sa inyo. Welcome po sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
21: Maray na hapon po, Sir Ariel.
10: Yes po. Sir, kumusta na po muna weather sa inyong lugar ngayong hapon, Mayor?
21: Medyo maganda po panahon ngayon. Makulimlin na medyo mainit na talaga.
10: Apo.
21: Yun po ang medyo panahon namin ngayon.
10: Apo. Sir, sabi po kanina ng APSE mo, nasa 18 po na barangays yung affected sa inyo sa Kamalig, sir?
21: Opo. Opo. Mga 16 po barangay ang affected po sa amin.
10: And meron ba kayo, sir, figures halimbawa ng mga pamilyang naapektuhan ng ashfall nung nakaraang Sabado?
21: Nasa 8,000 plus families po ang naapektuhan. Pero yung talagang heavily affected, mga nasa 2,000 plus na po.
10: 2,000, medyo marami to, sir, no? Siguro mga lagpas 10,000 individuals?
21: Opo. Apo. Kung lahat-lahat po.
10: Apo. Sir, yung pag-declare po ng State of Calamity, of course, ay para ma-access yung inyong funds para sa pagtulong. Kumusta naman po so far, sir, ang inyong ginagawa sa LGU para matulungan yung mga apektadong pamilya, sir?
21: Kami po, nakadeclare na po niyan noong January pa. Mm-hmm. Noong hindi pa po nagde-declare si Fravins, nagdeclare na po kami. Kasi January pa po, may evacuation na po kami doon po sa mga area po na nasa loob ng 6 kilometers.
10: Mm-hmm.
21: Yung nung Sabado lang na pagbuga po nung bulkan mo yun, nasa, kumaga, kwa lang yun, late lang po yun.
10: Mm-hmm.
21: Nasa 8,000 families yun. Kaya medyo mas marami po yung apektado ng ashfall kaysa nung nandun po sa loob ng 6 kilometers.
10: Opo. And sir, in terms naman po of impact sa agriculture, kumusta naman po, sir, naging epekto? Kasi syempre agricultural LGU din po yung Kamalig, sir.
21: Malaki po yung epekto nito kasi lahat ng tinanim nila, wala na po yung papakinabangan.
10: Mm-hmm. So wala pong nasalba, sir? Lahat yun ay matatapon or masasayang na lang po?
21: Sayang na po yun kasi napuno ng abo.
10: Mm-hmm.
21: Tapos syempre, matutuyo na rin yung mga tao noon dahil sa abo.
10: Mm-hmm.
21: Even sabihin na natin, nag-uulan-ulan din.
10: Mm-hmm.
21: Siguro talagang magtatanim na lang ulit po.
10: Opo. But sir, ano po bang mga pananim, sir, yung pinaka-apektado nitong ashfall?
21: May mga palay po.
10: Mm-hmm.
21: Yung mga vegetables po natin, yung kangko, okra, talong, kalabasa, upo. Marami pa pong mga gulay kasi karamihan po dyan na mga kababayan po natin, mga mangsasaka po.
10: Mm-hmm. Sir, sa mga hayop naman po, sir, marami po bang natalang namatay na hayop dahil sa ashfall?
21: May 5 po tayong namatay na kalabaw, isang mm-hmm. baka. May nawala din na kalabaw at baka.
10: Mm-hmm.
21: Pero yung mga iba, hindi na po reported yung mga manok, yung iba pong mga kambing, hindi na po na-report yun. Pero may mga namatay din dahil po sa ashfall na sobrang kapal po.
10: Opo. And sir, kanina sabi po ni Director Bacolcol ng FIVOX po ay meron nga pa rin pong nangyayaring mga uson sa ilang lugar. Sir, meron po bang parang gully dyan sa inyo sa Kamalig kung saan pwedeng dumaloy ang uson or lahar if ever malakas yung ulan?
21: Mayroon po yung si Gali kasi natutumok din yun nung isang barangay namin, yung Anuling. Pero yung ibang Gali na kuha po, yung Kirangay, Suwa, talagang dadaan po yun doon sa amin.
10: Mm-hmm.
21: Kaya kailangan po, pagandaan din po ito.
10: Apo. Pero sir, yung bayan mismo, yung sentro ng Kamalig ay medyo malayo naman po, sir, sa mga galis na to, no?
21: Medyo malayo naman. Mm-hmm. Sana hindi naman lumabas doon sa Gali,
10: mm-hmm.
21: yung mga debris na ibubuhos po kung sakaling merong malakas na ulan.
10: Opo. Sir, sabi nyo nga, since January ay meron na kayong state of calamity sa Kamalig. Kumusta naman, sir, yung pangangailangan ng ating mga nasa evacuation centers? So far, so good po ba, Mayor?
21: Okay naman po kasi si National naman, nakatabay din naman.
10: Mm-hmm.
21: May kuha naman po direktiva si Presidente.
10: Mm-hmm.
21: Natulungan po talaga yung mga nasa evacuation center at yung naapektuhan po ng ashfall.
10: Apo. Sir, yung tubig, sir, kasi sabi daw po ay naapektuhan yung water supply. Kumusta po sa Kamalig?
21: Opo, medyo naapektuhan po talaga. Medyo bumaba talaga yung level ng tubig na kinukuha ng water district po namin. Kaya nagkakaroon din po ng distribution sa barangay. Then yung mga nasa mayon area natin, namimigay din po tayo ng lagayan ng tubig at saka tubig para lang po may magamit silang panginom po. Kasi importante po yung tubig din.
10: Opo, opo. And sir, kanina na-interview ko isang taga-barangay Tumpa. Ang sabi po nila, namigay naman na kayo ng, ano, no, ng face mask, yung N95, sir. Kumusta po yung distribution?
21: Opo, okay naman. Pero syempre, hindi naman kasi may magamit yung forever yung face mask. One day, two days. Yun na yung most na magamit nila yon. Kasi dahil na din sa alikabok. Kasi kung mag-alboroto uli o magkaroon din ng asphalt, kakailangan pa din po ng face mask. Yun po ang isa sa pinakakailangan din po namin.
10: Apo. Meron din po nagpapabot ng tulong siguro sa inyong LGU, let's say Philippine Red Cross and other private organizations and CSOs?
21: Meron naman po na marami naman po tumutulong. Pero syempre, kinukuha din namin. Hindi pa tapos yung alert level 3 ni Bulkan ngayon. Kaya naka-alerto pa po kami. Kaya yun din po ang pinag-aandaan pa rin namin kasi baka by June, tanggulan na at may bagyo pa naman na parating po. Yun po ang pinag-aandaan din po namin.
10: Opo. Yung bagyo po naman ay hindi naman nalalapit, magiging low pressure na lang po. So mukhang wala naman pong dadalhin.
21: Sana po. Ganon. Kung ganon lang din po, mapasalamat tayo sa mga Diyos.
10: Sa Lunes.
21: Pero syempre, ang babantayan namin dyan, yung ulan, kung gaano kalakas yung ulan.
10: Opo. And panghuli na lang siguro, Mayor, baka meron kayong panawagan or pakiusap or assurance sa ating mga kababayan dyan po sa Kamalig.
21: Sa mga kababayan ko po, syempre kami sa lokal na gobyerno, gagawin po namin na lahat na makukuha namin na tulong na may bigay po sa mga kababayan po natin. Pero syempre, umaasa din po tayo sa national at sa ibang organisasyon na pwedeng tumulong po sa atin. Open naman po ang LGU. Pwede po kami bigay data para doon po sa gustong tumulong para lang po matulungan natin ating mga kabayan. Dahil po, isa po sa kakailangan nina din, magpapasukan na. Syempre, walang kita yung mga kababayan po natin. Yung mga anak nila, kailangan ng mga school supply. Baka mayroon pong pwede magbigay ng school supply. Ang bigay na lang po namin din yung data para naman po kung nabigyan po natin, matulungan naman po natin ang ating mga kababayan.
10: Apo, sir. Thank you for that, sir. And Diyos Mabalos po. Mayor, ingat sana po kamo dyan, Gabos.
21: Salamat po. Diyos Mabalos din po.
10: Ayan po si Mayor Carlos Erwin Baldo ng Kamalig, Albay. So yung panawagan po niya ay para sa mga estudyante kasi nga papasok na, ay parating na yung pasukan this June. Ang tanong lang din, no, ay ilan bang estudyante ang baka di makapasok? Kasi baka yung kanilang mga eskwelahan ay medyo malapit dun sa ano, no, sa or mga lugar na naapektuhan ng grabing ashfall. Pero sana po ay meron tayong mga organizations na naka-tune in ngayon na pwede pong tumulong sa request ni Mayor Baldo na school supplies para sa mga bata, sa mga estudyante dyan po sa Kamalig, sa Albay. Mag-hello lang po ako sa ating mga nag-aaway sa live stream sa YouTube. Hello po kay Manuel Hoson. Hello po kay Miss Paz Diaz. Happy Mother's Day po. At hello po kay Tita Dulce Orate. Maria Dulce Orate, Happy Mother's Day po. Hello din po kay Josie Chris Salang. Sino pa yung nandito? Ayan, si Bundaki Pusdaki. Ayan, tsaka si Hatol. Ayon. World Peace. Ayan po. Ngayon naman po, mula sa Albay ay pumunta naman tayo sa Office of Civil Defense. Makakapanayam natin ang tagapagsalita nila si Sir Juni Castillo. Diyos maray na hapon. Sir Juni, welcome back sa Ligtas Dapat.
4: Hello saka sa mga viewers and listeners natin sa Ligtas Dapat.
10: Yes sir, thank you sir for your time this afternoon. Sir, una po muna, kumusta po ang inyong pagmo-monitor sa nangyayari sa Albay, sa ashfall po ng Mayon Volcano, sir?
4: Sa ngayon, Ariel, tuloy-tuloy yung ating pag-monitor, no, close monitoring and coordination dun sa mga response agencies natin. In fact, naka-red alert
21: yung ating mga different response agencies, yung mga clusters natin, no? Dahil nga sa utos ng ating Pangulo na dapat ay tuloy-tuloy yung ating pagbibigay ng assistance, and then ganun din yung pag-prepare, no? If in case na mag-escalate or may mga possible heart flow. So tuloy-tuloy itong ating ginagawang coordination and close monitoring, Ariel.
10: Apo. Sir, overall po ba, sir, kasi may reports of course na umabot ng 100,000 yung affected dahil sa activity ng Mayon Volcano. Sa inyong pag-monitor po ba, sir, ilang pamilya overall sa buong probinsya ng Albay, or meron din bang naapektuhan sa labas? And kung ilang mga barangays ito, and kumusta, sir, yung pagbibigay po ng tulong?
21: Ariel, dun sa affected population natin, dahil nga dun sa nangyari nung Sabado especially, ano, yung mga apektado ng mga kababayan natin, lahat ito ay puro sa probinsya ng Albay, ay umabot na po ng 286,000. Ito ay na mga kababayan natin, ano, this is 70,000 na mga pamilya coming from 160 barangays dito po sa probinsya ng Albay. Tapos yung mga nasa loob naman natin ng evacuation sa ngayon, umabot po ito ng sa ngayon 1,132 families or mahigit 4,000 na mga kababayan natin Tikulano. Ito, Ariel, karamihan dito ay yung mga evacuated pa natin noong nag-alert level 3 noong January. Kasi karamihan ng mga there were about 300 plus families na nadagdag noong nangyari noong Sabado, pero umuwi na rin yung karamihan sa mga ito. So yung natira pa din ay yung mga na-evacuate natin noong January pa.
10: Apo, sir, sabi niyo nga po ay may utos po si Pangulong Marcos, and dumaan po siya sa may ano, no, sa may Albay bago siya tumungo sa ASEAN Summit sa Cebu. Ano po yung nakita ng Pangulo, sir, ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan?
21: Tama ka, Ariel, ano, closely monitoring din yung ating mahal na presidente. In fact, noong nagbigay ng situation briefing yung aming undersecretary, no, Harold Cabrero of OCD, ang ibinigay niyang direktiba, una-una siyempre yung close monitoring, no, dahil at saka tuloy-tuloy na pagbibigay ng assistance. Kasi ang nakikita pa rin ng mga pangangailangan doon because of the ashfall nga yung mga N95 masks, no, mga hygiene kits, na yun yung tuloy-tuloy doon din naman nating pinamibigay. Doon sa mask, hindi lang OCD, no, OCD na migay ng mga N95 masks, and even the other response agencies, kasama na rin yung privado at saka mga pampublikong ahensya, namimigay din tayo ng mga bottled waters kasi yun yung pangangailangan doon. And yung ating mobile water desalination teams, ang OCD nagpadala mismo from the national central office, no, and then pati yung mga iba-ibang ahensya ng pamahalaan at karating na probinsya ay nagpadala na rin doon, especially sa Kamalig at saka sa Ginubatan, para doon sa mga water desalination, water filtration operations natin.

0: this is led by DPWH and BFP, PNP, no? Ang participation naman OCD as the logistics cluster, kami yung kumbaga nagpapagas doon sa mga sasakyan, no, para doon sa clearing operations natin, lalo't binabantayan siyempre na kung sakali nga magkaroon ng mga pag-ulan, no, ay dapat ay cleared na itong mga abono doon sa kalsada at sa mga drainage system.
1: Opo. Sir, so far wala pa namang reports ng ano, no, ng mga injured or casualties mula sa asphalt event noong Sabado.
0: Sa kabutihan nga pala, Darrell, no, wala tayong mga kababayeng naiulat na gano'n except for yung mga minor na mga respiratory symptoms, no, or yung naramdaman nga dahil doon sa mga pag-abo. Pero wala pong mga major na naiulat po na mga related illnesses dahil dito.
1: Opo. Sir, syempre ngayon yung vulkan ang parang pinaka-focus, pero syempre papasok na po yung tag-ulan in a month's time, and then may papasok din pong El Nino at may mga bagyo. Kumusta po kayo, sir, sa OCD ngayon?
0: Oo, oh, Ariel, no, syempre hindi porket hindi tag-ulan eh, ito meron tayong mga gantong vulkan, ano. Tuloy-tuloy naman na Ariel, so far this is part of our mandate at sa kaserbisyo sa bayan, ano. And then hindi lang tayo, of course, sa OCD, no, all the member agencies of the NDRIMC, no, mga regional DRRMC at saka yung mga local DRRMCs natin, ano. So kasama sa trabaho syempre at saka yun nga inaayos lang natin syempre yung mga relyebo, lalo't ngayon na naka-red alert, no, dahil nga dito sa Mayon. And then not just for Mayon, of course yung mga events natin like ASEAN, nabanggit ko yung ASEAN kung nandun yung ating Pangulo. So nandun din yung aming pamunuan ng Office of Civil Defense also for the Joint Task Group on the Emergency Preparedness and Response.
1: Opo. Sir, siguro meron na tayong hihingi na huling mensahe mula sa inyong opisina, lalo po sa ating mga kababayan dyan sa probinsya ng Albay, sir.
0: Ayun po, sa mga kababayan natin doon sa probinsya ng Albay po, no, dahil po natin ipag-usawalang bahala itong nangyayari ngayon, especially na nabanggit na nga ni Kuya Tito Ariel, no, ang tag-ulan ay paparating, no. So yung possible lava flow, no, pagka lumakas naman yung ulan, so dapat din natin itong bantayan. Rest assured po, no, na yung mga response agencies natin ng pamahalaan kasama ang OCD ay nakahanda naman po, no, if in case this escalates or if in case there are other possible hazards, no, mga posibleng bantang panganib, ay nakahanda naman po tayo para doon sa mga pagtugon po doon sa inyo pong mga pangailangan.
1: Ayan po. Diyos mabalo, Sir Juni. Ingat po kamo dyan, and happy Mother's Day to your mom and your wife, sir.
0: Maraming salamat, Ariel.
1: Happy weekend. Ayan po si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Ayun po, ang I guess ang sinasabi ni Sir Juni, no, I mean, dahil nga Pilipinas ay talagang lantad, exposed sa napakaraming hazards. Ito ngayon, vulkan, no? Pero pagpasok ng June, syempre itong May pa lang, meron ng dadalas na mga thunderstorms. And then pagpasok ng June, yung western part ng ating bansa, malakas po yung habagat. Kasi nga papasok yung El Nino. And then, magbabagyo season. And then siguro mga September, October, doon magsisimulang maramdaman yung kabawasan sa ulan sa atin dahil sa El Nino. At pag yan tumagal hanggang sa tag-init next year, isko, mukhang talagang matindi ang tag-init na pwedeng maranasan. Dahil nga po, sabi ng mga climatologists, ay isa ito sa pinakamalakas na El Nino if ever. Alam nyo po, hindi naman po pare-parehas yung epekto ng El Nino sa Pilipinas. Pero yun nga, pwede tayo talaga makaranas ng grabing tagtuyot at init ng panahon by next year. So yung preparations talaga dapat ay tuloy-tuloy. At speaking of kabawasan sa ulan, alam nyo po, kung may pag-ulan sa may Northern Luzon, sa may Mindanao, ay may bahagi po ng Pilipinas na walang ulan. Tulad po ng Angat Watershed. Tuloy-tuloy po yung pagbaba ng tubig doon po sa Angat Dam. Kanina pong alas 8 ng umaga, ito ay nasa 180.55 na lamang. Yung kanyang normal height po is 210 meters, so parang 30 meters below na yung binagsak nung tubig sa Angat Dam. Ang minimum operating level po ng dam doon ay 180 meters. What does it mean? Kapag nag 180 meters na po yung tubig sa Angat Dam, yung supply po para sa irrigasyon, cut off muna. Kasi ipofocus yung lahat natitirang tubig sa dam sa domestic consumption. Kasi 90% ng tubig sa Metro Manila and nearby areas tulad po ng Bulacan,

0: Rizal, Laguna, and Cavite ay galing po sa Angat Dam. Yan. Ngayon, kailan ba pwedeng maranasan dito, Ariel, yung service interruption, pagrarasyon ng tubig? Yan po ay mangyayari kapag bumaba pa yung tubig sa Angat Dam sa level na 160 meters. Ayan po. At syempre, dahil nga itong second half ng May, mas dadalas na yung mga thunderstorm. Hopefully, ay may mga thunderstorms doon sa Angat watershed para naman makakatulong, no, ma-offset yung nababawas. Parang pwedeng ma-retain lang kung ano yung level ng tubig doon. Or medyo malakas yung ulan para naman tumaas ng kaunti at hindi tayo umabot sa critical low level na 160 meters. But again po, ngayon pong pagpasok ng habagat, malakas po ang habagat, may mga pag-ulan, maraming ulan. Dahil nga yan ang nangyayari kapag pumasok yung habagat at sumabay yung pagsisimula ng El Nino. So sa latter part pa ng taon natin, mararanasan yung epekto talaga ng El Nino na kabawasan sa ulan. Yan po yung ating paghandaan. So sa mga taga-Albay po, sana ay tuloy-tuloy po yung pagsusot natin ng face mask, pagiging vigilant. Kasi nga anytime pwedeng may bagong uson, bagong pagputok ng bulkan or paglindol. Ingat po tayong lahat dyan, mga taga-Albay, mga Albayanos, mag-ingat sana po, permi ang gabos. And of course, magdasal para sa kaligtasan kan gabos na hayani, geyser ng hayani dyan sa Mayon Volcano. Ayan po, 126 na, babati lamang po tayo ng Happy Mother's Day. Mga di ko pa nabati kanina ng mga taga-DZMM, si Lauren, si Maze, si Ate Amy, si Tita Nurs, ang basher ko. Happy Mother's Day! Si Doc Lulu, si Doc Louisa, at si Stargazer. Sabi ni Stargazer kahapon, ang kulay daw ng aura ko, hi Doc Lulu, ang kulay daw ng, ano ko, ng aura ko ay yellow, sabi ni Stargazer. Yung yellow daw po ay dahil intelligent daw ako. Parang di naman, para marami akong ginawang ano, kabulastugan. But anyways, ayan po, babati rin tayo ng Happy Birthday! And Happy Birthday po today! Pabati po ni Kuya Zal Dinagit, Alvin Lorena ng National Historical Commission of the Philippines. Happy birthday din po kay Aika Ray. An advance happy birthday po kay Ate Sheila Bagadyong, kay Papang Arvin Verayin, bukas po yan. Kay Katrina Molina Sabato, si Ma'am Leila Vicente, si Fatima Caberos, si Vinny Brioso, si Albert Tongo, si Godfrey Robedillo, Jero de la Paz, si Emmanuel Rojas Hainini, and si Auntie Celine Vergara. Advance happy birthday po sa inyong lahat. And happy Mother's Day sa lahat lang nabanggit ko ng mga mothers. Ayan po. At batin ko rin po si Kylie Senin. Happy birthday. Pabati po yan ni Tita Eka Balmes. At hello sa mga taga Balibago, Lobo, Batangas. Ayan po, tapos na yung happy birthday song. Anyways, ayan po, dyan po natatapos ang ating episode ng Ligtas Dapat ngayong Linggo. Ang ating pong kaligtasan ay pinaghahandaan para tayong lahat laging ligtas dapat. Kita-kits po tayo ulit next week dito lamang sa Ligtas Dapat. Happy weekend, happy Mother's Day. Ingat po tayo mga kapamilya, and job you, just always bring your umbrella. Bye!
1: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat! Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke Mano Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!
2: Wise Consumer! Game, game, game! It's a beautiful Saturday. Ladies and gentlemen, welcome po sa Wise Consumer. Present ang inyong Wise Consumer, Alvin L. Chico, reporting for duty. Ang magandang pag-uusapan natin, ha, dahil ito ay very useful po, lalong-lalo na sa mga makakati ang paa, kagaya ni Alvin. Eh bago po kayo magbakasyon, tingin-tingin muna, check-check muna kung yung binabayaran ba ninyo ay tama na kumulagot. Imbis na mag-relax-relax po kayo, baka ang ending ay ma-stress po kayo, ha? Meron pong naglipa ng travel at accommodation scam sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At marahil pati na rin po sa abroad. Mas mahirap ang sitwasyon kung abroad po, ano? Dahil wala na kayong choice. Kaya lang, lilipad ulit kayo pabalik ng Pilipinas. Pipilitan kayong gumastos. Ano po? Yan po ang pag-uusapan natin. Please send your questions as early as now. Amiyama, makasama po natin ang mga taga Philippine Travel Agencies Association, at the same time yung presidente po ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and Leia Resort Owners dyan po sa Batangas. Kasi sila atang nagreklamo, kaya marami po sa ating mga kababayan na nandun na sa Batangas na hindi pala nakabook nang tama sa kanilang resort, eh syempre wala naman po silang choice. Negosyo po yan, eh. Whether we like it or not. Ano po? Kaya dapat paghandaan po natin ang ating mga bakasyon para na sa ganun ay hindi po tayo mamirwisyo at mamroblema.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Siyempre, unahin po natin ang ating fuel price outlook sa susunod na linggo. Good news po sa mga diesel users dahil may rollback po. Kailangan sa gasolina, pataas po. Ha? Ito yung final estimates po natin batay sa limang araw ng trading sa world market. Pati na rin po mga risk premium. Ang diesel po bababa ng estimated na 8 piso. Hanggang 9 na piso ba? Malaki-laki yun, ha? Buti na lang diesel ako. Pero ang gasolina po, tataas ng 4 to 5 pesos kada litro. Ang kerosene naman po, 11 hanggang 12 pesos ang ibababa. So, dagdag bawas po tayo next week. Ang mga paunahing dahilan po niyan, yung gasolina, kaya nataas. Kasi sa totoo lang po, sa first 5 days, yung full week, hindi po aabot na ganyan. Wala pa pong 50 centavos ang increase. Kaya lang, ang sabi ng mga taga-industriya, malaki. Laki po risk premium dahil mataas ang demand sa gasolina kasi po pa summer season na sa North America at sa Europa. Pag summer season po, ang ibig sabihin niyan, driving season. So magdadrive na po ang mga utaw sa Amerika at sa Europa kaya tumataas ang demand sa gasolina. Kaya ulitin natin ang diesel. Rollback po tayo mga diesel users. Yehey! 8 to 9 pesos kada litro. Ang gasolina po, 4 to 5 pesos increase. At ang kerosene, 11 hanggang 12 pesos na rollback.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
2: Kasama na po natin sa studio ang Chairperson for International Affairs ng Philippine Travel Agencies Association, si Ma'am Marijel Manotok. Maganda umaga po sa inyo, ma'am.
3: Yes, good morning po, Sir Alvin.
2: Si Jason nag-message na sa akin for the second time. Sabi niya, hindi, dapat na last time in-invite din namin siya, hindi rin siya pwede ngayon. Hindi rin siya pwede. I think he's in Sorsogon.
3: Sorsogon.
2: Oh, ano meron sa Sorsogon?
3: Meron ho kasi kaming outreach program, ho, PTAA Foundation.
2: Ah,
3: so, pero sinabi ho niya na kailangan batiin ko siya. So, Jai.
2: Baka nakamonitor si Jason ba?
3: Jason Yang.
2: Ah, hindi, Jason. Jason. Jason. Jason Yang. Ayan. Yeah. Next time, sir, kayo na po ang uupo dito. Ah. Lucky third. Lucky third. Sa third time, baka makapunta na po sa atin sa studio si Jason. Okay. Sama din po natin si Ma'am Evelyn Bondadji.
4: Opo.
2: Is that how you say it?
4: Opo.
2: Bondadji.
4: Magandang umaga po.
2: Executive Vice President ng Philippine Travel Agencies Association. Why is your family name so unique, Ma'am Evelyn? Ano ba yan? Is that a foreign sounding, ano?
4: Yes po.
2: Anong lahi nyo?
4: My husband is Arab.
2: Oh, kaya.
4: Yes,
2: oh, so, okay. Maraming salamat. Pero marunong po kayo mag-Tagalog?
4: Ay, dito ako pinanganak.
2: Ah, okay, very good.
4: I was born and I grew up here.
2: Oh, very good. Thank you po. Maraming salamat for coming. Maya-maya po makausap natin via Zoom si Simonetta Gusi, ang president ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and Leia Resort Owners. Kasi po mukhang dyan nagsimula sa Batangas, yung pang-iiskaman na po, marami po silang na-experience na ganyan na bayad po through social media o other platforms, ayon ang ending, hindi pala napunta dun sa resort dahil scammer nga po ang nabayaran po nila. Kaya dyan nagsimula. But I suppose, nagsimula na ba ang travel season no, ating mga kababayan? Kasi parang kalagitna na tayo ng summer, ma'am. Ano? Although yan ay nag-i-extend hanggang June, July, kahit tag-ulan, meron pa rin nagbabakasyon.
3: Kasi ho, ngayon ho yung mga summer breaks so ng schools, iba-iba na ho kasi. So you have the private, the public, iba-iba ho yung mga schedule
2: yung mga
3: ho
2: bata.
3: Nila. Yung mga bata. So normally ho, sumusunod ho yun sa kusan ho may bakasyon ng
2: pero
3: mga
2: ngayon,
3: bata.
2: Bakasyon pa, diba?
3: Yes, yes.
2: Kailan ba yung
3: yes.
2: opening ng mga bata? June pa?
3: June, oh. Pero meron ho yung mga iba, mag-e-end pa lang ng June. So tapos magsa-start pa lang ho yung summer nila. So sa ngayon ho I think pero yung summer talaga na kinalakihan ho natin is from
2: April,
3: April, May, June, oh. 'Di ba? So yun ho yung talagang pinaka summer kasi may Holy Week and yes. all those things. Pero kung ano lang ho sasabihin ko lang ho yung kaibigan ko ho na Batanggenya eh na-scam rin nga ho dun sa Batangas.
2: Oh my goodness.
3: So it's very funny kasi nga ho pwede na ho tayo mag-ano. Kasi ang nangyari ho doon was, it was through Facebook. Uh-huh. And then, it's so funny nga na parang matalino ho yung kaibigan ko na ho na yun. No?
2: Naloko ha? Matalino kaso, na? Naloko pa?
3: Oo, kaso ho kasi, nagmamadali ho siya. So parang kailangan magsistay siya, uwi siya ng Batangas, pinapagawa yung bahay nila. So, nag-book siya doon. Tapos, humiram pa nga ho siya. Wala ho siya kasing GCash. So, humiram pa siya doon sa doon sa brother niya na sabi niya, bigyan mo nga ako, I need like this. Tapos kasi kailangan magbayad agad, ganito. So, tapos yun nga. So it was in a
2: scam.
3: Yes, and then ang nangyari ho, pumunta ho siya talaga. So when she complained, nung talagang may Facebook ho kasi I think the government of Batangas, dun ho pala nakalagay na beware of these people.
2: So late na niya nabasa.
3: Late na niya ho nabasa nung scam na ho siya.
2: Opo. Pero hindi lang naman sa Batangas nangyayari. I suppose
3: yes.
2: you have reports all over, ma'am?
4: Opo. It happens everywhere. Everywhere where Facebook is all over. So kailangan talaga mag-ingat tayo.
2: Tama. Oo. Kasi, pero saan pa yung example ninyo? Hindi lang naman Batangas ikamo.
4: Hindi
2: may,
4: po.
2: May nalalaman ka pa ba na nangyari din yung ganyan? Anong meron. Tourism sites
4: meron
2: sa Pilipinas?
4: Meron din akong kaibigan. Dati.
2: Saan naman? Saan lugar?
4: Taga Quezon City siya eh.
2: Okay.
4: Bumili siya ng ticket. Tapos, pumunta siya sa airport. Doon ko lang nalaman nung tinawagan na niya ako sa airport. Sabi niya, ako Evelyn, pwede mo ba ako matulungan? Kasi, wala pala akong flight dito.
2: So this time, plane ticket naman?
4: Opo.
2: Oh, so hindi lang resort, ganyan. Plane tickets
4: Oho.
2: Din.
4: That's why you have to, as a consumer, you have to be vigilant and buy only from legitimate
2: agents. We'll have plenty of time to give them tips later i-reserve mo yung tips mo. Andito pa lang tayo sa mga kwento sa mga tales na
4: yes.
2: marami pala so hindi lang resort kung yes. hindi pati tickets
4: pati land arrangements
2: I suppose pati tours
4: yes. Tours.
2: Pati tours din
4: it
2: may nag-go-go rin
4: yes.
2: Oh my goodness, sige pasok natin sa discussion si Simonette. Simonette, magandang umaga sa iyo.
5: Magandang umaga po, Sir Alvin.
2: Did I pronounce your name correctly? Is it Simonette or Simonette?
5: Simonette.
2: Simonette, tama. Kwento mo nga ano nangyari dyan sa inyo sa Batangas. Kayo kasi yung well-publicized, Kasi may si Arnel Ozaita, yung aming correspondent dyan, nag-report yan, kaya nakakuha ako ng idea. Nakakuidiscuss nga natin ito kasi possible na hindi lang talaga sa Batangas nangyayari. And true enough, sabi ng mga guests namin, Simonette, hindi lang sa Batangas. But ikwento mo, paano nangyari yung dyan sa inyo sa Batangas?
5: Okay. Dito po sa San Juan, Batangas, we have already started receiving mga bisita na pagdating nila sa aming mga resort ay sinasabing may mga booking sila. Since 2024 po ito ng November. Medyo matagal na po, Sir Alvin.
2: Opo.
5: But during that time, trickles lang, konti-konti pa isa-isa. And so the association was alarmed na may mga ganitong dumarating na mga bisita. So kami po ay nakipag-ugnayan dito sa aming local government unit na i-inform kami na may mga ganito. Subalit, pinakamarami po na mga occasion na meron kaming ganito was last 2025, summer of 2025. Nagdatingan na po sila, napakarami po, like there are like cases na 10 sa isang araw dadating sa aming mga resort, may mga dala po silang booking. So tinatanong namin paano po nangyari ito. So ang nangyari po, Sir Alvin,
2: Opo.
5: Nakakakita sila ng mga ads sa Facebook.
2: Facebook na naman. Palagi na lang Facebook. Alam mo, daming lukulukot, daming mga manluloko sa Facebook. Eh, ewan ko ba, paano ano bang ginagawa ng Facebook to clean that, no? Ay, sorry, nakikerry the way ako si Munet. Naiinis kasi ako, hinahayaan ng Facebook na may nanluloko. Dapat hindi hinahayaan, dapat binabantayan ng Facebook ang mga manluloko sa kanilang platform. But anyway, see, continue.
5: Ang nangyayari, sir, gumagawa sila ng mga account na kapareho ng account ng aming mga resorts. Exactly the same.
2: For example, ano, ma'am? Anong resort ang ginagaya, ma'am? You can mention it so that people are warned.
5: Aquatico Beach Resort and Hotel. Oh. Kukunin po nila yung pangalan na yun, lalagyan lang nila ng INC o kaya ng... yung end papalitan nila or Aquatico Beach Resort La Ia. Meron
2: siguro
5: silang i-change
2: yung Aquatico,
5: sa pangalan.
2: Yung imbis na O, gagawin nilang zero. O di parang O pa rin. Pero fake na pala yun. Parang ganun.
5: Opo. Oh. And then po, maglalagay sila ng mga posts na kinopia nila dun sa original naming account. Exactly yung mga posts namin. So napakaganda po ng mga nakalagay kasi yun yung aming sariling promotional materials.
2: Hindi niyo po ni-report, Ma'am Simonet, hindi niyo ni-report sa Facebook na, uy, i-take down nyo ito, peke ito.
5: Ni-report na po namin. Actually po, ang association, sumulat na po kami sa Facebook na kinokopya po ang mga page namin. Subalit, hindi po binalagyan ng action ng Facebook. Ang sabi lang po nila sa amin ay i-verify namin ang mga pages namin. So, nagpa-verify po kasi kami sa kanila, may bayad po ang pagpapa-verify ng aming mga pages. So we did all of that, we submitted all our papers, mga SEC certificate, lahat po ng aming business permit. But only to find out, pagising namin one day, verified na rin po ang mga pages ng mga fake accounts.
2: Ano ba yan? Pati yung fake accounts po. Na verified din?
5: Yes, and hindi po kayo maniniwala, sir. Meron kaming 190,000 likes na sa aming pages. Ito po ay mga organic, yung pinaghirapan namin sa loob ng napakaraming taon. Sila po, yung fake page, 220,000 likes.
2: Wow, grabe ano.
5: In one, pagising mo sa umaga, ganun. Kasi binabayaran po nila yung mga fake accounts na yan. Sila po ay kumukuha ng mga verified pages, pinapalitan nila yung mga pangalan.
2: So dapat nakikinig po sa iyo ang sa inyo po yung chairperson ng International Affairs ng PTAA. I suppose may efforts din po yung kasi national NGO po si non-government organization po sila, pati si Ma'am Evelyn nakikinig din. Paano bang gagawin natin pag ganyan? Akala ko yun na yun, badge verified. Yun pala yung peke. Meron din.
5: So po, may limang, sir, na verified pages ang resort namin. At hindi lang po kami yon. Napakarami naming resort. Ang association po namin dito sa La Ia, we have 200 resorts. So yun pong mga resorts na yon, may mga tiglilimang verified pages, ganun. So hindi na po ma-identify ng ating mga turista kung alin ba talaga ang totoo. Yes. Na page dito.
2: Si Marijel, Simonet, pahinggan natin, paano ba yan? Kasi kayo nasa national, how can you help, Simonet?
3: Actually ho, ang ginagawa ho namin is we're doing mga infomercials. So ang PTAA, sa PTAA page ho kami, meron ho kaming travel scam alert na infomercial. And we're also launching yung parang legal scam hotline.
2: Yeah.
3: So kung meron ho kayong mga tao, ho, mga consumers na scam ho, pwede ho silang talagang mag-report doon. At yun ho, sinasagot ho ng mga lawyers namin.
2: No, but the object should be before.
3: Yes,
2: before it happens,
3: exactly.
2: Not after it happens because it's difficult to recover the money.
3: Alam nyo ho, ang parati ko hong sinasabi, kasi ho, pagmura talaga. Talagang mapapamura kayo. So, yun lang ho eh. Kailangan ho kasi maghahanap ho tayo ng mga yung, of course, lahat ho, who does not want a bargain? Everybody who really wants a bargain. Pero, pag sobrang mura naman ho talaga, parang mapapaisip naman ho kayo talaga. Kasi it's your hard-earned money. Lahat ho tayo na nagta-travel, gusto ho natin ma-relax, di ba? Stress-free.
2: Yeah.
3: Pero, pag na pag napakamura ho, pagpunta nyo naman ho, wala ho kayong hotel, wala kayong accommodations, lahat ho, anong mangyayari? Super stress naman ho kayo doon.
2: I was wondering though, Evelyn, pwede kayang makatulong ang gobyerno through the, ano yung agency na yon? CIC, yung cyber ano nga yun?
4: Sa
2: cyber DICT crime.
4: Ba?
2: Oo, sa di, under sa DICT.
4: Opo.
2: O, pwede sila kayang makatulong kasi this is a crime. Krimen po ito kasi nanluloko ka eh.
4: Siguro
2: have you tried consulting government?
4: We haven't reached that. We are reaching out to we're trying to reach out to Meta.
2: Oh.
4: And our PRO is working on that.
2: Eh kasi nga sila din nag-reach out tapos the next day naging verified. So verified scammer pa ang nangyayari ngayon. Ano ba yan? Hindi ho ba? Parang napakahirap na problema. So si Monet, after mangyari yun, may nalista nyo ba ilan ang naloko nung pareho kayong certified?
5: Napakarami na po, sir. Like, in our resort alone, ito pong Thursday, Holy Thursday, there were 21 individuals who came to our gate. May daladalang confirmation na sila ay nakapagbayad ng kanilang mga booking sa amin.
2: Mariyosa.
5: 21 po sa isang araw.
2: Ano pangalan ng resort ninyo, Ma'am Simonet?
5: Aquatico Beach Resort.
2: Sa inyo yung Aquatico. Oo nga, ang Aquatico, yun ang pinipeke. Ano. So, paano
5: kasi
2: ngayon?
5: Kasi po, lagi kaming puno. So, ang sinasabi po ng mga scammer, may available silang kwarto, kailangan na nilang magbayad ngayong oras na ito.
2: Yeah.
5: Because we have one room left. Yeah. And then, so ito naman pong mga guests, dahil kakagustuhang maka-check-in, nagbabayad po sila dahil mawawala na yung booking.
2: Exactly. So ano ngayon ang protection ninyo? Anong protection nyo ngayon, Ma'am Simonet, after the incident, ano ang ginagawa ninyo para ma-prevent or kung hindi man ma-lessen, kumunti ang mabiktima?
5: Ito pong aming mga Facebook pages, nakalagay po dito ang aming mga telephone number, ang aming pong mga website, kasi yun po ang mga safe na flat platform, yun pong website, kasi nandoon po talaga ang aming mga rooms, ang aming mga telephone number, yun po ang aming sinasabing platform na pwede silang mag-book. Ayaw po namin i-encourage ang mga bisita na gamitin ang Facebook sa pagbubook kasi nga po napakarami ng scam. And then ito pong aming local government unit, sila po ay very active in promoting yung page ng LGU na nandun po lahat ng mga verified pages ng mga resorts dito sa San Juan. Kami din po ay nakipag-coordinate sa CICC. Nakita po namin ang silver lining kasi ang CICC pala po ay may direct na coordination sa Meta. So kami po ay pumunta sa kanilang opisina, dinala namin ang lahat ng mga napeke naming mga bisita, yung pong mga documentation ng mga pages na na-fake, ng mga guests na na-scam. Dinala po namin sa kanila at tinutulungan nila kaming i-down yung mga pages. Unfortunately, napakabilis pong lumago ng mga fake. So, pagkaka-down po ng CICC, may bago na naman.
2: Yeah.
5: So, mas
2: pwede,
5: mabilis
2: po sila. Ma'am Simonet, hindi ba pwede na bawal na ang booking through Facebook? Pwede bang ganun? O lahat ng gusto mag-book sa Aquatico, walang Facebook booking, dapat direkto sa website. Pwede ba yun?
5: Sinasabi po namin yun. Subalit ang mga guests po na nakakakita ng Facebook ad ng mga scammer, dumidiretso pa rin po sila doon. So, isa pong magandang opportunity ito na maging nationwide ang campaign natin sa pamamagitan ninyo ng media na may ganito po talagang nangyayari kasi hindi po enough yung aming efforts to really inform our clients, kahit po yung LGU namin, yung Provincial Tourism Office namin, nagpo-post na po sila ng napakarami. Nakakalusot pa rin po, sir. Napakadami po talaga ng napepeke.
2: Ma'am Simonet, so, yung episode natin ito, i-post nyo yan sa, ano nyo, ha? Sa Facebook page nyo. Ha?
5: Yes,
2: yung
5: po.
2: Itong buong
5: yes,
2: episode.
5: Po.
2: Kasi babalikan pa kita mamaya kasi may mga Q&A pa tayo. Okay lang ba sa'yo? You will stay until 12. Nandiyan ka lang to accommodate questions later. O sige, babalikan kita, ha? Para lang ma-discuss natin yung ibang topic. Then we will go back to to your resort in Batangas. Ang ngayong summer season, just say something if you wanna say sa point, okay? Saan ang gustong puntahan ng mga Pilipino? Sa lokal o lumalabas?
3: Depende rin ho sa preferentials ninyo. Pero kasi ho ngayon, summer ho, di ba? So napaka-init ho. So syempre, a lot of people would like colder places. Oh. So another ano, Baguio is normally our summer capital. Kaso yun lang gas lang ho. Pero kung may hybrid ho car kayo ho, or electric electric car.
6: Pero mainit din sa Baguio pag summer ah. Pero pag umaga, mainit.
3: Yung
6: sa gabi siguro
3: malamit. Oo, sa gabi ho, maganda. Okay. Okay. So parang bumababaw ng mga 20.
6: Ah, that's
3: so,
6: nice.
3: So that's
6: you're
3: still nice. So yeah,
6: definitely better than Manila.
3: So tapos of course, siyempre ho, yung mga popular ho, yung mga Korea at saka Japan. Kaso ho, visa naman
6: may
3: ho,
6: visa naman. Okay.
3: So
6: pero na-notice mo no, ito walang hard data muna. Kasi baka nasa Department of Tourism yun or sa immigration, na-notice mo mas dumadami ang lumalabas kaysa sa domestic o mas marami pa rin yung domestic?
3: Tingin ko ho, parang mas marami ho ang lumalabas.
6: Lumalabas talaga.
3: Unfortunately. Eh, but we really, but that was kasi before the crisis. Pero right now ho, that there's, I think it's still safer to go around the Philippines lang.
6: Mahal ticket ngayon.
3: Yun lang.
6: Napakamahal ng airfare ngayon.
3: Surcharge.
6: Because of the fuel surcharge.
3: Yes,
6: pero ma'am, meron pa rin ma'am. May lumalabas pa rin po kahit mahal ang ticket?
4: Opo.
6: Meron pa rin?
4: Meron.
6: So, sino nagsasabing naghihirap ang Pilipino, no?
4: Hindi naman tayo naghihirap ng gaano, pero we tighten our belts now.
6: Yes, we do. Saan po maraming pumupunta?
4: Because,
6: outside? Japan,
4: Asia,
6: Korea.
4: Vietnam.
6: Vietnam also, ano? Para marami
4: Japan,
6: akong
4: Korea,
6: friends.
4: Vietnam, Taiwan also.
6: Taiwan, yes. Vietnam. Although may napunta din mo, ma'am, ng Europe.
4: Meron pero mas konti. Medyo natakot yung iba.
6: Yes.
4: At saka yung mga flights nagkagulo nung nag-crisis.
6: I was there. Tinuloy namin ng kapatid ko yung bakasyon ko sa Finland at saka sa Norway. And we took the longer route and we paid additional.
4: To come home earlier.
6: No. Papunta kasi kinansel ng Qatar yung flights ko dahil nga, siyempre nakakatakot din. Ano? So I took the longer route. I took Cathay and pabalik. Ano ba airline ko pabalik? Iba sa iba yung airline ko. KLM.
4: Okay.
6: Nag-KLM na ako. Pero we paid additional. Kahit na-refund kami, at nag-economy pa yun. So, tinuloy na rin namin yung bakasyon. So we were wondering, ang dami nagtatanong sa akin, paano ka natuloy? Kasi maraming na-cancel. So marami pa rin ang natuloy, kahit medyo mataas ang presyo ng ticket ngayon, ma'am. But that was April.
4: Kasi maraming nagbayad na ng kanilang land arrangements. Yeah. So, parang sayang, di ba? Kung hindi sila matuloy.
6: Kasi
4: tapos yung visa, tayo, we spend also for getting the visa. So, sayang if hindi sila matuloy.
6: Opo. Pero moving forward, for May and June, meron pa rin.
4: Meron pa rin.
6: Kasi yan talaga ang tunay na summer sa North America at sa Europe. Hindi naman nila summer yung April, that's spring. Yung summer nila is hanggang August ata. Hindi ho ba?
4: Yes.
6: So marami pa rin.
4: But there are some deals also locally. So, you know, in order to help also our country, we should also patronize some of the local destinations.
6: Pero tumaas ba, Ma'am Maridel? Ang kahit yung local destinations natin, with fuel prices increasing, tumaas din yung rate ng domestic tours?
3: Actually po, yung airfare ho, hindi naman ho tumaas.
6: Sure ka? Ang surcharge
3: ho,
6: tumaas
3: bumaba rin, no?
4: It's the fuel surcharge.
3: Ang fuel surcharge ho, ang tumaas.
6: Kaya nga.
3: It's the taxes. Pero yung airfare, yung base fare ho, kasi, it did not increase. Some of them nga, they have promos. But I always say ho, parati nagtatanong, kailan bang ka dapat bumili? The best time to buy is when there's a travel tour expo ho. Sir, meron ho kasi kami, dan sa lahat ho ng mga taga Mindanao, we have ho PTAA Travel Tour Expo Vismin Edition sa Davao ho, SMX Lanang in June 5-6-7.
6: Pero yan, ang travel niyan, domestic and international.
3: Yes, domestic and international.
6: Okay.
3: And the best time to buy ho kasi is when there's a sale and there's a travel tour expo at saka yung matagal pa ho.
6: Yeah.
3: Oho, kasi
6: yan.
3: Ho, you don't know naman kasi ho, yung mga iba ho nasa scam, ang nangyayari ho kasi parang, uy, bigla. Uy, holiday ako. Weekend tayo. Oh, may ginagawa ka ba? Wala. Oli ka na, book na tayo. So, hanap tayo sa Facebook. Ganyan. Oh, ito. Oh. Naku, kailangan magbayad na tayo. So, bayad tayo. Kasi nagmamadali tayo. Kasi a lot of Filipinos, really, I mean, our one of our traits is last minute.
6: Totoo
3: so,
6: yan.
3: Dun ho tayo, I think they are the scammers are really talagang iniisip po niya, ay mga Pinoy last minute yan, kaya ganun, no, lagay mo tapos yung mga 50% off, yung mga ganyan-ganyan. Eh syempre, sino naman hindi maeengganyo?
6: So, ibig sabihin, hindi ikaw may alam nun. Yung scammer, alam niya rin.
3: Pinag-aralan
4: niya talaga.
6: Mahusay
4: sila.
6: Oo nga.
3: Kung tayo ho sa tingin niyo matalin, mas matalino ho sila, I'm sure.
6: Kaya nga sila kumikita, kaya sila criminal. Meron silang criminal mind. Yes. Pero in Batangas, Miss Simonette, ano bang pwedeng puntahan ng mga kababayan natin? Remember, malapit na po yung pasukan. I think in less than a month, magpapasukan na po. Pero pwede pang humabol, ano? Ano bang mga tourist attractions dyan sa Batangas, Ma'am Simonette?
5: Dito po sa San Juan, Batangas, kami po ay iinganyo sa inyo na bisitahin kami dahil napakaganda po ng aming beach resorts dito. Nasa harap po kami ng 7-kilometer stretch of beaches dito po sa amin. And hindi na po nyo kailangan pumunta at sumakay ng eroplano para sa white sand. Dahil dito po sa San Juan ay may white sand beach po kami. And then aside from that, may mga cultural experiences po katulad ng aming mga heritage houses. Meron po kaming mga hiking and diving na nandito po sa bayan ng San Juan. And ang amin pong mga produkto ay ang gawaan ng mga lambanog, nandito rin po, at saka po pottery. Iyan po ang mga bagay na pwede nyo pong magawa dito sa bayan ng San Juan, Batangas.
6: Yan. So pinomote na po natin ha, yung Batangas. Pero actually hindi lang po San Juan ang merong tourism site sa Batangas. Marami pa po. Even food tourism is really good sa Batangas. Ang daming masasarap kayo na pagkain ng mga Batanggenyo, Ma'am Simonette.
5: Yes, opo. Kami po ay kilalang kilala sa Batangas Lomi. Ayun. At ang aming Kapting Barako na talaga naman pong pinupuntahan at binibili ng aming mga turista at iniuuwi sa kanilang mga bahay. Yan po ang aming mga produkto dito sa aming bayan.
6: So, i-consideran nyo po kung kayo mga taga Metro Manila. Pinag-usapan naman po natin yung mga destination. We will go back to the scams in a few minutes. Ano po. Pero tourist destination muna tayo. Please consider Batangas. Malapit lang. Ang San Juan ho ba is mga 3 hours from Quezon City o 2 lang?
5: Around 3 hours po. Pero ngayon po may bago ng diversion road sa may Lipa City papunta po dito sa bayan ng San Juan at nabawasan na po ng 30 minutes ang biyahe papunta dito. So about 2.5 hours po kaya na ngayon.
6: Yung Kalatagan ba katabi ng San Juan ba yun? Mga beach o ibang lugar yung Kalatagan?
5: Iba po. Ang San Juan, Batangas po ay nasa eastern portion of Batangas. Ang Kalatagan po ay nasa western portion of Batangas. So magkalayo po kami.
6: Magkalayo sila. Mm-hmm. Ano yung katabi ninyo na hilera ng mga beaches?
5: So kami po ay pagpapunta po dito yung Lipa City, papunta po kayo ng Padre Garcia and Rosario. Tapos po San Juan na ang sunod nun. Ang katabi po namin, boundary po kami ng Quezon Province.
6: Ayun.
5: Dito po kami sa
6: Mas maganda yung beach sa San Juan, ma'am, kesa sa Kalatagan.
5: Kulay puti po ang aming sand. Sa Kalatagan po ay medyo itim po ang sand.
6: Ayan. Hindi naman. Magkaiba po yung kanilang quality. Pero basta Batangas, puntahan po ninyo. Ano po ah? Magbabalik pa po tayo. We go back to our issue po sa scammer. Ahingi tayo ng tips, pati kay Ma'am Simonette at sa ating mga bisita. And we will accommodate questions kasi marami-rami na po yung tanong. Babalik pa po ang Wise Consumer. Diyan lang po kayo. Questions yun na next.
7: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Ito ang Radio Patrol. Zeus Legaspi, TZMM. Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: na natili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
1: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
0: Ang nanginindigan para sa katotohanan.
2: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapakinig.
0: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico.
9: Nagchichikan lang po kami kaya hindi namin namalayan. Balik na pala tayo. Balik po tayo sa Wise Consumer. Si Alvin Olchigo pa rin po ito. Bisita po natin si Marijel Manotok, ang chairperson po for International Affairs ng Philippine Travel Agencies Association. Kasama po niya si Ma'am Evelyn Bondaji, Executive Vice President ng Philippine Travel Agencies Association. Nasa Zoom naman po si Ma'am Simonet Gusi, ang president ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and Laia Resort Owners. Pinag-usapan po natin yung mga scam, lalo na po dyan sa area ng Batangas. Now we get the tips, ano? Kung may mga tips kayo before we answer the questions, pwede na siguro natin isa-isahin ano mga tips na maibibigay ninyo para makaiwas sa panluloko po sa social media. Ma'am Marijel.
10: Actually, ito lang ho yung talagang tip. I would ask you to remember tip. So T is think before you click. Kasi ho, ang dami-dami nga hong mga Facebook ngayon na pages na parang clone ho. Talagang kinuklone nila yung original.
9: Okay.
10: I would suggest that you have to investigate.
9: Investigate
10: their yung mayor's permit, business permit, DTI registration, DOT, and all those things. And then, yung P ho is pay only to corporate accounts or company accounts, not to individual people. So, yun lang ho.
9: That's
10: yung
9: a good
10: talagang,
9: one, may fina-flash tayo, Marijel. Finoward ni Jason kanina sa akin yan. Diniscuss mo na rin yan, di ba?
10: Yes, opo.
9: So,
10: opo.
9: Kung ikaw ay victim ng travel scam, what do you do?
10: Yes, so I would suggest that, you know, kailangan ho tumawag ho kayo sa aming PTA travel hotline, because these are going to be
11: legal
10: manned by
11: hotline.
10: Our legal lawyers. So, plus, kasi ho, I would actually like to suggest to the government, I don't know naman ho, who is the right government agency, but kung pwede lang ho sana, meron tayong isang portal na pwede ho lahat ho pwede natin i-check kung ito hong DTI certificate nila, itatype lang ho natin legitimate ba ho yan. Kasi ho yung sa amin ho, meron ho kami mga PTAA certificate. Pero for our members, pero yun ho na fake na rin ho yung logo namin, yung actual certificate pinapalitan ho ng kung pangalan nila, tapos iba yung ano. So pero kami ho, meron ho kaming QR code. So those things, I mean, baka pwede rin ho yung mayor's permit nila, pwede rin nilang i-check doon sa isang
9: sino
10: website.
9: Ba dapat CICC o the Department of Tourism perhaps, kasi this is a tourism issue.
10: Yes, pero
9: sino
10: yung
9: kaya?
10: Department of Tourism ho kasi they will only be having yung DOT certificate.
9: Hindi, so, pero pakialaman mo na. Dahil ikaw ay Department of Tourism. Sino bang secretary? Alam ko, bago yung secretary ng Fred, sino, anong pangalan ng Department of Tourism secretary? Maybe, para gawin niyang programa, pakialaman na niya kasi related sa tourism niya. Paano ko ang nag-goyo niyan na international personality? Hindi, nakakahiya po tayo, hindi ho ba? Dadalhin niya internationally. Anong tip mo naman, ma'am? Go.
11: Kung merong nagpo-post sa Facebook at may pangalan, pwede rin ninyo i-check sa PTAA. Meron kaming mga contact numbers ng PTAA para malaman ninyo kung member to at kung legitimate. Usually naman, our members, we already vet them. So they won't be selling yung mga not legal. They won't be scamming you. So that's one tip. And then when something is very cheap, if it's too good to be true, it's maybe not true. So, kailangan
9: hindi
11: talaga.
9: Maybe. It is not true.
10: Unbelievable.
9: Unbelievable.
10: No?
9: Diba? Si Monette, ikaw naman, ano ang tip na maibibigay mo?
12: Ang tip po na maibibigay namin ay ang ating mga bisita ay dapat mag-book sa mga website ng mga resorts at kung maaari ay iwasan ang mag-book sa Facebook pages. Meron po kaming mga posts sa aming local government unit, tourism office ng mga verified na mga Facebook account kung kinakailangan po niyong sa Facebook mag-post. So hindi pa po napepeke ang mga Facebook account ng mga tourism offices at ng mga LGU. So yun po ay reliable pa. Pero ang mga Facebook pages po ng mga resort ay ginagaya na. So wag po kayong mag-book sa mga Facebook pages. Yun po ang aming advice.
9: Ayun, ang pangalan pala ng secretary ay si Secretary Dita Angara Mathay. O baka kasi pwede sabihin ni Secretary, hindi sa amin yan, ano yan, cyber. Hindi po, pakialaman nyo na po kasi ang nakataya dito ay turismo ng buong bansa. Hindi lang naman ito related sa crime. Yes, it is a crime, but it also affects tourism. Ay, ibang tao dyan, ba't pa ako magtitiwala sa domestic tourism kung puro man lokohan dyan, naglipa na yung mga scammer o di pupunta siya sa ibang bansa. Sayang naman, ang pera doon niya gagastusin. Hindi dito sa domestic tourism, which we promote. So dapat kasali po kayo dyan, Secretary Dita Angara Mathay. Inimbitahan natin one of these days, baka maging bisita din natin si Secretary. Ano po let's accommodate some questions. Sabi ni Arnold, pag ganyan po, mga legit na account pero scam pala, ano pong ginagawang aksyon ng mga travel agencies para i-report ang mga fake accounts online? Sabi niyo naman, nire-report niyo, di ba?
10: No. I would actually suggest kasi, so as a consumer, kasi ako rin naman ho, traveler rin ho ako, consumer din ho ako. Dapat ho kasi, mas mabuti ho yung face-to-face yung nakakausap. So pumunta ho kayo sa mga opisina nila. Lahat ho naman dapat ng legitimate travel agencies may opisina ho. So, yun ho, i-verify nyo. Pero kung minsan rin ho, depende rin ho. Sa Facebook, meron ho silang address. Tapos nga ho, ang nangyari, eh, verify rin ho nung isa naming, ano, na dun, nasa Star, let's just say, I'm just in making invento, Star Mall. So ngayon, pumunta naman ho kami, chinek namin sa Star Mall, wala rin ho sila dun.
9: O di dapat red flag na yun.
10: Kaya nga, yes. Red flag na
9: nga ho. Red flag na yun.
10: So yun, marami ho dapat talaga titingnan yun ng mga red flags. Kasi, una muna, may actual location ba? Tapos yung ano, meron ho mga certificate or awards. So nakita ko, sabi ko, eh pero hindi naman ho member ng Department of Tourism or hindi naman ano, pero may picture ho na nakakuha ng award. So I mean, oh my gosh. So yeah. There's so many things. Okay.
9: Sabi ni Lida Melchora, paano dapat po siguro gawing makamasa ang infomercials para mas madaling makarelate ang publiko sa mga paalala? You do infomercials also?
11: We have an infomercial.
9: Dapat medyo pangmasa daw.
11: Pangmasa siya. Can we send you the link?
9: Yeah, para so meron. Where can they watch it?
10: In our Facebook page.
9: Facebook page ng PDAA. Pati baka pati yan, ginagaya na rin ng scammer.
10: Baka natututo nga ho sila doon.
9: Sabi ni Reynaline, ano po ang dapat gawin para makaiwas ang publiko sa mga scammers? Marami po kasi sa Facebook, ang daling paniwalaan, meron po sana hotline sila na pwedeng tawagan. Eh sabi nga ni Simonette, you call the resort. Simonette, pwedeng tawagan yung resort, di ba?
12: Yes po, meron po kaming mga telephone numbers sa aming mga website at ganun din po sa tourism pages ng San Juan, Batangas. Nandun po ang mga legitimate telephone numbers ng mga registered resorts.
9: Sabi ng kaibigan ko si Rico, paano pag na-scam? So saan tutuloy ang mga bisita kung hindi sila taga dyan? Pasensya na po, hindi ala nga naman patutuloyin ni Simonette. Hindi nga po sila nakatanggap ng bay, dinegosyo po sila, no po. Simonette, anong ginagawa nyo pag na-scam? Di nasa pintuan nyo na. Ready ng lumusong sa swimming pool ninyo. Pero hindi pa
12: ready
9: nakapo.
12: Ready na mag-check-in.
9: O, paano yun?
12: Po, nung isang araw po, isang buong pamilya nakasakay sa van and they were so excited to check in. Pagdating po nila, sila ay nakapagbayad ng 138,000 because they are supposed to stay for 3 days and 2 nights.
9: Oh no.
12: So naibigay nila ng full ang kanilang bayad.
9: Oh,
12: so dahil po kami ay fully booked na, sila po'y tinulungan naming maghanap ng ibang mga resort dito sa aming bayan para naman matuloy ang kanilang mga outing. Pero kung kami naman po ay may available na mga kwarto, ina-accommodate naman po namin sila dito sa aming mga resort.
9: Hey, pero paano yung binayad niya, Simonette? Wala na yun. Magbabayad siya ulit.
12: Opo, kasi ang ginagawa po namin, binibigyan namin sila ng certification para mag-claim sa kanilang mga bangko na hindi po namin natanggap ang bayad na ito na kiniklaim nila na binayaran nila. Kasi nakalagay po dun sa mga account number, Aquatico Beach Resort pa rin po, pero hindi po talaga Aquatico. Pag ni-search po nila yon, pinapalitan lang yung nickname ng mga account dahil online nga po. Hindi po sila sa bank nagbabayad.
9: So malabo yung mababawi mo, yung binayad mo. Wala na yon, charge to experience na yon, Simonette.
12: Po ang nangyayari, sir. Ganun po. But there are others who are trying to file charges po sa PNP Cybercrime Unit. According po dun sa aming Batangas PNP Cybercrime Unit, nakakatanggap naman po sila ng mga complaints. Unfortunately, after a few days or weeks, yung hindi na po nila itinutuloy ang kanilang pagpa-file.
9: Kasi abala eh. Abala din eh, no?
12: Evelyn, requirements.
9: Opo. Evelyn, I was wondering, kasi ako nagbubook ako through Agoda or Booking or kung saan man, wala naman kami face-to-face interaction eh. And yet, okay naman, pagdating ko sa abroad, meron naman, legit naman. Mm-hmm. Kasi sabi ni Marigel, hindi dapat may face-to-face. Ano po? Bakit yung mga international, reputable naman, wala naman kami face-to-face. Ha? Pero pagdating doon, okay naman yung booking ko.
11: Meron talagang ibang legit. Yeah. Pero nasisira yung mga legit dahil doon sa mga illegal at scammers. But then, di ba, we say, buy at your own risk. You have to also be aware to make sure that you are buying something that is tested, legal, di ba? Yung booking.com, yung Agoda, na-try na ng iba eh. So, alam nila, okay siya. Sa amin, kung hindi ka sure at nakita mo sa Facebook, pwede ka pumunta sa website ng PTAA. Meron kaming listahan dyan ng mga members namin na agents eh. You can buy there. No. You can, there are contacts there.
9: Or go
11: you
9: to
11: can,
9: the website of the resort. The, pwede
11: you, the, you can go to the, I'm not sure of all the website of the resorts. Okay. But you can go to the travel agents. That's why we are Travel Agencies Association. We have legal agents who can work with you. We have contacts with the resorts. We have contacts with the hotel. You can check from our website, get the name of the travel agent, choose one, and then you can buy from there.
10: Saka, kung minsan ho kasi merong impression ho sila na pag pumunta sila sa travel agency, mas mahal. Pero not necessarily ho. Oho. Kasi ho, it's a one-stop shop ho kasi. You're paying for our wisdom and our experience, no? Kung minsan nga ho, mas nakakamura pa nga ho kung sa travel agency ho kayo bumibili. Kasi lahat ho kami, alam ho namin lahat na ng mga airlines, kung sino mga may promo at lahat. And tried and tested na ho namin. Pero kung mga consumer ho, I would really suggest kung magtanong ho kayo dun sa mga relatives ninyo, mga kaibigan ninyo, yung mga nakabook na way ahead, saan ka ba nagbook? Baka dun rin ako pwede magbook. Yeah. Kasi ho, merong mga ho, okay, there are online travel agencies also, online travel sites, but not necessarily all are really also very legit. Because there are sometimes that right now, yung mga scammers ho, napakagaling ho, na nakuklone ho nila yung mga Airbnb or yung mga ibang websites. So yun lang naman ho ang talagang ho. Talaga ho, napaka ang dami-dami ho talaga nating pwede hong gawin.
9: At saka siguro ang gawin natin, constant reminder, pag may opportunity na ganito, gawin natin. No?
10: Yes,
9: from time to time,
10: yes,
9: mga episodes na ganito.
11: Alvin, meron pa kami isang tip. Halimbawa, talagang nakaplano ka ng maaga at meron kaming travel expo, doon ka bumili.
9: Ayun, yeah.
11: Doon nandyan yung mga legit na travel agents. Pwede kang bumili doon. At that time, may promo. Or, like yung binanggit ni Marijel na sa June. Oh, sa Davao. June 5, 6, 7. They will all be in one place, no? So, you can buy there.
9: Bakit para sa Davao? Ba't wala kami dito sa Metro Manila?
10: Alam kasi yung Metro Manila ho namin, yung last time ho, we were here, February. So every February ho kami sa SMX. But we are a national association, so we really have to bring also our biggest and the best travel tour expo sa mga Vismid area.
9: Okay, that's good. Marami pa tayong tanong. We have 9 minutes left. Sabi ni Raf, Happy Mother's Day sa mama ninyo, Sir Alvin. Thank you. Happy Mother's Day, Mama Norma. Paki-greet po sana mga nanay ng membership department ng San Dionisio Credit Cooperative na sina Ma'am Ellen, Beth, Sol, Marlene, Janet, Rome, Rina, and Maricel. Happy, happy Mother's Day. Josh Kyle Eddie, pa-attendan si Randy FD. Good morning po. Ma-advise ba ng guest ninyo na huwag nang mag-book of any tour or flights from FB? Kasi maraming scammers. Yes, sinabi na po nila ano po sa legit websites na lang at sa airline at sa travel agencies. Yes po, wag na po dyan sa FB. Si Louis Basco, thank you sa mga guests. Saktong-sakto po ang topic today. Magre-relax muna kami sa malamig at swimming sa Tagaytay. Maraming magagandang resort sa Lian at San Juan, Batangas. Dapat po mag-post ng phone number or telephone number para doon na lang. Call only. Si Monet, meron naman, di ba? May mga phone numbers naman na pwedeng i-verify.
12: Yes po. Meron po kaming mga phone numbers. Nakapost po ito sa Tourism of San Juan, Batangas.
9: Okay.
12: Na Facebook page.
9: So bago kayo magbayad, bago nyo tapusin yung transaksyon, call. Okay. Sara Concepcion, maganda umaga from Los Angeles, California. Thank you po. Aris de la Cruz, thank you. Si Lerma Cruz, paano po nadidistinguish ang peking travel booking sa legit? Or hindi nadidistinguish? Madidistinguish nilang pagdating muna sa resort.
11: Or sa airport.
9: Or sa airport, yes, for that matter. Ano ka mo, si Monet?
12: Medyo mahirap pong i-distinguish kasi nga po, verified pages din sila.
9: Yeah,
12: so pareho po yung mga posts namin. So medyo mahirap pong i-distinguish talaga if sa Facebook po natin ibubook ang ating mga reservations po.
9: Sabi ni

0: nahuhuling scammer sa mga peking online booking. Simonet, may nahuli na ba kayo? Sabi mo sa akin 2024 pa may ganyan. May nahuli na ba kayo kahit isa man lang?
1: Unfortunately, wala po kaming nahuli pa o na-report sa amin na nahuli na ng mga scammer.
0: Oh,
1: ito
0: no.
1: Po ang sad fact. Wala po talaga. Nahirapan po ang ating PNP Cybercrime Group para ma-identify kung sino po ba itong nasa likod ng scamming na ito. Kasi lahat po talaga online ang transaction.
0: Oo. Eh, pumayag so, din po tayo.
1: Po
0: kumbaga, ang kanilang susi din, pumatol tayo eh. I mean, wala naman, hindi ka naman niya pinuwarsa. Hindi ka niya tinutukan ng baril. Kusa mong binigay yung pera mo. Diba? Yun pala, scammer. So,
2: actually, sa tingin ko ho, eh, walang mangloloko kung walang nagpapaloko. Yun ho ang nagiging problema ho namin. So, I think kasi ho, lahat ho rin tayo nagtitipid.
0: Yeah.
2: So, parang pag merong pinakamura na ano, dun ho bumapatol tayo na-eengganyo. Kung bumapatol ho tayo, at saka puro mga last minute. Tapos, parang, uy, ang mura-mura naman ito.
0: So ito kaso, lesson learned, no?
2: Yes.
0: May nabiktima na po, hindi lang isa, hindi lang dalawa.
2: Ang dami na.
0: At
2: saka hindi, uy, ano, mga matatalino ho.
0: Yeah.
2: So, I mean, kung sa tingin nyo ho, matalino kayo, mas matalino ho talaga yung mga scammers.
0: Si Monette, yung sabi mong family, yung nagbayad ng 100 plus thousand, ano ba sila? Hindi talaga sila tech savvy? Kumbaga, nagtiwala lang yung, sino nagbayad? Yung tatay, yung nanay, o yung anak?
1: Yun pong family nila, yung the whole family, maaari nga pong pinag-contribution na nila yun para lang makapag-outing sila.
0: Oh my goodness.
1: So they are really so sad about what happened to their booking dito sa amin.
0: Yeah.
1: And then to bring them to another resort para lang po matuloy ang kanilang bakasyon. Pero syempre yung excitement po ng mga bata ay nauwi sa kalungkutan dahil wala pala silang cooking.
0: Sabi nung isa, Sabi nung isa, ma'am, paano naluloko po yung sa may airline ticket? Hindi ho ba dapat may Asian ticket yung airline? How do they do that? Pinipeki din pati yung entry ng airline, may flight number, may flight time, may mga ganun, may mga reference code yun dun eh.
3: Yeah.
0: Pinipeki
3: yung ticket.
0: Uh-huh.
3: Pero kasi, the ticket before was paper ticket. Yung may marami pang coupons.
0: Yeah.
3: Luma yan. Naging e-ticket na.
0: Oh.
3: Yung e-ticket, pwede i-fake din yun eh. Cut and paste. Tapos,
0: pwede
3: rin siya mag-book. Ang iba, bumili sa isang ano. Tapos, hindi niya binayaran. Pero binigyan na siya parang ng itinerary. Yun ang ginagamit nilang pang-fake.
0: Oh, okay. Can you verify that? I mean, days before or bago ka magbayad, pwede mo bang kontakin yung Cebu Pacific Opal
2: yes,
0: na
2: yes.
0: Tama ba itong reference number na binigay sa akin? May ganito ba talagang booking? Pwede ba yun?
2: Yes, you can.
3: You can call the airline.
0: Pero yung customer hindi na ginagawa. Excited na.
3: Kasi syempre, they thought the agent is, ano, di ba? The agent is trustworthy.
0: Legit.
2: It's an actual e-ticket kasi is you can just cut and paste. You can just change the numbers and change the record locator. But when you go to the counter na nasandu ka na sa airport, wala kang booking.
3: Tinignan nila sa system, tapos
2: Tinignan nila sa system, wala.
0: Oh my goodness. And if you mean is before you pay that supposed ticket, you can call the airlines naman.
2: Yes.
0: I-accommodate ka naman ng airlines na,
2: Stoy,
0: may ganito ba kayong record locator? May reference number ba kayo na ganito?
2: Ito ba ho yung nakabook ba ho ako? Ako ho, you state your name and your details. Tapos makikita, pero sasabihin ho naman ng airline. If you are the passenger yourself naman, they will tell you. But of course, you cannot call for somebody else.
0: Oh yeah, it has to be personal.
2: Personal.
0: Yes.
2: And you have to know the flight details.
0: But
3: then again, it's really better to buy it from an agent that is really accredited to issue the ticket.
0: Okay.
3: If the agent is not accredited to issue the ticket, you may be buying it from a third party that is illegal.
0: Pero yung agent, yung travel agent na legitimate, pag nag-book ba ako ng ticket sa yun na airline, magpapatong ka ba? O hindi, kung ano yung presyo nun sa website, yun din ang presyo ng agent.
3: May service fee.
0: May service fee for the whole service.
2: Yes.
3: May service fee for the whole service.
0: If
3: it's ticket only, we add service fee. Depende po.
0: Pero hindi naman kalakihan, I suppose.
2: Hindi
0: kalakihan. Anyway, nakakalungkot po, no?
3: Nakakalungkot nga rin kasi, minsan, dahil gusto nila magtipid, let's say, ng 100 or 200 pesos if it's a domestic ticket.
2: Yeah.
3: Pumibili sila sa mga scammers.
0: Oh, eh, wala. It's as if you did not buy a ticket at all.
3: Yes.
0: Ay, nakatipid ka nga kamo na.

0: Sandaan. Daan. Puro lakang ticket. Di talo ka.
1: Yes. So nakatipid ho kayo ng 100 pesos, pero gumastos naman kayong 5,000 sa scammer.
0: Mariyose.
1: So, saan ba ho kayo doon?
0: Anyway, we run out of time. Bigyan natin ng pagkakataon si Simonette once again to appeal sa lahat po ng gustong mag-book dyan sa Batangas. Ano ang mensahe o reminder ninyo, Simonette? Go ahead.
2: So, sa lahat po ng mga nagpaplanong bumisita dito sa aming bayan ng San Juan, Batangas, we would like to inform you na ang amin pong mga legitimate resorts at mga registered resorts ay nakalista sa aming Facebook page ng LGU of San Juan, Batangas and Tourism of San Juan, Batangas. Makikita po niyo doon ang aming mga website at ang aming mga telephone numbers. At kung maaari po ay huwag tayong mag-book sa Facebook at gamitin po natin ang mga telephone numbers, tumawag po tayo at makipag-transact sa mga website na available po sa aming Facebook page.
0: Thank you, Simonette. Mabuhay ka. Mabuhay po ang San Juan Resort Owners Association. Pag meron po kayong concern o kailangang ipa-anunsyo, don't hesitate to give us a message, okay? Mabuhay po kayo dyan sa Batangas, ha?
2: Maraming salamat po, Sir Alvin.
0: Mabuhay ka. Si Ma'am Simonette Gusi, ang President ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and Laia Resort Owners. We go to Evelyn. Evelyn, ano yung parting shot mo? 1 minute, please.
3: Kung meron po kayong katanungan tungkol sa mga possible na scammer, you can check with PTAA.
0: Okay.
3: Check in our PTAA website. We will have there the list of our agents who are legal. And then, if they are not there, then beware already. Number two, we also have legal hotline. You can also email us at our legal hotline if you have any questions, legal questions. We will have lawyers there who can answer you.
0: Thank you very much for your time.
3: Thank you, Alvin.
0: Sa ulitin.
3: Sa ulitin po. Kasama na namin po si Jason Yang, si ang aming
0: Ma'am
3: president.
0: Bonda G. Ayan. Si Ma'am Marijel naman. May babati muna si Ma'am Marijel bago yung tip niya. Go, baka makalimutan.
1: So, yung pinaka-fan ho ninyo, Sir Alvin, kaibigan ko ho si Eli Florencio. Happy Mother's Day.
0: Eli Florencio, Happy Mother's Day.
1: So, ang pinaka-last ho na lang ho, I would like to remind everybody, yung tip ko lang ho. So, think before you click, investigate all the documents, and pay only to corporate accounts and not personal people.
0: Okay. Thank you very much.
1: Welcome.
0: Sa ulitin.
1: Thank you.
0: Tulungan natin yung ating mga kababayan na gusto lang po mag-relax, mag-distress, and yet nai-stress po sila dahil sila po ay naluloko ng mga scammer. Facebook, umayos ka! Ay, nako. Si Alvin Chico po ito. Ang inyong Wise Consumer. Hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumers. Bye! Happy weekend!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:01 ng umaga.

0: Haitín. Mas pinalakas. Mas pinalusog ang ating umaga.
1: Good morning!
0: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.

0: Good morning, good morning, good morning! Isang malusog na morning sa lahat na ating po mga kamilya at mga kaserbisyo nakikinig at nanunod sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po ang programang pagkakatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ako po si Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Lagi nyo pong makakasama tuwing linggo ng umaga dito sa ating pong programa. Welcome sa programang The Secret of Health. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong mga DOH PTAC certified naturopathic practitioner. Isa rin pong Doctor of Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome po sa ating pong programa.
1: Uy, isang mapagpalang morning mga kapamilya at batiin na rin natin ng Happy Mother's Day ang ating pong mga inang nagliriwang ho na araw na to sa Mother's Day. Oh. Welcome po sa isa na namang usapang may solusyon sa ating pong kalusugan at wellness ang The Secret of Health.
0: At syempre tayo po ay napapakinggan at napapanood sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyo pong AM band at sabay din po tayong napapakinggan at napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31 ano, sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 po ng umaga. At tayo po ay live na rin pong napapanood at napapakinggan ngayon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa atin pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanunood na sa atin pong live streaming, ay napakaswerte po niyo dahil may handog na kagad do, na regalo para sa inyo ang Yes to Health.
1: Tama ka dyan, partner, kasi pwede silang marigaluhan sa ating Healthy Kapamilya Giveaways. Very simple lang po ang gagawin nyo mga kapamilya sa mga nanunood o nakikinig, ano, sa ating Facebook Live. Pakishare lang po yung ating pong Facebook Live. Mag-share na rin po kayo ng inyong experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At mamaya, dalawa po yung maswerteng mapipili nating mariregaluhan sa ating pong Healthy Kapamilya Giveaway. Masarap yung ating regalo. Sample Gold Coffee Mix, gift packs, isang kape na talagang healthy para sa atin po mga kapamilya.
0: Yan. Yan naman mga kapamilya. Sundin nyo lang po ang mga kinakailangang gawin para po malayo mamaya. Eh, kayo ang maswerteng mabunod po natin. Ha? Samahan nyo po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Ngayong umaga, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. Ha? Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672-5673. O pwede naman kayong magpadala ng inyong pong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. At mamaya Doc, sa ating pong pagbabalik, ay atin pong pag-uusapan itong tungkol sa mga enzyme. Ha? Naririnig niyo na ba itong patungkol sa mga enzymes na ito? Kung gaano kahalaga sa atin pong pangangatawan? Ha? O, kaya atin pong iisa-isahin yan Doc, hihimay-himayan ang topic na ito. Yan. Kaya tutok lang po dito sa ating programang
2: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ngayon pong umaga, mga kamilya, ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang parte ng mahalagang proseso ng atin pong katawan. Ano? Sila yung mga enzymes. Ayan. At itinuturing silang silent heroes ng atin pong metabolic process. Doc Algie, ano po ba itong mga enzymes at bakit napakahalaga nito sa ating kalusugan?
1: Nako, yung enzyme, mukhang narinig ito ng mga kapamilya natin kung nag-aaral sila ng high school at kolehiyo. Ang enzyme, mga kapamilya, ito yung mga specialized protein na ang trabaho niya ay nagiging biological catalyst po siya sa ating katawan. Yung catalyst, ibig sabihin, pinabibilis niya yung mga chemical reaction sa loob ng ating sistema. At alam mo, in the body, sabi nga nila sa pag-aaral, we have billions of chemical reaction in the body. At yung mga enzyme natin, kailangan ng katawan yan para yung mga process na yan sa sistema natin ay mapabilis, maging maayos. Kasi yung mga chemical reaction na yan, kung walang enzyme, hindi mangyayari yun. Ibig sabihin, ang katawan natin, may mga sustansyang pumapasok sa katawan natin, parang workman sila kung walang mga magtatrabaho to facilitate yung mga chemicals na yan sa ating katawan, hindi siya mapapakinabangan na ating sistema. So, yung mga enzyme, critical yung kanilang task sa ating proseso ng kalusugan. Unang-una, yung pagtunaw ng pagkain. Importante yan. Kung wala kang sapat na digestive enzyme, malamang hindi ka matutunawan o hindi mo makukuha yung mga importanteng nutrisyon doon sa iyong kinakain. And also, ang cellular energy. Kung wala tayong enzyme, hindi mo mako-convert into energy yung ating pong mga kinakaing sustansya. Another thing is yung pag-build ng kalamnan at ibang bahagi ng ating katawan is also process na tinutulungan ng enzyme na ma-facilitate. Even yung repair ng ating mga DNA. Yung DNA natin, yun yung blueprint ng ating katawan.
0: Tama daw.
1: At yan ay dapat laging healthy kasi pag hindi naging healthy yung DNA natin, posibleng magkakaroon tayo ng ibang sakit. Even yung pagtubo ng cancer. And enzyme also helps the body to detoxify. Nag-cleansing na ating katawan. And isa pang magandang nagagawa nito is tinutulungan ng katawan na labanan ng infection. So, parang microscopic machine sila inside our body. At yung mga enzyme na yan can break down yung sugar, protein, fats na napaka-importante. Kumbaga, hindi magkakaroon ng magandang takbo ang katawan. Hindi ka nga mabubuhay kung walang enzymes na yan. O kaya napaka-importante nila, mga kapamilya. Kung narinig niyo yung enzyme ngayon, pakinggan niyo mabuti ano yung pinanggagalingan niya at ano magagawa niya sa ating kalusugan.
0: Wow, sounds interesting, Doc. Itong mga enzymes na ito, mga kapamilya. Pero paano nga ba, Doc, nagkatrabaho itong mga enzymes sa ating pong pangangatawan?
1: O, kasi ang bawat enzyme may kanya-kanya siyang papel. Kumbaga, mayroon siyang, sabi nga ng pag-aaral, tinatawag yan na lock and key ng mga scientists. Ibig sabihin, bawat enzyme mayroon siyang specific active site.
0: Kumbaga, may designated work siya.
1: Yes, may designated siyang trabaho. Isang enzyme lang ang pwede mag-fit doon sa isang active site na yun yung kanyang specific na task. Kumbaga, parang susi yan eh.
0: Oo.
1: Na ang enzyme na yan is talagang fitted for that kind of purpose. At yung mga tinatawag na substrate, yung substrate, yun yung mga nutrisyon na kinakain natin. Either glucose, chine-change ng ng enzyme to be able na ma-breakdown na ating katawan. So, ibig sabihin, yung mga substrate na yan, like protein, amino acid, hindi yan mabibreakdown kung walang enzyme sa ating katawan. So, kumbaga, napaka-importante na itong mga enzyme natin ipanatili nating sapat sa ating sistema para hindi magkaroon ng malaking problema. Kasi once na kumakain lang tayo, tapos hindi natin mapapakinabangan, magiging basura sa katawan yun.
0: Tama, Doko.
1: Oo, kaya ganun po ka-importante. At this can make millions of reactions per second in our body, yung mga enzyme na yan. Kumbaga, microscopic sila. Pero ganun sila katinding magtrabaho sa sistema natin. Sa madaling salita, bawat process ng katawan may specific enzyme na naka-assign.
0: Kung ang papakinggan natin or i-realize natin, parang medyo complicated yung work ng enzyme ano, sa atin pong pangangatawan. Pero malinaw na napakahalaga ng mga role, every enzyme, napaka-importante ng role nila sa pagpapatakbo ng malusog na pangangatawan. Pero narinig ko, Doc, na may mga bagay o dahilan na nakakaapekto sa functions, even absorption ng mga specific enzymes na ito sa atin pong pangangatawan. Ano-ano po ba ito, Doc?
1: Unang-una, temperature. Mm-hmm. Masyado silang sensitive. Ang enzyme nag-work sa katawan effectively, ha, yung optimum, at 37 degrees Celsius. That is the body temperature. Ano? Pero pag bumaba or tumaas sa temperatura na pwede siya mag-work out efficiently, eh magkakaproblema yung mga enzymes natin. And very sensitive siya sa init eh. Nasisira siya kapag sobrang exposure sa init. And another thing is yung pH level. So ang sikmura natin, yung stomach enzyme, hindi siya pwede sa alkaline environment. Acidic talaga yung environment ng ating stomach enzyme. Pero yung intestinal enzyme natin, ano naman, iba naman.
0: Kabaliktaran na naman.
1: Alkaline naman. Alam mo yung tiyan natin, pH 2.0 yan eh. Ganun siya ka-acidic yung tiyan natin. So, pag medyo bumaba na konti o tumaas dyan, okay, naging alkaline, hindi mag-work out yung enzyme natin sa ating sikmura. Yun. Tapos, nutritional deficiency. Kasi ang enzyme, trabahante siya or workforce siya, pero meron siya mga cofactors na nagpapalakas sa kanya. Kumbaga, for example, ikaw yung enzyme, ikaw yung trabahador, mayroong mga cofactors na or coenzymes na nagpapalakas sa iyo para magawa mo yung trabaho mo. Yun naman ang role ng mga nutrients, like B complex, selenium, etc. No, marami yung mga nutrients yan na pag nagkulang yung nutrients natin, maapektuhan yung enzyme process ng katawan natin. Edad, kasi habang tumatanda ang tao, bumababa din yung enzyme capability, ano? And stress. Pag na-stress pala tayo, yung enzyme ay apektado rin.
0: Bumabagsak din pala.
1: Bumabagsak din yung performance nila. So yung sakit, may mga sakit na pwedeng makakapekto. For example, yung sakit sa tiyan o gastrointestinal diseases, naapekto rin yung enzyme natin, especially yung mga tinatawag na digestive enzyme. Kumbaga, dapat nating tingnan yon para mamaya, pag alam nyo kung saan yung source, may ingatan nyo na yung enzyme ay mananatiling mas epektibo sa katawan natin.
0: Dok, ilang uri ba ang enzymes or grupo ng mga enzymes para makita natin ano, yung kabuuang picture ng mga enzymes ito? Kumbaga, yung kahalagahan nito sa kalusugan natin.
1: Merong ilang grupo, for example, yung digestive enzyme. So, yung digestive enzyme, ang trabaho niyan is i-digest kung ano yung kinakain natin. For example, yung amylase. Yung amylase, binibreakdown niya yung carbohydrates. So, yun namang protease, protein. Yun namang lipase, maliwanag, yung fats, ano? Lactase, sugar, and the milk. Ayan. Yung cellulase, tumutulong ito para i-breakdown naman yung fiber na kinakain natin sa ating katawan. Kumbaga, yan yung digestive enzyme. Okay? So, kung kulang ka niyan, mahihirapan yung panunaw mo. Yung metabolic enzyme naman, sila yung mga enzyme na nagre-regulate ng ating energy production. While antioxidant enzyme, ito naman yung mga enzyme katulad ng SOD o superoxide dismutase, glutathione. Ang trabaho naman yan is labanan yung mga nakakasira sa cells natin. Okay, yun yung work niya. And ang mga enzyme na to responsible sa mga process, yan, digestion, energy production, etc. O kaya, ibig sabihin, alinman dyan ang magkaproblema, pwedeng ma-imbalance yung buong sistema ng chemical process ng ating katawan.
0: So, hindi rin talaga biro, Doc, ano? Yung ginagampanan na trabaho ng mga enzymes sa ating pong pangangatawan, ha? At napakahalaga na malaman natin at maintindihan natin, Doc, kung saan ito kukunin at paano magiging epektibo ito sa ating pong pangangatawan, mga kapamilya. Okay? Kaya sa pagbabalik po natin ay atin pang hihimay-himayin ang iba pang detalye, ha, patungkol sa mga enzymes po na ito, mga kababayan. At syempre, tutugunan din natin, ha, ang mga katanungan ng atin pong mga kapamilya. Kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakikinig sa atin pong Facebook Live, pwede po kayo magpadala dyan ng inyong mga katanungan or mga inquiries po niyo about your health or about sa atin pong pinag-uusapan ngayong umaga, ha. At huwag kalimutan, ha, yung mechanics natin. para sa atin pong healthy kapamilya giveaways. Oh,
1: share lang po ang inyong mga experiences sa paggamit ng product ng Yes to Health at lagyan ng hashtag The Secret of Health yung inyong pag-post. Mm-hmm. Para mamaya marigaluhan po namin kayo yung dalawang mapipili.
0: Ayan ha. Kaya tutok lang po mga kapamilya, magbabalik po ang programang
1: The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Sina Michelle Hines at Doc LG ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na naglalaman ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Na ito po, mga kapamilya, yung mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at sa Yes to Health office dito po sa Quezon City. Pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0969-671-1262. Balik po tayo, mga kamilya, sa atin pong pinag-uusapan ngayong umaga, no? Itong patungkol sa mga enzymes, Doc. Mm-hmm. Paano ba natin masisiguro, Doc, na mayroon tayong sapat na enzymes o mayroon tayong nakukuha na sapat na enzymes sa ating pangangatawan?
2: Ayan, may nabasa ko tong tanong ni Sabi niya, ibig po bang sabihin na sa katawan na natin ng enzyme, nasa atin po ang reason kung paano natin ito gamitin? Ayan, sabi ni Ma'am Rowena Lorenzo. Totoo po kayo, Ma'am. Totoo po yun, sa katawan natin ng enzyme. Pero kadalasan ay maraming dahilan kung bakit ito nagkukulang. Mm-hmm. Ngayon, maraming mga raw and minimally processed na mga natural food na may taglay-taglay na enzyme. Pero, yun nga ang kung bakit tinapik natin to. Kasi kapag kumakain tayo ng isang pagkain na lutong-luto, kasi at the 48 degrees Celsius, nasisira yung enzyme. Alam mo, yung gulay, may enzyme siya kasi raw. Pero pag niluto mo siya, nako, nasisira na yung mga enzyme na meron siya. No? Kaya mas magandang kumain tayo ng initially kung hindi masyadong lutong-luto, especially sa mga gulay. Mas maganda nga salad .
1: Oo.
2: At kinakailangan ito ay maging regular na kinakain natin. Kaya di ba yung mga Hapon, yung mga other countries na mahilig sila sa salad, maganda yung kalusugan po nila.
1: Oo.
2: So yung mga sources ng enzyme, unang-una, papiyawan ko lang, pinya.
1: Yan.
2: Ang pinya, ang kanyang enzyme is bromelain. Ito ay napakaganda sa mga inflammation o mga pamamaga. Ayan, kaya pag may rayuma kayo, ay na-advise na kumain kayo ng pinya. Huwag nyo lang lutuin, kainin nyo na lang. Ano? Papaya naman, may papain. It's a very good digestive enzyme, yung papain. Mga fermented food, yung katulad ng kimchi. Basta mga fermented, sa North Luzon, tapoy ba yun? Yung tapoy, sa Ilocano. Pwede yun, because of its probiotic content.

0: mataas din ang enzyme kasi hindi siya niluto, ano, pineven po siya. Ang isa sa pinaka the best source ng complete enzyme, honey. Hindi natin alam na yung honey, basta unprocessed honey, eh napakaraming enzyme. Nandiyan na yung kompleto, yung amylase, invertase, catalase. Ito yung mga enzyme na tumutulong both sa digestion, metabolism, detoxification ng ating katawan. Avocado, mayaman sa lipase o enzyme na panunaw ng fats sa ating katawan. Kaya kung tayo gusto magpapayat, magandang avocado. Saging naman, magandang pang-breakdown ng sugar. Okay? And sprouted seed, pag pinatubo mo yung mga seed, naturally, mag-i-increase yung enzyme capacity niya. O yung mga seed na pinapatubo. So, ibig sabihin, bawat enzyme, kinakailangan alamin niyo yung mga halaman na meron yan para kung ano man ang problema sa kalusugan, dun kayo mag-concentrate. Kaya napakaganda niyang mga enzyme sa ating mga pagkain.
1: Oh. How about, Doc, sa ano natin, sa Santone Gold Herbal Capsule natin, meron ba silang makukuha na any enzyme dito sa produkto ito?
0: Ang Santone Plus Gold, ang makukuha nila doon ay mga cofactors. Kumbaga, yung Santone Plus Gold kasi mataas ang antioxidant niya. Marami siyang phytochemicals that are called cofactors of enzyme. Kasi ang enzyme, para humaba yung buhay niya. At dumami siya ng mabilis sa ating katawan, kailangan niya ng suporta ng mga cofactors or mga coenzymes, which you can get from Santone Plus Gold. Kasi limang sangkap yan na may iba't ibang phytochemical misael. So, ibig sabihin, pag iniinom mo siya araw-araw, yun yung isusustain mo doon sa process ng enzyme ng katawan mo. Kumbaga, suporta po siya. Kumbaga, sa bida, sila yung nasa ano,
1: backup.
0: Oo. Kaya hindi pwede rin wala tayong mga sustansya at suplemento na makukuha din natin sa Santone Plus Gold yan.
1: Yan. Sa mga kapamilya natin, ha, kinakailangan merong ano, susuporta doon sa mga enzymes po na yun. Ang tanong ng iba, Doc, gaano ba karami ang pwedeng i-take nila na Santone Plus Gold in order to activate those enzymes or other nutrients sa ating pangatawan?
0: Usually, binibigay natin 2 to 3 capsules per day. So, depende kung mayroon tayong karamdaman. Kung may karamdaman, mas maganda. Sagarin nyo na sa 1 capsule 3 times a day. Ano? Kasi wala namang overdose ang Santone Plus Gold. Ang kagandahan nga sa sustansya, habang tinitikna din siya, insufficient amount, eh talagang mas napapakinabangan ng katawan. Kasi sa totoo lang, bihira yung taong sobra-sobra yung sustansya.
1: Tama doon.
0: Kadalasan, siguro mga nasa 99%. Commonly deficiency. Kaya nga ang supplement na invento yan at inapprove ng FDA para makatulong sa atin. Hindi bilang gamot, kundi sa tingin ko mas mahalaga pa yun.
1: Tama.
0: Kasi ang gamot, kailangan mo pag may sakit ka na eh. Pero yung sustansya, kailangan mo para hindi ka magkasakit. Kaya nga proactive yung approach natin eh, yung sa naturopathy.
1: Tama.
0: Preventive.
1: Oo. Eto, Doc, sagot tayo ng ibang mga katanungan ha, ng ating po mga kapamilya sa ating pong FB Live. Yung kanina nasagot mo na, Doc, yung kay Ma'am Rowena, ano, patungkol sa mga enzymes na ito. Ito naman, mula po kay Milita Galot. Good morning, everyone. Nagustuhan ko po yung Santone Gold Coffee Mix. Ask ko po kung meron kayong plain coffee, Doc.
0: Plain coffee?
1: Oo.
0: Hindi, yung sa atin kasi mga specialized coffee alternative. Ibig sabihin, yung inihigop niyong coffee mula sa Yes to Health, hindi lang siya basta kape. Ang purpose talaga nun is bigyan kayo ng nutrients habang kayo humihigop ng kape.
1: Yun
0: yung purpose kasi noon. Kasi alam mo, marami namang mahilig sa kape, kaya alam minsan yung kape walang hilig sa kanila.
1: Yun na nga.
0: O yung iba, nagpapalpitate na, nangangasim na. Yung iba,
1: sinisikmura.
0: Tumataas yung BP. Kasi hindi lang laman lahat ng tao, hiyang. Lalo pag medyo marami na tayong problema. So, binigyan namin kayo ng alternative na pwede nyong gamitin. Na habang hinihigop nyo, may katas ng malunggay, katas ng mangustin. At ang kagandahan ng coffee natin, ha, meron siyang collagen and glutathione. Ang glutathione, isang detoxifying enzyme.
1: So, sa mga kababayan natin, kung gusto nyo matikman yan, ha, itong Santone Gold Coffee Mix natin, available na po yan sa mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ito po, galing kay Ma'am Neng Pekayo. Pagbati mula po sa Saudi Arabia.
0: Wow! Abilisining.
1: Magandang umaga. Umaga ba dyan sa Saudi ngayon?
0: Palagay ko umaga.
1: Oo. Good morning po ha sa lahat ng mga kapamilya natin dyan sa Saudi Arabia. At ingat-ingat po dyan sa lahat ng mga magigiting na mga kapamilya natin dyan.
0: Ayan. Basahin ko itong hindi ko pala natapos basahin kanina. Sabi ni Ma'am Rowena Lorenzo, good morning. Shout out po from Pampanga. Nasa sa atin po ba paano natin gamitin ang enzymes? So, Para makuha mo yung enzyme, kinakailangan huwag masyadong lutuin.
1: Yan.
0: At saka ano, dapat hindi puro luto yung kinakain natin. Oo. Oo. Dapat prutas, gulay na mga salad, kainin natin yan. Kasi yun yung source of enzyme eh. Especially mga digestive enzyme.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung mga kinakain nating other food, kumukuha din tayo doon ng other enzyme for other metabolic process ng katawan.
1: Oo.
0: So, yun ang kagandahan po ng pagkain.
1: Since ang enzyme ay ano nga siya, sensitive sa heat ng mga kapamilya, ano, eh kinakailangan maging maingat tayo sa pag-intake po nito, ha? Especially yung pag-process nito. Kaya nga, Doc, karamihan ng mga processed foods, halos wala ng mga enzyme na makukuhanan tayo.
0: Yes.
1: Especially kasi, mga highly processed.
0: Kaya ang tawag yan ng ibang mga narinig kong mga wellness advocate, mga patay na pagkain.
1: Oh, oh.
0: Kasi pag wala ng enzyme ang isang pagkain, considered as hindi mo na siya magagamit.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga nutrients doon, hindi mo masyado mapapakinabangan.
1: Oh.
0: O kasi kinakapos ka na sa mga enzyme. Particularly, digestive enzyme.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yan ang number one na kulang. Kasi yung digestive enzyme, pantunaw ng sugar,
1: yes,
0: carbohydrates, pantunaw ng fats and protein.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung alin man doon ang magkulang sa iyo, eh talagang ma-indigest ka.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So kaya dapat mahilig na tayo sa mga pagkaing enzyme rich. Ano? Madali na manghanap. Ano ba yung mga pagkain mayaman sa enzyme? Isang research mo lang yan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Mm-hmm. Para mapakinabangan yung mga pagkain sa inyong kusina.
1: Mm-hmm. Ayun. Doc, maraming salamat sa pagbahagi ano sa ating mga kapamilya patungkol dito sa particular nutrients na ito, ano, na enzyme. Ayan. At bago po tayo magtapos, Doc, atin po munang banggitin. Ayan, itong mga maswerte na napili natin, Doc.
0: Ayan, dalawa sila, no? Isang lalaki, isang babae, si Ma'am Neng Picayo. Congratulations. At si Ian J. Polar. Congratulations po sa ating mga mariregaluhan ng Healthy Kapamilya Giveaway Santo na Gold Coffee Mix Gift Packs.
1: Ayan, ha? Congratulations po sa mga maswerteng napili po natin, ha? Antayin lang po ang tawag ng ating po mga Yes to Health staff, ha? Para po maka-coordinate kayo sa pagpapadala ng inyo pong mga healthy and delectable coffees, ang Santon Gold Coffee Mix natin, okay? Mga pamilya, sana po ay marami kayong natutunan sa atin pong programa ngayong umaga. Palagi pong tumutok dito sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Lagi pong tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Tama po yun. At tandaan din po natin ang kalusugan ang pinaka-importante sa lahat. Kaya alamin po natin ang sekreto upang maiwasan natin ang anumang sakit. Katuwang po ang tamang nutrisyon at syempre, Santon Plus Gold. Maraming salamat. Ako po si Doc Algie.
1: Ako naman po si Michelle Hinas. Maraming salamat sa pagtutok sa atin pong programa hanggang sa mga susunod po na linggo. Dito sa atin pong programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang ating pong oras. Pinagbalang 4:30 ng umaga, sunny side up na!
1: Ang sarap gumising every morning!
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo, maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon, mga paksang may matututunan, mga usapang may makukuhang aral, sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile, take a deep breath, and let's all think sunny side up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: umaga, magandang pinagpalang umaga po sa inyo lahat. Si Michael Angelo na po ito. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan, nasaan man po kayong panig ng mundo. Dito man po sa Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. Or nasa ibang panig po kayo ng mundo, sa iba't ibang bansa, kung nasaan na maraming napakaraming Pilipino. Kung nasaan man po kayong panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi po. Habang kayo po ay naabot po ng ating programa, ang Sunny Side Up. No, napakabilis po ng panahon. Halos magkakalahating buwan na naman po tayo ng Mayo po. No, sana po ay naging mapagpala po at bless po ang inyo pong nagdaang mga araw, ang inyong nagdaang linggo. At sabi ko nga po sa inyo, ano man po ang ating pinagdaanan, isa lang po ang hindi nating may pagkakaila, nakasama po natin ang ating poong may kapal. No? At kung ganun po ang katotohanan, wala po tayong dapat ipag-alala sapagkat hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Lalo na po kung kayo po ay may pinagdadaanan, meron po kayong problemang na hinahanapan ng solusyon. Ito lang po, kapamilya at kasani Side Up, ang tatandaan mo. Hindi ka dadali ng Diyos sa puntong ito para iwan lang niya. Itatawid niya tayo. At ngayong araw na ito, special po ang ating episode sapagkat nataon po. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang lahat ng mga ina. Happy Mother's Day po sa lahat po ng ating mga kapamilya at kasani Side Up. Happy Mother's Day po sa inyo. Isang mahigpit na yakap. Isang masarap na halik. At pagmamano at paggalang sa lakat ng mga ilaw ng tahanan. Siyempre, in a special way, binabati ko po ang aking minamahal na mami, Mami Nelia Fetalvo. Mami Nelia Fetalvo, happy Mother's Day po. At binabati po natin lakat ng mga nanay. No? Binabati rin po natin si Tita Linda Cuevas, ang mother ni Aki Cuevas. Ang mother ni Dave Bornea, ni Mike Tamano Kamama, no? At si siyempre kay Jaylan Reyes, no? Sa ating mga staff, siyempre sa misis ni Donnie Boy, Happy Mother's Day. Binabati rin natin Happy Mother's Day si Maria Teresa Bunuan, ang butihing ina ng ating mga inaanak na si Achilles, si Aurora, si Amora at saka si Arius, no? Happy Mother's Day din sa mother ni Lester Magat, no? At syempre sa mother din ni Maria Teresa Bunoa ni Aisa. Happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina ng na nasa buong mundo at sa buong Pilipinas, no? Naway pagpalain po kayo ng Panginoon, hindi lang po ng mahabang buhay, kundi makahulugang buhay na punong-puno ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Hindi po natin matatawaran ang sakripisyo ng mga ina. No? Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga ina na nagsikap na maging mabuti at mapagmahal. No? Happy Mother's Day po ha, sa mga nanay po na kasama po natin ngayon, na nanonood po sa cable channel, na nakikinig sa inyong mga radyo at sa inyong, nanonood sa inyong mga YouTube at saka social media. Happy Mother's Day po sa inyo. No? Alam niyo po mga kasani side, mga kapamilya, hindi natin may pagkakailanan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, naging kalakbay natin ang ating mga ina. No? Sa akin po, sa buhay po ni Michelangelo, hindi lang po nanay ko ang nakasabay ko sa paglalakbay, kundi yung aking minamahal na yumaong lola na si Carmen Fetalvo. So Lola Carmen, Happy Mother's Day sa iyo dyan sa langit. Binabati ko rin pala ng Happy Mother's Day ang aking kapatid na nasa Dubai, Abu Dhabi, si Nelaiza De Leon, no? Ate Nelaiza De Leon, Happy Mother's Day sa iyo. Siyempre kay Tita Len at Tita Emelinda Saad, Tita Len at kay Tita Messina. Excuse me, Tita Messina Fetalvo, happy Mother's Day. Kaya mga kapamilya, mga kasani Side Up, sa pagsisimula po ng ating pong programa po ngayon ay kaakibat po nito ang ating taus-pusong pananalangin sa lahat ng mga ina. Sa lahat ng mga ina. Tita Lydia Pimentel and Tita Evie Pimentel, Happy Mother's Day. Kay Tita Debbie Valen, happy Mother's Day. At syempre kay Ninang Janet Espera, dyan po sa Estados Unidos, happy Mother's Day. At lakat po ng mga kababaihan at mga ina na naging parte po ng paglalakbay ni Michelangelo, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Kaya po, simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin nating positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Ako po si Michael Angelo Lobrin at ito po ang Sunny Side Up. Samantala, simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Ito yung espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan siya sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman nyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Makasanisayad up ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, Diyos na pinagmumulan ng buhay at lahat ng magbubuti sa aming pong pang-araw-araw. Maraming salamat po sa biyaya ng bagong araw na ito. Maraming salamat po sa pahiram mong buhay. Maraming salamat po sa mga bagong pagkakataon na siyang magtataguyod muli upang maabot namin ang aming mga adikain, mga panalangin at pangarap. Buong pagpapakumbaba po kami humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang laban sa iyo at sa aming kapwa-tao, lalo sa mga mahihirap. Lumalapit po kami sa inyo, hindi sa pamamagitan ng aming mga sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng patnubay, gabay at patnugot ng iyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo ang aming Panginoon. Sa kanyang banal na pangalan, kami ay lumalapit sa iyo, sapagkat hindi kami karapat-dapat dahil kami ay mga makasalanan. Panginoon, maraming salamat po sa paggabay na ibinigay mo sa amin nitong mga nagdaang linggo at mga araw, kung saan ay nakita po namin ang mapaghimalang kamay mo sa bawat sandali ng aming buhay. Ngayong umaga pong ito, habang amin pong yayakapin ang bagong simula ng liwayway ng buhay, iniaalay po namin at isinusuko po namin ang lahat ng aspeto ng aming buhay sa iyo. Maghari ka Panginoon sa lahat ng aspeto ng aming buhay at ikaw nawa ang maging hari namin magpakailanman. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga mahal sa buhay, lalo na po ang aming mga mahal na ina. Kayo na po ang bahalang magbigay sa kanila ng magandang buhay, magandang lakas, matibay na pangangatawan at makabuluhang pamumuhay. Itinataas namin, Panginoon, sa iyo ang aming bansa, ang lahat ng mga namumuno nito. Itinataas din namin lalo na ang pangangailangan ng lahat ng mga mahihirap, ang mga napag-iiwanan, at ang mga taong nangangailangan ng tulong. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong may suliranin sa mga oras na ito, sa mga kababayan namin na patuloy na lumalaban ng patas upang makahanap ng pagkakakitaan at makabili ng pagkain sa kanilang hapag para sa kanilang mga sarili at kanilang pamilya. Panginoon, ipinagdarasal din po namin ang mga bansa na patuloy pa rin ang digmaan. Kayo na po ang bahalang mag-ingat sa mga kababaihan, kabataan, katandaan at lahat ng mga tao na naiipit sa kaguluhang ito. Panginoon, ilayo niyo po kami sa lahat ng sakuna at sakit. Kayo nawa ang aming maging tanggulan sa panahon na kami ay nawawalan ng pag-asa. Panginoon, tulungan niyo po kaming hanapin lagi ang katotohanan. Matutong magsaliksik at makinig lamang sa totoo at hindi magpakalat ng mga maling balita. Maisabuhay nawa po namin ang aming pagiging tunay na Kristiyano sapagkat dito masusukat ang katotohanan ng aming pagiging Kristiyano. Panginoon, sa mga sandaling ito, ibinubulong ko po sa inyong puso ang aking mga panalangin, lalo na po para sa mga may sakit
at mga nangangailangan. Sa pagkakataong ito, mga kasani Sidap, sa katahimikan ng ating mga puso, ibulong natin sa ating Panginoon ang ating mga personal na kahilingan.

Sa sandaling ito ay panalangin din natin at alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay na yumauna. Ipagdasal natin sila na nawa ay patuloy siyang yakapin ng kaliwanagan ng buhay na walang hanggan.

0: lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng lagi saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayong mga Pilipinong santo, San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pag

Mga kapamilya, kasani Sidap, napakaganda, napakalalim at napaka-timely ng narinig nating ebanghelyo ngayon. Sa panahon ng takot, pagod, anxiety, betrayal, fake love, fake news at napakaraming tao na nawawala ng pag-asa. Naririnig natin si Jesus na nagsasabing, "Hindi ko kayo iiwan," na parang mga ulila. Napakasakit ng salitang ulila. Dahil ang ulila ay hindi lang taong nawala ng magulang. Minsan may mga tao, kompleto naman ang pamilya, pero ulila ang puso. May mga asawa pero pakiramdam mag-isa. May mga kaibigan pero walang makausap sa panahon ng pangangailangan. Napapalibutan ng tao pero empty inside. May followers online pero umiiyak mag-isa sa gabi. At aminin natin maraming tao ngayon ang pagod na pagod na. Pagod nang magpakatatag. Pagod nang umintindi. Pagod nang lumaban. Pagod nang umiti dahil wasak na ang buong kalooban. At minsan tinatanong natin ng Diyos, "Lord, nasaan ka po? Lord, bakit parang ang tahimik mo? Lord, bakit parang mag-isa po ako?" At dito pumapasok ang napakagandang pangako ni Jesus, "Hindi ko kayo iiwan." Mga kasani Sidap, minsan akala natin iniwan tayo ng Diyos dahil tahimik siya. Pero tandaan niyo po ito, hindi porke tahimik ang Diyos, wala na siya. Minsan habang umiiyak ka, nandyan siya. Habang hindi mo alam paano ka bumangon, nandyan siya. Habang gabi-gabi kang nag-aalala, nandyan siya. Habang pakiramdam mo walang nakakaintindi sa'yo, nandyan siya. At minsan, ang pinakamalaking kasinungalingan ng demonyo ay ito, mag-isa ka. Tandaan mo kasani Sidap, hindi po yan totoo. Napakatapang ng sinabi ni Jesus. Hindi niya sinabing, "Kung iniibig niyo ako, magsimba lang kayo." Hindi niya sinabing, "Kung iniibig niyo ako, mag-post lang kayo ng Bible verse sa Facebook." Hindi niya sinabing, "Kung iniibig niyo ako, magmukha lang kayong banal." Ang sabi ni Jesus, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Mga kapamilya, ang tunay na pagmamahal sa Diyos, hindi nasusukat sa ingay ng dasal. Nasusukat yan sa pagbabago ng buhay. Dahil maraming tao ngayon, palasimba pero mapanira, prayerful online pero mapanghusga, religious kuno pero walang compassion sa kapwa. Maraming Bible quotes na alam pero walang pagmamahal at pagpapatawad. Masakit man sabihin, pero minsan ang pinakamalupit manghusga, sila pang mukhang banal. At yan ang dahilan kung bakit maraming taong nawawalan ng ganang magsimba. Hindi dahil kay Kristo, kundi dahil sa ugali ng iilang tao, nagsasabing kay Kristo raw sila. Mga kapamilya, hindi sapat ang nakataas ang kamay sa worship. Maganda ang pagrorosaryo, na-memorize ang Bible verses. Kung ang puso naman ay punong-puno ng galit,

sa galit ng mundo, sa fake news, sa pressure ng tao, sa ego natin. Dahil minsan, alam naman natin ang tama, pero ayaw nating gawin. Alam natin dapat magpatawad, pero gusto nating gumanti. Alam natin maging mabuting, pero mas pinipili nating maging mapagmataas. Alam nating dapat magsabi ng totoo, pero mas convenient ang kasinungalingan. Mga kapamilya, ang Espiritu Santo hindi maingay. Mas nararamdaman mo siya sa konsyensyang kumakatok, sa pusong hindi mapalagay kapag may ginawang mali, sa tahimik na paalala ng Diyos, sa guilt na nagtutulak magbago. At alam niyo po, isa sa pinakamalaking problema ngayon ng mundo, mas marami ng tao ang hindi nakikinig sa konsyensya. Mga kapamilya, napakahalaga nitong sinabi ni Jesus. Dahil sa panahon ngayon, maraming tao ang buhay physically, pero patay emotionally, patay spiritually, patay ang pag-asa, patay ang pangarap, patay ang pananampalataya. May mga taong tumatawa pero wasak na sa kalooban nila. May successful pero sobrang empty ng buhay nila. May pera pero walang kapayapaan. Maraming followers pero mag-isa at malungkot pa din. Alam niyo po kung bakit? Dahil hindi sapat ang material things para buhayin ang kaluluwa. Kaya kahit gaano karaming pera, kung walang Diyos, may emptiness pa rin. Kahit gaanong karaming achievements, kung walang kapayapaan, may kulang pa rin. At ito ang paalala ni Jesus, ako'y nabubuhay. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa huli ang lakat. Hindi pa sarado ang pintuan ng Diyos para sa iyo. Ngayong araw pong ito, Kasani Side Up, gusto ko pong kausapin lalo na ang mga pagod na nakikinig. Pagod sa buhay nila, pagod sa daming pinagdadaanan nila. Yung mga gusto ng sumuko, emotionally drained, iniwan, niloko, siniraan, pinagtaksilan, nawalan ng pag-asa. Pakinggan niyo po ito, hindi kayo iniwan ng Diyos. Baka sugatan ka ngayon, pero hindi ka iniwan. Baka umiiyak ka gabi-gabi, pero hindi ka iniwan. Baka pakiramdam mo walang nakakaintindi sa iyo, pero hindi ka iniwan ng Diyos. At minsan, kapag wala nang natira sa buhay mo, doon mo marirealize nandyan pa rin pala ang Diyos. Mga kapamilya at Kasani Side Up, sa panahon ngayon, napakaraming fake love, fake friends, fake news, fake spirituality, fake concern, fake righteousness. Kaya ang hamon ng Ebanghelyo ngayong araw na ito, maging tunay tayong Kristiyano. Hindi performative, hindi plastic, hindi pang social media lang, kung hindi totoong mapagmahal, marunong magpatawad, may malasakit, may integridad, marunong magsabi ng totoo, marunong magmahal kahit mahirap. Dahil ang mundo ngayon, hindi na nangangailangan ng mas maraming religious people. Ang kailangan ng mundo, mga taong totoong may Kristo sa puso. Mga Kasani Side Up, ngayong araw, gusto ko pong baunin ninyo ang isang katotohanan. Hindi ka ulila, hindi ka nag-iisa, hindi ka pinabayaan ng Diyos. At kahit gaano kadilim ang pinagdadaanan mo ngayon, may Diyos na tahimik na lumalaban para sa iyo. May Diyos na hindi sumusuko sa iyo. May Diyos na patuloy kang minamahal. Kahit minsan, ikaw mismo, hirap nang mahalin ang sarili mo. At tandaan nyo ito, maaring iwan ka ng tao, maaring pagtaksilan ka ng mundo, maaring usgahan ka ng marami, pero ang Diyos, hinding-hindi ka iiwan. Nawa ang mabuting balita ng Panginoon ay maging gabay natin sa araw na ito at sa buong linggong ito upang maisabuhay natin ang biyaya ng Kanyang kaligtasan. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradyo Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Teleradyo
Radyo Patrol sa East 30, sa AM Band at sa Metro at Mega Manila. Sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel

0: at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel and iOneTFC app. Napapanood din po kami sa DZMM, Teleradyo Facebook at YouTube channel. Kaya like at subscribe na. Hindi lang yan, ang DZMM Teleradyo ay napapanood na rin sa free-to-air digital TV channel 31 PRTV Prime Media. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Sa pagpapatuloy po ng ating programa, bago po tayo magpatuloy, binabati po natin ang ating minamahal na kaibigan, ang lubhang kagalang-galang Bishop Fidelis Layog, Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Bishop Fidelis Layog, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Alam niyo po, si Bishop Fidelis ay ating pong kaibigan at natutuwa po ako at nagulat ako malaman na nanonood po pala siya sa atin linggo-linggo. At sabi niya sa akin, may time, wala ka. Noong nakaraang Sunday, wala ka. So Bishop, maraming salamat po. Maraming salamat. Please remember us in your prayers. His Excellency Most Reverend Bishop Fidelis Layog, Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Lingayen, Dagupan, kasama siyempre ang ating minamahal na kaibigan, the Most Reverend Archbishop Socrates Villegas. Muli, maraming salamat, Bishop Fidelis Layog. Maraming salamat, Bishop. Sana ma-interview ko po kayo sa isa sa mga episodes natin. Siyempre po, binabati rin po natin, nakatutok din po si Kervin Del Rosario. Nakatutok po si Kervin Del Rosario. Magandang umaga sa iyo. Kasama niya na nanonood si Laughing the Trader or Lufin. Ano ba to? Lufin the Trader o Laughing the Trader. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay kay Michelangelo at sa lahat po ng mga nakatutok sa ating pong programa ngayon. Mga kapamilya, kasani Side Up, sa bawat balita na ating naririnig at bawat headline na ating nakikita, may isang tanong, ano ang kapalit ng katotohanan? Sa mundo na kung saan ang impormasyon ay mabilis kumalat, ang media ay nagsisilbing mata, tenga at tinig ng publiko. Pero sa likod ng bawat ulat, may mga hamon. Ang pagbalanse sa katotohanan, pananagutan at minsan ay presyon mula sa nasa kapangyarihan, interes at takot. Ang media ay hindi lang tagapaghatid ng balita, ito rin ang tagapaghubog ng pananaw. Sa isang pindot, maari itong magbukas ng kamalayan o magdulot ng kalituhan. Kaya't sa gitna ng mabilis na daloy ng impormasyon, mas tumitindi ang bigat ng tungkulin ng media ang ipaglaban ng katotohanan. At ito ang pag-uusapan natin kasani Side Up, sapagkat ang media ngayon, dati television at radyo lang. Kaya lang pumasok ang social media. At may mga ilang nagpe-present, no? Na sila ay pinanggagalingan ng katotohanan, pero mamukat-mukat mo at marirealize natin na sila pala ay nakatago lamang sa magagandang pananalita, magagandang rhetoric, magagandang mga na mabubulaklak na mga pananaw kuno. Pero sa bandang huli, sila mismo na lumalaban sa katiwalian ay tiwali rin. No? Yan ang pag-uusapan natin. At talagang ako po ang pumili ng topic na ito ngayong umagang ito, sapagkat itong mga nagdaang araw ay may nakita ho tayong mga balita. At may isa nga po tayo nakita na may nahuli po yung founder ng isa pong social media network na nagkakatid ng balita kuno. Na ngayon ay nakita natin, ano ba yan? Tumanggap ng nangingikil sa mga taong binabatikos nila. At yun ang nakakalungkot, ano? Yung akala mo pag nagsalita, wow, ang bait-bait, ang banal-banal, they are for anti-corruption, they are for reform. Pero magugulat ka sa likod pala ng pagbatikos nila ay may madilim na balakin, na hut-hutan, na kuhanan ng pera, makahingi sila ng sukol upang hindi sabihin ang katotohanan. Nako. Kaya makinig po kayo, makasani Side Up, sapagkat maganda po itong pag-uusapan natin. The cost of truth. Ang halaga ng pagiging tapat sa impormasyon. Dahil sa bawat katotohanang inilalabas, may posibilidad ng panganib, kritisismo o sakripisyo. Ngunit sa kabila nito, nananatiling mahalaga ang papel ng media bilang bantay ng demokrasya at liwanag sa gitna ng ingay ng maling impormasyon. At yan po ang pag-uusapan natin sa Sunny Side Up. Huwag po kayong bibitaw.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Side Up. Side Up.
2: nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Nabalitaan nyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
7: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
9: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Atakin ko lang po ang ating upuan. Napalayo ang ating upuan. Sapagkat sa pagsisimula ng ating programa, tayo nakaupo para medyo tumangkad po tayo. No? Pero mukhang this is it. Wala na pong itatangkad si Michelangelo. No? Mga kapamilya, makasani side up sa atin pong palatuntunan ngayon sa episode natin ngayon. No? Napakahalaga po na atin pong maunawaan ang isang napakahalaga at sensitibong topic. No? Ngayong umaga, gusto ko po tayo magkaroon ng isang matapang, malalim at napakahalagang pag-uusap. Hindi po ito simpleng chismisan, hindi po ito simpleng komentaryo, hindi po ito simpleng opinion lamang. Ngayong umaga, gusto ko pong pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking laban ng ating panahon. Hindi ito laban ng digmaan, hindi po laban ng mga sundalo ng bansa, kundi laban ito para sa katotohanan. Dahil sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan barilin ng isang tao para sirain siya. Hindi mo na kailangan sunugin ang bahay niya para wasakin ang buhay niya. Isang edited na video lang, isang fake quote card lang, isang manipulated na headline lang, isang malicious vlog lang, isang coordinated troll attack lang, tapos. Wasak na ang kanyang pangalan, wasak na ang kanyang reputasyon, wasak na ang kanyang pamilya, wasak na ang katotohanan. At masakit na realidad, mga kapamilya, maraming Pilipino ngayon hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Dahil halos lahat ngayon ay may breaking news, halos lahat may inside source, halos lahat lumalaban para sa bayan, halos lahat independent media, halos lahat nagkiklaim na truth teller sila. Pero kapag sinuri mo ng mabuti, marami pala rito ay negosyo ng galit, negosyo ng paninira, negosyo ng propaganda, negosyo ng fake news. Naku, makasani sa Ida pa, maging matuto na po tayo kasi nakakalungkot, maraming mga Pilipino parang aanga-anga. Alam nyo nang hindi totoo yung sinasabi, alam nyo ng propaganda, mabulaklak lang ang pananalita, aba ay naniniwala tayo agad. O kita nyo ngayon, ito, nakaraang linggo lang, no, may nahuli po yung founder ng isang social media network na pag pinanood mo, ang tapang-tapang ng kanilang mga komentaryo, parang ang ganda-ganda ng kanilang mga editorial, napakaganda ng kanilang mga expose. Tapos malaman-laman natin nang hingi ng pera. Tapos nung nahuli sila, set up daw. Alam nyo, gamitin natin ang mga kukote natin, ang mga utak natin, ha? Nakakalungkot kasi marami mga tao pinipiling maging mangmang. Alam nyo, si Michelangelo, ang isang kinainisan ko yung mga taong pinipiling maging anga-anga. Alam nyo kasi kung bakit? Yung kaangahan po. Kaya ka nagiging anga, nagiging tamad ka at pabaya ka. Tamad kang mag-isip, tamad kang magsaliksik. Tapos pinababayaan mo, hiyaan mo na. Parang yan naman ang totoo. O pero kita nyo, no, talagang lalabas at lalabas ang katotohanan. At sabi nga ng kasabihan, evil always destroy itself. It will always destroy itself. Maghihintay lang tayo. Pero nakakalungkot, marami tayo mga kababayan na nakikinig sa mga balitang ito na walang katotohanan to the point na nag-aaway-away pa tayo dahil akala natin totoo yung ating nalaman. Tapos makikita nyo kung sino itong mga bumabanat sa mga tiwaling politiko na pinaghihinalaan at nasasangkot sa mga ilang issue, magugulat ka, eh sila pala ay nagparamdam para humingi ng pera upang hindi daw ilabas kuno ang kanilang mga exposés pa. Nakakalungkot. At ngayong umaga, gusto ko pong hamunin, hindi lang ang inyong mga kaisipan, hindi lang inyong emosyon, kundi ang inyong discernment. Dahil sa panahon ngayon, ang pagiging marunong mag-discern ay hindi na optional. Ito po ay survival skill na. Mga kapamilya, noong araw, simple lang. May dyaryo sa umaga, may TV patrol sa gabi, may radio commentaries, may editors, may researchers, may producers, may proseso bago lumabas ang balita. Pero ngayon, pagkagising mo pa lang sa umaga, bombarded ka na agad ng maraming impormasyon. Facebook, TikTok, YouTube, X, Instagram Reels, blogs, reaction videos, anonymous pages, conspiracy channels. Lahat nagsasalita, lahat may opinion, lahat gustong paniwalaan sila, at dito nagsisimula ang problema. Dahil hindi lahat ng impormasyon ay katotohanan. Hindi lahat ng confident magsalita ay tama. Napapansin ba ninyo? May mga tao ngayon kapag mabilis magsalita, kapag malakas ang boses, kapag mukhang galit, kapag dramatic, akala agad ng tao credible na. Pero hindi po ganun ang katotohanan. Listen to this. Truth is not measured by volume. Let me repeat that. Truth is not measured by volume. Minsan ang pinakamaingay, sila pa ang pinakamalayo sa katotohanan. Pag-usapan natin po, bakit maraming naluloko? Bakit maraming madaling maniwala? Bakit maraming tao ang parang ang bilis-bilis makumbinsi? Hindi dahil walang utak ang tao, kundi dahil emotional ang tao. At ito ang ginagamit ng fake news machinery. Emotion. Emotion, takot, galit, poot, paghihiganti, inggit, panic, bias. Kapag emotional ang tao, humihina ang critical thinking. Kaya napapansin nyo ang fake news, laging shocking ang presentation, laging may galit, laging exaggerated, laging may kontrabida, laging may conspiracy, laging secret revelation. Diba? Ito yung nahuli, yung issue dyan sa PGMN, yung kanilang founder, may ilalabas daw silang 90 at saka 60 minute video at yun ang sinabi, hindi namin to ilalabas kapalit ng 370 million na naging 350, naging 300. Hanggang sa nag-down payment na, ito na nagkahulihan na, tapos nung nahuli na, set up, nakakatawa kayo. Di ba? Tapos matatawa ka dun sa mga sa social media, no? Nako, set up talaga yan. Isisi natin, ano ba kayo? Mag-isip naman kayo. Ganyan ba kayo kaanga? Ganyan ba kaanga-anga ang mga Pilipino? Huwag niyong gamitin ang emosyon nyo, gamitin nyo utak nyo. Bakit ganyan ang ginagamit ng mga propagandista, ng mga nagsisinungaling? Kasi alam nila, kapag emotional ang tao, mas hindi na nag-iisip ang tao. At delikado po yan. Dahil maraming Pilipino ngayon, hindi na naghahanap ng totoo. Anong hinahanap ng mga Pilipino? Mga balitang magva-validate ng galit nila. Diba, naalala nyo po nung sumabog ang issue ng flood control? Tama lang, imbestigahan. Tama lang na tayo ay merong mga kaliwat ka ng imbestigasyon. Tama lang, magalit tayo. Pero yung haluan mo ng galit ng politika at ang usapin ng flood control ay naging usapin na ng eleksyon at kulay sa politika, dyan na po delikado yan. Mga kapamilya, may addiction ngayon sa social media ang mga tao. Hindi sa masamang pinagbabawal na gamot. Hindi alak, kundi galit. Napapansin po ba ninyo, mas gusto ng tao ang content na nakakagalit? Kapag may sigawan, viral. Kapag may murahan, viral. Kapag may expose, viral. Kapag may conspiracy, viral. Kaya maraming content creators ngayon, hindi na naghahanap ng katotohanan. Naghahanap na lang ng engagement. At masakit sabihin ito, pero may mga tao ngayon na ginagamit ang patriotism kuno para kumita. Ginagamit ang concern for the nation para magkapera. Ginagamit ang truth movement, kami ang makikibaka sa katotohanan, para magkaroon ng audience. At habang mas galit ang publiko, mas yumayaman sila. Kaya huwag kayong basta-basta nagpapaniwala, kapamilya. Tanungin po ninyo, ano ba talaga ang motibo nito? Truth ba o monetization? Mga kapamilya, hindi lahat ng propaganda mukhang propaganda. Minsan sophisticated ito. Minsan mukhang educational. Minsan mukhang intellectual. Minsan mukhang makabayan. Pero kapag titignan nating mabuti, iisa lagi ang target. Iisa lang lagi ang narrative. Iisa lang lagi ang gustong paniwalaan ng tao. At kahit anong ebidensya ang lumabas, hindi sila nag-a-adjust. Bakit? Dahil hindi truth ang agenda. Narrative control ang agenda nila. At yan ang dapat maintindihan ng publiko. Mga kapamilya, mga kasani side up, ang fake news hindi biro. Hindi ito simpleng maling information lang. Fake news destroys elections, reputations, families, institutions, public trust, democracy itself. At kapag nasanay ang lipunan sa kasinungalingan, unti-unting namamatay ang konsyensya ng tao. Mga kapamilya, mas magiging matapang tayo pag nag-iisip tayo. Pag-usapan natin ang politika. Dahil aminin natin o hindi, isa sa pinakamalaking battlefield ng fake news ngayon ay politika. At sa social media ngayon, hindi na ideas ang naglalaban-laban. Narrative na. Hindi na sekreto yan. May demolition jobs, may troll farms, may operators, may paid influencers, may coordinated attacks. Kitang-kita po natin yan. Kitang-kita po natin yan. Ako nakita ko po yan. Kaya ako, sa totoo lang, natatawa na lang ako eh. Like ito yung lumabas na balita sa PGMN. Di po ba? Na pag sila nagbalita, no? Parang ang husay, makatotohanan, editorial na pinag-isipan, researched, may paninindigan, may ebidensya, tas bandang huli, nangikil. Bandang huli, may masama palang plano na kukontakin din yung mga binabatikos nila para manghingi ng pera. Di ba yan din yung same social media network na bumatikos ng sobra kay former congressman Marvin Rillo to the point na naging personal na pati yung usaping pamilya niya, pati yung pagkatao niya ay niyurakan, pinagtawanan. Kawawa naman ho yung mama, nagsikap, maraming ginawa sa kanyang distrito. Tapos ang inabot niya, kaya siya natalo, ay dahil sa kaliwat ka ng paninira ng mga tandoon sa network na yon. Tapos mababalitaan natin, sila ang mahuhuli na habang nire-report nila kuno yung mga politikong mali-maleta, ang mga kinukuhang pera, sila pala yung tumanggap. Isa sa kanila ang tumanggap. Ilan sa mga miyembro nila ang tumanggap nung nahuli na ng NBI. Hindi ba kayo mag-iisip? Ano yan? Nagbabalat kayo sa katotohanan? Malinis kayo? Kayo ang pinakamabuti, pinakamagaling? Tapos mababalitaan namin, lalabas ang katotohanan, kayo pala yung tiwali? Gagamitin nyo yung merong kayo husay sa pagsasalita, husay sa paggawa ng editorial, pag-i-edit, para sumira hindi na lang ng political career ng isang tao, kundi ng kanyang buhay? Wala ko ba kayong konsyensya? Hindi ko ba kayo natatakot sa Diyos? Hindi ko ba kayo nag-aalala na baka yung kaluluwa nyo ay sinusunog na po sa impyerno? Sana po magbago ho tayo. Sana ho tanungin natin ang ating mga sarili bago tayo magturo sa putik ng iba. Ito ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Bago mo punahin ang putik ng iba, ang puwing ng iba, tingnan mo muna yung puwing ng iyong mata. Baka ikaw mismo, mas matindi ang ginagawa mong kabulastugan. Nakakaawa kasi, di po ba? Dinurog-durog nyo yung mga tao. Okay sana kung totoo. Okay sana kung may paninindigan. Okay sana kung may ebidensya. Tapos bandang uli, kayo ang may ebidensya, kayo ang may resibo, na kayo pala ay walang pinagkaiba. Kayo mismo pala, kaya nyo ginagawa yan ay dahil sa pera. Di ba yan din yung same group na umatake kay former House Speaker Martin Romualdez? Tas bandang huli, sila rin pala. Sila pala. At nakakalungkot, minsan ordinaryong tao ang ginagamit. May ipapakalat na fake quote card, may edited video, may misleading headline. Pagkatapos, isishare ng libu-libong tao. Hindi nila alam, ginagamit na pala sila. At ang masakit, yung iba feeling nila, patriotic sila sa ginagawa nila. Ang hindi nila alam, naging parte sila ng propaganda tools. Ang issue involving Franco, Mabanta, and PGMN, nakita po nating lahat yan. Ayon sa mga lumabas na ulat, nagkaroon umano ng operasyon ng NBI kaugnay sa alleged extortion attempt involving former Speaker Martin Romualdez. Lumabas sa mga balita na may demand umano kapalit ng hindi pagpapalabas ng videos na sinasabing makakasira sa reputasyon ni former Speaker Romualdez. Pagkatapos ng operasyon, nagkaroon naman ng narrative mula sa kabilang kampo na nagsasabing set up lang umano. Pwede ba? Hindi ko kami aanga-anga, hindi lahat ng tao aanga-anga. Ako, nag-iisip ako. Ngayon mga kapamilya, magiging factual tayo. Hindi tayo hukom, hindi tayo korte, pero kailangan maintindihan ng publiko ang proseso. Ang entrapment operation ay lehitimong law enforcement procedure. Hindi ito simpleng imbento lang. May complainant, may surveillance, may coordination, may operational planning, may marked money, may actual apprehension. At sa batas, magkaiba ang entrapment sa instigation. Kapag instigation, pinilit ang taong gumawa ng krimen na wala namang talagang intent. Kapag entrapment, may existing intent na at hinuli habang ginagawa ang akto. Napakahalaga ng distinction na yan. Pero anong nangyayari online? Minsan wala pang full facts, may verdict na agad. Setup yan, political persecution yan. Bayaran, binayaran sila para kami ay hulihin at i-entrap. Kami ay i-set up. Scripted yan. Ganon, pag kayo na nahuli. Pero pag kayo ang gumagawa, ay hindi, makatutunganan nito, we are for the truth. Naks naman! Dapat ata awardan po kayo, best actors, best actresses. Mga kaibigan, delikado po ang ganyang pag-iisip kapag hindi evidence-based. Dahil kapag emosyon lang ang basihan ng judgment, madaling manipulahin ang publiko. Nakakatakot po ngayon, Kasani Saida at kapamilya, dahil social media na ang nagiging korte. Hindi judge, hindi due process, kundi hindi ebidensya, kundi comment section, reaction videos, live stream opinions, viral narratives, at minsan kahit wala pang hearing, guilty na agad. Mga kapamilya, kapag nasanay ang lipunan sa trial by social media, mapanganib yan sa demokrasya, dahil tomorrow, kahit ikaw pwedeng maging biktima. Isang edit clip lang, isang fake accusation lang, isang coordinated attack lang. At tandaan nyo ito, truth is not determined by likes. Truth is not determined by shares. Truth is not determined by virality. Hindi sapat na magalit tayo sa fake news. Ang tanong, ano ang responsibility natin bilang mamamayan? Dahil bawat share mo may epekto, bawat repost mo may epekto, bawat fake information na pinapakalat mo may nasisirang buhay. Ako po bilang isang broadcaster at TV personality at social media personality, naniniwala ako na napakabigat ng responsibilidad ng mga kagaya ko. Kaya kita nyo po si Michelangelo, hindi ako basta-basta nagpo-post. Kahit tingnan nyo po yung mga official Facebook accounts ko sa lahat, Facebook page, Instagram, TikTok, hindi ako nagpo-post basta-basta, lalo walang katuturan. Dahil may mabigat na responsibilidad ang mga gaya ko po na merong mikropono, may telebisyon, may radyo, may social media na platform. Ito po ay hindi na lamang pananagutan ko sa inyo, kundi pananagutan ko higit sa lahat sa aking Diyos. Ito kasing mga nagpapakalat ng mga fake news, mga walang Diyos na to eh. Wala. Kasi kung kayo may Diyos, hindi nyo yung gagawin. Naniniwala ako mabigat ang aming responsibilidad. Hindi biro ang may microphone, hindi biro ang may camera, hindi biro ang may maraming platforms. Dahil pwede kang magmulat, magbigay pag-asa, magtanggol ng katotohanan. At yan ang pinagsisikapan ni Michelangelo kahit na hindi nagugustuhan ng iilan. Or, pwede ka ring manira, mangmanipula, maghasik ng galit, magsinungaling. Kaya kailangan ng media people ay may konsyensya. Hindi lang views, hindi lang monetization, hindi lang clout, kundi prinsipyo. Mga Kasani Saida, mga kapamilya, please, huwag kayong tamad mag-isip. Mag-research kayo, magbasa kayo, magkumpara kayo ng sources. Huwag agad maniwala dahil lang magaling magsalita, maraming followers, dramatic ang delivery, mukhang matapang, mukhang totoo. Dahil minsan ang tunay na manipulator, sila pa ang mukhang truth tellers. Nakakalungkot pag namatay na ang katotohanan, saan tayo dadamputin? Nakakatakot pong isipin na may mga taong mas naniniwala ngayon sa edited TikTok clips kaysa sa totoong dokumento. Mas naniniwala sa anonymous vloggers kaysa verified facts. Mas naniniwala sa galit kaysa ebidensya. At alam nyo kung bakit delikado yan? Dahil kapag hindi na marunong kumilala ang nang katotohanan ng isang lipunan, kahit sinong sinungaling pwedeng maging bayani. Pag hindi tayo mag-iisip, kahit sinong sinungaling ay pwede nating gawing bayani. At kahit sinong matinong tao pwedeng gawing kontrabida. Yun ang nakakalungkot, nagbabaliktad. Yung sinungaling bayani, yung nagsasabi ng totoo, walang iya. Masama. Kontrabida. Napakadaling manipulahin ng bansang walang discernment. Kaya sana, wag nating gawing entertainment ang paninira. Wag nating gawing negosyo ang fake news. Wag nating gawing galit, addiction ang galit. At wag nating hayaang gamitin ang emosyon natin laban sa katotohanan. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood kay Michelangelo, hindi ko po kayo hinihikayat na paniwalaan agad ang mga sinasabi ko. Kahit yung sinasabi ko, pag-isipan nyo. Mag-isip kayo, magtanong kayo, mag-fact check kayo. Maging discerning kayo, mag-pray kayo. Kailangan tayong magdasal. Dahil ang tunay na matalinong tao, hindi madaling paniwalaan, paniwalain. Hindi madaling manipulahin at tandaan po nyo ito. Hindi lahat ng viral ay totoo. Hindi lahat ng maingay ay tama. Hindi lahat ng galit ay makabayan. Hindi lahat ng independent media ay independent. Kita nyo yung nahuli, oh. At hindi lahat na nagsasabing lumalaban para sa bayan ay totoong lumalaban para sa bayan. Minsan, ang pinakamakapanganib, ang pinakamapanganib na kasinungalingan ay yung mukhang katotohanan. Ito po ang hamon ko sa inyo. Protect your mind, protect your discernment, protect the truth. Dahil kapag namatay ang katotohanan, unti-unting mamamatay ang kaluluwa ng bansa. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
10: Positive vibes. Positive music. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up.
1: Siyempre, sa pagbabalik po ng Sunny Side Up, binabati po natin ang ating Milton Hotel family dyan po sa Makati City Milton Hotel family. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa Sunny Side Up. At siyempre po, huwag niyo kakalimutang suportahan ng Milton Hotel family dyan sa Makati City. At siyempre, binabati natin ang Voltage Electrical Contractor Corporation family natin. Voltage Electrical Contractor Corporation. Sa pangunguna, syempre, Happy Mother's Day, Tita Mila Ke. At syempre, kasama si Tito Tony Ke, si Brother Mark Ke, J.K. Antoinette Ke, at si Ate Grace Ke. Ayan, maraming salamat po. At mabuhay po ang Milton Hotel and Voltage Electrical Contractor Corporation. At gaya po ng lagi natin nakaugalian, no, binabalita natin yung magagandang ginagawa na ating mga lingkod bayan. Muli, kinukongratulate natin, no, sa milestone na naman ng mga kababayan natin dyan sa may Surigao del Sur sa pangunguna ni Congressman Romeo Momo. Ito, si Congressman Roy Momo, katolikong katoliko ito at saka kaibigan-kaibigan ng kanyang bishop, si Bishop Raul Dael, no, ng Diocese of Tandag. Nagkaroon sila ng turnover ng Barangay Hall, Barangay Hinapoyan, Carmen. No? It's another step forward in strengthening the communities. At syempre, they are also proud to officially turn over the new Barangay Hall to the people of Barangay Cancavan, Carmen, Surigao del Sur. Siyempre, nagkaroon din po ng turnover ng another multi-purpose building Barangay Hall in Barangay Puyat, Carmen, no? That would serve as center for local facility for certain center for local governance, public meetings and space for essential services of residents, no? Yan po yung sa mga kababayan natin diyan. At nagkaroon din po ng turnover ng new multipurpose building sa Barangay San Pedro Cantilan, Surigao del Sur. Kita nyo, no, ang dami magagandang ginagawa dyan, no, ni Congressman Romy Momo, no. Patuloy nyo pong gawin po yan at kayo po ay susuportahan po ng taong bayan po sa inyong magandang paglilingkod. Muli, congratulations sa ating mga kababayan at kapamilya dyan sa Surigao del Sur, Congressman Romy Momo. Maraming salamat. At syempre po, dito naman po sa distrito ni Congressman Mark Cuanco, higit 300 na scholars ang matagumpay na nakatanggap ng financial assistance mula sa programa ng CHED, ang Tulong Dunong Program, no? Kami po sa Distrito 2 ay nagpapasalamat sa malaking tulong, no, na ito sa ating mga estudyante. Umaasa rin po kami na patuloy natin itong maisusulong upang mas marami pang matulungan, lalo na sa kanilang pag-aaral, no? At nagtungo rin po si Congressman Mark Cuanco sa Cebu at nagkaroon sila ng palitan ng mga bold insights and real talk on powerful conversations tungkol sa nuclear with different media networks sa Cebu. Ito yung usapin ng nuclear. Sabi ko sa inyo, imbitahin ko ulit si Congressman Mark Cuanco sapagkat I think it's high time, no, na pag-usapan na natin ang magandang maidudulot ng nuclear energy. So muli, congratulations at maraming salamat, Congressman Mark Cuanco, no? Araw-araw sa pag-atid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan na kamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila, no? Ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Congratulations, kapamilya, DZMM Teleradyo, no? Ayan, so bago po tayo magtapos, no, nais ko pong basahin sa inyo ang ating pong editorial upang maging gabay sa ating lahat, no? Gusto ko po kayong kausapin, mga kapamilya, hindi lamang bilang isang broadcaster, kundi hindi bilang isang media personality, kundi bilang isang Pilipinong nag-aalala sa nangyayari sa ating bayan. Dahil lang totoo, nakakatakot na ang panahon ngayon, hindi dahil sa giyera, hindi dahil sa krimen lamang, hindi dahil sa politika lamang, kundi dahil unti-unti nang nawawala sa tao ang kakayahang kumilala ng katotohanan. At kapag nangyari sa iyan sa ating bansa, delikado, napakadelikado. Dahil kapag hindi na alam ng tao kung ano ang totoo, kahit sinong sinungaling pwedeng magmukhang bayani at kahit sinong matinong tao, pwedeng sirain sa isang iglap. Mga kapamilya, hindi lahat ng nakikita nyo sa social media ay katotohanan. Hindi lahat ng sumisigaw ay tama. Hindi lahat ng mukhang matapang ay lumalaban para sa bayan. At hindi lahat ng nagsasabing gising na kayo ay talagang gising. Minsan sila mismo ang nagpapakalat ng kadiliman. Nakakalungkot isipin na may mga tao ngayon na ginagawa ng negosyo ang galit ng Pilipino. Ginagawang negosyo ang fake news. Ginagawang negosyo ang paninira. Ginagawang negosyo ang propaganda. At ang masakit, maraming naloloko, maraming ginagamit, maraming napapaniwala. At alam nyo kung bakit? Dahil maraming tao ngayon, mas gusto ang balitang nakakagalit kaysa balitang totoo. Mas gusto ang drama kaysa sa facts. Mas gusto ang conspiracy kaysa sa katotohanan. Mas gusto ang viral kaysa verified na mga balita. At yan ang dahilan kung bakit unti-unting nalalason ang kaisipan ng maraming Pilipino. Mga minamahal na kapamilya, tatandaan po natin, hindi lahat ng may microphone ay may integridad. Uulitin ko po sa inyo ha, hindi lahat ng may microphone ay may integridad. Hindi lahat ng may camera ay may prinsipyo. Hindi lahat ng may platform ay may malasakit sa bayan. May iba dyan, ang tunay na agenda ay views, clout, pera, manipulation at kapangyarihan, at ang nakakatakot habang pinapanood sila ng tao. Unting-unting namamatay ang discernment ng bayan. Kaya ngayong umaga, gusto ko pong hamunin ang bawat Pilipino. Huwag kayong tamad mag-isip. Huwag kayong uto-uto. Huwag kayong aanga-anga. Huwag kayong madaling magpadala sa emosyon. At higit sa lahat, huwag nyong hayaang gamitin kayo ng propaganda machinery. Dahil tandaan nyo po ito, kapag emosyon na ang basihan ng katotohanan, madaling manipulahin ang tao. Kapag galit na lang ang laman ng isip, nawawala ang wisdom. Kapag fake news na ang pinaniniwalaan ng lipunan, unti-unting namamatay ang demokrasya. At kapag ang pinakamasakit sa lahat, minsan ang nagpapakalat pa ng fake news, sila pa ang nagsasabing sila raw ang lumalaban para sa katotohanan. Mga kababayan, ang katotohanan hindi lang dramatic, hindi laging viral, hindi laging sensationalized. Minsan tahimik lang ito. Minsan, boring pa nga. Pero ang tunay na katotohanan, kahit pa ulit-ulit baluktutin, kahit pa ulit-ulit siraan, kahit pa ulit-ulit takpan ng propaganda, mananatiling pa ring katotohanan. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon kay Michelangelo dito sa Sunny Side Up, please protect your mind, protect your discernment, protect your soul from deception. Dahil ang bansang hindi marunong mag-discern, madaling pag-away-awayin, madaling manipulahin, madaling sirain. At tandaan nyo ito, mga minamahal na mga kababayan at kapamilya, the greatest battle of our time is no longer political. It is the battle for truth. At kapag natalo tayo sa laban na yan, hindi lang eleksyon ang mawawala. Pati kaluluwa ng bayan ay mawawala. Pagdasal po natin ang isa't isa. Pagdasal po natin ang ating bayan. Maraming salamat po sa pagsama nyo kay Michelangelo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At gaya po ng paalala ko po sa inyo, kung di na tayo masyado maganda at pogi, bumawi sa ugali. God bless you!
0: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap? Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Partner! 2 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panayam mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosomes at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?
0: Good morning!
1: Good morning! Happy Mother's Day!
0: Happy Mother's Day!
1: Ayan!
0: Happy Mother's Day
1: sa
0: po.
1: Mga ina.
0: Sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga nagsisilbing ina. Saludo po kami sa inyo. Grabe po ang inyong sakripisyo. Thank you so much po.
1: Yes.
0: Sa lahat, wala po kami dito ng aking partner kung hindi dahil sa aming mga ina.
1: Kung hindi dahil po sa inyo.
0: Thank you so much po. Happy Mother's Day sana
3: Happy
0: po.
3: Happy Mother's Day!
0: Enjoy nyo ng to the fullest ang araw na ito dahil deserve nyo po yan.
1: Rest muna. Yung mga tigasin muna ang gagalaw sa bahay.
0: Tama!
1: Mga tigasain. Tiga luto,
0: sigurado
1: tiga laba.
0: Oh, ikaw gagalawa.
1: Andito ako eh.
0: So, kasalanan ko.
1: Nice. Okay, sa lahat po ng mga ina, sa ina ko, sa ina mo, sa ina nating lahat.
0: Yes, Happy Mother's Day. Ay, simulan na po natin ang ating programa para po sa mga nanay for today at sa mga syempre muli nagsisilbing nanay. Good morning po, good morning. Ako po si Victoria Tulad.
1: Happy Mother's Day po at ako naman ang inyong kapamilya sa pangalan po ni Christian Yosores, Jesse Cruzat, ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow po at ilike ang DZMM Teleradyo Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo! Yehey! Kaya naman, subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send po kayo ha sa Viber number po natin na 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
1: Anong ganap?
3: Anong ganap?
0: Anong ganap?
1: Anong ganap? Ang
0: daming. Happy Mother's Day,
1: muli. Ang daming ganap.
0: Ang daming ganap. Happy Mother's Day po sa aking nanay na si Jinky Tulad, sa aking mother-in-law na si Estrella Rosales, sa aking sister na si Jessica Tulad Baylas, at sa aking pa mga sister-in-law. Happy
1: Siyempre,
0: Mother's Day.
1: Oh, hindi ko ipapatalo ang aking inay. Ayan, si Aling Vicky Angela Cruzat.
0: At syempre,
1: Vicky din yun. Angela Cruzat, tas Vicky, di ba? Ang lapit.
0: Best name. Best name ever. Although,
1: at syempre, sa aking the one, Happy Mother's Day kay Ebony Rosales
0: mo,
1: na nag-aalaga ngayon kay baby niya.
0: Hello. Happy Mother's Day po.
3: Happy Mother's Day.
1: At sa aking lola, Nardita Tenorio, Happy Mother's Day la. Sa lahat ng aking mga auntie, aking mga kapatid, at mga hipag, lahat po sa inyo. Happy Mother's Day. Lahat na kayo.
0: Lahat na po.
1: Para walang
0: pati
1: magtampo.
0: Pati po yung mga nasa DZMM at
1: yes. Oh, sa mga ina nyo dyan, Happy Mother's Day.
0: Muli, sana po ay ma-enjoy nyo to the fullest ang araw na ito. At para po mangyari yan, samahan nyo na rin po kami.
1: Correct.
0: Hanggang alas 8 ng umaga ni Jesse Cruzat dito po sa Anong Ganap. Ihatid po namin sa inyo mga pinakamainit na balita. Kaya simulan na po natin ang pagbalik sa malalaking ganap sa magdamag.
3: Anong ganap?
0: Una na po riyan, DILG wala pang natatanggap na kopya ng umano'y warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito pumutok na balita kahapon.
1: Kahapon eh, no?
0: Nawindang tayo dahil...
1: Naaligaga ang madlang people.
0: Meron umanong information na naglabas na nga ng ICC, ang ICC, ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa at natanggap na raw ng Interpol ang arrest warrant na yan. Pero pinabulaanan nga po yan ng Department of Interior and Local Government. Hearsay daw po yan. At ang Department of Justice ay sinabing wala rin silang ganyang impormasyon.
1: Pero yung PNP sinabing sakaling merong ilabas na warrant of arrest, eh handa sila.
0: Mm-mm. O diba sabi nga ni DILG Secretary, naghahanda sila ng
1: 10,000?
0: Oo, 10,000 na police. Para kung sakali man na kailanganin na nga na arestuhin si Senator de la Rosa. Matatandaan niyo po, si Senator Bato ay hindi na po pumasok sa Senado mula noong November noong sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na meron nga pong warrant ang ICC.
1: Na posible, diba?
0: Para sa kanya. Oo.
1: Pero ano kaya talaga, partner? Ano? Ang ICC, merong pahayag na no public warrant has
0: no
1: been released.
0: No public warrant. Oo. So may private warrant ba?
1: Diba nga, may qualifier eh. Kaya magtataka ka, no public.
0: Mm-mm.
1: Eh diba yung kay former President Duterte, if I'm not mistaken, secret yung
0: secret
1: una, diba?
0: Well,
1: secret.
0: May mga ugong, diba? Pero on the day na rin yata.
1: Kaya,
0: hindi rin siya...
1: Di mo sure.
0: Hindi rin siya sinabi na, oy, meron na ha, ito na. Pero it makes sense, diba? Bakit mo maipapublicize ang warrant of arrest? Eh, gusto mo nga mahuli yung isang personalidad.
1: Oo.
0: So, kaya siguro nag-iingat si Senator de la Rosa. Pero again, doon pumapasok din yung mga batikos laban sa kanya na kaso senador ka pa rin eh, bakit ka magtatago? Dapat ginagawa mo ang iyong tungkulin.
1: Yung kanyang mga absences, di ba?
0: And pinapasweldo pa siya.
1: Pinapasweldo pa siya.
0: Mm-mm.
1: Ano kayang reaksyon niya kahapon?
0: Oo nga, walang...
1: Siguro bigla siyang napaganon sa, napaganon sa upuan niya, no?
0: Walang reaksyon, talagang tahimik ang kampo ni Senator de la Rosa. Matatandaan po natin, si Senator de la Rosa ay co-accused ni former President Rodrigo Duterte doon sa kasong Crimes Against Humanity. Diyan nga po na dinidinig sa ICC sa the Netherlands. Kaya pinag-uusapan po natin itong posibleng warrant of arrest laban sa kanya. Tabayanan po natin.
1: Hintayin natin po yan.
0: Kung biglang mag-show up si Senator Bato sa Senado.
1: Akala ko biglang mag-show up yung ano?
0: Yung alin? Yung warrant.
1: Pwedeng both. Pwede bang sabay?
0: Pwede rin.
1: Tingnan natin.
0: Sa Lunes.
3: Anong ganap?
1: PGMN or Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta. Naku, galing tayo dun kahapon, partner. At apat na kasamahan pansamantala pong nakalaya matapos magpiansa sa kasong robbery extortion.
0: Ibigay mo ang detalye.
1: Kahapon, nandyan tayo sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa at ang tagal natin, stake out, partner. Ang tagal na
0: sabi mo, magbabantay ka ng MPD.
1: Di ba nga, nasa may tondo na ako that time. Tapos nagtitext ang ating desk na possible na lalabas nga raw kahapon. So, divert ang lolo mo. So, punta tayo ng NBI. Nandun yung kanyang mga abogado, si Attorney Bernice Piñol Rodriguez at yung isa pa si Attorney Ramil Imperial, if I'm not mistaken. Dumalaw sila doon. Kahit yung tatay ni Franco Mabanta, si Roger Mabanta
0: tito.
1: At yung tito, kambal pala sila, partner.
0: Ba?
1: Pare sa San Juan City, Batangas, if I'm not mistaken. Or San Juan City dito. Si Francisco Mabanta. Yun, nilabas kahapon yung release order ng Pasig RTC Branch 167, bawat isa sa lima akusado nakapagpiansa ng 120,000 pesos sa kasong robbery extortion.
0: Okay.
1: Kahapon, sobrang ilap ng abogado niya. Ito yung lalabas. Tatanungin namin kung may update.
0: So, pwede pala magpiansa ng weekend?
1: Yun ang sabi kasi May 9 yung date dun sa release order. Parang may mga
0: May 9, which is
1: kahapon. Yes, kahapon. So, pero ang sinasabi nung tatay ni Franco Mabanta, Friday pa lang inasikaso na nila yung bail.
0: Okay.
1: So parang kahapon lang na-release yung release order dahil nga sa mga inasikaso nilang dokumento.
0: Okay.
1: Pero ang bottom line is kahapon, di ba? Sabado, may korte.
0: Pwede naman pala mag-release.
1: So nakalaya sila.
0: So lahat silang lima.
1: Yung lima.
0: Okay.
1: At walang pahayag si Franco Mabanta. Sabi niya lang, thank you.
0: So ngayon, inaabangan din natin yung tama ba subpoena against dun sa isang anchor.
1: Ang sabi ng NBI, meron na silang inilabas na subpoena kay CJ Hero.
0: Mm-mm.
1: Pero ang sabi naman ni Attorney Rodriguez, nung Friday, wala silang natatanggap na kopya ng subpoena. Kahapon tinanong ulit natin siya, ang sabi naman niya, wala siyang sinabi pala, no comment siya doon. Kaya hindi natin alam kung natanggap na nila or hindi pa. Mm-mm. Pero one thing is for sure, deleted na or I think deactivated na yung account ni CJ Hero.
0: Ah, okay. Oh, hindi na makontakt.
1: Hindi na, wala siyang ano ngayon, wala siyang appearance sa mga social media account. Mm-mm. Niya.
0: So, ang background po ng story ng ito ay inaakusahan ang PGMN or yung Peanut Gallery Media Network ng robbery extortion against former House Speaker Martin Romualdez. Kinikikilan daw po nila ng halagang 300,000 pesos.
1: 300 million.
0: 300 million ba?
1: Yes, 300 million.
0: Naman ng 300,000. 300 million pesos.
1: Tapos sila ay na-entrap dyan po sa Pasig. Isang subdivision sa Pasig City noong May 5, Martes. Dahil nga dun sa mali-maletang milyong-milyong pisong laman ng maleta. Parang 4 tranches to eh. Mm-mm. Parang napagkasunduan na 75 million muna.
0: Okay. So 75 muna yung binigay nung May 5. Kasi nga, ang sabi po nila, kung hindi sila babayaran ay maglalabas
1: ng 90-minute video.
0: About the corruption, alleged corruption of Mr. Romualdez.
1: Implicating Romualdez o dun sa flood control scandal. Kaya, ayun, ang tanong po ngayon, ano yung kahihinat na ng kasong ito dahil ang sabi ng kampo ni Mabanta ay positibo po silang madidismiss ng korte ang kanilang kaso.
0: Ano nga bang next? Maghaharap na sila sa korte?
1: Ang sabi ni Attorney Rodriguez, hihintay na lang nila yung resolution ng korte. Pero syempre, kahit nakapagpiansa still, umuusad yung kaso partner. Pero okay, hintay natin kung anong magiging disposition dito ng NBI. Kung may iba pa bang kasong possible na maisang pa. So, at yun ngang subpoena.
0: Okay.
1: Kasi imbisigahan din yung kanyang co-anchor na si CJ Hero.
0: Okay, abangan namin yan. Abangan mula sa'yo, natin. Ha?
1: Mm-hmm.
3: Next week. Anong ganap?
0: Samantala, VP Sara Defense Team handa sa anumang resulta ng pagdinig ng kamera sa Lunes. Kausap po natin si Attorney Michael Poa, ang kanyang, isa sa kanyang mga abogado, at sinabi nga po niya kahapon na magmo-monitor po sila sa Lunes dahil sa Lunes ang nakatakdang botohan sa House of Representatives tungkol po dito sa Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte. Kung siya ba ay i-impeach ng Kamara for the second time tomorrow.
1: Yes, pero diba sabi ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, positibo silang makakakuha sila ng more than one-third ng boto. Mm-hmm. 215
0: yung binabanggit niya.
1: Pero yan ang tanong.
0: 106 lang ang kailangan.
1: Abangan natin bukas kung tataas ba yung numero na yun or may mga magba-back out ba.
0: Abangan din po natin kung bukas na ba iaakyat agad sa Senado.
1: Ayun,
0: or kung sa after, partner. Sabi ni Representative Joel Chua ng Manila, baka after one or two days pa.
1: Oo.
0: Let's see. Kasi
1: pero
0: syempre,
1: last time, abangan naman diretso, di ba?
0: Kasi last day na rin nun. Mag-adjourn na nun.
1: Kaya
0: na hinabol nila. Eh ngayon, kakasimula pa lang ng session. Hanggang June 5 pa ang session. So baka hindi sila ganun ka-pressed for time.
1: At nandiyan na naman nga po ang walang kamatayang interpretasyon ng madlang people sa salitang fourth tweet. Tingnan po natin. Tingnan na lang natin, partner, kung kaninong fourth tweet nga ba ang mananaig. Di ba may mga nagpagawa pa nga ng shirt nun eh, di ba? Na fourth tweet.
0: Kasi agad-agad. Pero sabi ng Supreme Court ay within a reasonable amount of time.
1: Pwedeng it may be longer,
0: shorter. It can be weeks, months. Depende sa interpretation. Pero iba ang interpretasyon ni Senate President Tito Soto na sinabing agad-agad.
1: Agad-agad.
3: Anong ganap?
1: At Representative Asidre, hinamon po si Senador Aimee Marcos na maglabas ng ebidensya sa umano'y incentive package para sa mga boboto pabor sa impeachment. May ganun ha?
0: Oo, meron daw ganun. Ang sinasabi ay may MOOE, may parang 3 million pesos na maintenance and operating expenditure yung pondo para sa MOOE na ibibigay kung boboto pabor na mapa-impeach si VP. Meron ding, I think, if I'm not mistaken, 5 million pesos pa yata na additional. Tapos kung ikaw ay... Sorry. Ibibigay sa'yo yon kung hindi ka boboto. Ay, hindi. Mali. Ano ba yung Victoria? Ibibigay sa'yo yon kung ikaw ay boboto.
1: Pabor. Doon sa impeachment.
0: Yun yung nakalap daw na impormasyon ni Senator Aimee. Kung hindi ka boboto, wala kang additional fund.
1: So, may ebidensya.
0: Ang alin?
1: may ebidensya ba? Ang tanong
0: si
1: ni
0: Sen Aimee,
1: Representative Basidre, di ba?
0: Yun nga yung hinihingi
1: ilabas
0: nila. Ilabas. Even si Representative Jervil Luistro, sabi, idininay niya kahapon na wala silang, at least for her, wala siyang natatanggap, wala siyang nababalitaan, gano'n. So, ilabas nga raw ang ebidensya kung meron man ganong incentive package.
1: At kahit nung naunang impeachment partner, di ba, may mga ugong-ugong na kung wala kang, kung boboto ka hindi pabor, wala ka. Kung boboto ka pabor, meron ka. Oo, parang ganon yung nangyari. Pero lahat ngayon ay ugong. At tingnan po natin ang mangyayari dahil si Representative Basidre ay humihingi nga ng ebidensya kay Senador Aimee Marcos partner.
0: Yes, everyone is asking for evidence. Let's see.
1: Nasaan? Ilabas ang ebidensya. Oo.
0: Nako, ma-action po ang susunod na linggo na paparating.
1: Kaya
0: dapat po ay kumapit na tayo at maging ready tayo, of course, with the information that we have.
1: Kaya dapat, at partner, mag-beauty rest ka buong maghapon after nitong program. Matulog ka.
0: Ay, nako.
1: Mag-movie ka.
0: Hindi ko nga alam kung gusto ko ba lumabas kasi for sure, ang dami rin lalabas.
1: Mag-celebrate
0: ng Mother's Day. O mas masarap mahumiga na lang, magkaroon ng drama.
1: Kasi bukas, tomorrow is another day. Ayun.
0: Partner, sa oras na 6:17, tayo po ay magko-commercial gap muna after nitong babasahin ng aking partner na si Jesse Cruzat.
1: Yes naman, mga kapamilya, araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel, yehey, sa Metro at Mega Manila. Ayun po yan sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong March 2026.
0: Palakpaka!
1: Congratulations!
0: Congratulations!
1: Salamat po, kapamilya.
0: Sana may papandesal si Zach.
1: Ayun o.
0: Congratulations!
1: Para naamoy ko nga eh.
0: At sa oras mong 6:18, magkakommercial lang po kami. Magbabalik pa rin po ang
1: Anong Ganap?
2: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong Ganap? Anong Ganap? Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Sekistrenda at DZMM Teleradyo.
4: Nasaan yung ano?
5: Oh.
4: Saan ba dito yun?
5: Ito ba? Ito?
4: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina eh.
5: Ano ba anak? Ito oh.
4: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
6: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DCMM. DCMM Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
2: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
4: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: kabataan para alam mo kung anong ganap.
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good Nako, morning!
0: Yung mga nanay dyan ha, araw nyo to ha.
1: Bakit ako nandito?
0: Ha? Oh. Iba ka kasi. Good Ikaw ay natatanging ina.
1: Ewan ko sa'yo. good morning po. Oy, sa mga nakakamiss po kay Christian Yo, sorry sa mga naghahanap po sa aking partner. Mm-hmm. He is just making asikaso something.
0: Akala ko, he's just around the corner.
1: He's just there. And also, syempre, taking a much deserved break. Yes. Si Christian, galing po yan sa pagkocover ng ASEAN sa Cebu.
0: Ayun. Mm-hmm.
1: Kasi nag-message kahapon ng ating avid listener na si Sir CO from Toronto, Canada. Hinahanap si Christian.
0: Asan si Christian?
1: And hello rin po kay Jill Borjal, syempre. Na nakalimutan kong batiin kahapon, pasensya na po.
0: Lagot.
1: Ayan, sa oras sa 6:22, kumuha po muna tayo ng update sa lagay ng panahon dahil pumasok na po ang Bagyong Caloy sa ating Philippine Area of Responsibility. Good morning po, Ma'am Grace Castañeda, Pag-asa Weather Forecaster. Wait lang po.
2: Panahon, panahon, patrol!
1: Good morning, ma'am.
3: Yes po, magandang umaga sa ating lahat. Update nga dito sa minimonitor natin na si Bagyong Caloy. Pumasok nga po ito kagabi ng 6 PM. So hanggang so ngayon po, na-maintain pa rin ito yung lakas nito habang binabaybay yung Philippines. Si huling namataan sa layong 870 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay pa rin po nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 80 kilometers per hour. So sa ngayon po, ito ay nasa tropical storm category and ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Generally, kikilos pa rin po ito sa Philippine Sea but hindi po natin nakikita na lalapit ito sa ating kalupaan. So ngayon wala po itong epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. And wala rin po tayong nakikita ng mga pag-ulan na idudulot nito directly maliban na lamang po sa trough or extension nito na posible po magdulot ng mga scattered na mga pag-ulan sa silangan ng Visayas at Mindanao simula po mamayang gabi. So yung mga pag-ulan na in-expect po natin ay mostly mga light to moderate po ng mga pag-ulan pero pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And in the next 12 hours po, patuloy pa rin itong ma-maintain yung lakas nito but possible po mamayang gabi is mag-weekend din po ito or maging isang ganap na tropical depression na lamang. And sa mga susunod po na araw, most likely by Monday, possible po na maging isang LTA na lamang po itong si Bagyong Caloy. But still, monitoring pa rin po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Sa ngayon po, yung easterlies ay yung nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito sa Metro Manila and rest of the country, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din po yung ating panahon dito sa Metro Manila. 41 to 42 degrees Celsius yung ating forecast heat index while for most of Luzon naman pati yung ilang areas din ng Visayas, maaari pong mag-range from 42 to 44 degrees Celsius. So generally, nasa extreme caution to danger level pa rin po yung forecast heat index natin. Kaya hanggat maaari, limitahan pa din yung ating mga outdoor activities or kung di naman maiiwasan, lalong-lalo na kung yung nature po ng trabaho natin ay sa labas or outdoor, from time to time magpahina at sumilong na lamang po tayo, ugaliin din natin yung pag-inom ng tubig and huwag po natin kalimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Opo, Ma'am Grace, so we expect na itong si Bagyong Caloy matutunaw, malulusaw na lang po ito sa ating PAR.
3: Yes po, tama po kayo. Habang binabaybay niya itong Philippine Sea, yung karagatan po silangan ng ating bansa, most likely bukas po ng gabi is malusaw po ito na into a low pressure area.
1: Okay, tapos, so wala siya, hindi siya makapagdudulot ng malakas na pag-ulan doon sa may bandang Bulkang Mayon kasi baka may mga nag-aalala na baka magkaroon ng lahar flow or malakas na pag-ulan, nagkaroon nga po ng PDC, Pyroclastic Density Current.
0: Uson.
3: So ngayon po, no, nakikita natin possible yung trough or extension po nito. Magdulot po ng mga scattered lang ng mga pag-ulan. Pwede po tayong may short duration ng malakas na pag-ulan but hindi po siya katulad nang nararanasan natin usually kapag may malakas na bagyo, na tuloy-tuloy po yung mga malalakas na pag-ulan. Ito po, parang mga scattered po siya or basta any time of the day po, possible na may mga pag-ulan po tayo.
1: Okay. Ayun. Maging alerto pa rin po tayong lahat kahit po na hindi malakas ang bagyong ito. Ma'am Grace, thank you so much
0: thank po. Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Yan po si Ms. Grace Castañeda, Pag-asa Weather Forecaster.
4: Anong ganap?
1: Buti na lang hindi malakas itong bagyong Kaloy, pero yes, maging alerto pa rin po dahil meron nga pong mga scattered rain showers na posibleng magdadala pa rin ng may kalakasang pag-ulan kakaunti for a period of time.
0: And somehow, sa mga magsasaka natin, eh, pabor ito dahil ang haba na nung tag-init.
1: Kaya matindi ang init.
0: Kahit pa paano, madidiligan yung kanilang mga pananim.
1: Oo nga. At quarter sa oras na 6:27, punta na po tayo sa ating unang paksa. Pag-usapan po natin yung pagbibitiw ng counsel ni former President Rodrigo Duterte na si Nicholas Coffman at yung assistant counsel na si Dove Jacobs mula nga po sa kanilang tungkulin sa pag-defend sa kanya dyan sa may ICC. I-welcome po natin si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Good morning po, Attorney Chrissy. Welcome back po, Victoria at Jesse.
5: Good morning!
6: Maganda umaga, Victoria, Jesse.
1: Opo. Ma'am, although naglabas na po kayo ng pahayag kahapon, pero hingi na rin po namin para po sa ating mga televiewers, ano po ang masasabi nyo dito sa pag-withdraw ni Attorney Coffman, ni Attorney Jacobs para sa pagiging defense counsel ni former President Duterte?
6: Siyempre, sa bahagi ng mga biktima, wala namang kaming say dyan. At karapatan niya ng akusado, bahala po sila kung papaano nila buuin ang kanilang legal team. Pero siyempre, may pangamba talaga na madedelay ang trial. Kasi di ba, pag nagpalit kang abogado, sasabihin yan, ay, kailangan ko pang aralin, alamin ko pa kung anong remedies.
1: Mm-mm.
6: Pero, sa tingin namin, sa sipat ko, hindi na pwedeng maging excuse yun. Dahil bago, diba, bago yung stage natin, trial stage. Magsisimula pa lang naman ang kumbaga, harapan tungkol sa ebidensya for trial.
1: Mm-hmm.
6: Kaya dapat walang delay itong pagpapalit ng abogado na ito.
1: Mm-mm. So, dapat tuloy pa rin yung May 27 na status conference?
6: Yes. Yung hearing na yun, dun sa submission ni Coffman, sinabi niya na may assurance siya, ha? Sana naman mapagkatiwalaan, kaya lang. Anyway, sabi niya, sisipot naman daw yung abogadong isa pa. Lalo na, tama ba, na-meet na ba niya or nagkausap na? Kumbaga, eh, hindi naman masyadong gulatan at kumbaga, hindi siya nagbitaw ng walang papalit kaagad.
1: May idea kayo, ma'am, kung sino ang papalit kay Attorney Coffman? Kasi redacted eh, doon sa document.
6: Naku, sila yan. Sino dapat magsabi niyan? Mahirap makialam. Pero, masabi eh, abogado na malaki ang, o marami ng experience sa court, sa ICC.
0: Ayun. In a bird's eye view, ma'am, ano yung possible maging epekto nito kung meron man sa usad nga ng kaso at pagdinig dito kay former President Duterte dyan sa ICC?
6: Well, aside dun sa scheduling, etc., na dapat nga wala, no? Yung strategy, ano ang nakita natin na estratehiya ng defense noong pre-trial, preliminary, ito confirmation of charges hearing. Ayan. So yun yung particularly naalala nyo may isang buong araw na sila ang nagsasalita. Well, si Coffman ang nagsasalita.
0: Mm-hmm.
6: February 26. Yun yung pangatlong araw ng hearings. Nilatag nila. Hindi naman si Duterte ang may kasalanan dyan dahil ganito. Hindi naman ganun karami ang namatay. Di ba? 3% lang yan. Yung strategy na gano'n ay makikita natin sa bagong abogado. So, abang din kami kasi ayaw namin pangunahan yung defense kung ano ba talaga ang magiging primaryang depensa nung Duterte.
1: Mm-mm. So how are you preparing, ma'am? Aside from, syempre, inabangan natin kung kailan nila i-announce, kung sino ba, paano yung bagong abogado, how is the team of the victims, of the EJK victims preparing for the change sa defense team?
6: Well, nakipag-ugnayan kami sa aming common legal representatives of victims. So ito po yung tatlong abogado na appointed na mag-represent sa mga biktima during the trial. Sa ngayon kasi, syempre busy kami sa paghahanap ng mga biktima na gusto pang magpa-register. Hindi pa formal na bukas yung admission of victims. Pero kumbaga, magbubukas talaga yan. Pwede pa pong magpatala ng mga biktima. Mm-hmm. Walang epekto doon yung pagpapalit ng abogado. Kaya hindi naman namin kailangan i-explain. Sa totoo, nung may pinagbabanggitan kaming mga biktima na, nagpalit ng abogado, parang sila, and so, ano po bang epekto? Wala naman nga, no?
1: Mm-hmm.
6: Kaya tingin ko hindi na siya ganung kalaking kumaga obsession para sa mga victims dahil kung ano't ano man, hindi pa rin naman naiiba yung nakaraan. Inutos pa rin ni Duterte, ganito pa rin ang nangyari. Kaya, eyes on the prize lang kami.
1: Mm-hmm.
6: Admission ng victim at sa dulo, sana makonvict si Duterte.
1: Mm-hmm. Did you expect, ma'am, yung possible reorganization ng defense team, yung pag-alis ni Attorney Kaufman, given na hindi nila naipapanalo yung confirmation of charges?
6: Personally, ako oo, expected ko ito. Hindi dahil hindi nila naipanalo. Nabalita na lang yun later.
1: Mm-hmm.
6: Pero una, talagang tactic ito. Diba? Para magpa-delay kung sakasakali. If there was, kumbaga, if at a specific time during the proceedings, ay bumitiw ka. Kunyari, before ng confirmation hearing, abay, talagang magkakaroon yun ng epekto dun sa schedule. Ah, wala kang abogado. Marami ding kumbaga, sa pagsipat mo dun sa track record ng mga abogado, saan ba sila nai-involve, have they gone into trial, etc. Makikita mo na may malaki talaga yung possibility na magpalit-palit.
1: Mm-hmm.
6: Pero, on the other hand naman, ang hirap din namang pangunahan talaga yung defense.
1: Yes. Mm-hmm.
6: Hindi namin choice. Kaya, nung sabi namin, teka, kung dito tayo mag-focus, baka maging yung kumbaga yung parang counter-offensive. Yung counter-offensive, masyado nating mafokusan kaysa sa mag-focus din sa ano ba talaga yung kaso. Ang sa amin, ang naging, kung kay Nicholas Kaufman, ang naging, hindi naman problema, no? Pero yung naging challenge, gano'n na lang. Ano? Ang naging challenge po namin kay Nicholas Kaufman ay yung sigasig din niya sa pagsasalita sa media.
1: Ah, yes.
6: At yung pag-frame niya ng ibang mga issue. Isa na po yung isang punto, kung naalala niyo, may sinubmit po patungkol sa interim release na statement si Kaufman. Sabi niya, the prosecution poses no objection to the interim release. Ito yung nabanggit ko nga na para akong binuhusan ng malamig na tubig na, ha? Diba, nag-request siya, interim release, hindi na daw mag-oppose yung prosecution.
0: Mm.
6: Parang, ha? Ganun ba? After a few days, sabi ng prosecution, uy, hindi ah.
1: Mm-mm.
6: Sabi niya sa court.
1: Mm-mm.
6: Kaya kami parang, okay, mukhang mahihirapan tayong timplahin tong abogado na to kung may, ako, misrepresentation yun, ano, of what the prosecution and the defense have talked about. So, may mga ganun punto. Ngayon, may issue na naman tukol dun sa mga lawyers. Ang sabi kasi, tama ba, nung hearing, meron po mga abogado galing Pilipinas.
1: Mm-hmm.
6: Pero sa labas ng korte, these lawyers are members of the legal team.
1: Mm-hmm.
6: Ay naku. Kaya, medyo sabi, dun ngayon, pinag-explain ng court kung paano nga ba. Member ba yun ng legal team? As what you said, outside of the court? Or hindi member? As what you said, inside the court.
1: Mm-hmm.
6: So yun din po yung mga naging issue. Sana yung susunod na abogado mas maging maingat din sa kanilang mga sinasabi.
1: Mm-hmm.
6: Sikapin din naman namin yan sa bahagi namin.
0: Ayun. At attorney, nakikita nyo ba tong vantage point para mas mapalakas pa yung claim ng prosecution at talagang marating yung inaasam-asam na conviction nito nga si dating Presidente Duterte.
6: Na kung sino pa man po ang abogado ni Duterte, hindi maiiba ang ebidensya. At yung ebidensya ang nakaharap na, nakita natin, nagkaroon ng mga patayan, malawakan ito o sistematiko. Sa ating nga, at sistematiko. May alam ito ni Duterte at malinaw na siya ay kumbaga kasali doon sa nag-encourage ng killing. Kaya para sa amin, hindi naman ang abogado niya, good luck. Dahil matibay ang ebidensya, confident po ang mga biktima patungtong sa trial.
1: Mm-mm. So pag-usapan naman natin, Attorney Chrissy, yung ano ba yung next? So ang next is yung May 27 status of conference. Pakibanggit nyo nga po uli kung ano po ang mangyayari dyan.
6: The status conference, ito ay totoo lang, pag-check ng status. O, kamusta na? Nakuha mo ba yung ebidensya? Parang ganon. Makakailan pong status conference ha? Eh, hindi lang po ito ang isa-isahang meeting or hearing sa kasong ito. The status conference na ito, dahil pinakauna, pag-uusapan po ang maraming bagay. Katulad ng schedule ng hearing, kailan kaya ang posibleng panimulaan ng trial, ano pa ba ang mga kulang ng prosecution na ibigay sa kabila, ito yung ebidensya, kasi nag-transmission of evidence na last year, parang mahigit 5,000 pirasong ebidensya ang pinagpasahan na. Si defense din, nagbibigay na ng ebidensya, nagpanimula na silang transmission, parang naka 2 or 3 tranches of evidence sila. So, kamusta ba yan? Nakuha nyo ba? Okay ba kayo? Kasi may email din ito. Okay ba kayo sa email? Okay ba kayo dun sa e-court system? I-access ba kayo? Yung room nyo. May mga ganun eh. So, logistical matters. Pero may isang mukhang mabigat na pwedeng pag-usapan. Hindi ko lang alam kung mapagpapasyahan na doon. Yung detention. So, yung mga judges, nung last week, sabi nila, mag-submit nga kayo ng observation on the detention of Duterte. Nag-submit naman mukhang kahuli-hulihang act ito ni Kaufman, nag-submit ang defense ng kanilang observations. At ang tinitimpla ko eh, parang hindi naman sila humihiling outright ng interim release. Wala pa. Hindi niya isinulat sa dulo. Pero sabi niya, pwedeng patingin ng CCTV sa detention facility kasi parang nahuhulog-hulog. So may ganun daw reported incidents ng nadadapa siguro, nahuhulog. Kaya pag-aaralan siguro nila or nung susunod na abogado kung anong gagawin doon. Pero ang nakita ko, merong nang parang mas mahigpit or mas continuous ang monitoring kay Duterte dahil sa daw ay elderly detainee.
1: So, sabi nyo nga po makakailang status conference. Yung trial, we still expect earliest 6 months to 1 year? Tama po ba?
6: Ako gusto ko sana yung, kumbaga, I speak it to the experience, October 2027 up to February October 2026.
1: Okay.
6: Up to February next year. Tagal pala, no? Pero yung October kasi parang yun yung pinakamabilis. Tapos ako nga, sabi ko, sana naman makapag-hearing by December 2026. Kasi may panahon niya na yung court na parang end of the year. Usually doon nila pinapasok yung parang big ticket items nila. Decision, hearing o kung ano man yan. Makaisa man lang. Tapos next year, doon yung talagang first. Kasi syempre sa first hearing naman, wala namang kaagad-agad na inuupo.
1: Opo.
6: Ano pa lang yan, parang pwedeng opening argument, opening statement. So tingnan natin kung makaka-apekto ba ang makaka-ano lang dito, kumbaga makakapagsabi kapag nag-enter ng appearance, yun yung tawag natin, ano, yung bagong abogado, tapos nag-submit ng motion to reset. Ayan yung ayaw natin.
1: So
6: abangan natin kung may ganun nga ba.
1: And then ma'am, tama, i-review rin yung detention ni former President Duterte?
6: Yes. hindi ko lang alam kung yung desisyon ay sa araw na yon. Pero yung review na yan, again, yung punto natin, hindi usapin ng humanitarian release ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay, does he deserve to be released based on, one, isipot ba yan voluntarily? Two, hindi ba yan tatakas? O pakikialaman yung proceedings? Pangatlo, hindi ba yan gagawa ng dagdag krimen? So, yun po yung standards para sa interim release. Kung madapa-dapa ka, it doesn't go into any of those criteria.
1: Mm-mm. By when, ma'am, yung possible decision po ng court on the review?
6: I would say by June.
1: Ah.
6: Meron na yung ano, meron yung, ano lang, not really decision, no? Pero but a statement na either it's saying, okay, there are no changed circumstances. Wala pong nabago doon sa detention ni Duterte. Kaya he continues to be in detention.
1: Mm-mm. Ma'am, kahapon, merong balita na di umano ay may arrest warrant na against Senator Bato de la Rosa. Natanggap na raw ng Interpol. Anong information naman po ang natanggap nyo kung meron
0: ba kayong nasasagap, ma'am?
6: Naku, kung ano nasasagap ko lang din sa inyo, sa media. Pero, again, ang hirap mag-confirm or deny. Kasi ICC lang, o kaya yung Philippine government, depende din yan sa standards ng agreement nila, ang pwedeng mag-disclose niyan. Malaking epekto kasi noon dun sa eventuality of the enforcement. Kumbaga, baka naman announce, pinag-uusapan, hindi naman na-aresto. Kaya ako nga, nakakasama yun na pinag-uusapan ng pinag-uusapan, di si Bato, tago ng tago. Palalim ng palalim, ilalim ng bato yan. Kaya, kumbaga, chill lang kami kasi ang isa namang bahagi ng tika namin ay may possibility naman daw ng arrest. At kamonitor naman daw ang DILG, DOJ, sa mga development. Ang isang pangamba lang, sa Pilipinas, alam niyo naman yung mga nagtatatakas pwedeng dumaan sa kung saan-saan. Katulad ni Alice Guo, katulad ni Zaldico, di ba? Na kapag makapangyarihan ka, o kaya may pera, talagang kaya mong gawan ng paraan. Yun yung nakakadismaya Pero sana sa kaso ni Bato, hindi yun mangyari.
0: Mm-hmm. Pero kasi attorney, may inilabas na statement ang ICC na no public warrant has been released.
6: Yeah.
1: Does it mean may private warrant?
0: Ano yung, ang konteksto ko kasi rito ma'am, ay yung warrant ni former President Duterte. Ano yun? Yung by secret? Or kasi yung qualifier ma'am, may qualifier na public. So, hindi ba ibig sabihin nun, walang kung walang public, baka merong secret, parang ganon.
6: Tama. ganun ninyo, lahat ng ngayon, may parang bago silang patakaran na ang mismong application pa lang, secret na. Yung pag-i-issue ng warrant, depende yan sa judges kung secret o public.
0: Hmm.
6: Pero by default, secret. Para ma-ensure na mahuli mo. May hindi lang yan sa kaso natin, ano, yung sa mga issuance na, at saka application and issuance of warrant sa case sa Myanmar, yung kaso din sa Israel, yung kaso din sa Ukraine. Naging malaking issue yan dahil in-announce ang mga pag-issue ng warrant doon kay Putin o nasaan siya ngayon, hindi nahuhuli. May kumaga, ang tingin din ng ICC, actually, ng prosecutor in particular, tingin niya, meron ding silbi ang public warrant to deter future crimes. In this case, kay Duterte Bato, mukhang wala naman siya sa posisyon na to make or continue the crimes. Ang sa kanya ay new crimes, if ever. Kaya, palagay ko, dun sila sa secret na lang yan. Para mahuli. Kasi kung kay Putin, presidente pa siya Kaya parang no chance na akong mahuli yan. Ipapublic ko na lang para mahiya yung mga tao.
1: Okay.
6: In fact, lumiit ang mundo ni Putin.
1: Mm-hmm.
6: Si Putin, presidente ng Russia, na isuhan ng warrant of arrest. Eh, sino papahuli, manghuhuli dyan? Eh, di Russian police.
0: Hmm.
6: Eh, di hindi pwede, hindi kaya. Ang nangyari na lang, may ilang mga bansa na, either bumawi ng invitation o kaya si Putin mismo hindi nagtuloy sa kanyang state visit or parang out of the country kasi may chance na yung bansa ay ipahuli siya.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. So, hindi niyo attorney sinasabing meron, hindi niyo rin sinasabing wala, pero may posibilidad dun sa secret.
6: Oo, talaga. Ang problema lang talaga, parang the ICC decides when the public should know.
1: Tingnan natin, wait, baka wait, tayo, bulagaan na naman itong mangyari sa mga susunod na araw. Attorney Chrissy, thank you so much po at good morning.
0: Maraming salamat po.
6: Salamat. Magandang umaga at Happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day.
1: Salamat po.
6: Ingat.
1: Ingat po. Yan po si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR.
4: Anong ganap?
1: Partner, time check muna tayo.
0: Oy, partner, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Ayan, mamaya po ha, balikan po natin yung inyong mga komento tungkol po dyan sa usapin sa ICC at sa possible warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Segway mo po muna tayo sa ating pangalawang paksa.
0: Ayun.
1: Dahil noong Friday, partner, nag-launch yung Dapat Isa Lang Movement. Ito yung movement na binubuo ng iba't ibang civil society organizations,
0: ng pangalan, simbahan.
1: Ha? Oo, Dapat Isa Lang. Ang pinupush nila ay ang tunay na anti-political dynasty law through a people's initiative.
0: Ayun.
1: Kaugnay po niyan, makakasama po natin si Attorney Carlo Africa, tagapagsalita ng Dapat Isa Lang Movement. Good morning, Attorney Victoria po at Jessie.
5: Good morning po, Jessie and Victoria. Salamat po sa pag-invite sa akin dito.
1: Opo, thank you so much, sir, sa pagpapaunlak. So, sir, kayo na po nga ang magpaliwanag po sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaserbisyo. Ano po ba ang layon ng Dapat Isa Lang Movement? Paano po nabuo ang inyong grupo?
5: So, ang Dapat Isa Lang is a movement ng mga grupo, no, na sawang-sawa na sa korupsyon at sa kahirapan na dala ng mga political dynasties dito sa bansa. So, nabuo kami nung last year pala nag-usap na kami after yung flood control scandal, yung sumabog po ito. Ang dami, napansin po sa namin, ang dami nagalit ng Pilipino, ang dami nagalit ng mga grupo, mga simbahan, eskwelahan, mga kabataan, galit na galit po sa flood control scandal. Kasi karoon po ng pagkakataon na nakita natin na nagkakaroon ng pag-uusap, no, ukol sa pagpasa ng isang anti-political dynasty law. Pero napansin namin yung hala na yung tingin po namin na may hirapan po ang ating kongreso na mapasa ang isang genuine na anti-political dynasty law. At totoo nga po, napansin natin, hindi yung mga version po na meron tayo sa Senate pati sa House of Representatives, nakikita po natin, hindi po siya anti-political dynasty law, parang pro-dynasty pa nga itong mga version na nakikita natin. So dahil doon, nagsama-sama kami mga grupo upang gumawa ng isang movement para ipasang anti-political dynasty law gamit ang People's Initiative, kung saan kaya po ipasa ng taong bayan mismo ang batas na hindi na po tayo aasa sa Kongreso at sa Presidente, kundi aasa tayo sa taong Pilipino.
1: Opo. At yung People's Initiative, sir, paki-explain nyo lang din po. Paano siya mangyayari? Ano yung mga requirement?
5: So, yung People's Initiative is a constitutionally vested right po. So, sa constitution natin, binibigyan ng taong bayan ang kapangyarihan na pagpasa ng batas sa pagkuha ng mga, kailangan nyo lang kumuha ng mga signatures sa 10% ng nationally registered voters, tapos 3% ng bawat 3% ng voters ng bawat distrito, no? So, lahat ng 254 districts dapat makakuha ng 3% na signature ng ating mga registered voters doon. Kung makuha po natin ang 10% pati 3%, ipapasa po natin yung petition natin kay COMELEC. Kasi COMELEC po i-verify niya po, no, kung nakuha natin yung required number of signatures, yung 10% at 3% lang po.
1: Mm-mm.
5: Once i-verify ni COMELEC na naabot natin yung thresholds, yung mga requirement, magsasagawa po silang isang eleksyon kung saan ang buong lahat ng Pilipino, lahat ng registered voters sa Pilipino ay boboto kung saan ayon sila sa pagpasa ng petition natin na ipasa ang anti-political dynasty law. So once manalo yung petition natin sa eleksyon, magiging batas na po ito, hindi na po na ito kailangan dumaan sa kongreso natin o even yung kunin yung signature ng ating presidente.
0: Mm-hmm. Attorney, ito hong inyong kumbaga path na dinadaanan ngayon ay hindi madali, ano? Dahil sinabi nyo nga po ay tungkol ito sa anti-dynasty. Alam naman natin na dito sa Pilipinas ay talagang pamilya ang tumatakbo, pamilya ang nasa posisyon. Ano yung mga possible challenges na inaasahan nyo along the way dito sa isinusulong ninyong People's Initiative?
5: So Jesse, yung sinabi mo na mismo na problema talaga natin yung mga political dynasty natin. May isang study nga sinasabi, mahigit 90% ng Pilipino ngayon nabubuhay sa power authority ng isang political dynasty. No? So marami talagang Pilipino ang talagang tinatamaan or we're living under a political dynasty. And mapapansin natin yung political dynasty natin dito sa bansa, napakarami ng resources, napakarami ng pera, at napakarami ng sikat na sikat na sa lahat. May ibang dynasty pa tayo na alam natin marahas, no, gumagamit sila ng violence para mapanatili nila yung hawak nila sa kapangyarihan. So nandindihan namin na may takot rin tayo sa mga political dynasties, no, but yun din po yung rason kung bakit kailangan natin tong movement na to, dahil nga ang daming Pilipinong galit na galit na sa corruption, ang daming Pilipinong galit na sa poverty nadala ng political dynasties.

0: gumawa tayo ng isang movement para matanggal sila sa pwesto at pabayaan naman natin ang Pilipino na mamuno talaga sa ating bansa. Mm. At nakikita natin, nung December of last year, naka-survey na 54% ng Pilipino gusto na makipasa ng isang anti-political dynasty law. At nung late February po of this year, tumaas po yun from 52% naging 64% na po. No? So nakikita namin, parami ng parami ang Pilipinong nakikita na ang karahasan na dala ng ating mga political dynasty dito sa bansa.
1: Hmm. Sir, yun yung sinasabi niyong version sa camera. Eh, may mga loophole, ika nyo kanina, no? Ano ho ba yung pinaka-standard ng isang anti-political dynasty law? Dun sa sinasabi nyong dapat isa lang, ano yung dapat mangyari para sa inyong grupo?
0: So, para sa amin, no, nga, naging pro-dynasty talaga yung nakita natin dito sa Kongreso. Kasi kami, when we try to develop or write yung batas na ginawa, yung sulong po namin, ang gusto talaga namin maisip, paano ba natin matatanggal yung cycle of corruption na dala ng ating mga political dynasty? Kasi ang dami ng mga study that shows us na if magkakasabay yung mga political dynasty na kaupuno, lalo na if there are three or more in an area, nakikita natin na tumataas yung poverty, nakita natin na tumataas yung corruption, pero walang nakukonvict ng mga political dynasty dito. Actually, yung sabi ko nga sa justice system po natin, wala po tayo politician corrupt. Kasi if you see time and time again, walang nakukulong ng mga political, walang mga nakukulong ng mga heavy political names when it comes to corruption cases in the Philippines. So with that in mind, kaya kami nakapakalinaw, para sa amin dapat isa lang. Isa lang sa national, isa lang sa local. So yun po yung pinupush po namin na dapat na mangyari pagkatapos po maisabatas yung anti-political dynasty law. Kabilang na po doon, sinasabi namin, dapat 4 degrees yung definition natin ng isang political dynasty. Ibig sabihin po ng 4 degrees hanggang pinsan po, yun yung 4th degree. Kasama rin po dito yung ating mga tito at tita, no? Yung sila yung 3rd degree natin, yung mga nanay, tatay, sila yung 1st degree natin. 2nd degree po natin yung mga lolo at lola, pati po yung ating mga kapatid. No? So yun po, doon pupunta yung 2nd degree. Ayun po yung pangalawang degree. So kami again, yung goal po namin, dapat 4th degree tayo. Kasi nakita natin ngayon sa Kongreso, 2 degrees lang po, no, both at the level of the House and at the level of the Senate. So para sa amin, kulang po yun. Kasi hindi nga po natin masisira yung cycle of corruption, pati cycle of poverty, nandala ng mga dynasty. Kasi hawak nila yung budget pa rin. Eh, no? So sinasabi nga, mga 30% yung mawawala sa ng mga political dynasties if mag 2 degrees tayo. Pero ang dali na, sino ba yung papalit, no? Kung maging 2 degrees, yung papalit lang dyan yung mga tito-tita, papalit lang sa kanila yung mga pinsan. So, even if tanggalin natin yung 32%, in the next election makita natin, pareho pa rin siguro magiging numero ng dynasty, yung numero ng mga upuan na hawak ng political dynasties, at hawak pa rin po nila yung budget, hawak pa rin po nila yung mga government agencies natin, at hawak pa rin po nila ang yung pagkakatoon maging korakot dito sa bansa natin.
2: So, nagsimula na kayo, attorney, ng paggather ng signatures o mag-information dissemination po ba muna? At yung mga gustong pumirma, saan po sila pupunta para makapirma?
0: So, right now, no, what we're doing, may dalawang ways kami of gathering signatures. Sorry. Yung una po ay we have been talking to multiple organizations. Kaya napansin nyo, no, nung naglabas kami ng manifesto nung Friday, nakita po natin mga 40 organizations na po ang pumirma ng manifesto natin. At kabilang po sa pagpirma nun ay we will be asking different organizations to set up ang tinatawag po namin signature collection sites. So yung mga eskwelahan po natin, mga simbahan natin, pati yung mga business institutions, baka po pwede nalang gawing signature collection site ng kanilang gusali. No? Kung saan, pwede pumunta dun yung ating taong bayan, tapos pwede silang pagbigay ng mga signatures doon. Currently, right now, yung mga signature collection sites na nabuo na po natin ay meron po tayo sa Naga, meron po tayo sa Zamboanga. But right now, as mentioned, we are going around trying to capacitate our different institutions to become signature collection sites. Pangalawang pagkakataon po para makakuha, makapag-collect po ng signatures ay we will be releasing a toolkit, no, showing people how do you collect signatures on your own. So if you want to organize, gusto nyo po mag-collect sa inyong eskwelahan, mag-collect sa inyong mga katanggapan, no, sa inyong mga workplace, pwede po nyo gawin ito. Pero the reason po kung bakit meron po kaming kailangan na toolkit na ilabas ay dahil meron po tayong kailangan na safeguards na kailangan masunod, no? Dahil

0: medyo stricto po yung ating batas, pati yung mga decision na po tayo dati ng Supreme Court that requires an extra level of, ano no, of diligence to make sure na the people signing actually know what they're signing into, ano yung laman ng batas natin, pati ng petition natin, at ano yung magiging effect ng batas kung isign nila at maging batas nga itong petition na pinupush po natin.
1: Mm-hmm. And there will be an online signature gathering din po?
0: So right now, in terms of the online signature gathering, we are still in coordination with COMELEC. No? So last week po, we were able to meet with COMELEC, sila Chairman George Garcia, and we were exploring different ways of gathering signatures, lalo na po taking into consideration yung ating advancement in technology. And maganda po na narinig natin kay COMELEC na they are open to making sure that as many Filipinos as possible are able to actually exercise the right of passing a law through People's Initiative. So right now, we are in close coordination with them on ano po yung magiging final process natin while still ensuring that we have data privacy laws na mag-comply po tayo. But at the same time po, yung pinaka important safeguards and values po ng isang People's Initiative, masunod rin po natin.
1: Ayun nga sir, nabanggit nyo yung data privacy, pero baka, sabi nyo rin, may safeguards, may toolkit. Pero baka kasi may mga mag-alala pa rin na totoo ba yung pirma na ilalagay doon, baka hindi naman talaga na uunawaan. How will you assure, meron bang ano ba, taga-COMELEC na nandun pag nag-gather ng signatures, taga-LGU, ano po yung specific na magiging safeguard on that?
0: So right now, no, for live signatures, we have multiple safeguards. No? So first of all, lahat po ng signing sheets natin, nandun po yung summary po ng petition o ng law na sinasign po nila. Napaka-importante po ito kasi alam po natin na yung bawat signatory natin makikita muna nila ano ba yung nilalaman ng batas. So even yung law no, na we're pushing for in draft po namin, dalawang pages na naman po hindi siya ganun kahaba. And we made it as simple as possible so that maintindahan po ng karamihan ng ating mga Pilipino. No. At the same time, we're doing different translations sa ating signature sheet, pati ng ating petition, pati ang ating bill. So, nandun po siya. So, available siya in all kinds of languages. At the same time po, for our signature collection sites, sinasabi po namin na meron po kami tinatawag namin briefing areas. No? Sa briefing areas na to, we are inviting speakers or meron din kaming video explaining bakit po kailangan natin matanggal ang sistema ng political dynasties kasama na po kung ano yung kahalagahan ng pag-sign nyo, ano magiging epekto kung mag-sign kayo sa petition, kasama na po yung nilalaman ng ating bill. For online signatures po, that's something we're still exploring as mentioned. No? So we want to be as compliant as possible sa ating mga batas, sa ating mga rules, and sa values ka po na importanteng masunod po natin. No? Kasama na po dito yung sinabi po ng Supreme Court sa multiple cases na diniscuss yung important safeguards sa Meron yung People's Initiative. Ulat na po dito yung kailangan may consent po talaga ng
1: yes.
0: ating mga
1: apa. Attorney, abangan po namin yung mga magiging development pa dito po sa inyong inisyatiba. Maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you, Attorney.
0: Salamat po.
1: Thank you, sir. Yan po si Attorney Carlo Africa, tagapagsalita ng Dapat Isa Lang Movement.
3: Anong ganap?
1: So, kumbaga eh, they're taking matters onto their own hands kasi nga naniniwala po ang Dapat Isa Lang movement na...
2: Dapat Isa Lang.
1: Dapat Isa Lang. At yung mga pending bills sa Kongreso tungkol sa anti-political dynasty ay hindi genuine. So, let's see kung paano po ang mangyayari dito sa kanilang pagkalap ng mga pirma para sa People's Initiative.
2: And hopefully, di ba?
1: Kasi dapat naman talaga, meron na tayong genuine anti-political dynasty. No?
2: Hindi yung nasa papel lang, tapos yung sinasabi niya hanggang second degree yung meron, di ba? Kaya, let's see.
1: May bumubulong dito sa likod ko. Ay, nako, Zach. Good morning. It's 7:02. Magbabalik po ang Anong Ganap. Lipat lang po tayo sa Radyo Patrol. Balita alas 7. Weekend.
4: Walang maiiwan. Maging insider sa talakayan. Anong Ganap? Anong Ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: partner ang oras.
1: 3 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend, International Criminal Court pinabulaanan ang napaulat na umano'y arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Social media personality at Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta pansamantalang nakalaya matapos makapagpiansa kahapon.
0: Vice President Sara Duterte handa umanong dumalo sa pagdinig sakaling hingin ng impeachment court.
1: Mga lider ng ASEAN nangako ng zero tolerance sa illegal na droga para sa drug-free na rehiyon.
0: Publiko pinag-iingat sa naglipa ng scam sa pagbubuk ng resort accommodation sa Facebook.
1: At Filipina tennis ace Alex Ayala handang-handa na para sa laban sa Italian Open.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruza.
0: Sa detalye, kapamilya pinabulaanan ng International Criminal Court o ICC ang napaulat na umano'y arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa pahayag, nilinaw ng ICC na walang public arrest warrant na inilabas kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga ulat na nagsasabing nasa Pilipinas na ang mga operatiba ng Interpol para isilbi ang warrant sa senador. Kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte at mga naunang pagpatay sa kamay ng Davao Death Squad. Bago niyan, sinabi ni Interior Secretary John Vicremulia na wala pang natatanggap ang DILG na kopya ng umano'y warrant pero naghahandaan niya ang kagawaran ng 10,000 tauhan para sa posibleng malawakang operasyon para mahanap ang senador sakaling ilabas ang warrant. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro ang naturang ulat. Sinabi naman ng PNP, nakikilos lang ito sa mga legal na utos na inilabas ng mga kinauukulan alinsunod sa mga umiiral na batas.
1: Pansamantalang nakalaya. Ang social media personality at Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta matapos makapagpiansa kahapon. Itinakda po sa 120,000 pesos ang piyansa sa bawat akusado para sa kasong robbery extortion laban kina Mabanta at apat niyang kasamahan. Naresto si Mabanta at ang iba pa noong May 5 matapos umanong tangkaing kikilan ng 300 million pesos si former House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi pagsasapubliko ng video na umano'y iniuugnay sa flood control scandal. Nanindigan naman ang legal counsel ni Mabanta na si Attorney Bernice Piñol Rodriguez na inosente ang kanyang kliyente at iba pang mga akusado.
0: Nakahanda ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa botohan sa Articles of Impeachment sa Kamara sa Lunes. Sinabi sa DZMM ng counsel ng Vice Presidente na si Attorney Michael Poa na handa silang humarap sa paglilitis sakaling agad na mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag naipadala na ang Articles of Impeachment. Ayon kay Poa, handa si VP Sara na dumalo sakaling hingin ng impeachment court. 16 na abogado anya ang kabilang sa legal team ng Vice, kabilang ang mga associate ng isang law firm.
3: Well, as you know, no, business as usual naman parate sa ang ating Vice Presidente. Sa amin naman po, wala naman pong specific instructions. We're just on constant communication. And then kami naman po mag-update lang kami sa kanya kung ano man yung mangyari bukas.
0: Itinanggi naman ni Attorney Poa na binato siya ng laptop ng Vice Presidente at tinawag na chismis lang ang issue.
3: Wala pong bahid ng katotohanan, no? Yung chismis na kumakalat na yan. Hindi po ako or kung sino man sa defense team na nabato ng laptop or anything. At sa pagkakakilala ko naman sa ating Vice Presidente since 2022, ay hindi, not once ko pong nakita na mato yan ng kahit ano or even manigaw man lang, no?
1: Maaari umanong makasuhan ang mga senador kung haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Justice Committee Member Joel Chua na walang magiging basehan ang Senado para gawin ito dahil malinaw na nakasaad sa konstitusyon na mandatory at hindi optional na ituloy ang paglilitis. Komento ito ni Chua sa pahayag ni Senador Robin Padilla na posibleng harangin ng minority bloc ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil trabaho mano nito ang mag-oppose o kumontra. Kumpiyansa rin si Chua na maitatransmit ang Articles of Impeachment sa Senado anumang oras sa pagpasok na, o sa papasok na linggo.
4: Maliwanag po, no, na nakalagay sa ating saligang batas, trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin po niyan, eh hindi po nila option kung ito po itutuloy o hindi. Wala silang magiging basis, eh. Ano po magiging basis nila?
5: Mm-mm.
4: Pwede po silang makasuhan dyan. Dereliction of duty.
5: Mm-mm.
4: Grave abuse of discretion. Marami po pwedeng maikaso sa kanila.
1: Itinanggi naman ni Justice Committee Chairperson Gervil Luistro ang pahayag ng Vice Presidente na marami umanong kumikita sa reklamo laban sa kanya kaugnay ng pahayag ng ilang mambabatas na kumpiyansang may sapat ng bilang para ma-impeach ito. Pinabulaanan din ni Luistro ang alegasyon ni Senator o Senator Amy Marcos na may incentive package umano para sa mga kongresista para matiyak ang mga bobotong pabor sa impeachment.
6: Wala po tayong na-encounter ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
0: Samantala, muling naitala ang minor Strombolian activity sa Bulkang Mayon pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa FIVOX, nagpatuloy sa 126 na sunod na araw ang effusive eruption ng bulkan na nagdulot ng pyroclastic density currents o uson, gayon din ng rock falls. Sinundan ito ng maikling lava fountaining pasado alas 7:30 ng gabi. Sinabi naman sa DZMM ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na posibleng magpatuloy ang pagbuga ng uson sa bulkan. Bagaman wala pang inilalabas na lahar advisory, pinag-iingat ng FIVOX ang mga residente sa posibleng pagdaloy nito.
7: Expect every now and then na may PDC kasi naging unstable na yung mga... Kapag naging unstable yung lava flows natin sa taas, bumabagsak yan as PDC. Kapag may torrential and continuous rainfall, yung mga nakatira malapit sa riverbank, mag-ingat sila kasi pwedeng pagdanan ng lahars yung ilog. Mm-hmm. So, they should evacuate immediately.
0: Samantala, umabot na sa higit 280,000 individual ang apektado ng pagbuga ng uson ng Bulkang Mayon noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo na nasa evacuation center ang higit 1,000 pamilya na karamihan ay inilikas mula pa noong itinaas ang Alert Level 3 noong Enero.
8: Yung mga nasa loob naman natin ng evacuation, so 1,132 families or mahigit 4,000 na mga kababayan natin. There were about 300 plus families na nadagdag noong nangyari noong Sabado, pero umuwi na rin yung karamihan sa mga ito.
1: Samantala, pinag-iingat naman po ang publiko sa pagbubuk ng mga resort accommodation gamit ang Facebook. Sinabi sa DZMM ni Simonette Gusi, ang Pangulo ng San Juan Resort Owners Association at Association of Hugom and La Ia Resort Owners, na lantad na scam o lantad sa scam ang paggamit ng Facebook, kaya mas mainam po na dumiretso na lang sa kanilang official page at maging sa LGU page ng San Juan, Batangas para makita ang opisyal na listahan ng lahat ng mga resort sa kanilang lugar. Kabilang anya sa mga nabiktima ng online scam ang isang pamilyang nagbayad ng higit 100,000 piso pero lumitaw na walang booking.
9: Isang buong pamilya nakasakay sa van and they were
5: They were so excited to check in. Pagdating po nila, sila ay nakapagbayad ng 138,000 because they are supposed to stay for 3 days and 2 nights.
9: Oh no.
5: So naibigay nila ng full ang kanilang bayad. Ayaw po namin i-encourage ang mga bisita na gamitin ang Facebook sa pagbubook kasi nga po napakarami ng scam.
1: Ang payo naman po ni Marijel Manotok, ang Chairperson for International Affairs ng Philippine Travel Agencies Association, suriin ang permit at registration ng mga nag-aalok na page o kumpanya at iwasang makipagtransaksyon sa mga individual.
10: Yung mga iba hong nasa scam, ang nangyayari ho kasi a lot of Filipinos are one of our traits is last minute. The scammers are really talagang iniisip po niya, ay mga Pinoy last minute yan.
0: Attention po mga motorista, aarangkada ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, Mayo 12. May rollback na 9 pesos and 57 centavos sa diesel at 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero tataas naman ng 47 centimos ang gasolina. Una nang sinabi ng Department of Energy sa DZMM na halos dumidikit na ang diesel sa presyuhan bago ang giyera sa Middle East matapos ang magkakasunod na rollback.
1: Nangako naman po ang mga leader ng ASEAN ng zero tolerance sa illegal na droga bilang bahagi ng layunin na makabuo ng drug-free na rehiyon. Sa isinagawang ASEAN Summit, pinagtibay ng mga miyembrong bansa ang mas pinalakas na koordinasyon laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng regional programs at monitoring mechanisms. Kasama rin sa plano ang patuloy na pagpapatupad ng mga polisiya at kampanya para maprotektahan ang komunidad at mapataas ang kamalayan ng publiko laban sa panganib ng illegal na droga.
0: Nagtakda ang ASEAN ng mga layunin para sa carbon neutrality at sustainable economic growth pagsapit ng taong 2030. Sa ASEAN Summit, pinagtibay ng mga leader ang pagpapabilis ng green transition kabilang ang paggamit ng renewable energy at pag-akit ng mga investors na mamuhunan sa environmentally sustainable industries. Kabilang sa mga target ang pagbawas ng energy intensity, pagpapalawak ng renewable energy, at pagpapaigting ng regional cooperation sa energy security. Ayon sa mga opisyal, layo nitong palakasin ang resilient at sustainable na ekonomiya ng rehiyon sa harap ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating kalikasan.
2: Panahon, Patrol!
0: Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kaloy kagabi. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Mayroon itong dalang hanging aabot sa 65 kilometers per hour, bugsong hanggang 80 kilometers per hour, at kumikilos pa kanlurang hilangang kanluran o hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahang hihina ang bagyong Kaloy bilang low pressure area bukas. Samantala, 26 na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng delikadong level ng damang init ngayong araw. 44 degrees Celsius ang maaaring maramdaman sa Pangasinan, Cagayan, Cavite at Palawan. Abangan! Daan-daang pamilya apektado sa sunog sa Davao City.
1: At health experts, doble kayod na po sa pagbuo ng protocols laban sa hantavirus. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Partner, ang oras.
1: Ang oras, 17 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Nasaan yung
3: Nasaan
2: ba dito yun?
3: Ito ba? Ito?
2: At saka, nandito lang yung kanina.
3: Ano ba anak? Ito
2: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
0: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: at tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: At nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Naniniwala ang kampo ng mga biktima ng War on Drugs na taktika ang pagbitiw ng lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman para maantala ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na hindi maiiba ang ebidensya laban sa dating Pangulo kahit pa magkaroon ng pagbabago sa kanyang legal team. At wala rin itong epekto sa paghahanap ng mga biktimang nais lumahok sa kaso. Muli ring iginiit ni Conti na hindi dapat magpaantala sa paglilitis ang pagbitiw ni Kaufman.
3: Talagang tactic ito, di ba, para magpa-delay kung sakasakali. Hindi man ang abogado niya, good luck, dahil matibay ang ebidensya. Confident po ang mga biktima patungtong sa trial.
2: Samantala, umaasa naman si Conti na hindi mauuwi sa patagong pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa sakaling ilabas o ilabas na po ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya.
3: Ang hirap mag-confirm or deny kasi ICC lang o kaya yung Philippine government, depende din yan sa standards ng agreement nila, ang pwedeng mag-disclose niyan. Nakakasama yun ha, na pinag-uusapan ng pinag-uusapan, edi si Bato, tago ng tago.
4: Nasa 200 pamilya ang apektado sa sunog sa residential area sa Mini Forest sa Boulevard sa Davao City nitong Biyernes. Umabot sa 4 na alarma ang sunog sa lugar kung saan karamihan sa mga natupok na bahay ay nakatayo sa dagat. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang 38-anyos na lalaki ang nagtamo ng second degree burn. Inaalam pa ang sanhi ng insidente.
2: Patay rin po ang 25 taong gulang na lalaki matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Parañaque City. Sinasabing tulog ang biktima nang makulong sa loob ng kwarto na umano'y pinagmulan ng sunog. Halos 300,000 piso naman ang halaga ng pinsala at umabot sa 15 pamilya o 45 individual ang nawala ng tirahan. Patuloy ang investigasyon sa insidente.
4: Naharang naman ng Philippine National Police at Bureau of Customs ang higit 50 container van na may lamang 3 bilyong pisong halaga ng umano'y puslit na sigarilyo sa nasipit Agusan del Norte nitong Biyernes. Sa ipinatupad na letter of authority ng BOC, nadiskubring may lamang higit 1,000 master cases ng sigarilyo ang bawat container van. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na posibleng may kinalaman dito ang isang malaking sindikato dahil sa rami ng nadiskubring van, kaya isinasagawa na ang back tracing sa pinanggalingan ng mga produkto. 2 naman ang arestado matapos mahulihan ng halos 6 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Isabela City sa Basilan noong Huwebes. Naharang ng mga otoridad ang sasakyang walang plaka na nadiskubring naglalaman ng mahigit 100 kahon ng puslit na sigarilyo. Sumailalim sa dokumentasyon at angkop na disposisyon ang mga suspect, gayon din ang mga nasamsam na kontrabando.
2: Balita naman sa ibayong dagat, doble kayod po ang mga health experts sa pagbuo ng mga protocol para masugpo ang kauna-unahang hantavirus outbreak sa isang cruise ship. Aabot sa 150 pasahero ang nakatakdang bumaba sa barko sa Tenerife, kaya naghahanda na ang mga otoridad para paigtingin ang monitoring, quarantine at contact tracing kasunod nga ng pagkamatay ng 3 pasahero sa cruise ship bunsod ng naturang sakit. Ayon sa World Health Organization, gagamitin bilang gabay ang karanasan sa nagdaang outbreak sa Argentina, kabilang po ang mahigpit na isolation at 42 araw na health monitoring.
4: Isa ang nasawi matapos pumutok ang bulkang Dukono sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad, kinumpirma ang pagkamatay ng isang Indonesian hiker habang natukoy na ang lokasyon ng 2 nawawalang Singaporean malapit sa bunganga ng bulkan. Pansamantalang itinigil ang rescue operations dahil sa patuloy na pagsabog ng bulkan habang nagpapatuloy ang investigasyon kung bakit may mga umakyat sa Dukono kahit mahigpit na ipinagbabawal. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon habang nakataas ang alert level sa lugar.
2: Sa sports naman, bumalik sa clay court ng Italian Open si Pinay tennis star Alex Ayala para pagandaan ang round of 32 clash laban sa world number 2 na si Elena Rybakina ngayong linggo. Maraming fans ang nanood sa practice ni Ayala, kasama po ang Russian tennis player na si Lyudmila Samsonova, kung saan trinabaho ng dalawa ang kanilang ground strokes, overhead, serves at iba pa bago pumirma ng autograph para sa kanilang fans. Samantala, sinabi ni Rybakina na pinagpraktisan na niya ang pagharap sa kaliweteng si Ayala.
4: Muli namang naghari ang De La Salle University sa UAAP Women's Volleyball matapos masungkit ang Season 88 ng walang bahid na talo. Dinomina ng Lady Spikers ang National University sa Game 2 ng Finals para kumpletuhin ang 16 game sweep at makuha ang kanilang 13th kampyonato ba. Pinangunahan ni Finals MVP Shevana Laput ang koponan habang hindi na napigilan ng NU ang pagratsyada ng Lasal sa serye. Ito na ang isa sa iilang pagkakataon na nakapagtapos ang isang koponan ng undefeated championship run sa modern UAAP era. Parang automatic pag nag-play yung tunog na yun, gumagano na kami dito sa...
2: Stretching.
4: At sa entertainment, nasungkit ng mga veteranong South Korean actor na sina Ryu Song-ryong at Yu Hae-jin ang pinakamataas na parangal sa katatapos lang na Baek Sang Arts Awards. Kinilala si Song-ryong sa pelikulang Miracle in Cell No. 7 at sa hit series na Moving bilang grand prize winner sa broadcast category. Samantala, nakuha ni Yu Hae-jin na sumikat sa pelikulang Confidential Assignment ang grand prize sa film category para sa kanyang pagganap sa The King's Warden. Kabilang din sa mga pinarangalan sina Hyun Bin bilang best actor para sa Made in Korea at Park Bo Young bilang best actress para sa Our Unwritten Soul. Ang Baek Sang Awards o Arts Awards ay isa sa pinaka-prestigyosong pagkilala sa South Korea na nagbibigay parangal sa kahusayan sa pelikula, telebisyon at teatro. Congratulations. Mga OPA, mga uni.
2: Ano yan, partner? Miracle in Cell.
4: Miracle in Cell number 7.
2: Oh,
4: pero
2: diba
4: yun yung past ano na
2: Filipino
4: niya.
2: Filipino adaptation nun, diba?
4: Oh,
2: may Aga Bulak.
4: Ah, si Aga Bulak.
2: Nakakaiyak din yun. Grabe.
4: Oh, talaga? Hindi ko napanood yung Filipino version. Pero yung Korean version sobrang nakakaiyak
2: diba?
4: Yun. Oo.
2: Lalo nung lumilipad yung lobo sa end part, diba?
4: Bakit parang fresh na fresh mo pala mo? Natatanda mo pa yan.
2: Actually, kagabi ko lang pinanood.
4: yung ilang mga in-award, sabi ko, napanood ko to, nakikita ko sa reels. It's a sign na ang dami ko na masyadong pinapanood na Korean.
2: Mahilig ka ba sa mga K-series?
4: Oo, sobra. Sobra. K-drama, talaga?
2: K-drama.
4: Addict.
2: Kaya pala. Mm-hmm. Anyong,
4: kamsahamnida.
2: Mula sa South Korea, punta tayo dito sa atin, sa Pilipinas. Mm-hmm. Nako, feeling proud po and humbled si Filipina theater actress Gab Pangilinan matapos makuha ang role ni Mary Magdalene sa Manila leg ng iconic rock opera na Jesus Christ Superstar. Yun. Sa panayam, sinabi po ni Gab na isang pribilehiyo ang mapili sa cast bilang nag-iisang Philippine-based lead star sa opera. Masaya rin si Gab para sa kaibigang si Britain's Got Talent finalist Mati Hunyosa, nakasama naman sa West End cast ng opera sa London. Hanggang May 31 po, ang Manila run ng Jesus Christ Superstar sa The Theater at Soler.
4: Congratulations! Pinoy Pride, syempre. Congrats!
2: Grabe yung mga birit-birit ni Mati. Oh.
4: Oo nga.
2: Pero kayang-kaya ni Victoria
4: tulad yun. Ay, yung Jessie Cruzat kumakanta po yan. Siya nag-DJ. Congratulations din, Jessie. Congrats. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
2: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Jessie Cruzat. Magbabalik pa ang
4: Anong ganap?
1: Radyo Patrol Balita alas 7. Wait!

0: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Nasaan yung ano?
3: Oh.
2: Saan ba dito yun?
3: Ito ba? Ito?
2: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
3: Ano ba anak? Ito oh.
2: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
0: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DCMM. DCMM Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
3: Anong ganap?
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East Trenton.
4: Anong ganap?
5: Good morning! Happy Good morning. Mother's Day po muli!
6: Ang walang katapusang pagbati ng Happy Mother's
5: Day. Ay, syempre. Deserve na deserve nila yan. Bago po tayo magpatuloy sa ating panaya, mabilis na pagbati lang po sa mga nasa YouTube, kay Sir C.O. Muli, kay Rudy Cabalbal, Anon, Necro, Sir Renato Otanel, D-Real, Aileen Grace Villar, Farah Robles, Rosalinda Sagala, andyan din po si Remedios Seminiano, Miss Nona Damian, si ALBB4, si ano pa bang nandito? Mga bumabati po si ng Happy Mother's Day.
6: Ayokong batiin si Louie Basco.
5: Parang favorite mo yan si Louie Basco. Siyempre si Sir Sunday. Sosimo Gasmin, nandyan din po. At pinapabati lang po ng aking nanay, sina Tita Jesseline Rodriguez, Maria Luisa Tismo, Josephine Valdez, Marian Tismo. Happy Mother's Day po. At partner, sa oras na 7:34, kausapin na po natin si Attorney Jocelyn Dainla, legal counsel po ni Mary Jane Veloso. Siyempre, kailangan na update din po tayo sa kaso ni Miss Mary Jane Veloso na patuloy Correct. Na nakadetene dito po sa ating bansa. At yung ang pinaka-latest ay hiniling nila sa Supreme Court na aksyonan na yung kanilang petition for habeas corpus. Good morning po, Attorney Victoria po at Jessie.
7: Good morning, Victoria and Jessie at sa lahat na nakikinig sa teleradyo.
5: Opo, thank you so much po sa pagsama po sa amin. Ma'am, paki-update nyo lang po kami. Ano nga po ba itong apela po ninyo sa Supreme Court?
7: Anong isang araw nag-file tayo ng motion to recall dun sa ifinail nating petition for habeas corpus. Nag-file nito si Nanay Celia at si Tatay Cesar on behalf of Mary Jane.
5: Opo.
7: Last November 14, 2025 at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito ina-actionan. In fact, yung nakalagay doon sa case number UDK, ibig sabihin undocketed pa siya. So wala, no action has been taken by the Supreme Court. Kung kaya, we are urging the Supreme Court to act on the petition dahil matagal na rin, ilang buwan na, nakabinbin at sa ilalim kasi ng rules natin, dapat immediate yung action sa habeas corpus kasi ang kine-question natin nung detention dahil ang layunin nito ay maprotektahan yung right to liberty ng petitioner.
5: May
7: talakit na handwritten letter from Mary Jane.
5: Opo. Sabi niyo nga ma'am November pa po ito final at hindi rin po normal, hindi rin usual na ganito katagal. Mm-hmm. Pero may any explanation ba from the Supreme Court? May any information kayo bakit inabot na po ng ilang buwan?
7: Yun nga, sa totoo lang wala kaming natanggap na anumang communication. O kaya yung kahit yung minute resolution ba no, na nagpapaliwanag kung bakit hindi pa nabibigyan ng agarang action yung aming petition. Sana mo magkaroon ng ganun no, para maunawaan namin kung bakit nagkaroon ng delay. Hindi namin batid no, kung ano yung explanation dito. No. We can only speculate no, as to the reasons behind no, dun sa delay sa action nila. So we hope na magkakaroon ng urgent action very soon.
5: Mm-mm. Kumusta po ba si Miss Mary Jane, ma'am?
7: Noong binisita namin siya, she has adjusted na to the conditions of jail kasi ang laki talaga ng diferensya doon sa prison conditions sa Indonesia. Dahil doon talagang yung rehabilitation yung focus no, doon sa mga persons deprived of liberty kahit na so kagaya niya no, na isang death row convict no, kung tutuusin. Pero nung nasaksa dito sa condition dito sa CIW kasi alam naman natin na laging mataas yung congestion rate no, napakaraming mga bilanggo no na nagsisiksikan sa mga facilities pero sabi niya she has adjusted okay naman meron siyang inireklamong karamdaman no yung kanyang vertigo tas very recently na siya daw ay na-diagnose ng hypertension but otherwise she is okay. At nadadalo siya buwan-buwan no, ng kanyang pamilya. Pero syempre, nandun pa rin yung nagustuhan niyang makalaya. Kaya sabi niya nga, ay attorney, ano bang pwede nating gawin, no? Para magawan ng paraan yung aking paglaya. Sabi natin, sa legal ang ginawa natin yung petition for habeas corpus, no? Yung mga abogado niya, yun talaga yung naisip na paraan, no? Para maipanawagan yung agarang paglaya. Pero at the same time, alam niya rin naman at nagpapasalamat siya doon sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at nananawagan para sa clemency mula sa Pangulo.
6: Yeah. Attorney, anong nakaraan na parang meron hong signature campaign din, if I'm not mistaken, may merong movement online at yung grupo nga po ay nag-ikot-ikot na last year partner, parang sa baklaran ko ito na cover. Kumusta ang update doon, attorney?
7: Yes, hindi ko lang nakuha yung number no ng mga signatories, pero nakakatuwa na ano
6: Migrante,
7: na tuloy
6: no?
7: naman yung suporta, maraming pumipirma at naisumite natin ito sa DOJ very recently kasi umapila tayo na ano na on our behalf i-submit kay President Marcos yung petition. Doon nakalagay yung ano yung patuloy talagang panawagan for executive clemency na tanging si President Marcos lang makapagbigay.
5: Ma'am, can you explain lang po siguro briefly again kasi baka since ilang months na nga po ito baka nakalimutan na ng public. Why do you maintain na dapat hindi na i-detain si Ms. Mary Jane dito po sa ating detention facility? Ano po ba yung naging arrangement when she was transferred from Indonesia?
7: Yes, o balikan natin yung ano yung facts no kung regarding doon sa kanyang transfer or repatriation dito sa Pilipinas. Alam mo, unfortunately, until now, we don't have access to the document signed by the government regarding her Philippines. Alam lang natin kung ano yung naibalita sa news report mula doon sa Ministry of Human Rights ng Indonesia at yung sinasabi ng Malacanang through the DSA. No? Siyempre, nanguna doon yung statement na tayo ay nagpapasalamat dahil naibalik na si Mary Jane dito. Tapos nakalagay din doon na yung arrangement, ang tawag nila ay practical arrangement between Indonesia and the Philippines.
5: Mm-hmm.
7: Ang sabi doon ng Indonesia, ang kanilang kondisyon ay igalang kung ano yung naging decision ng Indonesian court regarding Mary Jane. So yan yung pag-sentence sa kanya. Huwag na daw questionin no, yung kanyang conviction. Tapos kung magkakaroon man ng kagayang kaso o insidente na ang mga bilanggo naman ay Indonesian sa Philippines, ay sana i-consider din yung ganong klaseng action. Tapos ikatlo, kung ano man yung mangyayari tungkol sa rehabilitation ni Mary Jane, ay bahala na ang Philippine government.
5: Mm-hmm.
7: At kung alala natin ang pahayag dito ni President Bongbong Marcos, sabi niya, it's up to us. It's really up to us. Kaya lang, nung panahon na yon, kahit hanggang last year, no, ang naririnig natin pahayag, inaaral pa yung possibility no, ng release ni Mary Jane. Mm-hmm. Tayo naman, dahil mabagabag din tayo no, doon sa kawalan din ng action regarding doon sa clemency sa ngayon, hanggang sa ngayon, inaral natin yung illegality ng kanyang confinement dito sa CIW. Dito kasi sa ating jurisdiction, ang commitment ng isang tao sa detention facility, be it under the Bucor or the BJMP, ay dapat sa ilalim ng isang court order.
5: Mm-hmm.
7: At kung titingnan natin, wala na ng court order kasi si Mary Jane ay hindi naman nahatulan dito sa Pilipinas.
5: Mm-hmm.
7: Hindi siya convicted dito sa Pilipinas. Wala siyang kaso kung saan siya ay isang akusado sa criminal action dito sa Pilipinas. No? So that's the basic. No? Walang court order na nag-uutos na siya ay manatiling nakakulong dito sa Pilipinas. Ang hatol ay nagmula sa Indonesia.
5: Mm-hmm.
7: Ngayon, tungkol dyan, meron tayong tinatawag na mga kasunduan. No? It can be a bilateral, it can be a multilateral agreement no, between different states. Ang tawag ay Treaty on the Transfer of Sentenced Persons. At yan yung nangyari doon sa kaso ni Paco Larrañaga, kung maalala natin, no, 2006, when he was transferred to Spain sa visa noong 2006 RP Spain Treaty on the Transfer of Sentenced Person. Kaya lang, wala tayong ganyan with Indonesia. Kung kaya, ang nananatiling batayan ng patuloy ng pagkakakulong ni Mary Jane ay yung practical arrangement between the Philippines and Indonesia. Mm-hmm. Yun na nga, sabi ko nga, unfortunately, hindi natin alam no, kung ano yung mga terms and conditions. No, nagbabatay lang tayo dun sa mga news report. At batay doon, wala tayong makita no, na anumang legal basis that would support a Mary Jane's continued detention. At panghuli, ito yung tingin namin pinakamalakas no, na argumento para sa kanyang paglaya. Si Mary Jane ay isang biktima ng trafficking. Mm-hmm. If you remember, there is already jurisprudence to that recognition. 2019, no, naglabas ng desisyon yung Korte Suprema identifying Mary Jane as a victim of trafficking dahil doon sa, kung maalala natin, meron tayong isinail na kaso ng human trafficking that still is pending no, to this day. At ang issue doon sa kasong yon ay yung dapat ba siyang payagan na magbigay niya deposition sa Indonesia? Samantalang ang testimonya, ang ebidensya ay gagamitin sa isang Philippine court. At sabi ng Supreme Court doon, yes. The no, the witness may provide no her testimony in the form of deposition. So kinilala yung pagiging trafficking victim ni Mary Jane. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan no doon sa circumstance kung bakit hindi siya makapagtestigo dito sa Philippine court. At the same time, sa ating batas, at ito yung mas mabigat na dahilan, meron tayong tinatawag na principle of non-punishment. So ano man yung mga naging consequence ng mga acts no, na nagmula doon sa may kinalaman sa pagiging biktima ng trafficking. In this case, ito yung pagdadala ng droga no, nang walang alam si Mary Jane dahil sa panluloko ng kanyang mga recruiters, hindi siya dapat managot.
3: Opo.
7: Meron tayong ganung provision sa ilalim ng ating Anti-Trafficking in Persons Act of 2002, no, doon sa RA 9208. At sa ilalim din ng batas na yan, mayroong mga karapatan yung mga trafficking victims. So they're entitled to compensation, they're entitled to rehabilitation, they're also entitled to legal services no mula sa ating gobyerno para mabigyan ng protection yung kanilang mga karapatan. At tingin ko, dahil si Mary Jane ay isang biktima ng trafficking, mas lalong walang dahilan no, para siya ay ikulong bilang kriminal no o bilang isang nahatulan no kahit pa doon sa isang kaso mula sa ibang bansa. So ito yung mga inilatag nating mga legal na argumento sa ating petition. At naniniwala tayo na kung ito ay magpapatuloy, no, the judicial route no will continue or will proceed, ay meron tayong sapat at matibay no, na dahilan mm-hmm. para ipaglaban yung laya ni Mary Jane.
5: Oh, and we pray po na sana ay magkaroon na talaga ng resolution ito at mapalaya na po si Miss Mary Jane, lalo at Mother's Day ngayon.
4: Oh,
5: at alam natin na ilang taon na pong hindi niya nakakasama.
4: Sabik na rin sa kanyang mga anak.
5: Oh. Attorney, thank you so much po.
4: Thank you, Attorney.
7: Thank you rin. Happy Mother's Day.
5: Happy Mother's Day po. Salamat po. Yan po si Attorney Jocelyn Dainla, legal counsel ni Miss Mary Jane Veloso.
8: Anong ganap?
5: Ayun nga po, if we can recall, si Miss Mary Jane ay biktima ng human trafficking. Pinagdala po siya ng maleta na may dalang droga. Uh-oh. Di umano ng kanyang employers. Uh-oh.
4: So 2010 pa yung kaso.
5: Oo, 2010 pa.
4: Medyo matagal-tagal na.
5: Sana po ay makakuha na po ng resolution itong kaso at mapalaya na po si Miss Mary Jane. Partner, sa oras na 7:46.
4: Ayun o, speaking of Mother's Day,
5: kuha lang po tayo ng update sa pinakahuling presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Manila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
9: Good morning, Victoria at Jesse. Alas 7 pa lamang ng umaga ay dagsa na nga ang mamimili ng bulaklak sa Dangwa, Manila ngayong Mother's Day. Ayon sa mga nakausap nating nagtitinda, pinakamabenta ngayon para sa mga medyo maigpit yung budget, ang bouquet ng local roses na 350 pesos. Sunod dyan yung bouquet ng carnation na 500 pesos para sa tatlong piraso. Mabenta rin ang bouquet ng sunflower na may fillers sa halagang 300 pesos. Kung mas malaki ang budget, pwedeng bumili ng 10 pieces na bouquet ng carnation sa halagang 800 pesos. Stargazer na 800 pesos din at China roses na 600 pesos. Ang teddy bear, nasa 500 pesos ang presyo, depende yan sa laki, habang 50 pesos naman yung mga lobo na may markang Happy Mother's Day. Kanina, Victoria at Jessie, may mga nadaanan din tayo sa Dangwa na nagbebenta ng tinatawag na mini bouquet. Kumbaga isang stem lamang ito ng bulaklak. Depende na kung anong bulaklak yung pipiliin na may kaunti na ring fillers, nagkakahalaga yan ng 200 pesos. Victoria at Jesse, para naman sa mga magtutungo sa Dangwa ngayong umaga, asahan na ang masikip na kalsada, pagliko pa lamang yan doon sa kanto ng Lacson Avenue. puno na rin ang mamimili ang Laonglan Road at mga kalapit na kalsada. Inaasahang mas dadami pa ang bibili ng bulaklak dito sa Dangwa mamayang hapon hanggang mamayang gabi.
6: Zeus!
9: Yes, Jesse.
6: May bibigyan ka bang bulaklak?
9: Siyempre, bibigyan natin yung ating mahal na mahal na ina ngayong Mother's Day.
6: Happy Mother's Day sa Mother mo, Zeus.
5: Actually, gusto lang magpabili ni Jesse ng bulaklak, Zeus. Ang
6: dami mo na ako.
5: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Extra, please.
9: Maraming salamat, Victoria Jesse. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Ayan ha, sa mga habol po ng pagbili ng bulaklak sa Dangwa, sana po ay na-note nyo ang mga presyo mula po kay Zeus Legas.
6: Eh kung wala namang maibigay,
5: pagmamahal na
6: pagmamahal
5: lang.
6: Pagmamahal.
5: Naku, pagmamahal na yan.
6: Perahin na lang.
5: Partner, bago tayo magtapos, ay hingi po muna tayo ng update mula po sa Department of Health. Kung nabalitaan nyo po yung hantavirus, yung item po na binasa ni Jesse kanina dahil nga po merong isang cruise ship kung saan meron pong unfortunately ay mga namatay mula po dyan sa hantavirus. Hingi po tayo ng update mula po kay DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Good morning po, Yusek!
6: Good morning,
5: Victoria,
6: Yusek!
5: Jesse.
3: Good morning, Jesse and Victoria. Happy Mother's Day, Victoria, sa lahat na rin ng mga ina na nakikinig at nanonood ngayon.
5: Thank you, Yusek. Happy Mother's
6: Happy
5: Day
6: Mother's
5: sa iyong
6: Day.
5: Mommy.
3: Thank you.
5: Opo. Sir, although we know na this is yung pagpapauwi doon sa mga 38, tama po ba, na Filipinos na nandoon sa cruise ship, is more a matter of DMW. Pero baka may update lang din po ang DOH regarding po sa kanila. Kailan ba sila possible? Ano bang protocol pagdating po dito sa ating mga kababayan?
3: Yes, no, kakapasok lang kagabi. Nakita natin na dun sa post ng World Health Organization, si mismong WHO Director General Tedros ay nandoon sa Tenerife. Yun yung pangalan ng island kung nasaan yung ating MV Hondius ay mag-a-anchor. Hindi siya dadaong dun sa mismong port pero sa isang malapit na lugar. Tapos ang mangyayari po, yung mga pasahero at kung meron mang crew na bababa ay i-coordinate. No? Sabi nga nun, WHO, it's a very coordinated exercise. Ibig sabihin, may nag-aantay na eroplano dapat, saka lang ibababa yung mga nakasakay dun sa vapor, isa-isa. At sabi nga nila, it will be done in a dignified manner. Inaantay natin yan, inaasahan natin na sa Philippine time, mga bandang alas 3, mamayang hapon, dito sa Metro Manila, local time natin, magsisimula yung exercise na yan. Merong window na kung di ako nagkakamali, until Monday or Tuesday lamang, tapos pagkatapos noon ay pupunta na, lalarga na uli yung barko pabalik ng Rotterdam, Netherlands, kung saan siya naka-base. Kasi ano yan eh, Dutch cruise ship yan.
5: Mm-hmm. So yung mga passengers, yung mga crew ay ibababa doon po sa Tenerife? At doon sila ititreat?
3: Yes, hindi sila ititreat per se. Yan yung mga detalye na inaabangan natin, developing story siya, ano, Victoria, no? Ang alam natin is may mga nationalities na nag-aantay na doon, na may mga countries na nag-aantay na kanilang kukunin na yung kanilang citizens at ibabalik sa kanilang mga bansa kung saan magkakaroon ng possible quarantine. Linawin natin na hindi sila gagamutin dahil wala silang sintomas, yan ang magandang balita. Kasama na yung ating 38 na kababayan, no? Wala silang sintomas. In fact, kagabi, nagkaroon din kami ng emergency meeting. Emergency dahil sa oras, ha, pero walang critical na nangyayari. Mm-hmm. Nagpatawag si Secretary Hans Kakdak. So, ang inyo pong lingkod ay nakasama. 11 PM kagabi, naka-zoom po kami. May updates. Yung mismong tawag nila yung agent, yung manning agent na extension ng principal ng mismong shipping company. They're very cooperative. They are coordinating. Nagsalita na rin yung ating ambassador dun sa Madrid, no, ating Philippine ambassador, na ongoing yung efforts to repatriate. Now, Christian, saka, Jesse and Victoria, para makita natin yung mangyayari in the next few days, ito yung mga detalye na maski tayo naantay natin kasi syempre kailangan bumalik yung barko, yung vapor, pabalik ng Rotterdam. So magkakaroon yan ng decision point. Yung ating 38 na crew kasi, iba-iba yung kanilang roles and responsibilities. Mm-hmm. Sabi na rin ng DMW, based dun sa kanilang nagkaroon ng interaction sila via online, by high spirits yung ating mga crew members, Filipino crew members, and they're all safe. So yun yung mga details na inaantay natin na in the next few hours. Sabi nung isang WHO colleague na, by the way, earlier in the evening last night, 7 p.m. so dalawang meeting yan, may 11 p.m. na mga Filipino tayo with DMW, DOH, DFA nandun rin. Tapos earlier in

0: At bakit natin nalalaman na napakadetalyado ng mga reports na nakukuha natin? Kasi may nakasakay na dalawang doktor, two physicians na Dutch, nakasakay dun sa mismong Hondius. At may kasama silang isang WHO technical staff. So in other words, merong tatlong international na nagbabantay sa dignity at sa safety na rin ng lahat ng crew members and ng ating mga passengers dun sa Hondius. Kaya alam natin, which means pagdating doon sa Tenerife, kung saan nag-aantay si Director General Tedros at yung ating mga Spanish health authorities, doon sila magkakaroon ng on-the-spot decision kung paano yung magiging movement later on. And this will all happen like from 3 p.m. Manila time onwards mamaya.
1: Yusek, para po sa information ng ating mga tagapakinig, tagapanood, ano ba itong hantavirus at gaano ba ito kadelikado?
0: Ang hantavirus ay dati na pong kilala, no? Mga 1950s pa siyang unang na-discover. Meron niyang, kaya natin tinawag na hantaviridae, yun yung Latin na pangalan ng pamilya ng mga viruses kasi may mga iba-ibang species siya. Meron ngayong species na nakikita doon sa South America, ito yung tinatawag na Andes virus species or ANDV, na in all capital, yan yung pangalan. Yan ay nakita doon sa Argentina, nakukuha po yan sa ihe, sa laway o kaya sa dumi ng daga. Pasensya na po sa mga kumakain. At pag tayo po ay napalapit sa mga ganong bagay, maaari itong malipat sa tao. Zoonotic po siya. Bihira yung paglipat tao sa tao. Ang dahilan po kung bakit nagkaroon, ina-acknowledge naman ng WHO, nagkaroon ng human-to-human transmission doon sa ating MV Hondius. Kasi po, ang isang cruise ship ay isang special environment. Hindi po pangkaraniwan yan. Pag nasa cruise ship tayo, talagang magkakasama. Alam po natin na isang barko yan na nagkakaroon ng halo-halo. And that's why maganda rin na naghigpit yung protocols ng quarantine at sinisigurado na no unessential contact. Meaning yung mga crew members natin na nandoon, yung 38, as of latest update, bagamat nagkaroon yung iba sa kanila ng interactions dun sa mga cases, sila naman mismo ay wala ng follow-up interactions and also are all symptom-free. At dun sa quarantine period na 42 days, Victoria and Jessie, nagsimula na yung bilang niya kasi when we count that, it comes from the last known exposure at matagal-tagal na po yung last exposure ng ating mga kababayan.
1: So kung 42 days, pag ka-uwi nila dito, Yusek, less na yung quarantine days nila?
0: Yes, exactly. Yan ang mangyayari. No? So, hindi yan ibig sabihin na pagdating dito sa Pilipinas ay 42 days ulit. Kailangan titignan natin based on the history at magre-rely tayo dun sa gagawing clinical examination and history taking ng mga doktor doon sa Tenerife, which they will do, by the way, for all nationalities.
2: Ayun. Yusek, if we're going to compare this hantavirus sa COVID, ano yung pagkakaiba nila?
0: Malayong malayo, Jesse, yung COVID kasi hindi natin alam yung mga ganitong impormasyon, no? Naalala nyo po, from 2020 onwards, hindi po ako DOH, but I was with the WHO. Yung information talagang sobrang konti. It was a new virus. Tapos hindi alam kung paano siya gamutin, hindi alam kung paano siya i-contain, hindi alam yung mode of transmission, nangangapa yung mga doktor. Iba ho yung feeling namin ngayon kasi it's a familiar virus, alam namin kung ano siya at alam natin niya, sigurado natin alam yung mode of transmission niya. Ibang-iba yung dynamics, pati yung WHO, yung kanilang communication instantaneous. Every day may update po yan at we do the best that we can to make it a layperson update kasi very technical yan. Alam po natin at nabanggit nito ng DG ng WHO, kapag pinag-uusapan yung contact tracing, PCR, yan yung mga keywords, no? Nakaka-trigger siya ng post-traumatic stress disorder. Yes, oo, kasi maaalala mo, ito na naman tayo. Hindi po. Parang ano po yan, sa mga doktor, yung mga terminong yon ay parang stethoscope, BP up, ano man yung pasyente, yun ang ginagamit namin. So, wag po tayong kabahan. Ito po yung tamang response na ginagawa ng buong mundo sa hantavirus.
1: Nagkaroon na ba tayo dati dito, sir, sa ating bansa?
0: Wala pa, Victoria. Initially nung unang nabalita last weekend, no, yung takbo ng balitang to, nagpatanong kagad kami sa Epidemiology Bureau. May mga sabi nila may mga records nung 1992, ang tagal na, pero I always say na tinanong ko sila, yan ba ay confirmed or parang kahawig lang? Sabi nila hindi rin nila ma-confirm eh. So it's a categorical no. Hindi pa tayo nagkakaroon ng hantavirus, especially yung Andes virus species na nakita doon sa ating mga pasyente sa Hondius.
1: Pero this is deadly.
0: Ang deadly niya, lahat naman na Victoria deadly. Ang tanong dyan is yung case

0: fatality rate. So
1: Mm-hmm.
0: yung ating case fatality rate dito, so far, dun sa ating number of cases na nakita dun sa barko ng Hondius, 38% yung na-quote ng ating WHO. Now, we have to understand na ang case fatality na 38, pwede pa yung bumaba actually, depende sa dami ng mga kaso or ng mga pasyente na nakikita. And we expect na as the days go by, huwag tayong magugulat kung meron pang makikitang bagong kaso, but it doesn't mean na kumakalat siya. Mamomonitor rin natin sa balita na malakas kasi yung contact tracing. Isa pa yung pinagkaiba, Jess, in Victoria. Dati medyo mabagal-bagal yung contact tracing. Ngayon, instantaneous at iba-ibang bansa ang gumagawa ng contact tracing.
1: Okay. Pinaka-important din, no need to panic, Yusek.
0: Yes. Generally, ayaw namin sa risk communication na sinasabi na no need to panic, pero sabihin ko na rin. Hindi kasi, di ba, ang pinaka-importante dito yung pruweba, yung datos, yes, yung mga kilos namin, para nakikita ng ating mga kapamilya, kaservisyo na walang tinatago ang lahat sa buong mundo, WHO, DOH, at lagi kayong updated dito sa ating events na nangyayari.
1: Alright, Yusek, thank you so much po for the information on a Sunday morning. Thank you, sir.
0: You're welcome, Jesse and Victoria, and happy Mother's Day uli sa lahat.
1: Happy Mother's Day po uli. Salamat po, Yusek. Yan po si DOH Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health. Anong ganap?
2: Anong ganap? Tayo-tayong dalawa.
1: Anong ganap? Anong voice up? Ayun. Sakto, it's 8 o'clock. Thank you lang
2: Bilis
1: po
2: naman
1: sa mga nakinig, nanood sa atin sa Facebook, kay Miss Concepcion Sara, kay Reynaldo Limpoco, kay Lorenzo Progelia, Jo Marie Kelling, Pinoy Ako, Tristan Wyatt Gulay, at kay Nom Naim. Happy Mother's Day! Thank you so much
2: Happy
1: po!
2: Happy Mother's Day! Maraming salamat!
3: Happy Mother's Day!
1: Muli ako po, pinatay ko yung mic ko. Muli ako po si Victoria Tula.
2: At salamat po sa pagsama nyo sa aming linggo.
1: Jessie?
2: Kalo kinakausap po ako. Para sa mga latest na balita at impormasyon, manatili po nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ako po ang inyong kaserbisyo. Sa pangalan ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzat.
1: Susunod na, Aprobyan with Sir Danny Buenafe. Bye! Happy Mother's Day!
2: Happy Mother's Day!

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
1: Anong ganap?
0: Ang programang katuwang ng bawat manggagawang Pilipino kasama si Danny Buenafe. Aprobyan! Aprobyan! Susunod na!

Ngubay't trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat? Yan. Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe. Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pakabilang, approve yan! Approve yan!